0: na pag hindi pumayag yung depensa?
1: Eh, wala kami magagawa kung hindi isa lang muna yung PSA.
0: Opo. After ng PSA, meron pa po ba naka-schedule today? Otherwise, maaga tayo matatapos.
1: May mga supposedly na naka-schedule ngayon. Ang mga hiningi namin kasi na mga tetestigo, yung PSC Edward siyempre, tapos PSA, tapos yung PNP sa question document examiner, tapos si Sunshine Fajarta, yung kanyang asawa. Oh yes, at saka yung finally, yung commissioner and chief executive staff intelligence.
0: Apa?
1: Ng confidential fund, si... Oh. Brisilo sa Baldan.
0: So today po pwede ipatawag yun as an alternative to Fajarta?
1: Sila yung mga subject ng Sabina.
0: Ah, okay. Sige. Okay. Ay, nandiyan muna tayo, Kong. Mabuhay po kayo at mag-ingat mamaya. Good luck po sa hearing today. Thank you po.
2: Salamat.
0: Mabuhay
2: po.
0: Ka. Thank
1: mabuhay
0: you.
1: Mabuhay po kayo. Ingat.
0: Thank you.
1: Po.
0: Si Congressman Joel Chua po ng ikatlong disito ng Maynila at one of the prosecutors sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Partner, nag-OT ako. Pasensya na, te.
2: Partner, ihabol ko lang. Gusto ko lang.
0: OT na nga, di ba?
2: Hindi. Ako, basta gusto ko lang ipaalam sa lahat at gusto ko lang din i-shout out ang aming pusa na si Edward.
0: Ay, ang aming pong pakikiramay. Noong weekend po, ano kami niya, nagpapalitan ng mensahe. Siyempre, si Edward po yan eh. Parang anak po yan ng Bigor niya eh.
2: Mm-mm.
0: Kaya partner, naiintindihan kita.
2: Siya na unang-una namin na napulot.
0: My sympathies. Yeah.
2: Thank you. Kaya lang, ang sakit sa dibdib kahit pala ganyan.
0: Ilan taon si Edward?
2: 13.
0: Oh, well, may matanda na nga. 13 times 7 yun.
2: Kaya diba? Ang nakakaawa na rin kasi hindi, nanghihina na talaga.
0: Rest well, Edward.
2: At syempre, yung anak ko rin na si Nikki, syempre, yun ang nanay. Ako,
0: Nick,
2: granny.
0: Take it easy. Yeah, take it easy. Oh, let go. Ha?
2: Okay.
0: Sige, partner, maraming salamat. Susunod po ang Tanam ng Bayan. Ako po si Alvin Olchico.
2: Magbabalik.
0: Ako naman po si Doris. Ako naman po si Alvin Olchico.
2: At ako naman po si Doris. Eh.
0: Susunod na ang Tandem ng Bayan with the one and only Bigornia Olen and Steve Raz. Ako po magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas
0: Energy Energy.
4: Good morning. Good morning.
5: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin Olchico at Doris Bigornia.
6: Gising Pilipinas!

0: Ito po ang D7 bag na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating panahon, patuloy na magbabalita, magdilingkod at magbabantay kasapin ng KBP ang oras.
1: 8:06 ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, patapang mapanuri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bicornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.

0: Narito na mga nagbabagang balita ngayong umaga. Sa lagay muna ng panahon, mga kapamilya, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong dahil magpapatuloy ang pag-ulang dulot ng habagat sa Luzon at Visayas. Asahan ng pabugso-bugsong malakas na ulan sa Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Habang kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan dito naman sa Metro Manila, ilang pang bahagi ng Luzon at sa Antique. Pinag-iingat naman sa delikadong init ang mga nasa Mindanao.
1: Isa ang napaulat na namatay sa heat stroke sa Dilagat Islands dahil sa matinding init bunsod ng epekto ng El Nino. Sa ngayon, 53 na ang naitalang heat-related illnesses, habang mayroon na ring 21 na kaso ng dehydration at 20 na kaso ng waterborne illnesses. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang Dinagat Islands dahil sa krisis sa tubig. Samantala, 43 na ang namatay sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok.
0: Muling tumaas ang presyo ng isda sa Pasay Public Market. Sumipa sa 320 pesos kada kilo ang presyo ng galunggong mula sa 260 pesos habang ang bangus 240 pesos na mula sa dating 230 pesos depende po yan sa klase at laki. Sinasabing kumonte ang dumarating na supply dahil sa sunod-sunod na pag-ulang dala ng habagat. Ayon sa mga nagtitinda, apektado na ang kanilang kita dahil na rin sa pagkonti ng mga mamimili.
1: Attention po mga motorista, kasado na ang big time na pagtaas presyo ng mga produktong petrolyo bukas po yan. Naglalaro sa 5 hanggang 6 na piso kada litro ang sirit sa diesel at kerosene at 4 hanggang 5 piso sa gasolina. Bunso dito ng paghina ng piso at nagpapatuloy na sigalot sa Middle East.
0: Sa ngalan po ni Robert Mano, ako po si Steve Raz.
1: At ako naman po si Doris Bigornia.
0: Alas 8:09 na po ng umaga, kuha po tayo ng report ng ating mga Radyo Patrol. Unahin natin si Christian Yosores, Malacanang, iginit na may mga inilaang pondo sa Davao City sa mga nakalipas na taon kasunod na muling pagbanat sa administrasyon ni Representative Paulo Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang. At iti Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, good morning.
2: Steve, umabot sa 52.8 billion pesos ang national tax allotment na natanggap ng lokal na pamahalaan ng Davao City at mga barangay nito simula 2022 hanggang 2026. Ito ang binigindiin ng Malacanang matapos muling igiit ni Davao City Representative Paulo Duterte na zero budget o walang natanggap na alokasyon ang kanilang lungsod sa loob ng 4 na taon. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, kabilang sa mga pondo na tanggap ng LGU, ang 41.63 billion pesos MTA para sa Davao City Government at 11.17 billion pesos para sa mga barangay at ng lungsod. Bukod sa nasabing alokasyon, sinabi ni Castro na nakatanggap din ang Davao City ng iba pang pondo sa ilalim ng General Appropriations Act o ang National Budget sa parehong mga panahon. Kabilang dito ang mga pondo para sa National Wealth, Incremental Collections mula sa VAT, Local Government Support Fund at iba pang programa na kabuang umaabot sa 314.480 million pesos. Kung pagsasamahin ng NTA at iba pang GAA releases, sinabi ni Castro na nasa humigit kumulang 53.11 billion pesos ang kabuang pondong na italang natanggap ng Davao City at mga barangay ito mula 2022 hanggang 2026. Dagdag pa ng Malacanang, hindi pa kasama rito ang mga individual na programa at proyekto ng iba't ibang national government agencies sa lungsod, kabilang ang DSWD, DPWH, DOTR at Department of Agriculture. Samantala, Steve at Doris, magiging abala sa iba't ibang aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes, kabilang ang pagbisita sa Marikina Solid Waste Management System Facility at ang pagbisita sa Lipa, Batangas mamayang hapon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat Radyo Patrol, Christian Yosores. Sa ibang balita naman, halos 20 pamilya apektado ng sunog dyan po sa Barangay 178 sa Pasay City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at iti Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
3: Steve at Doris, mag-alas 6:30 ng umaga kanina nang tuluyang maapula ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sunog na sumiklab sa St. Augustine Street, Barangay 178, Pasay City. Ayon kay Virgilio Mabag, kapitan ng barangay, dalawang bahay na tinitirhan ng 18 pamilya ang nasunog. Matapos ang situation assessment ng barangay, nakitang walang casualty bunsod ng sunog, liban sa ilang residenteng nagtamo ng galos habang tumutulong mapula ang apoy. Iniimbestigahan pa ang sanhin ng sunog, pero ayon sa barangay captain, walang supply ng kuryente ang isang bahay kaya naiwan ang kandila ang tinitingnan nilang anggulo. Nagbayanihan naman ang mga residente sa lugar para managyan ng tubig ang truck ng bumbero at magtuloy-tuloy ang kanilang pag-apula sa apoy. Ayon kasi sa BFP, naubusan sila ng tubig dahil maliliit na truck lamang ang kasya sa masikip na kalsada. Hamon pa nila mga sagabal sa daan gaya ng mga nakaladlad na kable ng kuryente, mga nakaparadang sasakyan at maging mga nagtitinda sa gilid ng kalsada. Pansamantalang mananatili sa Maricaban Sports Complex ang mga apektadong pamilya. Samantala, Steve at Doris, ano, binabaybay na natin itong bahagi ng multinational village dito yan sa Parañaque City, kung saan naranasan ang nasa mahina hanggang katamtamang lakas ng pag-ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Yes, Doris.
1: Doon sa sinabi mo na dinaanan ninyo sa Parañaque, wala namang, hindi naman nagsusimula pa ang pagbaha.
3: Tama, Doris, ano, wala pa tayong nakibukod sa mga pagkaipon ng tubig, sa mga gutter, wala pa naman tayong nakita na pagbaha dito sa binabaybay natin sa Parañaque City.
1: Oo, last time kasi lumubog yan eh. Yan isa rin sa lumubog na parte ng Parañaque. So sa ating mga taga Parañaque, mag-ingat po kayo at maghanda.
4: Ayun.
0: Extra please, Zeus.
3: Maraming salamat, Steve at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi. DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayan,
1: ako na,
0: partner.
1: Ako na. ano muna tayo, medyo relax ng kaunti kasi sunod-sunod ang ating mga nagbabagang balita.
0: Correct. Oo. Pero ano ba yung, parang may pa-surprise tayo ngayon.
1: May pa-surprise pa tayong nalalaman dahil mga kapamilya sa mga nakikinig po sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, abangan nyo po ang May Manika sa DZMM. At baka ikaw na ang maswerteng listener na makasasagot ng ating question of the day. At makakausap pa namin sa programa. Saan pa kayo? Kausap nyo si Steve Brass. Kaya magbabalik po ang tandem ng bayan. Wait lang.
0: 8:40 na po ng umaga.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May Monica sa DZMM. Question of the day. Saan planong itayo ang Pax Silica Industrial Hub? A. Davao Oriental. B. New Clark City, Capas, Tarlac. C. San Fernando, Pampanga. Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Rain, rain, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemex.
4: Vitex Negundoel Lagundilif is the generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Basta AM, DZMM. Tandem.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw sa ulan. Ito ang Tandem ng Bayan.
0: Hoy, ang oras po natin, 8:18 na po ng umaga. By partner, ay napakinggan nyo na po, no? Yung tanong sa ating My Monica ngayong Monday morning. Kaya po, kapamilya, mag-text po kayo. I-text po ninyo yung inyong mga sagot sa aming Viber number na 0919-278-3000. Abay, mamaya po, makakausap nyo mismo ang magandang binibini.
1: Yan.
0: Si Doris Bigornia.
1: Yan, syempre, pati si Steve Ras.
0: Swerteng listener na may tamang sagot po, ha. At maaaring makatanggap ng regalo.
1: Yan.
0: Mula sa DZMM.
1: Saan pa kayo? Lunes na Lunes, magkakaregalo kayo.
0: Oh, diba?
1: May money ka sa DZMM.
0: Magkano bang pinag-uusapan natin dyan?
1: 400 million. Ay, mali.
0: Mamaya alamin natin, baka surprise din, ano.
1: Okay.
0: Dahil Martes bukas, partner, pag Martes parang either kumakamot sa ulo yung ating mga chuper o minsan naman gumaga ng bulsa, pero bukas parang kakamot ulit, eh.
1: Mas madaming okasyon na puro kamot ulo na lang. At ito nga makakausap natin, hindi ko alam kung may natira pang buhok sa kakakamot. O kaya naman, ang kinakamot na lang niya, ang tiyan niya.
0: Ayun na nga. Pag wala kasi sa ulo, sa tiyan na lang. Minsan kasi nakakagutom pag doble gastos. Ay, totoo.
1: Parang
0: diba?
1: Talaga nakakatuliro na kasi unlucky.
0: Unlucky. Ito, bukas, partner, para lang may context tayo, maglalaro sa 5 hanggang 6 na piso yung dagdag presyo sa diesel at kerosene.
1: Oh.
0: Habang 4 hanggang 5 piso sa gasolina, malaki po
1: ang
0: yun.
1: Laki.
0: Imagine kada litro, di ba?
1: Kaya nga, mabuti kung meron dagdag sahod.
0: Ayun.
1: Mabuti kung bumaba ang presyo ng mga bilihin, hindi naman.
0: Wala.
1: Ano pang gagawin natin? Kaya, yung ito na naman, ang direktamento na maapektuhan. Ang mga jeepney driver.
0: Kaugnay niya, partner, ipasok na nga natin, no? Si Kamodi Floranda, National President po ng Piston. Kamodi, magandang umaga po si Steve Rasbo at Doris Bigornia.
1: Good morning!
13: Magandang umaga po, Sir Rud at Ma'am Doris. At siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat.
1: Oo, ito na naman, bad news. Ang taas, ang laki. Ang laki ng itataas ng presyo ng produktong petrolyo. Ano ho ang inyong reaksyon dito? At meron pa ba, ika nga ni Steve, may magagawa pa ba?
13: Kung mayroong magagawa, may magagawa ang gobyerno, ano? Lalo na sinasabi nga natin na pwede naman talagang magano ang gobyerno, ano? Lalo nga dito sa mga seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo, bagamat nung mga nakalipas eh mayroong mga maliliit na mga pagbaba ng presyo, pero nakakapagano nga ito. At bukas, ano, ay 5 pesos hanggang 6 pesos per liter na naman yung itataas ng presyo ng petrolyo, na kung saan ay talagang yung maliit na kita ng ating mga driver, hindi lamang ng mga jeepney kundi lahat ng mga pampublikong transportasyon, ay direktang mawawala na naman at mapupunta sa mga malalaking dambuhalang kumpanya ng langis na katulad ng Petronas at ng Caltex.
0: Pero Kamodi, di ba may yung gobyerno nagbigay naman ng fuel discount, partner, mula sa 10 piso yan, may 12 pesos. Sapat pa ba yun, Kamodi, pagka ganyang kalaki yung presyo na itinataas?
13: Ang tingin natin ay lagi naman po natin sinasabi na hindi talaga magre-resolve, ano, yung sinasabi nila mga fuel subsidy, na bagamat mula doon sa 10 pesos ay ginawa nilang 12 pesos, pero hindi lahat ay nakaka-benefit nitong sinasabi nilang mga fuel subsidy. At marami tayong mga report sa bahagi po natin sa national office, hindi lamang dito sa National Capital Region, kahit sa mga rehiyon ay talagang maraming hindi nakakabenefit dito sa sinasabi nilang subsidiya. Pagkat kapag wala ka sa kooperatiba at wala ka sa corporation, ay talagang pahirapan na makapag-abil ka. Yung ating pong mga operator dito sa biyaheng Cubo de Victoria, yung bahagi po ng Cubo, Espanya, na pag nagkakarga po sila ng mga ng krudo sa mga Shell, Caltex at ng Petron, ay hinaharap ng kanilang number yung kanilang plate number. Pero pag wala yung kanilang plate number, sinasabi nila hindi sila allowed doon sa sinasabi nilang fuel subsidy. Kaya sa atin na Ma'am Doris, sa atin ay kung talagang seryoso ang gobyerno na talagang tulungan, hindi lamang dapat ang isang sektor kundi yung ating mga mamamayan, ay talagang yung buwis sa produktong petrolyo ang kailangan galawin ng ating pamahalaan.
1: Opo, pero matagalan na usapin po yan, no? Sa ngayon, ano yun sa palagay ninyo yung agarang dapat gawin? Lalo pa, Kamaudi, di ba, nabalita na may mga, kumbaga, nahihila na yung mga nagpa-modernize ba?
0: Oo, yun.
1: Oo, tapos ngayon, dagdag pa na. Ang taas, parang haabot hanggang langit na itong pagtaas na ito, Kamaudi.
13: Totoo po yan, Ma'am Doris. Tayo ay galing sa Bacolod noong nakaraang linggo. At mayroon doon 8 na Cooperative Corporation yung talagang pinadala na sumon ng landbang at saka ng DBP dahil nga hindi na nila kayang bayaran yung manlang interest ng kanilang utang sa bangko. Target napipinto na silang magsara yung itong mga kooperatibang ito. Ang sa atin ay malinaw yung ating pagtingin pananaw. Noong paman na sinasabi nga natin, itong programa ng PUBNP ay hindi talaga ito masusing pinag-aralan noong nakalipas na administrasyon at hanggang sa kasalukuyan dahil patuloy pa rin nilang itinutulak bagamat talagang nalulubog na sa mga utang. At ang isang mga ano nito ay ngayong 27 budget ay hindi pinaglaanan ng gobyerno yung usapin ng service contracting, yung usapin ng mga ano pa mga beneficiary pinangangako nila sa mga kooperative at corporation. At tingin natin ay lalong mababaon sa utang itong mga nag-kooperative at mga nag-kooperative. Kaya dun sa atin ay talagang seryosong harapin ng pamahalaan kung paano mariresolba. Hindi lamang usapin ang bugos at tuwad ng modernization program, kundi itong patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bagamat na Ma'am Doris ay nung nakalipas ng mga araw ay nagkaroon na ng hearing sa Kongreso para amyendahan ang provision sa ilalim ng old regulation law. Sa atin ay hindi dapat amyendahan kundi taas ang ibasura itong batas na ito sapagkat sa loob ng 28 years ay 28 years na rin tayong pinapahirapan ng batas na ito.
0: Kamodi, yung ordinaryong chuper ba pagkabubiyahe halimbawa ng 8 oras minsan partner overtime pa yan eh.
1: Ay oo.
0: Tapos ganito tataas
1: yung one to sawa
0: dahil para ma-achieve yung quota nila halimbawa.
1: Tama.
0: Sa ngayon magkano na lang ba yung maiuwi ng ordinaryong chuper kapag ganito taas na taas yung presyo ng gasolina?
13: Anong nakaraan po ay nakakapag-uwi pa sila ng 400 to 500 pesos yung ating mga driver at mga operator sa loob po ng 12 to 18 hours ng kanilang mga pamamasada. Kaya tingin nga nila pag hinabaan nilang oras, hinahabaan nga nilang oras, pero ang nagiging malaking problema, lalo lumalaki yung consumo din nila sa usapin ng presyo na sa usapin nga po ng krudo. Dahil pag hanggat ang pasayro po natin, pag dumating po ng alas 3 ng alas 6 ng gabi, ay madalang na yan yung ating mga pasayro. Ang pinakamaraming pasayro talaga dyan ay mula alas 5 hanggang alas 8 ng gabi yung pinaka-apin yung pag-uwian ng ating mga manggagawa, ng ating mga maumayan sa kanilang tahanan. Kaya pag umabot po tayo ng 9 to 10 hanggang 11 o'clock ng gabi, ay halos na minimal na lamang din yung ating mga pasero. Kahit nagkakaroon din, lalo ng malaking lugi yung ating mga driver at mga operator.
1: Opo. So ano kaya, Kamodi, ang gagawin ninyong diskarte? Kasi kanya-kanya talagang diskarte ito. Kasi bukas na, kasado na yan, yung malaking pagtaas na yan. Ano ho ang nalang sa palagay ninyo ang gagawin ng mga tsuper kagaya nyo?
13: Ang sa atin ay tingin natin na ito ay magkakaroon talaga ng epekto yung sigurado yung ating mga driver, yung ating mga operator. Magbabawas din sila ng time ng kanilang pamamasada dahil nga yung sa ubod nga ng mahal na presyo ng petrolyo. Sa ngayon po ay umaabot na ng 83, 84, pero depende kung saan nakatayo ang gasolinahan. Kaya pag pumasok po itong bukas sa ganap na alas isang umaga, yung 5 to 6 pesos, halos aabot na po tayo ng 90 pesos. yung presyo dito sa National Capital Region. Di hamak na mas mataas sa labas ng National Capital Region. Kaya ta, ang pinangangamba natin dyan na Ma'am Doris ay talagang magbabawas ng uras ng kanilang pamamasada na ang isang tatamaan dito, yung ating mga commuters, yung ating mga mamamayan.
1: Yun na nga ang problema, Steve, no? Pagka nagbawas sila ng kanilang biyahe, magkakaroon ng shortage ng masakyan.
0: Correct.
1: Ng ating mga commuters.
0: So yung mga commuter din yung tatamaan.
1: Commuter na naman po kamodi ang sad-sad na nga sa problema. Ito pa, dagdag pa.
13: Opo nga, talagang ano, yung sabi nga natin, ayaw man gawin ng ating mga operator, ng ating mga driver, pero dahil nga doon sa ubod ng taas ng presyo ng petrolyo, ay talagang sila din yung talagang nag-a-adjust ng kanilang pamamasada. Gusto nga nila na tuloy-tuloy makapagsabiso sa mga mamamayan, pero kung wala naman talaga silang may uwi na sa kanilang pamilya, ay talagang hihinto-hihinto yung ating mga driver at mga operator. Kaya sinasabi nga natin, sa pamahalaan, kailangan magkaroon ng hindi lamang short na solusyon ng gobyerno, kundi magkaroon talaga tayo ng long-term na solusyon kung paano talaga re-resolvahin itong usapin ng krisis, usapin ng produktong petrolyo, lalo na sa ngayon ay patuloy na namang sumisiklab yung agresyon ng Estados Unidos laban sa Iran. Kaya magkakaroon talaga ito ng mga seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo, bagamat ayaw aminin ang Department of Energy. Pero sa karanasan po natin, lalo na sa ngayon ay nasa luna po tayo ng September, ang alam naman natin, every year tumataas pag umabot po ng beer ang ating mga petsa. Kaya talagang magsasuffer, lalo na sa kalagayan na malaking epekto itong pagtaas ng presyo ng petrolyo ay sa ating mga commuters, sa ating mga mamamayan, sapagkat hindi naman talaga tumaas yung sahod ng ating mga manggagawat. Sabi nga natin, halagang 85 pesos na lamang ay hinarang pa na kung saan ay sana makakadagdag do sa 695 pesos ng minimum na sahod ng ating mga manggagawa.
1: Ayun,
13: sana magiging 750 man lang. Pero dahil naharang, talagang magdudulot ito ng patuloy na pahirap, hindi lamang sa hanin ng driver operator, kundi sa ating mga manggagawa at sa ating mga mamamayan.
1: Alright. Sa ganitong sitwasyon, Kamodi, syempre, mag-uusap-usap kayo. Hindi lang yung mga chuper, kundi yung mga operator. Lagi natin nakikita, Steve, pagka merong ganyan, tigil pasada na naman.
0: Rally.
1: Mabuti kung kunyari, sinasabi nga ni Kamodi, magbabawas lang ng biyahe. Pero paano kung tigil pasada? Mayroon po bang plano na ganoon, Kamodi?
13: Hindi malayo, Ma'am Doris. Ano, tayo naman ay tayo naghahanda sa mas malawak na welga laban nga dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrol at laban dito sa Older Galician Law. At alam naman natin yung panawagan natin yung pagbasura dito sa BAT at saka sa Espesak sa Langis. At kakibat din yan yung ating panawagan na nakabubuhay na kita at sahod ng ating mga manggagawa. Kaya hindi po malayo na maglulunsad tayo ng nationwide na welgang transportasyon laban dito sa kapabayaan mismo ng administrasyon para pigilan itong mga paggalaw ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa.
1: Opo. Ako, partner, panghuli na lang. Sa ganitong sitwasyon, yan na nga, wala naman pagtaas ng sahod, pataas ng pataas hanggang langit ang presyo ng krudo, ng gasolina, ng kerosene. Marami na po bang lumilipat ng kumbaga ay trabaho dahil magkano kamo na lang ang naiuwi. Wala na. Talagang said na said na. So, hindi kaya panahon na para tumingin o mag-explore man lang ng ilang miyembro ninyo na teka lang, hahanap na lang ako ng ibang trabaho kung mayroong makikita ang trabaho.
13: Sa karanasan natin na Ma'am Doris ay hindi naman natin ikinatanggi ano, na talagang mayroong mga operator at mayroong mga driver na talagang nagbalikan sa kanilang mga probinsya at nagtanim na lamang ano, at yung iba ay naghanap ng ibang alternatibong kabuhayan. Yung mga driver ay pumasok sa contraction ano, na parang maitsan yung pagkalam ng sikmura ng kanilang pamilya. Kaya talagang hindi maiwasan, Ma'am Doris, na talagang maghahanap ng ibang mga alternatibong kabuhayan ang hindi lamang yung ating mga operator, kundi yung ating mga driver. Lalo sa ating mga operator na hindi naman talaga bumababa yung presyo ng pyesa ng kanilang mga sasakyan. Kaya talagang
2: mapipilitan na talagang sabi nga natin may wilga to walang wilga, ay talaga mapipilitan silang huminto dahil hindi na sila kumikita.
0: Mm. Kamodi, isa rin ba sa inyong panawagan ngayon yung itaas yung pamasahe, yung singil sa pamasahe?
1: Andyan lagi, nakabantayan. Oo,
0: kung di ako nagkakamali, meron kayong petition, di ba?
2: Opo, at nag-file po tayo nung February pa at nagkaroon po ng April, ano? At nagkaroon po ng hearing yan ng Mayo.
0: Mm.
2: At mula doon ay sinasabi nila na pag-aaralan nilang masusi nilang pag-aaralan yung ating kahingian. Ang sa ating pong ipinail ay hindi sa layunin na para gumanda, tumaluan yung buhay ng ating mga driver at mga operator, kundi para maibisan lamang yung mas malaking halagang nawala sa kanila. Na nakursaan ay mula kung titingnan po natin, Ma'am Doris, ay mula po nung nagkaroon ng U.S. aggression, halos na sa 180 days na umiira. Kaya kung titingnan natin, 1,030 po yung nawawalang kanta ng ating mga driver sa loob po ng mahabang panahon. Wala po nang nagkaroon ng U.S. aggression, halos 180,000 yung direktang nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator na kung saan dapat ito ay nagamit na doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Pero dahil sa epekto at dulot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, itahas ang nawalang kita ng ating mga driver at mga operator.
1: Alright. So Steve, wala naman tayong masasabi kay Kamodi kundi talagang good luck.
0: Good luck
1: at sana ay makakita kayo ng paraan para maharapin itong napakalaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Produktong petrolyo. Kamodi, hanggang dyan muna tayo. I-update, balitaan nyo kami ha kung anong susunod na hakbang nagagawin ninyo. Maraming salamat.
2: Opo, wala po sa piston. Kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong programa at sa inyong walang sawang pag-i-invite po sa amin para makapaginaw, hindi lamang sa mga driver at operator, kundi sa ating mga mamamayan. Palagi po kayong mag-ingat at magandang-magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Thank you po.
0: Yan po si Kamodi Floranda, National President po ng Piston.
11: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Mukhang tama nga partner yung ating hula.
1: Oh,
0: kakamot ka sa ulo o kakamot ka sa tiyan.
1: Ayun.
0: Parang dalawang kakamutin, partner. Kasi nga, ayon po ha, sa Department of Energy, yung dagdag presyo po sa produktong petrolyo, bukas po yan ha, bukas Martes, yung diesel, partner, 5 pesos and 18 centavos kada litro ang taas singil.
1: Aray!
0: Napakataas. Sa gasolina naman, 4 pesos and 69 centavos kada litro.
1: Nako!
0: At sa kerosene, 5 pesos and 58 centavos kada litro.
1: Ay, nako. Palagay ko maglalakad na lang ako. Napakataas. Kaya magtipid po tayo. Kung hindi rin lang importante ang lakad, tipirin po natin ang ating mga produktong petrolyo. Maraming salamat sa iyo, Yusek, Alvin, El Chico, ha, sa Flash Report na ito.
11: DZMM Radio Patrol Flash Report. DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Isa pang
11: alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Isa pang flash report, partner.
1: Alerto lagi tayo.
0: Alerto naman. Oo.
1: Sige.
0: Dahil itinaas po ha, yung Visayas grid sa red at yellow alert status ngayong araw po yan ayon sa NGCP. Ibig sabihin po niyan, yung Visayas grid po, ano, red alert. Simula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. At itinasan po sa yellow alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At may kasunod pa yan, alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi.
1: Yan na naman yung mga nagpalpakan ng mga planta. At saka yung mga derated
0: yan na naman
1: na capacity.
0: So manipis.
1: Manipis na. Eh naku, wala naman tayo, hindi naman tayo pwedeng parang tubig na mag-iipon. Ang gawin na lang ay tamang paggamit ng kuryente para makatipid tayo.
0: Ayan po ha, medyo abiso lang po yan. Yan po ay base sa anunsyo ng NGCP.
11: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Doon kasi partner sa oil price hike na yan, alam naman natin na yung Department of Energy yung nagsasabi, nagdidikta ng weekly adjustments dahil syempre under pa rin po tayo ng state of energy emergency. Pero may point naman si Kamo di talaga na mabigat talaga. Mabigat sa mga ordinaryong tsuper yan. Yung nabanggit niya kanina Kamo na yung iba pagkahalimbawa hindi na kaya mamasada, lilipat na lang ng trabaho.
1: Lipat na, hanap na ng ibang pangkamuhayan na susuungin nila. Kasi kung ikaw nga naman ay araw-araw, 18 hours minimum,
0: diba? 18
1: na
0: hours.
1: Nagbabiyahe ka, tapos magkano lang ang iuwi mo, ay mauwi pa sa pambayad doon sa operator mo.
0: Naku.
1: Pambayad mo, yung operator naman, may pambayad dapat doon sa mga pyesa at kung ano-ano pa, kagaya ng mga lagayas, te, doon sa pagkanahuli. Mali.
0: Pero bukod dyan, partner, syempre may pamilya ka pa.
1: Ayun na nga. Oh. May umaasa sa'yo na pag uwi mo ng bahay ay mayroon ka talagang maibibigay.
0: Na ulam, halimbawa.
1: Oo, ulam.
0: Baon pa ng anak mo.
1: Yan. Kung tatlo ang anak mo, pumapasok.
0: Sabay-sabay
1: paano
0: yan.
1: Oo, kaya mahirap talagang balansihin. Talagang mapapakamot ulo ka. At hindi nga lang mapapakamot ulo. Para matutulala ka na lang, paano mo gagawin? Tatumbling ka na lang ba? O paano? Mangungutang ka? O pag nangutang ka naman, dagdag pa rin yan dahil eventually sisingiling ka rin. Hoy Mare, ang laki na nitong listahan mo ha. Judith ka na sa
0: Judith
1: akin. Magbayad ka. Papatong ng papatong ang mga problema.
0: Eh pag na-Judith ka partner, tapos pag tingin mo sa kaliwa, mabibilisyak ka na naman.
1: Ayun na nga, may bilisyak pang nalalaman. Tapos yung iba naman, para lang sinasabi nila, para makarelax naman ako, makapag-add to cart nga. Hindi po ganon. Huwag po ganon.
0: So kailangan partner, balansihin yan. Polite. Talagang consumer po talaga yung tatamaan eh. Kahit saan po tayong ang gulo pumunta, consumer pa rin po ang direktang apektado nitong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Super. At syempre po yung mga consumer nga partner dahil kasali din yan yung epekto sa kuryente.
1: Kawing-kawing na yan, ika nga ni Aya. Magkakasusun-susun ang mga problema na yan. Kaya tayo dapat ay maging masinop sa ating mga pag decision sa kung ano yung mga prioridad natin sa ating bahay sa ating mga kapamilya. Ang dali kong sabihin, pero ako din mismo naloloka na kung paano pagdidikitin ang sweldo. Dahil lahat tayo naman ay 15-30.
0: 15-30, tama.
1: 15-30 tayo, hindi natin alam kung paano natin pagdidikitin. Hindi ka pa nga nagsasweldo ng 30, ayan na, nakabaon ka na para sa utang.
0: Ano yung partner, parang yung halimbawa quincenas na, parang yung sweldo mo, dumaplis lang sa kamay mo eh.
1: Yan na nga eh, wala na.
0: Babayaran mo na naman, hindi ka pa sumisweldo, pero yung bayarin mo, andyan na naman.
1: Paulit-ulit
0: yung cycle, di ba?
1: Utay-utay na, hindi sa paggastos, kundi pambayad sa mga utang mo. Kailan ba tayo makakaahon sa ganitong klaseng situation?
0: Tapos may habagat pa partner.
1: Ayan na, ang mga maraming kapamilya natin hanggang sa ngayon ay lubog pa rin sa baha. Akalain nyo yun, mahigit 2 linggo na yung mga pagbaha. 2 linggo, mahigit. Halos 1 buwan na nga yung iba.
0: Correct.
1: Yung mga sinalanta ng habagat, ng sunod-sunod na mga bagyo. Pero hanggang ngayon may tubig pa rin. Tubig! Kaya dahil dyan, meron tayong makakausap.
0: Meron pa tayong makakausap. Pero tinatawagan pa, partner.
1: Tinatawagan
0: kasi
1: pa
0: dyan sa dyan yun sa Dagupan. Yung Dagupan kasi, partner, isa yan sa tinamaan talaga ng habagat. Hanggang ngayon, partner, lubog pa rin sila sa baha. So, kamusta yung, kung ganong klaseng nabanggit mo kanina, halos 1 buwan na binabaha. Ano po yung epekto niyan sa mga residente dun sa Dagupan? Napakadelikado po ba niyan? Kasi bukod sa banta ng leptospirosis, hindi na nakakapasok yung mga estudyante na
1: yan.
0: Kasi suspended pa rin. Tapos may epekto rin po yan sa supply ng kuryente.
1: Tama.
0: Napakadelikado.
1: At higit sa lahat, may epekto po yan sa ating mga bulsa. Dahil hindi na nakakapagtrabaho, hindi na nakakapaghanap buhay. Ang mga negosyo dyan, kumusta naman?
0: Ayun,
1: di ba? Dagupan, di ba mga bangus ito?
0: Bangus yan. Baka nagtaas ng presyo.
1: Sino naman ang tatamaan? Tayo.
0: Naman. Tapos partner, yung gulay doon, talagang tumaas yung presyo kasi hindi ka makakapunta doon. Sarado kasi nga.
1: Kaya nga.
0: Yung mga supply, hindi na makapunta.
1: Hanap ka ng paraan para makapunta, makuha yung supply. Eh mabuti nga ka mo kung regular pa rin ang pagbaba ng supply.
0: Ayun nga.
1: Paano yung iba na hindi na nga dumidiretso doon dahil sayang lang.
0: Sayang.
1: Baka yung mga gulay, maiwan na naman sa tabing kalsada, mabubulok na naman.
0: Matapo na naman yung partner. Sayang.
1: Na naman. Kaya nga.
0: Oo, bukod pa dyan, partner.
1: Oo.
0: Yung mga evacuee doon, Diyos ko. Matagal na sila nandun.
1: Ako, Diyos ko.
0: Pamusta yung pagkain nila dun? Sapat pa ba yung pagkain nila?
1: Pagkain.
0: Komportable kaya sila dun sa loob ng evacuation center?
1: Naku, pagka evacuation center, hindi ka talaga magiging komportable.
0: Tayo, partner.
1: Lalo ang dami mong anak, lalo, Diyos ko, napakahirap doon sa loob nun. At ngayon, sa ganitong klaseng, tagal ng ganyang klaseng kinakaharap mo, ayan na, naglalabasan na yung mga sakit. Mario Joseph.
0: Tayo, partner, nag-cover tayo. Nakita natin mismo sa ground yung sitwasyon doon sa loob ng evacuation center. Hindi naman sa pagano, mainit talaga.
1: Mainit at saka sa dami ninyo na naandun, halo-halo na kayo doon. Pero may mga, alam ko may mga tents naman, yung mga modular tents.
0: Meron.
1: Sana naman ay maging maayos ang paggamit noon. Eh, para makaiwas ng sa mga sakit, lalo na doon sa mga bata at doon sa mga matatanda. Kung may baby ka, paano na lang, hindi ba? Ang hirap talaga ng sitwasyon. Mabuti may mga tumutulong naman.
0: Oh, meron.
1: Oo, di sana malaman natin kung na-contact na natin kung si Mayor. Ay, kalabitin nyo naman si Mayor.
0: Mayor!
1: Baka naman, Bikeneman, siya ay nagsasagwan pa.
0: Hihingi lang kami ng update, Mayor, kasi importante ho ito. Tsaka yung problema dyan sa baha, ano ang rason?
1: Ayan bakit, na nga.
0: Bakit ang tagal humupa?
1: Dati ba nagbabaha sa Dagupan?
0: Ang tagal na nagbabaha dyan, partner. Napapansin ko laging ano yan eh. Pag mga special coverage natin, Pangasinan din yung isa sa ini-interview natin eh. Pero ang tanong dyan, bakit ganun katagal bago humupa yung baha po doon sa Dagupan City?
1: Dati sinasabi at nasa-satisfy na tayo, okay na tayo doon sa... Oo, bumaha nga, pero mabilis naman humupa. Eh, hindi po dapat tinatanggap yung ganun in the first place. Dapat hindi nagbabaha.
0: Ay, nako. Pero mamaya, kamustahin po natin yung Dagupan City. Pero for now, sa oras po nating 8:44 ng umaga, punta muna tayo doon, partner, sa... May Monica sa DZMM.
1: Banatan mo yan, partner.
14: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May Monica sa DZMM.

0: Eto partner ha. Oh. May napakaraming nagpadala para sa atin ng sagot dun sa imagine the first episode ng May Manika sa D7 Question of the Day ha. Isa po sa mga naswerteng sumagot ay si Kuyang Renato Sipo. Diyan po nakatira yan sa Commonwealth
1: Renato C.
0: Diyan sa Commonwealth Quezon City. Sir Renato, magandang umaga po. Si Steve at Doris.
1: Sir Atong, good morning.
2: Oh,
1: good morning po.
2: Sir Steve.
1: Mm-hmm. Aba, kayo pala ay ang makakatanggap ng regalo.
0: Regalo,
1: oo.
2: So, salamat po, salamat.
0: Oo. Pero bago ka makatanggap partner ng regalo, syempre may tanong muna.
1: Oo, sige.
0: Yun yung pa-contest natin dito.
1: Oo,
0: eh,
1: sige.
0: Diba?
1: Anong tanong?
0: Renato, Sir Renato, ayo, ready ka na po ba sa aming katanungan for today?
2: Opo, ready na po, ready.
0: Oh, ito very po, good. Ito ay isa rin sa mainit na issue ngayon partner. Uh-huh. Kaya dapat updated ka sa mga balita.
1: Tama.
0: Sir Renato, ito po yung katanungan ha. Saan planong itayo itong Pacsilica Industrial Hub? O, ulitin ko po ha.
1: Yan.
0: Saan po planong itayo ang Pacsilica Industrial Hub? A. Sa Davao Oriental. B. Sa New Clark City, Capastarlac. C. Sa San Fernando, Pampanga. Go ahead po, Sir Renato. Saan po?
2: Letter B po, sa New City Clark.
1: Ah, New Clark City, mga anong.
2: Letter B.
1: At dahil dyan...
0: Boy, napakagaling naman na itong talaga update ni Sir Renato. Dahil po dyan, may tama po ang inyong sagot. Congrats po, Sir Renato.
2: Salamat po. Salamat. Salamat po, BCNM.
0: Dahil po tama ang inyong sagot, Sir Renato, may regalo po ang DZMM sa inyo. Antayin nyo lang po ninyo, ha. Yung tawag po ng staff dito po sa ating programa sa DZMM. Congrats po, Sir Renato.
2: Salamat.
1: Ano pa trabaho nyo? Anong ginagawa nyo?
2: Nasa bahay lang po. Katatapos lang ng construction kasi nag-uulan.
1: Ano?
2: Hindi makapag-construction. Nag-uulan eh.
1: Oo. Anong ginagawa nyo sa construction?
2: Bahay-bahay lang po. Mga all around.
1: Apo, ano? Taga-halo ng lupa?
2: Carpenter.
1: Ano ba?
2: Mason po. Carpenter.
1: Mason. Oo. Aba. Mahirap na trabaho yan. Kaya dapat ay ayusin ninyong mabuti. At salamat sa mga kagaya ninyo dahil merong ganyan. Kaya lang, medyo na mamalasan tayo dahil sunod-sunod nga po ang masamang mga panahon.
2: Kaya nga po eh.
1: Oo. So, sa ganyang...
2: Isang buwan na yata pumulan.
1: Kaya nga. So sa ganyang klase pong sitwasyon, ano na lang ang diskarte na ginagawa ni Mang Atong?
2: Nag-ano po ako, gumagawa ng basahan, bilog.
1: Ah, talaga? Magkano bintahan mo?
2: Tinitinda ko na rin. Ako na rin nagtitinda.
1: Magkano nga bintahan mo?
2: 410 piso po. Ah. Yung malilit lang.
1: Oo. Wala nang tawad?
2: Meron po, tatlo. 10 piso.
1: Ay, nako. Good luck po sa inyo.
2: Malakas yung pagtagulan po. Tama.
1: Kaya sipagan lang po natin. But at the same time, isipin nyo rin po ang inyong kalusugan.
0: Correct.
1: Huwag sabak na sabak, lalo't nag-uulan pa rin. Ilang taon na po ba kayo sa Mang Renato?
2: 59 po, magsi-60 na.
1: Ay, bata pa.
0: Bata pa, bata. Kaya-kaya pa ng tuhod.
1: Kaya-kaya pa ng tuhod. Pero mag-ingat pa rin po kayo.
0: Renato, mag-ingat po. Maraming salamat. Congrats po sa inyo.
1: Congrats.
2: Salamat po.
0: Yan po si Sir Renato. Siya ba yung una pong... taong tagapakinig po natin na nanalo po sa May Manika sa DZMM.
3: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May Manika sa DZMM. Alerto sa baha. Alerto sa baha.
0: Ito na partner, sa oras nating 8:48 ng umaga, andyan na po si Mayor Belen Fernandez ng Dagupan City, Pangasinan. Mayor, magandang umaga po. Si Steve po ito at Dory sa DZMM.
1: Good morning, Mayor. Mayor.
4: Ay,
1: good morning po, Mayor.
4: Morning po.
1: Opo, ang kasama po natin ngayon si Steve Raz. Ako po si Doris Bigonia at ito po ang tandem ng bayan. Siyempre, Steve, bakit ba natin tinawagan si Mayor?
0: Opo, Mayor, kamustahin lang po namin yung Dagupan City. Kamusta po ang inyong lungsod? May pag-ulan pa po ba?
1: Yan.
0: Mataas pa rin po ba yung baha?
4: Well, kasi alam niyo naman ang Dagupan City is the catch basin. So dito talaga ang baksak ng tubig because this is the mouth of the river sa may barangay Pugaro. So once na tumaas yung tubig sa Sinukalan, na effect ng heavy rains, especially pag yellow, orange, or red, na ulan po. And of course, pag nag-release ang dam ng Binga Dam and ang Buklaw, may effect po sa aming ilog po yan. Kaya tumataas ang ating tubig at magkukos ng baha sa Dagupan City. Mm-hmm. As of now po, medyo may tubig pa rin, pero yung mga ibang area po, nagsusubside na po. Dahil umikot na rin ako kanina umaga, and medyo possible na marami na kayong makikitang sasakyan po na umiikot.
1: Apo, wala naman pong mga totally damaged na mga daan sa inyo o meron po bang nadedelikado na mga tulay dahil po sa nangyaring pagbaha?
4: Meron ho yung tulay na steel plate lang ho doon sa isang barangay na binisita ko the other day with the barangay captain at kasama din namin ng DPWH. Mukhang papalitan nila yung mga medyo nakalawang na po na mga ship doon, steel ship. And then, meron kami existing talaga na hiningi natin sa DPWH yung hindi naman siya malaking bridge, ano, pero a small bridge na sa may Kalamyong and sa may Gibang Pantal na kailangan na rin pong ayusin o kaya palitan na lang and make it more wider kasi for the safety of our people, makapasok ang ambulance man lang o kaya ang fire truck. So yun naman, sa tulay ang pinag-uusapan, kanina meron isang concern na nakita ko sa Facebook. Actually, bibisitahan namin ni City Engineer sa part ng Mangin, yung the bridge connecting Mangin and to Mangaldan. Yan po. If we talk of the roads naman, yung mga in-elevate natin na roads like Arellano, Perez Boulevard, and Barangay 4, yung mga funded by city and funded by the national government like Maluwood and many others, hindi na po siya nabaha. Yung nakikita niyo yung nababahang area ngayon like Burgos to A.B. Fernandez, and then I think we also have Mayumbo to Karanglaan, Caral to Calmay, and then Zamora extension. These were already requested since 2024 and 2025. And I'm proud to say na gagawin na po nila. So actually may NTP na sila. Nagkataon lang nung nagkaroon ng bagyo, kuminto po lahat, pero ang mga heavy equipments po nila ay nandun na po. So lahat pero, na identify natin ay gagawin na po.
0: Pero Mayor, nakita ko doon sa mga video, parang yung mga palengke, parang lubog din sa baha. Ano pong epekto nito
1: floating
0: ngayon?
1: Floating market na.
0: Ayan, floating market na mga parang. Ano pong epekto nito
4: sa mga presyo? Well, actually, medyo exaggerated lang ng konti. It was only during that time na tumaas kasi meron yung isang araw na nag-release ang dam na I think mga umabot ng 8 meters yata eh, apat na gates ang nagbukas. Yung nung tumaas ang tubig, kasi ang market po namin, fish market, is katabi po natin ang ilog. So katabi ang ilog. So medyo siyempre expected nag-overflow yung ilog. But that is only for a few hours. Today, I was there, hindi naman siya baha. So, ganun lang po talaga. And ang mahirap lang dyan po kasi minsan yung reporting, it causes also harm to our vendors kasi kahit na sandali lang yan, they will be expecting na kala nila ilang araw ng floating market yan. Pero hindi po. Yung time lang na high tide po nangyari yan.
0: Opo. Pero Mayor, yung ano, yung epekto niya sa presyo ng mga gulay, tumaas po ba yung mga bangus, dagupan?
1: Sa bangus.
0: Tama po.
4: Well, nakausap po yung mga nagbebenta ng gulay eh, especially yung mga vegetable coming from upland sa Baguio. Sinabi po nila sa akin talagang tumaas daw eh. And then ganun din kasi maraming farmers po na affected, so talagang tumaas po kasi marami nasirang mga taniman po nila. And then ganun din po ang bangus industry natin, medyo affected din po ano, syempre alam natin na yung flow ng tubig coming from the Ablan, lahat po dumadaan sa amin. Yun po. Pero so far okay pa naman ho.
1: Ayun.
4: Okay pa naman.
1: Ang problema natin dyan, partner, eh, ang mga tao pagkasinabi na ito, na baha, ano ba to? Edible ba yan? Lalo na yung mga, tawag to, mga bangus.
0: Bangus, oo.
1: Sino
0: pa ba kainin?
4: Edible po, wala akong problema ang bangus natin po.
1: Ayun.
4: Actually, may mga nagbibenta eh. May mga nakausap din ako na nag-harvest.
1: Mm-mm.
4: At I always try kasi, I always check in the market. So, ako, bumibili ako parati. Actually, I came from the market the other day. Ang dami kong binibili. Tinatry ko rin po.
1: Okay. Okay.
0: Pero, Mayor, ano po ba yung ginagawa nating mga aksyon para po sa ating mga residente dyan na sila po talaga yung direktang tinatamaan ng pagbaha at ganyang pagsipa po ng presyo?
4: Well, alam natin, ang kailangan na kailangan po talaga is pagkain eh. Hindi naman nagkukulang ang DSWD National na tumulong sa amin. In fact, naka-second round na po kami. Lalo-lalo na po sa mga low-lying area at yung mga mahihirap talaga. Tayo naman bilang isang mayor, kasama po natin ang tulong ng Sandunian, ang Bureau of Fire, PNP, DSWD. Kada may dumating po, hindi na po namin yan pinapatulog. Dinidiretso namin, dinadala po namin sa taong bayan. At ganun din, ang locally funded kasi na relief goods, alam natin na kailangan na kailangan.
1: Opo.
4: And then at the same time, ang ating city health office naman, sa mga evacuation center, kompleto tayo from the BHW to the health office. Lahat po ay ready tumulong ang ating CDRMC. So on call po tayong lahat, ang ating DSWD ng Dagupan.
1: Opo.
4: So wala akong nakitang problema kung meron man. At anytime, pati ang women's center natin, kung may mga mental health problem, ay ina-address agad kasi may sasakyan naman tayo at accessible naman lahat.
0: Opo.
1: Oo. Pero meron po ba kayo mga evacuees pa sa ngayon?
4: Sa ngayon, meron pa kami mahigit 200
1: Opo.
4: Na evacuees out of the more than, I think, mga 900 17 families, bumaba na sa 200 plus.
1: Okay. Sa ganitong tagal na po ng pagbaha dyan sa lugar ninyo, hindi po ba, nagdeklara na ba kayo ng state of calamity?
4: Opo, kami ho ang unang-unang nag-declare dito sa Pangasinan ng state of calamity kasi nakita na namin yung

0: financial assistance na manggagaling din sa DSWD. Ito ay coordinated with SendBam naman. Sila din ang aming tutulungan kasi alam natin na sila yung pinakamalaking naepektado po. Fishermen, farmers, and our vendors. Yung transport group natin, actually yung vendors natin, kabibigay lang natin ng tulong with the abono party list mga few days ago. And then sa ngayon po ay inaayos naman namin yung tulong na ibibigay namin ulit sa mga sumisigay. Ano? At recently, kabibigay din ng BIFAR ng tulong po sa ating mga farmers din po. So, hindi po tayo minto. Alam nyo, hindi po kasi kaya ng dagupang mag-isa eh. Kaya na, we always ask help from the national government. Even the Office of the Civil Defense, dumating na rin.
1: Uh-oh.
0: So, marami na rin tumulong sa atin.
1: Very but, good, Mayor. Opo, so yes. Sana po ay madagdag pa ang tulong sa inyo.
2: Correct.
1: At talagang panalangin natin ay maging maayos na po ang inyong lugar. Ano po, Mayor? In the meantime, magpapasalamat opo. Po muna opo. Kami sa inyo. Mm. Mag-ingat po kayo at kasukuhin niyo po mabuti ang inyong mga constituents, ha?
0: Opo, pero meron po tayong kailangan eh. Sana mag-appeal na rin ako dito sa registration ninyo.
2: Sige po. Sige po, go ahead po.
0: Na humingi po tayo ng tulong sa ating mahal na Pangulo at ang ating sekretary ng DPWH. Kasi marami hong barangay talagang nag-underwater. Kasi yung dike po ay hindi pa tapos. So hinihingi po namin kasi yung mga gabion na luma ay pantay na po sa ilog. So kung nakita nyo yung malakas ang agos ng tubig po ng ilang barangays, yan po, kapag nilagyan na po ng tamang dike, and then kami naman sa LGU, we Apo. Are supporting also. Kami naman ang gagawa ng kalsada at mga drainage.
2: Alright.
0: Pero yung dike, kailangan po maayos talaga.
1: Alright.
0: Sana may coordination. Tuloy ang coordination ng DPWH.
2: Okay. Mayor, opo, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras sa pagsagot po sa aming tawag.
1: Kakarating po ang apila.
2: Ayun. Mag-ingat okay. po kayo, Mayor.
0: Opo.
1: Thank you.
2: Yan po si Mayor Belen Fernandez ng Dagupan City, Pangasinan. Oras sa ating partner.
1: 9 o'clock na po ng umaga. Kaya bye-bye.
2: Bye-bye na, kapamilya.
1: Thank you, Steve.
2: Thank you, ma'am.

0: Walang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
1: Tandem ng Bayan sa DZMM!

0: oras na nagmamadaling Lunes, 9:01 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwir ang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Mika Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan sa DZMM Radio Patrol sa East Trend at DZMM Tele Radio.

0: Lunes na Lunes ang headlines natin ngayong umagang ito.
1: Matinding tagtuyot nararanasan sa Visayas at Mindanao, Butuan City isinailalim sa state of calamity dahil sa krisis sa tubig.
0: Isa na paulat na namatay sa heat stroke sa Dinagat Islands. Mga kaso ng leptospirosis at dengue binabantayan din.
1: Baha sa halos 30 barangay sa gilid ng Laguna de Baí. Posibleng tumagal hanggang sa Pasko. 25 barangay sa Pampanga lubog din sa baha.
0: Pagkakaroon ng sapat na bilang ng healthcare worker para sa bawat pasyente sa bansa, posibleng abutin pa ng 7 taon.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo, aray mo, posibleng tumaas ng 5-6 piso kada litro bukas.
0: Survey vessel ng China halos isang buwang nag-o-operate sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas.
1: Sa labas ng bansa, US military pinasabog ang 3 oil tanker na umano'y may kaugnayan sa Iranian Revolutionary Guard sa Strait of Hormuz.
0: Sa entertainment, the stars have aligned. Dahil ipinakilala na nga po si Kapuso star Bianca Umali bilang isa sa mga lead stars sa upcoming film na Always Yours, Never Mine ni na Julia Barreto at Joshua Garcia. Sa social media, ipinasilip ng Star Cinema ang look photo ng tatlo. Na-excite na rin ang netizens sa magiging role ni Bianca sa kwento, pero ang ilan nagustuhan naman agad ang chemistry ni na Bianca at Julia. Mapapanood na sa mga sinehan ang Always Yours, Never Mine simula September 30.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!

0: partner, kung feeling mo hindi ka safe, di feeling ko hindi rin ako safe. Dahil kung anong trip mo, trip ko, trip nating lahat. Ganon.
1: Ay, nako.
0: Monday.
1: Kundi baha, drama.
0: Kaya nga, di ba? Yan ata ang formula ng how to be Philippines. Ganon ba yun? Di mainit.
1: Kaya kung minsan pag weekend, Rika, ayoko nang makinig talaga ng ano, ng mga balita. Ayoko na rin mag-scroll ng mag-scroll. Detoxification is our ano, primary concern.
0: Mm-mm.
1: Kapag outside of Monday to Friday. Opo. Kailangan ano eh, consciously you look for something that will make you lighter,
0: mm-hmm,
1: happier,
0: mm-hmm,
1: more hopeful,
0: mm-hmm,
1: for your future.
0: Tama. And for the future of our nation.
1: Yes.
0: Alex Ayala, ladies and gentlemen. Kahit na hindi siya, ano, kahit tanggal siya sa US Open dahil nga sa kanyang bestie na si, ano bang wala, Iva Jovic?
1: Jovic.
0: Jovic. Ayan.
1: Yo!
0: Bitch! Ninugtungan ka talaga. Nasabi ko na sa mga naisip.
1: Alam mo, Rika, lunis pa lang ngayon eh.
0: Meron na.
1: umaasa ako na susweldo pa ako eh.
0: Ikaw, susweldo ka. Di ba, ang daming, they've been pitted against each other dahil nga BFF nga
1: yes
0: daw sila.
1: O, mga tapos, ano ha, mga newscasters, news writers, lagyan nyo ng ano yan, lagyan nyo ng pronunciation guide. It's
0: Jovic.
1: Not Jovic. It's not Jovic. It's Jovic.
0: Iyon pala yun. Si BFF Iva Jovic becoming the first, ano to, the youngest player na ngayon.
1: Grabe yun.
0: Youngest player na babae na nakapag...
1: Samahan ang loob ko sa kanya. Kaibigan kayo eh.
0: Hindi kang invite eh.
1: Nakadalawa ka na eh.
0: Oy, pero it was a really good match.
1: I don't know. I wanted to watch.
0: Oo.
1: But I was saving myself from further stress.
0: Maganda.
1: Pasilip-silip lang ako. Ano na yung live score? Live score.
0: Maganda
1: live
0: partner.
1: Score. Tapos nung malapit ng, ay, third set, may pag-asa.
0: Yun nga, kasi first set si Jovic, di ba? Second set kay Ayala. Tapos third set, sabi mo, naku, maganda ang laban. At dikit eh, 7-5.
1: Meron ng momentum. Nag-shift na yung momentum. Tapos sabi ko, huwag na lang, mamaya na lang.
0: Umayaw bigla.
1: Kasi nga, di ba? Less stress is, ayan, more life.
0: Yan. Alam mo, ibalik din natin, ha? Bigyan din natin ng panahon si EJ Obiena for also bringing Philippines gold and silver sa napakaraming international meet. Pinag-iisipan ko nga, partner, bakit puro Ayala tayo? Si EJ Obiena din naman, ang daming dinadalang medalya para sa Pilipinas.
1: Sino pa isa? Sa gymnastics, meron din, ha?
0: Si Carlos Yulo. Pero si EJ Obiena kasi, up until now, meron pa rin siyang mga tournaments, di ba? Pero hindi naha-highlight yung kanyang wins. Siguro kasi naisip ko, baka dahil ilang segundo lang yung ginagawa ni EJ.
1: Hindi.
0: Kasi pagtalon niya, tapos na siya, di ba? Ganun lang.
1: But he's breaking records.
0: Yes.
1: Kaya, yun ang kailangan eh. Alam nyo, PSC.
0: Mm-mm.
1: PSC.
0: Mm.
1: Ano yun?
0: Philippine Sports Commission.
1: Yeah, very good. Bawi ka na, bawi.
0: Yes. Thank you, Monday.
1: PSC, ano na, highlight natin yun.
0: Totoo.
1: You know, send ano, mga press releases. Mm-hmm. Kasi yung press release na yan, based on a fact. Mm. Hindi naman yan yung based on a promise or yung mga press release na pagpapogi lang.
0: Mm-hmm.
1: O kailangan malaman ng mga tao, what are our athletes achieving at the moment?
0: Mm-hmm.
1: We're very happy, ecstatic about Alex Ayala.
0: Tama.
1: Pero meron pang ibang nagde-deliver po ng ano, ng Pinoy pride.
0: Tama.
1: Ayan.
0: Totoo naman talaga yan. Kaya nga, ano eh, yung iba partner, di ba, naglumilipat na lang ng bansa na nire-represent nila.
1: Oh,
0: kasi
1: yung
0: hindi
1: chess
0: nila nararamdaman.
1: Mm-mm.
0: Na meron silang sapat na suporta mula sa pamahalaan. Kanya-kanyang ano nga, gastos pa nga minsan na kanilang mga sports meet, di ba?
1: Oo.
0: Hanap sila ng sarili nilang sponsors.
1: Oo. Kagaya nga niyan, di ba? Yun ang nangyari nung weekend.
0: Mm.
1: Sasabihin ni VP Sara, wala akong tiwala sa courts.
0: Mm-mm.
1: Wala akong tiwala. Sa security ko nga mismo, wala akong tiwala.
0: Sa 400 plus sa security mo, madam, wala kang tiwala.
1: Ay, nako. Oh, sino nga ba yung nagsabi? Ano na talaga? Mm-hmm. Why are we still, di ba, putting up with these antics? Mm-hmm. Korte na yan, ha? Mm-hmm. And you want due process, mm-hmm, di ba? Meron talagang delusion of persecution. Mm-hmm. And I think, kung iisipin nga natin na lahat, umaasa o naghihintay ng mugshot.
0: Ayan.
1: Oo.
0: I know. Sabi nga dito Dora, may dalang glam shot. Hindi mo bayan sa mugshot.
1: Tsaka po yung mga naglalagay ng mga flash report mm-hmm, na ayan na, paparating na ang mugshot. Mm-hmm. Hindi po MAG?
0: Oo.
1: Oo.
0: M-U-G. Mugshot siya.
1: Hindi po M-A-G.
0: Oo.
1: Kinorek niya yung yun?
0: Miss Bell, ganyan. Baka mali. Kasi akala glam shot, magazine shot. Akala ganon. Partner, oras muna tayo.
1: 9:12 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Eto na! Ang ating mga Radyo Patrol reports! Pangulong Marcos Jr. inaprubahan ng dagdag na pondo para sa patuloy na pagpapatupad ng programa sa promotion ng mga public school teachers. Balitang kumpirmado, sigurado, live from Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, good morning!
3: Magandang umaga, Peter at Rica. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pagbubukas ng oportunidad para sa mga guro na mag-aral at mauna rin ang kanilang kapasidad at kaalaman sa pagtuturo para ma-promote sa posisyon. Ay matapos ipag-utos sa Department of Budget and Management ang paglalabas ng karagdagang 8.68 billion pesos na pondo sa Department of Education para sa patuloy na pagpapatupad ng Expanded Career Progression System sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Paras Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon para kilalanin ang karanasan, kagalingan at professional development ng mga personal sa sektor ng edukasyon. Pinatayang 93,344 na public school teachers ang inaasang ay kinabang sa pondo, bukod pa sa libu-libong guro na na-promote na ng posisyon dahil sa programa. Sa ilalim ng ECP, tinutulungan ng pamahalaan ng mga public school teachers na ma-promote sa kanilang posisyon. Takibat ang mas mataas na sahod nang hindi kinakailangang iwan ang kanilang tungkulin sa pagtuturo. Naayon ito sa pangako ng administrasyon na walang public school teacher ang dapat na magretiro ng nasa entry level na teacher 1 position, lalo kung sila ay pasok naman sa mga kwalifikasyon at may sapat na karanasan para ma-promote. Tiniyak ng Malacañang na magpapatuloy ang programa hanggang sa susunod na taon dahil sa 12.9 billion pesos ang inilaang pondo sa ECP system sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMF.
1: Christian Yosores, thank you!
0: Mga litrato at video ng dating school safety drill sa mga paaralan sa Muntinlupa City, ipinalis ng Department of Education. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
4: Rica at Peter, sa memorandum na inilabas ng Department of Education Muntinlupa, iniutos sa mga pamunuan ng paaralan sa lungsod na burahin ang mga litrato at video ng mga school safety drills sa social media na hindi tumatalima sa bagong patakaran ng ahensya. Partikular dito ang social media content na maaaring makapagdulot ng takot at nagpapakita ng hyper-realistic simulation ng pag-atake sa mga paaralan. Gayun din ang mga nagpapakita ng baril at iba pang aktibidad na maaaring sanhin ang stress sa mga estudyante. Paalala ng DepEd, lahat ng school safety activity ay dapat kinukonsidera ang posibleng trauma, angkop sa edad ng mga estudyante at pasok din sa Do No Harm Principle. Noong September 3, ikinasang ng ahensya ang nationwide school safety drill kung saan wala ng bitbit na armas ang mga pulis na nakilahok sa aktibidad. Samantala, sa lagay naman ng panahon, Peter at Rica, nandito na tayo sa may bahagi ng Taft Avenue sa Pasay City kung saan biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa pag-ikot natin dito sa may Taft Avenue at Libertad, wala pa naman tayong nakitang baha. Liba na lamang doon sa mga sa tubig na naiipon sa gutter at sa ilang lubak dito sa kalsada. Kanina, inikot din natin yung ilang bahagi ng Parañaque City, particular yan sa barangay Baclaran, Tambo at San Isidro. Nasa mahina naman hanggang katamtaman yung lakas ng pag-ulan doon kanina, pero wala rin tayong nadaan ng baha, particular sa Dr. A. Santos Avenue na Ia Road at Domestic Road. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Isa pang report, Action Caravan ng District 4 hatid ang iba't ibang serbisyo para sa mga taga Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Ano-anong mga serbisyo ito? Meron ba kami dyan?
5: Pwedeng-pwede kayo dito, Peter at Rica, dahil umarangkada na nga ang Service Action Caravan dito sa South Triangle, Barangay Hall, kung saan iba't ibang serbisyo publiko ang handog tulad ng medical mission, dental check-up, pag-a-apply ng trabaho sa Public Employment Services Office o PESO, job hiring, at iba pang application ID services ng lokal na pamahalaan ayon dito sa team leader ng kanilang caravan ngayon na si Melody Salamanca. 9 a.m. hanggang 3 p.m. magiging open ito sa mga residente ng District 4 at bukod sa kanila, kung meron din ditong mga taga-ibang distrito na malapit ay pwede rin silang maka-avail ng mga serbisyo dito. Bukod dun sa mga nabanggit ko ay inaasahan din ano na magkakaroon din dito ang ng pagkakataon yung mga mag-aaral na mag-apply ng scholarship sa QCYDO at bukod dyan ay magkakaroon din, mamamahagi rin sila ng mga maintenance medicine para naman sa mga senior citizens. Yung dental services ay yung pinakamahaba yung pila dito no, dahil meron sila dito ng dental pass mula sa DOH na katuwang nila dito nga sa kanilang service caravan ngayong araw na ito. So sa mga taga District 4 sa Quezon City, pumunta na kayo dito sa Barangay South Triangle, Barangay Hall para naman maka-avail dito sa iba't ibang serbisyo na ito.
2: Meron bang mga libreng salamin sa mata?
5: Eye check-up dito. Eye check-up ano? Pero yung salamin sa mata. Yes, eye check-up. Oo. Pero yung libreng salamin sa mata, wala nabanggit sa atin yung team leader nila. Pero may free eye check-up dito na bahagi ng kanilang medical services.
1: Babay, baka nakikinig si Dr. Jessica.
0: Alam mo na, lagi nakikinig sa atin yan. Yung daanan ko lang yung sinabi mo, Nico, na dental bus nila. Anong mga servisyo binibigay ng kanilang dental bus?
5: Pwede din dong libreng bunot ano, Rica, yun yung pinaka-main ano nila, check-up sa ngipin at kung kailangan nang bunutin ay pwede nang bunutin dito sa kanilang dental bus.
0: Ayan, bunot okay. talaga 'yon. Yung kasi madali.
1: Oo.
5: Pwede rin dito yung ano, pagpapapasta, paglalagay ng pasta, pwede rin.
1: Brace.
5: Brace parang hindi. Hindi pwede rin yung brace.
1: Tatanong lang eh.
0: Grabe, braces. Major, kino. Tapos libre, no?
1: Diba?
5: Tsaka pagpapalinis din pala, pwede rin magpapalinis ng ngipin.
0: Oo.
1: Pagpapaputi.
0: Ayan. May pampapaputi.
5: So, extraction, pasta.
1: Teeth whitening.
0: Skin whitening inisip. Okay din, marami na rin talagang binigay doon. Kayo mga taga, ano yan, saan yan? District 4 ng Quezon City?
5: District 4.
1: Dito lang sa atin yan ah.
5: South Triangle Hall. Yes, dito lang, malapit lang.
1: South Triangle.
5: Isang tumbling lang.
0: Oo.
5: Yes, isang tumbling
0: kaya
5: lang.
0: Kaya nga, dito na nga namin ni partner yung ipin namin kung kailangan namin ng cleaning o pasta. Baka makatumbling okay. kami dyan. Sige,
2: very good,
0: sige.
2: Nico Bagsik. Extra please, Nico.
5: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Eksakto yung punto, alas 9:20.
6: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Eksakto, dahil lang panahon natin ngayon ay kalabo-labo. Sabi ni Ariel Rojas, sa ating panahon this week, magiging maulan pa rin daw partner, especially sa Metro Manila po. Tuesday to Saturday, makakaranas daw po tayo ng pag-ulan pa rin dito sa Metro Manila dahil nga po sa habagat at posibleng maging bagyo. Kaya nga po ito, pag-uusapan na naman natin ang community resilience na tinatawag nila. Ano nga ba itong community resilience? Kausapin natin ang ating former DILG Secretary, si Sec. Rafael Rafi Alunan III, para bigyan nga tayo ng idea sa ibig sabihin itong building community resilience. Joining us on the line, Sec. Rafi, good morning! Peter at Rica po ito sa programang Balita Pata ng DZMM.
7: Good morning. Good morning.
1: It's good, morning, to have
7: Peter
1: you back.
7: Rica.
1: Good morning, Secretary. And kumusta kayo?
7: How do you read me?
1: 5 by 5.
7: Okay, good. Same here, but there are times when medyo nawawala.
1: Are you in Metro Manila or?
7: No, I'm Munting Lupa. Yeah, I'm in Metro Manila.
1: Ah, okay, okay. So nandyan lang pala, kala ko eh, baka ka ako.
0: Baka sa ibang bansa din si Sek. Dito pala naman pala. Kaya pala pugak-puga kasi nasa Pilipinas.
1: Baligtad. Sek Rafi, let's talk about hindi ko alam kung saan mag-uumpisa eh. Sa dami ng mga gusto naming itanong sa inyo, Secretary. Pero you know, let's talk about itong napaka-interesting topic. Building community resilience. Parang sa maraming mga
7: word.
1: Opo, very big words. And quite divisive also when you say resilience. No, marami na po nagsasabi na tigilan nyo nga kami ng kaka-resilience ninyo. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Hindi yung you depend on the resilience of the Filipino. No. And with that, we ask the question.
7: Exactly.
1: Kanino ba talagang ano to? Who's supposed to be delivering the immediate, no? Help, assistance, prevention, risk reduction. Is it really more a role of the people or the government, Secretary Rafi?
7: Peter, is multi-dimensional, multi-level, no? Actually, ang dapat manguna rito is the national government. As a matter of fact, when the Management Association of the Philippines staged a forum on national resilience, we invited the National Security Advisor to talk about national resilience. Of course, meron silang plano dyan. The local government units represented by Mayor Francis Zamora, who heads the Mayor's League, and also the Metro Manila Mayor's Council. We also invited Jesse Stanislao to talk about business resilience. Si Secretary Tony Yulo Loizaga, representing Secretary Gibo Teodoro, she spoke about the need to reform the Office of Civil Defense to cover a broader spectrum. As a matter of fact, ang tawag ni Secretary Gibo Teodoro is full spectrum civil defense to cover natural causes as well as man-made or human-induced causes. In my case, I spoke about community resilience, meaning to say that if everything fails at the outset when a major calamity or disaster strikes, we're assuming at the community level na yung mga frontliners natin sa gobyerno will be impacted like everybody else and will take time to regroup and redeploy. During that period of time, the communities that are impacted will be on their own. Kaya tawag namin dyan eh, yo-yo, you're on your own.
1: Oh.
7: Which means that we have to be ready, we have to be self-reliant in ensuring our collective safety, security, and survival requirements. So preparedness is critical. We are not resilient by just weathering the storm. We become resilient and very strongly resilient if we prepare for it. That means that whether you prepare for it or not, there will be casualties.
1: Right.
7: But if you prepare for it ahead of time, you can lessen the casualties.
1: I agree Sec Rafi, you know, to a large extent, ano po, dahil kaya nga may go bag eh, kaya nga mayroong preparasyon para sa pamilya,
0: drills,
1: you know,
0: ganyan.
1: But you know when you speak about a horrendous event like what happened in Nepal, halimbawa, ano po? Di po ba? I mean, ang ibig sabihin ng your own is bahala ka sa buhay mo, di ba? But then again...
7: No, not at all. It really means preparedness. When we are on our own, that means we have to be self-reliant. We have to rely on ourselves to secure each other, to ensure each other's safety and our continuing survival.
1: Yeah.
7: So preparedness takes a long time because you have to organize.
1: Oh, yeah.
7: You have to know your resources, what's available, and then you have to work within those resources.
1: Well, shouldn't the government be there to begin with from the get-go? I'll give you an example, Secretary Rafi. And this is magandang balita to for in favor of the government. Kasi sa mga probinsya pinupuntahan ko, merong mga directional signs na to evacuation area. Magandang ano po yun. Maganda, it's simple and yet it's very helpful, no? Na brainwash ka na, ito pala yung papunta sa evacuation area. That's one only of the things that the government can do, correct?
7: There's no question about it that the government will play a big role here. But their resources are limited. And therefore, they need a reinforcing element. That's where the community comes in. So we are consider ourselves a force multiplier for the government. And especially in times when they themselves are crippled by the disaster, we lessen their burdens by being self-reliant on our own.
1: Yeah.
7: So the preparedness for resilience at the community level is actually in alignment with the call for national resilience because that encompasses everybody.
0: May ginagawa naman po ang ating mga pamahalaan pagdating po sa resiliency efforts.
7: Definitely. Actually, they've been doing this very quietly, Rica. It's just that, ang problema is awareness. It's so hard to deliver a message of preparedness for risks that for many people are beyond because they're totally unaware. And the reason why they're unaware is because, the mindscape is being, filled with a lot of inconsequential information every day, particularly through social media. So, kailangan natin dito to ensure that the nation is prepared at the national level, business level, local government level, and level.
0: Opo.
7: First, we need awareness, no? Mm-hmm. We need to build awareness so that we can effectively harness the whole of nation.
0: Mm-hmm. Yung awareness po na tinatawag natin, Sec Rafi, of course, kailangan meron tayong magandang information dissemination campaign dyan, lalo na para sa mga pamilya na kailangan nagpa-practice ng drills, nag-uusap ng maayos sa kung anong dapat gawin, saan magkikita,
7: absolutely,
0: in case, natural disaster occurs, di po ba? Saan po ba natin makukuha itong mga impormasyon na ito? Sapat po ba yung nakikita ninyong government channels to disseminate necessary information?
7: To begin with, at the community level, dito sa aming village, halimbawa, and our surrounding villages, pinag-uusapan na namin yan on how to prepare for future shocks. It could be natural, it could be man-made. But ang pinag-uusapan nito, and based on our plans, organization is critical. So we have to exercise leadership. Dito sa aming village specifically, meron na kaming community resilience plan. As a matter of fact, we're in the process right now of organizing and dividing the labor among ourselves. No? Mm-hmm. We're dividing ourselves into four blocks.
0: Mm-hmm.
7: And each block has a block leader. And each block leader has four teams. One team for survival, one team for safety, one team for security, one team for communications and information dissemination. So this effort is being undertaken now. And once completed, ang organization, we will go through the phases of training.
0: Mm-hmm.
7: And we'll be obtaining experts from both government and the civilian sector to help our residents here in the areas of safety, security, survival, etc.
0: Mm-hmm.
7: After which, we will then, by next year, be drilling. We'll be, organizing is one thing, training is another thing, mm-hmm. but drilling to make sure that we can instinctively...
0: Opo, parang muscle memory set, no?
7: Yes, address any contingency that crops up. That's really critical.
0: Mm-hmm.
7: Para instinctive at may cohesion tayo.
0: Mm-hmm. Opo. And magandang model po yung inyong sinabi kanina as an example na maybe all the other communities can emulate para nga po magawa naman natin ang maayos na pag-impormasyon, pag-practice at yun nga po yung drilling na inyong tinatawag. But we'll have to leave it there, Sec. Rafi. Maraming salamat po sa inyong panahon at kakausapin pa po namin kayo ulit anytime na yung ganito mga issue po will need to be discussed again. Salamat sa panahon po, Sec. Rafi.
7: Thank you, Rita. Thank you, Peter.
1: Thank you, Secretary. Okay, Secretary Rafi Alunan, formerly DILG Secretary.
0: Tinan mo, sinabi talaga ni Sec. Rafi, partner, no? It's a whole. Kulang gagamitin natin yung favorite phrase ng gobyerno natin. Whole of community, whole of nation approach talaga pagdating sa community resilience nga.
1: I'll give you more big words base dito sa mga write-up na nakita natin. National architecture.
0: Ayan.
1: Corporate strategy.
0: Ayan.
1: And everyday governance.
0: Ayan. Parang mo sinabi mo yung...
1: Excuse me.
0: Oo.
1: Pati explain po. Masyadong malalim.
0: Alak, sinong pillars natin dyan sa mga tatlong punto na pinunto mo, di ba?
1: Oo.
0: Marami pa tayong
1: pero
0: gagawin.
1: Pero thank you, Sec. Rafi. Kasi we definitely need more explanation on this base po doon sa inyong convention.
0: Ayan. Hihinga po muna tayo panandalian. Pagbalik namin, impeachment na ang ating usapan dito sa programa.
8: Balita Patan! Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan!
9: Balita Patan!
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM!
6: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
11: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
8: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities on the go.
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
14: Arthrosin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Basta AM-DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
8: Special Coverage.
16: 25 minuto na lamang po at magkakaroon na naman ang nagpagpapatuloy ang sinimulang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang magiging day 22. Sa kabila ito ng paglalagak ng piyansa ni VP Sara na inyong napanood, I'm sure, sa warrant of arrest na ipinalabas ng Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kasong grave threats, sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na hindi magagamit ang double jeopardy sa kasong grave threats na kabilang sa Articles of Impeachment. Magandang umaga, Pilipinas, at saan man kayo naroroon ngayon, magandang araw sa inyong lahat. At ako po si Peter Musngi.
0: Inaasahang haharap bilang testigo si Assistant National Statistician Marisa Grande kaugnay ng verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts ng DepEd at Office of the Vice President. Sama-sama nating himayin ang bawat anggulo na ilalatag ng prosekusyon at depensa sa kanilang mga argumento. Ako naman po si Rica Lazo.
16: At kasama namin ni Rica, as usual, ang buong puwersa ng Radyo Patrol na maghahatid ng mga balitang kumpirmado, sigurado, napapanahon.
0: Mula sa Senado, makakasama po natin Pamela Vasquez at Jom Garner. Ito po ang
17: The Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
18: Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
16: Mga kapamilya, hindi makakaharap si dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda ngayong 22nd araw ng impeachment trial. Nakatakda sanang tumistigo ngayon si Fajarda pero kaugnay ng paggastos po ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong taong 2023. Pero sa panayam sa programang Gising Pilipinas, sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na inabisuhan si Fajarda ng kanyang doktor na magpahinga ng 30 araw matapos na makaranas ng stroke. Kaya nanawagan si Chua sa defense team na pumayag sa pag-stipulate ng mga dokumento kaugnay ng naging papel ni Fajarda sa pagpapalabas ng confidential funds ng kagawaran.
19: Biglang nag-issue na naman ng medical bulletin or certificate si Edward Fajarda na hindi na naman siya pupwede. Pinayuhan siya ng kanyang doktor na magpahinga ng 30 days. Kami ay humingi na sana pumayag na lang sila sa stipulation.
16: Opo.
19: Para hindi na isalang si Edward Fajarda kung ganyan ang kanyang sitwasyon.
16: Dahil dito, si Assistant National Statistician Marisa Grande ang sasalang ngayong araw na ito. Kaugnay ng verifikasyon sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts ng DepEd at OVP.
0: Nilinaw naman ng House Prosecution Team na hindi pa pinal ang planong bitawan ang 3rd Article of Impeachment na may kaugnayan sa sinasabing panunuhol ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng DepEd. Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na posibleng talakayin muna ang Article 2 na may kaugnayan sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente sakay sasalang ang Article 3 sakaling may oras pa.
20: We asked the court to issue subpoena to so many banking institutions, no? Tapos kumuha din tayong records from BIR, AMLAC. Meron tayong nakuhang mga madaming dokumento na sa tingin namin, no, talagang importanteng maipakita to sa proceedings na ito. No? So, it will go to waste kung yun naman yung hindi na natin ipopursue.
16: Sa puntong ito, balikan naman natin ang mga nangyari noong 9th ng paglilitis. Nagulat sina Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio na ginamit ng Department of Education sa ilalim ng termino ni Vice President Sara Duterte ang ipinalabas na certification para patunayan ang paggastos ng confidential funds. Parehong sinabi ni Boransing at Panopio na sa pagdinig lang ng Kamara noong 2024 nila natuklasan na ginamit gamit ng DepEd ang kanilang ipinalabas na certification. Nilinaw din ng dalawang sundalo na may kaugnayan lang ang certification sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at walang koneksyon sa confidential funds ng DepEd. Wala ring natanggap na confidential funds ang dalawang sundalo sa pagsasagawa ng YLS na pinondohan ng Philippine Army at ibang stakeholders tulad ng mga lokal na pamahalaan.
3: No funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information Education Communication Campaign, sir, by any government agencies.
21: Okay. Hindi po namin isinacertify anything about money or funds.
22: Kung paano o anong pondo ang ginastos ng particular ng DepEd dyan, whether regular funds nila or confidential and intelligence funds nila. Wala po yun sa certification.
23: Wala po yun sa certification, Your Honor.
24: Your certification, standing alone, cannot establish the factual basis for the 15.54 million pesos.
23: I think it has no relation with my certification, Your Honor.
0: Noong ikadalawamput isang araw naman ng paglilitis, ilang beses nagkasagutan ng prosecution and defense team sa pagtestigo ni dating Education Undersecretary Michael Poa na idiniklarang hostile witness. Unang nagkatensyon sa pagitan ng prosekusyon at depensa matapos tawagin ni Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. bilang abogadong walang alam si Poa hinggil sa proseso ng paggastos ng pondo.
25: Bago dumating ang mga AOM, wala siyang kaalaman o partisipasyon sa paggamit ng 125.5 million confidential funds ng Department of Education. Ang abogadong walang alam.
26: I don't think that to include in the offer a statement that said ang abogadong walang alam is proper.
27: Sir, hereby orders that the phrase abogadong walang alam be stricken off the record.
26: Thank you, Your
27: Honor. And this then should not be used in relation to a fellow lawyer especially.
0: Sa direct examination, kinumpirma ni Poa na sinita ng Commission on Audit ang kakulangan ng documentary evidence sa liquidation report ng confidential funds ng DepEd sa una at ikalawang quarter ng 2023. Sa cross-examination naman ng depensa, nilinaw ni Poa na hindi na uwi sa notice of suspension o notice of disallowance ang una at ikalawang audit observation memorandum na inisyo ng COA sa DepEd.
16: At sa puntong ito, kumuha tayo ng balitang kumpirmado, sigurado ang pinaka-latest mula sa Senado kasama sina Pamela Vasquez at Jom Garner. Unahin natin si Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, anong nangyayari dyan ngayon?
28: Yes, good morning Peter at Rica. Bago mga testigo nga yung inaasahang haharap ngayong linggo, mamaya inaasahang ihaharap ng prosekusyon itong si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Maritza Grande. Kaugnay ito ng mga sinasabing fictitious names sa pinagdisbursa ng confidential funds. Kung matatandaan natin, Peter at Rica, no, mula pa no mga pagdinigit sa kamera, ang sinasabi ng PSA na yung mga pangalan ay walang record ng kapanganakan o pamatayan. Nauna naman na rin sinabi ng defense na handa nilang ipaliwanag ang paggamit ng mga alias sa confidential funds. Bukod kay Grande, nakapila din ngayong linggo, inaasahan yung pagsalangan itong sina Brasilio Sabalda ng Commission on Audit o COA, si DepEd Assistant Secretary Sunshine Pajarda at si Police Major Jovelyn Magay. Kanina naman, Peter at Rica, no, nagkaroon ng short ambush interview with House Prosecutor Teriridon. Kabilang na nga doon sa mga sinabi niya yung panawagan nga na dumalo itong si Vice President Duterte sa impeachment court. Kasi nga, ang sinasabi ni Kong Terry na kung nakadalusa noong last weekend sa QC Regional Trial Court para nga maglagak ng piyansa, eh kayang-kaya na din pumunta dito sa impeachment trial. So usapin naman nung pagbababa ng threshold, eh they leave it up to the Senate Impeachment Court. Kapag naging mabilis naman, Peter at Rica, no, yung pagsalang no, natitirang apat na witnesses, excluding Edward Fajarda, inaasahan nga na matatapos na ngayong linggo itong pagtalakay sa Article 1. Peter at Rica?
16: Pam, nabanggit mo si Representative Terry Ridon, ano? So sabi mo nga nagbigay siya ng pahayag kanina ukol sa pagdalo ni VP Sara doon sa kanyang kaso nga sa warrant of arrest. Ang tanong, member ng prosecution si Congressman Terry, di ba?
28: Yes, kasama siya doon sa 11-man house prosecution team, Peter.
16: Okay. So ang pinagtataka ko, hindi siya spokesperson, di ba?
28: Hindi, Peter.
16: So wala bang kinalaman niya sa sub judice dahil nagpapahayag siya ng mga statements na ganoon without meaning to ascribe any fault right away, ano? Na medyo curious lang ako.
28: Siguro makikita din natin yan mamaya kung magkaroon nga ng announcement itong Senate Impeachment Court, Senate Impeachment Court specifically itong si Presiding Officer Francis Escudero. Pero kanina nga, no, ang nga kanya naging pahayag ay yung panawagan nga na kung kayang umattend nitong ni VP Sara doon sa paglalagak ng piyansa last weekend, dapat ay kumbaga umaattend din siya dito sa Senate Impeachment Court, Peter.
16: Of course, pwede namang sabihin na wala namang kinalaman sa merits and demerits of the case yun. Pero hindi ka nag-a-attend ng impeachment. Pero, you know, pupunta ka para mag-post ng bail. Parang hindi. Oh. I see the point. Medyo kinakabahan lang ako doon sa pagpapalabas niya or pag-hold niya ng press con.
28: Mm-hmm. Kasi kung matatandaan natin, kapag hindi sumunod doon sa sub-judice rule ay may reprimand at kapag naging paulit-ulit nga ay 30,000 pesos per violation.
16: Mm-hmm. Aray, masakit.
0: Oh, yun, masakit yan. Oh. Sige. Mamaya, babalikan ka namin, Pam, sa mga mangyayari pa dyan sa Senate Impeachment Court. Extra, please.
28: Yes, maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Salamat, Pamela Vasquez. Hindi na ako nagtanong kasi baka ma-preempt na naman yung report pala.
16: Kinakabahan niya ako eh, baka sabihin.
0: Ni Jom.
16: Yan actually yung report ni Jom eh.
0: Kaya alamin natin ano naman ang atin sa atin ni Radyo Patrol Jom Garner. Nandiyan din po live sa Senado. Go ahead, Jom.
1: Itong mga Rica at Peter, iiniit ng Senate Impeachment Court na hindi umano applicable o applicable ang constitutional principle ng double jeopardy sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos maglabas ka ang ng arrest warrant at Quezon City Regional Trial Court laban sa Vice Presidente na sa tatlong counts ng grave threats na isinampa ng Department of Justice kaunin noong November 2024 na pagbabantaan niya sa umano'y buhay ni Pangulong Marcos Jr. First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez ay kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungkol ni umano sumasaklaw ang double jeopardy sa kasong kriminal at impeachment proceedings dahil magkaiba ang kanilang layunin at kalikasan. Aniya, ang double jeopardy ay mahigit na nalalapat lamang sa magkasunod ng criminal proceedings. Paliwanag ni Tungkol, ang impeachment court ay isang sui generis o natatanging constitutional tribunal na may mandatong kukuin ang political accountability at kung angkop pa ang isang opisyal na manatili sa pwesto at hindi ang kanyang criminal liability. Binanggit dito Tungkol na ang Article 11, Section 3, Paragraph 7 ng 1987 Constitution na aniyay malinaw na nagpapahintulot ng maaaring sabay na harapin ng isang opisyal ang impeachment trial at isang regular na criminal prosecution. Kaya ayon sa impeachment court, walang legal na epekto sa kasalukuyang impeachment trial ang paglabas ng arrest warrant at ang pagtayag na magpiyansa ni pagtayag na magpiyansa si Duterte sa regular court kaugnay ng kaso niyang grave threat. Hindi rin umano mababago, mapapahinto o magtatakda ng timeline ng impeachment court. Sinabi rin itong goal na mananatiling nakatutok ang mga senator judges sa kanilang eksklusibong mandato sa ilalim ng konstitusyon ng malaya, patas at walang kinikilingan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner.
0: Maraming salamat, Jom Garner at Pamela Vasquez at sa ating mga Radyo Patrol. Samantala, mga kausap naman po natin ang ating kaservisyo expert ngayong araw na si Attorney Alan Panolong, presidente nga po ng Integrated Bar of the Philippines, so IBP. Magandang umaga, Attorney. Si Peter Atrica po ito para sa DZMM.
2: Magandang umaga po, Rica and Peter, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng ating programa.
16: Hi, Attorney, and thank you for joining us this morning. Attorney, to start off po, let's talk about yung tanong ko kanina, no, kay Pamela Vasquez na nagkaroon ng pulong balitaan or press conference, or at least nag-issue ng statement si Congressman Terry Ridon, na kung nakaka-attend si VP Sara, she attended to the fact na kailangan niyang mag-report sa korte at mag-post ng bail, no? Bakit hindi siya nakaka-attend ng impeachment trial, which is probably a more compelling case against her, no? Ano po ang thoughts ninyo on this, Attorney?
2: Thank you, Peter. If kung iniisip po natin ay nag-violate ba ito sa sub judice rule na kung saan pinalabas ng Senate sitting as an impeachment court through the presiding officer. Tingin ko po is okay lang naman po yun. So, okay. It was not actually a discussion on the merits of the case, but merely a suggestion on the part of Congressman Terry Ridon urging the impeached vice president to attend the impeachment trial. So, wala naman hong tayong nakikitang hindi maganda doon sa statement na yun.
0: Yun pong nga nangyaring pag-issue ng arrest warrant laban sa Vice Presidente no weekend, Attorney Panolong. Sinasabi naman po, it's a very separate matter onto that of the impeachment court nga po na ginagawa ng Senado. Pero hindi po ba ito nagbibigay na rin ng sort of a merit na meron pala talagang pinanggagalingan itong mga akusasyon laban sa Vice Presidente kung ang isang legal na korte ay nakakita ng sufficient evidence para masabi nga po na maaari tayong makapag-issue na ng warrant of arrest?
2: Unang-una po, no, these two cases can proceed independently because these are two separate entities. First, the Senate sitting as an impeachment court, and second is a regular court. Now, as far as yung issuance po ng warrant of arrest against the Vice President, hindi naman po ibig sabihin nun is that amount to her culpability or to her conviction.
0: Mm-hmm.
2: So the judge merely appreciates the existence of reasonable evidence, no?
0: Mm-hmm.
2: Yeah, for her to arrive at a conclusion that there is a probable cause.
0: Mm-hmm.
2: So hindi, pero it does not equate to a conviction.
0: Mm-hmm.
2: So dadaan po pa rin yan sa trial at magpapresent ng ebidensya ang bawat panig, ang prosecution at siyempre ang company Vice President. So although somehow, no, yung mga kababayan natin, yung mga nanonood, hindi maiwasan na ganun ang maisip nila, no? But for us lawyers, hindi naman po, or for us those who have more or less have knowledge on our Philippine law, eh hindi naman po nangunguhulugan na ibig sabihin nun ay guilty na po ang Vice President.
0: Mm-hmm.
2: So yun po yung ating observation.
0: Oh, yun nga kaya nga sinasabi, partner, no, innocent until proven guilty.
16: Yeah, pero partner, Attorney Alan, kasi sabihin na natin na, well, yun, talaga namang hindi pa guilty eh. Pero naglabas ng warrant of arrest. And I think somehow this is historic, ano, Attorney Alan? Parang wala akong naalala na inisyuhan ng warrant of arrest na sitting Vice President of the Republic of the Philippines. Therefore, ang tanong po, Attorney Alan, is do you think directly or indirectly this will have an impact on the ongoing impeachment trial against VP Sara?
2: Oh, well, unang-una, medyo talagang may impact, no? Especially so gaya ng nasabi ko kanina, no, na yung mga nanonood at sumusubaybay sa impeachment trial, immediately what comes to their mind is that probably, no, malakas ang ebidensya dahil bakit nag-issue ang korte ng warrant of arrest kung hindi naman malakas ang ebidensya. So as far as the senator judges, well, hindi ho natin masasabi kung ano yung mindset nila because again, babalik po tayo doon sa characteristic ng impeachment proceeding na ito ay isang quasi-political exercise. So, ang pinaka malaking impact nito ay yung perception ng publiko.
4: Yeah.
2: So yun also, po yung yun po ang may malaking epekto nito.
4: Okay.
0: Opo, ngayong araw po na ito, attorney, ang aasahan natin ay ang pagtestigo ni mula sa PSA ni Engineer Marisa Grande para nga po tignan o bigyang patunay o yung kanyang statement dito nga po sa mga pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipts. So, tingin niyo po ba magkakaroon, dapat ay ilatag natin yung mga pangalang narinig natin na sumikat nga po yung... si katulad na lang ni Miggy Mango, ayan, yung mga ganyang pangalan. Si ang pinakasikat sa kanila lahat na si Mary Grace Piatos. Ilalabas po itong mga pangalang ito at mukhang maririnig na naman po natin mula sa prosecution ang kanilang same defense na itong mga pangalan na ito ay fictitious o alias ba ang mga ito. Dapat po ba niyang bigyan ng patunay kung alias ba talaga o fictitious ang mga ito, sir?
2: Basically, ang gagawin ng PSA is i-confirm nila kung in existence ba ang mga pangalang Mary Grace Piatos. Ang dami nun, yeah? So, yun lang po yung i-testify niya because the resource person or the witness coming from the PSA cannot go beyond. So, ang strategy now, titingnan natin kung anong magiging strategy ng prosecution kung paano nila mapapatunayan yun. So, yun. Then again, parang confirmation lang. Halimbawa, yeah, tatanungin lang ng prosecutor, yung PSA witness natin na based on your records, meron bang isang taong nangangalang Mary Grace Piatos sa inyong data? Mm-hmm. No? So, sasagot ngayon yung PSA. Pwede niyang sabihing base doon sa aming data records, merong nangangalan or walang nagangalan. So, it's just a validation po, validation. Kasi gustong establish ng prosecution nga na itong mga taong ito ay, these are ghost people. Mm-hmm. They're not real. Mm-hmm. They are fake. They are not in existence.
0: Mm-hmm.
2: Yun po ang gusto nilang patunayan. So, bakit ngayon sila nakatanggap ng confidential funds?
0: Opo.
2: So, kung halimbawa, kung nakatanggap sila ng confidential funds, di ibig sabihin may irregularidad dito.
0: Opo.
2: So yun ang gusto nilang patunayan.
0: Opo, pero ibabangga nga po dito yun ng depensa, yung kanilang argumento na confidential nga kaya gumamit ng alias. Yung pagpapatunay

0: po, meron din po kasing mga information na nagbabago na yung mga surname. Halimbawa kung married na, so tinignan din po namin po ito. At saka yung mga nagpapakasal para matrace din po kung may existence ng civil registry records.
1: At bakit yun naman po sinama sa inyong pag-verify ang mga death records?
0: Aside from the fact na hiningi po ito ng committee, gusto rin po natin makita na may kopya ng death certificate kung maari, dahil meron din pong mga hindi nakarehistro pero na birth certificate pero may kopya ng death certificate.
1: Okay. Ano naman po ang naging resulta ng verification ng PSA?
0: Based po dun sa mga certification na inissue po namin, dated December 9 and dated December 11, if I may request po Your Honor na to check doon sa summary tables which we prepared to be able to share with you the accurate information nung tabulation na ginawa namin sa verification po.
2: You may refer to the document. Ms. Grande?
0: I made a summary table, Your Honor, nung lahat po ng results nung mga verification po namin.
2: You may refer to that table, Counsel. Attorney Grande, rather. Rather, Ms. Grande.
0: Thank you.
2: Assistant Counsels may approach at any time.
1: Your Honor, we will also be requesting the marking of Ms. Grande's summary as prosecution's Exhibit P-I 24-8.
2: This has not yet been previously marked, Attorney May.
1: Not
2: right?
1: Yet, Your Honor.
2: Okay. Kindly send do you have a copy, Attorney May?
1: Yes, Your Honor. The copy is with the witness, Your Honor, Ms. Grande.
2: Madami ba yan, Ms. Grande?
0: Actually, sir, Your Honor, the summary table contains 3 pages, but the actual information are also printed for reference po nung...
2: Yes, I saw that. Yung mga 2 inches ang kapal.
0: Yes, sir.
2: So 3 pages.
3: Mga kapamilya, hihinga po muna tayo sa ating Senate impeachment trial coverage ng DZMM. Babalikan po natin ito sa ilang sandali. Ang oras muna natin.
4: 11:02. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: 11:03. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
5: Ito po ang DZMM. DZMM.
10: Bakit right med ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
5: Basta AM, DZMM.
3: Ang oras natin, 11:03.
15: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and

0: catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Basta AM DZMM.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
2: Basta AM, DZMM.
5: 5 minuto makalipas ang 11 ng umaga.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Ang oras, 11:06.
6: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
11: Or single match na nasa database.
12: Sinabi niyo po yung, nabanggit niyo po yung single match or single match and single match. Ano naman pong ibig sabihin yan?
11: Ang single match entry, as I've mentioned po, ay unique record na may exact na information such as that yung example si Abigail Di Omampo. So nag-iisang Abigail Di Omampo na birth record ang nag-i-exist sa CRS database po.
12: Maliban po sa single match entry, ano pa po ba ang ibang pwedeng maging resulta kung meron man ng inyong verification?
11: Bali, tatlo po yung pwedeng results ng aming verification. So aside from the single match na binanggit ko po, multiple matches, yung kagaya po kanina, and the other one po yung no record o yung tinatawag namin na negative record sa database, which means wala pong nag-i-exist na record sa aming pong database.
12: Okay. Ngayon, Ms. Grande, pumunta naman po tayo dun sa nabanggit yung second list na kalakip nung letters na natanggap ninyo noong December. Ano naman po ang naging resulta ng verification nyo?
11: So following our standard procedure po ay nagpadala po ang PSA ng letter dated December 11 at kasama po dito yung mga certifications na results ng aming verification. And ito po yung summary ng mga aming verification. Out of the 1,992 po na listahan ng OBP list of payees, ay nakita natin na 1,287 po ang walang record of birth, walang record of marriage or death na nasa database po.
12: Ano pa po ba ang ibang naging resulta ng inyong paghahanap or verification kung mayroon man?
11: Out of the 1,992 po, 1,322 ang wala pong record ng birth, 1,456 naman po ang walang record of marriage, at 1,593 po ang walang record of death po.
12: Okay. Kanina po, Ms. Grande, nabanggit nyo rin at pinalawanag ninyo na ang verification ay maaaring magresulta either in a multiple matched entry, single matched entry, or no record entry. Doon po sa inyong pag-verify or base sa mga requests na inyong natanggap, ilang single matched entry po ang inyong verify?
11: Based po dun sa na-receive namin na request, nasa 152 po yung aming tinignan na single match entry.
12: Okay. Ngayon po, ano naman po yung naging official na action ng PSA matapos makumpleto ang verification?
11: So, pagkatapos po ng verification, kami po ay nagpadala ng letter request, no, sa committee. At before that po ay ni-review namin yung mga results ng as I mentioned a while ago, part of the review is pinagbasehan dun sa mga RSBPU na log sheet versus the certification, and further re-verification conducted po sa CRS database for some names na medyo unusual po siya.
12: Okay, kanina may nabanggit kang certification or certifications, dalawang certification na nagre-reflect or nagpapakita ng mga resulta ng inyong verification sa mga supposed DepEd and OVP payees. Ngayon, in the process of your verification, ikaw po personally, ano pang hakbang ang inyong ginawa kung mayroon man?
11: As I mentioned po, ako po ay nag-re-verify some of the names listed which I find na unusual doon po sa mga certifications po.
12: Bakit niyo po nasabi na unusual yung mga pangalan na inyong re-verify?
11: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan, and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito, and conducted a re-verification using the database po.
12: Ano po ba itong mga pangalan na nabanggit nyo you found unusual?
11: Yung naalala ko po dito, yung pangalan nila Arthur Baon, Beverly Claire Pampano. So yung mga pangalan po na yon, Matthew N. Queso, si Charles Sampaloc Jr., ilan lang po sa mga pangalan na tinignan po. Kasama din po dito yung kay Maxine Calius.
12: Okay. Ngayon, Ms. Grande, may I invite your attention to the screen? May ipapakita ko sa inyong iba't ibang mga pangalan. Ang una ay ang pangalang Arthur Baon. Ano po ang kinalaman nitong Arthur Baon na to sa mga pangalang sinabi ninyo kanina na sa tingin nyo ay unusual?
11: Isa po siya sa binerify namin, at based po sa CRS database, wala pong kopya ng birth, marriage, or death certificate.
12: Ngayon, punta naman tayo sa susunod na pangalan. May I request the tech booth? Ngayon, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Ralph Josh Bacon. Ano naman po ang kinalaman itong pangalan na ito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina that you found unusual?
11: Kasama din po siya sa binerify po namin under DOBP list, at wala rin po siyang record ng birth, marriage, or death certificate po.
12: Susunod, pinapakita ko naman sa inyo ang pangalang Beverly Claire Pampano. Ano rin po ba ang kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina?
11: Kasama rin po sila sa binerify ko na pangalan na under po sa OBP list, at wala pong record ng birth, marriage, and death certificate po.
12: Punta naman po tayo sa pangalang Matthew N. Queso. Ano rin po ba ang kinalaman nito dun sa mga pangalang nabanggit ninyo kanina?
11: Kasama rin po dun sa verification, at nagresulta po siya ng no record of birth, no record of marriage, at no record of death.
12: Ang susunod naman po ay ang pangalang Maxine Calios. Ano rin po ba ang kinalaman itong pangalan nito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina?
11: Kasama din po siya sa OBP list of payees, at nagresulta po ng verification na walang record of birth, walang record of marriage, at walang record of death.
12: Susunod ay ang pangalang Charles Sampaloc Jr. Ano rin po ba kinalaman nito, pangalang ito, dun sa mga pangalang na-mention nyo kanina?
11: Isa rin po yan sa binerify ko na wala pong record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
12: Saan po makikita yung mga verification results na binabanggit ninyo?
11: Ito pong mga pangalan po na ito ay nasa listahan po ng OBP list doon sa 1,992 po.
12: Maliban po doon sa mga pangalang nabanggit ninyo na, ano pa po ba kung meron man ang ibang pangalang nakakuha ng inyong attention for being unusual?
11: Ang nare-recall ko po yung dalawang Xiaomi 8 at saka Dantic 8.
12: Let me again invite your attention to the screen. Pinapakita ko sa inyo ang pangalang Xiaomi 8. Ano po ba ang kinalaman nitong pangalan na ito sa mga pangalang binanggit, dun sa dalawang pangalang binanggit ninyo?
11: Kasama po siya sa listahan ng OBP pages po na walang record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
12: Okay. Susunod ay ang pangalang Danric 8. Ano rin po ba ang kinalaman ng pangalang ito dun sa dalawang pangalang nabanggit ninyo?
11: Kasama din po ito sa binerify ko na wala pong record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
12: Okay. Ms. Grande, maliban dyan sa mga pangalang inyong nabanggit na, ano pa kung meron man ang mga pangalan na nakakuha ng inyong pansin or nakagaw ng inyong pansin bilang unusual?
11: Ang nare-recall ko po yung tatlong pangalan, yung Toman Panda, Timon Angelo Pusa, at saka yung Tina Matching.
12: Okay, ngayon pinapakita ko ulit sa inyo sa screen. Kung maaari nyo lang pong tingnan ang screen, ang pangalang Tomas Panda. Ano po bang kinalaman ang pangalang ito sa mga pangalang binanggit nyo, kakabanggit nyo lang?
11: Kasama din po siya sa binerify na walang record of birth, no record of marriage, and no record of death po.
12: Susunod po ang pangalang Timon Angelo Pusa. Ano naman po ang kinalaman nito sa mga pangalang kakabanggit nyo lang?
11: Isa rin po yan sa binerify namin na walang birth, walang marriage, at walang death certificate po.
12: At last ay ang pangalang Tina Matching. Ano po ba ang kinalaman itong pangalan nito sa mga pangalang binanggit ninyo?
11: Kasama din po siya doon sa binerify namin sa listahan na wala pong record ng birth, marriage, at death certificate.
12: Okay. Ngayon, Ms. Grande, matapos ang naunang verification ng PSA sa mga pangalang lumabas sa DepEd at OVP list of supposed payees, ano pa po ba ang ibang request na natanggap ng PSA kung meron man? Mula sa House of Representatives.
11: Nag-send po ang House of Representatives ng isa pa pong letter addressed to our Undersecretary Claire Dennis Mapa noong June 25, 2026 po.
12: Ano, tungkol saan naman po itong letter request na ito?
11: Ang letter po na ito ay mula sa chairperson ng lead public prosecutor. Ang nire-request po niya na i-re-verify yung mga previously civil registry documents na may single match entry doon po sa na-verify po namin at mag-issue ng certified copies ng mga civil registry documents.
12: Paano po kayo pamilyar dito sa dokumentong ito?
11: Again po, as Assistant National Statistician, I supervise po yung RSBPU and yung mga requests including yung mga certifications and the official reply po ay dumaan po sa akin for review po.
12: Okay. Ngayon, Ms. Grande, ipinapakita namin sa inyo ang isang letter dated June 25, 2026. Ano po ba ang kaugnayan nitong letter na ito dun sa letter na inyong nabanggit?
11: Ito po yung binabanggit ko po na letter, ma'am.
12: Your Honor, for the record, the witness just identified Prosecution's Exhibit P-I-24-G-5. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong opisyal na hakbang kung mayroon man ang ginawa ng PSA nang matanggap ang request na ito?
11: Following po yung standard procedure po namin, kami po ay nag-re-verify nung mga nasa listahan na single match entry as provided po doon sa annexes po. And we issued certified copies ng mga corresponding na civil registry documents generated from the system po.
12: Sorry, Your Honor. Can I just have a minute to confer with my co-counsel?
13: You may do so, counsel.

0: Okay. Okay. Kanina nabanggit niyo po na nag-issue kayo ng certified true copies of documents bilang response dun sa letter request. Maliban po dun sa mga certified true copies, ano po ba ang inisyu pa ng PSA kung mayroon man?
1: Kasama po dito yung resulta ng verification ng single match entry na mga marriage certificate po.
0: Saan po nakapaloob itong resulta ng verification ng single match entry?
1: Ito, ang PSA po through Undersecretary MAPA ay nagawa ng official reply dated June 26, 2026, kasama po yung mga listahan ng verification ng mga results po namin and some omnibus certifications po.
0: Okay. Ngayon, Ms. Grande. Okay. Pinapakita namin sa inyo ang isang letter na may petsang June 26, 2026 at may naka-attach na list of recipients with available civil registry documents at mga certified true copies ng iba-ibang mga dokumento. Ano po ang kinalaman or kaugnayan itong mga dokumentong ito doon sa nabanggit ninyong letter, omnibus certification at certified copies of documents?
1: Ito po yung official reply po ng PSA kasama yung mga list of recipients at yung mga omnibus certifications. Ito yung ito naman po yung mga.
0: For the record, Your Honor, the witness just identified Prosecution's Exhibit P-I-24-G, P-I-24-G-1, P-I-24-G-3, P-I-24-G-2, and P-I-24-G-4. Ms. Grande, dun po sa letter at certification or letter at list of recipients with available civil registry documents na inyong in-identify kanina, meron din pong nakalakip na iba't ibang certified true copies. Ano pong kinalaman itong mga certified true copies na ito sa mga certified true copies na binanggit ninyo kanina?
1: Ito pong mga certified copies po, ito yung mga generate po na results ng aming verification based dun po sa single match entry na ni-request po ng committee po.
0: Okay. Your Honor, for the record, the witness just identified Prosecution's Exhibits P-I-24-G-1-OVP to P-I-24-G-137-OVP and P-I-24-G-1-DE to P-I-24-G-61-DE.
2: Noted.
0: Ngayon, again, Ms. Grande, I am inviting your attention to the screen. Pinapakita ko sa inyo ang pangalang Adonis Mascariñas. Ano po ba ang kinalaman o ang kaugnayan nitong pangalang Adonis Mascariñas dun sa mga pangalang ni-verify ninyo pursuant to the June 2026 request.
1: Si Adonis Mascariñas ay isa po sa listahan na may single match entry under the OBP list po at meron po kaming inisyu na marriage certificate po.
0: Okay. Ang sunod ay pinapakita ko sa inyo ang pangalang Anselmo Santa Cruz. Ano rin po bang kaugnayan ng mga ng pangalan ito dun sa mga ni-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
1: Kasama din po si Anselmo Santa Cruz sa may available na marriage certificate na inisyu po ng PSA under the OBP list na listahan po.
0: Sunod, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Joel Mata Florida. Ano rin po bang kaugnayan itong pangalang ito sa mga pangalang ni-verify ninyo pursuant to the June 25, 2026 request?
1: Kasama po si Joel Mata Florida doon po sa listahan ng DepEd na meron pong kopya rin ng marriage certificate.
0: Sunod, pinapakita ko rin sa inyo ang pangalang Paulo Fernan. Ano rin po ba ang kinalaman ng pangalang ito doon sa mga pangalang nire-verify ninyo?
1: Kasama din po siya sa listahan ng DepEd list na may kopya na na-generate sa CRS database na marriage certificate po.
0: At panghuli, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Ramil Dabon. Ano po bang kinalaman itong pangalang ito doon sa mga pangalang nire-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
1: Si Ramil Dabon po ay kasama din po sa listahan ng DepEd at meron po siyang kopya ng marriage certificate na inisyo ng PSA.
0: Okay. Your Honor, for the record, the witness just identified prosecution's exhibits P-I-24-G-2-OVP, P-I-24-G-13-OVP, P-I-24-G-24-DE, P-I-24-G-45-DE, and P-I-24-G-47-DE.
2: Noted.
0: Okay. Ms. Grande, bukod po sa mga nabanggit na ninyong request, ano pa po bang ibang request ang natanggap ng PSA mula sa House of Representatives?
1: Meron din pong letter addressed to our Undersecretary MAPA dated June 15, 2026, again from the House Committee on Justice through its lead prosecutor, public prosecutor, Honorable Kirby Luistro po.
0: Tungkol saan naman po ang request na ito?
1: Yung letter po na ito ay nagre-request para i-verify ng PSA yung mga single match. Actually, re-verify the single match entries na may mga kopya ng birth, marriage, and or death certificate po.
0: At paano din po ulit kayo naging pamilyar dito sa letter na ito?
1: Again po, as ANS po, Assistant National Statistician, dumaan po yun sa akin for review yung mga requests, including yung mga official reply and certifications as part of my duties po.
0: Okay. Now, Ms. Grande, pinapakita po namin ulit sa inyo ang isang letter dated June 15, 2026. Ano po bang kinalaman ng letter na ito dun sa letter request na nabanggit ninyo?
1: Ito po yung letter na sinabi ko, ma'am.
0: Your Honor, the witness, Ms. Grande, just identified prosecution's exhibit P-I-24-F-1. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong naging tugon ng PSA dito sa letter request na ito?
1: Kami po ay nag-re-verify ng aming sa database based po dun sa mga binigay na single match na listahan at ang aming pong Undersecretary MAPA ay nagpadala ng reply sulat dated June 19 kasama po yung listahan ng mga results ng aming verification and certified copies po ng mga documents.
0: Okay. Ano naman po ang naging resulta ng inyong re-verification?
1: Based po dito sa re-verification namin ng single match entry, nakita po namin na doon sa mga pangalan under the OBP ay meron pong mga talaan kung saan may records na po ng mga kamatayan or death certificates po. At 32 po ay nakita namin na ang mga official death certificates sa mga pangalan po na yun.
0: Okay. Ano pa po ba ang naging ibang resulta kung mayroon man? Nabanggit ninyo ang resulta relative to the OVP list.
1: Yung isang listahan po na pertaining po doon sa DepEd list naman, meron pong 5 na official na death certificate na nakita po namin sa CRS database.
0: Okay. Ms. Grande, nabanggit ninyo na based on your re-verification, 32 sa mga pangalan sa OVP list of recipients at 5 naman sa mga pangalan sa DepEd list of recipients ay may kukulang certificate of death. Ano po ibig sabihin nito?
1: Ang ibig pong sabihin nito, ma'am, doon sa mga may single match entry na bineverify po namin, 37 po ang nasa talaan na may official na pong record ng kamatayan or death certificate sa PSA database.
0: Okay. At nabanggit nyo rin kanina na bilang tugon doon sa request, letter request, nagpadala kayo ng letter sa House of Representatives na may kasamang table of verification results pati ng certified true copies.
1: Tama po, ma'am. So ang Undersecretary Mapa po nag-issue ng letter dated June 19, 2026 kasama po yung mga table of verification list na listahan at yung mga certified copies ng mga civil registry documents.
0: Okay. Punta muna po tayo sa letter. May pinapakita po kaming letter sa inyo na may petsang June 19, 2026. Ano po ba ang kinalaman ng letter na ito dun sa letter na binanggit ninyo naging tugon ng TSA sa request ng House of Representatives?
1: Ito po yung letter na binabanggit ko po, ma'am.
0: Okay. Your Honor, the witness, Ms. Grande, just identified Prosecution's Exhibit P-I-24-F. May na-mention din po kayo na table of verification results. Pinapakita ko po sa inyo ang isang table of verification results. Ano po bang kinalaman nito dun sa table of verification results na sinabi ninyo kalakip ng letter na pinadala ninyo sa House of Representatives?
1: Ito po yung results po ng aming verification na may single match entries both dun po sa OBP list at saka yung sa DepEd na payees po.
0: At may pinapakita din po kaming certified true copies ng mga documents. Ano rin po ba ang kinalaman or kaugnayan ng mga certified true copies na ito dun sa certified true copies na nabanggit ninyo kanina?
1: Ito po yung mga certified copies in security paper na inisyu po ng PSA based po sa results ng verification namin ng mga single match entry na ni-request po ng committee po.
0: Okay, Ms. Grande, paano po ba na-generate itong certified true copies na ito?
1: Gine-generate po ito based dun sa official records na naka-store po sa aming pong PSA database.
0: Okay. At ano naman pong kaugnayan nitong certified true copies na ito at nung table of verification results na ina-identify ninyo kanina?
1: Ito pong mga certified copies ng civil registry documents ay nagsusupport po doon sa result verification list na nasa table po.
0: Okay. Your Honor, for the record, for the certified true copies that the witness just identified, these are prosecution's exhibits P-I-24-F-1-OVP to P-I-24-F-63-OVP and P-I-24-F-1-DE to P-I-24-F-14-DE.
2: Your Honor, with the indulgence of the Counsel for Prosecution.
3: Attorney Justine?
2: Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. May we just be able to request for copies of these documents, Your Honor? The defense do not have copies of these documents.
3: Kindly furnish after this afternoon's trial, kindly furnish the defense with a copy. If you have similarly marked documents, kindly furnish the prosecution as well.
2: Your Honor, if I may be clarified, these are not the common exhibits, Your Honor.
3: These are not common exhibits.
2: Yes. And further, Your Honor, may we request copies of these documents and the letters, Your Honor, those identified, since of course we will need to inspect these for cross-examination, Your Honor.
3: Of course, counsel, kindly furnish them with a copy if you haven't yet.
2: Thank you so much, Your Honor.
3: These are the letters written by PSA, right?
0: Yes, Your Honor.
3: Ms. Grande?
1: Yes, sir.
2: Your Honor, to be specific, Your Honor, we're just referring to those issued by the lead prosecutor in 2026,
3: okay.
2: Your Honor.
3: The letter requests.
2: Yes, and the corresponding reply of the PSA, Your Honor. Okay. We already have copies of those in relation to 2024, Your Honor.
3: Okay. Kindly do so, Attorney May.
0: Yes, Your Honor. We should.
2: Thank you, Your Honor.
3: Kindly proceed, Attorney May.
0: Okay. Again, Ms. Grande, may I invite your attention to the screen? Ipapakita po muli ako sa inyo mga pangalan. Simulan po natin sa pangalang Fortunato Sally. Ano po ba ang kinalaman nitong Fortunato Salig na ito doon sa mga ni-verify ng PSA?
1: Si Fortunato Salig po ay isa sa na-verify namin na may single match entry at nakita namin sa talaan sa Cebu Registry na siya po ay may death certificate at patay na.
0: Pinapakita ko rin sa inyo ang certificate of death pertaining to Juan Fortunato Salig. Ano naman pong impormasyon hinggil sa araw ng pagkamatay ni Fortunato Salig ang lumalabas sa certificate na iyan?
1: Based po sa death certificate ni Fortunato Salig, siya ay namatay noong June 29, 2011 po.
0: At base rin po sa death certificate, ano po ba ang cause ng pagkamatay ni Fortunato Salig?
1: Ayon po sa kanyang death certificate, ang cause of death ay uncal herniation, antecedent cause, cerebrovascular disease, probably hemorrhagic po. Ang other causes po dito ay community-acquired pneumonia.
0: Okay. Punta naman po tayo sa pangalang Emilio Sagan. Ano naman pong naging resulta or ano pong kinalaman itong pangalan nito sa mga pangalang ni-verify ng PSA?
1: Si Emilio Sagan ay isa rin po doon sa nakita namin na single match entry at based po sa CRS database, siya po ay patay na sa pamamagitan po ng death certificate po na ito.
0: Ngayon, pinapakita rin po namin sa inyo ang certificate of death ng isang Emilio Sagan. Dito po sa death certificate na ito, ano po bang impormasyon hinggil sa araw ng pagkamatay ng Emilio Sagan na yan ang lumalabas sa certificate of death?
1: Based po sa kanyang death certificate, si Emilio Sagan ay namatay po noong July 28, 2015.
0: At ano naman ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay?
1: Sa medical certificate po niya, ang kamatayan ay dahil sa cardiopulmonary arrest, secondary to aspiration, secondary to massive hemoptysis, secondary to pneumonia po.
0: Okay. Ngayon, punta naman po tayo sa pangalang Rodolfo Traya. Rodolfo P. Traya. Ano rin po ba ang kinalaman o kaugnayan nitong Rodolfo P. Traya na ito sa mga pangalang ni-verify ng PSA?
1: Kasama din po siya sa binerify namin na may kopya ng death certificate po.
0: Ngayon, pinapakita rin po namin sa inyo ang certificate of death ng isang Rodolfo Traya. Ano pong impormasyon hinggil sa araw ng kanyang pagkamatay ang makikita o lumalabas sa death certificate?
1: Based po sa death certificate, si Rodolfo Traya ay namatay po noong May 4, 2021.
0: Your Honor, for the record, the death certificates identified by the witness are prosecution's exhibits P-I-24-F-26-OVP, and P-I-24-F-58-OVP respectively.
3: Noted. With the indulgence of counsel, Ms. Grande, sabi mo si Rodolfo Traya ay namatay?
1: Yes. Tama ba? Yes po, Your Honor. Based hindi ba, dito sa death certificate.
3: Hindi ba dapat ang sinasabi mo, mayroong Rodolfo Traya na namatay?
1: Yes, sir. Sorry po.
3: Dahil hindi Rodolfo mo naman Traya alam kung siya talaga yun eh.
1: Yes,
3: pero base sa talaan nyo, may ganung pangalan na namatay, pinanganak o kinasal, pero hindi nyo alam kung siya din yun o hindi na nakalagay dun sa acknowledgement receipt o dun sa pinagbasihan ng pangalan.
1: Your Honor, based po dun sa death certificate, may Rodolfo Traya na namatay.
3: Ipo, mayroong Rodolfo Traya pero hindi si Rodolfo Traya.
1: Apo.
3: Thank you. Counsel, you may proceed.
0: Okay. Kanina, just a clarification, Ms. Grande. Kanina, sinabi ninyo na yung verification ay maaring magresulta into either a single matched entry, multiple matched entry, and no record entry. Dito po sa kay Traya, Rodolfo Traya, ano po yung naging resulta ng verification ninyo? Doon sa tatlo.
1: Si Rodolfo Traya ay may single match na document po ng birth death certificate.
0: Base rin po doon sa mga certificates of death or sa certificate of death ni Emilio Sagan na inyong in-identify kanina, ilang taong patay na po ba si Emilio Sagan noong taong 2022?
1: Based po doon sa death certificate po siya, noong 2022 siya ay 7 years old.
0: Ilang taong po na po siyang patay?
1: 7 years.
0: Okay. Punta naman po tayo.
3: Ms. Grande, 7 years old siya nung namatay o 7 taon nang patay?
1: Sorry, 7 years nang namatay noong 2022.
3: Ayan. Proceed, Attorney May.
0: Anong edad ni Emilio Sagan nung namatay siya ng 2022?
1: Siya po ay 49 years old po. 49 years.
0: Punta naman tayo sa certificate of death ni Fortunato Salig. Batay po dyan sa certificate of death na yan, ilang taon ang patay si Fortunato Salig noong 2022?
1: 11 years po. Noong 2022.
0: Okay, Ms. Grande, maliban sa mga binanggit yung binanggit nating pangalan, ilan pa base sa certification or sa verification nyo ang nahanap na single matched entry na may death certificate?
1: Meron pa po bali 34 na may death certificate po.
0: Okay. Ngayon, Ms. Grande, sinabi mo na nag-request ng re-verification ng mga single matched entries ang House of Representatives noong June 25, 2026. Matapos makumpleto ang re-verification na ito, ano pa ang naging mga resulta kung mayroon man?
1: Based po dun sa June 26 na verification po namin, nakita rin namin that as per record, meron pong 20 na minor de edad doon po sa OBP list at doon naman po sa DepEd list, based on record po, meron pong 5 na minor de edad based sa kanilang mga birth certificates po.
0: Ano naman pong ginawa ng PSA matapos itong re-verification na ito?
1: Following po yung standard protocol po, kami ay nagpadala ng sulat at ng official ng mga certifications at certified copies ng mga documents sa Committee on Justice through the Public Prosecutor Team po.
0: By the way, Ms. Grande, let's just backtrack a bit. Medyo nakaagupan silang sa akin yung mga sinabi mo, mga taong namatay na. Sa pagkakawari mo, Ms. Grande, ano po kaya mga impormasyon ang maibibigay nitong mga patay ng tao na ito noong 2022?
2: Objection, Your Honor. Speculative, Your Honor.
3: Sustained. Move on, counsel.
0: Okay. Balik po ulit tayo dun sa request ng inyong verification. Okay. Ano po ang ginawa nitong PSA matapos i-conduct yung re-verification na nagresulta sa pagkakahanap ninyo ng mga minors base sa talaan ay binigay ng House of Representatives?
1: So kagaya po nung binanggit ko, following yung standard verification, nag-issue po kami ng letter and yung listahan ng mga verified results ng aming verification at gayon din po yung mga certified copies ng mga civil registry documents based po doon sa resulta ng aming verification.
0: Okay. Your Honor, just for the record, this letter list of names and certified copies of civil registry documents were already identified by the witness earlier. These are prosecution's exhibits P-I-24-G, P-I-24-G-1, P-I-24-G-3, P-I-24-G-2, P-I-24-G-4, T-I-24-G-1-OVP to P-I-24-G-65-OVP and P-I-24-G-1-DE to P-I-24-G-61-GE. Ngayon, Ms. Grande.
3: Noted, Ms. Wayne.
0: Thank you, Your Honor. May I again invite your attention to the screen. May pinapakita po ulit ako sa inyo mga pangalan. Magsimula po tayo sa pangalang Nico Alcazar. Ano po bang kinalaman nitong mga Nico, kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang ni-verify ninyo pursuant to the June 25, 2026 letter request na nagmula sa House of Representatives?
1: Kasama din po siya sa binerify po namin na single match entry po. Si Miku Alcazar, at meron po siyang kopya ng birth certificate.
0: At base po sa birth certificate nitong Miku Alcazar, ano po ang kanyang kalagayan nung taong nung ginawa ninyong verification? Or let me rephrase the question, Your Honor. Base sa certificate or sa death certificate nitong si Nico Alcazar, sorry, birth certificate ni Nico Alcazar, ilang taon na siya?
1: Si Nico Alcazar po ay pinanganak noong June 11, 2022.
0: So, ilang taon na po siya noong 2022?
1: Isang taon po.
0: Punta naman po tayo sa pangalang Beatriz Cuenca. Ano rin po ba ang kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang ni-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
1: Kasama rin po siya sa listahan na binerify namin under the OBP list, at meron po siyang kopya ng birth certificate.
0: Base po sa kanyang birth certificate, ano ang kanyang araw ng kapanganakan?
1: Si Beatriz Cuenca po ay pinanganak noong January 7, 2022.
0: January 7, 2022. Kung gayon, Ms. Grande, ilang taon na itong Beatriz Cuenca noong 2023?
1: Mga 1 year old pa siguro siya.
0: 1 year old. Sa pagkawari mo, Ms. Grande, ano kayang impormasyon na maibibigyan itong 1 year old na si Beatriz Cuenca sa OVP or sa DepEd?
2: Your Honor, speculative.
3: If she knows, counsel, and the chair will follow up with the question in a bit.
0: Thank you,
3: Ms. Grande, would you know?
1: Well, 1 year old po, Your Honor, so...
3: Then, I have to ask then. You're basing your testimony, Ms. Grande, on your records, yung certificate of live birth, not on the acknowledgement receipt.
1: Yes, Your Honor.
3: So you're testifying na merong pangalan na... Sorry, ma'am, Ms. May, Attorney May, ano yung first name?
0: Beatriz Cuenca.
3: So, first name is Beatriz. Tumetestigo po kayo na base sa talaan ninyo, sa CRS ninyo, meron pong Beatriz Cuenca na pinanganak ng 2022 na 1 year old.
1: Your Honor, yes po. Based lang po ako sa record, Your Honor, so I cannot speculate.
3: Would you know if it's the same Beatriz Cuenca that signed that document? Would you be in a position to answer?
0: No.
1: No, sir.
3: No, rightfully so, ma'am, because you're with the PSA. Please proceed, Attorney May.
0: Again, just a clarification, Ms. Grande. Ano po ang naging resulta? Sinabi nyo kanina, yung verification may result into either single match entry, multiple match entry, and no record entry. Dito po kay Beatriz Cuenca, ano pong naging resulta ng inyong verification?
1: Si Beatriz Cuenca po ay single match entry, at meron po siyang kopya ng birth certificate. May record po ang Beatriz Cuenca na siya po ay minor pa.
0: Okay. Punta naman po tayo sa pangalang Nikay De Los Reyes. Ano rin po ba ang kinalaman itong Nikay De Los Reyes na ito doon sa mga pangalang ni-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request.
1: Kasama din po sa pangalan na Mikay De Los Reyes, na-verify namin under the OBP list na may kopya ng birth record as per the PSA po.
0: At base rin po dyan sa kanyang certificate of death, ilang taon na po ba si Mikay De Los Reyes? Or base sa kanyang birth certificate, ano po ba ang araw ng kapanganakan ni Mikay De Los Reyes?
1: January 13, 2020.
0: Kung gayon, dahil pinanganak siya ng January 13, 2020, ilang taon na po ba itong si Mikay De Los Reyes noong 2023?
1: 3 years old.
0: Ano naman po ang confidential information kaya na may bibigay ng isang 3-year-old na si Mikay De Los Reyes noong 2023?
2: Same objection, Your Honor.
3: I would have to sustain, counsel.
0: Thank you, Your Honor. Your Honor, the witness just identified prosecution's exhibit P, exhibits P-I-24-G-66-OVP, P-I-24-G-67-OVP. P-I-24-G-22-OVP respectively. Ms. Grande.
3: Noted. You'll wind up before lunch, right?
0: Yes, Your Honor.
3: Because you're about to finish, I presume, Attorney May.
0: Yes, Your Honor. Ms. Grande, base po dun sa inyong verification ng mga menor de edad, sino po ang pinakabata noong 2023?
1: Doon po sa records na benerify namin, ang pinakabata ay si Marlene Sunga.
0: At base po doon sa inyong verification, ilang taon po itong si Marlene Sunga in 2023?
1: Based po kasi sa death certificate po niya, 2 months pa lang ay namatay na po siya.
0: 2 months? Ano naman po kayang confidential information bibigay nitong Marlene Sunga?
2: Objection, Your Honor. The same ground, Your Honor.
3: You know it, counsel.
0: Yes, Your Honor. Just trying, Your Honor. Okay. At itong si Marlene Sunga, Ms. Grande, anong status niya ngayon?
1: As per the record po, ay merong kopya ng death certificate po na nakatala sa CRS database po.
0: We are showing you, we will be showing you the death certificate of a certain Marlene Sunga.

0: sa headline ngayon.
1: Minsan kasi hindi maiwasan, no, nakakapagkitkitan sa kalye. Hindi naman perfecto lahat eh. Pero ang mali pong ginawa niya, yung bumaba siya at magwala-wala siya doon at mag-iskandalo.
0: Motorista sinasabi nagwala sa gitgitan sa trapiko sa Ortigas Avenue. Lisensya sinuspindi ng LTO. Apat na Chinese na isinasangkot sa cyber fraud arestado sa Muntinlupa. Bata patay sa palanaksak sa Tarlac. Binatilyo patay sa tali ng baboy sa Cebu. Halos 20 pamilya na sunugan sa Pasay City. Anim na tirador ng kable o spaghetti gang arestado naman sa Quezon City. Sa day 22 ng impeachment trial, opisyal ng PSA, kinumpirmang walang record ng halos 400 pangalan na iniuugnay sa confidential funds ng OBP tulad ni na Mary Grace Piatos at Xiaomi 8. At Enchong D may patrobak pics kasama si Erich Gonzalez. Magandang tanghali Metro Manila, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez. Sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, umapela ang Land Transportation Office sa mga motoristang huwag pairalin ng init ng ulo sakaling masangkot sa insidente sa kalsada. Kasunod ito ng viral video ng road rage sa Ortigas Avenue kung saan agresibong nakipagtalo ang driver ng pribadong sasakyan sa nakagitgit ng kapwa motorista sa Green Hills. Sinabi sa DZMM ni LTO Chief Marcos Lacanilao na mas maiging kuna ng litrato o video ang insidente at isumbong sa ahensya.
1: Minsan kasi hindi maiwasan, no, nakakapagkitkitan sa kalye. Hindi naman perfecto lahat eh. Pero ang mali pong ginawa niya, yung bumaba siya at magwala-wala siya doon at mag-iskandalo. Hanggang sa pati nga yung asawa, pinag-iinitan pa niya. Sana nag-video siya o pinicturan niya, inireklamo niya sa amin.
0: Sinuspende ng 90 araw ang lisensya ng naturang driver na pinaharap din sa LTO para magpaliwanag. Inaasang lalabas ng Land Transportation Office ngayong araw ang resolusyon sa mga paglabag sa batas trapiko ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Kabilang dito ang illegal na pagdaan sa EDSA busway, pati ang illegal na paggamit ng plaka at blinker at paglalagay ng mga sticker ng MMDA sa kanyang pribadong sasakyan. Sinabi sa DZMM ni LTO Chief Marcos Lacanilao na posibleng humantong ang investigasyon sa kasong administratibo laban kay Torre at pagbawi sa kanyang lisensya. Nauna nang isinuko ni Torre sa LTO ang sinitang sasakyan at nagsorry sa ginawang paglabag.
1: Hindi pa ho lumalabas yung resolution nila, kaya marami yung nagsasabi na tao na bakit masyadong ano daw ang LTO, hindi pa po tapos yung kaso niya. Although may mga penalties, so, ang mabigat po kasi dito sa totoo lang, syempre kawani po tayo ng gobyerno eh, na hindi po dapat na tayo po mismo ang lumalabag doon.
2: ZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Kuha po muna tayo ng flash report mula sa Sandigan Bayan. Hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
3: Jeff, nakatakdang magsampa ang Office of Ombudsman ng kasong plunder laban kay late First District Representative Martino Romualdez kaugnay ito ng di umanoy mga budget insertions noong siya ay House Speaker. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Mga kapamilya, light traffic pa rin ang nararanasan sa north at southbound lane ng Tulaok at San Simon Interchange ng North Luzon Expressway. Nananatiling sarado sa mga motorista ang isang linya sa magkabilang direksyon ng naturang bahagi ng expressway dahil sa patuloy na pagkakabit ng DPWH ng sheet piles bilang pangharang sa baha. Sa ngayon, walang nawamonitor na pagbaha kabilang sa NLEX, SRX, NLEX Connector, maging sa mga toll plaza at interchange. Ilang bahagi ng Mandaluyong City binaha kaninang umaga. Sako-sakong burak at basura na hakot sa mga daluyan ng tubig. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
4: Jeff, isa isang binuksan ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga drainage sa kahabaan ng Boni Avenue sa Mandaluyong City. Ito ay para silipin ang kondisyon ng mga drain at linisin ang lagusan ng tubig, lalo't ang Boni Avenue, ang isa sa mga kalsada sa lungsod na madalas bahain. Nahahakot sa mga drain ang ilang sako ng burak at basura. Ganyan din ang sitwasyon sa kalapit na F. Ortigas at I. Lopez Street. Para naman mabilis na humupa ang baha sa natura mga kalsada, nagpadala na ng Mobile Pump Unit ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kanina, umabot ng 8 pulgada ang baha sa Boni Avenue ayon sa MMDA, pero humupa rin pasado alas 10 ng umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi! Umapila ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa national government na tapusin na ang tinatayong dike sa lungsod. Sinabi sa DZMM ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez na maraming barangay ang nalubog sa baha dahil sa pag-apaw ng ilog. Munsudaan niya ito ng malakas na ulang dala ng habagat na sinabayan ng high tide at pagpapakawala ng tubig ng Biga at Amboklaw Dam. Sa ngayon, may ilang lugar pa rin lubog sa baha, habang nasa 200 pamilya pa rin ang nananatili sa mga evacuation center.
5: Humingi po tayo ng tulong sa ating mahal na Pangulo at ang ating sekretary ng DPWH. Kasi marami hong barangay talagang nag-underwater. Kasi yung dike po ay hindi pa tapos. Kasi yung mga gabion na luma ay pantay na po sa ilog. Kailangan po maayos talaga.
2: Panahon.
0: Magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw dahil sa habagat. Asahan po ang pabugso-bugsong malakas na buhos ng ulan sa Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Habang kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan dito sa Metro Manila, ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Antique. Mas maaliwalas na panahon naman ang asahan sa nalalabing bahagi ng bansa, habang pinag-iingat po sa delikadong antas ng init ang mga nasa Mindanao. Sa iba pang balita, posibleng magbawas ng oras sa pamamasada ang mga chuper ng jeep dala ng malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Sinabi sa DZMM ni Piston President Modesto Floranda, dati tinatsaga ng mga chuper na pumasada mula 12 hanggang 18 oras, pero umaabot lamang ang kanilang kita sa 400 to 500 pesos dahil malaking porsyento ng kita ay napupunta na lamang sa pagpapakarga ng petrolyo.
6: Sa iba nila na tuloy-tuloy mapagsabihin sa mga mamamayan, pero kung wala naman talaga silang may uwi na sa kanilang pamilya, ay hinto-hinto yung ating mga driver at mga operator. Kaya sinasabi nga natin, sa pamahalaan, kailangan magkaroon ng long-term solution.
0: Simula bukas, 5 pesos and 18 centavos per liter ang dagdag presyo sa diesel, 5 pesos and 58 centavos sa kerosene, habang 4 pesos and 69 centavos sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng paghina ng piso at nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Para sa labor law expert, malakas ang laban ng mga manggagawa sa usapin ng hinarang na aumento sa sahod sa Metro Manila ng Regional Trial Court sa Pasig. Sinabi sa DZMM ni Universidad de Manila College of Law Dean Attorney Perlito Campanilla na sa ilalim ng batas, tanging ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pwedeng magpasya sa dagdag sahod. Kung may apela, dapat idulog ito sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa korte. Dagdag ni Attorney Campanilla, kung tuluyang mabasura ang temporary restraining order sa wage hike, dapat retroactive o maibalik sa mga magagawa ang nawalang kita sa panahong suspendido ang dagdag sahod.
7: Yan po, pwede naman po ipa-invalidate yan sa mas mataas ng sigado. Ayon po sa batas, wala pong hukuman o korte na dapat mag-issue ng order para po itigil yan. Ibinigay na po sa kanila na dapat yan ang matatanggap nilang sweldo hindi naman ho kahit na sino basta lang magpapailang kaso sa osgado ay matitigil yan ko.
0: Samantala, apat na Chinese na isinasangkot sa umuni mga kaso ng cyber fraud ang inaresto ng Bureau of Immigration sa isang hotel sa Alabang, Muntinlupa City. Dalawang Chinese sana ang pakay ng operasyon pero ang apat na naaresto ang naabutan sa hotel room na ginagamit pa umanong workstation. Sa inisyal na pagsusuri, tatlo sa mga naaresto ay sinasabing overstaying aliens habang posibleng illegal entrant ang isa. Sinisilip din ng mga otoridad kung may kaugnayan sila sa sinasabing pogo-style operation sa lugar. Dinala na sa warden facility ng BI ang apat na Chinese. 18 pamilyang apektado sa sumiklab na sunog sa residential area sa barangay 178 Pasay City kaninang madaling araw. Mabilis kumalat ang apoy sa hilera ng mga paupaang bahay. Nahirapang makadaan ang mga bombero dahil sa mga nakaladkad na kawad ng kuryente, mga nakaharang na sasakyan at nagtitinda sa lugar. Isang residente ang nagtamo ng galos habang tumutulong sa pag-apula ng sunog. Wala namang naitalang nasawi sa insidente. Isa sa titignang pinagmulan ng apoy ang naiwang nakasinding kandila. Napula ang sunog mag-aalas 6:30 ng umaga. Pansamantalang tumutuloy ang mga nasunugan sa Maricaban Sports Complex. Arestado ang 6 na lalaki miyembro ng Umanoy Spaghetti Gang matapos tangayin ang nasa 240,000 pesos na halaga ng kable ng telco sa barangay Bagbag, Quezon City. Modus ng mga sospek na magpanggap na taga-telco na nakasuot ng reflectorized vest at may mga dalang cone. Nagpulasan naman ang mga kawatan ng maaktuhan ng mga otoridad na nag-ahatak ng mga kable at ikinakarga sa close van na sinasabing ibinibenta sa junk shop. Nasa kustodiya na ng Novaliches Police ang mga sospek habang pinaghahanap ang iba pa nilang nakatakas na kasabwat. Sugatan ng 18-anyos na trans woman matapos pukpukin ng bato sa ulo ng kapwa trans woman sa labas ng isang bar sa Tanay, Rizal. Ayon sa pulisya, nagkainitan ang dalawa matapos umanong tawagin ng biktima ang sospek na maasim. Naawat ang dalawa sa loob ng bar pero sinundan umano ng sospek ang biktima sa labas saka pinukpok ng 2 beses sa ulo. Kaya nawala ng balay at isinugod sa ospital. Depensa ng sospek, nadala lang siya sa emosyon at hindi niya intensyong saktan ang biktima. Naharap ang sospek sa reklamong frustrated homicide. Timbog ang polis na nagpaputok ng baril sa Barilao, Bulacan. Nakunan pa ng CCTV ang sospek na may ranggong staff sergeant habang naglalakad hanggang sa magpaputok ng baril sa barangay Lambakin. Walang nasaktan sa insidente dahil walang tao sa lugar. Dinampot ang polis nang pumasok sa Valenzuela City Police Station. Inaalam na ang posibilidad na nakainom ang polis ng magpaputok ng baril. Patay ang 4 taong gulang na bata matapos umanong saksakin sa Kamiling, Tarlac. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
8: Ayon sa pulisya, galing umano sa trabaho ang ama ng biktima at pagdating sa kanilang bahay ay nagtaka siya dahil walang tao roon gayong kadalasang sinasalubong siya ng kanyang asawa at mga anak sa kanyang pag-uwi. Sa gitna ng paglalakad, nakita umano ng ama ang wala ng buhay na anak na natakpan ng kumot malapit sa kanilang bahay. Dinala ng ama ang anak sa loob ng kanilang bahay at nang makita siya ng asawang suspek ay agad itong kumaripas ng takbo. Base sa salaysay ng 8-anyos na kapatid ng biktima, inutusan sila ng kanilang ina na bumili sa tindahan at pagbalik nila, bigla umanong hinila ang biktima at sinaksak sa leeg. Naaresto naman ang suspect matapos matagpo ang nagtatago malapit lamang sa kanilang bahay. Ayon sa asawa ng suspect, may problema umano sa pag-iisip ang kanyang misis pero hindi pa napapatingnan sa espesyalista dahil kulang ang kanilang pera. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi. Sa mga kapamilya po nating nangangailangan o mangangailangan ng tulong, maaari pong tumawag sa National Mental Health Crisis Hotline na 0917-899-8727 para sa Globe at TM subscribers at 0919-057-1553 para sa Smart subscribers. Samantala, patay ang 13-anyos na lalaki matapos aksidenteng mapasok ang leeg sa tali ng baboy sa Danau City, Cebu. Balita mula sa Cebu, hatid ni Ari Perez. Ari!
9: Jeff, ayon sa imbestigasyon ng Danau City Police Station, pinagsabihan ang binatilyo na bantayan ng baboy na nasa loob ng pig pen, lalo at kakapanganak lamang nito. Nagulat na lang ang ama at kapatid ng biktima na umiiyak na ang mga biik at hindi na mahanap ang binatilyo. Natagpuan ang binatilyo sa gilid ng pig pen na napasok ang leeg sa tali ng baboy. Sinubukan pa niya nilang iligtas ito pero idiniklara ng dead on arrival sa ospital. Tinitignan bilang aksidente ang nangyari pero isa sa ilalim sa autopsy ang katawan ng biktima na bahagi ng mas mahabang investigasyon na ipagsasagawa ng pulisya. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez! At susunod, sinasabing banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte, pinagdudahan ng prosecution. At leptospirosis sa Maynila, itinuturing ng epidemya. Tutok lang dito sa Headline Ngayon. Oras po muna tayo mga kapamilya, 12:21.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Headline Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
15: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Rain, rain, go away!
17: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
16: Yay!
17: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline Ngayon!
0: Oras po tayo, 12:23.
15: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Hindi nakadalo sa 22nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Testigo sana ngayong araw si Paharda kaugnay ng paggastos ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong 2023. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Joel Chua na inabisuhan si Paharda ng kanyang doktor na magpahinga ng 30 araw matapos makaranas ng stroke. Dahil dito, hiniling na ng prosekusyon sa depensang pumayag sa pag-stipulate ng mga dokumento hinggil sa papel ni Paharda sa pagpapalabas ng confidential funds ng kagawaran.
18: And biglang nag-issue na naman ng medical bulletin or certificate si Edward Paharda na hindi na naman siya pupwede. Nayuhan siya ng kanyang doktor na magpahinga ng 30 days. Kami ay humingi na sana pumayag na lang sila sa stipulation.
0: Opo.
18: Para hindi na isalang si Edward Paharda kung ganyan ang kanyang sitwasyon.
0: At kaugnay niyan, sinimula ng 22 araw ng impeachment trial sa stipulation para kay dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Paharda. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
19: Yes, Jeff, isa sa mga pinagdebatihan ng prosecution at defense ang terminong dapat gamitin sa pagbibigay ni Paharda ng confidential funds kay dating DPSPG Deputy Commander Colonel Dennis Nolasco. Iminungkahi kasi ng defense na gamitin ang salitang disburse sa halip na turnover na ipinag-stipulate ng prosecution. Gayon ni Private Prosecutor Attorney Reynaldo Robles, walang nagpapatunay na disbursement ang naging pagtanggap ni Nolasco sa pondo. Sinabi naman ni Presiding Officer Francis Escudero na mas mainam na munang sabihing ang pera ay natanggap ni Colonel Nolasco. Samantala, Jeff, sa pagsala ni Assistant National Statistician Mariza Grande, kinumpirma niyang walang record ang pangalang Mary Grace Piatos sa kapanganakan, kasal at kamatayan sa PSA. Si Piatos ay isa sa mga pangalan ng mga beneficiaryo ng confidential funds ng Office of the Vice President at kabilang din sa halos 2,700 na mga pangalang verify ng PSA, kung saan 1,992 sa OVP at 677 sa DepEd. Karamihan anya sa mga ito ay walang record sa PSA batay sa request ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong November o noong 2024. Kabilang din sa mga sinilip na pangalan ng PSA ay sina Beverly Claire Pampano, Matthew N. Queso, Charles Sampalok Jr., Arthur Baona, Maxine Carlos at iba pa. Kabilang naman sa offer o offer of testimony ng prosecution na 152 sa mga pangalan ay mayroong single match, kung saan 37 ay patay na at 25 rito ay mga bata. Sa interjection naman ng Senator Judges, sinabi ni Senator Judge Rafi Tulfo na dahil mag-alias lang yung ginamit sa acknowledgement receipts ay tsamba lang ang pagkakatugma nito sa records ng PSA at magkakapareho umano ang dagdag kung kaya tila isang tao lamang anya ang pumirma. Muli rin niyang iginiit ang kahalagahan ng pagdalo ni Colonel Dante La Chica sa paglilitis. Samantala, Jeff, magbabalik naman ang paglilitis mamayang 12:45 ng hapon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Tumanggi magkomento si Pangulong Marcos Jr. sa paglagak ng piyansa ni Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats. Balita mula sa Marikina, at ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
20: Jeff, dalawang beses na sinubukan ng media na kunin ang reaksyon ni Pangulong Marcos kaninang umaga, pero sumenyas ito na pagtanggi sa komento matapos mag-inspeksyon sa Material Recovery Facility ng Marikina City LGU. Magugulitan sa paglagak ng piyansa sa Quezon City Regional Trial Court noong Sabado, sinabi ni VP Sara na wala siyang tiwala sa mga polis at korte dahil sa umano'y banta rin sa kanyang seguridad. Nauna nang sinagot ng Malacanang ang pahayag ng pangalawang pangulo, kung saan sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na walang pagkiling at walang politika ang pulisya sa pagtupad sa kanilang mandato para sa mga Pilipino, at gayon din na nananatiling buo ang tiwala ng pamahalaan sa kanila. Samantala, Jeff, narito sa Batangas ang Radyo Patrol para sa inaabangang pagpunta ni Pangulong Marcos mamayang hapon para sa ilang seri ng aktibidad sa Lipa City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
21: Alerto Servicio. Alerto Servicio.
0: Good news po para sa mga pumipila sa murang bigas. Mas pinaaga na po ang schedule ng bentahan ng 20 pesos na bigas sa Kadiwa Store sa Balate, Maynila. Mula alas 6 na umaga hanggang alas 3 ng hapon ay pwede nang bumili ng murang bigas. Ito pa po ang good news, hindi na kailangan pumila o maghintay ng matagal dahil pwede nang magpa-appointment online gamit ang QR code. Para sa mga senior citizen at hindi techie, may walk-in lane kung saan tutulungan kayo ng mga tauhan ng Department of Agriculture na magparehistro at makakuha ng appointment.
1: Bilis naman po. Kasi ang sabi nga nila, priority daw yung naka-online, lalo pag yung pupunti na yung bigas.
0: Ayon sa DA, gumamit na sila ng appointment system para iwasan ang pagsingit sa pila at alitan. Mayroon ding dagdag na 500 sako ng bigas ang kagawaran bukod sa 100 sako na nakaantabay sa Kadiwa Store. Para sa House Prosecution Panel, kumukuha lang ng simpatsya si Vice President Sara Duterte sa sinasabing banta sa kanya at sa kanyang pamilya. Ito'y matapos ihayag ng Vice Presidente na hindi siya ligtas nang dumating sa Quezon City Regional Trial Court na naglabas ng warrant of arrest sa 3 kaso ng grave threats. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Joel Chua na walang bigat ang pahayag ng pangalawang pangulo. Lalo't hindi anaman anya ito lumabas sa itsura nito nang dumating sa korte noong Sabado para magpiyansa. Git ni Chua na kapagtataka ang sinasabing takot ng bise lalo't nasa 400 tauhan ang nakatalaga para sa kanyang sekuridad.
18: Parang wala namang threat sa itsura niya eh. Mukhang galing pa ng parlor eh. Maayos na maayos ang itsura at hindi naman yan yung mga tipo ng tao na mukhang threatened. So maliwanag na talagang kumukuha lamang siya na yung simpatya.
0: Inilahad ni Vice President Sara Duterte na nakatanggap siya ng impormasyon sa umuni planong pag-atake sa kanya ni Pangulong Marcos Jr. noong 2024. Balita mula sa Mandaluyong, hatid ni Raji Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
21: Jeff, sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte na humiling ito noon sa hukbong sandatahan ng Pilipinas na igalang at protektahan ang kanyang ina at mga anak mula sa umunoy mga planong pag-atake sa kanya. Ayon kay VP Sara, nakausap niya si dating Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner hinggil sa mga umunoy banta noong 2024. Dagdag pa niya, ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang may plano ng umunoy pag-atake kabilang ang pag-aresto sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Kinundin na rin ni VP Duterte ang umunoy surveillance activities ng Department of Interior and Local Government kung saan nadadamayan niya ang kanyang mga anak na minor de edad. Sinabi pa ng Vice Presidente na ang administrasyong hindi nagpoprotekta sa kabataan ay walang malasakit sa kinabukasan ng bayan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Para sa isang eksperto, tanging Korte Suprema lang ang makakapagbigay linaw kung maaaring kasuhan si VP Sara Duterte. Paliwanag sa DZMM ni National Union of People's Lawyers President Attorney Efrahim Cortez, hindi malinaw na nakasaad sa saligang batas na may immunity from suit ang Vice Presidente sa anumang kaso. Ang malinaw anya sa ngayon, pwedeng i-impeach o hintayin pang matapos ang termino ni VP Sara para mapanagot sa isinampang kaso.
22: So ito ay decision na ito ng Supreme Court. Kaya nga kailangan nating rationalize yung decision na ibig sabihin nun, kapag may ganyang criminal case, dapat tuloy-tuloy yung criminal case. Ang isususpend mo dyan ay yung imposition ng penalty of removal from office.
0: Samantala, tinawag ni Interior Secretary John Vic Remulla na drama ang mga kilos ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng warrant of arrest sa kasong grave threats. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Raji Patrol Marlene Padiernos Mars.
23: Jeff, hindi pinayagan ni DILG Secretary John Vic Remulla na matuloy ang anyay high drama ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa warrant of arrest para sa kasong grave threat na inilabas ng Quezon City RTC. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, ibinunyag ni CADG Director Police Major General Robert Morico II na mismo ang kampo ng Vice Presidente ang humiling na sa kusodiyan ng PNP Manatili batay sa inisal nilang pakikipag-ugnayan sa pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Pero kanaunan ay nagbago umano ang isip ng malamang handa ang PNP na ibigay ang tamang courtesy para sa pangalawang pangulo.
3: I was informed by the Vice Presidential Security Group that she doesn't want to be to postpone. She wanted to be incarcerated. So they asked where, what, kung saan ang jail facility. So I told them that I will not commit sa jail facility si Vice President, and she will be placed sa conference room because we have to afford her all the necessary respect due to her office.
23: Gilip ni Remulla, walang nangyaring pangaharas ng mga pulis kay VP Sara o sa kanyang mga kasamahan dahil sumusunod damang aniya ang PNP sa proseso. Wala rin anyang SWAT, mga babaeng pulis rin ang nakadeploy at hindi anya armado ang mga PNP personnel na nagsilbi ng warrant of arrest laban kay Sara Duterte. Kaya hamon niya sa kampo ng bise.
4: We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant.
5: Eh, gusto niya kasi ipulong talin eh. Gusto niya dahil drama na ipulong siya rito. Gusto niya makita na nakaposas siya. We were more worried baka manuntok siya ng court sa serve ng warrant kasi nangyari na dati yun sa Davao.
23: Tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZNM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Karagdagan pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon.
2: Headline Ngayon!
0: Oras po natin, 12:36.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Basta AM, DZMM!

0: Macho Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Ang tanong, alin?
1: Alin?
2: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Ito po ang DZMM.
6: DZMM.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon!
7: Itinuturing ng epidemya ang leptospirosis sa Maynila. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia!
8: Jeff, itinuturing na ng Manila Health Department na nasa epidemic condition ang pagkalat ng leptospirosis sa Maynila. Matapos na magpas sa epidemiologic threshold ang mga bagong kaso ng naturang sakit. Ibig sabihin, mabilis ang naging pagtaas ng kaso kung saan umakyat na ngayon sa 3.48% ang attack rate mula sa 1.27% attack rate tuong nakaraang linggo. Dahil sa dagsa ng mga pasyente, umabot na rin sa full capacity ang Hospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Justice Jose Abad Santos General Hospital. Sa datos mula Enero hanggang ngayong araw, nasa 982 na ang tinamaan ng leptospirosis. Dahil dito, pinatututukan ng LGU ang information campaign sa mga barangay, kaugnay ng pamimigay ng libreng doxycycline. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
7: Maraming salamat, Tricia Lindo. Iginiit ng Commission on Elections na natapos na ang jurisdiksyon ng poll body sa kaso kaugnay ng campaign donation kay Senator Rodante Marcoleta na dinidinig na sa Sandigan Bayan. Balita mula sa Gamaleg, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ross. Steve!
9: Jeff, tininawaling Comelec Chairman George Elvin Garcia na magkaiba ang jurisdiksyon ng poll body at Sandigan Bayan kaugnay ng kasong kinakaharap ni Senator Rodante Marcoleta na may kinalaman sa campaign contributions noong 2025 national and local elections. Sa ambush interview dito sa Comelec, sinabi ni Garcia na saklaw ng poll body ang mausapin tungkol sa donasyon, kontribusyon at statement of contribution expenditures o SOSE na may kaugnayan sa halalan. Ginawa ni Garcia ang pahayag kasunod ng argumento ni Marcoleta sa pagbinig sa Sandigan Bayan na dapat Comelec at hindi Sandigan Bayan ang may jurisdiction sa kasong kinakaharap niya dahil umano ay usapin ito ng halalan. Ito sa kabila ng sinabi ng mga prosecutor na mismo si Marcoleta ang nagpahayag na hindi campaign donation ang naturang kontribusyon. Ayon ni Garcia, saklaw ng Comelec ang mga usapin kung may sobra o kulang sa idineklarang SOSE. Gayunman, maaari pa rin itong habulin sa pagpapahensya ng gobyerno kung may hiwalay na paglabag sa batas. Nililaw din ang Comelec na hindi nangangahulugang ligtas sa kasong kriminal ang mga taong nagbigay ng donasyon kay Marcoleta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ross, DZMM.
7: Maraming salamat, Steve Ross!
0: Showbuzz ngayon!
10: Showbuzz ngayon!
7: Mga kapamilya, trip down memory lane ng atake ng latest post ng aktor na si Enchong D. kanyang social media, ibinahagi ni Enchong ang mga throwback photos nila ng dating katambal at malapit na kaibigan sa totoong buhay na si Erich Gonzalez, na ngayon ay pribado ng namumuhay matapos magpakasal sa kanyang non-showbiz partner. Sa nasabing post, nag-iwan pa ang ng caption ng aktor na Ghost Month pa rin. Kaya ang netizens, binabansagan na ang aktor bilang Enchong D. Makalaya sa tambalang Enrich. Sa mga naunang panayam, nilinaw na ni Enchong na pawang katuwaan at appreciation lamang ang mga post sa naging tambalan nila ni Erich. At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez. Hanggang bukas!

0: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
1: Nagbabalik po tayo mga kapamilya dito pa rin sa special coverage ng DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako pa rin po inyong nakakasama, Jeffrey Hernaez.
2: Kasama nyo rin po, Rica Lazo. At kanina umaga na tunghayan nga po natin ang paunang pagtestimonya ni Assistant National Statistician Marisa Grande sa kanyang testimonya dito nga po sa mga paghingi partner no, ng sertifikasyon ng sa iba't ibang mga pangalan ng mga isinumite doon nga sa acknowledgement receipt.
1: Maraming nakatutok ngayon no, dito partner. Saka pangilan na nga ba? 22 ng impeachment trial. Because ito na po yung mga napag-uusapan dati, no? Yung mga controversial na pangalan, sina Mary Grace Piatos. Ito, nagkakaalaman.
2: Mm-mm. So, lumabas nga kanina, partner, merong patay na ng 57 years.
1: Uh-oh.
2: Ipinanganak ng itong late 2020 na lamang. At namatay din yung bata yun. Namatay din after 2 months. Namatay din siya.
1: Uh-oh.
2: Tapos, ginamit pa rin yung kanilang mga pangalan. Si Senator Judge Raffy Tulfo nga ay nagsabi na mukha talagang nag-imbento ng pangalan, iisa ang pumirma, iisa ang nagsulat. So, yan ang kanilang mga tinitindan ngayon. Hindi pa po tapos ang pakikipag-usap nila sa ating witness ngayon. At magpapatuloy po tayo come 12:45 or anytime soon.
1: Pero sa bahagi pong ito, no, habang hinihintay nga po natin ang pagbabalik ng pagdinig dyan sa Senado, makakausap po natin via Zoom, of course, si Attorney Alan Panolong, ang President po ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Alan, magandang tanghali po, Jeffrey po at Rica.
3: Hello Jeffrey, Rica, magandang tanghali po sa inyong lahat.
2: Hi, Attorney.
3: At sa ating mga tagapaginig.
2: Opo, thank you po. Kanina umaga pa natin kasama si Attorney. At yun nga po, Attorney, no, nakita natin yung paunang pagsalang ni Marisa Grande, kung saan nagpatunay nga po siya na may mga pangalan talaga na very questionable dahil kung walang mga verified records, yung iba ay matagal nang pumanaw, yung iba naman ay baby pa talaga. Pero nagabit na yung kanilang mga pangalan. Ano po yung pwede nating not really speculate no from this, but ano po yung nakuha natin mula sa testimonya ng ating witness ngayong araw na ito?
3: Well, the prosecution was, as I said a while ago, was trying to prove that the names are fictitious, and if they are fictitious, if some are found to be on records, eh yun po ay yun na nga po, no, may mga irregularities. So yan po yung gustong ipahiwatig ng prosecution. So they want to strike a conclusion na yung mga pangalan na ginamit talagang inventions, fabricated, and they don't exist. Yan. On the other hand, narinig natin yung sa defense, no, that they are claiming that well, these are aliases, no? Yun ang kanilang punto rito. So medyo kung ito, no? Interesting. Kasi sina-challenge ng prosecution, ng defense, eh, na sabi na these are aliases, eh. Which is actually allowed din naman yung aliases insofar as the confidential and intelligence fund. But the prosecution really has established, no, yung widely yung unang-unang lumabas na pangalan na si Mary Grace Piatos, na talagang itong pangalan na to is inexistent, wala po talaga, and other names. Yun po ang nangyari for the testimony of Ms. Grande.
2: Opo, very quick, Attorney, habang hindi pa nagsistart pero pumasok na kasi ang ilan nating senator judges, ano. Ano po ang kahalagahan ng pagkakaroon ng single match, multiple match, and no verified record at all sa database ng PSA?
3: Oh, well, that's very technical, no. Ibig sabihin, pag single match, ibig sabihin, more or less, may the person, no, the name of the person may be probably unique, and it is in within the records. Pag multiple, ibig sabihin that name may be shared by many, no? And the other one is, I forgot the other one.
2: Ah, sir?
3: Yung last po,
2: yeah, yung pangatlo. It's a no verified record po.
3: Yes, pag no verified records, it's talagang inexistent, just like what in the case of the Mary Grace Piatos. So, may mga legal implications, no? Ibig sabihin, yun na nga, hindi totoo yung mga names na mga inexistent as claimed in the liquidation.
1: Oh, pero attorney, no, ang tanong po ng ating mga kababayan, no, baka hindi po naiintindihan itong mga teknikalidad ng ganitong mga pagdinig. Ang tanong nila, kaya nga daw po iyan ay mga pangalan na kumbaga alias, sabi nga ng iba alias nga ni, ganing sinasabi ng ating mga netizen, pwede po daw po ba talaga iyang gamitin?
3: Tama po yan, no. Actually naman, sa circular naman, hindi naman po sinabinanggit na kung pwedeng, kung hindi o hindi pwedeng gamitin yung aliases. Kasi nga, yung confidential intelligence activities, no, para hindi ma-compromise, they make use of aliases. However, ang sabi din naman doon sa circular is kailangan meron ding pamamaraan na kung saan yung mga aliases na yan is malaman. Kumbaga, meron sa isang sealed envelope, no, nandoon nakapaloob kung sino yung mga taong yun. So there is still a way of finding the names, no, the identity of those persons. Hindi naman pwede na puro aliases such that there is no way for the auditor of the government to find out if these names are really true. Otherwise, it is a waste of public funds. So yun po yung sinasabi.
2: Opo. So, ngayon po, attorney, tinitingnan natin kung magsisimula na ulit ang ating PM shift. Yung second part nga po ng ating trial para sa Vice Presidente. Ano pa po ang inyong inaasahan na maaring pwedeng itanong sa ating witness?
1: Or mga dapat itanong, ano? Mm-hmm.
3: Oh, basically, yung si Grande, doon lang talaga nagre-revolve doon sa verification and validation ng mga pangalan. Mm-hmm. As appearing in the list of PEs in the DepEd Intelligence Fund. So, doon lang yan magre-revolve eh. Kasi nga, again and again, they want to prove that these are fictitious names. If they are fictitious, so they are manufactured. So names were manufactured in order to liquidate the confidential fund. So yun ang script ng prosecution.
2: Mm-hmm.
3: So doon lang po nagre-revolve yan eh.
2: Alright, attorney, maraming salamat sa panhong inilaan po ninyo sa atin. Pero we'll have to cut this again po dahil babalik na po ang Senate impeachment trial natin kasama po ang ating mga senator judges. Tunghayan po natin ito.

0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang Philippine Standard Time ay 1:39 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kapamilya, ating pungtunghayan ulit ang nagpapatuloy na impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte.
7: Rare po ito, ma'am, because dun sa mga government agencies na bine-verify po namin, hindi po ganun kataas masyado yung mga resulta.
8: Pero in the ordinary course of PSA verification, nagkakontak po kayo ng PSA verification, tama po ba?
7: Sa iba't iba pong mga request po ng ahensya po.
8: Ngayon, yung tanong ko po, sa bawat, gaano po kadalas ninyong na-experience na sa bawat 100 taong bini-verify, 63 doon ay walang birth record?
9: Ask and answered already, Your Honor.
8: I'm clarifying, counsel. Your Honor, because the witness earlier...
9: The court already ruled, Your Honor.
10: That's 63%, counsel.
8: Sorry, Your Honor. The answer of the witness, she limited her answer earlier, Your Honor, to requests coming from agencies. Now I'm asking... regular verifications, Your Honor, not limited to those coming from requests from agencies.
10: To clarify, Attorney May, regular verifications meaning yung mga walk-in na nagtatanong sa kanila, yes. Yun ang tinatanong mo?
8: Yes, Your Honor.
10: Tinatanong ko po, in a day, in a month?
8: It doesn't matter, Your Honor. Basta for every 100% po na nagre-request ng verification, ilan po dito? Gaano po kadalas na 63 tao in every 100 person ang walang kahit anumang records.
10: Specify, counsel. Attorney Ms. Grande, in a month na may nagre-request sa inyo ng verification, ilang porsyento yung walang records sa inyo? If you know.
7: Based po sa data namin, sir, Your Honor, for the request of birth, marriage, and death, mga around 7-8% lang po yung mga negative record.
10: So, mataas sa
7: 3%? Mataas po yung positive, sir. Okay. Yes, sir.
8: Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong resulta po ang karaniwang inaasahan ng PSA sa isang listahan na merong 2,669 na pangalan?
9: Misleading, ano naman, Your Honor. It assumes that there is already an expectation on the part of the PSA, Your Honor. The based question on, assumes.
8: Your Honor, based on her experience, Your Honor, because this witness has been with the PSA for already 25 years, Your Honor. So I am asking her, based on her experience, ano yung karaniwang inaasahan kapag binibigyan ng listahan for verification na merong 2,669 na pangalan, Your Honor? Ano yung... ina-expect nila relative to the number of names with corresponding
9: then, Your Honor.
10: I'll sustain it on the ground that there's no basis, counsel. Let me ask you, Attorney Ms. Grande, ito ba ang unang pagkakataon na hiningan kayo ng verification ng sa CRS ninyo ng mahigit 1,000 pangalan?
7: Hindi po, Your Honor. Madalas po kami makatanggap sa iba't ibang ahensya.
10: Na ganun karami?
7: Opo. But dumadaan po ito sa data matching na process po namin, which is exact match po sa name na similar sa request po ng House of Representative. Now, dito po sa House of Representative, individual po ito, Your Honor.
10: Hindi ito ang unang pagkakataon na may nanghingi sa inyo ng lump sum na mga pangalan para tingnan?
7: Yes po, Your Honor.
10: Yung mga nakaraang karanasan ninyo na may humingi ng ganito karaming pangalan, ilan yung porsyento ng may record kayo at wala?
7: Based po dun sa aming pong data na sa 38% lang po.
10: 38% yung walang tumama sa record?
7: Yes po, Your Honor.
10: Okay. So, I will summarize, ha? 3% yung sa tingin nyo wala sa CRS nyo sa kabuuan. 7% in a month's time yung walk-in na nagtatanong-tanong wala sa record nyo. At yes. Dito,
7: 38%.
10: 8%, okay. Your witness, counsel, Attorney Main.
8: That would be all for you, Director, Your Honor.
10: Okay, recross, any?
9: Nothing to recross, Your Honor.
10: We now proceed to the intervention of our senator judges. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
11: Thank you, Mr. Presiding Officer, Senate President. Ms. Grande, binanggit po ninyo 143 million yung... registration sa inyo ng birth and nabanggit nyo 1904 yung huli. Ilan po yung deaths noon para makita natin ngayon yung current denominator?
7: Yung death po nasa mga 29 million, Your Honor.
11: 29? So mga 13 million. Madam Witness, binabanggit nyo po kanina na yun pong sa kabuuan ng inyong experience, pinakamalaki na po yung 7 to 9% na wala dun sa inyong record. Whether walk-in lang po sila or hindi, 7 to 8% lang.
7: Yes po, sir. Based on data.
11: So dito sa nakita ninyo at ang binanggit nyo po dun sa hiningi ng ahensya, dito sa isang particular na ahensya, 63%. Yung unregistered. So, ang tanong ko po, masasabi niyo po ba na ito ay usual, unusual, o highly unusual?
7: Well, sir, based dun sa results po ng hindi ko po siya ma-determine kasi po nag-base lang kami sa percentage ano po at yung kung whether registered ang nasa PSA po, yan po yung record. So, kung registration, posible po na nasa ba?
11: I'm asking this in your own personal capacity as a statistician. Is it usual, unusual, highly unusual? Because you are mentioning na 7-8% lang eh. But this time, it's 63%.
7: Sir, it is unusual.
11: It's not highly unusual.
7: Not naman high, sir. Okay. Unusual lang po.
11: I'll take that. Wala akong mali at tamang sagot dun sa... I mean, kayo lang po yung makakapag ano, no, personal niyo po yun. Gusto ko nung tanongin, may mga ilang ahensya din po ba na sa inyo kumukonsulta, sa inyo humihingi ng ganitong record other than this particular issue that we're talking about?
7: Iba't ibang government agencies po, Your Honor. Marami po.
11: Opo. At dun din po, ano naman po yung percentage? Ganito rin ho ba kalaki na kasi ano yan, no? Fix na yan, yung 7 to 8% na wala, 3% unregistered. Pero doon sa mga humihingi, umaabot din po ba sila doon sa 63%?
7: Hindi nga po, sir, sa mga ibang ahensya.
11: Ano ho yung average na nakukuha nyo percentage-wise?
7: Hindi ko po siya na lahat-lahat ng ahensya, sir, but there are
11: just the average in your own ano, average lang po.
7: Iba-iba po kasi, sir, eh. Pero siguro
11: may umaabot ng 50%?
7: Wala po eh, mga 30-40%.
11: Yun yung pinakamalaki. Thank you. May explanation po na some of the names used dun sa confidential fund documents ay may actually be aliases. And from the perspective ng PSA, kung alias lamang po yung ibibigay sa inyo, walang underlying true identity, may paraan pa po ba ang PSA to verify that the alias corresponds to a real person?
7: The only way, sir, is to provide kung sino po yung mga tao na ito na gumagamit, kung yan po ay alias, ibigay sa amin para ma-verify po yung registered name po.
11: How do you verify?
7: Sir, I mean po, if they are aliases,
11: yes,
7: hindi po namin yun malalaman. Pero sa likod po ng alias, meron po silang totoong identity, di po ba? So kung may bibigay po yun, mabe-verify po namin.
11: So kung walang ibigay, hindi?
7: Hindi po.
11: Or if it's the court who issued it, yung bilanggit niyo po kanina.
7: Pag sa court po, Your Honor, if nag-grant na po, may period of time na dapat siyang i-register at nang mai-annotate sa kanyang civil registry document.
11: Sige po, if a body establishes that an alias corresponds to an actual individual, what identifying information would ordinarily be necessary to perform that verification?
7: Sir, similarly po, pangalan nung kung sino po yung alias na yon, at iba pong identifying information like date of birth, place of birth at magulang, pangalan ng magulang.
11: So kung lahat po ay aliases dun sa acknowledgement receipt without any independently verifiable information connecting that alias to the real identity, ang PSA po itself cannot establish that the person behind that receipt actually exists. Is that correct?
7: Yes, sir.
11: So, yun lang po.
12: Kasama natin sa Ombudsman's Office sa Sandigan Bayan upang maghain ng reklamo kay former Speaker Martin Romualdez for plunder. At yun po yung sister. It's been 11 months since we entered this office, no? Almost 11 months. And the work is not easy. It is something that has to be done thoroughly. It has to pass several legal tests before we file cases. Ano yan? Ito yan eh. We want to try to avoid weaponizing this office. It is only on cases that have bearing that we file in court. Ayaw namin mag-file ng kaso na hilaw. Gusto namin, nandyan na lahat ng aming nakahandang ebidensya at buong-buo ang legal theory. So dito, iyon ang ginawa namin, at hindi humadali ang naging proseso, ngunit sa habaan ng prosesyon, ika nga sa kasabihan, sa simbahan din ang dating. At ngayon, nandun na sa Sandigan Bayan ang kasong ang reklamong inihiyain namin na mula sa taong bayan. Ika nga, kasi kami ang we represent the people in this office. Yan. Kaya that's for plunder. At meron pang moko accused si Speaker, former Speaker Martin Romualdez sa kasong ito. Kasama si Saldico, isang nagtatrabaho sa kanyang bahay na malaki ang papel. At isang money changer na gumawa ng paraan para mailabas ang mga pera mula sa Pilipinas papunta sa ibang lugar o kaya papunta sa mga binayaran mga bahay na binili ni former Speaker Romualdez sa pangalan ng iba't ibang mga kumpanya. Okay, meron kayong mga katanungan?
13: Good afternoon. Sir, good afternoon, Joseph. Sir, okay, just in terms of the theory of the prosecution, in the information, you allege, the ombudsman, no, that there's a conspiracy between the former speaker and Sally Koh. Can you walk us through first, sir, how did they accomplish this, involving what funds? Meaning, bottom line, when did the crime of plunder start?
12: I'm thinking ko, that's better off that we do that in court. Kasi hindi namin to para ipahimay sa ating mga kababayan sapagkat very technical po ang issues dito. Kaya hindi ho ito dapat ipinaliliwanag ng ganun-ganun lang. Mabuti lang, basta't sinasabi nga natin dito, ang ating hinahanging reklamo ay para sa pandarambong for plunder. Yun nga, ang amount involved dito ay 7.6 billion pesos. 7.4 billion pesos, possession. Ako'y nagkamali lang ng kaunti. 7.4 billion pesos. At ito'y nahati-hati sa iba't ibang mga transaksyon na kung saan mo makikita ginamit ang pera. Iyan po yung ating sinasabi dito sa kasong ito.
13: Sir, how would you characterize the case that you have against the former speaker in terms of the evidence that you have and given what had happened before of recantations and all that?
12: Alam mo, ang recantation, hindi laging kampiyan sa mga nagpaparekant. Ayan ay nakakahalata pa ang korte dyan kung talagang babasahin nila na meron talagang kasalanan yung tao dahil talagang gumawa sila ng paraan para iparekant ito mga to. At alam naman natin kung ano nangyayari pag recantation. Alam niya ng buong mundo. Alam niya ng korte. Pera ho ang ang umiira pagdating sa recantation. Kaya hindi po ako takot sa recantation. Wala kami kinatatakutan sa recantation. Kasi normal lang po na yan ang naisip din ng paraan para humina ang kaso namin. Pero hindi ho humihina ang kaso. Kasi sa dami ng perang nakulimbat, wala nang paglagyan, ibinili na ng ibinili ng iba't ibang mga bahay na hindi naman kailangan. Pero bumili pa rin ng bahay. At yun nga, meron pa nga dinonate sa Harvard eh. Meron pa nga dinonate sa Harvard ilang milyon dolyar eh. Yun ang sinasabi natin. Talagang hindi na maitago. Nagpupumutok na. Kumbaga sa bulsa, hindi na kasya sa bulsa. Oh. Lawit na ang nakikitang pera.
13: Sir, suffice it to say that because there is a charge in the information sheet of deliveries, you still included the statements of those who recanted, correct?
12: Oo, kasama yan. Kasi dumating ang pera hanggang sa money changer eh. Kaya hindi naman na break and chain. Kaya pwede yan.
13: Sir, just last two
12: questions. Yung mga ganyang mga statement kasi, matatawa ka na lang, talagang desperate attempt yan to cover up for the crime. Eh hindi naman lahat na recantation pinapansin ng korte ng ganun eh.
13: So just a couple of more. Will there be for other charges against the speaker? Kasi in the complaint affidavit that we saw, there were allegations of graft and money laundering, but today you just filed plunder. That's question letter A.
12: It's a series of cases. Okay. Hindi lang ho ito. Marami pa hong kasong ihahain dito. Bukod po sa plunder, may iba pang plunder cases at may marami ho rito money laundering cases. Yan po ay kitang-kita ho sa aming mga pag-aaral ng mga pangyayari at sa mga usap namin mga testigo at sa mga ayaw tumistigo pero gagawin namin hostile witness.
13: Sir, last na lang. Dun po sa mga future cases, will the offer of former DPW Secretary Bunoan to be a state witness be relevant to the future cases?
12: Makakatulong talaga. Kasi nga, dapat mapaliwanag yung nangyayari sa departamento nung panahon na yun. Kung paano sila kinausap, kung paano gumalaw ang departamento. Mahalaga po yung kanyang testimonya para sa amin po.
13: All right, sir, thank
12: you. Para sa taong bayan.
13: Thank you for your time, sir.
12: Jairo?
14: Sir, good afternoon. I have a few questions. Number one, sir, sa jurisprudence kasi natin, merong in-establish na kailangan may main plunderer in plunder cases. In this case po, sino po ang tinuturo na main plunderer ng ombudsman? Si Martin Romualdez po ba or Zalti Koh? Who's the main plunderer?
12: Pareho sila eh. Tsaka ito, kahit na gamitin mo yung doktrinang yan, na napakalabo ah, sinasabi ko dyan, yung doktrinang yan, inaaralin ulit na sa Korte Suprema yan kung iyan pa rin ang gagamitin. Pero, sobrang daming pera nito. maraming plunder talaga rito. Lampas-lampas 50 billion to eh. 7.4 billion ang pinag-uusapan dito. Kaya parang hindi na siya kailangan sa usapan itong main plunder theory. Eh, alam mo naman yan, yung theory yan, eh, re-revisit yan ng Supreme Court. Sigurado ako dyan. Kasi hindi pwedeng maraig ang ganyang pag-iisip. Kasi that is meant to protect plunderers, not to convict them.
14: Sir, again, under the jurisprudence, yung sa plunder case po, 50 billion, not ill, na, kailangan ill-gotten wealth po yun to impeach someone, yung accused po. Yung 7.4 billion pesos na yun, sir, na sinabi niyo pong series of transactions, ano po yun? Transaction na bribe na nakuha ni Romualdez, transaction na sa allocables o sa insertions, or combination of all those?
12: Combination of all. Tandaan nyo, sa batas natin, kahit na private funds pa yan na nanggaling sa contractor, papasok. Yung ayan eh, ill-gotten wealth pa rin eh. Hindi naman sinasabi ng batas na dapat public money yung kinuha mo eh. Kaya nga, maraming malabong understanding dyan. Some people are not too keen on many of these things because it serves as an excuse for them to acquit or to give bail or to do something that is not right.
14: Just a few more, sir. Today, na-raffle na po sa 3rd Division yung plunder case. And in the 3rd Division, this is the same division that handles the Revilla case and yes. The Marcoleta, which is another stuff. But with regard to the Revilla case, meron pong pending na motion for inhibition ang ombudsman.
12: Yes.
14: What's your reaction na same division ang...
12: Well, the Supreme Court will have to do something about this. Because it's a dilemma of our justice system. Not when something is in doubt already, will you push through with that kind of setup. The Supreme Court has plenary power over this. They can actually change it when they see that it is not right to keep the same people there, or maybe one or two of them.
14: For my last question, sir, kahapon po nag-statement ang lawyer ni Martin Romualdez na si Attorney Adi Fajardo na kung meron daw pong mga statement na gagamitin from Secretary Bonoan, dapat maging aware sila at karapatan daw nila to respond to that. For the record, sir, nagamit na po ba natin yung testimony Bonoan dito at nabigyan po ba sila ng chance to respond?
12: Hindi, wala to sa kasong to.
14: For the record,
12: hindi pa kasama si Secretary Bonoan sa kasong to.
14: Thank you, sir.
12: Okay.
15: Sir, ito bang kaso kay dating speaker ay may tuturing ho natin na konektado pa rin sa flood control project or ito ay nakasentro lang dun sa bribery, sa kickback or everything?
12: Ano mo yan? Ano ito eh? Itong kasong to, flood control is part of it. Pero ang tingin namin kasi, itong pinag-aaral namin yung mga pangyayari, maraming pera dito so saan pinanggalingan. Pero ill-gotten pa rin yan kasi by reason of the office. Ano yan eh? Samot-saring pagkakataong kumita ng pera kahit bawal, ginawa.
15: Okay. Sa follow-up ko lang po, sir, no? Ito ho ba may tuturing na ho natin na ito na yung pinaka-big fish sa kaso na may kinalaman sa flood control?
12: Sa ngayon. At hindi pa naman ito yung huling kaso eh. Sunod-sunod pa to. At marami pa kami fa-filean. Ito lang, ibang-iba to. Kasi alam naman natin, hindi iba si Martin Romualdez sa akin o sa presidente o kahit kanino man. Ngunit ito yung aming obligasyon sa bayan na gawin ng tama. Ito lang ang pinatutupad natin dito. Wala ho itong sinisino. Wala ho itong ginagalang na o kaya iniiwasan na pangalanan. Lahat po ito ay base sa ebidensya. Yung mga mahalaga rito, itong kasong to, talagang nagpapatunay na hindi ho kami kumikiling kahit kanino. Ang gusto lang namin dito, malagot ang dapat malagot. Sapagkat sabi ko nga, ilang beses,

0: buong bugso para sa sanlibutan o bukal ng buhay. Walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
2: ako to, si Chang Ami.

Good afternoon! Happy Monday mga kapamilya! Welcome po sa programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panguhusga at ano man pong usapin tungkol sa mental health, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, at sa ating mga buhay-buhay, sa trabaho, ay nandito po lahat yan sa ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Sana po isamahan ninyo kami sa mga nakatutok po sa kani-kanilang radyo, yung mga nasa sakyan, mga team radyo. Magandang maulan na Monday afternoon sa inyo pong lahat. Nakapaalala po sa ating mga motorista, yung pong mga nagmamaneho ha. Ito'y nagkakaroon po ng kaguluhan kapag ka ito'y nangyayari kapag ka umuulan at zero visibility. Ano? Karamihan po sa ating mga motorista, yung mga nagmamaneho po, napansin ko ito, kahit kotse, minsan ho, kahit yung mga taxi din, o yung iba, yung mga truck, ay ino-on po nila yung kanilang hazard lights kapag zero visibility. Nabasa ko po na hindi ho pala tama na ginagawa yun kasi mas magkukos ng accident kung po sa kasunod ninyong sasakyan. Kasi hindi ho niya malalaman kung kayo po ay kakaliwa o kakanan. Tama si Maple nga ni. Si Maple, iba na naman, 630, headlights lang, sapat na. Ayan po talaga ay, ako'y nangangamba kapag nakikita ko pong ang daming nagmamaneho na ginagawa ho yan. Ay, wag ho nyo. May mga bagay kasing mga nakasanayan nating mali. Akala natin tama. Akala natin okay lang. Hindi po ha. O yan, paalala sa

0: tamang tsuper ang mga team radyo sa sasakyan na napapakinggan po tayo. 630 kHz sa AM band sa Metro at Mega Manila. Ingat-ingat po sa inyo pong pagmamaneho. Ganun din sa mga team radyo sa bahay. At yung mga nakatutok naman sa cable, ang mga team cable po dyan na nakatutok sa ating DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at ng iWant. Tayo rin po ay napapanood sa Team Online naman. O, eto na, kaway-kaway na ang mga Team Online sa YouTube at sa Facebook. Paki-like and subscribe po tayo. Nandiyan na sina Donald Figueroa Bagawisa. Ay, salamat sa iyong pagbati ng happy birthday. Mommy Tess Avillamin, New Week Chang, how was your birthday celebration? Ay, simple lang po, kumain lang po kami pamilya at nagsama-sama. That's the best gift na po para sa akin talaga. Jaja Myong 30, good afternoon. Josh Kyle Edip Official, ang ating pong Ryota Takeshi Kabalan O'Hara Family na nariyan po sa Barangay Katmon sa Malabon City. Good afternoon, Mommy Ligay Ching Tan. Lunes na lunes, maulan, o nga po. Si Australia Garcia na nariyan sa Japan. Tama ba ako, Australia? Si Kanahista 4461 watching from Baler. Aurora, o kamusta ang weather niyo dyan? Binati ako ng happy birthday ni Warbis Doc R4Z. Maraming salamat. Maria Dulce Orate, Team Bahay at Team Radyo Chang. Yes, maraming salamat sa pagsama po sa atin. Brian Untalan is in the house. Ganun din si Floor Mira Dores 7606. Happy birthday po, Chang. Maraming salamat. Good afternoon din kay Rodeline Gonzalez at kay Australia Garcia. Anong sabi niya? Yes po, nasa Japan. LV Vidua, magandang hapon. Happy birthday din. Belated happy birthday kay Prof. Yang Gatchalian.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday po. Sino pa ba ang mga nagbe-birthday today, September 7 na ba tayo? Tama ba? Oo nga. Birthday ng aking pinsan na si Rina Marty. Happy birthday. At ganun din si Martha Christine Franco Santana, ang aking kulasa mate. Mga taga Saints ko Marikina, happy birthday. Para po sa ating episode ngayong hapon, sa kwento mo kay Chang, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang taong bumiyahe po ng madaling araw para maghatid ng gamot sa kanyang tito, pero isang karaniwang biyahe ang nauwi po sa mahabang oras sa pagkakastranded sa traffic at baha. Ito po'y mula doon sa nangyari last week na matinding traffic sa NLEX at malalim na baha at paulit-ulit na pagpalit ng ruta at pagod. Kasama na dyan yung gutom sa biyahe. Paano kaya niya hinarap ang sitwasyon na yon na hindi niya inaasahan at sa gitna ng isang biyaheng halos buong araw po at gabi? Paano nila napanatiling matatag at kalmado ang kanilang sarili? Ako, siguro kung ako yan, nagpanik na. Lalo na kung may mga kasama kang bata, ano, habang pilit na makarating at makauwi ng ligtas. Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon sa ikwento mo kay Chang. Pero bago po yan, tanggap po muna tayo ng reports sa ating Radyo Patrol. Malacanang nirerespeto ang pagsasampa ng kaso ng ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang. Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian?
2: Iginagalang ng Malacanang ang desisyon ng Office of the Ombudsman na sampahan na ng kasong plunder sa Sandigan Bayan si dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mandato ng Ombudsman ang pagsasampa ng kaso nang naaayon sa mga batas at ebidensya. Hindi direktang sinagot ni Castro kung may reaksyon na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa napinsan ni Romualdez, pero binigyan din ang posisyon ng presidente na dapat panagutin ang sinumang nasasangkot sa anomalya, kahit pa kamag-anak, kaibigan, kaalyado o kalaban sa politika. Ayon kay UC Castro, dapat mailahad ang katotohanang isinisigaw ng mga ebidensya at nakadepende na rin sa mga personalidad na makakasuhan kung mayroon din silang sapat na ebidensya para ipaglaban ang kanilang sarili. Magugulit ang binanggit ni Pangulong Marcos noong SONA na inihahanda na ng Ombudsman ang patong-pato na kasong kriminal laban sa kanyang pinsa na si Romualdez. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Kami po'y magbabalik para sa mga Team Radyo. Isa po munang awitin para sa inyo.

0: to? Si Chang Ami.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Yung Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, mumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
3: DCFM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Kwento mo kay Chang.

0: nagbabalik dito sa ako to si Chang Ami Belen Ledesma. Maraming salamat sa birthday greetings. Ganun din kay Tita Cory Alejandro at kay Marvin Riabad. O, binabati ni Maria Dulce Orate si Tita Cory. At ngayong hapon nga po para sa ating ikwento mo kay Chang ay mga kasama po natin sa linya ng telepono ang naka-experience po nung matinding baha na nangyari last week sa NLEX po. Ang pangalan po niya ay si Senorito Opalda. Siya po ay taga Angeles City at nasa linya ng telepono natin. Hello, magandang hapon! Si Chang Ami po ito.
1: Hello po.
0: Hi, hello Senorito. Naririnig mo ba ako?
1: Yes, po.
0: Yan, malinaw naman.
1: Opo, sobra po.
0: Oh, mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Biruin mo, pinangalan talaga sa'yo. Senorito! May senorita po ba sa pamilya nyo?
1: Wala naman po.
0: Wala. Pinapalight ko lang ng konti ang ating conversation, senorito, para... Kasi, alam mo, mahirap yung aalalahanin yung experience na yun. Pero, para magkaroon ng ideya, ang ating mga tagapakinig... At yung mga nanonood sa atin, yung tunay na nangyari nung araw na yon, tama ko? August 31, nung ikaw ay bumiyahe, anong oras yon?
1: Nagsimula po kami bumiyahe mga 5 a.m. po.
0: Sino ang kasama mo?
1: Yung kaibigan ko po, tapos yung tatlo ko pong kapatid.
0: So bale, ano kayo? Apat?
1: Lima po.
0: Ay, sorry, lima. Lima kayo sa sasakyan. Yung pagkakaupo naman ba sa sasakyan ay, ano, komportable o medyo siksikan?
1: Komportable naman po. Sakto lang po yung laki.
0: Oo.
1: Pero habang tumatagal po kasi,
0: siyempre,
1: hindi siya nagiging komportable.
0: So, bumiyahe kayo August 31. Saan ang punta ninyo?
1: Papunta po kami ng The Medical City of Ortigas.
0: Ganun kaaga?
1: Opo, kasi yung gamot po kasi kailangan po dapat ng 12 p.m.
0: Ng 12 ng tanghali.
1: Opo.
0: So bumili kayo ng gamot doon. Yung ulan noon, nung mga panahon na yon, medyo okay-okay pa. Kaya pa.
1: Kaya po.
0: Yung inibang sasakyan? Oo, yung sasakyan, SUV, kotse?
1: Ano lang po siya, Honda Jazz lang po, maliit lang po siya.
0: Oo, oh, okay. So medyo siksikan nga kayo doon, ano? So hatchback, opo. Yun yung ano eh, no? Klase opo, ng sasakyan opo. Na yun. Okay. Meron ka bang nickname o shorter name, senyorito?
1: Lance na lang po.
0: Lance, ayan. Sige, si Lance. So, nung bumiyahe kayo ng 5 a.m., ano pa, kalkulado mo pa na aabot kayo ng alas 12 sa... Opo. Saan ang papunta ninyo?
1: Opo, kalkulado po siya kasi pagpasok po namin ng Angeles Entrance po na toll gate. Sobrang smooth po ng travel namin. So, medyo natigil siya nung San Fernando na doon na siya talaga ng traffic.
0: So bago kayo umabot ng San Fernando, nag-stopover ba kayo?
1: Ay, hindi po.
0: Dire-diretso talaga.
1: Dire-diretso lang po. Smooth lang po siya. Tapos, habang Mexico, Pampanga to San Fernando, medyo bumabagal na po siya.
0: Okay.
1: Tapos na-stop po kami doon after ng San Fernando exit. Doon na siya ng traffic.
0: Doon na nag-start ang traffic. Okay. So inisip mo parang, wala lang to siguro. Parang ito lang yung ordinary acceptable traffic na dinadaanan natin sa pang-araw-araw. Parang ganon. Ano? Sorry, pakiulit. Pakiulit lang.
1: Kasi ako pag parang
0: naku, medyo hindi namin naintindihan, senyorito, kasi parang medyo nag-choppy ka dun sa part na yon. Sorry, pakiulit. Uy, naputo lang ating linya. Okay, sige, i-check muna natin. Mahalaga ho na pinag-uusapan natin ito para magkaroon tayo ng awareness din. Dahil dito tayo sa Metro Manila, hindi natin siya masyadong, I mean, meron tayong mga na-experience na baha, tayo ay nasa bahay, pero iba yung first-hand experience na ikaw yung bumiyahe at naranasan mo yon. At kasama rin natin dito sa studio ang ating PhD clinical psychologist, wala pong iba kundi si Dr. Guts Tansyo, ang ating rocker psychologist. Hi Doc, gusto mo ba yung tawag ko sa'yo?
2: Salamat dun, Chang. Malupet.
0: Malupet.
2: So magandang hapon sa ating mga taga-pakinig ngayong hapon. No? So medyo umuulan. No? So stay safe and dry, mga
0: yes.
2: kapamilya. No?
0: Oo. Nabanggit nga namin, Doc, na napakahalaga na napag-uusapan yung ganong mga first-hand experience, di ba? Kasi meron din yung naidudulot na trauma eh.
2: Meron.
0: Yeah. Kasi ang mahirap doon, talagang hindi lahat ay kayang iproseso yun, yung mga nangyari, di ba? Or meron namang iba, isipin nila na, okay na yun, basta nalagpasan ko, di ba?
2: Right.
0: Pero ano yung mga possible na pwedeng maging effect nito sa ating mental health?
2: Right, no. Although siguro clarify natin una na, well, pwede siyang maging yung term natin na trauma, no? So, common term na, but not necessarily post-traumatic stress disorder right away.
0: Okay.
2: No? Doon sa may konteksto niya, no, I can only imagine yung shock muna na initial niya na experience.
0: Oh, yeah. Initial yon.
2: Yun. Kasi kapag tayo, naka-encounter tayo ng mga bagay na hindi natin nararanasan pa dati, Chang, no? Tapos medyo siya ay kakaiba, tsaka may parang dagdag na takot or pag-alala sa atin,
0: yes,
2: no? Ang unang reaction natin ay nasyashock tayo. No? Of course, after nun, papasok nun yung anxiety, no? Possibly yung irritability, frustration, no? Disappointment, halo-halo na, no? Halo-halo. Yun yung mga bagay na mararanasan sa mga ganitong sitwasyon, no? And kalaunan, pag nababad pa tayo dun or masyado tayong matagal, no? Of course, na-exhaust tayo mentally and physically.
0: Mentally, and physically. Sige, babalikan lang natin si Senyorito, nasa linya ng telepono.
2: Yes,
0: Senyorito, narinig mo ko?
1: Hello po.
0: Malinaw?
1: Opo.
0: Okay, so doon tayo naputol, doon sa nakapasok na kayo ng San Fernando, tama ba? Doon yung matindi na talaga yung traffic. Yung galaw niya,
1: opo.
0: Ano, every, napansin nyo ba kung every 5 minutes or 2 minutes?
1: Yung una po, medyo mga every minute dumadiretso po siya hanggang sa halos hindi na siya gumalaw.
0: Okay.
1: So that time naglilibang na po kami. Ang inisip na lang namin baka may accident dun sa unahan. Tapos hanggang sa inabot na kami ng 3 hours. Then yung kaibigan ko po, may kaibigan siya dito sa may San Simon, sa may R33. Tapos sinabi niya na huwag na kaming dumaretso ng NLEX kasi traffic na. Eh kaso nandun na kami sa mismong area ng traffic.
0: Oo, nandun na kayo kumbaga sa gitna ng dilubyo.
1: Opo,
0: parang ganun.
1: Gitna.
0: Oo. So, anong ginawa ninyo? Siyempre, hindi pa kayo nakakakain yan. O nag-almusal ba kayo?
1: Wala rin pong almusal that time kasi kailangan po yun kasi pang dialysis ni Tito.
0: Oo. So, nagtitipid din kayo. Kasama pala natin ngayon sa studio, Senyorito, si Dr. Guts, ang ating clinical psychologist, para maipaliwanag niya. At sabi nga niya, maaring sa una ang naging reaction nila, no,
2: yeah.
0: Dr. Guts, ay nashock ka ba, Senyorito? Noon sa nakita mo?
1: Yung medyo nakita na po namin yung traffic, na na po kami kasi iniisip po namin yung gamot eh, kasi isasabay po sa
0: panamanian.
1: Oo.
0: So, kailangan na makarating kayo ng 12. Pero nung mga 10 a.m., ano, kamusta? Gumagalaw ba o hindi na?
1: Halos hindi na po gumalaw nung time na yon hanggang sa meron na dun ng truck. Truck ng saging.
0: Okay.
1: Na, so, sobrang traffic. May mga nag-offer na nabibili, ganyan.
0: Kasi nga, maraming hindi pa kumakain.
1: Opo. So kami, yung kaibigan ko, sabi ko gusto mo para may laman pa din yung sitmura natin. So bumili kami mga 50 pesos po.
0: So nakatulong naman.
1: Nakakain kami kahit papano.
0: Naibsan naman syempre yung gutom na naramdaman ninyo. So from there, stuck na kayo. Syempre, Guts, yung gutom is kailangan din na masolusyonan. Kasi kung hindi ka makakapag-isip ng tama.
2: Tama.
1: Opo.
2: dapat na-address talaga yung mga needs natin physiological. Yeah. Dapat na-address siya.
0: Pagka ganun, yun na yung parang papasok na yung parang nasa survival mode ka na. Parang ganun, tama? Iisip ka na ng paraan. Di ba?
2: Hindi ka na makapag-isip ng maayos masyado ng senyorito na nung nagugutom ka.
1: Medyo naguguluhan na po ako kung kung babalik po ba kami or mag-stay na lang kami doon hanggang sa umuha or diretso. So, kami, ang ginawa namin, dumaretso na lang kami.
0: Mm-mm.
1: And then, dun sa point na, dun sa mismong bahana po kami, ang sabi sa amin, kaya.
0: Kaya.
1: Tapos, nung pagdaan po namin doon sa baha, alos lubog po yung sasakyan, kaya medyo...
0: Naku po.
1: Medyo may nasabi ako doon na doon sa volunteer or sa
0: patrol. Doon sa tao, na, oo. Na,
1: opo, sabi ko, lubog na nga. Sasabihin mong kaya pa. Yun. Na, pero sa awa naman po ng ano, kadiretso naman po kami.
0: Oo. So nung pagdiretso, syempre, nalubog ang sasakyan. Basa lahat sa loob.
1: Hindi naman masyado nabasa. Okay. Konti lang naman.
0: Konti lang. Okay. So no, dahil parang ano, tuloy pa rin, kinaya nung sasakyan.
1: Opo, kinaya. Pero that time, nag-blink po yung drive icon.
0: Oo. So, kasi automatic.
1: Opo, automatic. Mm-mm. Nag-blink siya.
0: Mm-mm.
1: Every time na mag-speed up po siya, para po siyang sumasaldak.
0: Oo.
1: Yung so, parang... Parang dagdag po ulit yung makina.
0: Dagdag alalahanin pa yon, Dr. Katz, pagka gano'n.
2: mismo diyan.
0: Oo, 'di ba? Ang dami mo nang iniisip, iniisip mo pa kung paano at anong oras ka makakarating. Yeah. Tapos ito pang nangyari. Yung gas pa pala. Oo.
1: Opo. Opo, meron pa po kami napansin diyan about sa gas.
0: Okay.
1: Before kami umalis, ang gas that time is 64 or 65.
0: Mm-mm.
1: Tapos mga 3 hours kaya lang siya nag-70. Tapos nag-usap kami ng kaibigan ko. Parang sabotage naman to.
0: Totoo.
1: Calamity na tayo.
0: Bakit
1: tapos may
0: nag-take? Grabe naman yun. Nag-take advantage. Saang bandang lugar yan? Senyorito, natatandaan mo?
1: Doon pa rin po. Opo. Bali, pagbalik pa rin po namin, doon pa rin po sa same spot na yun.
0: Saang banda yan? Anong lugar?
1: Sa may... Bandang Pulilan na rin po siguro to.
0: Okay. Bandang Pulilan. Ito ba yung mga malalaking oil company?
1: Opo.
0: Nako.
1: Saka rin po yung sa labas.
0: Sa labas
1: kasi
0: na
1: ano? Kasi that time, mga nag-opo, yung paglabas po namin ng NLEX, nagpaikot-ikot po kami.
0: Mm-mm. So bumalik kayo, nag-U-turn kayo, parang ganon.
1: Hindi po yung mga... 11 a.m. po, nakalabas po kami dun sa San Simon area.
0: Ah, San Simon. Okay.
1: Opo. Nakadiretso po kami ng Pulilan,
0: okay,
1: sa Bukawi.
0: Mm-mm.
1: Dun na po kami nag-decide na sabi ko, kumain muna tayo kasi sobrang sakit na ng sikmura ko.
0: Oo. At saka syempre, ang concern din is yung makapunta kayo ng palikuran, hindi ba, Doc?
1: Opo.
0: Oo.
1: Yun din po.
0: So, nakahinto pa kayo, nakakain pa kayo, mga anong oras na to?
1: Mga ano po, past 11:40 mga ganun po.
0: Mm-mm. Nang tanghali.
1: Opo, nang tanghali. Tapos dire-diretso na po kami niyan hanggang Ortigas.
0: Mm-mm.
1: So mga 1 p.m. nasa Ortigas na po kami. Wala pa man po 30 minutes. Tapos na kami yung
0: magkuha ng gamot.
1: Pagbili namin ng gamot. Opo.
0: Oo. Ay, so ang pinag-uusapan pa lang natin ay mula Angeles papunta kayo dito, palabas ng NLEX pala.
1: Opo.
0: Okay. So dahil mabilis lang nilang nakuha yung gamot, syempre medyo nakaramdam ka na noon ng frustration. Hindi ba? Parang
1: opo,
0: paano
1: yun
0: tayo babalik? Oo.
1: Opo, yun na po yung reklamo namin. So, pagbalik po namin, smooth yung EDSA, walang traffic talaga. Mm-hmm. Eh sinasabi nila traffic yung EDSA, baha din. Pero pagpunta namin doon, wala naman.
0: Okay.
1: Tapos pagpasok po namin ng Balintawak, smooth din po, walang traffic.
0: Pero anong tumatakbo sa isip mo nun? Kasi yung gamot ay 11 na kayo nakarating, kailangan ng tito mo para sa kanyang dialysis ng alas 12.
1: Yun nga po eh po, tawag na po ako ng tawag kay tita.
0: Mm-mm.
1: Sabi niya, pwede naman siguro i-schedule yung dialysis niya kasi pwede naman hapon, ganun. Tapos, pwede naman din daw gabi.
0: Mm-mm.
1: Kaso hindi po talaga kaya.
0: Oo.
1: Sabi ko, baka anong mangyari dito? Baka anong oras na kami makauwi? Baka pwedeng bukas na lang siya mag-dialysis. Sabi niya, kakausapin ko yung doktor. Tapos dun, medyo
0: nakakaramdam ka na ng ano noon, ng anxiety at uncertainty, Doc Guts, di ba?
2: For sure,
0: Yung mga ganun.
1: Kasi yung may inahabol yung oras.
0: Oras. Pagka ganun, Dr. Guts, di ba? Sabi nga nila eh, sasabihin ng iba, hindi, relax ka lang, kaya mo yan. Paano magre-relax, Dr. Guts?
2: Hindi.
0: Eh, may pressure pa. May time pressure, yung condition ng kalsada, yung weather, ang dami mong i-consider. Yeah. Pero nakakabilib si Senyorito kasi meron pa rin siyang presence of mind.
2: Correct.
0: Oo. Di ba?
2: Sobrang valid nung response tsaka nung naramdaman niya at that moment.
0: Yeah.
2: Dahil ang critical nung sitwasyon niya, no? Compared sa mga ibang na-stuck sa traffic, mayroon pa siyang another goal na kailangang gampanan or gawin, which is yun nga, na may paabot yung gamot sa may kanyang kamag-anak, no? Which is sobrang nakasiguro times 5 to times 10 ng stress pa compared dun sa mga na-stuck lang na walang ganong sitwasyon.
0: Yeah. Iba yung ma-stuck ka na mayroong ganong iniisip, inaalala o inaalala, di ba, na kailangan makarating. At iba din yung ma-stuck ka na iba rin ang dahilan.
2: Correct.
0: Diba? So yan po, hihimayin natin. Senyorito, babalikan ka namin. Makakasama pa rin natin si Dr. Guts Sancho. Sa ating pong pagbabalik, magbe-break lamang po tayo. Oras natin, 3:35 ng hapon.

0: ko to. Si Chang Ami.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Kayo po ay nakikinig sa Ako to, si Chang Ami. Maraming salamat, sabi ni Estrella Garcia. Pero yung mag-CR ang mahirap pag na-stranded ka. Di talaga pwedeng gawin yun. Pipigilan at pipigilan mo talaga. Siguro pag sa lalaki, mas madali. Totoo naman din. Diba, Doc Guts? Pero tayo talagang mga Pilipino ay magaling. Meron talaga tayong mabilis na instinct kung ano yung gagawin, 'di ba? Pero ako lang ang pinagtataka ko ay 'di ba sa ibang bansa, ito na naman sasabihin nila, 'wag magkumpara. Pero ito yung nakakalungkot eh.
7: Correct.
6: Kasi sa ibang bansa kapag ka merong mga ganyang sitwasyon na 'di ba, kunyari may na-delay na flights, merong ganitong problema, meron kaagad na magbibigay sa iyo ng compensation.
7: Correct.
6: Or comfort or magbibigay ng food o baka na-miss ko yung balita, hindi ko alam kung nagbigay ba sila ng food or what. Bakit nakakalimutan natin yon, Dr. Guts?
7: Ang nakakalungkot dyan na nasanay na tayo ng iunahin yung iligtas yung sarili natin no, ng hindi na umaasa sa mga mas malalaking institution. No?
6: Yeah.
7: So makikita nyo halimbawa every after baha. No, every after baha. Okay na tayo sa may mailigtas natin yung mga gamit natin, no? Tapos parang kahit na nalubog tayo and all na parang walang nangyari. No?
6: Yeah.
7: Na hindi tayo naninis or anything ng ibang tao, no. Nakakalungkot pakinggan, no. Hindi siya nakaka-proud na nasaanay na tayo nang ginaganon tayo.
6: Yeah. Yun talaga ang sobrang nakakalungkot, kumbaga.
7: Correct lang. Especially, no, if you're going to think about it, ay ang NLEX ay hindi like fully government, no. It's a in a way, I think it's a private institution somehow,
6: di ba?
7: So kung titignan niyo, dapat merong compensation to sa mga naabala nung panahon na 'yon.
6: Dapat pinaghahandaan din, di
7: well,
6: ba?
7: Yung pagiging proactive din. Tama, Chang. Yeah. Mauna
6: kasi lagi tayong reactionary eh.
7: Correct.
6: Laging reaction na lang after.
7: Correct, Chang. Especially, no, yung area na yun ay notorious for being flooded. No, even sa mga, I think, past 2 years, no, ganun lagi yung same area na yun. Pero as if first time natin siyang may experience lagi. No, sobrang reactive.
6: Reactive. Nako, senyorito, matanong lang namin, nabigyan ba kayo ng pagkain? O nang kahit anong tulong. Baka
8: wala
6: naman, wala din talaga. So tama yung kami ni Doc.
8: Yung iniisip namin eh. Sabi ko na yung magkaibigan, malay mo maraming vlogger dito, pupunta lang dito, mamigay ng tubig, biscuit,
6: Na hindi nyo pa nga iniisip na yung mismong korporasyon ang magbigay ng tulong sa inyo, kundi yung mga, di ba? Baka may maligaw lang na mga vlogger, di ba? Pero sa kabila nito, eto na naman tayo mga Pilipino, magaling tayo sa ganyan, di ba? Senyorito, nakapag-video pa kayo, nagbiruan pa, di ba? Nililibang yung sarili. Is that a healthy coping mechanism, Doc?
7: Yeah, it is a healthy coping mechanism, no? Ang humor, isa sa mga mature.
6: Humor.
7: Na coping mechanisms natin, no, nating mga tao, no. Kapag pinagtatawa na natin isang bagay, na ididistansya natin yung sarili natin doon sa may masakit na pangyayari, no. And I always tell people na we acknowledge the pain but we take away its power. Ganun yung sa may humor na instead na ikaw yung victim, ikaw yung nagiging storyteller, ikaw yung nagiging narrator ng sitwasyon.
6: Mga ilang videos ang nagawa mo nun, senyorito?
8: Madami po, pero yung story yung nag-video ko, yung kaibigan ko kasi ako po yung nagda-drive that time.
6: Ah, yes. Oo. Siyempre, for safety reasons, dapat
7: correct.
6: Hindi ikaw masyado ang naroon. Hindi ba? So, nung kayo ay pabalik na, ilang oras inabot?
8: Nung halos 19 hours din po yun, pabalik kami.
6: 19 hours. Diyos ko, Panginoon. So, anong ginawa nyo noon? Nakailang stopover kayo, Senyorito?
8: Mga nasa 6 din po siguro.
6: Oo.
8: Pero ang ginawa po namin noon, halos ihi lang po. Pero yung sa driving, palitan na po kami ng kaibigan ko.
6: Oo. Ay, good thing, meron siyang kapalitan, Dok. Yeah. Yeah. Kasi nakakaramdam ka na nun syempre ng ano, parang nade-dream ka na, Senyorito. May exhaustion na, diba?
8: Ano, Dok, na tapos, kung ibang driver siguro yon road rage na yun, malala, lalo na nag-uunahan. Kasi that time traffic na
6: yun. Oo. Yeah. Kahanga-hanga naman si ano no, Senyorito Doc doon sa kanyang naging reaction. Pero paano ba nakakaapekto sa mental health ng isang tao yung physical exhaustion, yung gutom, kawalan ng sapat na tulog, pahinga, 'di ba? Stranded. Kasi sabihin mo, Senyorito, kahit natulog ka doon sa likod ng sasakyan, hindi naman siya malalim at komportableng tulog, hindi ba?
8: Opo, mga 15 minutes 10 minutes.
6: Oh, 'yun. Paano 'yun pag ganoon, Doc?
7: Well, yun nga, I agree with you, Chang, no? So, hinandle ni Senyorito yun like a real Senyorito.
6: Ang
7: husay yung pagkakahandle niya dun, no? Well, priority nung sistema natin na unahin ng ating physiological needs. No, tulog, kain, or kung ano man yung mga needs na meron yung katawan natin, priority sila. No? So, whenever na sila ay maapektuhan, kung kulangin tayo dun sa mga bagay na yun, hindi na tayo makapag-isip ng maayos.
6: Yeah.
7: No, hindi mo na maiisipan kung paano ba ako makapag-adjust dito, paano ko pagtatawanan tong sitwasyon na to, no? Kasi hihingin na nung sistema mo na, ipakainin mo ako, tulugin mo ako, no? So, yun yung problema na apektuhan yung ating cognitive resources para isipin kung paano papabutihin yung sitwasyon.
6: So, habang tumatagal yung biyahe ninyo, Senyorito, at nakakatulog ka 15 minutes, ganyan, relievo kayo, ano yung tumatakbo sa isip mo nun?
8: That time po, ang gusto na lang namin talaga makauwi. Tapos makapagpahinga. And yun nga po, si tito ko po kasi medyo close po namin. Kaya naloloko-loko rin po namin siya. Sabi, mamaya na po yung drugs mo.
6: Ang cute naman ni tito. Oo. Pinapalakas niya yung loob niya, pinapalakas din niya yung loob niyo. Malaking bagay yun, yung family support.
7: Of course,
6: guts.
7: Of course, of course.
6: Yeah. Buti na lang, hindi naubos ang battery din ng mga cellphone ninyo.
7: Correct.
8: That time po, bumili na rin po kami ng cord. Saka yung sinasaksak po na sa ano.
6: Sa lighter.
8: Sa kotse.
6: Oo. Kasi hindi nga naman talaga handa at hindi naman nadedrain ng ganon yung cellphone mo on a normal day. Ika nga.
8: Unexpected po.
6: Unexpected, oo. So, nung bumili kayo, okay naman. May mga supplies pa.
8: Opo, meron naman po.
6: Yung iba kasi natin ng... sorry, sige, go ahead.
8: Opo. Ay, doon na po kami sa may labas na po ng NLEX na kabili.
6: Oo. So, kayo ay bali lumabas at nagpaikot-ikot doon sa ibang baryo, lugar, parang sinasabi nilang alternatibong ruta. Kumbaga, doon na kayo pumasok o binaybay nyo pa rin yung NLEX?
8: From Manila po, pumasok pa po kami ng NLEX kasi sobrang smooth po sa EDSA eh.
6: Oo, sa bandang unahan lang. Eh. Oo.
8: Opo. Pagpasok po namin ng Balintawak NLEX. So, smooth pa rin po siya, walang traffic. Kaya sabi namin, baka okay na. Kasi nung umaga, may nakita kami yung pump doon sa may isang timon, sa mismong baha.
6: So parang nagkaroon kayo ng hope na, baka may ginagawa naman.
7: Yeah.
8: Opo, saka mayroon mga trucks na yung parang mga bakal-bakal silang binababa. Ang nasa isip ko po noon, yung nakikita ko sa Japan, yung parang ramp. Yun po yung nasa isip ko.
6: Nagagawin sana nila, baka yun. Opo.
8: Kasi hindi naman po talaga totally mahaba yung baha. Okay. Malalim lang po talaga sa part.
6: Malalim kaya na malalim na hindi na talaga possible.
8: Opo.
6: Oo.
8: So ang naisip po namin noon, baka natanggal na yung tubig kasi may malaking pump, tapos may mga bakal na binababa, baka maglagay sila ng ramp.
6: Yeah.
8: So nagbakasakali kami. Hanggang sa nakapunta na po kami ng Marilao, ang smooth pa rin po ng takbo, Bukawi, hanggang sa dumating kami sa Santa Rita, doon na kami pinarang ng mga patrol na sa gitna.
6: Okay.
8: Labas na daw kami lahat, tapos magbaybay na daw kami.
6: Ng mga alternatibong ruta. Pero doon sa mga alternative na route, may na-experience pa rin kayong baha.
8: Opo. Kada pasok namin sa barrio, yung mga tinuturong alternate. Opo. Pagdudo po namin doon, sasabihin naman sa amin ng mga barangay, sir, wag na kayo pumasok hanggang dibdib or hanggang tuhod yung baha. Hindi kaya.
6: Yung feeling of frustration, Doc Gats. Misinformation din eh.
7: Yeah.
6: Bakit hindi tayo nasasanay dun sa ganoon na dapat equipped tayo, may radyo man lang, kunyari barangay A, barangay B, kamusta kayo dyan? Passable ba? And then pwede niyong sabihin, o nawala yung pera para doon? Hindi ko alam.
7: Posible dyan.
6: Natawa ka, Jello, habang sinusubo mo yung pansit. Sinasabi ko lang naman yung katotohanan. Kasi dapat merong ganun eh.
7: Coordination.
6: Kasi kung sinasabi mong meron kayong mga risk reduction, may mga ganon, management at chuchu-chu, eh dapat may ganon.
7: Dapat.
6: Eh baka naman meron, pero hindi lang na-encounter ni Senyorito.
7: I doubt.
6: Grabe si Doc Gats, talaga diretso siya magsalita, di ba, no, Senyorito? Oh, di ba? So, yun na naman, nakaramdam ka na naman ng frustration, so U-turn, balik, di ba?
8: Opo.
6: Ikot
8: kasi
6: ulit.
8: Papunta doon sa route na po na yun, inabot kami ng 1 to 2 hours kasama na yung traffic. So, pagdating namin doon sa point na harangin na, sabihin, balik na kayo, baka mamaya sinabi lang nila kasi traffic, baka magbulbul na doon. Ang sabi ko doon sa barangay, baka pwede, pero hindi talaga kaya. So, balik kami, medyo mainit na yung ulo.
6: Yeah.
8: Panibagong ano na naman kasi, panibagong isang oras na naman pabalik, tapos ibang route na naman.
6: Kaya gusto natin malaman kay Doc, ano bang pagkakaiba nung simply being stressed at yung experiencing a more serious psychological reaction after a traumatic experience gaya ng ganito or stressful event na dinaanan ni Senyorito?
7: Right. Well, kapag yung usual stressors lang or usual stress lang na encounter natin, ang nangyayari after the incident, okay na tayo.
6: Yeah.
7: No, hindi ganun naglilinger yung effect. So for example, na-stuck ka sa traffic. After nung traffic, medyo okay-okay ka na. May papagpag mo siya na mabilis lang.
6: Ah, okay.
7: Pero pag na-experience mo yung hindi pangkaraniwan na nauri ng stressor, ito yung medyo mas maglilinger siya ng mas matagal. Minsan, nagtutuloy sa more serious mental illness, no? But hindi naman laging ganun yung sitwasyon, no? But definitely, it will leave an impact sa tao, no? Kung paano.
6: Sa nangyaring ito sa'yo, Senyorito, ano sa palagay mo yung naging parang test? Parang dumaan sa matinding test, Senyorito?
7: Yeah.
8: Opo.
6: Oo. At sa mga kasama mo, pinsan mo ba yung mga kasama? Ay, kaibigan.
8: Isa pong kaibigan, tapos yung... tatlo ko pong kapatid. Pero yung pabalik po, hindi ko na po sinama yung tatlo kong kapatid. Bali, iniwan ko na po sila sa may EDSA banda.
6: Okay. Abuti na lang, naisipan mo palang iwan. Ano?
7: Correct.
6: Diba? That's a good decision. Yung mga ganong, bilang kuya ka ba, panganay ka?
8: Opo, ako po panganay sa 7.
6: Oo. So nagkaroon ka agad ng pakiramdam si Senyorito na hindi na to magiging safe siguro.
7: Correct.
6: Uwi na lang kayo. Tapos naiwan sa'yo yung kaibigan mo.
8: Apo.
7: Tsaka, if you're going to think about it, kung may ganong konteksto pa yung kwento ni Senyorito, dagdag na pressure pa sa kanya na mailigtas, na maiuwi ng safe yung mga pasahero niya.
6: Yeah, oo, meron din ganong nakaano sa balikat mo, syempre, Senyorito. Diba?
8: Apo. Pare-pares kami pagod nun.
6: Oo. Pagod, gutom, walang tulog, 'di ba? So finally nakarating kayo after ilang hours mula doon sa barrio na 'yon o barangay na pinaikot kayo at sinabing hindi pwede. Mga ilang beses nangyari 'yon?
8: 4 na beses po kami umikot. So
6: okay.
8: Tapos yung pinakang last po, yung sinend ko po na picture, yun na yung pinakang best sabi ng mga barangay. Kaso pagdating po namin doon, yung tulay, sobrang baba. Sobrang baha naman po siya.
6: Okay.
8: Lubog na lubog po talaga siya. So kami, nagtanong na kami talaga dun sa mga resident na hindi na dun sa barangay. So,
6: ang para sabi mas nakakatulong namin, pa sila.
7: Tama.
8: Opo. Sabi sa amin, maggapan kayo.
6: Okay.
8: Ikot kami ng gapan, dare-darecho kami. So dun naman, naka-encounter naman kami ng mga siguro pagod na rin.
6: Yeah.
8: Mga busina na ng busina.
6: Ay nako, yun. Yun ang nakakatakot eh.
8: Yung high beam ng high beam. Eh kasi yung sasakyan namin mababa lang. Kaya konting ilaw ang sakit sa mata. So hanggang sa nakadaan na kami, nagsiselebrate na kami. Nagsiselebrate na kami ng kaibigan ko na
6: eto na, gumagalaw na. Oo.
8: Opo, kasi yung sasakyan po nga namin medyo may diferensya na dahil doon sa baha na una.
6: Yeah.
8: So, pauwiin mo na kami, please, Lord, gumagalaw na siya.
6: Oo, siyempre.
8: Hanggang sa nakakita na kami ng Pope, dare-diretso na kami. Ako, sobrang bagsak ko. Sabi ko, palit na tayo.
6: Oo.
8: Hindi ko na kaya.
6: Mm-mm.
8: Sabi niya, o sige, matulog ka dyan.
6: Tapos,
8: yun, hanggang sa nakatulog na ako mga 30 minutes, nagising ako. Kasi sabi niya, iihi lang daw siya, ganun. Hanggang nakadiretso na po kami. Mga 12 a.m. Nasa may Arayat, Pampanga na po kami.
6: Oo. Eh medyo nakakakita na kayo ng liwanag ng kahit papaano, hindi ba? Pero grabe yung naging test of patience, emotional strength, resilience, di ba? Siya at saka yung kasama niya, hindi naman nag-init ang ulo ninyo, hindi ba?
8: Hindi po, sobrang pasensyado po namin dalawa kasi inisip na rin po namin, baka pares na, pare-pares lang tayo, pre. Pagod din yan, kaya siguro ayaw na magpasingit. Kasi although ambulance po, hindi na rin po nakakasingit eh.
6: Oo, hindi na rin talaga nakakadaan. Pagka ganun, Doc Guts, ano yung magandang gawin ng isang tao after experiencing a very stressful event?
7: Mm-hmm.
6: Maaring kagaya nung dinaanan ni Senyorito o yung iba sa ating mga kapamilya, ganun, iba naman.
7: Mm-hmm.
6: Pero napaka ano, stressful event, anong pwedeng gawin?
7: Well, una, i-attend muna yung physiological needs, no?
6: Mm-hmm.
7: Kung kulang ka sa tulog, no, unahin mo yung magpahinga ka muna.
6: Oo.
7: No, magpahinga muna, kung gutom ka, kumain ka muna, no? And then, doon natin i-proseso after nung mga bagay na hindi natin nagawa, no?
6: Mm-hmm.
7: So, yung physical recovery muna yung unahin.
6: Mm-hmm.
7: Diyan, tapos yun, after nun, doon natin siya i-proseso mentally kung ano yung pinagdaanan natin.
6: No? Yeah. Mga gaano kahaba yung naging pagbawi ng tulog mo, senyor? Rito?
8: Nakatulog po ako yun, mga siguro 10 to 12 hours po talaga.
6: Ay, oo, bawi. Bawi. Congratulations at nagawa mo yun.
7: Mm-hmm.
6: At kahit papaano, Doc Guts, yung ganitong napag-uusapan ba, nare-release ni Senyorito na ikukwento, gaano kahalaga yun?
7: Correct. Well, gaano kahalaga na naisha-share niya sa atin? Mahalaga, no? Kasi, baka prior dito, alam niyo yun, wala siyang proper way to talk about it, nang walang proper way to process kung ano yung pinagdaanan niya. Kasi, alam mo yun, parang yung iba, hindi siya masyadong ibibig deal, no? Even though para kay Senyorito, nung pagkakataon na yun, as if it's the most important thing.
6: Yeah.
7: Na, so, I guess sobrang importante na napapag-usapan natin siya and nasi-share niya dito, no? At yun, ang husay ni Senyorito kung paano niya hinandle yun. Especially yung patience niya, no? I don't think na
6: we
7: lahat
6: may ganun. Your patience.
7: Super. I don't think lahat ng tao may ganung level ng patience.
6: Hindi pumatol, hindi ba? Hindi bumigay dun sa pitik.
7: Correct.
6: Sa galit. Kahit na ito ay paulit-ulit na nangyari ayari sa ating bayan, problema sa traffic, sa baha. Ano ang maipapayo mo, Doc Guts?
7: Sa, well, siguro,
6: yung mga paulit-ulit na problemang matitindi.
7: Ipapayo ba tiyang sa mga kisaki na uukulan mo o sa mga tao?
6: Sa lahat.
7: Well, sa lahat. Siguro, una sa
6: natawa si Senyorito.
7: Yeah, siguro sa kinauukulan, no? Siguro, maging sensitive naman tayo sa mga kababayan natin, no? Hindi porket malamid yung aircon sa bahay nyo, sa opisina nyo, at safe kayo, ay ganun din yung nararanasan ng mga kapwa Pilipina natin, no?
6: Mm-hmm.
7: Mga kababayan natin, no? And alam nating lahat na hindi ito first time nangyari.
6: Yes.
7: Okay, yung mga baha, yung mga gantong dilubyo. Siguro naman, maging proactive naman tayo. No? Kasi ang hirap, napaka-unfair sa taong bayan. Nasiraan ng kotse sa Senyorito na nalubog sa ba. Sinong accountable doon? Sinong pwede niyong habulin, Chang? Wala.
6: Yeah.
7: Dapat meron. No? So, siguro, Chang, yun yung gusto ko sigurong ma-erase doon siguro sa mga...
6: At ang
7: siguro,
6: nakakalungkot doon, ha? Gusto ko lang din erase, yes, di ba? Siyempre, Senyorito, papagawa mo yung kotse. Tapos sasabihin nila, merong available loan, pwede mong kunin, pero syempre, baon ka pa rin sa utang.
7: Exactly.
6: Hindi pa rin siya something na nakatulong talaga ng 100%.
7: Unfair. Yeah. Sobrang unfair.
6: Sobrang unfair.
7: Siguro yun, Chang, hindi kasi ako, I think, yung tamang tao to speak about the law. No? But I think people should know how to make organizations or institutions accountable.
6: Yes.
7: Na yung what to do.
6: What to do talaga.
7: Because we keep on asking for accountability, but we really don't know how in terms of yung actual. Yeah. Pagsampa ng kaso, class
6: at sino ba talaga ang sasagot?
7: Exactly,
6: diba? Yun talaga ang concern nating lahat. But you know, Senorito, we admire your resiliency, yung pagiging matapang at pagiging pasensyoso. And thank you dahil binahagi mo sa amin ang iyong kwento ngayong hapon. Salamat, Senorito, ha?
8: Thank you po.
6: At sana ay... oh, yes, meron ka bang gustong i-shout it out?
8: Wala naman po masyado, pero...
6: okay, may panawagan ka. Ah, si Tito, oo nga. Anong pangalan ni Tito? Get well soon,
8: Arthur
6: po.
8: Arthur D. Guzman po.
6: Get well soon po, Tito Arthur D. Guzman.
7: Tito Arthur,
6: we'll be praying for you. Palakas po kayo, ha? At kayo po'y napakaswerte. Merong kayong,
7: gantong pamangkin.
6: Na napaka-responsible.
7: Correct.
6: Senorito, we wish you the best sa iyong buhay, sa iyong magiging journey. Mag-iingat ka palagi, ha?
8: Apo, thank you rin po.
6: Maraming salamat. Yan po, isa lamang sa ating mga kapamilya, kababayan na nakaranas ng baha at traffic na matindi sa NLEX noon nga pong mga 2 weeks ago dito po sa malakas na ulan. Yeah. Dr. Gats, Tansyo, maraming salamat.
7: Maraming salamat, Chang. Maraming salamat, Chang. Anytime po, anytime.
6: Binuksan mo na naman ang aming mga isipan ng todo-todo.
7: Yeah, salamat, no. So, ganun pa rin. So, ingatan nyo inyong mga sarili, physically and mentally. Mag-ingat po tayo lagi.
6: Ayun.
7: Maraming umaasa sa atin.
6: Yes, tama. Maraming salamat. Yan po ang ating PhD Clinical Psychology, si Dr. Guts Doser Tansyo. At ako naman po ang inyong Chang Ami. Maraming salamat sa pagsama po sa amin. Bye!

0: Every day na nasa DZMM ako ay memorable.
1: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastan

0: Oras po natin, 4:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.

0: Araw ng Lunes, 7 ng buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating mga headlines sa hapon. Dating Speaker Martin Romualdez sinampara ang kasong plunder ng Ombudsman kaugnay na umunay flood control kickback scheme. Dating Congressman Zaldico at dalawang iba pa, kinasuhan din. DILG pumalag sa pahayag na harassment ni VP Duterte sa pagsisilbi sa kanya ng warrant of arrest. VP Sara ay giniit ang plano umano pag-atake sa kanya ni Pangulo Marcos Jr. simula pa noong 2024. Ilang minor de edad at mga taong patay na. Tumugma sa mga paalang nakatanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at DepEd sa ilalim ni VP Sara batay sa record ng Philippine Statistics Authority. Kaso ng leptospirosis sa Maynila, itinuturing na ng Manila Health Department na epidemya. At pagbati kay Lea Zalonga, bumuhos matapos gawaran ng star sa Hollywood Walk of Fame sa Amerika. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas, and Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, sinampahan ang kasong plunder sa Sandigan Bayan si dating Speaker Martin Romualdez kaugnay na sinasabing pagtanggap ng kickback mula sa mga flood control project. Dawit din sa kaso ang puganting dating kongresistang si Zaldico, isang pribadong individual at presidente ng kumpanyang Samchan Foreign Exchange Corporation. Ahawakan ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang kaso na parehong dibisyong humahawak sa kasong plunder ni Senador Dante Marcoleta at kasong malversation ni nating Senador Bong Revilla. Iginiit ni Ombudsman Boying Remulla na dumaan sa matinding pagsusuri ang isinampang kaso laban kay Speaker Romualdez.
1: Ayaw namin mag-file ng kaso na hilaw. Gusto namin, nandyan na lahat ng aming nakahandang ebidensya at buong buo ang legal theory. So dito, iyon ang ginawa namin. Hindi humadali ang naging proseso, ngunit sa habaan ng prosesyon, ika nga sa kasabihan, sa simbahan din ang dating.
0: Nauna nang itinanggi ng kampo ni Romualdez ang aligasyong pagtanggap ng kickback sa mga proyekto kontra baha. Ayon sa kampo ng dating speaker, patunay ang recantation o pagbawi ng testimonya ng dati umanong security aide na si Orly Gutesa. Gayun din ang ilang nagpakilalang bagman ni dating congressman ko na walang sapat na basihan para ituloy ang pagsampa ng kaso kay Romualdez. Pero buwelta ng ombudsman, hindi nangangahulugan na ang recantation ay nabura na ang mga naunang aligasyon laban sa dating speaker. At kuha po tayo ng update mula sa Sandigan Bayan kung saan po nagtungo na abogado ni dating Speaker Romualdez. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
2: Tony, may mga namataang tauhan ngayon dito na nga PNP-CIDU kasunod yan ang ulat na nasampahan na ng ombudsman ng kasong plunder. Si dating House Speaker Martin Romualdez, dating Akubiko at dalawang iba pa. Hindi pa tiyak kung ngayong araw maglalabas ng warrant of arrest, pero umaasa si Assistant Ombudsman Nico Clavano na ilalabas ito sa lalong madaling panahon. Bandang 3:20 kanina, dumating sa Sandigan Bayan ng Legal Counsel ni Romualdez, pero makalipas ang 15 minuto ay umalis lang din at wala nang ibinigay na karagdagang detalye. Kanina may ipinasok na rin ang mugshot backdrop sa Sandigan at ayon na kay CIDG NCR Chief Colonel Jan Diagi, nakahanda lang ito sakaling maglabas ng warrant of arrest ngayong araw at sumuko sa korte ang mga akusado para dito na lang sumailalim sa booking procedure. At yan ang balitang kumpirma at sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BVNR.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Nakatitiyak naman ang ilang miyembro ng Partido Lakas CMD na haharapin ni dating Speaker Romualdez ang isinampang kasong plunder ng ombudsman. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
3: Tony, sa press conference ngayong araw, sinabi ni Lakas CMD spokesperson Representative Dia Lonto Ayong na haharapin ng dating House Speaker ang isinampang kaso laban sa kanya. Naging consistent anya si Romualdez sa kanyang intensyong sagutin ang mga aligasyon mula pa noong nagsimulang mag-imbestiga ang ombudsman's flood control issue.
4: He will not, evade. In fact, his confidence about proving his innocence is evident by the fact that he never left the country. In every stage of this investigation, starting from the ICI, up to the time that the ombudsman continue on investigating this, Nakikipag-ugnayan po at nagre-resign.

0: Pundi, ang ating former speaker of the House of Representatives.
1: Tony, dagdag niya yung hindi pa niya nababasa ang kaso na isinampa at hindi pa na pag-uusapan ng mga miyembro ng naka-CMD ang ginawang pagsasamba ng ombudsman sa kanilang kapartido. Nanawagan naman siya sa impartiality at due process kaugnay nito at ang pagtukoy ng Sandigan Bayan kung anong mga aksyon ang gagawin matapos ang pagsasamba ng ombudsman. Samantala, sinabi naman ni Attorney Ade Fajardo, abogado ni Representative Romualdez, na haharapin nila ang mga aligasyon at nirerespeto ang korte at legal na proseso. Hindi naman anya hihiling ang mababatas ng special treatment at humiling ng due process at patas na pagdinig. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Igiragalang ng Malacanang ang pagsasampa ng kasong plunder kay dating Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulo Marcos Jr. Iginiit ni Malacanang Press Officer Claire Castro na mandato ng ombudsman ang pagsasampa ng kaso na naaayon sa batas at ebidensya. Hindi naman direktang sinagot ni Undersecretary Castro kung may reaksyon ang Pangulo sa pagsasampa ng kaso, pero giniit ang posisyon ng Pangulo na panagutin ang mga nasasangkot sa anomalya, kahit pa kaanak, kaibigan, kaalyado o kalaban sa politika. Iginiit naman ni DILG Secretary John Vic Rimulya na walang nangyaring panghaharas ng mga pulis kay Vice Presidente Duterte matapos ilabas ng Quezon City RTC ang warrant of arrest kaugnay ng kasong grave threat. Sinabi ni Secretary Rimulya na hindi armado ang mga pulis na nagsilbi ng warrant sa tanggapan at bahay ng Vice Presidente at wala silang kasamang SWAT team. Nauna iginiit ng Vice Presidente na patunay sa alegasyong harassment ng mga pulis ang pahayag na DILG Secretary na alam ng mga otoridad kung nasaan siya nung inilabas ang warrant.
3: Gusto niya kasi ipulong natin eh. Gusto niya dahil drama na ipupulong siya rito. Gusto niya makita na nakaposa siya. We were wondering baka manuntok siya ng pagsasert ng warrant kasi nangyari na dati yun sa Davao.
2: Sinabi naman ni CIDG Director Robert Morico II na base sa inisyal na pakikipag-usap sa pinuno ng VP Security and Protection Group, mismo ang kampo ng Vice Presidente ang humiling na manatili ito sa kustudiya ng BNP, pero biglang nagbago ang isip nang malamang handa ang pulisyang ibigay ang tamang courtesy para kay Duterte.
4: Vice Presidential Security Group that she doesn't want to be to postpone, she wanted to be incarcerated. So they asked where, what, kung saan ang jail facility. So I told her that I will not commit sa jail facility si Vice President and she will be placed sa conference room because we have to afford her all the necessary respect due to her office.
2: Hinimok ng DILG si VP Duterte na maghain ng reklamo kaugnay ng sinasabing banta sa kanyang buhay. Balita mula sa Cab Crame, hatin ni Radyo Patrol, Marlene Pajardos. Marlene?
5: Tony, handa ang Pilipinas na pulis na aksyonan ang mga mapapatunayang banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ito ang tiniyak ni DILG Secretary John Vic Rimulya kasunod ng payag ng Vice Presidente na may mga documented threat sa kanyang buhay. Kasabay ng paghikayat sa Pangulong Pangulo na formal na maghain ng reklamo ukol dito. Sabi ni Rimulya sa ngayon ay wala pa si Rimulya tatanggap na anumang impormasyon ukol dito mula sa kampo ni VP Duterte. Pero bukas sila makasagpulong para matukoy ang mga banta at makapag-imbestiga dito.
6: Please, your final case against Vice President like in sa kanya kasi nasa kanya nakita talaga. So if she can present her version of threats against her na documented, specified in the scheme, then we will pursue the case to all of our
5: PNP ang seguridad ni VP Duterte at maging ng kanyang pamilya. Naghahanda rin naman ang magbigay ng dagdag na impormasyon ng pambansang pulisya sa Vice Presidente sakaling hihilingin nito. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Naniniwala ang prosecution team na kumukuha lang na simpatya si Vice Presidente Duterte sa sinasabing banta sa kanya at sa kanyang pamilya. Kasunod ito ng pahayag ng vice na dumating sa QCRTC noong Sabado para makapagpiyansa sa kasong grave threats. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Joel Chua na walang bigat ang pahayag ng Vice Presidente, lalo't hindi naman anya ito lumabas sa itsura niya nang dumating sa korte noong Sabado para magbiyansa.
7: Wala namang threat sa itsura niya Mukhang galing pa ng parlor Maayos na maayos ang itsura at hindi naman yan yung mga tipo ng tao na mukhang threaten. Siya nga lang ang vice president na may 400 na security. Sa kasaysayan ng ating politika, no? Pwede namang magbantay doon yung 400 security niya kung gusto niya.
8: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
2: Ilang pangalan ng mga minor de edad ang nadiskubring tumugma sa listahan ng mga tumanggap umano ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice Presidente Duterte. Sa 22nd araw ng impeachment trial, sinabi ng testigo ng prosecution na si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande na 20 sa payee ng OVP at 5 sa recipient ng DepEd ay pawang mga minor de edad na sinasabing lumagda sa acknowledgement receipt.
9: Ilang taon na itong Beatriz Cuenca noong 2023?
10: Mga 1 year old po siguro siya.
9: 1 year old? Sa pagkawari mo, Miss Grande, ano kayang impormasyon na maibibigay nitong 1 year old na si Beatriz Cuenca sa OVP or sa DepEd?
10: 1 year old po, Your Honor, so... Siguro.
9: Ilang taon na po ba itong si Mikay de los Reyes noong 2023?
10: 3 years old.
9: Ano naman po ang confidential information kaya na may bibigay ng isang 3-year-old na si Mikay de los Reyes noong 2023?
11: Same objection, Your Honor.
2: Sinabi rin ni Grande na 32 pangalan sa listahan ng OVP habang 5 sa listahan naman ng DepEd ay may death certificate batay sa records ng PSA. Kabilang dito sina Fortunato Salig na 11 taon ng patay noong 2022, gayon din si Emilio Sagan na 7 taon ng patay noong 2022. Ilan naman ang nakitaan ng marriage certificate. Samantala, para kay Grande, unusual ang ilang pangalan sa listahan ng OVP tulad nina Arthur Baon, Beverly Claire Pampano, Matthew N. Queso, Maxine Calios at Charles Sampaloc Jr. na pare-parehong walang birth, marriage at death records sa PSA. Muli ring naungkat ang pangalang Mary Grace Piatos na ayon kay Grande ay walang birth, marriage at death record. Sa datos ng PSA, 378 pangalan sa mahigit 600 pangalan sa listahan ng DepEd payees ang walang birth, marriage at death record. Sa halos 2,000 namang payee ng OVP, 1,287 rito ang walang birth, marriage at death record. Sa pagsalang naman sa cross-examination, kinumpirma ni Assistant National Statistician Marisa Grande na hindi lahat ng birth, marriage at death certificate ay naitatala sa civil registry system. Sinabi ni Grande na meron ding late registration sa birth, marriage at death certificate. Nilinaw din ni Grande na tumetestigo siya sa pagkakaroon ng record ng isang tao sa kanilang database at hindi kung totoong tao ba o hindi ang mga sinasabing tumanggap ng confidential funds. Nang pigain naman ang depensa kaugnay ng paglabag sa pagsisiwalat ng impormasyon ng mga pangalan sa acknowledgement receipt, iginiit ni Grande na walang paglabag sa Data Privacy Act dahil batay sa Section 13F. Maaaring ilabas ang impormasyon kung may lehitimong layunin tulad ng investigasyon na isinasagawa sa lehislatura. Sa interjection naman ng mga Senator Judge, sinabi ni Grande noong 2024, higit 97% ng mga kapanganakan ang nairehistro. Samantala, bago matapos ang paglilitis, sinabi ni Lead House Prosecutor Jervil Luistro na ia-advance nila ang presentasyon ng Article 2 o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise matapos ang Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Luistro, hindi nila wini-waive ang paglalahad ng ebidensya para sa Article 3 o ang umano'y panunuhol na huling tatalakayin. Hindi naman nakaharap sa impeachment court si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajardo ngayong 22nd araw ng impeachment trial. Testigo sana ngayong araw si Fajardo kaugnay ng paggastos ng 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong 2023. Pero sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Joel Chua na inabisuhan si Fajardo ng kanyang doktor na magpahinga ng 30 araw matapos ma-stroke. Kaya hiniling ng prosecution sa depensa na pumayag sa pag-stipulate ng mga dokumento hinggil sa papel ni Fajardo sa pagpapalabas ng confidential funds ng kagawaran. Ilan dito ang sinang-ayunan ng depensa habang ilan naman ay tinutulan. Bago mag-adjourn, sinabi ni Private Prosecutor Reynaldo Robles na bagamat marami silang mga tanong para kay Fajardo, maaari na nilang i-dispense ang kanyang testimonya bilang humanitarian consideration. Dahil dito ni-recall o binawi na ng impeachment court ang subpoena para kay Fajardo. Sa iba pa nating balita, itinuturing na ng Manila Health Department na epidemya ang leptospirosis sa Maynila. Ayon sa ahensya, lumagpas na sa epidemiologic threshold ang mga bagong kaso ng naturang sakit. Dahil din sa dagsa ng mga pasyente, umabot na sa full capacity ang Ospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Justice Jose Abad Santos General Hospital. Nagpapatuloy naman ang pamimigay ng libreng doxycycline sa lungsod.
8: Hula, panahon.
2: Mga kapamilya, asahan pa rin ang maulang panahon dulot ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Sa rainfall warning, kaninang alas 2 ng hapon, nakataas ang red warning level sa ilang bayan sa Zambales, Bataan at Pampanga. Kaya doble ingat po dahil magiging matindi ang pag-ulan at pagbaha at pagguho ng lupa. Orange warning level naman ang nakataas sa ilang bayan sa Tarlac at Nueva Ecija. Habang yellow warning sa Metro Manila, Cavite, Rizal, gayon din sa ilang bahagi ng Laguna at Batangas. Mas maaliwalas na panahon naman ang nararanasan sa Mindanao na posible ring makaranas ng mga pag-ulan. At susunod, ilang tsuper ng jeep plano ng magbawas ng oras sa biyahe dahil sa pagtaas sa presyo ng petrolyo. At talaga ng piso kontra dolyar muling lumagapak sa panibagong record low. At yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:20.
11: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Headlines sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 4:23.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Kasado na bukas ang malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa kwenta ng Department of Energy, mahigit 5 piso kada litro ang magiging sinit sa diesel at kerosene, habang 4 pesos at 69 centavos naman sa gasolina. Unsod pa rin ito ng paghina ng piso at nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Dahil dito nagbabala ang grupong piston na posibleng magbawas ng oras sa pamamasada ang mga chopper at jeep. Sinabi sa DZMM ni Piston President Monty Floranda na sa 12 hanggang 18 oras na pamamasada, napupunta lang sa pagpapakarga ng petrolyo ang malaking porsyento ng kitang umaabot lang sa 400 hanggang 500 pesos. Iginiit ng Office of the Ombudsman na may ilang pang mga kasong inihahanda laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Balita hatin ni Radyo Patrol, Nico Bagzik. Nico!
3: Tahas ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na si late 1st District Representative Martin Romualdez ang may tuturing na pinaka-big fish sa lahat ng kanilang kinasuhan kaugnay na infrastructure scandal na pumutok ng nakaraang taon. Pero hindi dito natatapos ang kasong kakaharapin ng dating speaker, dahil ayon kay Remulla, there's more to come.
4: Series of cases. Hindi lang po ito. Marami pa hong kasong ihahain dito. Bukod po sa plunder, may iba pang plunder cases at may marami po dito money laundering cases. Yan po ay kitang-kita ho sa aming mga pag-aaral ng mga pangyayari at sa mga kausap namin mga testigo at sa mga ayaw tumestigo, pero gagawin namin hostile witness.
3: Hinihintay na lang kung kailan ilalabas ng Sandigan Bayan ang arrest warrant laban sa kongresista. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagzik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagzik. Ibinunyag ni Vice Presidente Duterte ang sinasabing planong pag-atake sa kanya ni Pangulo Marcos Jr. simula pa noong 2024. Sa pahayag, iginiit ng Vice na kabilang dito ang pag-aresto ng International Criminal Court sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong na ngayon sa The Hague dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Inundin na rin ng Vice Presidente ang sinasabing surveillance activities ng DILG, kung saan nadadamay na umano ang kanyang mga anak na minor de edad. Tulad. Ayon pa sa bise, nakausap niya si dating AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. hinggil sa mga umunoy banta noong 2024 para matiyak ang kanyang seguridad. Itinanggi ng Malacanang ang sinasabing planong pag-atake ni Pangulong Marcos Jr. kay Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
5: Ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang biglang pagpapalutang ni Duterte ng mga akusasyon sa kanyang kaligtasan matapos niyang pagbantaan ang buhay ng Pangulo at First Family at amining may kinontratang hitman laban sa mga opisyal. Iginiit din ng Malacanang na walang anumang record o evidence ng magpapatunay sa panibagong akusasyon ng pangalawang Pangulo laban kay Pangulong Marcos Jr. Samantala, walang nakikitang dahilan ang Malacanang para matakot sa kanyang seguridad at kaligtasan si VP Sara. Ito'y matapos ihayag ng pangalawang pangulo ang pagkabahala sa kanyang kaligtasan matapos ipa-aresto ng Quezon City Regional Trial Court dahil sa kasong grave threat. Ayon kay Castro, walang naitatalang record o reklamo ang NBI at PNP kaugnay ng pagbabanta sa buhay ng vice-presidente. Piniyakan niya ng PNP at iba pang law enforcement agencies na gaya ng normal na Pilipino ay bibigyan ng buong proteksyon si VP Sara, kaya wala siyang rason para sabihin hindi sa ligtas. Para sa Malacanang, mas mabuting itanong sa pangalawang pangulo kung ano ang pinanggagalingan ng kanyang mga pahayag sa kanyang seguridad at ano ang mga dahilan o kanyang ebidensa, at wag lang basta idaan sa pagsasalita.
6: Wala akong pinanggagalingan ang anumang sinasabi ng vice-presidente at ng kanyang kapatid. Wala pong nakikitang anumang ebidensya patungkol po dyan.
5: Kanina, Tony, sa kanyang pagbungo sa Marikina Centralized Materials Recovery Facility, tumangging magkomento ang pangulo sa pahayag ni VP Sara na hindi umano niya nararamdamang ligtas siya sa kamay ng mga pulis at ng korte sa bansa. Ubiling lang ang pangulo ng tanongin ng mga mamamahayag sa nasabing issue. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DCMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Nanindigan ang COMELEC na bubuksan ang filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at SK Election 2026. Sa kabila ng pangamba na maipagpapaliban ang eleksyon. Balita mo lang sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve. Steve.
7: Ng Commission on Elections ang Kongreso na magdesisyon na kung itutuloy ba sa November 2, 2026 o ipagpapaliban sa 2028 ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Sa ambush interview, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bagamat wala pang desisyon ng Kongreso sa panukalang batas, maninindigan ang poll body na buksan sa September 28 hanggang October 5 ang filing ng Certificate of Candidacy. Dahil nananatiling nakasad sa umiiral na batas na dapat idaos ang halalan, inaasahan ni rin ng COMELEC na may papadala sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga election paraphernalia. Sinabi ni Garcia na hindi dapat isipin ng COMELEC sa pagpapatuloy ng paghahanda dahil bahagi ito ng kanilang responsibilidad bilang election body. Tiniyak din ng COMELEC na walang masasayang na pondo dahil hindi pa nagagalaw ang natitirang 11 billion pesos na budget para sa halalan. Isa sa mga kinakaharap ng problema ng COMELEC ang posibilidad na mapirmahan na ng Pangulo ang bagong batas para ipagpaliban ng halalan, pero kikwestiyonin naman ito sa Korte Suprema at tumantong sa pagpapalabas ng Temporary Restraining Order o TRO. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Brad DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Mga kapamilya, pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Patay ang 4-anyos na bata matapos saksakin sa leeg ng ina sa Kamiling, Tarlac. Ayon sa pulisya, galing sa trabaho ang ama at nagtakang wala ang anak na karaniwang sumasalubong sa kanya. Natagpuan na lang nito na walang buhay ang anak na natatakpan na ng kumot malapit sa kanilang bahay. Kwento ng 8-anyos na kapatid ng biktima, pinabili sila ng ina sa tindahan at pag-uwi ay biglang hinila ang kapatid saka sinaksak. Agad namang naaresto ang suspect. Ayon sa mister, may problema sa pag-iisip ang misis pero hindi pa napapasuri sa espesyalista. Sa mga kapamilya nating nangangailangan o mga ngailangan ng tulong, maaari pong tumawag sa National Mental Health Crisis Hotline 0917-899-8727 para sa Globe at TM subscribers at 0919-057-1553 para sa mga Smart subscribers. pamilya, nananatiling mahina ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan ngayong hapon sa 62 pesos and 58 centavos kada US dollar. Pero sa intraday trading kaninang umaga, lumagapak pa sa 62.77 ang peso na mas mababa kumpara sa 62.59 noong September 4. Nauna nang inamin ni Banco Central Governor Eli Remulona na mahihirapang maibalik kahit sa 60 peso level ang palitan ng piso kontra US dollar. Ilang araw matapos ang historic milestone, patuloy ang buhos ng pagpupuri kay Broadway star Lea Salonga matapos tanggapin ang star sa Hollywood Walk of Fame sa Amerika. Nabilang dyan ang mga kapwa Pinoy artist na sina Eugene Domingo, Ann Curtis, Augie Alcacid at iba pa. Nagpakita rin ng suporta sa mismong star ceremony si Pops Fernandez, Caril at si Dolly De Leon. Ngayong araw, ginawaran si Lea ng Icon Award sa 2026 Manila International Film Festival Closing Ceremony sa Los Angeles, California. At yan ang mga headlines sa hapon. Napapanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan ding napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
0: Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon.

0: oras at 22 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Sandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Humahabol po ang aking partner. Paano ba naman kasi kung kailan talaga mag-uuwi? Ano, tsaka biglang bubuhos ang ulan. Hindi marunong makisama. Marami na nga hindi marunong makisama sa life natin. Pati ba naman tong panahon, sasama pa? Inaaway yung ulan. Ganun talaga yung we're only left to do that, ano? Kasi nga naman, tawanan na lang natin, pagkatuwaan na lang natin tong ulan, dahil hindi naman natin yan may aalis, ano? Sana pala, ano, pwedeng maka-invento nung invention na pag isang switch mo, wala nang ulan, ganyan. Kasi sumasabay pa talaga yun, di ba? Ang dami-daming nangyayari sa life. Sumabay pa talaga tong ulan na to, nang ganitong oras talaga, ano, awayin natin yung ulan. Ano, banata natin yan everyday, ano? At saka hindi na tumigil, ha? Naalala ko nung nagsimula ang Agosto, ganito na yung panahon, ha? Di man lang tayo binigyan ng araw, ha? Pero, eto lang, at least kahit papaano na nagkaroon na ng laman yung mga dam natin, pwede naman po konting ulan na lang. At saka yung ulan, punta dun sa mga dam, di ba? Huwag din naman El Nino levels kasi di ba sabi nga nila may super El Nino. Huwag naman yung sobrang init din. Dapat pala ganun yung ano natin, panalangin natin. Sana po, hindi masyadong maulan, pero hindi masyadong mainit, yung sakto lang. Diba? Kasi nga naman. Ay, nako. Uy, may question of the day pala kami, ha? May question of the day. Pero sumali pa rin kayo, no? Kahit wala na yung charity ba, ano? Participate pa rin kayo. So, ibig sabihin pala, maraming nakikinig sa atin, ano? Tinatry lang nila. Gusto lang talaga nila yung charity ba, kaya sila nagme-message. Pero syempre, may hinanda pa rin po kami yung question of the day. Anong edad po ba dapat bigyan ng bagong pera ang bata? Kung ano yung edad ngayon, para lahat tayo ano kasali, di ba? Munti kong mabanggit yung edad ko, pero hulaan nyo. Yun nga, pera ng baong pera pala, hindi pala bagong pera. Ang basa ko, bagong pera eh. Baong pera pala. Ha, diba ngayon meron ng ano kasi, yung mga e-wallet. So, ganun na lang. I think mas madali yun. Di ba yung delikado? Ate Sheila, di ba yung delikado yung kasi nga, wala pa silang 18. Hindi pa sila pwede, minor pa. At saka pag niregister mo nga pala yun, kailangan ng ID. Kasi yung pera madaling mawala eh. Yung e-wallet, kahit paano alam mo kung saan pumunta, di ba? Madaling i-audit yun eh. May transaction yun eh. Oh, di ba? Ayan nga, partner.
2: Siya nga.
1: May question of the day tayo. Pero at least, alam mo, at least, hindi na basa yung buhok mo, partner. Yun ang importante.
2: Ano, right? Uy, ang hirap kumuha ng ano ngayon? Ng PNBH.
1: Bakit kaya?
2: Naulan nga. Di ba? Maghapon na nga yun. So, yun. Anong question of the day?
1: At least hindi nabasa yung buhok mo, partner. Kasi alam mo yun yung iniiwasan ko kanina. Kanina pa ako nandito, hindi ako makababa ng sasakyan. Kasi
2: grabe naman.
1: Ang lakas ng ulan. Tapos nagdadalawang isip ako, ano yung unang lalabas ng sasakyan? Yung katawan mo ba o payong?
2: Actually,
1: ang dami kong problema sa buhay, no?
2: Ang problema diba? Nga, yun nga, bubuksan mo muna yung payong mo.
1: Hindi, pero so bubuksan mo yung pintuan, ang lakas. Umaanggi.
2: Alam mo siya.
1: So, disinarado ko siya. Oh. Tapos paano ko bubuksan yung... So, ganun, meron na paralysis sa... ano ba tawag doon? Yung hindi ka makapag-decide na paralyzed ka na.
2: Oo.
1: Ganun yung kanina.
2: Eh, buti nga tayo. Yan lang ang problema natin. Yung tilamsik lang. Yung baka yung hati ng buhok mo kung saan mapunta pag nabasa, di ba?
1: Nag-hairspray ka pa naman. Nag-wax-wax ka pa ng buhok ko.
2: Buti nga tayo. Yan lang ang problema.
1: Oo nga eh.
2: Eh, makababayan natin. Eh,
1: hanggang bewang ang baha.
2: Lubog sa baha. Yun ang malaking problema. Payong problems ito.
1: Oo, hindi ko alam ko. Bubuksan. So, ang ginawa ko, binuksan ko yung pintuan.
2: Oo.
1: Binuksan ko, tapos sa kaliwa kami. Tapos sabi ko, paano yung bag ko? Paano ko? Ang daming problema.
2: Alam mo, Zandro Ochoa, nanak ko.
1: Tapos nagtitext si Abby. Sabi ko, ay si Abby, hinahanap na ako.
2: Hindi siya kaano. Ang hirap din naman yung isasara mo na.
1: Yun din.
2: Eh, di ba? Parang may payong na dihila.
1: Oo.
2: Pababa, di ba? May payong naman na, ano yun? Automatic.
1: Yung payong ko automatic, tapos si Ella Umbrella, may mata tsaka may bibig. Yun yung si Ella Umbrella ng Pag-asa.
2: Oo.
1: Talagang iniingatan ko.
2: Oo.
1: Iniiwan ko sa guard. Lagi kong binibilin. Sabi ko, bantayan mo ate ha, kuya, yung payong ko. Maganda yan.
2: gusto ko man magdala ng mga malalaking payong.
1: Oo.
2: Kasi di ba, malaking ano yun eh, mga golf umbrella na yun. Kaya lagi ako nakakaiwan. Oo. Kahit nung nasa elementary, laging yan ang pinapapagaritan ako.
1: Naku,
2: dyan.
1: Feeling ko Hello Kitty pa. Kaya
2: sa
1: Garfield.
2: Garfield.
1: Snoopy.
2: Oo, no? Tapos yung dulo niya, di ba, may bilog. Di ba?
1: Oo nga.
2: Laging dyan ako napapagaritan.
1: Hindi ka payong. Naman pinapalo ng payong pag nawala mo.
2: Hawak ng mama ko, hataw.
1: Hindi, tsaka ano, feeling ko sa jamong winawala nun. Para hindi ka mapalo ng payong.
2: Sa sobrang trauma ko nun, hindi ako makauwi.
1: Kasi lang, hindi mo makita.
2: Kasi nakikita ko yung payong ko doon sa loob ng anon. Eh, nakakandado yung classroom.
1: Hello.
2: Nagpasama ako sa guidance counselor na.
1: Para pabuksan.
2: Ganun ako katrauma nung bata. Ganun ako napapalo. Sa sobrang takot ko, yung naiwan ko yung payong ko, nagpasama po talaga ako sa guidance counselor pa uwi.
1: Mm.
2: Oo.
1: Eh,
2: ganun ako kakawawang bata.
1: Ala, nakikinig pa naman nanay mo. Baka mamaya sabihin, kinawawa kang bata.
2: Sinusumbat mo dyan, ha? Sa radyo pa talaga. Hindi totoo yan. Pero yung mga bata ngayon, no? Subukan mo yun.
1: Oo nga.
2: Iba na.
1: Tsaka yung pag-anong, asan yung payong mo? Wala na.
2: Ako ko, malay ko.
1: Ha? May payong pala tayo.
2: Diyan, ganyan
1: ay,
2: ako.
1: Kayo talaga.
2: Pero napaka... May trauma ako sa payong.
1: Oo. Pero napaka-importante na nga payong
2: trauma.
1: Nga kasi.
2: Payong.
1: Pero importante din yung trauma kasi yan ang magtuturo sa'yo na mga dapat.
2: Kaya ganyan eh.
1: Ay, naka partner.
2: So, iba ang pagtingin namin sa payong. No? Iba din ang kwento, mga kababayan natin, sa payong.
1: Ay, kumuha muna tayo pala, partner, ng balita mula sa labas ng himpilan. Dahil nga kanina ay pumunta ang ombudsman sa Sandigan Bayan at naghain ng kaso. Kumuha tayo ng report. Mula kay Mari Ocampo ng PRTV News. Dahil nga itong siya dating speaker Ferdinand Martin Romualdez, haharapin ang paratang laban sa kanya sa legal na proseso.
2: Mm-hmm.
1: Ang detalye pong yan mula kay PRTV News correspondent Mari Ocampo. Go ahead, Mari.
3: Zandro, nanindigan ang kampo ni dating speaker Martin Romualdez na haharapin ito alisunod sa batas at pamamagitan ng proseso.
1: Mari.
2: Teka
1: lang,
2: ha?
1: Ayusin lang natin yung linya mo ng telepono.
2: Mm-hmm.
1: Sige, balikan ka namin. Yun nga, ano, kanina nga kasi, biglang pumunta, pero maraming ibinulalas
4: maraming ibinahagi ang ombudsman, si Ombudsman Boying Remulla, kaugnay nga hindi lang sa itong isinampang kaso, kundi pati na rin doon sa mag-inang Loren at Leandro Leviste. Loren Legarda at Leandro Leviste. So, abangan natin ano, kung ano pa yung mga napag-usapan dahil nga ano ba talaga? Kasi parang matigas, ano? Matigas itong
2: pahayan.
4: Matigas itong si Ombudsman na Remulla na parang para sa kanya, ewa epek itong recantation nila Guteza at ng Maleta Boy. So, babalikan natin si Mari, partner. Ano?
2: Alright,
4: okay na? Okay na ba? O, sige, okay, balikan na, natin si PRTV News correspondent Mari Ocampo. Go ahead, Mari!
3: Yes, Sandro, nanindigan nga ang kampo ni dating Speaker Martin Romualde na alinsunod sa batas at sa pamamagitan ng tamang proseso sa payag ni Atty. Adefajardo ngayong Lunes.
4: Marie, teka lang, ayusin pa natin ulit. Ayan, hinold ko muna ulit si Marie. Ayusin natin siya. Ano nangyayari? Inuulan din ba yung linya ng telepono? Ano na?
2: Nasaan ba banda si Marie?
4: Oo. Or baka, nakabalik na ba si Marie? Kasi lapit lang ng ombudsman tsaka ng Sandigan Bayan partner. Pwede siyang back to base mo. Dito na lang, dito na siya mag-report. Para wala nang putol-putol.
2: Oo, pwede natin siya ipasok dito sa studio.
4: Oo.
2: Eh, yun nga. So, ang sinasabi ng ombudsman partner, ay nakitaan nga nila ng prima facie evidence. Oo, para sa kanila. Kaya't itinuloy o nasampahan ng kaso.
4: Okay.
2: Pero ang sabi naman ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, ay haharapin namin yan sa tamang proseso. At sabi nga, walang special treatment. Oo, sabi niya yan sa isang pahayag. Kumbaga ay sasa ilalim siya anuman yung proseso. No?
4: Oo. At hindi siya umalis, ha? Yun yung ikinaganda rin, ano? Dahil nga siya ay hindi umalis at hindi rin siya pumunta on a Saturday. Di ba? Kasi itong Sabado, nagulat tayong lahat. Ano? Pero teka lang, ito kausapin po muna natin ang isa pong litigation lawyer at dati pong tagapagsalita ng House Prosecution Panel, si Attorney Antonio Bukoy. Mula po yan, managing partner din po siya ng Bukoy and Poblador and Associates. Magandang hapon po, Attorney Bukoy.
5: Magandang hapon sa inyo, Christian and Maan.
4: Zandro
5: and
4: Maan.
5: Opo.
4: Opo.
5: Patch kasi kaya hindi ko kayo nakikita.
4: Ayun nga po, Attorney Bukoy. Ano pong take nyo dahil nga after what has been said and done in the past few weeks, in the past few months, pumunta po ang ombudsman, si mismong Ombudsman Boying Remulla sa Sandigan Bayan para ireklamo si dating Speaker Martin Romualdez at si dating Congressman Zaldico at dalawa pang individual. Ano pong take nyo dito?
5: Ako po disappointed sa naging kilos ng ombudsman sapagkat nung ilang araw ang nakaraan na ako ay inyong nakapanayam, pinunako na ano na meron na silang konklusyon nasa gitna pa ng preliminary investigation. Ngayon, ako ay disappointed at subalit, sa kabilang banda, hindi na rin nagugulat sapagkat yun talaga yung kanilang tinatahak na tuluyang sampahan ng reklamo si dating Speaker Romualdez. Ngayon ho, nasa sa mga hukom na ng Sandigan Bayan kung anong isang division mararapol to upang alamin kung may talaga bang batayan itong isinumiti na reklamo laban sa dating speaker at sa iba pang mga individual. Sa prosesong ito ay susuriin ng Sandigan Bayan kung ano yung ebidensya, ano yung reklamo at ano yung mga kalakip na ebidensya na isinumiti nila, na mandatory yan eh. Kailangan isumiti nila kasama na nung reklamo lahat ng ebidensya, ang buong record nung preliminary investigation. So kabilang na po dyan, yung complaint affidavit nung fact-finding group, yung panel of special prosecutors, yun yung mga counter affidavit na ipinail ni dating speaker,

0: Ombudsman ay hindi humina, no, yung reklamo o yung kaso sa kabila ng
1: recantation
0: nitong umano'y mga Maleta Boys. Pero hindi lang natin alam kung yung mga sinumite pang mga ebidensya, pero so far wala tayong alam na nag-uugnay sa dating House Speaker, opisyal ng gobyerno, contractor o testigo na direct talaga, yeah, sir, no, na nag-uugnay sa kanya sa irregularity o anomaly sa flood control projects. O maliban na lang. Opa. Kasi sinasabi nga nila baka itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ay yun nga inalis, no, doon nga sa na-discharge doon sa kaso niya at posibleng siya ang gagamiting testigo. So ito ba yung sinasabing baka government official o dating government official na gagamitin ng ombudsman? Sir.
2: Ang nabanggit ko kasi doon sa press conference, sinabi meron silang mahigit na 40 testigo, kabilang na dito yung mga dating security aide, mga kawani ni Taldico, at pati na raw state witness. So, hindi ko malayo na yung tinutukoy nilang state witness ay itong dating Kalihim Secretary, dating Kalihim Bunuan. Subalit, muli, kinakailangan silang assuming na magkaroon ng finding ng probable cause ang Sandigan Bayan para umusad yung reklamo, para magamit nila si Bunuan, hihingi uli sila ng permiso sa Sandigan Bayan upang magamit si Bunuan.
0: Pero sir, di ba, kung tauhan din ni Zaldico, kasi di ba itong Maleta Boys ay mga nagrekanto, mga binawi na yung kanilang mga pahayag, kung kasamahan din naman ng mga ito, hindi ba parang polluted source o contaminated source na din? Yung, kumbaga, kung isa rin lang ang sasabihin nila, ang pahayag nila, sir.
2: Ang paunang hakbang ko kasi, yan ay mabubusisi na ng mga justices ng Sandigan Bayan. Kaya nung nakinabanggit, kinakailangan mag-full disclosure. Sabihin, ilahad nila, isumitin nila yung buong record ng preliminary investigation. Kabilang na yung mga recantation na yan, at titimbangin nila, may probable cause ba? Tama ba na hindi bigyan pansin itong recantation? Yan o ay independenteng determinasyon ngayon. Sapagat ang husgado, hindi rubber stamp yan. Kapag sinabi ng prosecutor, ito yung reklamo, ito yung mga testigo, lulunukin na lang ng husgado. Susuriin niya ng independently, susuriin niya ng mga justices. At sila ngayon ang magkakaroon ng determinasyon kung may batayan ba talaga, may probable cause ba. So, meron ng tatlong scenario dito, no? Kung kakatigan nila na itong recantation pwedeng paliwalayin yan, gaya sinasabi ni Ombudsman. So, mag-i-issue ng warrant, okay? Yan ang mangyayari. Or kung hindi naman nila kakatigan, maaari nilang i-dismiss yung kaso outright. Meron ng kapangyarihan ng husgado na gawin yan. Kung sa tingin nila ay walang may kakulangan ng ebidensya o walang ebidensya na magtataguyod ng probable cause o yung malamang na may nangyaring krimen at mas malamang na ang akusado ang nagkasala rito. Yung pangatlong opsyon naman, kung may pagdududa sila doon sa record, kung merong hindi malinaw, i-require nila yung ombudsman na magsumite pa ng karagdagang ebidensya bago sila magkaroon ng determinasyon ng probable cause at bago sila mag-issue ng warrant at pausudin ang reklamo, paglilitis.
1: Attorney Bukoy, normal ba itong ganitong ombudsman na mahilig magpaunlak ng panayam? Kasi kung natatandaan ko, merong ang naabutan ko, Anyano Desierto, Simeon Marcelo, may Mercedes Gutierrez, si former ombudsman, yung recently lang, Martires.
2: Wala, tikom yun.
1: Pero kasi kanina, naging matigas yung kanyang pagtimbang doon sa recantation na sinasabi nga niya na ito kasi may mga gumagalaw, ganyan-ganyan, itong recantation, hindi na

0: naman ito nagpahina ng kaso. Ito ay lalo pang nagpalakas ng kaso. Kasi nga may mga kumikilos-kilos daw, ganyan-ganyan. Eh hindi po ba parang prejudgment na yun? Kasi kung talagang mabigat yung ebidensya mo, hinahayaan mo na yung ebidensya ang magturo ng katotohanan sa isang kaso.
1: Tama. Tama. Kasi nga ho, aking pinunayan noon eh, na bakit napakahilig niyang mag-presscon mula ho nung last year. Mahilig siyang mangako na bago magpasko, may mga nakakulong na yan. Hindi siya ngayon nakaka-deliver. Eh, nakapitaw na siya ng salita. Meron tayong big fish. Itong si, dati nga, sinali niya si Senate President, dating Senate President, si Escudero, na ngayon ay nawala na sa eksena. Ang idiniin na lang, yung dating speaker, na hindi ko maunawaan kung bakit gano'n ang kanyang poot sa dating speaker. E samantalang, mula sa poll, pinuna at ng ilan rin namang abogado na interview na rin, na lubhang may kakulangan, may lubos na kakulangan na ebidensya, lalo't higit nung magkaroon ng recantation. Ang problema ng ombudsman, nakapagbitiw siya ng salita, kaya kahit na hindi pa tapos yung preliminary investigation, inakusahan na niya. Tapos saka siya nangalap ng ebidensya para suportahan yung kanyang akusasyon. Eh baligtad ho yun eh. Dapat, kumuha ka muna ng ebidensya, mangalap ka, buuin mo yung teorya, saka ka mag-aakusa. So, mali ho yung naging proseso. Subalit, yan ho ay pwedeng maremedyohan ngayon. Sapagkat ang bola ho ngayon ay nasa Sandigan Bayan. Yung mga justices ho, tiwala ako na gagawin nila kung ano yung ayon sa ebidensya at ano yung ayon sa papa.
0: At kasi Attorney Bukoy, marami rin kaso, ano kaninang nabanggit, itong si Ombudsman Boeing Remulla, nung kanyang siya'y nagpa-presscon, dyan nga po sa tanggapan ng Ombudsman, at yung pumunta kanina, si Assistant Ombudsman Mico Clavano sa Sandigan Bayan para nga maghain ng kaso, marami rin nabanggit itong si Ombudsman Boeing Remulla na kaso na kumbaga update eh. Kasi kapareho nung sinasabi niyang pagpunta niya sa Pransya para nga hanapin itong mag-inang Loren Legarda at Leandro Leviste at hanapin si Zaldico. Eh hindi po ba parang binibigyan natin ng x-ray vision yung bisog iniimbestigahan niya? Kasi sinasabi na niya kung ano yung susunod niyang hakbang eh.
1: Mahilig siya sa ganyan eh. And then mangangako na naman. And then paninindigan na naman kahit na kaliwas sa ebidensya. Yun ang naging kapuna-puna kay Ombudsman eh. Tama yan, nahanapin niya, panagutin niya ang dapat managot. Subalit dapat, ito ay naaayon sa batas. Ito ay adinsunod sa ebidensya. Hindi yung igigit mo kahit na hilaw, kahit na may kakulangan. Yan o ang nakikita kong problema. Kaya ito, gaya ng aking nabanggit, disappointed ako, bakit niya hindi ginawa kung ano yung makatuwiran, pero hindi na rin ako nagugulat dahil nagbitiw na siya ng salita noon pa eh. Na itong si speaker daw ang may papel na ginampanan dito sa flood control.
0: Opo, at babalikan ko nga rin po yung nauna ko na rin nasabi dito sa programa nitong mga nakalipas na araw na bakit ganun yung nangyari kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na siyang nag-request ng pondo dahil nga siya ang head ng departamento. Tapos siya yung nagpatupad din. Nung nakuha na niya yung pondo na inaprubahan ng Senado at Kongreso kung saan nga kabilang si dating Speaker Martin Romualdez at si Senador Jinggoy Estrada, nung inaprubahan, siya rin yung nagpatupad at siya yung may direktang may contact doon sa mga kontraktor. Hindi naman kasi mga kongresista o mga senador yung nakikipag-usap doon sa mga kontraktor eh, di ba? At hindi rin naman sila yung nag-check kung tama yung mga naging proyekto na ginawa nitong mga kontraktor.
1: Oo. Kasi nga, nung ating ibang panayam nung nakaraan, tinukoy ko ito. Sinabi ko na hindi pwede si Secretary, dating Secretary Bonoan, ang maging state witness. Ito ho ay yung kaugnay ng pagsusumamo ng ombudsman na amyendahan yung impormasyon labang kay Senator Estrada. Na tinukoy ko, siyang arkitekto national ng budget ng DPWH na naging batayan ng National Expenditure Program. Siya yung nangasiwa ng pondo, ang nagpabid, siya ang nagbigay ng award kung kaninong contractor mapupunta, at siya rin yung nagpalabas ng pera na kung saan na tinukoy siya ni Bernardo, Yusek Bernardo, na nagbulsa ng lumalabas na 3 bilyon sa loob ng 4 na taon. So, ngayon ho, hindi ako muling magugulat kung itong tinutukoy na state witness doon sa press con ay itong si dating Secretary Bunuan. Hindi na ho magtataka.
0: Eh, with the rate things are going na may nagrekant, eh paano po kung magrekant din kaya itong si dating Secretary Bunuan? Paano yung mangyayari sa kaso? Kasi parang puro witnesses, puro mga testigo yung basihan. Hindi parang naipapaliwanag. Asan yung mga dokumento? Asan yung paper trail?
1: Yung testimonial evidence, ang pinakamahinang evidence eh. Yun yung forensic evidence ng mga nasan ang CCTV, nasan yung CCTV footage, nasan yung ibang ebidensya, nasan yung paper trail, nasan yung money trail. Yun ho yung mga mas mahalaga because hindi yan maitatatwa, hindi ho yan marerekante. Eh ito ngayon, ilang sets of recantations na ang meron. Bukod doon sa Maleta Boys, may 4 na recantation plus si Gutesa. Eh ito yung sinasabi nilang mga missing link. Ito yung kanilang naging batayan dito sa investigasyon upang isumite itong reklamo to, upang isampay itong kasalukuyang reklamo ng plunder. Eh gaya na sabi ko, maganda yung nasa posisyon ng ombudsman para linisin ang pamahalaan upang panagutin ang dapat managot. Subalit ito dapat ay naaayon sa ebidensya na makatuwiran, katanggap-tanggap at lehitimo at kapani-paniwala.
0: At Jupra,
1: sa dami ng recantations na ito, kung dyan siya umaasa, dadaan mo yan sa butas ng karayo. Gaya na pagkip ko, mayroon 3 justices ngayon per division sa Digang Bayan. Yan ang 3 justices na bubusisi dito kung talaga bang may patayan, so talaga bang may probable cause.
0: At due process. Imagine, correct, kailangan pang hilingin ng dating speaker na siya ay mabigyan ng due process. Kasi nga, abogado rin siya, nakikinikinitan niya itong kilos nitong isinasagawang mga pahayag at ng investigasyon ng ombudsman.
2: Tsaka hinilingan nila.
1: Yung pag-imbestiga, yun ang yung pag-imbestiga ho, eh paglabag sa due process yan kasi hindi ho patas eh. Hindi patas, may conclusion na kagad eh. So ngayon, pinanindigan niya yung konklusyon. Nangalap ng mga ebidensya, nangalap ng mga testigo, na noon ay tinuligsa niya, ha? Huwag natin kakalimutan yan. Sinabi niya na hindi kapani-paniwala itong mga security aid. Hindi kapani-paniwala. Kahit kasi Gutesa nga, tinuligsa din niya. Pero ngayon, ginagamit nila. Kaya ho, para sa akin, ay lubos na may kawalan ng katibayan.
2: Kahit si Bunuan, sir, ay tinuligsa din ng ombudsman dati. Kasi parang hindi sila naniniwala sa mga impormasyon binibigay. Sabi nga, bakit parang may tinatago ka o half-baked?
0: Diba yung

0: handang sumunod doon sa kanyang proseso na iaatas sa kanya.
1: At sinabi pa niya, walang special treatment. Kung ano yung igagawad sa yung mga, kung, diba, kung paano sumasa ilalim sa mga proseso, yung mga iba no, na nakakasuhan ay ganun din sa kanya.
2: Kaya ho ako hindi na po nagugulat sa sinabi ng dating speaker na yan na handa siyang harapin, sapagkat kung titignan natin yung kabuuan nung reklamo, yung kabuuan ng ebidensya, palagay ko matibay ho yung pinaninindigan ng dating speaker.
1: At kahit naman nung investigasyon ng ICI, remember? Sumiti siya.
2: Malaya siyang pumunta, nagsumiti siya ng kanyang salaysay.
1: Hindi abogado
2: at
1: lang.
2: At kung ating maalala, yung iba hong inindorso ng ICI, the ombudsman, ay may rekomendasyon na kasuhan niya mga yan. Pero kay dating speaker, hindi. Ang sinabi nila, imbestigahan niyo pa yan. Because wala silang nakitang na mag-DDN kay dating speaker nung nasa ICI.
0: Hindi siya
2: kaya walang rekomendasyon na akusahan na yan. Yung iba ho, meron na. Handa na yan. Pwede nang kasuhan niya.
0: Hindi siya nagpapadala ng series ng videos na questionable pa kung AI o hindi. Siya ay personal na dumulog doon sa ICI.
2: Tama. Tama ho yan.
0: Alright.
2: So ngayon, yung aking naging pagpuna before sa ating ilang mga nakaraang panayam, nagtutugma lahat . Hindi ho naman sa... gusto ko lang sabihin na yung aking sinabi noon, nagtugma-tugma ngayon na ito na talaga yung pinanindigan ng ombudsman at iginiit niya sa pamamagitan ng pagsumite ng reklamong ito. Ngayon, makikita natin kung paano titimbangin ito ng Sandigan Bayan. If the Sandigan Bayan will agree that there's really probable cause. Kasi ang option nga, gaya ng sabi ko, una, kung may probable cause, issue ng warrant yan. Kung wala, outright, pwedeng i-dismiss ng Sandigan Bayan yan. Pagka sinuri nila yung kabuuan ng record ng kaso, yung mga counter affidavit, yung reklamo, lahat ng ebidensya, pati na yung recantation. In which case, pwedeng i-dismiss yan outright ng Sandigan Bayan, or yung pangatlong option. Kung tingin nila ay kung meron silang pagdududa, meron silang pag-aalinlangan, they will require the ombudsman, kulang na ebidensya nyo, magsumite kayo. Kasi kung kailangan yan, dapat kasi, bago ma-arraign ang akusado, meron na sila kagad access sa lahat ng ebidensya, lahat ng submission ng prosecutor. That is part of due process. That is part of fair play. Alam mo kung ano yung haharapin mo, at dapat ito bago magkaroon ng arraignment. Para alam mo na kung ano yung iyong hinaharap, alam mo na kung anong strategiya mo. Bahagi yan ng due process.
0: Sige po, abangan na lang namin ni partner at syempre kayo po, Attorney Bukoy, kung ano yung susunod na kabanata at kung magtutuloy-tuloy na ba itong reklamo. Maraming salamat po.
1: Thank you, sir.
2: Salamat din sa inyong panyaya. Huwag sana kayong magsawa.
0: Yan po si Attorney Antonio Bukoy, isa pong litigation lawyer at dati pong tagapagsalita ng House Prosecution Panel at managing partner po ng Bukoy and Poblador and Associates. So, paano partner? Magbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 7 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, daladala.

0: rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
1: Private Confessions.
0: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This!
2: Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM.
0: Anong take mo sa DZMM?
5: Yeah, partner, balikan muna natin itong naputo na report ni PRTV News correspondent Mari Ocampo. Go ahead, Mari.
6: Zandro, matapos ng isang pa ng ombudsman sa Sandigan Bayan ng plunder case laban kay dating Speaker Martin Romualdez at iba pa, iginiit ng kanyang kampo na handa siyang harapin ng mga paratang at umaasa sa isang patas na proseso. Sa pahayag ni Attorney Ade Fajardo, sinabi nito nga harapin ni Romualdez sa mga alegasyon alinsunod sa batas. Ayon sa abogado, dapat matukoy ang criminal liability batay sa mga ebidensyang ilalahad sa hukuman at hindi dapat mapalitan ng public interest ang judicial process. Ito rin ang sinabi ni Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong na haharapin daw ng late congressman ang plunder charges. Ayon kay Adjong, matagal nang ipinapakita ni Romualdez ang kahandaang sagutin ng mga paratang kasama na sa mga investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure at ng Ombudsman. Binanggit din ni Adjong na nananatili sa bansa si Romualdez at hindi umiiwas sa mga investigasyon. Samantala, hindi pa daw na pag-uusapan ng lakas CMD ang kaso dahil hinihintay pa nila ang official charges. Nasa Sandigan Bayan 3rd Division na ang pagpapasya sa isinampang kaso. At yan muna ang ulat. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News para sa DZMM.
5: Maraming salamat, Mari Ocampo. Partner, sino ba nasa listahan para rin ang mga mag-rare reports?
7: Eto, kaugnay na balita, Ombudsman Remulla may kipag-usap sa mga opisyal ng France. Ukol sa hinihinalang pinagtataguan ng ilang mga mambabatas na nasasangkot sa isyu ng katiwalian, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Nico Bagsik. Nico.
8: Maaan mula pa rin dito sa Office of the Ombudsman, pinangalanan ni Ombudsman Jesus Christine Remulla, sina Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si
5: Nico.
8: Sa mga big fishes. Hello?
5: Yeah, go ahead, Nico. Go ahead. Medyo choppy ka lang.
8: Mula pa rin dito sa Office of the Ombudsman, Maan at Zandro, pinangalanan ni Ombudsman Remulla, sina Senadora Loren Legarda.
5: Nico. Medyo spotty.
7: Medyo pihit ka lang.
5: Sige, ayusin lang muna natin. Ayusin muna natin yung linya. Sayang yung report. Babalikan natin si Nico Bagsik. Dahil nga, siguro nga dahil sa ulan, baka hinahangin rin yung hindi lang buhok ang hinahangin. Kasi ang daming nangyayari ito. Balikan natin si Nico Bagsik sa kanyang report. Go ahead, Nico.
8: Zandro at Ma. Yes, Zandro at Maan mula sa the Ombudsman. Juan Jesus Christine Remulla, sina Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Davis bilang dalawa sa mga big fishes o malalaking opisyal ng pamahalaang nasa sakot sa issue ng katiwalian na patuloy na iniimbestigahan ng kanilang opisina. Ayon kay Remulla, nakatakda siyang pumunta sa Pransya sa mga susunod na linggo para kausapin ang French Justice Ministry dahil tila anya nagiging taguan ito ng mga mambabatas na dawit sa maanumalyang issue tulad ni Legarda na nasa Paris ngayon para sa kanyang extended medical leave.
9: Si Loren Legarda hindi po bumabalik. Baka naman nila ayaw niya na bumalik. Isa pang big fish siya, sila ni Leandro Leviste, mag-ama at mag-inang legislator na ngayon ay nagkukumahog at nagtatago sa ibang lugar. Parang gano'n na ang pakiramdam ko, ha? Unless umiwi sila, ay parang sinasabi ko rito, wala bang, hindi na bumalik yun. Kasi parang umiiwas sila na pagbayaran ng kanilang mga ginawa.
8: Nabanggit din ng Ombud na nasa Pransya rin di umano ang nagtatago at ang puganteng si Zaldico. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GDMM.
7: Salamat sa iyo, Nico Bagsik.
5: Oy, isa pa ang report, mga banta umano sa seguridad ni Vice President Sara Duterte, sinusuri ng Armed Forces of the Philippines. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Marlene Padianos. Go ahead, Marlene.
10: Kasalukuyan ang sinusuri ng Armed Forces of the Philippines sa umuno yung mga posibleng banta sa seguridad ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, sineseryoso ng hukbong sanatahan ang lahat ng security concerns at patuloy na ina-assess ang seguridad ng Vice Presidente, katuwang ang mga kinaukulang security unit at iba pang concerned agencies. Ano yung maaaring i-adjust ang security measures depende sa mga impormasyong mabavalidate at sa umiiral na threat assessment. Sa ngayon, hindi muna nagbigay ng detalye ang AFP hinggil sa resulta ng kanilang pag-usuri dahil hindi anya maaaring isapubliko ang mga partikular na security arrangement at threat assessment dahil sa operational security. Samantala, sa usapin naman ang isinampang plunder case ng Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdo sa Sandigan Bayan, sinabi ni CADG Director Police Major General Robert Morico II na wala pang warrant of arrest sa ngayon, pero tiniyak niya na agad nila itong ipatutupad alinsunod sa kanilang mandato at tamang proseso kapag naglabas na ng arrest warrant ang korte ukol dito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
5: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Hello, attorney!
15: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
14: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
16: Hello, Attorney!
14: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
17: May tutugon,
0: may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
5: Ay, dahil nga nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial.
7: Anong day na?
5: Day 22. Uy, malapit na mag-isang buwan na partner. Anong week na ba to?
7: Week, ano nga ba? Hindi ko na mabilang.
5: Pinahirapan natin sila.
7: O, sige.
5: Saka sila Rels.
7: 1, 2, 3. Nag-google na.
5: Eh, kausapin naman po natin.
7: Eh, pero ang, kasi hindi na tayo nagbibilang kasi alam mo na.
5: Wala na tayo. Ay, oo nga pala partner, no?
7: Sarap.
5: Talaga. Uy, mamaya nakikinig si
7: Si Boss.
5: Si, hindi, tsaka si Naomi. Sabihin itong mga to. Tawan-tawa, oh. Week 10.
7: Tawang-tawa sa galak. Ah, week 10.
5: Week 10 na.
7: Oy, pasok diba? Na sa week 10.
5: Eh, kausapin naman po natin ang deputy spokesperson ng House Prosecution Panel. Uy, parang first time natin makakausap
7: oo
5: ito.
7: Oo nga,
5: ha?
7: Bago ba siya? Tanungin na nga natin.
5: Si Attorney Hezekiah Joshua Montalan.
7: Hez.
5: Attorney Hez. Magandang hapon po, live via Zoom.
17: Magandang hapon po, magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig.
7: Ang gwapo naman ni Attorney Hez.
5: Oo nga. So yung mga nakikinig sa radyo.
7: Ay, naka-zoom o. Tingnan nyo.
5: Oo nga.
7: Attorney Hez, ano yun? Bago ba ikaw? Kasi parang ngayon ko rin lang na narinig ang iyong name.
17: Yes po. Babago lang naman po. Siguro mga isang buwan po ako bago po ng tinalagang bilang deputy spokesperson. Pero ngayon, paano po ako sinasalang sa interview?
7: Okay. Ayan. Pero paano kayo nahihirapan? Kayo po mga spokes tagapagsalita, no? Dito nga po sa pinahigpit na subjudice rule.
17: Well, with respect both to those spokespersons who are part of the private prosecution or the house prosecution, sila po technically ang may sakop po ng subjudice rule na po. But since ako po bilang deputy spokesperson, hindi po ako nagbigay po ng entry of appearance po before the honorable impeachment court.
7: So pwede.
5: Hindi sila saklaw.
7: So pwede mga merito ng pwede kaso ay pwede.
17: Opo. Pero within limits po, ano lang po tayo.
7: You know,
5: napangiti si Attorney Hez eh, kasi baka mamay, tanungin natin eh. Hindi, pero kasi nga, yun nga Attorney Hez, dahil nga nung weekend, nagkaroon ng pagfa-file ng bail si Vice President Sara Duterte. Sa tingin niyo po ba ito ay may epekto dun sa ongoing na impeachment
7: Actually,
5: trial?
7: Actually, naging ano yan eh, naging over the weekend.
5: Oo, yan ang usapan.
7: Yan ang usapan umuusok ang balita dyan. Kesyo may double jeopardy daw kasi parehong kaso. So paliwanag nga Attorney Hez na kumbaga ay magkaiba ito.
17: Okay po. Magkaiba po siya kasi klaruhin po natin. Magkaiba po ang impeachment proceedings sa ano po sa criminal complaint for grave threats. Kasi po ang tinapuha pang hatol dito po sa impeachment proceedings ay whether or not kung fit pa po ang vice presidente na mag-continue bilang vice president. Habang naman po dito sa criminal complaint for grave threats, criminal liability po nag-attach dito. Ibig sabihin, kung na naglitis po ang korte at nahatulan po na ang Vice Presidente ay guilty po sa krimen na grave threats, siya po ay either makukulong at saka and or mabigyan po ng fine ng korte.
7: At ang so, double, yes.
17: Kung masasabi na may double jeopardy pong mangyayari dito since the impeachment court acting as an independent court from the criminal court is acting in a sui generis proceeding, meaning it is independent from any civil, criminal, or administrative proceedings before any other court.
7: Mm-hmm. Eh ngayong day 22, Attorney Hez, ano po yung pinakamahalagang naging punto po ng pagdilitis ngayong araw?
5: Ayan. So, nag-emergency alert itong NDRRMC. Ito si Attorney Hess din. Parang feeling ko nagulat doon
7: sa... Buti pa si NDRRMC, hindi nakalimot. Kahit paano, nagpaparamdam.
5: Ayan, sige nga. Kasi nga tayo kasalukuing nasa orange rainfall warning sa Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal. O ibig sabihin po ay nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Okay? Okay ka na, NDRRMC? Sige, pabutahan na si Attorney Hess.
17: Okay na po. I think napatay ko na rin po yung alarm ko.
7: Oo, yes. Ayun, Attorney Hez. Ngayong day 22, ano pong mahalagang napala natin?
5: Hindi ba boring, Attorney Hez? Kasi nga parang kanina, nung nanonood ako, parang ano ba ito?
7: Uy, pero uminit yung balitaktakan dun sa alias.
5: Oo, yun
7: na. O kahit papano, diba? So, yun nga, anong pinaka naging sentro nitong day 22?
17: Well, ang pinaka-naging sentro po dito ay inihain po bilang testigo si ano po, si Marisa Grande po, ang isa pong assistant national statistician po ng PSA. Mm-hmm. At sa kanya po napatunayan po natin na habang nakabati po according po sa record ng Philippine Statistics Authority, yung mga pangalan na tulad ni Mary Grace Piatos, si Andy Lim, at kung sino-sino pa po ay wala pong certificate of live birth or certificate of marriage or certificate of death. Meaning, ano po sila? Kumbaga, guni-guni lang po sila. They do not exist at all.
7: Mm-hmm.
17: Tapos, nakakapagtaka pa po dito na bakit po gagamitin mo yung mga ganun pong klaseng mga pangalan like Mary Grace Piatos sa pag-disperse po ng confidential funds.
7: Mm. Attorney Hez, di ba uminit yung sagutan pagdating dun sa kung sino raw ang magpapatunay o yung burden of proof na kanino kung ang kung sa defense ba yan o sa prosecution at lumalabas pala na paano ngayon lang ba na-admit ng defense na ito ay Iliases. Dati kasi parang totoong pangalan. Ganun siya tinuring ng prosecution. Paano po ba ito, Attorney Hez?
17: Well, masasabi ko po dito, since na ngayon lang po na-admit ng defense na Iliases nga po dito. Kung Ilias nga po ito, ibig sabihin lang naman po nito, since we were presenting evidence naman po showing that these confidential funds were dispersed irregularly, medyo maanomalya po. And for the sake of public trust po, ang kailangan po gawin ng defense ngayon ay to controvert the evidence because as you discussed earlier, di ba po, meron pong tinatawag na proof, burden of evidence versus burden of proof po. Ang burden of proof po is always on the one who alleges it. In this case po, sa impeachment proceedings, kami po sa prosecution ang may obligasyon na magpresenta ng ebidensya to show na ang Vice Presidente po ay kailangan may impeach.
7: Oo.
17: However, and this never shifts, kailangan lagi po siya nasa prosecution. Mm-hmm. Pero pagdating naman po sa burden of evidence, ito, mag-isip po kayo parang timbangan po sa palengke. Mm-hmm. Ito po yung timbangan ng prosecution, ito po yung timbangan ng defense po. Since kami po sa prosecution, nagpresenta na po kong ebidensya, medyo bumababa na, mabigat-bigat na yung, in my opinion po, mabigat-bigat na po yung ebidensya na present namin. Ngayon, ang sinatawag po na burden of evidence, nag-shift na po sa defense in order to controvert or to contradict the evidence we presented. So kailangan, sila naman po kumbaga maglalagay ng ipapatong po dito sa scale na to para either i-balance or ano yung
7: shift. Or mas bumigat. Okay. Pero di ba kahit po, Iliases nga ito, pero kailangan pa rin bang mag-produce ng mga totoong pangalan sa likod nitong mga alias na to, sir? Kumbaga may corresponding records din dapat.
17: Yes po. I wouldn't say na kailangan po mag-produce ng totoong pangalan. Pero at least, kailangan po nila mag-produce ng hindi lang po basta-basta pong mga acknowledgement receipts. Kasi aminin pa naman po natin, with due respect po to all parties involved, na ang acknowledgement receipts po, they're not really sufficient. I would opine na it's not really sufficient proof po to show that the confidential funds were used lawfully. Kasi po, kung isipin niyo po, pumunta po kayo sa, kung kayo po, bibili po kayo sa tindahan o kaya sa convenience store, lagi po yun mag-i-issue ng sales invoice po or service invoice, kung ano man pong klaseng ano yan, transaction yan. Kasi mandato po ito ng BIR. Whenever na mag-aano po sila, na whenever na magka-transact po sila, magbebenta po sila, kailangan po pong pupunta yun sa sistema nila.
7: Mm-hmm.
17: And ang proof po nun ay invoices.
7: Oh, yung late, so, okay, yes, oo.
17: Yes po.
7: So yung late admission ng defense, paano po ito makaapekto? Pwede bang kumbaga umalma na late admission na yan? Bakit natin gagamitin, sir?
17: Hmm. Well,
5: bibigyan mo pa ng ano eh, ng strategy yung defense.
7: Ay!
5: Ayan mo na yun.
7: Hindi nga. Yung prosek nga eh, pwede nila sabihin na, eh, hindi. Totoong pangalan yan. Kasi late admission nga kayo. Di sana sa pre-trial pa lang, sinabi nyo na. Sa submission ng evidence, sinabi nyo na. Tama ba yun? You're on.
17: Yes po. Medyo tama po. Kasi dapat as early as then po. Tama. Dapat na-raise na po nila as early as pre-trial pa na aliases nga po to. Kasi parang sa panlagay ko lang naman po, and with all due respect to both parties, the defense and the impeachment court and the prosecution, makikita po natin dito na parang they're testing the waters, kumbaga po. Kung po pa sila na-alias to or hindi.
5: Mm-hmm. Eh, Attorney Hez, kayo ba may lakad sa Linggo?
17: Meron po, family day.
5: Family day. Kasi invite sana namin kayo sa With Due Respect.
7: Kala ko kung ano yung tinatanong mo eh.
5: 1:30 to 3 PM. Baka po pwede namin kayo mag-guest. Kasi yung mga boys yan, sila Attorney Dino De Leon, si Clive Arguelles, tsaka si Carlo Flores, nasa New York. So wala kaming abogado. Baka kailangan namin ng abogado sa With Due Respect sa Sunday, Attorney Hez. Pwede po ba kayo?
17: Sige po. Sige, I'll make time po for you guys.
5: Ayan. Oh, yeah. Tatawagin ko po si Nikki, ha?
7: So dito talaga
5: ayan. So, meron na tayong guest sa Sunday. Maraming salamat po, Attorney Hez.
7: Sa susunod, ha? Sa ulitin.
17: At sa inyo mga tagapagkinig at tagapagnood.
7: Okay, thank
5: ayan
7: you.
5: Po. Ayan po si Attorney Hezekiah Joshua Montalan, or si Attorney Hez, Deputy Spokesperson po ng House Prosecution Panel. Kasi kailangan namin ng abogado partner. Wala si Attorney Dino. Last na itong Sunday, ang guest namin, si Attorney Jen Reyes.
7: Oh,
5: diba?
7: Yes.
5: Eh, ando nun ang... Paalam na lang tayo. Susunod na ang Issue Spotted kasama si Natoni Velasquez at Rica Lazo. Ay, paano partner?
7: Ingat kayo ha.
5: Ingat po.

0: take mo.
1: Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Them ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatahatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: O, patayin niyo na yung mga ilaw. Patayin niyo na yung mga ilaw. Kasi magkakaroon na tayo ng medyo suspenseful development.
1: Okay.
0: Kailangan medyo madilim ang papaligid para naaangkop dun sa mga pangyayaring na binabalita kanina pa.
1: Partner.
0: Yes.
1: Iverum est mo yan.
0: Hindi. Hindi ba? Pwede. Hindi kailangan masaya daw yung bed, music bed. Ay, grabe.
1: Iverum est po.
0: Wala, wala. Ayaw na ng mga suspenseful music. Kailangan.
1: Medyo, ano na.
0: Kailangan medyo light.
1: Yeah,
0: grabe. Kaya kahit ganun po ang ibabalita natin, upbeat pa rin music mo. Ay, grabe ka, partner, ha? So, kamusta po kayo mga pamilya today on Monday dahil po pagpapatuloy po ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa pagpresenta po ng taga-Philippine Statistics Authority si Marisa Grande. Siya po ang pinagtestigo po ng prosecution patungkol po doon sa mga record ng mga pangalan na nakasulat sa mga acknowledgement receipt para sa confidential funds ng DepEd at saka ng OVP sa ilalim po ng panunungkulan ni Vice Presidente Duterte. So kanina po no, sumentro yung pagtatanong ng prosecution sa kung meron nga po bang mga record, no? Yung mga pangalan. Iba-iba yung mga pangalan at syempre kapila na doon yung Mary Grace Piatos and so forth and so on. Lumalabas, ayon po doon sa inupong witness, si Ma'am Grande, na wala nga daw birth, death, or marriage record. No? Karamihan doon sa mga record na ay mga pangalan. Pero hindi lahat ng pangalan ay na-check nila. Wait, why is there somebody moving behind? Is this Biohazard Man?
1: No.
0: It's not Biohazard Man. It's some kind of...
1: Wala pa tayo nicknames.
0: Wala pa. Don't worry, mga kapamilya. Tayo po ay makakapagbigay ng panibagong titulo. Kung sino man yung mga gumagalaw sa likod ko. Anyway, nasan ako?
1: Ayun nga, mga pangalan na ibinigay. Walang death certificate, marriage certificate, birth
0: hindi
1: certificate.
0: Hindi lang yun. Bukod po doon ay... kinumpirma po nitong si Marisa Grande na hindi po lahat ng pangalan sa acknowledgement receipt ay kanila pong nasuri dahil hindi daw nila mabasa yung pangalan o iba.
1: Nako, hindi naintindihan yung mga pagkakasulat.
0: At saka yung dahil pirma po, siguro pirma na whatever, hindi naman nila makita kung ano ba pangalan ito. So hindi daw nila na-check lahat. At yun din naman, kinlaro po ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero kung bakit hindi lahat ay sinuri ng Philippine Statistics Authority.
1: At partner, bigyan naman natin sila ng leeway dun sa 1,000 mahigit for the OVP na listahan, 600 plus doon sa DepEd na listahan. Ang dami nun. Iisa-isahin nila yan, di ba? Babanggain.
0: Totoo. Pero yun nga po, no? Dahil po sa lumabas na wala nga daw po record sa PSA, ay hindi po nila matiyak kung totoong tao nga ba itong mga nakasulat sa acknowledgement receipt. Kasi nga po, alias po ang supposed to be ang mga nakasulat doon. Kaya natural kung alias yun, wala ka nga naman tunay na pangalan na binigay.
1: And let's give a point din. Let's give the defense's stand din naman dyan sa what argumento na yan. Sinabi nila na etong mga kinumpirma ay kung nasa database lamang.
0: Database.
1: Hindi naman ito sinasabi kung ang taong ito ay nag-exist ba talaga o hindi. Dahil lang nakikita lamang ay yung nasa records ng PSA. Yun naman yung sinasabi ng defense.
0: Kasi kuminsan, yung mga iba, wala nga naman daw pagkakataon na iparehistro yung pagpapanganakan.
1: Late registration, yung ganyan, diba?
0: At baka hindi rin na-rehistro yung pagkamatay. Diba? Pero, lumilitaw na ilan po doon sa alias ay pinanganak noong 2022 lang.
1: Kaya nga, baby-baby pa, partner, siya, mayroon nang nakulimbat.
0: Sila, hindi naman sinabi nang nakulimbat.
1: Ay, hindi naman. Let's strike that from the record.
0: Yes, parang ang sinasabi po, paano nagkaroon ng minor de edad? Yung sa acknowledgement receipt.
1: Literal na minor de edad.
0: At ano nga po daw ang kinalaman nila sa pagtanggap ng confidential alright. So bago po tayo magpatuloy po sa ating mga makakapanayam today dahil ang mga nakapila po sa atin, si Attorney Howie Calleja ng Isang Bayan Coalition at mamaya po ano, si Attorney Jose Roy, tama ba, partner?
1: Tama.
0: Na naging defense lawyer po ng impeachment trial naman ni Noy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Bago po tayo magpatuloy mga kapamilya, tatanggap po muna tayo ng ulat mula po sa ating Radyo Patrol. Ito na, partner, DILG kinumpirma na meron ng warrant of arrest na inilabas para kay dating Speaker, ngayon late na Representative Martin Romualdez, dating ako Bicol Party's Representative Zaldico. Narito ang balita kumpirmado sigurado, hati ni Radio Patrol Kelly Cordero. Kelly!
2: Tony, Rica kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na as of 5 p.m. may warrant of arrest na laban kay late Representative Martin Romualdez, dating ako Bicol Representative Zaldico at dalawang kapwa akusado. Sa ngayon, inaantay nilang umano ni Remulla ang kopya ng warrant of arrest. Kaugnay pa rin ito sa kasong plunder na isinampan ng ombudsman ngayong araw sa Sandigan Bayan. Sa mga oras na ito, naka-standby pa rin dito sa Sandigan Bayan ang mga tauhan ng PNP-CIDG. May mugshot backdrop at inmate uniform na rin dito kung sakaling may sumuko sa mga akusado. Ayon kay CIDG NCR Chief Colonel John Giagi, kung susuko si Romualdez at ko at ang dalawang akusado dito sa Sandigan Bayan ay dito na sila sa ilalim sa booking procedures. Kung sa krami naman ay nakahanda rin doon na ang PNP-CIDG. Kung hindi naman sumuko, ay isisilbi nila ang warrant of arrest sa kinaroroonan ng mga akusado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: At siyempre, yun nga po, no? Isa pa sa mga binabantayan po natin dito sa DZMM Teleradyo ay yung pagsasampa nga po ng kasong plunder laban kay dating Speaker Martin Romualdez, Zaldico, at dalawang iba pa. Kabilang din yung kumpanya daw na Foreign Exchange Company partner. Dahil ang ibinibintang nga po dito sa kay dating Speaker ay yung pera nga daw na nanggaling umano, no? Sa mga flood control funds ay ipinampalit daw to foreign currency at ito daw ay pinambili umano na mga bahay
1: pag
0: abroad.
1: Ganun ba, pag kinoconvert ng currency, do we still consider that na laundering?
0: I don't know.
1: Hindi
0: technically,
1: sure dyan eh, sa part na yan.
0: Maybe there is some technicality involving yung pagpapalit ng illegally acquired funds.
1: Pero kasi ano lang naman, no? Value lang naman yung pinalitan yan. Hindi naman... Anyway,
0: well,
1: tatanungan na lang natin.
0: Yung nature mismo ng currency, di ba? Kung baga, if it's peso-denominated or foreign currency, baka isang bagay yun na pasok, no? Sa money laundering. Anyway, so mga kapamilya, ngayon nga po na ika-dalawampu't dalawang araw
1: na
0: impeachment trial ni Vice Presidente Duterte, tayo po ay nandoon pa rin sa issue ng confidential funds. Wala pa naman pong kasiguruhan kung bibitawan nila yung bribery complaint.
1: Pero binaliktad nila yung schedule eh. Uunahin na nila ngayon yung
0: Unexplained wealth.
1: Unexplained wealth.
0: Kung sakaling after po natalakayin yung unexplained wealth, ay itutuloy pa rin nila sa yung article of impeachment of bribery. Oras po natin! 5:43.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
3: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Gumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
6: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.

0: Alianza. Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiembro sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Mga kapamilya, baka kayo po ay muling nagtataka kung bakit po nakabihis pang benta na encyclopedia si Kakanan Turing at dahil nga po
4: meron pa ba encyclopedia? Wala na eh.
3: Para po doon sa mga kaidaran ko na nanonood ngayon. Nakikinig ngayon. Or para po doon sa mga bumibili dati ng mga vacuum cleaner. Tayo po ay maaga magpapaalam. Ako lang po, no? Dahil po si Parlo Rica, maiwan naman po dito sa programa at kailangan po lang nating magbagong anyo at tumakbo. Papunta po sa ibang studio para po sa paghahatid ng mga nagbabagang balita. Ayan. Nahila po tayo muli na sumali sa mga anchor po ng TV Patrol. Kaya bago po tayo magtapos, si Partner Rica po muna maiwan at magte-teleports muna, no, si Kakan and Turing. Tatawagan po ng ating Mission Control, yung ating po magiging unang panauhin, si Attorney Howard Calya ng isang bayan coalition, at kukunin natin yung kanyang mga pananaw, no, patungkol na nga po dito sa paghahain na sa wakas ng plunder complaint ng ombudsman sa Sandigan Bayan laban po kay dating Speaker Martin Romualdez, dating House Appropriations Committee Chair Zaltico at dalawang iba pa. Ito po ay kaugnay pa rin po ng umano'y pangungulimbat ng pondo para po sa mga flood control project. Nasa linya po ng ating telepono si Attorney Howie Calleja. Attorney Howie, maganda hapon. Tony and Rica.
5: Yes, good afternoon, Tony, Idol, at saka sa beautiful Rica. Good afternoon sa inyong lahat.
4: Hi,
5: yes.
4: Attorney. Magandang hapon.
3: Yes. Oh, nagbihis ako para sa'yo, Attorney Howie.
4: Nakakurbata.
5: Dapat iniimbitahan mo ako dyan sa tabi mo nang makita ko naman si Rica na bumanda yung hapon ko.
3: Yes, dahil akala ko pa naman malapit lang opisina mo dito. Dadalo ka sa'yo. Anyway, thank you so much at tinanggap mo pa rin yung tawag natin. And today, yes, sabi nga daw, no, sabi ng mga tao, finally, nagsampa na ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan, na i-raffle na nga yung kaso at hinihintay na lang yung nga daw pagpapalabas ng korte ng arrest warrant kung may probable cause na maglabas ng arrest warrant, no? May nakikita ka ba, at least, no, na kahinaan sa mga hinaing kaso ng ombudsman laban nga po dito kay Speaker?
5: Well, ang sasabihin ko lang, no, hindi ko pa nabasa naman yung buong complaint, number one. Number two, however, tama naman yung sinabi na hindi pa sigurado kung may probable cause dahil may judicial determination pa yan ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin, kung San Division po nakalagak yan, na raffle, eh pwede pong tingnan at repasuhin ulit ng mga judges, ng mga justices yan, kung sa tingin nila mayroong probable cause. Number three, ang tanong ko dito, Rica at Tony, eh di ba ang gulo-gulo na nung kasong to dahil may mga nag-recant na eh. So, ano ba ang testigo nila? Kasi kung ang nag-testigo nila, yung mga nag-recant, parang lumalabas sa akin ha, polluted sources na itong nag-recant na mga testigo na ito. Unless they have other evidences and other testimony, pwede siguro nilang kasuhan, pero sa akin, maganda rin ito on the part ng kay Presidente dahil nakikita na wala siyang sinasanto, whether kaibigan, kamag-anak, talagang he proceeds with the course of law, wala siyang kinakampihan. At kumbaga ito kasama dun sa kanyang pangako last year na mahiya naman kayo, at yung itong last tone niya na sinabi niya, siya ay Presidente ng buong bayan, hindi ng pamilya o hindi ng mga kaibigan, etc. So I think this is good for the accountability at yung laban ng korupsyon ng ating gobyerno.
4: Hindi po ba kayo nung nag-recant yung witness po, no? Tungkol nga po dito sa kaso laban kay former Speaker Romualdez. Ako, napaisip po talaga ako ng Attorney Howie, no? What's gonna happen now? Kasi yun yung talagang naging basehan ng ombudsman noong una, no? Yun yung talaga kanilang tinitignan. Ngayon talaga nakita pa rin natin, nagagamitin pa rin naman yung statement nung nag-recant na witness. Nagulat po ba kayo na nagtuloy pa rin yung kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez?
5: Hindi naman na pagulat-gulat ito, Rita, dahil parang 18 ata, di ba, yung mga testigo, pero parang 5 o 6 yung nag-recant. So, as I said, it muddles the issue. But it depends kung ano yung sinabi ng other na natira, no? Kung ito ba may laman o may substansya, may... Kasi probable cause pa lang naman ito. Pero we also have to remember, probable cause, merong presumption of innocence pa rin naman yung mga akusado. So, hindi naman ito sinasabing convicted na o guilty. So, ang tanong ko lang, what is the weight of evidence of the other 18 or other 10 or whatever compared dun sa mga nag-recant? Kasi nga, sabi ko nga, medyo nakagulo na yung kaso at marami na nag-recant. So, ang tanong ko dito, ano ba ang mas matibay na ebidensya? Which I think it is up to now to the court to determine whether there's probable cause or judicial determination of probable cause to see kung tutuloy yung kaso o hindi.
3: Hindi, kasi nailabas na nga po yung warrant, no? Naiulat po sa atin kanina. Yung sa Digan Bayan 3rd Division na siya pong may hawak ng kaso ay nagpalabas na ng mga warrant para kay dating Speaker Romualdez, kay dating Congressman Zalnicot, dalawang iba pa. So ang ibig sabihin po ba nito, Attorney Howie, wala na hong bang puwang para po doon sa apat na maghain ng motion para ipawalang bisa yung arrest warrant?
5: Pwede hong ipakwas yung warrant, pwede rin magpa-reconsideration sila sa ombudsman, pwede rin din pong ipakwas yung information later on. Depende po. Alam ko, magagaling naman. I'm sure may magagaling na abogado naman sina Speaker Martin. So, I'm more than sure that they can find the remedies accordingly. Pero as I said, depende ito. It would boil down na Tony sa ano, sa ebidensya. Sino ba ang mas matibay na testigo? Kasi sino ba yung testigo? Paniniwalaan.
3: Sure.
5: I think doon tayo, no?
3: Yeah.
5: Kasi maraming mga nagsasabi ng ganito, marami rin ang umaatras dun sa kanilang sinabi. So at the end of the day, sino ba sa kanilang mga testigo ang dapat paniwalaan at dun sa testigong hindi paniniwalaan? So I think that's why kailangan i-go through natin ito with the course of trial.
4: Sinabi po ng kampo ni dating speaker, no, before nagkaroon po ng kaso and warrant against him na sundan yung ebidensya, no? Sila naman po ay haharap sa due process, sundan ang ebidensya, bigyan ng kaukulang pag-iimbestiga nga po dito. Pero sa tingin niyo po ba, attorney, at kayo naman po ay sigurado akong binantayan ng isang bayan itong mga nangyari nga po akusasyon sa kanya.
5: Dito.
4: Opo, no?
5: Opo.
4: Nakitaan niyo po ba ng sapat na ebidensya para nga po talagang madamay ang dating House Speaker?
5: Well, Rica, kung may tumuturo, talagang dun sa 18 at dun sa kay Saldico, kaso nga yung kay Saldico, hindi naman notarized yan, hindi naman under oath, so hindi natin magagamit. So ang tanong ko lang is, yun nga, sino ba dun sa 18 compared sa dun sa mga nag-recant ang paniniwalaan natin? Kung ako bilang abogado sa aking experience, sa totoo lang, parang sa, kung ako ang tatanungin mo, parang sa akin malabnaw yung kaso kasi nga sa dami ng gulo na nangyari at sa dami ng umatras na testimonya na nangyari. But as I said, I haven't seen the whole record, so baka naman merong ibang dokumento, ibang testimonya na hawak din yung ombudsman para palakasin yung kaso. So I'm looking forward for that. At sabi ko nga, nakabantay kami bilang mga NGO, people's organization. Kasi ang amin lang naman motto, lahat ng sangkot dapat managot. So whether they are friends, foe, ally, relatives, or kamag-anak, sa akin, walang, it's not about the personality, but it's about the evidence. Sabag tumutungo ang ebidensya at dun po tayo titingin. Wala tayong kikilingan, but let us see where the evidence goes at managot ang dapat managot.
3: So tingin nyo ba, Attorney Howie, tama ho bang bansagan na big fish si dating Speaker Romualdez? Kasi may ilan po ata na tila diskumpiyado na hindi pa talaga itong si dating Speaker Romualdez ang masasabing utak, no, doon sa malawakang pagkulimbat ng flood control funds.
5: Eh, sa akin, big fish ito eh. Bakit hindi mo sasabihin big fish ito, Tony? Eh, tawag dito, siya eh, kumbaga, kamag-anak ni Presidente. Siya ay dating speaker. At maraming tao ang nagsasabi na, kumbaga, nasaan si speaker. Pero, kung meron pa silang ibang naiisip, ang tanong ko lang, as I guess, as I said a while ago, let us see where the evidence leads. Mahirap magbintang, katulad nga nito, even na merong meron akusasyon at merong kaso laban kay speaker. Ang sabi ko, of course, he will be accorded the presumption of innocence. Pero between you and Tony, kikilitiin ko yung inyong imagination.
3: Surely.
5: Yung vice president, hindi nag-mugshot. Papayag ba tayo na dito wala ring mugshot? O may VIP? O pwede bang gano'n? So tingnan natin kung... Mm. Kung hindi nila i-mugshot ito, di baka. Or tingnan natin, kung i-mugshot nila ito, di obvious na merong special treatment para kay Vice President. Di ba?
3: Ano yung sinabi? Parang bilang kurtesiya sa kasalukuyang hawak niyang tanggapan. Eh, kaya hindi na daw tinuloy yung normal booking process, Attorney Howie.
5: Well, ang tanong ko lang doon, bakit yung ibang senador? At ito nga, speaker. Kung... Ito, dating speaker, so lumalabas, he is the third highest, fourth highest. Kasi
3: sa line of succession.
5: Pangatlo si Senate President, pang-apat ito. So, where do we draw the line? From the second highest, third highest, fourth highest, fifth highest? Where do we draw the line between implementing our rules? Pero, di ba, Tony and Rica, ang batas, dapat patas sa lahat. Walang mas mataas, walang mayaman, walang mahirap. Because the law is equal to all. So, dapat patas-patas ang interpretation natin at ang implementation natin.
4: Meron pa pong kinakaharap na graft and bribery raps, no? Dito, same flood control issue pa rin po ito laban sa mga inakusahan nga po kasama ni House Speaker. Ito po ba ay dapat na rin pong repasuhin agad ng ombudsman sa tingin po ninyo, Attorney Howie?
5: Opo. Kung ano man ang mga asunto, whether it's bribery, plunder, graft, malversation, sa akin, kung meron man, mas magandang iharap na yan sa hukuman para also sa atin bilang tayo nagbabantay, matapos na, magbigyan natin, malinawan tayo, at also in favor of the accused, mahirap naman yung he will be bogged down by cases left and right. Mas mabuti na tapusin in one case, let's say in one go, na sa pwede naman sabay-sabay yan, hindi naman kailangan one after the other.
4: Ngayon po, meron ng arrest warrant na inilabas, pero yung isang akusado, si Saldico, ay lost in space pa rin po hanggang ngayon. Sa tingin niyo po ba magkakaroon na ng mas may panel yung gobyerno ngayon?
5: Baka kumakain ng croissant sa Paris.
4: Croissant in Paris?
5: Pero sabi nila nasa Portugal. Baka naman na egg tart sa Portugal, sa Lisbon. Pwede rin.
3: pero ang ibig sabihin lang ko kasi noon, Attorney Howie, na kumot may local court na nag-issue ng arrest warrant, maaaring na po din kumilos ang Interpol para damputin siya. Ganun ho ba?
5: Opo, pwede na tayo maghingi ng ating mga kooperasyon sa mga foreign counterpart natin, foreign law enforcement counterparts para hulihin po at hanapin at hulihin at ibalik dito sa ating jurisdiction.
3: But,
5: so that is also possible.
3: But dahil nga po kung totoong may pending petition or application siya for asylum, kung sa France man yun or saan, does that make him untouchable kahit na meron pong arrest warrant dito or may arrest warrant ba din na ilabas ang Interpol?
5: Well, hindi naman untouchable, but in a sense kasi pag meron ka kasing asylum takes precedence kasi lalabas may political issue. Pero pwede naman sabihin niya na this is not a political case naman. This is a case for malversation, a case for plunder, a case for graft and corruption. So, pwede naman yan idaan sa diskusyon. Ano? So, as I said, although yung asylum trumps it kasi it's a political issue, we can argue otherwise na sana kung tayo ididinggi ng ating mga foreign counterparts, pwedeng hanapin at hulihin si Saldico at yun na nga, harapin na niya. Sabi ko nga, it would be better for him na sagutin at linisin ang kanyang pangalan kasi otherwise, flight is a sign of guilt. So, mas makakabuti na ipaglaban niya dito para kung talagang siya not guilty, talagang bigyan natin siya ng pagkakataon, marinig yung kanyang side.
3: Hindi ho ba sometimes flight is a sign of hospitalization? Ay, hospitalization. Dahil yung mga lumalabas ng bansa, laging ang kanila pong paliwanag. Eh, magpapadoktor daw sila eh. Sa labas ng bansa.
5: Akala ko, Tony, flight is a sign of affluence.
3: Affluence. Pwede. Oo,
5: kasi hindi ka pwedeng magbiyahe nang walang maleta.
3: Ay, grabe, oh. Talaga naman, oh.
4: Naisingit pa yung maleta pa rin.
3: Sige. So anyway, Attorney Howie, tayo po ay sabay-sabay na mag-aabang kung sa loob po ng gabing ito ay maisisilbi pa ho yung arrest warrant na inilabas po ng Sandigan Bayan 3rd Division para kay dating Speaker Martin Romales, dating Congressman Zaldi ko syempre is abroad, at yung dalawang iba pa na kapwa akusado nila sa kasong ito.
5: So, pero yun ang sabay-bayan natin. Sabi kong nakatutok tayo, hindi lang sa kasong to, pero sa lahat ng kaso na covering yung public funds at yung mga gawain ng gobyerno.
3: Opo. Howie, maraming salamat.
5: Okay.
3: Thank you po.
5: Thank you.
3: Next time.
4: Thank you, attorney.
3: Next time, pag nagkurbanta ulit ako,
4: dalawa na kayo dito.
3: Dahil lang ang katabi kita.
5: Ayan. Oh, yeah. Pero kailangan nandyan ako sa tabi ni Rica, hindi sa tabi ni Tony.
4: Pwede naman po. Magkukurbata din ako.
3: The witness is showing bias.
4: Salamat sa panahon, attorney. We'll see you soon.
3: Thank you po, attorney Howie.
5: Salamat.
3: Attorney Howie Galia, co-convener po ng Sambayan Coalition. Yeah. Ang tumpak na oras po natin ay
4: 6:00 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Issue spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Hello, attorney!
10: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
9: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
11: Hello, attorney!
9: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue

0: Magandang gabi po, Tony at Rica po ito.
1: Magandang gabi, Rica. Magandang gabi, Tony. Magandang gabi, mga kababayan. And to everyone out there, good evening.
2: Good evening po, Attorney.
1: Thank you for having me.
2: Yes, Attorney. Thank you so much. Sir. At syempre, kanina, yung pong nakakakiliting, nakaka-intrigang issue na sino po ba ang tunay na tao o hindi. Sa lahat po ng mga records at least, no, sa acknowledgement receipt ng Office of the Vice President.
0: Ghost people pala, no? Ghost people.
2: Hindi, kasi ang pinakikita lang naman, supposedly, alias, yung mga ginamit sa pagpirma sa mga acknowledgement receipt. Hindi ho ba mahirap naman na ipatunay sa Philippine Statistics Authority ang existence ng isang tao kung alias po ang pagbabatayan, Attorney?
1: Alam nyo, actually may process yan sa batas na idideklara mo kung ginagamit mo ang alias. Kasi minsan, kailangan natin na siguruhin yung kung sino ka, no, kung iba't ibang mga pangalan ang ginagamit mo, meron proseso yan para na recognize yung paggamit ng alias. Halimbawa, yung stage name, di ba, Fernando Po, di ba, yun ang kanyang parang alias ang stage name or mga ganun ba.
2: Pero yung proseso po, yeah. Attorney, sorry to interrupt. Para ho siya, siyempre, dito sa mga masasabi mong confidential sources of information, gaano ka linaw po ba ang proseso na kailangan ang alias na ginamit sa isang confidential intelligence gathering information ay may katugma na totoong pangalan? Is that a very well-defined process or requirement?
1: Well, dito sa confidential funds, I think na alam na natin lahat yun. Nasiwalat na yan at nailabas na yan. Kailangan mayroon sikretang listahan, di ba? Noong mga tao
2: ledger.
1: Na kung sino talaga yun. So, nasa depensa yan kung ilalabas nila yan. Malinaw dun sa testimonya kanina na hindi kayang ipatunayan kung may mga tao mga ganun. In fact, ang lumabas yung iba dun, matagal nang patay. O kaya talagang walang nakarehistrong ganung pangalan. So ito, lalong lang bumibigat ang burden ng ebidensya sa depensa.
2: Yeah.
1: Kasi doon sa issue ng ito ba yung mga tao, ma-verify ba natin na yung pera na bigay sa mga ito? Apparently, hindi. Di ba? Yun ang malinaw na sagot sa puntong ito. Tingnan natin kung anong gagawin ng depensa.
2: Ang aking nga po kasing na-anticipate, no, partner tsaka attorney, na kapag hinarap na ng depensa yung sarili nilang mga testigo, that will be coming soon, na sila po ang maghaharap ng listahan kung meron man na ito yung mga tunay na pangalan sa likod ng mga alias na ito, kahit na hindi nila isapubliko pero ipa-verify nila sa PSA, ito yung mga tunay na tao, pwede nyo bang sertipikahan na genuine sila? Pwede ho yun, di ba, Attorney?
1: Yes, dapat ganun nga mangyari. Ito yung mga alias na nakapirma dun sa mga resibo or whatever na ginamit dun sa pag-liquidate, no, sa pag-explain dun sa paggamit ng confi funds, at ito yung tunay na pangalan ng mga yan.
2: Kung meron.
1: Ito, inililihim natin dahil sila yung mga operatiba o kung ano man yun, intelligence officers o informants, kung whatever it is, hindi ba? Pwede naman siguro yun, kahit dyan sa impeachment proceeding, pwedeng ipakita yun na para hindi nga, di ba, meron namang recognition sa batas na talagang yung ibang aspeto niyang mga aktibidades na ganyan, talagang ginagawang lihim. Sadyang lihim yan.
0: Kailan po ba ito dapat gawin ng depensa? Kasi ngayon po, ang prosecution pa lamang ang naglalatag. Sinabi din naman po, malinaw na wala namang subpoena yung mga records na ibinigay ng PSA nung ito ay nilabas sa House hearing. So, kung ngayon po nila gagawin na depensa na confidential yan, may totoong tao behind that, should the verification process be done now while the defense is still not the one presenting their evidence?
1: Well, yung paglabas niyan kasi is now a matter of defense. Nasa sa depensa yan kung ilalabas nila at all. Di ba? Pero hindi natin pwedeng madaliin yan. Nasa mechempo yan sila na panahon nila yon. Now, yun nga ang napapag-usapan kasama ko ng mga ibang kasama ko sa profession. Doon pa lang kasi sa unang bahagi, yung confidential funds ng OVP, di ba? Itong pinag-usapan ngayon sa DepEd lang ito eh. yung sa OVP,

0: tapos na tayo, di ba? Anong naging ano resulta nun? Malinaw na malinaw dun sa OVP funds. Dalawang tao lang ang nakakaalam tungkol dyan sa 500 million na yan. Si VP Inday at saka sila Chika. Di ba? Lahat ng tao sa gitna, sabi nila, hindi nila alam. Wala silang alam. Limitado lang daw yung nalalaman nila. And yet, tingnan mo ha, natanggap yung 500 million, yung apat na 125. Na, inamin nila yun. Tinanggap nila in cash. Inamin nila, binigay nila kay ano kay La Chica, kahit alam nilang bawal yun. Dahil ito daw ang utos ni VP Sara. Tapos nung tinanong pa yung iba, sabi nila, eh ito lang alam ko, ganito. Maliliit lang na bahagi. At ang malinaw na malinaw sinabi ni Poa na ang instruction sa kanya ni VP, alam mo, yung mga bagay niyan, hindi pwedeng isa publiko. Yeah. So, yeah. Ano, sino mag-explain ng 500 million na yan? E di si VP lang at si La Chica. Kung hindi ilabas ng depensa yan, papano? Anong ibig mong sabihin? Dahil hindi nila nilabas, wala na tayong habol, eh magkakaroon yan ng conclusive presumption. Kasi at this point, meron ng presumption na mali ang paggamit ng pondo. Yan ang tinatawag, Tony at Rica, na circumstantial evidence.
1: Yes.
0: Na pinatutong-dugtong mo itong mga bahaging to, wala tayong tatakbuhan na conclusion. Kung hindi, si VP Sara lang at si La Chica. Ngayon, bakit natin sasabihing misuse of public funds? Mangyari, apat na beses nagsumite ito ng liquidation report na panaypeke o hindi mo maintindihan. 125 million ginastos sa loob ng 11 araw. 125 million, pare-pareho ang explanation. Ang inabot naman, 57 days, 62 days, kung ano man, 79 days.
1: Yeah.
0: Ibig mo bang sabihin, hindi pa ba malinaw na meron sistemang sinadya para itago ang pinaggamitan ng mga pondong yan? Yan ang circumstantial evidence. Napakalakas ng kaso ng prosekusyon. Kaya unfortunately, syempre, pag nanonood tayo,
1: opa,
0: ang inoobserbahan natin, kung ano yung pinakita ng mga abogado, ito ba yung naging medyo masyadong magaspang or whatever it was, di ba? Nagka-issue doon kay Attorney Tolosa na hindi maganda yung binitiwan ng salita. Hindi importante yun eh. Kailangan tignan natin, ano ba talaga ang lumalabas sa ebidensya? Malinaw. Ang dalawang tao lang ang pwedeng mag-explika niyan. At hanggat hindi hinaharap yan at hindi sinasagot ng diretso, ang presumption ng misuse nandyan na.
1: Yeah,
0: no. Ang opportunity ng depensa para baliktarin yun is pag-turn na nila. So, yung sinatawag na sinasabi natin parate, burden of proof,
1: yes,
0: ay nabaliktad na ng prosecution. Nakita na natin to doon sa OVP. Yung sa DepEd, hindi na nagkakalayo. Ganun din ang patutunguhan natin. Mas masahol pa dito kasi nga, yung Army certifications na sila Boransing ba yun?
1: Yes, Boransing. Panopio.
0: Yes, and Panopio. Oh, malinaw na sinumite yun para kunwari, di ba? Alam naman nila na hindi naman napunta doon yung pera. Bakit yun ang sinumite sa COA? Ano, aksidente? Hindi. Malinaw na may sistemang ginagamit. So, yung circumstantial evidence, bagamat ito hindi isang criminal case, doon sa bagay sa aspeto ng pagpapatunay na may problema o may nagkaroon ng katiwalian, nandyan na.
1: Okay.
0: Nandyan na. Kinukompleto na lang ng prosekusyon.
1: Actually, hinihintay nga natin ano, makapagpresenta ang depensa ng sarili nilang mga testigo at sarili mga dokumento. No? Mabigat buho ba ang magiging epekto para sa argumento ng depensa na hindi na lang nila isa lang si Vice Presidente Duterte kahit na ito ang hamon ngayon sa korte ng mga House Prosecutors?
0: Aba Tony, tapos na ang boxing pag hindi nila nilabas yan. Ngayon pa lang, tapos na boxing. Oh, hindi ba? Ilang beses ka nang nabuntal ng kalaban mo, kailangan sumagot ka. Either sanggain mo yan or bumuntal ka rin.
1: Uh-huh.
0: You know what I mean? Wala yes. na eh. Nabaliktad na yung burden of proof eh. Ngayon, wala nang anong tawag nito, presumption of regularity. Di ba? Yun ang sinasabi, pagpirma niya, regular lahat yan. Wala na yun. Bakit? Eh, nagka-COA findings eh. Di ba? May mga memo yung COA, may mga warning na, mali ito, kulang. Although, yung COA findings, doon pa lang sa irregularity ng dokumento.
1: Yeah.
0: Pero, pag hindi mo in-explica yan, aba eh, bakit ko naman ipipresume na naging regular ang paggastos niyan? Eh samantalang yung sistema mo, ang ginawa mong sistema ay tinago mo lahat. sa publiko, sa COA, kung ano yung katotohanan. Yung presumption ng misuse tumitindi kasi lalo na dun sa ano sa DepEd, no? Ang sabi nga ang sinumite yung mga certification ng AFP, lumalabas pala hindi pala akma yung certification dun sa dahilan. So hindi na pwede na hindi na natin pwede kung sana naging ano na napatunayan na kahit may konting bahaging napunta doon sa ano ba yung programa na yon, edi masasabi yung wireless natin. Yes, yung wireless masasabi natin ano pala regular pala yung pinaggamitan ng pera, sali-saliwa lang yung dokumento, hindi maayos, etc. Pero yung binagsakan ng pera tama, kaso na negate yung ano certification, hindi wala. Wala nang presumption of regularity. Wala nang, okay. Hindi na pwedeng sabihin na ang pirma ko dyan ay katibayan, na ito ay tama at wasto ang paggamit. Yeah. Wala na yun.
1: Actually, dahil po siya hindi pa tayo dumadating dun sa pinaka, sabi nila, ano, mabigat na ebidensya, which are the bank and tax records ng Vice Presidente at asawa niya, pag yun ho ang lumabas, attorney, you know, nasasabi niyo ba na kahit po na ngayon pala sa puntong ito, mukhang tapos na yung boxing.
0: Hanggat hindi pa sinasagot ito ng Vice Presidente, the burden of proof has shifted.
1: Yeah.
0: Kung ngayon natin sa sentensya to, guilty.
1: Tapos na.
0: Wala pang ebidensya yung depensa. Kaya hindi rin fair na tanungin kami kung ano na ba status ngayon. Siyempre, guilty. Lahat ng ebidensya patungo dun, di ba, sa liability niya.
1: Yeah. Pero yung bank and tax records, attorney, no, masasabi nyo na kahit ngayon na-establish na ho ng prosecution yung kanilang punto na may misuse nga of the funds, confidential funds, meron pang punto na bakit nawawala yung funds at hindi masabi kung kanina na punta, yun po ang ipalalabas do sa tax and bank records.
0: Iba pa yung ill-gotten or unexplained wealth. Opa. Iba pa yun.
1: Yes.
0: Iba pang hiwalay pa, nasala yun. Hmm. Yung dito pa lang, dalawa yan, may irregular use of funds or irregular liquidation. Yan ang pinapatibay ng mga dokumento. Wala sa tamang forma, wala sa tamang impormasyon. Pero pag hindi mo napakita na naging regular ang paggamit yan, kasi nga, wala nang presumption of regularity, misuse na yan.
1: Opa.
0: Diba? Misuse na yan kasi hindi mo mapakita na tama yung pinaggamitan . Kasi Tony, maaring mali-mali yung dokumento, pero yung binagsakan ng pera, yung pinuntahan yan, tama. Yung pinaggamitan. Yes, pwede.
1: Pwede nila patunayan yun. Oo. Ngayon,
0: pwede. So, halimbawa, hindi natin mailabas yung secret list na sinasabi na pinapakita, tinutugma yung or binabangga yung alias sa tunay na tao. Let's say, wala yun.
1: Okay.
0: Ngayon, kung maglabas sila ng ibang testigo, sinabi, hindi, ginamit namin yan para sa mga counterinsurgency or whatever it is. Kung may mapakita pa rin yun, o di makikita natin na ang nangyari, irregular lang yung documentation. Mali lang yung pagkagawa ng mga papeles. Pero yung pinaggamitan ng pondo, tama. Kaso mo, pangalawang ikot na to . Dumaan na tayo sa House Committee on Justice. Hindi nilabas doon. Hindi rin nilabas dito. Hindi ba nga ito yung matagal na nating hinihintay? Talaga? Saan ba talaga napunta yan? Hmm. Ayaw mo sumagot, paano pa?
2: Hmm. Kung maglalabas attorney ng financial documents ngayon, ang depensa, na hindi nila naibigay nung nagkaroon ng investigasyon ang COA, is it too late for the defense to do that?
0: Well, hindi ko alam kung anong magiging dahilan nila para sa bagay na 'yan. Pwede ko lang mahugot diyan na sagot diyan. Yung sinabi mismo ni Yusek Poa na ang kabilin-bilinan sa kanya ng Vice Presidente, hindi pwedeng isa publiko 'to. Alam mo, kahit na alam ni Poa'ng hindi tama 'yan o medyo alanganin niyang posisyon 'yan, siyempre utos ng boss mo 'yun . Hindi ba? Kayo man . 'Di ba? Pag sinabihan kayo ng boss, ito itong gagawin. O di sige.
1: Hindi, kuminsan di ako sumusunod, attorney.
0: Kaya naman ako nandito, Tony.
1: Ayan.
2: May abogado ka agad, ha?
1: O, tama.
2: Ang bilis na.
1: Counsel for the respondent.
2: Meron, hindi kami nakalit. Split second decision. Yung nakita niyo po yun, mga kapamilya. Ang bilis ng decision nilang dalawa. Oo. Pero, okay. Day 22
0: actually,
2: pa lang po
0: actually,
2: yun.
0: Actually, I'm very happy na anyayaan niyo ako. Kasi the last time nung inibitan niyo ako, nagkagulo-gulo. Mm. Nagkasabay-sabay. Kaya hindi ko maintindihan kung alin ba yung
1: kaninong programa.
0: Ko yung ibang programa. Oh.
2: Ay, yung pala yung ano. Yung pala yung nagdamdam kami ni Sir Tony.
1: Hindi naman, attorney.
2: Sineryo, sa joke lang yan, attorney. Lang
0: yan. Ayos lang, wala problema.
2: Hindi ba?
0: Ano lang yan, palapalabra lang yan, wala pa namang buto at tinatamaan. Ayos lang yan.
2: But we're actually happy na nandito ko nga po at nakuha ka namin. Kasi,
1: ngayon po, dahil po sa labas ng impeachment court, ay meron na nga pong isinampang kaso na grave threat laban sa vice presidente. Masasabi niyo ba na kahit papaano ay... mas nagkakalaman no yung impeachment complaint laban sa vice ngayong may kaso ng sinampa sa regional trial court.
0: Okay, ito ha. As you know, alam natin lahat, parehong kaso ito eh. Pareho, yeah. Pareho ang nililitis, di ba?
1: Yes.
0: Sa impeachment court, yung mga video ni VP Inday at saka dun din sa criminal court, yun din ang paksa, di ba? Pero yung dalawang proseso na yan, hiwalay at iba. Halimbawa, dito sa impeachment, wala namang kulong dyan eh. Diba? Ang pagtatanggal lang sa opisina ang mangyayari. Doon naman sa criminal case, yun, may kulong. May imprisonment. So, ang unang problema, meron bang immunity si VP Sara? Ang posisyon ng gobyerno ng NBI na nagsasampa ng kaso, walang immunity.
1: Yes.
0: Kasi ang nakasulat sa konstitusyon, ang
1: presidente
0: lamang ang meron.
1: Right.
0: Okay, fine. Pero, ito naman ang posisyon para sa depensa, no? Wala nga ang immunity si VP Inday, pero hindi mo siya pwedeng tanggalin sa opisina sa pamamagitan ng ibang paraan maliban sa impeachment.
1: Uh-huh.
0: Yan malinaw din kasi impeachable officer siya. Parang justice na Supreme Court yan. Hindi mo pwedeng sampahan ng kaso.
1: Yeah.
0: Mag-file ka ng impeachment kung gusto mo.
1: Right.
0: So, bakit mag-iiba kay VP Sara, di ba? Uh-huh. Gayun pa man, in-entertain nung RTC ng Quezon City. Ngayon, meron pang isa pang issue na parang kailangan natin maintindihan. Kagaya nga ng sinabi ko, pareho yung paksa, parehong issue, parehong ebidensya. Ha? Pero ang tinutukoy ng isa, pagtanggal sa opisina, at yung isa naman, imprisonment. Ang tinatawag dito, Tony, is a prejudicial question.
2: Mm-hmm.
0: Bakit, Kamo? Hindi ba yung pagtanggal sa opisina, malaking pagkababa ang diferensya noon kesa sa kulong.
1: Yes, yes.
0: Pag kulong ka, criminal ka, pag nahatulan ka ng guilty, di ba? Ngayon, pag sinabi kang unfit for office, mas mababa yon. Siguro, mas gugustuhin ko na yon kesa sabihin criminal ako.
1: Opo.
0: Di ba? Okay, so malinaw yon. Ito ang problema. Paano kung ma-acquit siya doon sa impeachment?
1: Yes, yes.
0: Kukulong mo ba siya?
1: Oh.
0: Di ba? Di syempre, sasabihin ni VP, yung nga lang sa fitness for office, hindi ako matanggal-tanggal dyan, tapos ikukulong niyo ako.
2: Mm.
0: Sabihin ngayon, kasi dito, huwes, doon, mga politika lang yan, mga artista at negosyante lang yung nilalaman ng impeachment.
1: Okay.
0: Pwede mo bang sabihin yun? Di para mong nilait yung buong proseso ng impeachment.
2: Mm-hmm.
0: Sa grado, sa konstitusyon natin, yung proseso na yan. So, hindi mo pwedeng basta-basta baliwalain. So, yan ang tinatawag na prejudicial question.
1: Yeah.
0: Sa madaling salita, paano yan pag hindi parehas yung resulta?
1: Yes.
0: Pag sipin mo, sentensyahan mo siya ng bitay o ng bilanggo, samantalang doon sa impeachment, maabsuelto. Ano sasabihin mo? Hindi, kasi politika lang yan. Pwede mo ba sabihin yun? Yan ang tinakda nung saligang batas.
2: Mm.
1: Yeah.
2: Mm.
1: Well, yun nga nakikita ng tao na disconnect, attorney, di ba?
2: Oo, sa dalawa.
1: Why can the same complaint be treated differently by two different courts?
2: Yes, when it's the same complaint.
1: And it's the same complaint.
0: Pero ano yan, ha? Hindi yan double jeopardy. Iba yung double jeopardy. Iba yung prejudicial question.
1: Oo.
0: Okay. Jeopardy, dalawang beses pakulong ang
1: kaso.
0: Ang hangarin. Oo. Ito iba eh. So prejudicial question. Kaya sinasabi ko, posibleng pahintayin yung sa criminal case.
1: Yeah.
0: Hintayin muna yun. Tapusin na natin.
1: I-solve muna yung impeachment.
2: So, yeah. Impeachment so, takes precedence.
0: Patapos na ito eh. Mm. Oh, maraming precedent yung prejudicial question. I-Google mo.
1: Mm. I-Google? Ah, sige. Attorney, si Partner Rica, itutuloy lang po niya yung ating pong interview kahit ilang minuto na lang. Ako po ay bibitaw po muna dahil ako ililipat na kabilang studio. Magbabagong anyo lang po si Kakanin Turing. Iyon.
0: Ganyan ka naman talaga, Tony.
1: Hindi, grabe. Nag-guilty pa.
0: Nag-iiba na eh.
1: The witness is excused. I'm excusing myself.
2: Kami muna. Sige, kayo muna. Mr. Prosecutor, ma-excuse
1: ka na. Thank you, Attorney. Kayo muna ni
0: Partner. Thank you very much, Tony. Maganda gabi sa'yo.
2: Opo. Attorney, tayo po muna magpapatuloy dito sa tanungan. No? Kanina po, ni-raise ng defense counsel, si Attorney Gular, na sinabi niya na wala namang sabina yung mga sinumite ng PSA doon sa lower house investigation. Kailangan po ba ipasabina pa yan kung ang nangyayari pa lang po ng mga panahon na yon ay naghahanap pa nga po muna ng ebidensya ang lower house to present that there is actually evidence to support yung kanilang mga accusation laban sa vice presidente?
0: Well, number one, public record yan. Diba? So, pwede yan, actually, pwedeng gawin yan na matter of judicial notice kasi public record yan eh. Yun lang nga, may confidentiality issues. Ngayon, kung magkusang humarap doon yung PSA, anong magagawa natin? Mm. Kusa siya humarap eh. Mm-hmm. Anong tinutukoy ni Attorney Gulyar na kumakampi yung gobyerno sa Kongreso?
2: Mm-hmm.
0: Hindi na siguro suficiente na argumento yon dahil hindi naman pwede siguro magsinungaling yung witness.
2: Mm-hmm.
0: Magtetestigo yun ukol lamang kung ano ang nakalagay doon sa records.
2: Mm-hmm.
0: Di ba?
2: Opo.
0: Makikita mo naman sa records eh.
2: Mm-hmm.
0: Pag nagtestigo siya, sabi niya, well, according to our records, ganito, ganyang porsyento, etc.
2: Mm-hmm.
0: Whatever it is na yung mga meron ka ba statistics? Maglalabas yan. Meron niya mga yan.
2: Mm-hmm.
0: Pero yan, tandaan mo, Rica, public record yan kasi yan ang mga di ba, personal information. Kaya lang meron tayong privacy data, kaya sinasabi pa kailangan isabina, etc. Siyempre pag sinampahan mo na, pag nag-request ka ng sabina, ito na, walang tigil na yung depensa. Maaangal dyan, privacy, etc. So tama siguro, medyo masasabi mo parang bakit naman nagkusa yung PSA. Pero public issue yan eh, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Pwede naman sila talaga magsalita dyan eh.
2: Oho. So attorney, itong usapan po natin, mukhang marami pa po sana tayong mapipiga. We'll have to invite you on the studio next time para mas masarap po ang ating discussion. But we'll let you go po muna for now. Attorney, maraming salamat sa panahon.
0: Maraming salamat, Rica. Pero alam mo, binabalaan kita.
2: Mm.
0: Papayag kang tumabi sa'yo si Hawi Calleja. Mas lalo kong pag-i-insist. At ang gusto ko, nandun ako sa pagitan yung dalawa.
2: Ayan, sige po. Mapag-uusapan natin yan, attorney. Salamat sa panahon, attorney Roy. We'll see you soon.
0: Thank you. Magandang gabi, Rica. Magandang gabi, mga kababayan. Good evening to everyone.
2: Salamat
0: Thank you
2: very po. Much. Ang ating dean ng law school, former dean ng pamantasan ng Luzon ng Maynila o PLM. Kuha mo rin ang isang report. Malacanang tiniyak na may sapat na kakayahan ang pamahalaan na bayaran ng mga utang ng bansa. Ang detalye hati ni Radyo Patrol Christian Yosores. Go ahead, Christian.
3: Rica, tiniyak ng Malacanang na mababayaran ng pamahalaan ang mga utang nito sa ibang bansa at iba't ibang institusyon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa ngayon ay sapat ang kita ng pamahalaan para matugunan ang mga obligasyon nito sa utang sa tamang panahon. Binigyan din ng opisyal na hindi kailangan bayaran agad ang malaking bahagi ng mga kasalukuyang utang dahil karamihan sa mga ito ay may long-term repayment period kaya maaaring unti-unting bayaran ang principal at interest. Tungkol ito ng Malacanang sa harap ng inaasahang 326 billion pesos na mawawala sa kita ng gobyerno dahil sa isinusulong na progress bill na layong magpatupad ng reforma sa pagbubuwis. Ayon kay Castro, isa lang ang panukalang batas sa mga bahagi ng mas malawak na programa ng administrasyon para sa reforma sa buwis at para mapamahalaan ang pampublikong utang. Sinigundahan din ng DBM na ang pahayag na ito na nagsabing magdudulot ang panukala ng makabulang ginhawa sa buwis habang pinalalakas ang kapasidad sa kita ng pamahalaan para matustusan ang mahalagang serbisyo publiko at mga pangmatagalang programa para sa pag-unlad ng bansa. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZRM.
2: Salamat Christian Yosores, TV Patrol, susunod na.

0: panahon.
1: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
0: Tapat na maglilingkod.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dating Speaker Martin Romualdez, Zaltico at iba pa, kinasuhan ng plunder ng Ombudsman dahil sa umano'y bilyong-bilyong flood control kickback, warrant of arrest laban kay Romualdez, inilabas na ng Santigan Bayan. Romualdez hantang harapin ang mga aligasyon sa kanya, humiling ng due process at patas na pagdinig. DILG Secretary Remulla, pinabulaanan ang harassment kay Vice President Sara Duterte. Opisyal ng PSA, isinalang bilang testigo sa issue ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Pare-parehong sulat kamay sa mga resibo, kinwestiyon. Pulis na nagpaanak sa tabi ng kalsada, umani ng papuri. Gandang gabi, Vice! Uncabogable ang pagbabalik!

0: is ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan kay dating House Speaker Martin Romualdez na naharap ngayon sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Bukod kay Romualdez, kinasuhan din si dating Congressman Zaldico at dalawa pang individual kaugnay ng umano'y kickback mula sa mga paggawaing bayan kabilang ang mga flood control projects. Gayit naman ang kampo ni Romualdez, haharapin ito ang lahat na akusasyon alinsunod sa batas. Nasa linya ng telepono si Cassandra Salonga. Cassandra, nakapagpalabas na ba ng arrest warrant kay Romualdez?
2: Alvin, mag-aalas sa east ng gabi nang inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang warrant of arrest at hold departure order laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at dalawa pa nilang kapwa akusado sa kasong plunder. Ayon sa korte, nakahanap sila ng probable cause para kasuhan ng mga akusado. Ang 3rd Division na pinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda ay siya rin may hawak ng kasong malversation ni dating Senador Ramon Bongbilla Jr. at kasong plunder ni Senador Rodante Marcoleta.
3: Nagtungo sa Sandigan Bayan si Assistant Ombudsman Bico Clavano bago magtanghali nitong Lunes para isampa ang kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Chair Zaldico kaugnay ng umano'y 7.4 billion pesos na halaga ng ill-gotten wealth na mula umano sa kickback sa mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno sa ilalim ng General Appropriations Act o pambansang budget mula 2022 hanggang 2025.
4: Na-receive lang po ng Sandigan Bayan ang kaso na final ho namin at dadaan ho siya sa proseso dito naman po sa Sandigan Bayan.
3: Kinasuhan din ang umano'y personal aide ni Romualdez na inaakusahang tumanggap umano ng cash deliveries para sa dating leader ng Kamara at presidente ng Samchan Foreign Exchange Commission na nagsilbi umanong daan para mapaltan ng ibang currency ang pera at ilipat-lipat ito sa shell companies na bumili ng ilang mamahaling ari-arian. Agad namang iniraffle ang kaso sa 3rd Division ng Sandigan Bayan na pinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda na humahawak din sa kasong malversation ni dating Senador Ramon Bongbilla Jr. at kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, nirerespeto nila ang korte at ang legal na proseso at haharapin ng dating House Speaker ang mga alegasyon alinsunod sa batas. Hindi rin aniya humihingi ng special treatment si Romualdez, pero hiling nito na manaig ang katotohanan, ebidensya at patas na proseso. Matatanda ang sinabi ni Fajardo na wala ng credible witnesses maski sapat na batayan ang ombudsman para ituloy ang kaso laban kay Romualdez matapos bawiin ni Orly Goteza at ilang dating bodyguards ni Ko ang kanilang testimonya na nag-deliver sila ng mali-maletang pera kay Romualdez. Pero ayon sa ombudsman, hindi binubura ng recantation ang naunang pahayag ng mga testigo at may 42 testigo pa laban kay Romualdez, kabilang ang 28 bagong testigo at 14 na dating bodyguard ni Ko. Pasado alas 3 ng hapon nang dumating ang mga abogado ni Romualdez sa opisina ng 3rd Division Clerk of Court, bit-bit ang ilang dokumento. Tumanggi silang ibahagi ang dahilan ng kanilang pagpunta. Sunod namang dumating ang ilang tauhan ng PNP CIDG NCR.
5: I-anticipate natin kung darating ba dito or pupunta ba sa Grammy, pupunta sa ibang agencies or sa bahay niya ba. Kung sakali man ang lumabas yung warrant, then we will be serving it.
3: Dala ng CIDG ang mugshot backdrop, fingerprint scanner at iba pang kagamitan para sa posibleng booking procedure ng mga akusado sakaling magpakita ang mga akusado sa Sandigan Bayan kasunod ng inaasahang arrest warrant.
2: Then kadalasan hanggang 4:30 PM lang ang office hours nitong Sandigan Bayan. Pero sa ngayon ay hindi pa tiyak kung kailan magsasara ang korte dahil andito pa nga yung ilang mga maestrado, court personnel, mga kasamahan natin sa media at mga tauhan mula sa PNP dala ang kanilang equipment para sa booking procedure. Kabilang din dyan no, yung orange inmate shirt na isusuot ng mga akusado sa mugshot taking sakaling sumuko sila sa Sandigan Bayan kasunod ng paglabas ng warrant of arrest sa mga akusado. Sa ngayon, Alvin, nasa loob pang ilang tauhan ng PNP sa opisina ng clerk of court para i-receive ang hard copy sasakyan ng arrest warrant. May nakausap tayong PNP personnel, sabi nila no na kapag na-receive na rin nila itong kopya, ay aalis na rin sila sa Sandigan Bayan. Kaya kung sakali, sa ibang araw na lang, yung posibleng pagproseso ng return of warrant na maakusado. Sinabi rin ni Police Colonel John Giyagi kanina na handa ang kanilang mga tauhan sa Camp Crame at iba pang government agencies kung sakaling doon humarap ang maakusado. Kanina naman, sinabi din ni Giyagi no, na may mga impormasyon sila sa whereabouts ni Romualdez at iba pang maakusado. Pero hindi na siya nag-elaborate further para hindi makahadlang sa kanilang arrest operation. Dagdag niya ay hindi pa nakikipag-coordinate sa kanila si Romualdez at iba pang mga akusado. Balik sa iyo, Alvin.
1: Cassandra, may balita ba kung kusang susuko si dating Speaker Romualdez at may nakalagay ba sa warrant na pwede siyang magpiansa o walang piansa ang warrant of arrest?
2: Alvin, sa ngayon ay wala pang impormasyon tayo kung susuko nga ba si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero may mga tauhan nga dito mula sa PNP-CIDC na handang i-serve yung arrest warrant sakaling dumating siya. Ito namang plunder na inihain sa kanya, wala itong rekomenda na piansa. Balik sa'yo, Alvin.
1: So, ibig sabihin, kung siya ay maaresto o kung siya maisusuko, saan siya dadalhin, Cassandra?
2: Jan Alvin, no, kapag na-aresto si former House Speaker Martin Romualdez ay dadaan muna siya sa booking procedure ng PNP. Saka siya dadalhin dito sa Sandigan Bayan para naman sa kanyang return of warrant at para mailabas yung order kung saan siya i-commit o kung saan facility siya i-detain.
1: So ibig mong sabihin hanggang ngayon hindi pa alam kung sa Quezon City Jail ba siya, doon sa may payatas o kung saan man siya iutos na iditine ng korte?
2: Tama ka dyan, Alvin, kasi nilalabas lamang ng Sandigan Bayan ang kanilang commitment order kapag nagkaroon na ng return of warrant or kapag naiproseso na yung akusado dito sa korte matapos silang arestuhin ng mga opisyal na o ng mga law enforcement agencies. Doon palang ilalabas yung commitment order kung saan sila ididetene. Pero kung matatandaan natin no sa mga kaso sa flood control ay sa PNP sa doon sa Quezon City Jail sa Payatas ididetene yung mga akusado at inaasahan din natin na posible na doon din ididetene si former House Speaker at ang kanyang iba pang mga akusado. Alvin?
1: Maraming salamat, Cassandra Salonga. Ipinaliwanag ng ombudsman ang mga naging basehan nito para maisampa ang kasong plunder laban kina late Representative Martin Romualdez at dating kongresistang si Zaldi Co. Live mula sa the office of the ombudsman sa Quezon City, si Danisa Fernandez. Danisa, gaano katagal nabuo ng ombudsman itong kaso?
6: Alvin, inabot ang ombudsman ng 7 buwan para mabuo ang kaso laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldi Co at dalawang iba pa kaugnay sa umano'y nakulimbat na pera mula sa mga proyekto ng gobyerno. Naghain nitong umaga ang ombudsman ng kasong plunder laban kina dating Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldi Co at dalawang iba pa dahil sa umano'y pangungulimbat ng 7.4 billion pesos mula sa mga komisyon, suhol at iba pang pamamaraan noong panahon na leader pa ng Kamara si Romualdez habang chairman ng House Appropriations Committee si Co.
7: Sa dami ng perang nakulimbat, wala nang paglagyan, ibinili na ng ibinili ng iba't ibang mga bahay na hindi naman kailangan pero bumili pa rin ng bahay at yun nga, meron pa nga dinonate sa Harvard eh. Meron pa nga dinonate sa Harvard ilang milyon dolyar eh. Nagpupumutok na. Kumbaga sa bulsa, hindi na kasya sa bulsa. Lawit na ang nakikitang pera.
6: Base sa investigasyon ng ombudsman, hindi bababa sa 15 beses na nag-deliver ng pera ang mga dating tauhan ni Co sa tauhan ni Romualdez sa iba't ibang bahay niya mula September 2022 hanggang 2025. Aabot umano sa 2 billion pesos ang buwan ng koleksyon ng dating speaker mula kay Co. Dagdag ng ombudsman, halos 5 bilyong pisong napunta kay Romualdez ay ginamit umano para magtayo ng mga dummy na kumpanya kung saan inilagak ang pera at makabili ng mga ari-arian, kumpanya at assets. Sabi pa ng ombudsman, pinalabas na nagkaroon ng palitan ng pera sa ibang currency sa pamamagitan ng isang foreign exchange company. Ang sinampang kaso ng ombudsman ay batay sa mga salaysay ng mga testigo, kabilang na ang mga dating public works officials na sina Roberto Bernardo at Henry Alcantara at mga dating bodyguards ni Co. Ito'y kahit binawi ng 4 sa 18 dating bodyguards at ng dating tauhan na si Orly Guteza ang akusasyon laban kay Romualdez.
7: At alam naman natin kung ano nangyayari pag recantation. Alam niya ng buong mundo, alam niya ng korte. Pera ho ang ang umiiral pagdating sa recantation. Kaya hindi po ako takot sa recantation. Wala kami kinatatakutan sa recantation.
6: Diit din ng ombudsman, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Kasunod ng pahayag ng kampo ni Romualdez na tila may bias ang anti-graft body.
8: Romualdez.
7: Masyado naman nila pinipersonal. Trabaho lang. Pag ikaw ay prosecutor, ang amin po one side lang. Side lang po ng taong bayan.
6: Ayon sa mga abogado ni Romualdez, handa ang kongresista na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya alinsunod sa batas. Ang hiling lamang niya ay due process at patas na pagdinig. Sinabi ni Remulla na nasa France si dating Congressman Zaldico maging si Senador Loren Legarda na humaharap naman sa hiwalay na investigasyon kaugnay ng solar firms ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Nakatakda na pumunta si Ombudsman Remulla sa France para kausapin ang French Justice Ministry at para sabihin na hindi magandang tingnan na nagkakanlong ang bansa ng mga individual na humaharap sa mga reklamo. Alvin.
1: Danisa, si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ba ay gagamiting witness o testigo laban sa grupo ni dating Speaker Romualdez?
6: Alvin, dito sa kasong plunder na chinarge na isinampa sa Sandigan Bayan nitong umaga, hindi pa ginamit ang mga testimonya ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan. Pero sinabi nga ni Ombudsman Remulla na may mga kaso pa sila na isasampa sa mga susunod, kabilang na dyan ang bribery at money laundering. At dito sa mga susunod ay gagamitin na nila bilang testigo si dating Public Works Secretary Bunoan. Alvin.
1: At doon naman sa kaso ni na Senadora Loren Legarda, ang sabi ba ng Ombudsman ay tutuluyan si na Senador Legarda at anak niyang si Congressman Leviste?
6: Alvin, sa ngayon wala pang ibinigay na update ang Ombudsman patungkol dito sa kaso o sa reklamo na kinakaharap ng mag-ina. Pero sa ngayon ay nasa level na ito ng preliminary investigation. Alvin.
1: Maraming salamat, Danisa Fernandez.
9: Naniniwala ang Malacanang at ang DPWH na katuparan ng pangako ni Pangulong Marcos Jr. ang papanagutin ang mga sangkot umano sa flood control scandal, kahit pa ang mismong pinsan niya na si dating Speaker Martin Romualdez, nagpapatrol Dennis Datu.
10: Malakas ang tinig mula sa ilang grupo na nasa labas ng Sandigan Bayan habang inihahain ng ombudsman ang reklamong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa umanong sangkot sa flood control scandal.
11: Parang ang dami-daming tao pagkatapos walang nakikulong. Isa lang ang sinisigaw eh, ikulong ang mga kulangkot. Kung makukulong si Martin Romualdez at mananatili sa kulungan, palagay ko simulada ng pag-ikot ng gulong na hustisya.
10: Hinarap niya Assistant Ombudsman Nico Clavano ang mga nagpo-protesta para ibalitang nakihain na nila ang kaso sa Sandigan Bayan.
12: At sa lalong madaling panahon, sana po ay mag-i-issue po ng isang warrant of arrest.
10: Ginagalang naman ang Malacanang ang pagsasampa ng kaso ng ombudsman laban sa pinsan ng Pangulo kaugnay sa umano'y kickback scheme sa flood control projects.
13: Ang sa Pangulo naman po ay kung sino po ang dapat na managot ay dapat na panagutin. Kung sino man po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kalaban sa politika. kung ano po ang isinisigaw ng ebidensya, dapat lamang pong itong mailahan.
10: Para naman kay DPWA Secretary Vince Dizon, patunay lamang ang paghahain ng kaso kay Romualdez na seryoso ang administrasyon na papanagutin ang mga nasa likod ng kontrobersiya sa umano'y maanumalyang paggamit ng pondo sa flood control projects. Naniniwala si Dizon na matibay pa rin ang ebidensya kay Romualdez kahit na binawi ni Orly Gutesa at ilang umano'y dating tauhan ni Ko ang kanilang testimonya na sila naghatid ng malaking halaga ng pera kay Romualdez.
8: I don't think the ombudsman will file anything short of being a strong case. No, and sinabi naman niya kahit may mga nag-recant, meron din namang hindi nag-recant. Diba? Hindi lang naman yun ang ebidensya din nung kasong ito. Hindi lang naman yung testimonya ng mga parte ng mga Marines. No? Nagtitiwala tayo sa ombudsman. And ngayon na nandito na tayo, na-file na sa sandigan, gagagaw na ang hustisya, gagagaw na ang ating judicial process.
10: Dagpalidison, mismong mga dokumento mula sa DPWH na isinumiti nila sa ombudsman ang ginamit para mapatibay ang kaso kina Romualdez at Ko.
8: Maraming mga proyekto sa distrito ng former speaker ay ginawa o may nakakuha ng kontrata ay yung mga kumpanya ni Zalvico. Isa yon sa mga voluminous, napakaraming mga dokumentong sinabit natin as early as November of last year. At nagrekomenda na rin tayo ng kaso ng plunder, bribery at anti-graft sa Office of the Ombudsman against the former speaker and against former Congressman Zalvico.
10: Para sa DPWH, hindi pa nagtatapos sa pagsasampa ng kaso kay Romualdez ang kanilang paghahabol sa mga sangkot sa anomalya sa flood control dahil marami pa silang iniimbestigahan na isusumiti rin nila sa ombudsman. Nauna lang sinabi ni Romualdez na hindi siya ang mastermind sa kontrobersiya sa flood control habang iginiit ng kanyang kampo na handa niyang harapin ang mga aligasyon alinsunod sa legal na proseso.
1: Dennis Dato, ABS-CBN News.
9: Sa pool sa CCTV ang pagpapaputok ng baril ng isang pulis sa kanilang barangay sa Marilao, Bulacan. Naaresto ang suspect nang pumasok ito sa kanyang trabaho sa Valenzuela City Police Station. Yan ang CCTV patrol ni Allison Ko.
14: Pasado alas 12:30 ng madaling araw ng Martes, September 1, makikita sa CCTV na naglalakad ang lalaking ito habang may dalang baril sa Barangay Lambakan, Marilao, Bulacan. Maya-maya pa, nagpaputok ito. Bagamat walang nasaktan sa insidente, nag-viral naman ang CCTV video at nakilala ang lalaki na isang police staff sergeant na nakadestino sa Valenzuela City Police. Ayon sa Marilao Municipal Police, posibleng nakainom ang suspect kaya siya nagpaputok.
15: Hindi na siya nagpapaliwanag so far eh. So nangyayari na lang, tahimik na lang siya, so hindi naman natin mapilit. And then siguro medyo nakainom siguro kasi sa video makikita niyo medyo parang drogy siya eh.
14: Sa pakikipag-ugnayan ng Marilao Police sa Valenzuela City Police Station, naaresto ang suspect nang pumasok siya sa trabaho noong Huwebes, September 3.
15: Nakapapulis natin, sa puso natin yung disiplina. Disiplina talaga ang kailangan natin kasi doon tayo tinitignan ng mga tao eh. Tayo yung protector nila, di ba? Tayo yung magtatanggol sa kanila, tapos ganun na nangyayari. So,
14: nakakulong na dahil sa kasong illegal discharge of firearm ang suspect na tumanggi na rin sa panayam. Ayon kay National Police Commission Commissioner Ralph Kalinisan, nakipag-ugnayan na ang NAPOLCOM sa kanilang Regional Office 3 para sa isasampang mga kasong administratibo laban sa pulis. Allison Ko, ABS-CBN News.
16: Inabot ng panganganak sa kalsada ang isang ginang habang nag-aabang ng masasakyan sa Malabon City. Pinapurihan naman ng National Police Commission at PNP ang kabayanihan ng Police Maynila na siyang tumulong sa pagpapaanak sa ginang. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
17: Namimilipit na sa sakit ng tiyan ang buntis na ito habang naghihintay ng masasakyang tricycle sa Governor Pascual Avenue sa Malabon City Linggo ng umaga. Ilang minuto ang lumipas, napaupo na ang ginang sa gilid ng kalsada habang inaalalayan ng mga kasama. Sakto namang napadaan si Patrolman Roselindo De Lima na pauwi galing sa duty sa Santa Cruz Police Station sa Maynila. hindi nagdalawang isip ang pulis at agad na tinulungan ang ginang. Sa bilis ng pangyayari, agad na kumuha ang ilang napadaan ng plywood para mahigaan ang buntis hanggang sa tuluyan ng mapaanak ang ginang.
18: Naiga namin yung baby, tapos pinag-relax muna namin si mami kasi nahihimatay na po si mami na wala na po siya ng malay. Sabi ko, mami, kaya mo po yan, pray lang po kay Lord kasi lalabas na po yung baby. Nakikita ko na po yung buo, kaya ginawa ko po, pinairi ko po si mami, pinakuha ko po ng velos na narin.
17: Aminado si Delima na wala siyang background sa medisina o pagpapaanak, pero alam na niya ang gagawin dahil siya rin ang umalalay ng mga anak ang kanyang asawa.
18: Yung mga dugo na nakakalat sa damit ko, tinuturing ko pong blessing yun eh. Ang pulis kapag may dugo po sa uniforme, talagang sumasabak sa hindi magandang sitwasyon at pagkakataon. Yung dugo na yun is talagang blessing sa buhay ng tao kasi isang anghel po yung nilabas.
17: Si Delima rin ang kumuha ng taxi para ihatid sa ospital ang ginang at ang sanggol.
19: Nagpasalamat ako. Kasi bihira lang talaga yung ganun na lalaki. Tricycle nga po, walang pumapansin sa amin kagahapon eh. Siya, nakamotor siya, ginaanin niya lang ako, tauwi na siya. Kung dapat nang papay nga siya, pero tumulong pa po siya sa akin. Hindi yun dahil sa kanya, baka wala na.
17: Nasa mabuti ng kondisyon ngayon si Micaela Joy at ang malusog niyang baby girl. Ayon sa National Police Commission at Manila Police District, kahanga-hanga ang ipinakitang malasakit ni Delima.
20: Sobrang saludo ako. Pinasaya mo ang puso ng maraming tao. Kasi nga, ikaw ang halimbawa ng mabuting pulis. Pwede kang bumikit na lang eh. Hindi naman nila alam na nandun ka eh. Saan hindi ka naman duty eh. Pero pinili mong tumulong.
21: Ito, bibigyan natin siya ng pagkilala. Ito yung palagi nating sinasabi sa ating mga kasamang pulis na tayo ay yung PNP, yung pulis nyo po, pulis ng Pilipino, na naandyan pagkailangan tayo ng ating mga kababayan.
17: Para kay Delima, walang espesyal sa ginawa niya. Lagi lang anya dapat isaisip na walang pinipiling pagkakataon ang pagtulong, naka-uniforme man o hindi. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
16: Pinabulaanan ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang alegasyon na manghaharas kay Vice Presidente Sara Duterte sa pagsilbi ng warrant of arrest para sa kanya. Ibinunyag din ni Rimulya na nakipag-ugnayan ang kampo ng Vice kung saan siya posibleng ikulong kaugnay ng kasong grave threats. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
22: Mariing itinanggi ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang umano'y panggigipit kay Vice President Sara Duterte kasunod ng paglabas ng warrant of arrest laban sa bise bago magpiansa noong Sabado para sa kasong grave threats. Paulit-ulit na iginiit ni Duterte na nangangamba siya para sa kanyang seguridad at sa kaligtasan ng kanyang pamilya.
23: Lagas nila kung nasaan yung nanay ko, nasaan yung anak ko. Wala na akong tiwala sa polis, wala na akong tiwala sa I do not feel safe at all.
22: Sagot ni Rimulya, wala itong katotohanan. Ngayong Lunes, ipinakita nilang hindi armado ang mga pulis nang magsilbi ng warrant sa opisina ng bise sa Mandaluyong at sa bahay nito sa San Juan.
24: There was no SWAT, there was no armed component. The women, as you can see, are all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. So, any thoughts of harassment during the service is totally untrue.
22: Binigyan din ni Rimulya na hindi nila minamanmanan si Duterte bago pa lumabas ang kanyang warrant. Nakipag-ugnayan din anya ang PNP-CIDG sa security group ni Duterte noong Biyernes para sa magiging security arrangement ng bise dahil nais-an nila nitong magpakulong.
25: I was informed by the Vice Presidential Security Group that she doesn't want to be to post bail. She wanted to be incarcerated. So they asked kung saan ang jail facility. So I told the Vice Presidential Security Group, Major Nabua, and his commanding officer was on the phone that I will not commit sa jail facility si Vice President and she will be placed sa conference room because we have to afford her all the necessary respect due to her office.
22: Wala pang pahayag ang kampo ng bise tungkol dito. Ayon naman kay Remulla, naghintay ang mga otoridad hanggang alauna ng madaling araw noong Sabado pero hindi sumipot ang pangalawang pangulo.
0: Ang drama nila, gusto nila makulong siya. Hindi kami pumayag. We wanted to go according to the rules of law and to the rules of court. Sanay kasi sila shortcut eh. Gusto niya may picture siya na naka-handcuff. Gusto niya may picture siya na nakakulong. Hindi namin binigay yon. We accorded her the respect that her position deserves.
22: Ito rin anya ang dahilan kung bakit hindi nila pinwersa ang pag-aresto kay Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte na taong 2024 pa ay may nakarating na sa kanya impormasyon sa umano'y mga planong gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa kanya. Ipinaalam anya ito kay dating AFP Chief of Staff General Romeo Browner at hinili ni Duterte na protektahan ang kanyang pamilya. Sa bahagi ng PNP, wala silang natatanggap na opisyal na reklamo mula sa bise tungkol sa nasabing mga banta.
0: So you're saying na may documented threats siya against her. Please, she can file a case against, like the president, like yung sa kanya kasi nasa internet eh, kaya nakita talaga eh. If she can present her version of threats against her na documented and specified kung sino, then we will pursue the case to all of our ability.
22: Nanawagan naman si Duterte sa kanyang mga taga-suporta na huwag mag-alala sa mga kasong kinakaharap niya.
2: Hawak man ni Marcos ang mga senador, piskal, huwes at mga pulis. Napakaraming abogado naman ang tumutulong sa akin upang ipaglaban at mapanalo ang mga kasong ito.
22: Nagpasalamat din ang bise sa mga taga-suporta na malaki pa rin anya ang tiwala sa kanya sa kabila ng tinawag niyang political harassment. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
16: Matapos ang makasaysayang kampanya ni Alex Iyala sa US Open, hindi pa rin humuhupa ang mga papuri para sa Pinay tennis star. Ngayong tapos na ang pinakahuling Grand Slam ng taon, ano ang susunod hakbang para kay Iyala? Nagpapatrol, TJ Manoto.
3: Isang araw matapos ang matinding laban ni Alex Iyala at Iva Jovic sa third round ng US Open, maraming eksperto ang nagsasabing iyon na ang naging match of the tournament para sa women's singles. Sa social media post ni Jovic, sinabi niya ang binigay niya ang lahat sa laban at hangang-hanga siya sa ganda ng laro ni Iyala. Aniya isang gabi yon na hinding-hindi niya malilimutan. Nagpost na rin si Iyala ng mga larawan ng laban kontra sa matalik niyang kaibigan. Nagpasalamat siya sa pambihirang linggong naranasan niya sa torneo at isang alaalang hindi rin niya malilimutan. Sa post-match press conference, nang tinanong si Jovic tungkol sa mahigpit na yakap sa kanya ni Iyala, maluhaluhang inamin ni Jovic na hindi yun madali para isang player na katatapos lang makalasap ng mapait na pagkatalo. Kaya hangang-hanga siya sa pagkatao ni Iyala. Si Iyala naman, sinabing mahirap ilarawan ang suportang natatanggap. Higil din ang luha niya habang nagpapasalamat sa Pinoy fans na walang sabang sumusuporta sa kanya. Sa tanong naman, bakit pinili niyang lumaban sa Asian Games imbis na lumok sa China Open na isang WTA 1000 tournament, sinabi ni Iyala na bihira lang ang pagkakataong maglaro para sa bayan at makasamang Philippine team sa Asian. Isang beses lang ginaganap tuwing 4 na taon. Bago ang Asian Games, nalaban muna si Iyala sa Singapore Open na magsisimula na sa September 21. TJ Manotok, ABS-CBN News, New York.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, kaso ng leptospirosis sa Maynila, nasa antas na ng epidemya. Presyo ng diesel, maglalaro na sa mahigit 80 hanggang lagpas 100 piso kada litro. Mas uncabogable na tawanan kasado na sa pagbabalik ng GGV. Abangan ng iba pang mga nagbabagambalita sa pagbabalik ng TV Patrol!
16: TV Patrol! Sa DZMM!
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrosyn, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
28: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
29: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
30: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
32: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
33: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
34: Playtime Entertainment, born for happiness.
35: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
36: Money, money, money!
35: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM.

anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Alain ang leptospirosis dahil nakamamatay ang sakit na ito at daan-daan na ang nasawi ngayong taon pa lang. Pinamamadali na ng DPWH ang paglalatag ng sheet piles at ibang flood control barriers sa San Simon, Pampanga area ng North Luzon Expressway. Ayon sa ahensya, target na nilang buksan ang ikatlong lane sa parehong southbound at northbound sa Miyerkules. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
1: Minabuti ng ilang biyaherong mag-stopover muna sa isang gasolinahan nang makitang mabagal na naman ang daloy ng trapiko papuntang NLEX Tulaok sa San Simon, Pampanga ngayong Lunes ng tanghali, kasabay ng muling pagbuhos ng ulan.
2: Kala namin okay na pero hindi pa po pala. Malampas po kami sa oras namin, overtime ganun. Sa gawa po ng ganyang kwantuman, traffic.
3: Kapasiguro na lang po kami na hindi kami magugutomin sa biyahe, kumain muna kami dito. Baka po lumala po yung baha.
1: Pangamba ni Ruz, baka lalo pang maantala ang paghahatid nila ng electronic products sa Pampanga.
3: Kailangan po makarating po kami ng ano doon, nung hindi pa kami abutin ng cut-off. Kasi sayang din po yung biyahe namin, magaling pa kaming Laguna.
1: Ayon sa NLEX Corporation, umabot sa 2.7 kilometers ang tukod ng mga sasakyan sa San Simon area northbound pasado alas 2 ng hapon. Bahagyaring bumagal sa southbound, pero humupa na ito mag-aalas 4:30 ng hapon. Hindi pa rin madaanan ang third lane sa magkabilang direksyon, pero hindi na dahil sa baha.
4: Yung lane 3, wala na pong tubig, pero ginagamit pa rin po kami ngayon kasi sa pag-i-install po ng sheet piles. As of today, considering na Monday, medyo marami na rin pong dumadaan.
1: Patuloy na naglalatag ng sheet piles ang DPWH at NLEX Corporation para hindi na ulit pumasok sa expressway ang tubig baha mula sa mga umaapaw na ilog at creek sa Pampanga. Hindi rin sila tumitigil sa pagbomba ng tubig na naipon sa shoulder palabas ng NLEX. Na-install na rin sa may San Simon exit ang bagong biling modular flood barriers na ngayon palang umano gagamitin sa Pilipinas. Ayon sa manufacturer, mas kaunti ang nakalulusot na tubig rito kumpara sa karaniwang sandbags at mas mababa rin ang tsansang tangayin ito ng malakas na agos.
5: Ito po is ginamit na sa ibang bansa. Ibig sabihin, provenly tested na siya sa other country like Italy and Indonesia.
6: The good thing for using FlexMac is reusable. So once everything is subsided, summertime, then easily it can be folded.
1: Pinamamadali na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang trabaho para hindi na makaabala sa mga motorista.
7: Ang target na mabuksan yung third lane ay Wednesday. Kailangan lang natin i-prevent yung tubig na bumagay sa highway.
1: Patuloy namang umiiral ang toll holiday mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga.
8: Iyan ay kanilang ibibigay sa ating mga motorista hanggat hindi nagiging fully normal ang daloy ng trafiko.
9: The regular traffic naman kasi there is the three lanes are fully utilized by the motorists.
1: Samantala, nakatakda ring inspeksyonin ni Dizon ang dredging operations sa mga tabing ilog at estero sa San Simon, Pampanga sa Martes. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
0: Sa pinakahuling update ng NLEX, bukas na sa lahat ng motorista ang tatlong lanes ng San Simon southbound at yung papuntang Maynila. Nadaraanan na rin ito ng lahat ng klase ng sasakyan.
10: Dapat gayahin ng iba pang lungsod ang solid waste recovery facility sa Marikina City. Ito naman ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. matapos bisitahin ang Marikina City Centralized Materials Recovery Facility kasama sina Environment Secretary Juan Miguel Cuna at Public Works Secretary Vince Dizon. Malakihan niya ang maitutulong nito para mabawasan ang pagbaha na dulot ng maling sistema sa pangongolekta at pagtatapon ng basura. Pinuri rin ng Pangulo ang pagtutok ng Marikina LGU sa pagpapatupad ng no-build zones at paglalagay ng trash catchers sa Marikina River.
11: Ito ang pinakamagandang halimbawa ng circular na economy. Dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga pamaari pang maulit na gamitin, na recycle, ay nagagawa nila ng paraan. At ito ay dapat ay ang maging

0: Template at nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, habagat ba ang nagpapaulan o may bago na namang sama ng panahon?
2: Alvin, habagat ang nagpapaulan sa Luzon at ilang bahagi dito sa bahagi ng Visayas. Kita natin yung makapal na kaulapan sa may Central Luzon na maghapon pong nagpaulan doon. At dahil sa patuloy na pagpapaulan ng habagat, may nakataas po na heavy rainfall warning sa maraming lugar as of 5 p.m. ngayong Lunes. Red rainfall warning ang nakataas sa Central at Southern Zambales, gayon din po sa Bataan, Western at Southern Pampanga at sa Southwestern Bulacan. Orange warning naman sa Western at Southern parts ng Metro Manila, nalalabing bahagi ng Zambales, Northern, Central at Southwestern Tarlac, Central Pampanga, gayon din sa hilagang bahagi ng Nueva Ecija, kanlurang bahagi ng Bulacan, Southwestern Rizal, Western Laguna, Northern at Western Cavite at Northwestern Batangas, habang yellow warning naman sa nalalabing bahagi ng Metro Manila, gayon din po sa ibang bahagi ng Tarlac at Pampanga, Central at Southwestern Nueva Ecija, Central at Southern Bulacan, sa nalalabing bahagi ng Rizal, maging sa Northeastern, Central at Western Laguna, nalalabing bahagi ng Cavite at Central at Western Batangas. Nananatili po ang mataas na banta ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa sa mga lugar na ito at ang susunod na heavy rainfall warning ilalabas po mamayang alas 8 ng gabi. Isang low pressure area ang posibleng mabuo sa may West Philippine Sea sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa araw po yan ng Martes, habang wala naman sa buntot o trough ng nakalayo ng bagyong Pilandok o may international name po na Corban, isang LPA din na pwedeng mabuo dito sa may Philippine Sea. Ang dalawang LPA na ito ay ang magpapalakas po sa habagat na pwedeng tumagal hanggang sa weekend. Babantayan natin kung may chance na maging bagyo ang mga sama ng panahong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 8 Martes sa Luzon, may kalat-kalat na ulan sa umaga dyan sa may Pangasinan, Central Luzon at dito po sa may Mindoro. May malalakas na buhos ng ulan bago magtanghali sa may Zambales at sa may Batangas at Northern Occidental Mindoro, bandang tanghali naman. Mas titindi yung ulan sa Mindoro pagsapit ng hapon, habang bago lumubog yung araw, meron na rin mga pag-ulan dito sa may Cagayan Valley, maging sa Marinduque, Romblon, Quezon at Camarines Norte. Maulan pa pagsapit ng gabi dyan sa Isabela, Calabarzon at Mindoro. Meron ding kalat-kalat na ulan sa Northern Palawan sa umaga po yan at pagsapit ng gabi. Sa Visayas, may kaunting ulan sa madaling araw sa Panay Island, pero maghapong maaraw at tuyo sa maraming lugar sa Kabisayaan. Uulan muli pagsapit ng hapon dito sa may Western Panay at taasan din ang pag-ulan sa may Eastern Visayas pag lumalim na ang gabi. Sa Mindanao, maghapong mainit at maalinsangan po ang panahon sa malaking bahagi, pero may kaunting ulan sa ilang lugar sa Bukidnon. Pagsapit yan ng hapon at pagkalubog naman ng araw ay maulan dito sa may Agusan del Sur. Mawawala na yung mga pag-ulan dyan sa Mindanao pag lumalim ang gabi. At tayo sa Metro Manila, buong araw pong may tsansa ng mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon. Kaya huwag kalimutan ang inyong mga payong. At sumampa na po sa 206.3 meters ang water level sa Angat Dam nitong Lunes ng umaga matapos itong umangat ng halos kalahating metro sa nakalipas sa 24 na oras. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya!
3: At susunod, presyo ng langis sisirit bukas. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtutulong sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye sa... Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin, guys, ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras alas 7:15 ng gabi.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
1: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
4: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig nina Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: DZMM, numero uno sa aksyon. TV Patrol sa DZMM. DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Nagsagawa po ng press conference si DILG Secretary John Vic Remulla ngayon lamang sa isang ospital sa Quezon City. Alright? Cardinal Santos ito sa San Juan, kung saan sinabi kanina ni DILG Secretary Remulla na isa-serve ang warrant of arrest laban kay former Speaker Martin Romualdez sa ospital mismo kung saan naka-confine si dating House Speaker Romualdez. So binanggit kanina ni Remulla na posibleng ang hospital arrest ay ilan sa mga options o posibleng makonsidera ng gobyerno. Kung ating matatandaan ay kinasuhan, naglabas ang Sandigan Bayan ng kaso laban sa dating House Speaker ng plunder. Ito ay isang non-bailable offense. Alright, so ngayon naman, diretso tayo. So, nandun pa rin ngayon sa loob ng Cardinal Santos, si DILG Secretary John Vic Remulla, kung saan hinihintay lang natin ilang minuto, posible kasi kanina po ay pumasok siya sa loob ng ospital at sinabi nga niya isa-serve niya ang warrant. So may kasama pong mga media si Secretary Remulla at aalamin natin ilang minuto lamang kung na-serve ang warrant na ito at kung ano ang plano ng DILG matapos ma-serve ito. So yan po ang ating breaking news. Ang arrest warrant po ay isisilbi kay dating House Speaker Martin Romualdez.
7: Samantala, arestado ang apat na Chinese sa isang hinihinalang scam hub sa Alabang, Muntinlupa. Isa sa mga suspect na pag-alamang pugante o mano sa China dahil sa mga kasong fraud at human trafficking. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
8: Hands up.
9: Hindi na nakapalag ang apat na Chinese nang pasukin ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang kwarto sa isang hotel sa Ayala, Alabang, Muntinlupa City na ginagamit umano sa operasyon ng isang scam hub.
10: Nung natanggap natin yung information sa ating confidential informant, nagkandak tayo ng surveillance. So nakita nga po natin na may movement dun sa hotel na yon, itong mga foreign nationals. So kinandak natin yung operation at naaktuhan natin sila na nasa harap ng kanilang mga computers.
9: Nakita sa mga computer ang paraan ng panluloko ng mga suspect. Nagpapanggap sila bilang mga babae gamit ang AI o artificial intelligence para makuha ang tiwala ng kanilang mga target at mahikayat sila maglabas ng pera. Kabilang sa modus ng grupo ang tinatawag na pig butchering scam kung saan pinapaniwala ang mga biktima na kumikita ang isang investment at saka sila hihikayating mamuhunan.
10: Yung isang term po dito is pig butchering scam kasi ito po yung parang papatabain ka muna, bubusugin ka muna bago ka talagang makunan ng malaking pera. And that's the time na doon ka na nila lolokohin.
9: Dagdag pa ng BI, kahalintulad dito ang mga natuklas ang operasyon sa mga dating Pogo Hub. Naharap ang apat na dayuhang suspect sa immigration violations kabilang ang overstaying at kawalan ng mga kaukulang mga dokumento gaya ng tamang visa. Lumabas din sa verifikasyon ng BI na isa sa kanila ay wanted umano sa China dahil sa fraud o panluloko at human trafficking.
10: Based sa record check natin, sila yung mga natira pa dito na remnants ng Pogo na kasi wanted na sila sa China. Wala na silang choice kundi paikot-ikot na lang sila dito sa atin nagtatago at nag-set up nilang ng guerrilla operations nila.
9: Paigtingin naman ng Bureau of Immigration ang kampanya laban sa muling paglitaw ng maliliit at palipat-lipat na scam hub sa bansa.
11: Nilipat na sa BI Detention Facility ang apat na Chinese nationals habang ipagpapatuloy ang investigasyon para matukoy kung may iba pang kasabwat at malaman kung nasan pang ibang scam hubs na nagpapatuloy sa bansa. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
6: Kapapasok lang na balita, nakakuha ang Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court ng manifestation for hospital confinement mula sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na naharap ngayon sa kasong plunder. Naghain din si Romualdez ng urgent motion of continued hospital confinement sa isang ospital sa San Juan City at sa Cardinal Santos Medical Center. Ayon kay Attorney Dennis Pulma ng Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court, hindi na idinetalye ni Pulma ang kondisyon ni Romualdez. Balikan natin sa Cardinal Santos Hospital. Kasama natin live, nagpapatrol si Karen De Guzman. Karen! Alright, Karen, na-serve na ba ang warrant?
12: Karen! Yes, Karen, itinuturi ng Person Deprived of Liberty o PDL si dating House Speaker Martin Romualdez matapos maisilbi sa kanya ang warrant of arrest dito sa isang pribadong ospital sa San Juan City. Sa ngayon ay nananatiling naka-confine sa ospital ang akusado matapos siyang mahatira ng warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. Ayon sa kanyang mga doktor, may pinarating sa atin ni DILG Secretary John Vic Remulla na karanas si Romualdez ng cardiovascular event. Hindi stable ang kanyang blood pressure at nagkaroon din siya ng anxiety attack. Sinabi ng otoridad na araw-araw nilang susuriin ang kanyang kalagayan at mananatili siya sa ospital hanggang sa masabi ng doktor na kaya na niyang humarap sa korte. Pero habang naka-confine, mahigpit ang seguridad dito sa kanyang paligid. May mga armadong gwardiya at pulis sa labas ng kanyang kwarto at may mga pulis nga na magbabantay din sa ospital at sa lobby nito. Sinabi rin ng otoridad na matapos basahan ng kanyang mga karapatan, itinuturing na siyang isang PDL. Dinala siya sa ospital bandang alas 4 ng hapon, ilang oras nga bago ilabas yung nasabing warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Tiniyak naman ng mga otoridad na hindi magiging dahilan ang kanyang kayamanan o koneksyon para makaiwas sa pagpapatupad ng batas. Sa sandaling ideklara ng mga doktor na kaya na niya, dadalhin siya sa tamang detention facility para harapin ang kanyang kaso sa korte. May doktor din mula sa PNP na kinukonsulta sa mga doktor ng ospital para ma-double check yung kanyang kalagayan. Samantala ka rin, sinabi ng otoridad na handa na ang detention cell na pagdadalhan sa kanya sakaling payagan na siya ng doktor na i-discharge dito sa nasabing ospital. Karen?
8: Alright, Karen, siguro no, ilarawan mo, kanina nag-press con si DILG Secretary John Vic Remulla, ilarawan mo sa amin anong nangyari kanina, sino ang kasama ng DILG Secretary nung iserve ang warrant.
12: Karen, bago nga tayo makarating sa Cardinal ay nauna nang dumating dito si PNP Chief Jose Melencio Nartatus Jr. Kasama niya yung hepe ng CIDG NCR na si Police Colonel John Diaghi at iba pang mga tauhan ng CIDG. Hindi pa malinaw kung doon na ba inaisagawa yung mismong proceedings ng booking tulad ng yung tinatawag na nilang piano, mugshot, hindi pa natin alam yan. Pero may mga gamit na nakita tayong kanina na dala-dala ng mga polis. Ang kinumpirma lang sa atin ni SILG Secretary Remulla na naisilbi na nga itong warrant of arrest at hihintayin nila na bumuti na yung kanyang kalagayan para siya ay maiharap sa korte. Karen?
8: Alright, Karen, pakinggan lang natin no, ang ilang bahagi ng sinabi kanina ni DILG Secretary John Vic Remulla. Pagkatapos babalikan kita, Karen.
13: Para ihayag po ang warrant of arrest para kay former Speaker Martin Robaldez ayon sa warrant of arrest issued by the 3rd District ng Sandigan Bayan. Andito po siya ngayon, naka-confine. As according to the man to the doctors, he is suffering from a cardiovascular event. Unstable ang kanyang blood pressure and having an anxiety attack. However, he made it clear that like in Secretary Bonohan's case na 4 na araw siya ando doon, we will check every day hanggang he is well enough to be presented to court. In the meantime, meron kaming armed guards outside this door. Meron kaming armed police outside the hospital and in the lobby. At merong, he is now considered, after we read him his rights, he is now considered a person deprived of liberty.
14: Sir, okay. Since when pa po siya dinala dito?
13: This afternoon at 4 p.m. Okay, so for the appreciation of the press, this is the final statement we will give until tomorrow as we can determine. Okay?
12: Sa kanino po yung reason? Bakit po siya dinala dito?
13: Again, he had a cardiovascular event, unstable blood pressure. Our doctors are here. Dito rin ang doktor ng PNP para i-determine in conference with his doctors para malalaman natin lahat yan. But we assure you, he cannot hide behind his wealth. Kahit gaano kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para payagan siyang dito sa magandang lugar na matutulog. Dadalhin namin siya sa payatan sa tamang panahon na kung sabihin ng doktor na kaya na. Hindi to permanent situation. Ang kwarto niya sa payatas ay naghihintay na. Kung sabihin man ng korte na daan siya, ay naghihintay na ang kwarto niya sa payatas. Patas ang laban dito.
12: Okay. Booking process.
13: Hindi pa, yes, dito na rin. Okay, thank you very much.
8: Yan po ang bahagi ng press conference kanina ni Secretary John Vic Remulla. Si Karen De Guzman ay kasama pa rin natin. Karen, no, so mabuti nilinaw yun ni Secretary kanina kasi tila ang nagiging kulungan of choice ng ilan ay ang ospital. So ang malinaw ngayon ay hindi siya dyan ng pangmatagalan. Karen, mag-i-issue ba ng medical bulletins ang PNP? Meron bang doktor mula rin sa PNP to determine kung kaya na ng dating speaker na lumabas sa ospital?
12: Karen, ang limitasyon nga dito sa isang pribadong hospital ay meron silang sariling medical bulletin na kailangan pa nating hilingin sa kanila. Pero ganun pa man, sinabi ni DILG Secretary John Vicremulla na meron lang doktor mula sa PNP na mismo titingin din sa kalagayan ng dating House Speaker. Kaya naman, hihintayin natin, hihingi tayo ng kopya, kukumustahin natin araw-araw kung kinakailangan, kung ano yung kalagayan ng ating House Speaker para malaman natin kung handa na siyang humarap sa korte at harapin ang kanyang kaso.
8: Alright, and Karen, may impormasyon ka ba? Kasi ang may bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez, si Yeda Romualdez, ay kasalukuyang congresswoman. Siya ang representante ng Tingog Party List, no, Karen? So, nandyan ba si Yeda Romualdez? May impormasyon ka ba kung nasa Pilipinas ba siya? Umalis na ba? Ang mga anak ba ni dating House Speaker ay nandyan din?
12: Karen, yan yung kukumpirmahin natin dahil pagdating nga natin dito bandang alas 6 ng gabi ay nasa loob na halos lahat ng mga tao maliban na lamang doon sa mga pulis na nagsilbi nga nung arrest warrant laban kay Romualdez. So alamin natin yan kung nasaan nga ba yung kanyang pamilya maging yung kanyang congressman na asawa. Karen?
8: Maraming salamat, Karen De Guzman.
7: Isinalang na ng prosekusyon ang isang opisyal ng Philippine Statistics Authority bilang ika-10 testigo sa bintang na maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Pero bago pa man makapag-cross-examine ang depensa, may puna na ang ilang senator judges sa prosekusyon. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. So RG, ano nga ba yung nilabas na taga-PSA at ano yung puna ng mga senator judges?
15: Karen ay Tony, kung tutuusin ay lumabas na sa kamera ang mga sinabi ng Philippine Statistics Authority dito sa impeachment trial kanina. Puna ng isang senator judge. E gaano ba kasiguradong opisyal ng PSA na yung mga nasa records nila ay yung nasa resibo ng mga nakatanggap umano ng confidential funds? Para naman sa isa pang senator judge, lalong dapat tawagin ang mga taga-militar na nakatanggap umano ng confidential funds dahil mukhang pare-pareho ang sulat kamay sa mga resibo.
16: Redo, sir.
17: Isinalang ang ika-10 witness ng prosekusyon na si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande. Ini sa isang binerifika ng PSA ang lahat ng 2,669 na binayaran umano ng Office of the Vice President at Department of Education ng confidential funds noong 2022 at 2023. 1,992 mula OVP, 677 sa DepEd. Ang resulta lampas 1,600 dito o halos 400 sa DepEd. Higit 1,200 sa OVP, walang record na kapanganakan, kasal, pagpalit ng pangalan o kamatayan. 152 ng kabuuang 2,669 single matched entry o iisa lang ang tumugma sa pangalan. Hindi bababa sa 37 na single match names at patay na.
18: Under the OBP, 32 po ay nakita namin na ang mga official death certificate sa mga pangalan po na yun. Doon sa DepEd list naman, meron pong 5 na official na death certificate na nakita po namin sa CRS database. Ang ibig pong sabihin nito, ma'am, doon sa mga may single match entry na binerify po namin, 37 po ang nasa talaan na may official na pong record ng kamatayan or death certificate sa PSA database.
17: Hindi naman bababa sa 25 ang menor de edad. Tatlo dito, wala pa umanong 3 years old kung hindi man baby pa.
18: Meron pong 20 na menor de edad doon po sa OBP list at doon naman po sa DepEd list, based on record po, meron pong 5 na menor de edad based sa kanilang mga birth certificates po. Doon po sa records na binerify namin, ang pinakabata ay si based po kasi sa death certificate po niya, 2 months pa lang ay namatay na po siya.
17: Ayon sa testigo, agaw atensyon at kakaiba ang ilang pangalan.
18: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
17: Pawang sertipikahang walang record ng birth, marriage o death certificate ang mga pangalang tulad nina Mary Grace Piato Santos, Arthur Baon, Ralph Josh Bacon, Beverly Claire Pampano, Matthew Enqueso, Maxim Calios, Charles Ampalok Jr., Xiaomi Ocho, Danrick Ocho, Tomas Panda, Timon Angelo Pusa, Tina Matching na nakatanggap umano ng confidential funds. Pero may isang pangalan namang maraming katugma sa PSA Records.
18: Si ay meron pong 907 na most likely match records of births in the PSA database. At meron din po siyang 305 most likely match records of marriage and 53 most likely match records of death in the PSA database. Ang ibig pong sabihin, ang pangalan na common name na nagre-resulta sa maraming several records sa aming database na ibig sabihin pwedeng is two or more na persons po.
17: Ayon pa sa prosecution, may mga pangalan ring tumugma sa marriage certificates pero iba ang pirma. Pero may punto naman ang presiding officer na posibleng iba ang nasa records ng PSA sa records ng confidential funds.
16: Base sa talaan nyo, may ganung pangalan na namatay, pinanganak o kinasal. Pero hindi niyo alam kung siya din yun o hindi na nakalagay dun sa acknowledgement receipt o dun sa pinagbasihan ng pangalan.
18: Your Honor, yes po. Based lang po ako sa record, Your Honor. So I cannot speculate.
17: Puna naman ang prosecution, wala namang sinabi ang depensa na alias ang mga pangalan. Sagot ng depensa, hindi naman kasi bawal ang alias sa patakaran ng COA.
19: That's why, Your Honor, yes, we went through this whole exercise of verifying with the PSA. Because they never claimed that, Your Honor, they were again given the opportunity to raise that defense in their pre-trial order.
20: The Commission on Audit never pointed any problems in relation to the names in the acknowledgement receipts, much less the use of aliases, Your Honor. There was nothing to respond to, with all due respect. If they are now claiming that these are aliases, the burden's with them, not with the defense.
17: Wala namang kaso para kay Senator Judge Rafi Tulfo ang paggamit ng mga alias para sa mga informant. Ang kinukwestiyon niya, bakit pare-pareho ang sulat kamay sa mga resibo na may iba-ibang pangalan.
21: So, I don't see anything different para dito sa DepEd sa OVP. Siguro allowed sila na gumamit ng alias to protect their identity para hindi sila masunog, ika nga. So, ibig sabihin isang tao lang po ipirma. At saka isang handwriting lang doon sa mga pangalan. So, doon may lukuhan na.
17: Ayon kay Tulfo, mga pinagbigyan lang ng confidential funds ang makapagpapaliwanag at dapat na silang ipatawag.
21: Yung La Chica at saka yung counterpart ng La Chica sa DepEd, para sila talaga yung may kinalaman doon sa pagbibigay ng mga pangalan na yan.
17: Wala pang indikasyon kung gagawin ito ng prosekusyon o ipauubaya sa impeachment court na ipatawag si dating VPSPG Commander Colonel Raymond Dante La Chica sa takdang panahon. Matatanda ang nagpahayag ng kahandaan si La Chica na sabihin ang kanyang nalalaman. Tony, bago matapos ang paglilitis ngayong Lunes, binawi ng impeachment court ang subpoena kay dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda matapos ilahad ng prosekusyon na bagamat marami silang tanong kay Fajarda na pagdesisyon na nilang hindi na ito ipatawag for humanitarian considerations. Nauna na rin nag-stipulate o nagkasundo na ang prosekusyon at depensa sa umpisa ng hearing sa ilang punto para hindi na niya kailangang patestiguhin. Paliwanag ng prosekusyon, bunsod na rin ito sa kalusugan ni Fajarda na may pananagutan sa confidential funds ng DepEd noong 2023. Si Fajarda rin na nagbigay o nag-disburse umano ng confidential funds kay Colonel Dennis Nolasco, ang noy Deputy Commander ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang Security Officer ng DepEd. Tony?
7: Maraming salamat, RG Cruz. At susunod, Grade 8 student sugatan sa saksak ng kapwa-estudyante. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
22: M numero 1 sa aksyon. TZMM numero 1 sa aksyon.
2: Ang oras alas 7:38 ng gabi.
23: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
22: TZMM, numero uno sa aksyon!
7: TV Patrol sa DZMM!
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Kwento ng mga trending! sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
4: Sa kalagitnaan pa ng Setyembre, inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid na tadtad pa rin ng red at yellow alert. Samantala, maglalaro na sa 80 hanggang mahigit 100 piso ang litro ng diesel sa ilang gasolinahan sa Metro Manila, bunsod na malaki-laking dagdag presyo sa petrolyo bukas, araw ng Martes.
5: Bawas ang kita ng chopper na si Charlie kahit 12 pesos na ang diskwento niya sa diesel. Dapat anya, gawin ng 20 pesos ang discount para lumaki-laki naman ang kita ng mga jeepney driver. Damay looman yung pati ang mga anak niyang nag-aaral sa sobrang pagtitipid.
24: Bawas-bawon na lang, control-control na lang na ano.
5: Yung mga anak?
24: Anak ko.
5: Hindi nagre-reklamo na?
24: Pati sila damay nga sa pamumuhay. Eh, talagang tanggapin. Eh.
5: Ano sabi?
24: Okay lang naman.
5: Ang TNVS driver na si Josel, dumidiskarte na lang para kumita ng 4,000 pesos kada araw dahil tatlong taon pa ang bubunuin sa hinuhulugang sasakyan.
25: Mas maaga na lang sigurong bumiyahe para kahit pa paano, paghapon, makuha mo na yung net mo. Lalo na pagka ganyang patuloy ang task niya. Tsaga lang talaga.
4: Mukhang kailangang lalo pang maghigpit ng sinturon ang mga pribadong motorista at super dahil malaki-laki ang itataas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Lagpas 5 piso sa diesel, 4.70 naman sa gasolina.
5: Sa datos ng DOE, maglalaro na sa 85 hanggang 105 pesos ang litro ng diesel sa Metro Manila simula Martes. Pero aabutin kaya muli ang dating pinakamataas na 155 pesos kada litrong presyo ng diesel noong Abril? Sagot ng DOE, depende kung lumala pa ang sitwasyon sa dinadaanan ng supply ng langis sa gitnang silangan.
6: Ang atin lang kaba is kung masara yung Red Sea. Kasi around 6 million barrels ang lumalabas pa rin dito from Saudi and then yung petroline nila.
5: Mula nung sumiklab ang gyera, halos 150 pesos na ang kabuuang price increase. Pero dahil may halos 100 pesos din na nai-rollback, nasa 50 pesos lang ang net total increase sa diesel. Sa gasolina naman, nasa lagpas 52 pesos ang net increase mula Marso kapag binangga lahat ng increase sa lahat ng rollback. Samantala, 7 oras na namang red alert ang Visayas grid ngayon Lunes. Ibig sabihin, may rotating power interruption na naman sa maraming lugar sa rehiyon dahil sa pagpalya ng 34 na mga power plants.
9: The most expensive electricity is no electricity at all. The Visayas power situation is unacceptable and we are treating it with utmost urgency.
5: Sa taya ng DOE, babalik sa normal ang sitwasyon sa September 21 sa pag-asang babalik na sa operasyon ang malalaking planta sa Visayas Grid.
10: Round the clock yung aming pag-monitor ng status ng mga power plants kasama yung mga aming mga staff and yung inspection. So we're praying na lahat ng repairs will be completed on time.
11: Even in Mindanao, suddenly we have power plants that are going on forced outage. Mindanao has been supplying Visayas with the extra energy needed. Pero dun mismo sa Mindanao, nagkaroon na ng failure din.
5: Naglatag ng mga plano ang Department of Energy para masolusyonan ang problema sa kuryente ng Visayas. Nangako si Garin na magkakasingilan kalaunan, uunahin lang munang makabalik sa normal ang sitwasyon.
9: Hindi dapat ang consumer ang paulit-ulit na mag-adjust dahil may problema ang paulit-ulit namang hindi naaayos. We are applying the same urgency to transmission. It is not enough to have electricity available somewhere in the system. The grid must be able to move that electricity to where people need it.
5: Halos 100 araw nang may yellow o red alert sa Visayas dahil sa pagpalya ng sangkaterbang planta. Dati, manipis lang ang reserbang kuryente kaya may yellow alert. Pero nito mga huling linggo, may mahahabang red alert na nagre-resulta sa rotational power interruption. Ang Mindanao naman, 12 araw nang may alerto simula Enero.
7: Samantala, dumako naman po tayo sa ospital kung saan nga po no, naka-confine sa kasalukuyan si dating Speaker Martin Romualdez. Nagsasalita po si DILG Secretary John Vic Rimulat at kausap ng mga mambabat.
13: Warrant of arrest had been served to former Speaker Martin Romualdez. Tinanggap niya personally. He's now undergoing booking procedures na kung saan kinukuha yung fingerprints niya. Tinanggap niya yung warrant, kaharap ng kanyang mga abogado at kaharap ng kanyang mga doktor. He's now undergoing yung doctors ng PNP, doctors niya, nag-uusap na yun tungkol sa status niya at nag-examine na records. Bukas sa umaga, maghahanda kami ng report papuntang para padala sa Sandigan Bayan. And daily, magmamonitor kami ng kanyang condition until he is well enough to be presented to court. But wag po kayong mag-alala, gagawin po namin lahat na madala siya sa ustisya. Andito po kami para ipakita. Talagang mabigat man sa loob ko dahil kaibigan ko talaga yan eh. Pero kailangan gawin ng pinapakita ng talaga namin na wala kami pinapanigan. Whether ang ombudsman o ako o PNP, iisa ang trato namin sa batas.
14: Second side sa pulis, saka sa mga doktor, may family members po ba siya?
13: Yes, andan yung kanyang anak.
8: Nakita niya dyan.
12: Sir, kumusta
15: yung wife po niya?
8: Hindi ko nakita.
12: Sir, kumusta yung health niya ngayon?
8: You look pale. You look very pale. And it's Vigo voice. Pero maputla ang itsura niya.
15: Sir, kanina ba siya lang yung tumunta kasama yung anak niya?
8: Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Wala ko dito nun. Okay? So, thank you very much. Okay?
15: Salamat, sir. Sir, kamo ba the other accused pala?
16: Babalik.
8: Okay, sir.
7: At yan nga po, narinig natin yung maikling pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya patungkol po doon sa pagsilbi ng warrant of arrest para kay dating Speaker Martin Romualdez sa kanyang kasong plunder, kaugnay pa rin po ng pagbubulsa umano ng mga pondo para sa mga flood control projects. Naglabas po ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 3rd Division na humahawak po sa kaso ni dating Speaker Martin Romualdez at ni dating House Appropriations Committee Chair Zaldi Co. Pero sa ngayon, habang pong naisilbi na nga po itong arrest warrant at maituturing ng person deprived of liberty, si dating Speaker Romualdez ay mananatili muna siyang naka-confine dyan po sa Cardinal Santos Hospital sa May San Juan para umano sa kanya pong kaso ng cardiovascular event at anxiety. So doon nga po tayo muling magbabantay at titingnan nga po ng DILG araw-araw kung ano po ang magiging kondisyon ni Speaker Romualdez at kung siya nga po ay maaari nang ihatid at ilipat sa kanya pong detention area sa may Quezon City Male Dormitory.
4: Susunod, GGV, handa na sa uncapable na pagbabalik. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
22: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
18: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
22: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
19: Hello, attorney!
22: Lunes hanggang Biyernes, ala una ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
19: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
22: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
26: Money, money, money!
22: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta!
1: sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
26: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
1: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
1: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: sugatan ang 15 anyos na grade 8 student matapos saksakin ng 18 anyos na grade 11 student sa Buaya National High School sa General Santos City. Ayon kay PNP Region 12, nagtamo ang biktima ng saksak sa liig at saka ng bahagi ng tiyan. Kaagad naman siyang dinala sa ospital habang naaresto ang suspect ng security guard at na-turn over sa rumisponding pulis. Na-recover naman mula sa suspect ang isang folding knife na may 5 pulgada ang haba. Sa investigasyon, pambubuli umano ng grupo ng biktima sa suspect ang isa sa mga motibong tinitingnan ng mga pulis. Ayon sa DepEd sa General Santos, magpapatupad sila ng mas mahigpit na seguridad sa paaralan. Patuloy pang investigasyon sa insidente.
1: Ilang sa mga babae na may kaugnayan sa Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade at Moro Islamic Liberation Front ang nasa front lines ngayon ng pagpapalaganap ng kapayapaan at serbisyo publiko sa Bangsamoro Region. Sa panibagong ABS-CBN News documentary na binigyang boses ng premyadong aktres na si Jodie Santa Maria, makikita ang pag-transition ng mga dating combatant sa buhay sibilyan.
2: Itinatag noong dekada 80 ang BWAB o Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade sa loob ng MILF para sa kababaihang sinanay sa iba't ibang gawaing susuporta sa kilusan. Dating miyembro at pinakabatang battalion commander ng 118th Base Command ng BWAB, si Joe.
3: Isa rin po akong anak ng membro ng MILF. Nung umabot na po ako ng 18 years old, doon na po ako naging legit member po ng BWAB organization po. Hindi po kami, kumbaga, required na sasama sa gera or maghawak ng baril. Pero nung unang, during the struggle po, is binigyan din po kami ng mga training pagtungkol sa paghawak ng baril. Iyon ay parang depensa lang po.
2: Nasa transition period ang BARM. Habang hinihintay ang unang boto para sa parliamentary form of government na magpapatakbo sa rehiyon.
3: Ang ginagawa na po namin sa BWAB is nagda-transition na rin kami as civilian life na.
2: Hindi man naglaho agad ang mga sugat ng bakbakan, pero nagbago ang direksyon ng laban.
3: Dati, during the struggle, makita namin ang sundalo, parang kalaban na yan, di ba? Pero ngayon, alhamdulillah, nandyan na sila, nakakasalamuhan namin. Oo, hindi takot yung mga bata. Kumbaga parang yung respeto ngayon is mas lumaki pa yung respeto ng bawat isa.
1: Mapapanood na ang Hindi Suntok sa Buwan ang Kapayapaan sa ABS-CBN News YouTube channel mamaya lang pagkatapos ng TV Patrol.
4: Kasado na ang pagbabalik ng Gandang Gabi Vice kasama ang bagong ka-tandem ni Vice Ganda. Bukod dito, exclusive ding mapapanood ang uncut at unfiltered version nito sa I Want. Nagpapatrol Ana Cerezo.
5: Handa na ba kayo sa non-stop na kwentuhan at kulitan? Nagsimula na ang taping ni Vice Ganda para sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice. Kasabay ng bagong season, mas magiging unkabogable ang kulitan dahil may bagong makakasama si Vice, ang genggang o co-hosts na sina Divine Tetay Verna at si Vince Maristella.
6: Yun kasi ang gusto talaga ng Tita Cory. Gusto niya, sabi niya, gusto ko bago. Kailangan, ang tagal na nung GGV. We aired for almost 10 years and then we were gone for like 6 years. Sabi niya, hindi pwedeng pabalik tayo na yun lang din. Siyempre, yung naisip ko, ang lalagay ko dyan, yung alam kong yung makakasundo ko at makapagbibigay ng fun sa audience ko. Eh si Verna, si Tetay, kasama ko yun lagi. Si Vince kasi is a new friend. Kasi I have Gen Z friends now. Wow! Gen Z friends, si Vince yung isa talaga sa pinaka nakakaaliw.
5: Huwag palampasin ang buong buo, unfiltered at walang cut na anlitawanan ni na Vice, kanyang mga panauhin at ng genggang exclusive sa I Want.
6: Nakakatawa for sure ang i-airin namin sa GMA, hindi kami mapayag ng hindi. Pero syempre hindi lahat pwede namin ipakita sa free TV, di ba? Yung mga hindi namin pwedeng ipakita sa free TV, yung mapapanood nila sa iWant. Dahil yun talaga yung unfiltered, uncut na version. Kung ano yung tinape namin, kung ano yung mga pinag-usapan, mapapanood nila lahat sa iWant. Kaya super exciting yung iWant.
5: Abangan ang pilot episode ng Gandang Gabi Vice sa September 13. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Na Lunes pa lang, ha? Ang dami ng balita.
4: Oo, ang dami nangyari. Unang-una, nung Friday, ang nakakagulat yon yung nag-issue, unang-una yung great threats laban kay Vice President.
0: Tapos Sabado.
4: Sa weekend. Sabado ba yun?
0: Sabado.
4: On Friday, Sabado. Bila ngayon naman, Lunes, itong arrest warrant laban sa Speaker. So, tinupad nila. Dapat lang, tinutuon nila.
0: Pero parang repeat lang din. Kasi may nangyayari ng ganyan. Hospital talaga ang unang...
4: Parang paborito ngayon, no, ng mga ina-aresto, hospital.
7: Yun nga yung parang sinabi ni Secretary John Vick, di ba? You cannot hide behind your wealth. Hindi naman na sinabi, you cannot hide behind your health.
0: Sabi wealth.
7: Ah, wealth. Ah. Health.
0: Health ba sabi?
7: Hindi.
0: Wealth, di ba?
7: Kadalasan, nagagamit yung health na katwiran para makaiwas.
0: Pinatatawa mo na naman.
4: Hindi, totoo.
7: Di ba?
4: O, lagi na lang ganun.
7: Kaya lang ha, si Vice, humarap naman siya. Ang tanong lang ha, is bakit daw sinasabi ni Secretary John Vick, gusto pa daw magpaposas at magpamagshot. Ay, hindi na nga daw nila ginawa.
4: At saka billable eh.
7: Otherwise, barang...
0: Billable ba? Hindi.
4: Hindi, yung great threats.
0: Ah, yung great threats.
4: Yung great threats billable.
0: Sorry.
7: Otherwise, yung parang drama lang.
0: Tama.
7: Hindi naman na tayo, syempre, kasama dun sa drama.
4: Oo. Ngayon, plunder ito, non-billable po
0: yan
4: ito.
0: Non-billable.
4: So, ang tanong ngayon, unang-una, unang-una, you are automatically suspended from all your
0: office,
4: office, your public office. So, una yon. Ang pangalawa, ang tanong ay, kapag nakalabas ng ospital etong si former speaker, i-detain ba siya? Ano, kasama ba siya ni Senator Jinggoy Estrada?
0: Kung doon siya ilalagay sa payatas, pero ayun, sabi kanina ni ano, malapa eh. Ayan na. Okay. Teka muna, kapapasok lang pong balita, nakakuha ang ABS-CBN News ng mga larawan ng pagsisilbi ng arestwaran kay dating Speaker Martin Romualdez na naka-confine ngayon sa isang ospital sa San Juan City. Kita po sa mga litrato ang ilang tauhan ng PNP-CIDG habang nasa hospital bed ang mambabatas na harap sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. I think tama naman ang ginawa ni Secretary John Vick kasi may warrant galing sa korte. Trabaho niya actually to serve it as head ng PNP.
4: So, ang interesting ngayon, yung sinabi ni Karen De Guzman, dahil ito ay isang private hospital, magre-request ka pa ng medical bulletin.
0: Oh, yeah.
4: So, yun ang tanong ngayon. Kasi may warrant na, public official pa siya, dapat ratuhin siya ng kahit sinong public official na person deprived of liberty of now.
0: Oh, yeah.
4: So, hindi naman pwede, di ba, na hindi rin alamin ng PNP kung ano ang kondisyon.
0: Kaya may doktor ang PNP dun. Para ma-check kung tama bang sinabi ng doktor from the private hospital.
4: Kaya ang tanong ngayon, ilang araw yan at saan dadalin ang dating speaker pagkatapos nito?
0: Eh, si Bunoan.

0: binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel, ang documentary na Hindi Suntok sa Buwan ang Kapayapaan. Ako po si Karen Davila.
1: At ito, kung gusto nyo pa humagbilang, 109 days na lang. Pasko na para sa

Taiwan. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa naglipas na 40 taon noon ngayon sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.

anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Isang mabigat na gabi sa ating lahat, mga kaserbisyo at kapamilya. Oy, alas 8 na po ha, ibig sabihin.
0: Spot Report
1: na po kung saan ang bawat kaso may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ito ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan at lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos at ito ang
0: Spot Report. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos, handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report. Siguruhing makamit ang hustisya. Alamin ang katotohanan sa likod ng kaso sa Hot Pursuit.
1: Kamusta ho kayo mga kasibisyon kapamilya ha? Ngayon ho ang unang Lunes ng buwan ng Setyembre, Setyembre 7 ng taong 2026. Malaki-laki at marami-rami ang ating istorya ngayong araw na ito. Ay kaliwat kanan ho ang mga updates sa mga binabantayang issue sa ating lipunan. Pero bago ang lahat ng mag-countdown muna tayo ha, 109 days na lamang ho bago ang araw ng Pasko. Despite sa kabila ho,

0: ang mga nakaka-badrip na mga usapin, mga issue, mga concern, mga usapin sa korupsyon. Abay-abangan na natin ha. Malalapit na po ang Kapaskuhan po. Ang 13th month pay. Yan ang ating i-look forward. Dahil yan ang parang pinakamararamdaman mo yung bunga ng iyong pinagpaguran sa pinakabuong taon, di ba? Na iyong pinagtrabahuhan. At syempre, syempre ha, pwede nyo ho kong samahan mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Tayo po'y mag-usap-usap. Pwede kayo makibahagi sa ating talakayan ha, sa ating Viber line 0919-278-3000. 0919-278-3000. At pwede po kayong makibahagi sa talakayan sa ating online streamer. Sa ating YouTube at Facebook. Comment-comment lamang ho kayo ha sa ating DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Instagram, sa Facebook page at YouTube channel. Samantala, aba, informan tayo at basahin natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras. Bugso ng ating balitaan, hindi nakaharap sa impeachment court si dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Pajarda. Ngayong 22nd araw ng impeachment trial. Testigo sana ngayong araw si Pajarda kaugnay ng paggastos ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong 2023. Pero sinabi naman sa DZMM ni House Prosecutor Joel Chua na inabisuhan ni Fajarda ng kaniyang doktor na magpahinga ng 30 araw matapos makaranas ng stroke. Kaya hiniling ng prosekusyon na sa depensang pumayag sa pag-stipulate ng mga dokumento hinggil sa papel ni Fajarda sa pagpapalabas ng confidential funds ng kagawaran. Ilan dito ang sinang-ayunan ng depensa habang ilan ay tinututulan. Bago mag-adjoin, sinabi naman ni Private Prosecutor Reynaldo Robles na bagamat marami silang mga tanong para kay Fajarda, maaari na nilang i-dispense ang kanyang testimonya bilang humanitarian consideration. Dahil dito na-recall o binawi na ng impeachment court ang Sabina kay Fajarda. Sa pagsalang naman sa cross-examination, kinumpirma ni Assistant National Statistician Marisa Grande na hindi lahat ng birth, marriage at death certificate ay naitala sa civil registry system. Sinabi ni Grande na merong ding late registration sa birth, marriage at death certificate. Nilinaw din ni Grande na tumetestigo siya sa pagkakaroon ng record ng isang tao sa kanilang database at hindi kung totoo ang tao ba o hindi ang mga sinasabing tumanggap ng confidential funds. Nang pigain naman ng depensa kaugnay ng paglabag sa pagsiwalat ng impormasyon ng mga pangalan ng acknowledgement receipt, iginit ni Grande na walang paglabag sa Data Privacy Act dahil batay sa Section 13F. Maaring ilabas ang impormasyon kung may lehitimong layunin tulad ng investigasyon na isinasagawa ng lehislatura. Sa interjection naman ng mga Senator Judge, sinabi ni Grande noong 2024, higit 97% ng mga kapanganakan ay nairehistro. Samantala, bago naman matapos ang paglilitis, sinabi ni Lead House Prosecutor Representative Jervil Luistro na ia-advance nila ang presentasyon ng Article 2 o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise matapos ang Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Luistro, hindi nila wini-waive ang paglalahad ng ebidensya para sa Article 3 o ang umano'y panunuhol na huling tatalakay. Itinuturing naman ng Manila Health Department na epidemya na ang leptospirosis sa Maynila. Ayon sa ahensya, lumagpas na sa epidemiologic threshold ang mga bagong kaso ng naturang sakit. Dahil din sa dagsa ng mga pasyente, umabot na sa full capacity ang ospital na Maynila, Santa Ana Hospital at Justice Jose Abad Santos General Hospital. Nagpapatuloy naman ang pamigay ng libreng doxycycline sa lungsod ng Maynila. Spot! Rip! sampahan ng United Filipinos Against Crime and Corruption o UPAC. Ano ang mga kasong graft and corruption, conflict of interest at iba pang reklamo si Magalang Pampanga Mayor Malu Lacson at ilang opisyal o ilang lokal na opisyal. Ito ay matapos humingi ng tulong ang naturang grupo o sa naturang grupo ang ilang manggagawa na nakaranas umano ng pangmamaltrato at paglabag sa kanilang karapatan bilang manggagawa. Illegal din umano ang pag-supply ng mga manggagawa sa Shuanxing Steel Corporation, kabilang ang mga trabahador sa ilalim ng Kingsman Manpower at Bantayan Manpower Agency. Sinabi ni Lucas na batay sa kanilang mga dokumento, may kaugnayan umano si Lacson at ilang opisyal ng Magalang sa Kingsman Manpower na sinasabing hindi accredited ng DOLE. Dahil dito plano rin ng naturang grupo na magsampa ng kasong large-scale illegal recruitment, gayon din ang mga reklamong kaugnay ng land reclassification at unexplained wealth. Samantalang matatandaang sinabi ni Senator Lisa Hontiveros na maglalabas ng sabina ang Senate Committee on Economic Affairs laban kay Lacson dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng umano'y illegal na operasyon ng Shuanxing Steel. Sinisikap pa rin natin ho makuha ang panig naman ng mga sangkot na opisyal dito.
1: Spot Report!
0: Pasintabi ho ha sa 60 paksa ng balitang ito, abay patay ho ang 4 years old na bata matapos saksakin sa lieg ng ina sa Kamiling, Tarlac. Ayon sa pulisya, galing sa trabaho ang ama at nagtakang wala ang anak na karaniwang sumasalubong sa kanya. Natagpuan na lang nito ang walang buhay na anak na natatakpan ng kumot malapit sa kanilang bahay. Kwento ng 8-anyos na kapatid ng biktima, pinabili sila ng ina sa tindahan at pag-uwi ay biglang hinila ang kapatid. Nako, at siya kasi naksak. Agad namang naharesto ang suspect. Ayon sa mister, may problema sa pag-iisip ang misis pero hindi pa napapasuri sa espesyalista. Sa mga kapamilya ho natin ha, na nangangailangan ho o mangangailangan ng tulong, maaari po kayong tumawag sa National Mental Health Crisis Hotline na 0919-877-899-8727 para po naman po sa Globe at TM subscribers yan. At 0919-057-1553 para po doon sa mga smart subscribers. Doon po sa mga nakatutok sa ating live stream, sa ating social media at maging sa mga television, abay pwede ho ninyong picture na, i-screenshot na. Ito hong naka-flash na mga numero hotline ng National Center for Mental Health para kung sakali pong kailangan ninyo ng kausap, kailangan ninyo ng emosyonal na tulong, ay pwede po kayo dyan kumonta. May makakausap po kayo dyan para tulungan kayo sa inyong mga suliran ninyo kinakaharap. Okay? Samantalang mga kapamilya, kasado na bukas ang malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo sa kwenta ng Department of Energy. Mahigit 5 piso kada litro ang magiging sirit sa diesel at kerosene, habang 4 pesos and 69 centavos naman sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng paghina ng piso at nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Dahil dito nagbabala ang grupong piston na posibleng magbawas ng oras para masada ang mga tsuper ng jeep. Sinabi naman sa DZMM ni Piston President Modi Floranda na sa 12 hanggang 18 oras na pumaparada, napupunta lang sa pagpapakarga ng petrolyo ang malaking porsyento ng kitang umaabot lang sa 400 hanggang 500 piso. Ay, kita niyo naman ho yung kalbaryo ng ating mga kababayang tsupera at operator ng mga jeepney. Talaga naman sila unang-unang naapektuhan nitong pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo. At the same time, kapag sila ang naapektuhan, abay domino effect na ho yan. Mapapasa sa mga consumer, mapapasa sa mga pasahero, yung hirap din na at epekto nitong pagtaas ng presyo na yan. So, ewan ko kung paano ba dapat masolusyonan niya ng mga kinukulan. Ano ba yung mga ginagawa ngayon ng mga otoridad? I understand, kinokontrol na ngayon ng DOE yung presyuhan ng ng presyuhan na itong mga produktong petrolyo. Pero ano po ba yung pwedeng idagdag na tulong bukod sa mga subsidy and all? Ano pong pwedeng ibigay para doon sa mga kabayan natin talagang pangunahing apektado na itong oil price hike na ito, ha? Dahil kagaya nga ng paulit-ulit na nagiging tugon kapag may mga nakakausap tayo ng mga chuper at mga operator, sunod-sunod ng taas presyo, tapos magbababa ng saglit. Kinasusunodan na linggo naman, magtataas na naman. Ang ending, wala hong nakakabangon. Wala hong nakaka-move on, diba? Dahil ang hirap ho ng buhay ngayon, ang hirap makipagsapalaran bukod dyan sa mga produkto petrolyo na yan. Siyempre, pasakit din, pasaning din sa ating mga kabayan yung mataas din na presyo ng mga bilihin. At kapag po ang petrolyo ang tumaas ang presyo, sabi ko kanina, domino effect lang yan. Hindi lang sa mga tao, hindi lang sa mga consumer at sa mga motorista, kundi maging doon sa palengke at sa iba pang mga negosyo, dahil apektado po yan. Apektado niyan ang lahat. Kaya ay naku po, sabay-sabay tayong umaaray pag may mga ganitong mga balita na panibago na namang oil price hike. Ano eh? Samantala, hoya! Sa oras po na 8:21, kumuha naman tayo ng balita sa nakalipas na mga oras mula sa ating mga

0: Abay, narito ho ang mga balita mula sa labas ng himpilan. Si late Representative Romualdez, abay, nasa ospital, mananatili ngayong gabi. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
1: Marlene, ayon sa Sandigan Bayan, naghain si former House Speaker Martin Romualdez ng manifestation for hospital confinement at urgent motion for continued hospital confinement under custody. Kaya sa mga oras na ito, hindi na inaasahang madadala si Romualdez sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Sa ngayon, nasa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez kung saan siya nasilbihan ng warrant of arrest na pinangunahan naman ni na DILG Secretary John Vicrimulya at PNP Chief Police General Jose Melanchoner Tatus Jr. Ayon kay Rimulya, sinabi ng mga doktor na may iniinda itong cardiovascular event, unstable ang blood pressure at anxiety attack. Pansamantalang muna muna natili sa ospital si Romualdez hanggang sa kaya na umano nitong lumabas para sa return of warrant sa korte ayon kay Rimulya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BDNF.
0: Kelly!
1: Yes, Marlene.
0: Nandiyan ka ba ngayon sa area, sa ospital, kung nasa si Speaker Romualdez?
1: Wala. Marlene, kakaalis lang natin ng Sandigan Bayan dahil medyo binabina tayo dun sa pag-aantay. Mm-hmm. Kasi nga kanina, ang sabi ng Sandigan Bayan, wala pa silang official communication dito nga sa kung kanina, hindi pa nila ma-confirm kung totoo nga nga sa Cardinal Santos Medical Center itong nga si former House Speaker Martin Romualdez. At bandang mga mag-aalas 7 kanina, pinumpirma na sa atin nga ng Sandigan Bayan 3rd Division na ito nga, naghain ng mga motion si Romualdez.
0: Eh Kelly, anong na ulinigan mo dyan sa Sandigan? Gaano daw katagal mag-i-stay itong si Congressman Romualdez dyan sa pagamutan? Gayong may iniila siya mga karamdaman.
1: Actually, Marlene, dahil gabi na rin ngayon, wala nang sinabi pa ang korte kung ano nga mismo yung hindi pa rin mariresolba pagiging itong mga motion ngayong gabi. So, aantabayan na natin kung ano ang magiging result nito, ang resolution nito, kung aprubahan ba nila o hindi nila kakatigan itong mga motion ni former House Speaker Martin Romualdez. Pero sa ngayon, ang sabi ni DILG Secretary John Vicrimulya, sila na muna doon o ang mga pulis na muna ang magbabantay doon sa ospital at aantayin nila ang abiso ng doktor at maging ang komunikasyon rin ng doktor o ng Cardinal Santos sa korte kung pwede nang lumabas ng ospital si former House Speaker para naman para sa booking procedure at maibalik dito sa korte para sa return of warrant at commitment order.
0: Mm-mm. Kasi Kelly, naalala ko din nung time din ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, alam ko nagpa-hospital din siya sa private hospital pero dinala siya sa Campo Corame sa PNP General Hospital para doon talagang mamonitor yung kanyang kalagayan at agad mabilis yung report na ibibigay sa Sandigan o sa mga kinaukulan para sa mas mabilis sa transparency. May ganun bang plans, Kelly? Ano-anong narinig mo dyan?
1: Wala pa, Marlene. Wala pang sinasabi sa kung i-transfer siya sa PNP General Hospital at doon yung booking procedure. Kasi kanina, dahil naabutan na siyang naka-confine na mismo doon alas 4 ng hapon sa Cardinal Santos, mananatili na muna siya doon. Ngayon, pag okay na siya, tiniyak naman ni DILG Secretary John Vicrimulya na kapag nailabas na siya sa ospital, pag kaya niya na, saka na siya ibabalik sa korte at idediretso siya sa New Quezon City Jail sa Payatas.
0: Alright. Sige, with that, maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero! Samantala, kumapatay na isa pang report, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman isinulong ang patuloy na paglikha ng mga oportunidad para sa edukasyon at training ng mga kumpanya sa mga empleyado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Lipa, Batangas. Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
2: Marlene, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sektor ng akadema at industriya maging ang mga ahensya ng gobyerno na patuloy na magtulungan para makapagbukas pa ng maraming oportunidad sa kaalaman at pag-develop ng kasanayan ng mga Pilipino. Ay matapos dumaro ni Pangulong Marcos sa unang anibersaryo ng pagkakatatag ng Global Technical Center of Excellence sa Lipa City, Batangas ngayong araw. ang GTCOE ay isang pasilidad para sa specialized training na itinayo para magsilbing hub o sentro ng libreng training at development sa mga engineer at iba pang empleyadong may technical talent para masuportahan ang pagpapalawak ng power generation industry. Kabilang sa mga libreng kursong inaalok ng pasilidad ang may kinalaman sa operations at maintenance, hands-on technical practice, safety at sistema sa mga planta at liquefied natural gas power. Bunga ito ng partnership ng pribadong sektor sa Pilipinas na Aboitiz Power Corporation at Japan's Energy for a New Era Company na layong sanayin at iangat ang kapabilidad ng mga Hapon at Pilipinong engineer sa industriya ng enerhiya. Isa sa mga training ang mechanical engineer at fresh graduate mula Bicol na si Julius Milana na umaasang makatutulong ang tatlong buwang training para sa kanyang ambisyon na umangat pa ang kanyang karera sa power industry.
3: After the training, we're sure na ma-apply namin yung the learnings we've learned from the training to the specific jobs or specific sites we're assigned to. With the continuous GTCOE or the cadetship of the Aboitiz Power, I think ma-improve yung mga opportunities like that for our engineers or what do you call fresh grads na engineers.
2: Binisita rin ng Pangulo ang Lima Estate at Batangas State University Campus at sa kanyang talumpate binigyan din niya ang kahalaga ng edukasyon at training dahil deserve ng publikong matuto ng mga bagong kasanayan para makapaganap ng makabuluhang trabaho, mapaunlad ang kanilang karera at makapag-ambag sa paglago ng ekonomiya at bansa. Naayon niya ito sa pangako ng administrasyon na ihanay ang edukasyon at mga training sa hinahanap na kasanayan ng mga industriya. Lalo pa tumalabas sa pag-aaral ng Asian Development Bank na malaking porsyento ng mga college graduates ang napupunta sa mga trabahong walang kinalaman sa kanilang pinag-aralan at training.
4: To every Filipino who dreams of becoming a professional, wants to boost their competencies, or sees an opportunity in a growing industry, take that leap of faith. Continue learning, improving, and believing in what you can accomplish. This administration stands with you as you work towards a better future for yourself, your families, and your communities.
2: Samantala, Marlene, kasalukuyang binabaybay ng Radyo Patrol ang kahabaan ng Skyway dito sa bahagi ng Taguig City. Masa ang kalsada para sa mga dadaang motorista dahil patuloy ang panakanakang pag-ambon. Kanina naman sa bahagi ng Estex, mula sa Batangas hanggang ere ng Laguna, ay malakas ang buhos ng ulan dahil sa huling inilabas na warning ng NDRMC kanina ay nasa orange rainfall warning pa ang area ng Batangas, Laguna, pati na rin ang ilang parts ng Metro Manila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusore, DZMM.
0: Christian, ay tanungin ko lang, sabi mo bumabaybay ka ngayon dyan sa kalsada sa bahagi ng Taguig. Kamusta ang dali ng trapiko gayong medyo maksungit ang panahon?
2: Sa ngayon naman, Marlene, ay maluwag ang parehong lane ng Skyway, pati na rin ang nadaanan ko kanina sa S-Lex. Meron lamang kaunting build-up doon sa mga toll gate kung kayo ay e-exit doon sa iba't iba mga exits ng expressway. Kanina nakita ko mabigat yung pila doon sa Tanawan exit sa Batangas, pati na rin sa toll plaza sa may Skyway sa may Paranaque.
0: Ay, balik naman ako doon sa report mo, Christian. May phone-in question kasi may nag-chat sa akin dito. Ang pinapatanong para doon sa mga interesado ay paano ang requirements, paano makapasok doon sa programa dyan sa pinuntahan mong pasilidad, Christian?
2: Yes, itong libreng training noong private sector, Marlene, ito ay specific para doon sa mga empleyado noong kumpanya na pinuntahan natin doon sa Batangas kanina. Yan ay bukas para sa kanila mga empleyado. So kung kayo ay maha-hire doon sa kumpanyang iyon, doon sa Aboitiz Power, dyan sa Lipa, Batangas, merong opportunity para sa mga empleyado nila na mag-scale up ng kanilang skills doon sa libreng training para sa kanila.
0: Okay, with that, maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores, at sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM.

0: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Abay, kagaya ho ng nabanggit ni Radyo Patrol Christian Yosores, ha, medyo pananganaka ang pag-ambon dito sa Metro Manila. Naranasan din natin kanina, alas buong araw ha, halos sa buong araw ay pabugso-bugso rin ho ang bagsak ng ulan. Hindi tayo ng update, of course. Sa ating pag-asa, weather forecasters, si Ginoong Dan Villamil. Sir Dan, magandang gabi po. Marlene Padiernos po sa Spot Report.
2: Yes po, good evening po at sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Asahan pa rin po natin yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat dito sa Luzon at Visayas. At patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad, especially sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa, dahil for the rest of the week ay malalakas pa rin at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Maging handa pa rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nalalabing bahagi na ating bansa, particularly over Central and Eastern Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan, pero may chance pa rin tayo ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa kalagayan ating karagatan, sa kasalukuyan, walang makataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na magdalayag, dahil kung magkaroon man tayo ng mga offshore thunderstorm activity, ay makakaranas tayo ng mga pagbugso ng hangin, akibat ito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil nagulat.
1: Ibig sabihin, Sir Dan, buong September pa ba natin mararanasan yung ganitong masungit na panahon?
2: Yes po, technically. For reference, no, last year, nag-declare pa tayo ng termination ng southwest monsoon sa first week ng October. Pero yung mga malalakas sa pag-ulan, posible pong masihina na towards the end of this month.
1: Ayun. Sige, with that, maraming salamat. Ginoong Dan Villamil, ang ating Pag-asa Weather Forecaster.
2: Thank you po, and good evening.
0: DZMM, numero uno sa aksyon! Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos, handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!
1: Napakinggan niyo po si Sir Dan, ha, ang ating Pag-asa Weather Forecaster. Abay, medyo mapahirapan pa rin mo ang patuyo ng mga labahin na ngayong buwan ng Setyembre. Pero for sure naman, may sisilip at sisilip pa rin na sinag at init mula sa ating hanging araw. Sa araw, di ba? Dahil may mga pagkakataon kagaya nung Sunday, di ba? Nung umaga ay maaraw, pero pagdating ng hapon ay maulan. Kumbaga, tiyempuhan nyo na lang po. Tiyempuhan at nyo na lang yung paglalaba. At the same time, kung malakas-lakas po ang hangin at ulan dyan sa inyong mga area, kung may mga baha po, kung wala na mga mahalagang pupuntahan, ay huwag na hong tangkaing lumabas ng bahay. Abay, pag-ingatan nyo po ang inyong mga sarili. Dahil kayo po ay may mga pamilyang inuuwian, okay? 8:34, magbabalik po ang Spot Report. Magkalipas ilang mga paalala.
0: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Rain, rain, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Wala na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa SPOT Report!

0: Spot Report. Sa oras po na alas 8:37 ng gabi, may makakausap po natin sa kabilang linya ang Acting Chief of Police ng Maranao Police Station, si Lieutenant Colonel Edwin Lacostales. Abay, kaugnay ho ito ha, doon ho sa isang pulis na naaresto ho matapos magpuputok ng baril dyan nga ho sa bahagi ng Maranao Bulacan. Hingi natin ang detalye kay Colonel Lacostales. Good evening po, Sir Marlene po sa Spot Report.
1: Magandang gabi po sa mga nakikinig. Magandang gabi po sa inyo, ma'am.
0: Magandang gabi rin po, Colonel. Sir, kamustahin ko lamang ho. Ano ho ang nangyari ho dito sa insidenteng ito? Bakit po nagpaputok ng baril ang isang pulis diyan sa Maranao, Bulacan?
1: Nagsimula po ito na may tumawag sa amin sa 911. And then, inaksyonan po namin, inaanap po namin kung saan ang galing yon. Inikot po namin yung lugar, wala naman kami nakita kasi madaling araw na po yan. Wala naman pong makapagsabi kung sino o nasaan. So, inuntinyo lang po namin yung aming investigation hanggang sa lumabas nga po itong viral video. And then, kinontak namin kung sino man yung nagpalabas nito. Then, sumagot naman. Sinabi naman niya na ayaw niyang magsabi kung sino siya o ano. So, ginawa namin niya... Inimbestiga namin agad at nalaman namin na yung nagpaputok na yan ay siya yung hinahanap namin.
0: Okay. Ano ho ang reason? Bakit ho nagpaputok ng baril itong pulis na ito?
1: Hindi ko alam yung reason. Pero sa video, medyo mapapansin namin na parang nakainom siya. Siguro, opo, parang ganun po. And then, nung mangyari ho yun, inimbestiga natin, nalaman natin na naka-assign pala siya sa Balisera Police. Nakilala rin natin siya. And then, nakipagtulungan agad ng Balisera Police saka kami dito sa Marilao. Nag-usap-usap kami, nakipagtulungan din kami. And then, sabi ko, sinurrender nila sa atin na pinaila natin siya ng kaso.
0: Ibig sabihin, sir, naka-assign sa Balisera Police, pero dyan ho ba nakatira sa Marilao, Bulacan?
1: Opo, dito siya nakatira sa Lambakin kung saan ho yung nangyari yung pagpaputok ng baril.
0: Colonel, doon po sa inyong investigasyon, ano ho ang sabi ng mga kapitbahay? May nakausap po ba kayo? Talaga bang ganito siya, ganito itong pulis na ito na lagi nag-aamok kung sakali mang may impluwensya ng alak?
1: Actually, ma'am, yung lugar na yung saan may nag-viral na nagpaputok, hindi naman siya doon nakatira. Sa ibang block. Sa ibang block siya nakatira.
0: Okay.
1: Sa ibang block. Siguro naglalakad siya doon. Doon siya nakarating. Doon siya nakapagpaputok ng baril.
0: Nako. Pag ho ganyan, Colonel, parang delikado ho ito. No? Pag nakakaabot pala ng ibang lugar, at the same time, may bit-bit pa na baril. Nung na-aresto ho ninyo, ano po ang sabi niya?
1: So far, hindi naman siya humikibo, hindi naman siya masyadong nagkasalita kasi karapatan naman po niya yun. Pero sa amin po kasi, bilang alagad ng batas, kinasuan ho namin siya, inuli namin siya, at na-inquest po namin siya noong September 3.
0: Nakailang beses daw po siya magpuputok ng baril, sir? Ilang
1: baril? Parang isa lang inakita natin doon sa video.
0: Isa lang, pero wala naman pong nasaktan, wala naman pong casualty.
1: Oo, medyo simula po na wala naman pong tinamaan kasi nung time na yan, wala pong mga, madaling araw na po kasi wala talaga mga tao na sa labas.
0: Pero sir, na-investigan po ninyo kasi dito po sa pinapakita naming video sa aming screen, pabalik-balik ho itong ating pulis na suspect doon sa isang area, pabalik-balik siya naglalakad. Ano po ba, may tinitinda ba tayong posibre niyang kaalitan doon sa lugar o ano ho?
1: Yun din po yung gusto naming malaman, ay tanong sa kanya, pero patuloy po siyang nananahimik. So hindi naman po namin mapilit kung ano yung ginagawa niya. Yung time na yon, sa amin lang naman po yung ginawa niya na pagpaputok, yun po yung kanyang pananagutan sa dito sa amin.
0: So ngayon ho, ano ho ang kasong kinakaharap nitong pulis na ito?
1: Kinasuhan natin siya ng revised penal code sa Article 254. In relation doon sa amendment ng batas natin na RA 11926, so yung illegal discharge of firearms.
0: Pero Colonel, ano ang status niya? Nakasuhan na siya, ibig sabihin na-relieve na ho ito sa pwesto?
1: Malamang po kasi gumugulong naman po yung kanyang admin case doon sa Valenzuela. And then dito naman po sa amin yung criminal charge na binigay namin sa kanya. As of now, nandito po siya sa amin at nandito po siya sa amin na nakakulong po siya dito sa amin.
0: Nakausap niya na yung pamilya, Colonel?
1: Yung pamilya, hindi rin naman po nagsasalita, hindi naman namin nakakausap pa.
0: Mm-mm.
1: And then, nandito lang, nandito pa rin siya at pagka kausap mo, hindi rin nagsasalita eh.
0: Nakoy, parang siguro ay nagsisisi ito, Colonel, no? Na ginawa niya yan ay sa kasagsagan na nasa ilalim siya ng impluensya ng alak. Ay, baka nagsisisi kaya ayaw magsalita. Kasi pulis siya.
1: Baka po
0: yan,
1: siguro. Baka may mga iniisip din siya. Iniisip niya rin yung mga nangyayari. Baka, baka ganun, ho.
0: Kapag ganyan po, Colonel, ano ho ang dapat nating ipayo sa ating mga tauhan, lalo na po yung sa inyong mga nasakupan? Kasi I understand, noong mga nakaraan, palaging sinasabi ni PNP Chief Nartates, ipinag-uutos niya sa lahat ng mga pulis sa pambansang pulisya na pag-ingatan ang paggamit ng barel at siguruduhin na sa tama lang gagamitin. Ito ho ay illegal po na paggamit ng barel eh. Itong pagpapaputok niya, di ba?
1: Opo, ma'am. So far, sa akin naman, no, araw-araw, bilang active chief of police dito sa Marilao, wala po tayong nababalitaan sa mga kasamahan natin na ganyan. Kasi halos araw-araw ko pilas ng pinagsasabihan.
0: Mm-mm.
1: Araw-araw ho, kahit na pagkatapos ng ship, yung susunod na ship, pagsasabihan ko uli. Pa-reminder sa kanila, kailangan nila pong madisiplina po.
0: Totoo yan. Kasi may kaakibat. May kaakibat na kaparusahan, di ba? Kaya nagkaganto. Nasampulan itong si police na nagpaputok. Hindi natin malaman sa ngayon kung anong dahilan. Pero ano pa man, di ba, Colonel, wala hong makakapag-justify doon sa kanyang pagpapaputok.
1: Yes,
0: paano na?
1: Opo.
0: Paano pa kaya kung may masugatan dito, may nadisgrasya, di ba? Lalo mabigat yung kaso niya.
1: Na po yun. Medyo mabigat-bigat po yung kanyang haharapin.
0: Colonel, ano pala ang ano? May mga nakita kasi investigation ng mga previous cases o mga prior na itong police, may mga kinasangkutan na ba siya before?
1: Ang alam ko lang, parang iniimbestigahan siya sa admin dun sa Valenzuela ata yun, no? Yung mga dating assignment niya. May mga ganun na siya eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero dito kasi, katulad ko, one stumble pa lang ako dito, wala naman akong na-receive na complaint sa kanya. Hindi ko lang alam yung prior to that.
0: Ibig sabihin may ongoing investigation na pala ng admin. Baka may pinagdadaanan itong pulis. Pero kagaya na nabanggit ko kanina, Colonel, no? Walang mag-justify sa maling gawain.
1: Yes po. Totoo po yan.
0: Buti na lang, Colonel, nakatawag agad sa 911 pala. Itong isang citizen po dyan sa area.
1: Opo, kasi in-encourage po rito kahit sa Facebook account namin na magsumbong sa amin kung may mga illegal na aktibidades. Ini-encourage po namin ang ating mga kababayan dito, lalo na dito sa Marilao, na magsumbong po kasi para malaman po namin agad ma-actionan.
0: Totoo yan. Napakadami na hong natulungan itong 911 at the same time, marami na rin hong nahuli dyan ang mga kawatan eh, no? Dahil sa 911, agarang nare-respondihan, no?
1: Totoo po yan.
0: Sige, Colonel, baka ho may mga paalala ho kayo, mensahe. Nasa inyo po pagkakataon, Lieutenant Colonel Edwin Lacostales.
1: Apo, sa ating pong mga kababayan, lalo-lalo na po dito sa akin pinaglilingkuran sa bahay ng Marilao, kung nakikinig po sa atin, kahit na mga kababayan natin sa buong Pilipinas, ang kailangan mo natin, lalo na sa ating mga kapulisan, kung nakikinig kayo, siguro kailangan natin na disiplinahin yung sarili natin. Gumawa ko tayo ng tama, kahit na maliit lang, sa araw-araw po.
0: Totoo yan. Oh. Very well said. Disiplina talaga. Disiplina ang ultimo na kailangan pairalin, no? Pag mga ganito mga pagkakataon. Para maiwasan din yung mga illegal at mga masamang mangyari. Anyways, maraming salamat, Lieutenant Colonel Edwin Lacostales, ang Acting Chief of Police.
1: Salamat po.
0: Thank you, sir. Manang Marilao Police Station.
1: Thank you po.
2: DTCMM Numero Uno sa Aksyon.
0: 846. Oha, disiplina ho, pairalin. Disiplina ang palaging unahin para maiwasan ang makagawa ho ng anumang pagkakamali. Dahil ang pagsisisi ay nasa huli. Okay, 847 na ho. Magkabalik po ang spot report. Magkalipos ilang mga paalala.
2: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:50 in the evening. May makakausap natin sa kabilang linya ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration na si Ginoong Melvin Mabulak. Patungkol ho ito doon sa apat na Chinese na naaresto ng mga otoridad dyan sa bahagi ng Muntinlupa City dahil sa isang scam hub na natuklasan sa isang hotel. Nasa kabilang linya po, Sir Melvin Marlin po sa Spot Report. Welcome po sa program.
9: Hello po, good evening po Marlene. Good evening po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong programa. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi, sir. Sir, dito po sa initial na ulat po, impormasyon na hawak namin ngayon, ito pong apat na Chinese na naaresto ay sangkot po sa tinatawag na pig butchering scam. Unang-una ho, ano ho ba itong pig butchering scam?
9: So, basically, itong isa itong form ng ano, no? Ng mga online scamming din nakikita natin. At yun nga ang nakita ng ating mga tauhan because this ano this information came from our own ano people who engaged talaga sa pag-monitor at nakita nila verify nila sa intelligence monitoring na nagkakaroon ng pogo related activities dito to sa isang doon to sa may ano Muntinlupa City.
0: Ano ho ang modus itong mga ito, sir? Ano ho, paano sila nangi-scam?
9: Oo, parang ano, SIM din to na nakita natin. I'm not so ano specific sa kanilang ginagawa, mm-hmm, no. Okay. Pero ayon po sa report, pag parang POGO related operations ang dating nito. Talagang nangloloko sila sa kanilang mga, siyempre may mga kinakausap sila. Yun po ang report na nakuha natin. They are engaged into illegal activities. At alam naman pa natin, Marlene, no, mm-hmm, na parang POGO ito na even as early, isang ano na, almost a year na, no, mm-hmm, ang sinabi ng ating mahal na Pangulo na to stop yung POGO-related activities. Kaya nga po, nagkaroon tayo nitong ano, ng pag-monitor ng mm-hmm ating intelligence group. Kaya minabuti ng ating nang nakakuha tayo ng mission order ang ating Fugitive Search Unit, sila na mismo ang nagano nag-conduct ng operation. So doon nakita yung apat na Chinese nationals na ito. Mm-hmm.
0: Sir, sa investigation po ng Bureau of Immigration, gaano na ho katagal sa Pilipinas itong apat na Chinese at paano sila nakapasok ng bansa?
9: Oh, nakita naman natin they came here, yung iba nakakuha pa ng ano ng work visa noon ng sa POGO. Pero alam naman natin, pag ikaw po ay mayroong POGO nung una, dapat umalis ka na sa bansa.
0: Mm-mm.
9: Unfortunately, yung iba dito ay nagpatuloy at iba hindi na nag-update na kalang dokumento, nag-overstay na dito.
0: Mm-mm.
9: Kaya nga po, nang nakita natin sa kalang mga dokumento, they really are ano, overstaying, undesirable na mga ano, na mga foreign nationals. Kaya sila po ay pinuli natin, not only that they were engaged in illegal activity, but at the same time improperly documented na sila.
0: Mm-hmm.
9: At yun po ang naging dahilan natin para sila po ay turn over po natin sa ating detention center doon po sa Bikutan.
0: Paano niyo pala ito natisod, Sir Melvin? Paano niyo po natisod itong apat na Chinese at yung kanilang illegal operations?
9: Opo, meron tayong minamanmanan, no, na mga certain individuals na mga Chinese nationals. Kaya dyan po nagsimula, nang pinunta, nag-issue na ng mission order para puntahan. Doon nakita natin in flagrante yung apat na ito,
0: mm-mm,
9: na gumagawa ng mga illegal activities, parang POGO-related activities.
0: Mm-mm.
9: Kaya nga po, sila ay hinuli natin. Ibig sabihin po, ito ay na-develop through our gathering of information, intelligence reporting, monitoring ng ating mga tauhan mismo ng Bureau of Immigration.
0: Mm-hmm. Pero may mga tinitingnan po ba kayo, mga tinutugis na posibleng mga kasamahan, kagrupo nitong apat na Chinese na ito?
9: Yes, opo, opo. Inatuloy-tuloy po kasi may nakita na, may isa doon na hinahanap na wala doon. Pero may nakita din natin na ito. Akala natin na dalawa lang, pero mm-hmm, nakita natin mayroon palang apat. And, mm-hmm, yung iba hinahanap pa, mm-hmm, yung wala doon. Kaya tuloy-tuloy po kasi alam natin na baka mayroong ibang kasamahan tong iba, kaya undergoing investigation to. At the same time, hinahanap pa rin yung ibang kasamahan nila.
0: Mm-hmm. Nabanggit nyo, Sir Melvin, POGO-like, POGO-related itong scamming na ginagawa nitong apat na Chinese na ito. Hanggang ngayon pala, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin nauubos itong mga ganitong krimen at ganitong maling gawain. Ano ang monitoring ng Bureau of Immigration? Marami po ba na mga empleyado noon ng POGO ang nanatili ngayon sa Pilipinas? May ganun ba kayong monitoring, Sir Melvin?
9: So, yung mga natira na hindi pa, wala pang record na umalis, mm-hmm, siyempre tinutugis natin, iniisa-isa natin. Ang challenging lang dito kasi parang, ano na sila eh, parang guerrilla tactic na, no?
0: Yes.
9: Pupunta sa isang room, ilang line, unlike before na maramihan, kaya mm-hmm, mas madali. Ngayon, medyo mahirap, kaya talagang kailangan ng masusing monitoring at intelligence gathering. Kaya katulad po nito, apat lang sila. Kasi nung una, kung titingnan mo, almost hundreds, madaling makita talaga. Pero mm-hmm, ngayon, pakonti-konti. Kaya patuloy din po yung operations ng ating mataon. But at the same time, gusto din natin na ang ating mga kababayan din, ang komunidad din,
0: mm-hmm,
9: ay tumulong sa atin na mag-report kung mm-hmm may nakikita sila, may observation sila na mga foreign national na possibly engaged in illegal activities dito sa ating bansa katulad po nito.
0: Mm-hmm.
9: Hindi naman po silang makipag-ugnayan sa Bureau of Immigration.
0: Mm-hmm. Bale ngayon, sir, na-arresto niyo ho sila at may kinakarap silang mga immigration violation. So, ibig sabihin po, ipapadeport yan sila. papaalisin sa bansa.
9: Yes po, opo, tama po. Pag nahuli po natin sila, considering mas madali na po ito kasi hindi lang sa illegal activities na nakita natin, but at the same time, mayroong mga overstaying na sila, undocumented na sila, mas madali na po yung deportation proceeding para sila once ma-implement na yung implementation ng the deportation order, then mag-secure tayo ng clearance from NBI, baka makita natin, baka mayroon pa silang kinakaharap na kaso, no? Pero once magkaroon na ng clearance, that would the time na pwede natin i-implement ang deportation para pag na-deport sila, isasama na din natin sila sa ating blacklist para hindi na makabalik.
0: Ayun. Sige, with that, maraming salamat po sa inyong oras. Ginoong Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson po ng Bureau of Immigration. Thank you so much, sir. Ingat po ay palagi.
9: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
2: DTTZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Eh ito hala, ito po pala ang modus na itong maapat na Chinese na naaresto dyan sa isang scam hub sa Muntinlupa. Ay nakita po ng mga otoridad na yung kanilang mga computer ginagamit nila para makapanloko. Paano sila nanloloko? Nagpapanggap sila bilang mga babae gamit ho ang AI o Artificial Intelligence para makuha yung tiwala ng kanilang target at mahikayat na maglabas ng pera. Yung pig butchering scam ho, modus ho yun kung saan pinapaniwala po ng mga suspect yung kanilang mga biktima na kumita sa isang investment at saka sila hihikayatin ng mamuhunan. So kumbaga ito ay investment scam at mga babae yung kanilang mga larawan ng babae yung kanilang ginagamit para talagang mahikat yung kanilang mga target. Nako ha, mag-ingat-ingat po kayo sa mga ganitong nakikita po ninyo online o nakakausap po ninyo sa kung saan ang messaging platform. Ay wag po basta-basta magtitiwala. Napaka-importante po ng tiwala. Wag po ninyo nga basta-basta ibibigay yan sa kahit na sa'yo naman. Okay? Hindi lang sa pag-ibig ha, pinaglalaan ng tiwala. Dapat po sa lahat ng bagay pag-ingatan ang ating tiwala. Dahil katulad po ng disiplina, sa tiwala po ay nakasalari din ang ating kaligtasan. Okay? 8:59. Aba, nakalipas na naman sa oras natin talaga kayo dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Sa Spot Report, una ang kaligtasan mo. Susunod na programang Alam na Disco, kasama si Papa Awel Paz at DJ Jai Ho. Bye!
2: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report!

0: Tuvon, DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang 9:00 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: love this.
1: Happy Monday, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Eto na po ang programang maghahatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
2: Mga upgraded nyo sa mundo ng showbiz.
1: Walang malalagpasin at hindi magpapahuli.
2: Ako nga po ang nagbabalik. The ever lovable, the ever lovable.
1: Sobra. At syempre naman, kompletong-kompleto po ang inyong paboritong tambalan tuwing 9 to 10 ng gabi. Kapiling ko bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, si Jai Ho!
2: Kaya, sumabay po kayo!

0: mabilis.
1: Ang mabilis.
0: Walang bitis.
1: Alam na nabis. Alam na nabis.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na nabis.
3: Ito na nga po, mga kapamilya at mga kaserbisyo. I'm super duper excited and I just can't hide it.
4: I know. I like it.
3: Alam mo, hindi yun mawala sa akin. Pag sinasabi ko yun, mabawal. Parang,
4: kahit sa unang hirit, sinabi mo yun.
3: Sinabi ko yun, mabawal. Uh-oh. Karugtong na kaagad talaga. Yung yes. Parang yun sa tambalan natin yes. dalawa. Pero syempre, ito mainit-init pa nga po na balita. Papa Awel, ito agad-agad. Ipasok natin sa labas ng ating himpilan. Leyte Representative Romualdez nasilbihan na ng warrant of arrest. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Rowan Cueto. Rowan.
5: Sinabi ni SILG John De Cremulla na itinuturing ng person deprived of liberty si Romualdez matapos pasahan ng kanyang mga karapatan.

0: Kapag pinayagan na ng mga doktor, sinabi na rin po yung nadadali si Romualdez sa detention facility sa Payatas kung saan nakahanda na umano ang kanyang kwarto. Samantala, sinabi ni CIDD NCR Chief John Giyagi na nasa loob ng ospital ang isa sa anak ni dating House Speaker Romualdez. Sa kasulukuyan ngayon ay tahimik at kakalmado pa naman ang sitwasyon dito sa ospital kung saan nakakonfine ang dating speaker. Yan muna pinakuling ulat mula dito sa San Juan City. Yan ang balitang kumpirmado. Durado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, BZMM.
1: Salamat, Roy Cueto!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Alam na this! Alam na this!
1: Ito na, September 7, 2026, Monday, 109 days before Christmas, mga kapamilya, sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
4: Unahin na natin, Bianca Umali, bibida rin sa upcoming film na Always Yours, Never Mine. Na comeback project na Julia at Joshua, role ng aktres sa kwento ng dalawa, tutukan!
3: At
4: panibagong proyekto ni Cup of Joe member Gian Bernardino, Alam na this!
1: Samantala, pasabog na birthday gift ni OG Diaz sa kanyang anak, usap-usapan online.
3: Alam na this!
1: At pambansang yearner na si Ensong D may ayuda sa Enrich fans. Ano ito? Tutukan!
3: Alam na this!
4: At idiretso na po kagad natin sa paghakot ng mga katawan ng mga balitang showbiz na binantayan sa ating unang showbiz chika, the stars have aligned. Dahil ipinakilala si Kapuso star Bianca Umali bilang isa sa mga lead stars sa upcoming film na Always Yours, Never Mine nina Julia Barreto at Joshua Garcia. Sa social media, ipinasilip ng star cinema ang look photo ng tatlo. Na-excite na rin ang netizen sa magiging role ni Bianca sa kwento. Pero ang ilan, nagustuhan naman agad ang chemistry ni na Bianca at Julia. Mapapanood na sa mga sinihan ng Always Yours, Never Mine simula September 30.
3: Alam na this!
1: Marami ang natuwa dahil sabi nga nila itong si Joshua, yes, Julia and Bianca ay mga hashtag face card.
4: Yun na nga.
1: Diba, Papa? Ito talagang sinasabi natin na the world is healing,
4: yes,
1: sa konteksto ng sa entertainment industry. Kasi syempre, diba dati, parang hindi talaga maaari na makita. May mga iilan dyan. Yes. Mga, kunyari, supporting cast, wala namang exclusive contract, o kaya nadadaan sa mga sa pag-uusap.
4: Yes.
1: Pero alam naman natin na si Bianca, isa rin sa mga parang mga nagli-lead sa teleserye sa Kapuso Network sa GMA. Kumbaga parang syempre, diba, ito yung bukod kay Marian and Ding Dong na mga napanood natin na ang nag-produce ng Rewind, yung pinaka-highest grossing Filipino film of all time, Star Cinema.
4: Uh-uh.
1: Eh, bilang Star Cinema din itong kay Joshua and Julia, diba parang nakakatuwa na ito na, nakikita na natin yung mga bumibida sa Kapuso Network na kasama na mismo at hindi basta extra, ha? Kumbaga,
4: yes,
1: parang talagang isa sa mga lead roles ng pelikulang Always Yours, Never Mine. At isa pa, ang ating produkto ng,
4: yes,
1: Miss Earth, papaawil na lagi nating bisita mula ng candidate pa lamang,
4: yes,
1: hanggang sa naging winner siya, ang ganda ng billing.
4: Yes.
1: Introducing Joy Barcoma,
4: oh,
1: na nireveal ang poster sa Vegan at nakita ko kasama Kuya Jester Singson, nag-ano sila, swimming sila doon sa parang ano yung sikat na ano? Santorini.
4: Yung Santorini of the North.
1: Yes, yeah. Santorini of the North. Nag-swimming sila doon.
4: Correct.
1: Pero alam ko, balik na sila Jusa dito sa Maynila kasi nga parang tapos na ata yung mga eksena na kukunan sa Viga.
4: Correct. At isa ngayon sa mga ibinalita na natin in the past na,
1: yes,
4: pati actingan, sinabaka na rin ni Jusa.
1: Totoo.
4: Kumbaga lahat-lahat na hosting sa unang Hear It, di ba? Tapos nagpo-podcast,
1: yes,
4: nag-host sa mga live events, sa mga pageant. Pero ito, Mama Jay, may mga nakausap din tayo ng mga ilang mga Kapuso stars.
1: Ayan.
4: Kasi nag-express talaga sila. Alam nyo, Papa Awel, sana nga mapag-usapan nyo rin doon sa show ninyo ni Mama Jayo na marami silang mga artista po sa Kapuso na excited sila na ayan, nakakatawid na sila at excited sila na makapareha yung mga

0: Mga artista sa ano, ABS-CBN.
1: Lalo ganun. Pa, di ba? May GGV.
0: Yes.
1: Na magsisimula sa September 13.
0: Yun.
1: Samantala, Papa Owl, bilang ikaw nga ay na busy sa BTS.
0: Yes.
1: At talaga namang
0: at for Beanie. Sure. At Beanie.
1: At Beanie. Oh, oh, at enjoy na enjoy ka sa mga ganap mo dyan sa Canada. Papa A, nabanggit mo yung podcast. Alam mo, nag-resign si Juice sa ano, The Dog sa, Show Diva.
0: Correct.
1: Pero syempre, binalita namin ni Ganyan Long, ikaw nakaliban sa programa na ano nga, parang support naman sila Baus Rufo daw. Kasi nga, magkasama kami ni Baus, diba? Support naman daw sila. Kasi kapag yun yung pinag-uusap, mental health na, parang wala naman na siguro ang kailangan pang humadlang doon. Kumbaga, kung ano yung mas makakapag-grow, ano yung mapapangalagaan yung peace of mind ni Joy Barcoma, or kahit na sino, diba? I-go, ipo-push-push nila yan. Pero tomorrow, abangan nyo siya. Kasi alam ko parang, yung pa-teaser, bukas magsasalita na ako. Ayan. Pero feeling ko, bukod doon, Papa Owl, na busy rin talaga.
0: Oo.
1: Sobrang na-busy rin sa napakaraming
0: invitation sa kanya.
1: Kaliwat ka na na hosting. At I heard ha, punong-puno na daw ang kanilang mga December inquiries.
0: Yes.
1: Kasi nga, dahil nga magpapasko, ganyan. Pero syempre, congratulations. Alam mo, itong Star Cinema movie na ito, talagang ngayon pa lang pinag-uusapan na, I don't know kung as we speak, tapos na silang mag-shooting. Kasi parang ang sabi sa akin, Papa Owl, parang still ongoing pa daw yung shooting, pero grabe daw, ganun daw kadisiplinado at ganun na kabilis ang paggawa ng movie ngayon. Kasi may premiere night na September 30 na yung showing sa Sinehan Nationwide. Mm-mm. Pero ongoing pa ata. So hindi ko nga alam kung tapos na ba dahil nakabalik na dito sila. At comeback film din ito ni comeback project ni Karen Reyes.
0: Correct. At kagabi, nakasama rin natin ang isa
1: sa... Kasali ka dito?
0: Ay, yun naman. Hindi. May chika lang.
1: Okay.
0: So nakasama natin sa isang pribadong event ang isa sa mga bida di dyan. Happy birthday, Miss Pam Moon-hee. Nandun kasi, syempre, ang kanyang relative, ang kanyang special guest din, Franco Laurel.
1: Hi.
0: At nireveal ng napakagaling na stage actor, singer, na part siya ng movie na yan. At yun na nga, medyo yun, kaya
1: ongoing pa.
0: Kasi naapektuhan kasi ng mga ulan, bagyo, lalo na kunwari mga eksena sa labas, di ba?
1: Oh my God. At saka yung pagkakastranded.
0: Pero abot yun September 30.
1: Oo. Pagkakastranded, nakita mo yung merong... yung itlog yung dinideliver. Nakita mo yun?
0: Naging sisiw na.
1: Tapos yung umalis siya ng bahay nang hindi niya pa birthday.
0: Correct.
1: Tapos bumuwi siya birthday na niya.
0: Sa petsa.
1: But anyways, looking forward tayo dyan. Supportahan po natin ang Always Yours, Never Mine ni Joshua. At nakikiusap ako, kachat ko kasi nag-ask sila ng favor yung mga friends natin from Star Cinema na ibalita natin yung Always Yours, Never Mine. Sabi ko, go, walang problema yan. Pero go naman ng paraan. Baka pwedeng maidaan si Joshua at si Julia sa programa namin ng Papa Owl. So,
0: accommodating yung dalawang yan. Basta umayos ang schedule, sabihin naman nila yun go.
1: Totoo. Ay nako, eto naman, Papa Owl. Na-miss natin ang mag-chikahan talaga.
0: Yes.
1: Alam mo, kahit off-air, tuloy-tuloy ang chikahan natin.
0: Oo.
1: Eto na po. Kumpleto na nga ang barkada dahil ipinakilala naman si Cup of Joe vocalist Gian Bernardino bilang final cast member ng upcoming film na One for the Road. Wow, congratulations! Una na nga ang ipinakilala bilang cast ng barkada sina Elijah Canlas, Emilio Daez at JM Ibarra. Ito ay sa ilalim ng direksyon ni Direk Kip Obanda. Wala pang anunsyo kung kailan ipapalabas ang One for the Road. Pero,
0: nakita
1: na natin, diba, nagginanap na yung parang pa-story conference, script reading, sa ano nga yun sa may office ng Rigal, hindi office, sa may, yung bahay sa Rigal, yung
0: Sampaguita Gardens.
1: Tapat ng Sampaguita, Valencia.
0: Valencia.
1: Yung ginaganap yung mga pa-presscon, mga pa-eksena, mga pag-ganap.
0: Tsaka may kulita na silang apat na pinakita, yung parang nakapila silang ganyan, tapos may ginagawa sila na something-something na for the boys lang. For the boys pa rin
1: ang bongga, no? Katatapos lang magbakasyon ni JM at ni Fiang sa Hong Kong na nakita natin yung mga post nila. Sad ako kasi si Elijah, di ba, parang inamin niya na parang they separated ways ng kanyang long-time partner, girlfriend na si Miles Ocampo. So parang inamin niya doon. Pero syempre, di ba, parang sabi nga ni Elijah, strike while the iron is hot, mm-hmm, habang bata. Tuloy-tuloy lang pagawa ng mga project. Meron pa ata siyang apat or lima na hindi pa nasa-showing.
0: Na marami pa. At meron pang ginagawa na hindi pa nare-reveal. Ang ano kasi dyan, maganda rin na naging busy siya. Parang kahit paano, may healing din sa kanya na divert yung attention niya. Naging busy siya dun. Pero syempre, sa matters of the heart, iba pa rin yan eh.
1: True.
0: Dagdag inspiration at energy na magpo-push, push, push, push ang kanyang ano career lalo, di ba? Pero I'm sure, time will come na lang and time will can only tell na kung kailan sila talaga ano.
1: Correct. Mm-hmm. Ayan, 9:16 ang oras. Yes. Anong susunod na showbiz chika?
0: Naku, eto pa nga po, ipinasilip naman ang teaser ng adaptation ng hit Thai film na P-Max. Bida sa nasabing supernatural romantic comedy horror ang tambalan ni na Wilbert Ross at Bea Benene. Mga kaibigan naman ng karakter ni Wilbert sina Vandolph, Jairus Aquino, TJ Valderrama at Gian Bernardino. Sa direksyon ni Victor Villanueva, Gian Bernardino ulit ha. Ipalalabas sa mga sinehan ng P-Max simula October 14.
2: I love this!
0: Super hanga ako dyan kay Wilbert. Nakakatuwa naman kasi talaga siya sa kanyang mga ano pasabog na mga punchlines sa katingan, ang galing niya. At congratulations syempre, fresh na fresh pa rin naman yung successful concert niya.
1: Ang galing yun, no? Parang galing sa showbiz talaga, Papa Owl, you really need to wait for the right timing,
0: yes,
1: and right project. Kasi diba, kung matatandaan po, balikan lang ng kaunti, diba si Wilbert, nakilala natin na isang kontisero,
0: yes,
1: sumasali sa boyband PH,
0: correct,
1: sumasali sa tawag
0: ng tanghalan,
1: hanggang sa ang pinaka biggest break niya, yung naging parte siya ng hashtag sa It's Showtime.
0: Mm-hmm.
1: Tapos syempre nakita natin yung kanilang mga performances, sayaw,
0: yes,
1: kanta,
0: yes,
1: na nagkaroon din siya ng pagkakataon na binigyan din siya ng chance ng star music, mm-hmm, under star pop,
0: yes,
1: yung mga awitin ni Wilbert kasi nakakasulat din naman talaga.
0: Mm-hmm.
1: And when he transferred to Viva,
0: mm-hmm,
1: di ba, tapos natambal kay Bea na pasama sa university series na talagang patok na patok sa mga kabataan,
0: mm-hmm,
1: eh talagang ano, dito na showcase talaga na yung panahon niya, yung star niya, eh talagang nagningning.
0: Uh-uh.
1: Di ba, imagine, siya yung ano, parang kung ang concert ay sold out within 2 days.
0: Yan!
1: Di ba yung
0: kanya,
1: parang 15 minutes,
0: ganyan,
1: parang something like ganyan. So, yung sa New Frontier niya, mm-hmm, di ba, na written, yung pinamagatang written. So, ito naman, di ba yung bumibida ka na sa pelikula?
0: Correct.
1: So, parang may piyok-piyok.
0: may ganun. Doon talaga, pag bumibida, super proud sa kanya, ang kanyang meme vice. Kasi, di ba, for the longest,
1: yes,
0: time, ano, nakitira, di ba, parang magkasama pa, ganyan,
1: noong pandemic, doon halos
0: tumira,
1: eh.
0: Tumira, ganyan. Tsaka, syempre, nag-guide ni, ano, meme vice.
1: Ni meme.
0: Yan, di ba? Kaya, congrats, Wilbert. Sana rin, mag-guess natin. Nag-guess sila ng, ano, via Zoom.
1: Yes.
0: Ni Nico noon.
1: Totoo.
0: Na super kulit din niya dahil yung sa project nila. Pero sana,
1: true,
0: maka-studio na rin.
1: Correct.
0: Di ba? Baka pwede naman.
1: Ayan, Kuya Moy. Oo,
0: yes,
1: di ba? Baka pwede nating i-chika yan,
0: yes,
1: dito sa atin sa Alam Na This.
0: Correct.
1: Pero syempre, para naman sa balita para sa ating president.
0: Oo.
1: President Nadine Lustre. Ayan. O, di ba? May bago nga pong awitin o kanta si President Nadine Lustre. At ang pasabog na kakulab pa nga niya rito ay si Black Eyed Peas member, o actually hindi member, di ba? Lead vocalist.
0: Lead vocalist.
1: Yes, nang mismong siya ang Black Eyed Peas, mm-hmm, na si Apple the App. Donuts ang latest single ni Nadine kasunod ng track na Personal na ikinatuwa naman ng mga fans na anilay unexpected collab. Mapapakinggan na sa lahat ng streaming platform ang Donuts. Parang recently, nakita ko si Apple the App na sinalubong at welcome as a kapuso. Parang may ganun. Mm-hmm. Di ba may ganun, papaawal? Mm-hmm. Parang sinalubong siya. At si Nadine din, parang kung hindi rin ako nagkakamali, yung kanilang project ni Alden sa View, na ongoing yung pagpapalabas na parang something in Siargao.
0: Mm-hmm.
1: Ganun yung title.
0: Mm-hmm.
1: Alam ko ata ipapalabas ata ha,
0: ng
1: sa GMA ata. Parang imi-mainstream release din ata siya. Pero ito naman talaga, ang galing, hindi rin mawala yung mga ano, yung pagsuporta ng mga fans ni Nadine kasi love natin ang kanyang pagiging P-pop girly.
0: Super. Oo. Diba? Tsaka yung talent niya talaga, basta ikaw ay may talent, magagamit siya, hindi lang sa acting, tsaka yung pagkanta, di ba? Tsaka yung pagiging relevant ni Nadine sa mga issues, ganyan.
1: Yes. Diba? We love you, Nads.
0: Yes. Ayan. At magandang kabang-abang kung ano yung magiging formula nung collab nila ni Apple the App.
1: Pakinggan yan sa Spotify mamaya, pero ito may na-miss ako.
0: Ano yun?
1: Di ba si Nadine parang for a while, naging host sila ni James Reid sa Showtime?
0: Yes! Di ba, naalala mo dati? Nag-pitch sheet sila ganyan ng mga ano.
1: Parang nabitin ako, papa-awel. Kasi syempre, di ba, parang dumating sa punto na naging very busy rin sila. So parang yun lang, naalala ko lang na parang, kasi dati nung meron pang coffee shop dyan sa May Trellis, minsan pagtatambay ka doon, makikita mo na doon sila dumadaan minsan sa, yung maliit na dan going sa CR, tapos ilabas yun sa ganyan. Yes. Parang sabi ko, ay, na-miss ko naman si Nads ngayon na pinag-uusapan natin na parang feeling ko, di ba, magandang addition talaga siya, makita siya everyday. Yes. Pero parang hindi ata ganun ang bet niya. Ang bet niya ata talaga ay ano, magstay kasi nga doon na siya tumira sa Siargao.
0: Siargao.
1: Pag may project gumagawa siya, lumilipad lang siya dito for the project. Pero sa Siargao niya pinili. Kumbaga sabi niya, isa siya sa mga ano, naapektuhan ng Siargao curse, kung tawagin. Mm-hmm. Ayan. Oo.
0: Tsaka syempre, support na rin sa kanyang ano, na si Christo.
1: Isa sa kanyang partner ngayon.
0: Partner, Christo.
1: Naka-partner niya rin sa kanyang coffee shop.
0: Business ba? Business.
1: Hindi, parang yung ano, yung mga vegan ba o mga dairy. Parang may ganun atake.
0: Yes. At super love siya. Parang local na nga siya sa Siargao eh.
1: Nakikita nga, di ba? Kapag may mag-crave siya.
0: Simple. Pumibili sa Sari-Sari store.
1: Yes, na ginawang tourist Sarsa attraction na na. Nasa Sarsa. Yes. Sa go Sarsa. Nats!
0: Yan na! Eto naman, tuloy pa rin po tayo sa Showbiz Chica. Alay, ito na nga. Diyos ko, very trending ang Maring OGD Diaz natin at kanyang family kasi nagbigay nga ng 1,000,000 piso ang talent manager na si Mama OG Diaz bilang regalo sa 25th birthday ng anak na si Erin. Sa vlog, ipinakita ang masayang pagdiriwang ng kaarawan ni Erin kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Highlight ang pagbibigay ni OG ng 1,000,000 piso dahil sa pagtupad sa pangakong mananatiling single ang anak hanggang umabot ng 25 years old. Ayon kay OG, ginawa niya ang kasunduan para ma-enjoy ng mga anak ang kanilang kabataan. Inaasahang gagamitin ni Erin ang perang ibinigay ng ama para sa planong negosyo. Naku naman, nakakatuwa talaga yung ano, pasabog ni Maring Och. Ojo, yun na nga, si Erin kasi, ano, talented din ang batang yun. Chef yan. Oo, nag-compete pa siya. At very supportive, syempre, sa na Mari at Pari dyan sa kanya. Kaya, congrats.
1: Mami Soul.
0: Yes, si Mami Soul. Ay, ito ka, ang daming nag-message, syempre, sa kanya, kay Mama Och, na, naku, pati na ako ng mga anak. Ay, nagde-demand na, oy, bakit naman yan? Si Mama Och, may pagganyan sa kanyang anak, di ba? Yung iba naman daw, ano, na-inspire sa ginawa ni ano, karamihan.
1: Kasunduan. Di ba, Pawel? Na dapat hindi mag-jowa. Correct. Tapusin muna yung priorities. Ganyan, ganyan. So, ngayon, pwede na ba daw?
0: Hindi naman. Gamitin niya muna sa negosyo niya.
1: Ako magpalaguin muna. Correct. Ganyan, for startup, ganyan.
0: Pero si Erin na bahala dyan. Baka pagkatanggap ngayon, kinabukasan. May jowa na.
1: Ginamit pa na sa wedding.
0: Pero, strictong pangaral yan. At ito, lagi rin na siya share sa atin ni Maring Och. Ang pangalan niya sa mga anak niya. Kunwari, nag-jowa ka, nag-asawa ka, out ka na sa bahay.
1: Talaga?
0: Ganun stricto yan. So, kunwari, mas pinili mo yan, doon ka na.
1: Kumbaga, kailangan mo na talagang tumindig sa sarili mong mga paa.
0: Correct. Aalis ka ng bahay. Pero hanggat single ka,
1: dito ka.
0: Yung mga boyfriend, welcome naman silang nakakapunta. Yung mga okasyon, may mga bit yung ito, yung dalawa na ano, na
1: so si Erin nang walang naging pangalan. Jowa ever?
0: May boyfriend. Siyempre, pero sabi niya kasi asawa. Kapag ikaw
1: hanggat
0: ay
1: hindi pa nag-aapag, hanggat tumuto ng 25.
0: Correct. Oh. Yun. At single pa rin. Ganun. Yes. Hindi naman pinagbawal ni
1: Mama Orch.
0: Single
1: in terms of yung wala kang
0: walang
1: pamilya.
0: Asawa, pamilya. Okay. Correct. Yun. Nakasama, masaya naman. Tsaka welcome. Very close din yung mga boyfies ng mga girls sa mga okasyon.
1: Kaya
0: congratulations.
1: Ako din eh. Ganyan yung... Ay, Papa Abba, tingin ko lang pala. I'm sure nakaabang siya. Today, pasensya ka na, Lola. Happy, happy birthday. Yeah. Hindi ako nakauwi kasi nga, syempre, nasa trabaho. Pero, nasa car ako kanina, tumawag ako. Tapos, nandun sila lahat, si Mama, si Papa, yung pinsan ko. Tapos, basta kumain sila. Tapos, parang pinapakita ng Lola ko na binigyan siya ng bouquet of flowers ni Papa ko. Tsaka ng cake. Nung Saturday, umuwi ako. Tapos, parang madaling araw, kumain ako, Papa. Nagpa-deliver ako ng food. Tapos, si Lola tulog. Nagising talaga siya. Tapos, tumapat siya sa akin sa kainan.
0: Uh-oh.
1: Sabi niya, sa Monday ba, may trabaho ka? Hindi ka ba makaka-uwi? Sama ka sa birthday ko. Ganyan-ganyan. Sabi ko, Lola, may work kasi ako. So, 10 na ako matatapos. Pero, I love you, Lola. Happy, happy birthday.
0: Yes.
1: Continue na maging malakas. Tapos, mahaba pang buhay para sa'yo. Love na love ka namin.
0: Yes. Ayan. Lola Erlene.
1: Yes.
0: Buhin natin yung pangalan niya. Para yung mga kaklasa niya marinig. Happy
1: Erlina.
0: Birthday, Lola!
1: Erlina Dadivas. Erlina Dadivas Saruelo. Ayan.
0: Yung
1: mga taga-copies, mapanitan. Ayan o, ang Lola ko yun. Yes.
0: Correct. O, diba para naman alam na alam nila at matuwa naman talaga. Yun lang naman talaga. And speaking of birthday, nagbe-birthday din ngayon. Siyempre ang ating kapamilya at kaservisyo. Happy, happy birthday, Justin Ignacio!
1: Ay, Justin! And syempre, dahil nasa Canada ka, no? belated, happy, happy birthday
0: Thank
1: to our
0: you.
1: Beloved Papa Owl Paz.
0: Thank you very much.
1: Na talagang sabi namin ni Ganyan, nandito kami, kada programa siya, sabi namin, size 8 po ah. Sabi ni Ganyan, size 8 din po.
0: Parang may takong sa harap yung takong.
1: Sabi namin, parang naman may pinadala tayo na Papa Owl. Buka size 8 tayo.
0: Exacto naman, size 8 na toothbrush.
1: Yes.
0: Ang dala ko sa'yo.
1: Walang size 8 na toothbrush, Papa Owl. Pero eto muna, mag-trip down memory lane naman tayo on a Monday. Dahil, trip down memory lane nga pong atake sa latest post ng aktor na si Enchong D. Sa kanyang social media account, ibinahagi ni Enchong ang mga throwback photos nila ng dating katambal at malapit na kaibigan sa totoong buhay na si Erich Gonzalez na ngayon ay pribado nang namumuhay matapos magpakasal sa kanyang non-showbiz partner. Sa nasabing post, nag-iwan pa ng caption ng aktor na Ghost Month pa rin. Kaya ang mga netizens, binabansaga na ang aktor bilang Enchong D. Makalaya sa tambalang and rich. Sa mga naunang panayam, nilinaw na ni Enchong na pawang katuwaan at appreciation post lamang ang mga naging ipinupost sa social media sa tambalan nila ni Erich Gonzalez.
0: Nakakatuwa yung friendship nila, no?
1: Iba ng pandemic nga, nag-produce pa sila ng parang mini-mini series na kung saan parang pampahappy, ayuda sa Enrich fans. Ayan. Pero ako, isa yan sa parang tinanong ako sa isang interview, parang name top 3 most beautiful face sa showbiz. Pasok sa akin talaga si Erich Gonzalez.
0: Actually.
1: Oo, pasok sa akin si Erich kasi nung hindi pa ako, nagkatrabaho na ba ako nun as DJ? Or, basta hindi, parang nag-aaral pa lang, nasubebehan ko siya sa SEQ. Tapos parang gandang-ganda na ako sa kanya, Papa Owl. Tapos nung naging artista siya, parang ang dami ko nang narinig na parang, naku, pag nakita mo si Erich sa personal, parang kumikinang, umiilaw talaga, parang manika, porselana yung kutis. Tapos dun din, sa trellis ko din sa dati, unang nakita na palabas siya, Papa Owl. Tapos parang ganun nga yung itsura. Yung parang, alam niyo sa fairy tale, ganyan. Si Erich talaga, isa yan sa pinakamaganda. Tapos ang number one ko ata na sinagot doon, si Catherine Bernardo talaga yung for me. Pero hindi, ang sabi ko,
0: siyempre expected nila, sasabi mo, Catherine Bernardo.
1: Actually, nahirapan din talaga akong sagutin yun kasi nakalimutan ko pa nga may Marian Rivera pa. Di ba may gano'n pa, Papa Owl, may Angel Oxin pa.
0: Ang dami.
1: Ang dami talaga. Ikaw, sige lang, ang laro lang. Top 3 pinaka sa magandang mukha para sa iyo?
0: Sa akin talaga nung unang-unang nakita ko, third, akin yun talaga kailangan
1: third.
0: Naku, malalaman nila, siyempre mga panahon biglang dinaboni ba? Lumayo ang lalo ba
1: diba, ganun, fairness,
0: diba?
1: Yes.
0: Oh, wow. Parang alam mo lang yung ano, yung 14, yung bakit maganyan na mga kanta-kanta niya pa lang, parang wow, ang ganda kasi napanood ko siya noon dati sa Itbulaga na live sa studio. Yes, sabi ko,
1: nag-audience ka?
0: Meron kaming program every Saturday kasi dati meron ganun kami.
1: Ah, talaga. O, Dina Bonnevie.
0: Tapos parang wow, Dina Bonnevie talaga. Tapos parang ano, gandang-gandang-ganda ako sa kanya 'yan. Ayan. Tapos ewan ko kasi ngayon Marian Rivera, 'di ba? Pasok na pasok yung Marian. Pero may isang Marian pa syempre mga panahon namin,
1: De La Riva. Yes.
0: Marian De La Riva dahil yung sa kanyang ano, Nunal.
1: Wow,
0: ang ganda-ganda. Tapos kasi yung movie, yung sa ano, yung Gulong ng Palad. Yan, di ba? Yung mga ganun.
1: Na ni-remake.
0: Na ni-remake.
1: Ni Christina Hermosa.
0: Ganyan-ganyan. Na iba-iba. Oh, anyway, yun.
1: May number one pa.
0: Yung mga mamsies. Number one ko, Marian De La Riva.
1: Talaga?
0: Oo. Kasi parang,
1: tatlo eh. Oh, may Dina.
0: Marian Rivera, di ba? Dina Bonnie.
1: Ah,
0: yung Marian. Rivera.
1: Ay, bongga.
0: Tapos okay. Another Marian. Yun.
1: Actually, isa pa.
0: Nakarelate tuloy mga mamsies at paps. Oo nga.
1: Di ba may isa pa si Tita Glo, Gloria Romero?
0: Ay, oo naman. Lalo na
1: pag nakikita natin yung mga old photos. Yung sa TikTok, di ba yung kunyari yung nag-ano yung
0: mga. Yes, transform.
1: Grabe. Susan Rose.
0: Ang dami talaga. Kahit ang ano, ang mahal nating Miss Rosa Rosal.
1: Rosa
0: diba?
1: Rosal.
0: Diba nga yung katawan ng trophy ng FAMAS, siya yun.
1: Kay Rosa Rosal.
0: Doon inulma kay Miss Rosa
1: Caridad
0: Rosal.
1: Caridad Sanchez, yung mga, in fairness. Mm-hmm. 9:31, meron pa tayong naiwan na showbiz balita, papawala. Mm-hmm. Mamaya, haguran natin yan. Pero syempre, we'll pause for a break muna, mga kapamilya at mga kaservisyo. Dahil sa ating pong pagbabalik, makakasama natin ang Filipino singer and songwriter na si
0: Aika! Para lahat po mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this!
2: Alam na this! Basta latest sa showbiz, alam na this! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
8: Akala ko ang pinakamabigat na sakripisyo ng isang ina ay ang lumayo sa sariling mga anak para iligtas ang isa. Hindi ko alam na darating ang araw na kahit ibinigay ko na ang lahat ng kaya kong ibigay, may pagkawala pa rin hindi ko kayang pigilan. At ang salitang matagal kong hinihintay na marinig, hindi na pala kailanman masasabi sa akin.
2: Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alam na this sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na this. Live.
1: natin, mga kapamilya at mga kaservisyo, 9:34 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, si Jaiho.
0: Ka-tandem pa rin po ang nagbabalik na ever-laughable, papa ayos pa! Ang daming kamay na
1: Alam mo talaga, nakikita ng mga nasa radyo. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin via Transistor Radio sa 630 kHz sa AM band, sa mga nanunood via their Sky Cable Channel 26 at sa 183 cable channels nationwide.
0: Shout out na rin sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube at sa more than 3 million followers naman sa Facebook. Naku, eto na, meron kaming special guest dito ngayon. Magaling na singer, songwriter pa, di ba naman? Pakilala natin kagad, Mama Jaiho, ang very beautiful at very professional.
1: Yay!
0: Yung sa one, ang agad dumating.
9: Aika!
10: Hello mga kapamilya. Thank you so much for having me on the show. It's such an honor to be here po.
1: Yes, yeah. And we're very excited na ikaw ay kilalanin.
0: Parang yeah, may echo nga.
1: Parang may echo.
0: Mamaya pa po ang reverb. Hindi. Si Aika, kasi nung bumati siya, Sumenya Sense. Hello po, hello.
10: Hello.
0: Akala niya naman ano.
1: Yes, wala pa naman. Pero ayan na nga, ito, kilalanin natin at mas ano, ipakilala natin ang bonggang-bongga si Aika sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mm-hmm. Bago tayo dumire-diretso sa iyong music career, o syempre, di ba? Ikwento mo naman sa atin yan. Bakit ganun yung spelling ng Aika mo? Mm-hmm. Yung I is pa-exclamation point. Kasi di ba yung original na letrang I, tinuro sa amin sa ABCD, yung patuwid na ganyan, tapos nasa taas yung tuldo. But sa'yo, bakit ang pagkakaspell ay A, exclamation point, K-A. Ayan.
10: Yes po. Thank you so much for the wonderful question.
0: Wow! Candidate number two!
10: Okay, so ang backstory po kasi nung artist name ko po talaga is nag-start po kasi talaga ako mainly as a singer. So nag-focus lang po ako on singing. And dati, parang I was sort of like, is songwriting for me? I feel like I should just focus on singing. So ever since I was a kid, I was joining singing competitions, so mga singing contest. Yung style ko pa po noon, biritera. So medyo iba pa po yung style of music ko noon. And then ang nangyari po was nag-try po ako ng acting. So I took up theater in college. So parang medyo nag-shift po ako ng career. And then nung pandemic, I was sort of like, maybe I should pursue like try to learn music production kasi parang nagkaroon ako ng konting creative burnout, mga ganon. So ang nangyari was parang yung pagka-flip nung I is sort of representative of me flipping my identity. So parang me sort of challenging na hanggang ililimit ko ba yung artist identity ko just to singing? Or should I explore other facets of my singing career? So that's where the flipping of the identity came from. Yeah.
0: So dapat pala pag pinakilala kasi may exclamation po. Ay! Ka! Ganon. Kasi
9: parang may
0: pagulat. Oo, ganon pala.
9: Mali! Eh,
0: paano naman yan? Magugulat din kami pag syempre ni-research ka. Uy, sino yung singer na yun? Ay, ka. Eh, di ba pag tinipe yun, AI, baka hindi makita ka agad. Kailangan tumumbling muna kaming ganyan. Bumaliktad muna ng letter I. Hindi ka ba paano ako mas makikilala na ganon yung I ka?
10: Oo nga po. Initially po kasi actually, nagkaroon din ako ng mga issues regarding like, yung parang, alam niyo po yung SEO, like search engine optimization.
0: Ganyan, oo.
10: Yeah. Kasi parang, syempre, pag exclamation point, hindi kasi ika-count ng Google search yun, right? So parang, it's gonna be AKA. But, despite that, I was still able to promote the music in such a way na kilala nung tao pa rin yung A!KA. Mm-mm. And I think sa Facebook po kasi, hindi po kasi ako allowed na maglagay ng A!KA.
11: Uh-oh.
10: Kaya ang name Aika ko naman po sa Facebook page ko is Aika na ayun. Normal spelling. Oh, yes.
1: Ayun. Yes. Pero tinitingnan kita kanina pa, sabi ko, grabe no, kapag ka talagang artist ka, mm-mm, meron talagang distinct na branding.
11: Correct.
1: Kasama talaga yung simula sa earring.
10: Yes. Yes,
1: sa outfit. And yes, of course, yung
10: thank
1: hair.
10: So
11: yes.
1: Diba, uulti mo yung eyeshadow, kung baga ganun.
10: So
1: parang very ano lang siya, yung glowing, fresh, maganda sa mata, ganyan.
10: Thank you so
1: part
10: much.
1: Yan nung packaging mo as a singer and songwriter, artist, ganyan.
10: Yes po.
1: Mm-hmm. Talagang yeah, inano mo yan, ginol mo siya yung sa hair mo na dapat ganyan yeah, tsura mo sa...
11: Correct.
10: Actually, ano, parang... Medyo tinansya ko po kasi siya nung content creator beginnings ko. So, nag-start po ako 2023. Ang nangyari was, I started out, ang ayos ko pa was medyo mas pixie cut.
11: Mm-mm.
10: And then, as my hair was growing out, na medyo mm-mm, mas naging bixie, there's this girl on the internet that I really look up to. Her name is Jessly De Mate.
11: Mm-hmm.
10: I think she's a model influencer. Tapos, there was a time na parang she was styling her hair. Parang nag-pixie cut siya and then she was styling her hair na may flip-flip. So I was like, sabi ko, try ko nga rin yun. Because like,
11: uh-oh,
10: I feel like it looks really good on her. And I was like, maybe it will be flattering on my hair as well. And then I tried it out and... I really like it on my hair. So that's how...
1: Actually, may dating.
11: May dating.
10: Yeah.
1: May dating. Parang, ano nga eh, makikita mo rin talaga yung parang yung... dahil kanina, nag-trip down memory lane. Diba dumaan sa ganyang era si Ate Reg?
11: Yes.
1: Diba? Regine Velasquez.
10: Oh my gosh. Yes. Wow.
1: Oo. Yes, may po ganyan siya. Oo. Whimsy girl. Kung
10: oh
1: tawagin.
10: My God. Yes,
1: yes
10: po.
1: Oo. At ikaw, you start... Diba nag-share ka na ng backgrounder mo, ganyan.
10: Yeah.
1: Pero you started singing online, mga cover songs muna.
10: Yes po.
1: Ano yung masasabi mo dun sa mga ginawa mo na cover songs na nag-hit? Yung parang mm-hmm, talagang marami na yung views.
10: Mm-hmm. Actually, ang pinakauna ko po na talagang medyo nag-hit was... It was a cover by... Well, cover by me. Cover of Ditto by New Jeans. And then, yung nag-hit po sa Philippine audience was actually a cover of Pasilio. So, ang nangyari was I translated it to English.
1: Ah, talaga?
10: And then, ginawa ko pong R&B.
1: Shala, Papa A.
10: And then,
1: ako nag-cover din ako dati. Oh, notebook.
10: Oh my God.
11: Okay. Nag-cover ng face. Nag-cover ng face. Wala, pag maaraw, iko-cover mo na ganyan.
1: Notebook, books, ganyan.
11: Ganon.
10: Oh my gosh.
11: Sa mga nakikita sa radyo, hindi nakikita sa TV, si Aika. Ang ganda kasi, tanong ko na, yung pitch ba? Yan yung color mo? Na kasi parang color coordinated ka. Pati ang kanyang Tumblr,
10: yes,
11: diba? Napatumbling ako sa
10: yes,
11: Tumblr.
10: Yes, pati yung Tumblr, hindi na sa camera.
1: Tumblr.
11: Correct.
10: I have a pink Tumblr beside me, but
11: oh,
10: yeah.
11: Oh. Diba? Ang cute lang. And na-appreciate ko rin, bukod sa maaga siya, na nakita ko, siya mismo nag-aayos sa sarili niya. Nasa dressing
1: room. Yes. Dewy-dewy lang, no? Skinny-skinny
10: yes,
1: lang.
10: Oh.
1: I love it.
10: Thank
11: naku,
10: you
11: dahil
10: so much.
11: Dyan, tontuwa din sa'yo, dahil nanonood ngayon ang napakagaling na profesor sa UP Surf. Diba naman? Si Sir Ronnie Encarnacion. Kasi ano, fan din siya ni Miss Dina Bonnevie.
1: Nakarelate siya.
11: Nakarelate siya, alam mo na, di ba? Kasi same school daw sila sa St. Agnes Academy sa Legazpi City. Naku, thank you very much. At shoutout na rin sa kanya mga students sa UP SERP na lagi rin daw nanonood sa atin. Sir Ronnie, God bless po. You
1: yes,
11: are.
1: Ayan. So, yun ang ginawa Basilio. Papa, eh, she translated the song Basilio in English.
11: Wow.
10: Yes,
1: tapos
11: so, naging basil ito.
1: No, it's Crispin.
11: Wow!
10: Crispin.
1: Basilio Crispin.
10: Mali!
11: So, paano yung process na dinaanan mo sa pag-translate into English ng Basilio?
1: Mahirap yun, no?
10: Actually, opo. I feel like one of the first things that you have to consider din po one pag nagta-translate po ng Tagalog to English is yung phonetics po talaga, first and foremost. Kasi para siyang, it's kind of the challenges you have to think of English lyrics na katunog din nung Tagalog lyrics. So, yun, parang prioritize ko po yung phonetics para lang hindi siya literal na translation. Kasi yun yung risk po kasi when you're translating Tagalog to English.
1: Maiiba
10: eh. Yeah. Sometimes, if you go for a really literal translation, medyo mahirap siyang i-convert into song lyrics. So, yun po yung process ko.
1: Iba tong Basilio na ano, no? Na baka mamaya inisip nila. Ito yung parang rap. Si Basilio na rapper yung sa Lord Patawad. Ginakausap lang kita. Yeah, oo, iba to dito, di ba? Sample lang naman natin yung mga nakikinig sa radyo. Ano itong, kahit maikling chorus lang, and then yung translate na siya sa English, paano siya? Do you still remember?
10: So, yung verse po goes like,

0: ko. Diba? Standing ovation. Oh. Ang galing. Ang galing. Isang ano mo, ang brainy. Dun sa pagkagawa mo niya, nakaka-amaze.
1: Same yung tono, aminin mo. Hindi, hindi pilit yung naging mga wordings, di ba? Iba na yun. Sabi nga, di ba, minsan pag in-English natin, nag-iiba na yung...
2: Yes po.
1: Yung sa sentence, di ba, pag gumawa ka na ngayon. Pero yung sa'yo, like, inisa-isa mo yan siya.
2: Opo.
0: Ang maganda doon, yeah, hindi siya literal translation. Yes. Yun. Pero, hindi nawala yung thought, yung meaning, yung context, nandun pa rin. Tsaka yung pagiging playful nung kanta, natutuwa ako dun sa ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ang ganda nun, kasi makakasabay pa rin yung mga tao. Yung iba, merong mga era noon na yung English songs, tinatranslate sa Tagalog. Diba? Yeah, maraming dumaan tayo sa ganyan eh. Yung mga mabagal na kanta, ginagawang mabilis, nagiging dance, ganyan. Correct. Pero ikaw, baligtad, no? From Tagalog, mm-hmm, tinranslate mo into English.
2: Yes,
0: humingi ka ba ng help, guidance sa iba? Para, syempre, nako, ang grammar. Kailangan naman. Tapos, UP. Diba? So, did you seek any help or assistance? Tumawag ka ba sa POEA? O what? DSWT?
2: Hindi.
1: Mga ano, tawag ka ba sa mga ano? Anong tawag doon yung mga grammar nat?
0: Yes.
1: Grammar Nazi.
2: I wrote it myself po. But I was, as I was writing it, I was like, okay, Google search, rhyme zone. Ano ba? Yeah, so I was looking for like...
1: So doon mo yung mga ganong eksena, yes, papa eh. Sabi nila talaga, talaga namang ano, kapit na kapit kami sa inyo, Jahyo and Awe. Sabi nila. Kasi, akala namin talaga, Basilio talaga. Pasilio po kasi talaga. Nang Sunkiss Lola. And then, yung ginoke namin kanina, na, sila din, nalito na, sino ang kumanda yan? Diba siya nga talaga, Lord, patawa.
0: Pasilio, hindi po Basilio.
1: Nang Sunkiss Lola.
0: So, hindi po siya, ano, Basilio translated into Basil.
1: Yes.
0: Pasilio translated into Basil.
2: Perfect.
1: Yeah. And then after nyan, nagkaroon ka ng market, of course, hindi lang sa Pilipinas, pati international market.
2: Yes po.
1: Nag-reach out ba sa'yo ang Sunkiss Lola? Like, syempre, di ba parang nakita nila na may nag-translate, nag-trending, or I'm sure may ilan dyan na nag-tag, di ba? Na parang, huwag, tingnan nyo to, check this out.
0: Wow!
2: Yes!
0: Check it out! Ganon!
1: Diba?
2: They did comment on my videos.
1: Diba?
2: Yeah. Really appreciated po.
0: Yung other side naman nung tanong ay, did you ask permission from them bago mo gawin ito? Na parang, pit-pit, bubusina lang po. I'm so interested with the song. I'm so in love. I'm inspired to do an English translation. Did you get that? You have 10 seconds to answer.
1: Hindi.
2: Wala. Initially po kasi, what happened was, I saw another English cover. And then parang, ano, trend po siya at the time. So everyone was trying to like put in their entries and everything. So it was more of like me hopping on the trend. And then my entry sort of accidentally went viral.
1: Yun na.
2: So yeah.
1: Hindi laman basta-basta mag-viral yan, kung hindi rin talaga dahil sa gift ni Lord sa'yo na yung ganda ng boses.
2: Siguro so
1: ikaw yung nag-translate ng, yung pagkaka-translate mo talaga is mas ano, match mas na swak. Match. Mas swak, yes.
2: Thank you so much.
1: And yun na yung naging nag-open ng door sa'yo to create your original song.
2: Yes po.
1: Kasi
2: yes,
1: marami na nag-ano na, huy, gusto naman na yung marinig na ikaw naman, gawa ka naman. Doon na pumasok ang pagiging, hindi ka na lang basta Filipino singer, isa ka na rin songwriter.
2: Yes po.
1: Naku, malalaman natin ang kasagutan sa pagbabalik, of course, na...
0: Alam ko na!
1: Alam nyo na!
0: Alam na this
3: sa DZMM. Alam na this. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Artrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
9: Akala ko ang pinakamabigat na sakripisyo ng isang ina ay ang lumayo sa sariling mga anak para iligtas ang isa. Hindi ko alam na darating ang araw na kahit ibinigay ko na ang lahat ng kaya kong ibigay, may pagkawala pa rin hindi ko kayang pigilan. At ang salitang matagal kong hinihintay na marinig, hindi na pala kailanman masasabi sa akin.
8: Private Confessions. Private Confessions. Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! Awel Paz at Jaiho!
3: Alam na this! Alam na this!

0: oras natin, 9:52 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling kabanding ang naging isang beshi ng bayan at ang Diyos ng kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa show business. Ako po si Owl Pa.
1: Wow! Hindi, ako kala ko naman.
2: Ay, ganyan po ako nakamiss ng aking dear partner.
0: Super chika ka, di ba? Sa sobrang pagkakamiss.
2: Correct. At alam ni Aika yan, ha? Kung paano kayo super chika off the air. Di ba naman? Nagbabalik pa rin nga po the ever lovable. The ever lovable. Papa, Owl Pa.
0: Yun na. Kanina meron tayong hanging question before the commercial gap na parang ito yung nagbukas ng opportunity for her or na-challenge siya dito dahil sa mga fans din na gawa ka na ng ano, wag nang cover.
2: Correct.
0: Yeah. Own song na.
2: Oh, pero bago yan, parang habang nakukwentuhan tayo, parang nakatunga nga siya sa atin. Sabi niyo ganun, ay, ang galing nila mag-usap, no? Parang all bark, no bite. Ganun. Diba? Ano ang title ng kanta mo?
3: Yung title po ng All Bark No Bite was really inspired.
0: Yung pala yung title.
2: Yung pala yung title. Ako naman. Yung pala yung title.
3: Yes.
2: Yun. So, bakit All Bark No Bite?
3: Uh-huh. So, the title of the song po was inspired by, actually it was inspired by a situationship.
2: Ayan na nga.
3: So, inspired po siya by a situationship na akala ko magiging relationship. Kasi parang...
2: Kumepeg ibig pala ang batang
3: Kasi po, it was inspired by someone na magaling sa salita, magaling po siya sa like words of affirmation, and like, parang it's sort of that stage in a talking stage or a situationship or like early phases of you're trying to gauge if this is gonna turn into something serious, diba? Na parang ang daming green flags mong madedetect. So you're kind of like, baka ito na yung the one. But then, yeah, they switch up on you after a few months. So, all bark, no bite. Magaling sa salita, pero kulang
0: walang
3: sa gawa.
0: Yeah. Yeah.
2: Nagparamdam, nagpahaging-haging, pinaasa ka ba? Ganun ba yun?
3: Oh, parang ganun na po.
0: Yung... Pinaasa?
2: Oo.
3: Kasi yes po.
0: Kumbaga yung sinasabi nila na ano, yung pinuyat pero hindi pinanindigan, ganun?
2: Ganun.
3: Yeah, ganun.
2: Pero chika nga daw, all bark. Tapos yung wala pala at the end. Naku naman, eh, pinaasa mo lang ako. Ang daming nakaka-relate niyan. Parang lahat nanonood, nakikin sa atin, ganyan ako. At may kilala kaming ganyan, di ba?
3: Oh.
2: Yung mga ganun. So, relatable ang iyong kanta. Yun. Oo.
3: Yes.
2: Pero ano naman yung treatment mo dun sa kanta? Kasi marami kami naging guest dito. Medyo ganyan na ina-expect namin sentimental, no? Yung pagkakanta. Pero hindi, ginawa nilang fast. Pero ang message ay, anong yung atake mo bilang singer-songwriter sa pag-create mo nung kantang yan?
3: Actually, nag-start po siya as a sad song.
2: Sad
3: song. So, I initially wrote it as a sad song because I was like, I wrote it during a time of lots of frustration and heartbreak and everything. But then at the time, parang sabi ko, parang ayoko magmuknok. I don't wanna be sad. So parang I tried to turn it into like a more upbeat song. So parang ang nangyari was medyo mas naging R&B yung beat, pero same lang din yung melody. And then I turned it into a bit more of an upbeat song, so medyo mas naging medyo mas influenced by musical theater, yung mga ganon. So that's how we got to the final version po. Yes po.
2: Wow, di ba? Yeah. Siyempre, excited na kami ngayon para ito na, baka sabihin nila, ay, all chika, no sample. Di ba? Gano'n naman. Kaya parang all bark, no bite din. Kailangan marinig na nila,
3: yes,
2: go,
3: po.
2: Bite it! Di ba? Na, sige. Ito pa ang sample ng original composition na all bark, no bite. Bye! Aika!

0: Diban naman! So sabi ko nga, nauso kasi ngayon na, ano,
1: Almado
0: sad song,
1: lang.
0: Masakit yung yeah. kanta, pero,
1: upbeat. Yeah.
0: Diba? Ibang-ibang atake. Tsaka yes, ganyan po. Yata ngayon ang nagugustuhan din ng mga listeners natin.
1: Yes, eh. Po. Nakapag-front ka na rin sa, nyari, sa mga idols mong singer or nag-start ka na rin mag-perform sa malaking crowds. May ganun na ba?
2: Opener acts po, yes po.
1: Ah, ganun naman ang tawag? Opener acts na, diba?
2: Yes. Tama po ba, front acts?
1: Dati front acts talaga yan. Oo. Nag-ganun ka na kanino?
2: Recently po, actually last Saturday po, we celebrated 10 years po of Ilona Garcia.
1: Ay, mong gigi! Yes, yun yung ano, trending na ano.
0: Yes, nakasama oh, si Bailey. Ano, Bailey.
2: Yeah. Oh, ang nangyari po was like, parang part 1, Backyard mm-hmm. Live, and then part 2, nag-mall show po. So, nag-opening act po ako for the mall show. So, that was such an honor po.
1: See, patunay lamang po, di ba, na talagang kapag ikaw ay... alam mo yun, yung gumawa ka ng paraan, hindi ka lang nakahilata, papaawin. Gumawa ka ng paraan, darating dun sa punto na parang unti-unting ma-achieve mo yung mga pangarap mo. Kasi iba, di ba, parang waiting lang sila na ganito, ganyan. Ikaw, di ba, parang kung hindi ka nag-cover, kung hindi ka nag-translate into English song ng Pasilio, kung hindi ka gumawa ng sarili mong kanta, di ba? Kasi kapag may ganyan ka ng portfolio, mapapansin ka, doon na yun eh, magsisimula. Di ba, Papa A?
0: Correct. Yeah. And this career. Is your time.
1: Totoo.
0: Your time has come. Di correct. Ba, so
1: your show.
0: Wow.
1: My time.
0: Your show. Show time. Ako.
2: Kaya
0: it's your time na rin to promote para mas malaman nila kung saan nila mapapakinggan yan at ma-follow ka na rin sa inyong mga socknets.
2: Mm-hmm. Okay. Perfect. Thank you so much po. Hello po, mga kapamilya. If you want to follow my music journey po, you can follow me on social media. Ang handles ko po ay at Hey, I'm Aika. You can follow me on Facebook, Instagram, YouTube. Nasa TikTok din po ako. And Twitter as well. If you guys want to be updated po sa aking mga gigs and shows, you guys can follow me on social media. And meron po kaming IG broadcast channel and TikTok bulletin board. Usually po lahat po ng first announcements goes through those channels. And then if you want to check out my music, you can spell my artist name as A-I-K-A. Pero baligtarin nyo lang po yung I, gawin yung A exclamation point K-A. And then if you want to attend any upcoming festivals po, I will be performing at Harana Music Festival po sa Alabang this November 28. Makakasama ko po si TJ Monterde, si Maki, Angela Ken, at marami pa pong napakagaling po na OPM artists. So this is an all-acoustic music festival. So if interested po kayo, our tickets for that event are on sale right now. Thank you so much.
1: Yay! Palago ng palago ang mga followers mo on social media, and sana, di ba, dumating sa po na ikaw ay makapag-headline ng sarili mo ring concert. And kapag nangyari yun, promise mo kami kayo papaawil, ha? Babalik ka at ipopromote mo dito sa Alam Natin.
0: Yes! Yes.
1: Thank you! Thank ang you. Saya, no, ng Monday episode, kasama po si Aika. Pero syempre, ito mas magiging masaya ang ilan sa mga bagets na nag-aabang ng walang pasok. Pero yung iba naman, ako masistress na naman sila kasi sana po hindi magtuloy-tuloy dahil kakalikpit lang ng mga kabahaan sa mga tahanan. At yung iba, hindi pa nga nawawala yung tubig. Mm-hmm. Eto na naman po, may announcement tayo dahil hashtag walang pasok September 8, 2026. Dahil po sa masamang panahon, dulot ng habagat, as of 9:57, National Capital Region sa NCR, all levels, public and private, sa Las Piñas. Samantalang sa Valenzuela naman, shift to alternative mode.
0: Ito rin po, wala rin pong pasok sa Central Luzon Region 3, all levels, public and private, sa Bulacan. Lalo na po sa Hagonoy, shift to alternative mode po yan. Ganun din po sa Kalumpit, alternative delivery model, mode also as suspended. Ganun din po sa Bataan, ha, shift to alternative mode.
1: Samantala, sa Calabarzon naman, Region 4A, all levels public and private, sa Cavite, shift to alternative mode, sa Bacoor City, Laguna, shift to alternative mode, Batangas, shift to alternative mode, at sa Nasugbu. Kasama rin po riyan ang
0: Balayan, Lian, Lemery, Calatagan, Calacas City,
1: Taal, Tuy, Cuenca, San Luis, Mabini, Tingloy at San Jose.
0: Ayan, para sa update po, manatili po kayong tumutok sa DZMM Teleradio at sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
1: 10:02 ang oras, susunod na po ang Private Confessions na susundan din ang programang Love Connect kasama si DJ Monica. Isang gabi na naman nga po mga kapamilya ang aming naihatid sa pagbabalita po sa inyong lahat.
0: Yan na nga po ang balitang showbiz na walang mintis.
1: Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika. Ako po si Jaiho.
0: And I am so bad. Let's ever go. Lovable, ever lovable. Papa, awal pass.
1: Ako yan. Ito na. Sabay-sabay tayo. Isigaw ang alam ko na.
0: Alam nyo na.
2: Alam na this.
1: Yay! Yeah.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 4 na minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilanstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Nang mamatay ang asawa niyang si Nestor, si Minerva ang naiwang bumuo ng pamilyang muntik nang mabasag. Habang unti-unti niyang naitatawid ang apat nilang anak, hindi niya namalayang ang panganay niyang si Jomar ay nagsisimula ng gumawa ng mga desisyong magpapabago sa buhay nilang lahat. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Minerva na pinamagatang, "Ipinambayad ko ang mga taon ng buhay ko para sa utang ng anak ko. Pero huli na pala ang lahat."
1: Private Confessions.

asawa kong si Nestor ay isang mason. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral pero napakasipag niyang tao. Madalas siyang umalis ng bahay bago pa sumikat ang araw at umuwi namang balot ng alikabok at pagod. Pero pagpasok pa lang niya sa pintuan, ngumingiti na siya. "Saan nang mga anak ko?" lagi niyang tanong. Isa-isang lalapit ang apat naming anak para magmano at magkwento tungkol sa naging araw nila. Pagod man sila, nakikinig pa rin siya sa bawat kwento. "Simple lang ang buhay namin. Hindi kami mayaman pero hindi rin kami nawawala ng pag-asa. Ang pangarap lang namin ay mapagtapos ang apat naming anak at magkaroon ng sariling bahay na hindi na namin kailangang alalahanin ang buwanang upa. Si Jomar ang panganay namin. Masipag siya noon at madalas pang sumama sa ama niya kapag walang pasok sa eskwelahan. Sinasabi pa niya balang araw, tutulungan niyang makapagpahinga ang tatay niya. Tuwing naririnig ko yon, lalo akong ginaganahang magsikap. Akala ko, ganoon na ang magiging takbo ng buhay namin. Hanggang sa isang umaga, naglalaba ako sa likod ng bahay nang biglang dumating ang isa sa mga katrabaho ni Nestor. Hindi ko makalimutan ang nanginginig niyang boses. 'Minerva, sumama ka agad. Kinabahan ako. Bakit? Anong nangyari? Napayuko siya bago nagsalita. Nahulog si Nestor sa ginagawang gusali. Parang tumigil ang mundo ko. Pagdating ko sa ospital, huli na ang lahat. Hindi na siya umabot ng buhay. Habang nakatingin ako sa asawa kong nakahiga, pakiramdam ko ay nawala rin ang kalahati ng buhay ko. Pero wala akong panahong para manatiling nakalugmok. Sa harap ng kabaong niya, nakita ko ang apat kong anak na umiiyak at naghihintay ng lakas mula sa akin. Doon ko ipinangako sa sarili ko na kahit gaano kahirap, hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng pinangarap namin ni Nestor. Pagkatapos ng libing, agad akong naghanap ng pagkakakitaan. Naglaba ko, namalansya, naglinis ng bahay, nagtinda ng lutong ulam. May mga gabing halos hindi na ako makatayo sa pagod. Pero sapat nang makita kong nakakapasok pa rin sa paaralan ang mga anak ko para magpatuloy. Habang lumalaki sila, tatlo sa kanila ang lalong naging responsable. Tumutulong sila sa gawaing bahay at nagsisikap sa pag-aaral. Pero si Jomar, napansin kong unti-unti siyang nagbabago. Mas madalas na siyang umuwi ng gabi. Kapag tinatanong ko kung saan siya galing, sinasabi niyang nanood lang ng basketball kasama ang mga kaibigan. Hindi ko yun pinagdudahan. Hanggang isang gabi, narinig ko siyang kausap ang isang kaibigan sa labas ng bahay. "Bawi tayo sa susunod. Malas lang ngayon." Hindi ko gaanong pinansin ang narinig ko. Akala ko tungkol lang yun sa laro. Hindi ko alam na sa gabing yon, tahimik nang nagsisimulang mabuo ang problemang susubok sa aming buong pamilya. Hindi ko nainisip ang narinig kong usapan ni Jomar noong gabing yon. Bilang isang ina, mas gusto kong maniwalang pagod lang siya sa trabaho at gusto lang makasama ang mga kaibigan pagkatapos ng isang mahabang araw. Pero habang lumilipas ang mga buwan, mas marami akong napapansing pagbabago. Kapag araw ng sweldo, halos wala na agad siyang pera. Mas madalas na rin siyang umuwi ng gabi. At kapag tinatanong ko kung saan siya nanggaling, pare-pareho lang ang sagot niya. "Kasama ko lang po ang barkada." Isang umaga, naghahanap ako ng perang itinabi ko para sa matrikula ng bunso. Sigurado kong inilagay ko yon sa loob ng aparador. Pero wala na. Akala ko nagkamali lang ako ng lagayan. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, nawala rin ang lumang relo ni Nestor na itinabi ko bilang alam.

0: Doon na ako kinabahan. Kinagabihan, kinausap ko si Jomar. Anak, may gusto kong itanong. Tahimik lang siyang tumingin sa akin. Ikaw ba ang kumuha ng pera at ng relo ng tatay mo? Matagal siyang hindi nagsalita. Hanggang sa dahan-dahan siyang tumango. Parang may humigpit sa dibdib ko. Bakit mo ginawa yun? Napaluha siya. Nay, gusto ko sanang mabawi ang mga nauna kong talo. Sabi nila isang panalo lang maibabalik ko lahat. Napapikit ako. Doon ko unang nalaman na hindi na simpleng libangan ang ginagawa niya. Nalululong na pala siya sa sugal. Hindi ko siya pinagsalitaan ng masasakit na salita. Hinawakan ko lang ang mga kamay niya. Jomar, hindi pera ang hinahanap ko. Ang gusto ko, bumalik ang anak kong dating nangangarap para sa pamilya natin. Umiyak siya at paulit-ulit na humingi ng tawad. At bilang isang ina, pinili ko namang maniwala. Pero hindi pala sapat ang pangako para makawala sa isang bisyong unti-unti nang kumukontrol sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula nang may mga taong naghahanap sa kanya. May mga tumatawag sa bahay, may mga kumakatok sa aming pinto. Kapag wala si Jomar, ako ang kinakausap. Unti-unti kong nalaman na kung kani-kanino na pala siya nangungutang. Hanggang isang umaga, apat na seryosong lalaki ang dumating sa bahay. Si Jomar ba ang nakatira rito? Opo. Pakisabi sa kanya hindi na pwedeng ipagpaliban ang pagbabayad. Nang sabihin nila ang kabuuang halaga ng utang, halos mawalan ako ng lakas. Hindi ko yun kayang bayaran kahit ipunin ko pa ang kinikita ko sa loob ng maraming taon. Bago sila umalis, iniabot nila sa akin ang address ng taong pinagkakautangan ni Jomar. Kinabukasan, lakas loob akong nagpunta roon. Isang malaking bahay ang bumungad sa akin. Doon ko nakilala ang mag-asawang Leonardo at Adelina. Kabaligtaran ang inaasahan ko, mahinahon nila akong kinausap. Minerva, sabi ni Mang Leonardo, alam naming hindi mo kayang bayaran ang utang ng anak mo. Tumulo ang mga luha ko. Pasensya na po, pero wala na po talaga kaming maibibigay. Nagkatinginan ang mag-asawa. Pagkatapos ay nagsalita si Aling Adelina. Hindi namin gustong makulong ang anak mo. Napatingin ako sa kanya. Kung papayag ka, magtrabaho ka bilang kasambahay sa bahay namin hanggang mabayaran ang utang. Parang huminto ang oras. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang tatlo ko pang anak. Paano sila kapag umalis ako? Pero naisip ko rin si Jomar. Kung tatanggihan ko ang alok, baka tuluyan na siyang mawala ng pagkakataong makabangon. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa mag-asawa. Kung ito lang ang paraan para mailigtas ang anak ko, tatanggapin ko po. Habang pauwi ako, pakiramdam ko ay bawat hakbang ko ay papalayo sa buhay na nakasanayan ko. Hindi pa alam ng mga anak ko na sa susunod na pagsikat ng araw, kailangan kong iwan muna sila. Hindi para talikuran sila, kundi para ipaglaban pa rin ang pamilyang halos tuluyan nang masira.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga ZML Radio Patrol. Basta may nangyari, naka-report agad sa ZML Radio Patrol sa Estrella.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
1: na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Private Confessions.

0: Kinabukasan, bitbit ang maliit kong bag at mabigat na puso, umalis ako ng bahay. Hindi ko ginising ang mga anak ko. Isa-isa ko lang silang hinalikan sa noo habang mahimbing silang natutulog. Ayokong makita nila akong umiiyak. Ayokong maging mas mabigat pa ang pag-alis ko. Pagdating ko sa bahay ni Mang Leonardo at Aling Adelina, agad nila akong ipinakilala sa mga kasambahay at ipinaliwanag ang magiging trabaho ko. Hindi naman mahirap ang mga gawain. Maglilinis ng bahay, magluluto paminsan-minsan, magdidilig ng mga halaman. At tutulungan si Aling Adelina sa mga kailangan niya. Hinahati nila ang sweldo. Kalahati sa utang ni Jomar, kalahati para sa kabuhayan ng natitira kong anak. Sa totoo lang, mas mabigat pa ang iniwang ko kesa sa trabahong haharapin ko. Tuwing sasapit ang gabi, naiisip ko ang tatlo kong anak. Sino kaya ang nagluluto para sa kanila? Nakakapasok kaya sila sa eskwela? Kumusta na kaya si Jomar? Minsan tuwing day off ko, umuwi ako para dalawin sila. Masaya akong nakikitang nagtutulungan ang magkakapatid. Pero si Jomar, tahimik na tahimik. Mas bihira na siyang magsalita. Akala ko, baka nagsisimula na siyang magbago. Kaya lalo akong nagsumikap. Lumipas ang mga buwan. Hanggang sa naging mga taon. Unti-unti kong napansin na hindi ako tinatrato ni Mang Leonardo at Aling Adelina na parang ordinaryong kasambahay. Kasabay nila akong kumakain kapag kaunti lang kami sa bahay. Kapag birthday ko, ipinagluluto nila ako. Kapag uuwi ako sa mga anak ko, sila pa ang nagbibigay ng pamasahe at mga pagkain. Minsan, nahihiya na ako. Pero lagi lang sinasabi ni Aling Adelina, "Minerva, bahagi ka na ng tahanang to." Hindi ko inaasahang makakatagpo ako ng ganong kabubuting tao sa panahong pakiramdam ko ay unti-unti na akong nauubos. Akala ko ang pinakamabigat na sakripisyo ng isang ina ay ang lumayo sa sariling mga anak para iligtas ang isa. Hindi ko alam na darating ang araw na kahit ibinigay ko na ang lahat ng kaya kong ibigay, may pagkawala pa rin hindi ko kayang pigilan. At ang salitang matagal kong hinihintay na marinig, hindi na pala kailanman masasabi sa akin. Isang hapon habang nagdidilig ako ng mga halaman sa bakuran, biglang tumunog ang cellphone ko. Ang bunso kong anak ang tumatawag. Pagkasagot ko, iyak agad ang narinig ko. "Nay, bakit? Anong nangyari?" "Naaksidente po si Kuya Jomar." Parang nanghina ang buong katawan ko. Hindi ko na maalala kung paano ako nakasakay papuntang ospital. Paulit-ulit lang akong nagdarasal sa buong biyahe. Pagdating ko roon, nadatnan kong umiiyak ang dalawa ko pang anak. Nakita ko ang doktor na dahan-dahang lumapit sa amin. Sa isang tingin pa lang, alam ko na ang sasabihin niya. "Pasensya na po. Hindi na namin siya nailigtas." Parang tumigil ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko na naabutang makausap ang anak ko. Hindi ko na narinig ang huling sorry. Hindi ko na rin nasabi kung gaano ko pa rin siya kamahal kahit ilang beses niya akong nasaktan. Sa burol ni Jomar, nakaupo lang ako sa tabi ng kabaong niya. Tahimik. Habang pinagmamasdan ang mukha ng anak kong ilang beses kong ipinaglaban, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Kung mas maaga ba siyang humingi ng tulong? Kung mas maaga ba akong nakahingi ng tulong para sa kanya, magiging iba kaya ang wakas ng kwento naming mag-ina? Pagkatapos ng libing, mabigat man ang loob ko, bumalik pa rin ako sa bahay ni Mang Leonardo at Aling Adelina. Pakiramdam ko, yun na lang ang natitira kong responsibilidad. Hindi ko alam na may naghihintay pa palang sorpresa na tuluyang magpapabago sa natitira kong buhay. Kinagabihan, ipinatawag ako ni Mang Leonardo at Aling Adelina sa kanilang sala. Akala ko, pag-uusapan namin ang pagpapatuloy ko sa trabaho. Tahimik akong naupo sa harap nila. May inilapag si Mang Leonardo na isang makapal na sobre sa mesa. Minerva, malumanay niyang tawag. Nakikita namin ang lahat ng isinakripisyo mo sa loob ng mga taong kasama ka namin. Hindi ako makasagot. Mahigpit ko lang hawak ang panyo ko. Dahan-dahan niyang itinulak sa akin ang sobre. Pagkabukas ko, nakita ko ang mga papeles tungkol sa utang ni Jomar. Natatakan na ng salitang paid. Hindi ako makapaniwala. Po? Paano po ito? Ngumiti si Aling Adelina. Minerva, sapat na ang mga taong ibinigay mo sa amin. Wala ka nang dapat bayaran. Parang bumalik ang hininga ko. Hindi ko napigilang mapaiyak. Akala ko hanggang doon na ang sorpresa. Pero may inilabas pang isang tsyeke si Mang Leonardo. Inipon namin ito para sa'yo. Gamitin mo bilang puhunan. Nais naming magkaroon ka ng maliit na negosyo. Napailing ako habang umiiyak. Hindi ko po ito matatanggap. Tinapik ni Aling Adelina ang kamay ko. Huwag mong isipin na limos ito. Regalo namin ito sa isang taong hindi kailanman tumakbo sa responsibilidad. Hindi lang namin nakita ang isang kasambahay. Nakita namin ang isang inang handang ibigay ang lahat para sa pamilya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa unang pagkakataon, umiyak ako hindi dahil sa sakit, kundi dahil may mga taong piniling suklian ng kabutihan, ang katapatan. Lumipas ang ilang buwan. Sa tulong ng ibinigay nilang puhunan, nakapagbukas ako ng maliit na grocery sa aming barangay. Hindi man ito kalakihan, sapat naman sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Unti-unti ring nakaipon ang mga kapatid ni Jomar. Nakapagtapos ng pag-aaral ang bunso. Ang dalawa pa niyang kapatid ay nagkaroon ng maayos na trabaho. Sa wakas, hindi na kami nabubuhay para lang makabayad ng utang. Nabubuhay na kami para sa kinabukasang minsang inakala kong hindi na namin maaabot. Madalas pa rin akong dumalaw sa puntod ni Jomar. Nagdadala ako ng paborito niyang puting bulaklak. Tahimik lang akong nakaupo roon habang kinakausap siya. Sana, anak, mas maaga kang humingi ng tulong. Hindi kita sinukuan noon at hinding-hindi pa rin kita isusuko sa puso ko. Hindi lahat ng anak ay nabibigyan ng pagkakataong itama ang kanilang pagkakamali. Pero tayong mga naiwang nagmamahal, may pagkakataon pa ring piliing bumangon. Ngayon kapag may nagtatanong sa akin kung nagsisisi ba akong isinugal ko ang maraming taon ng buhay ko para sa anak kong nalulong sa bisyo, iisa lang ang sagot ko. Hindi. Dahil ang isang ina ay hindi nagmamahal batay sa dami ng pagkakamali ng anak. Nagmamahal siya dahil anak niya ito. Hindi ko man nabago ang naging wakas ng buhay ni Jomar, natutunan kong hindi kailangang matapos ang kwento ng isang pamilya sa pinakamadilim nitong kabanata. Dahil kung may taong handang tumulong, may pusong handang magpatawad, at may Diyos na patuloy na gumagabay, laging may pag-asang magsimulang muli.
1: Private Confessions.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 32 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Kumusta kayo ngayong maulan na Lunes? Hindi na tayo tinantana ng ulan, nakakaloka. Pero di bale, umulan man sa labas, dito sa radyo at sa teleradyo, tayo ay full of love. Dito lamang sa Love Connect, ano ang mas nakakatakot? Ang palaging nag-aaway o yung hindi na kayo nag-uusap? Nako, parang may kanta tungkol dyan ah, si Basil Valdez at saka si Haji Alejandro at saka ang Apo Hiking Society. Natutuyuan ka na ng damdamin. Ayan, nako, yan na yung title nung kanta ng Apo Hiking Society. Tatry nating hanapin para patugtugin para sa inyo maya-maya lamang. Tara, kwentuhan tayo sa ating question of the night. Ano ang mas nakakatakot, ang palaging nag-aaway? O hindi na kayo nag-aaway kasi hindi na kayo nag-uusap? Pwede kayong magpadala ng inyong mga kasagutan at mensahe sa aming DZMM Teleradio Text Line o Viber Line 0919-278-3000. O di kaya naman, kung trip niyong makipagchikahan, aba, pwedeng-pwede. Our DZMM hotline is wide open just for you. 8924-4101, 30 locals yan. Ayan o, oh, nakikita nyo sa baba kung nanunood kayo ng teleradyo, tinuturo ko. Ayan, 5671, 5672, and 5673. Huwag niyo pong kakaligtaan kung magva-viber po kayo, pangalan lang po, lokasyon. Kami po na ang bahalang makikipag-coordinate with you, no? Tatawagan namin kayo. Dahil po ang ating paksa ngayong gabi ay napaka-relatable. Nako, hala, nangyari na ba sa inyo to? Parang feeling ko nangyari na sa ating lahat yan at one point. Or at least yung most of us, no? To most of the population. Oh, nangyari na sa akin yan eh. Yung pagod na mag-away, ayoko na, tahimik na lang. Medyo checked out of the relationship na even before it ends. Kapag hindi na kayo nagkakaintindihan ni partner. Yan ang aking ating paksa ngayong gabi dito lamang. So let us connect dito sa Love Connect. Once again, 0919-278-3000 o di kaya naman ay 8924-4101, 30 locals, 5671, 5672, and 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Ayan naman po, no? 20 minuto bago po ang alas 11 ng gabi, bago natin ipagpatuloy ang ating usap-usapan, ang ating chika-chikahan. Dito lamang sa Love Connect, aba, ay magbigay daan po muna tayo sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Maya-maya, papasok si Rowan, ano? Oo, a little later. For now, tara, kwentuhan muna tayo. Once again, ang ating question of the night, ano ang mas nakakatakot? Ang palaging nag-aaway? O tahimik eh? Peaceful kasi hindi na kayo nag-aaway kasi hindi na kayo nagkikibuan. Alam ko kasagutan dyan kasi naranasan ko na yan. Pero sabihin nyo sa amin ha, kung ano ang naranasan ninyo dito lamang sa Love Connect. Pinatungan lamang ng orange detainee shirt si dating House Speaker Martin Romualdez para sa booking photograph matapos siyang arestuhin sa isang ospital sa San Juan City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Rowan Cueto. Rowan, magandang gabi.
2: DJ Monica, ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel John Diaghi, nagawa sa loob ng ospital ang booking procedure kay Romualdez matapos pagsilbihan ng warrant of arrest kaugnay ng kasong plunder. hindi na rin tinanggal ang mga medical apparatus na nakabit sa katawan at kamay ng dating speaker habang sinasagawa ang booking. Nasa ospital din umano ang isa sa mga anak ni Romualdez at ang kanyang mga abogado. Ayon kay Giyagi, nakatakda bukas ng umaga ang return of warrant ni Romualdez sa Sandigan Bayan. Ito ay matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Romualdez sa ugnay ng kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman. Kasama rin sa inisyuhan ng warrant of arrest sina dating ako, Bicol Party Disrepresentative Saldico at dalawang pribadong individual. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Rowan Cueto.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

42 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Tuloy-tuloy lang tayo dito sa Love Connect. Once again, ang ating paksa ngayon, napaka-relatable. Nako. At kung nakaka-relate ka right here, right now sa topic na to, medyo I give you my empathy. Kasi medyo mahirap to kapag di na kayo nagkakaintindihan. Ano ang mas nakakatakot? Ano ang mas masakit? Ang palaging nag-aaway? O yung tahimik na kasi di na kayo nag-uusap? Isa sa pinakamasakit na karanasan sa isang pagsasama ay hindi ang pag-aaway, kung hindi ang pakiramdam na hindi na kayo nagkakaintindihan ng taong pinili mong makasama panghabang buhay. Tama ba yan? Do you agree? Do you disagree? Do you want to spin a win? Yung mga Gen Z, naiintindihan niyang ano, yung reference na yan, yung spin a win. Mga bata, hindi pa. Meron po kasing game show noong ano, noong 80s. Nung bata pa ako, ayan, spin a win. Agree, disagree? Kung hindi, spin a win. So tell us, do you agree, do you disagree? Na mas nakakatakot ang palaging nag-aaway kesa sa hindi na pag-uusap? O is it the other way around? Yung hindi na pag-uusap, yun ang mas nakakatakot. Aba, may mga pagkakataong kahit malinaw mong ipinahayag ang iyong nararamdaman, tila hindi ito naririnig ng inyong partner. Kahit magkasama kayo sa isang bahay, kahit iisa lang ang buhay ninyo, ay maaari pa rin dalawa na ang inyong mental spaces. Kumbaga eh, you are living together under one roof, pero yung inyong mga utak at puso ay already living apart. Kasi wala nang pagkakaunawaan eh. Sa maraming magkakasama, mag-asawa man, mag-live-in, you know, ang mga conflict ay hindi naman laging signal ng malaking problema. Ang ganda nga nung may conflict eh, promise. Dati naway ako nung ex ko kasi nagdebate kami. Sinabi ko, maganda nga yung minsan nagkaka-conflict, di ba? Sabi niya, bakit ang hilig mo makipag-away? Hello? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, kapag ka nagkaka-conflict, hindi ibig sabihin nun, eh, we are in trouble already. Because sometimes, conflicts actually lend its way into us understanding each other more, and in effect, we get even closer. Oh ha? Hirap ba intindihin nun? Pero kapag, di ba may hugot ako, di ba? Nafe-feel nyo ba? Pero kapag hindi na normal yung conflict, parati na lang nag-aaway, parati na lang may sigawan, wala nang peace, kumbaga. Hindi na safe space yung inyong relationship. Eh bakit ba tayo nagkaka-relationship, di ba? Kasi gusto natin, safe space natin yun. In the midst of a noisy and troubled world, that is your person. That is your safe space. Pero pag hindi na, aba, hindi na normal yan. Kasi either parati na kayo nag-aaway, o di kaya naman eh, hindi na kayo nag-aaway kasi wala na kayong pakialam sa isa't isa. Ngayong gabi, pag-usapan natin ang mga ugat ng hindi pagkakaunawaan sa pagsasama, ang epekto nito sa relasyon at ang mga hakbang upang muling maunawaan ang isa't isa. Because you know, there's always hope, di ba? That we can mend things, ika nga. Di ba sabi ng Bee Gees yan? How can you mend a broken heart? Uy! Yung mga fans ng Bee Gees, alam na alam yan. And there are ways and means on how to mend a broken heart. Tara, pag-usapan natin ngayong gabi. Let us connect dito lamang sa Love Connect. Sa ngalan po ng ating love guru, si Coach V. Vanessa Antonio. Ako po si DJ Monica ng programang Maritres.
Sa Maritres po, nako! Kasama natin si Coach Vijan at saka si Tita Doc Lulu. Hello, Tita Doc, kung nakikinig ka. Si Tita Doc Lulu ng Private Talks. Ayan, tuwing Sabado, alauna imeria hanggang alas 3 ng hapon. Pero ngayong gabi, kasama niyo ako, DJ Monica, all the way till midnight. Kung kayo man po ay nakikinig sa radio, DZMM Radio Patrol sa 630, 630 kHz lamang sa inyong AM band. Hello, good evening! Baka naman nanonood kayo sa DZMM Teleradio Cable Channel, Channel 31 PRTV Prime Media. Ayan, kinakawayan ko kayo, diba? Those are my finger hearts just for you. Hello! Thank you so much for tuning in. Payong beshi lang po ang aking alay at practical na tips base sa aking mga personal na karanasan at sa aking behavioral science degree sa kolehiyo. Medyo ang saya ng behavioral science eh. Psychology, sociology, and anthropology. Human behavior talaga and relationships ang aking inaral. Kasi interesado na ako sa mga tao dati pa lamang. Bata pa lamang ako. Medyo nayayamot ako sa small talk, you know, yung mga I'm good at it because it's our job as broadcasters, so we're good with small talk, but it's not something I enjoy. Mas gusto ko yung mga existential talk ba on human behavior, human relationships, ayan na. Yan ang gagawin natin ngayong gabi, tara kwentuhan tayo. Kayo man ay single, may jowa, may asawa, may problema, o gusto nyo lang magkwento ng inyong kasiyahan, ala, tara. Tawag-tawag na. Once again, 0919-278-3000. Katanungan po ngayong gabi, ano ang mas nakakatakot? Mga kapamilya at kaserbisyo, mga beshi dyan. Mas nakakatakot ba yung parati kayo nag-aaway? O yung hindi na kayo nag-uusap at all? Kasi medyo you already checked out of the relationship even if you are still physically there, mentally, and emotionally, aba eh, check out na kayo. Ika nga ni Kelly Clarkson, diba? I am already gone. Uy, yung mga fans dyan ni Kelly Clarkson, alam yung kantang yun. So tell us what you think. Nako, I would love to hear from you kasi parating kong sinasabi, diba? We always learn from each other. What a wonderful world it is na iba-iba tayo. Kasi kung pare-pareho tayo ay ka-boring-boring ng mundo. At since magkakaiba tayo, we will learn from each other dito lamang sa Love Connect. At syempre dahil DJ ako, DJ Monica, naku, naghanda po kami ng playlist para sa inyo. Napakaganda ngayong gabi. So abang-abangan nyo lang po yan yung ating mga music breaks, no? To help you sit back, relax, you know, with sunshine, unicorns, and rainbows on a very drizzly Monday night. Kasi ika nga ni Don McLean, if we try, we can make it. And we can feel good despite the rain. Here's Don McLean.

0: Love Connect.
1: Sa DZFM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM. Basta AM, DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
6: Arthrosin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
9: Money, money, money!
8: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 6:30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
9: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
10: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

Hello, good evening po sa inyong lahat. Nako, eksakto ang alas 11 ng gabi. Ay, isang minuto na pala makalipas ang alas 11. DJ Monica at your service. Nako, sa ngalan po ng ating love guru na si Coach Ganda, si Coach V Vanessa Antonio. At ang ating katanungan ngayong gabi, napaka-interesting. Gusto ko malaman kung anong masasabi nyo dito sa ating katanungan. Ano ang mas nakakatakot? Ang palaging nag-aaway? O ang hindi na nag-uusap? Medyo tuyo na ang damdamin ninyo sa isa't isa. Ayan, nakasalang na ang Apo Hiking Society. Haharanahan tayo maya-maya lamang isang kanta nila na swak na swak sa ating topic. Kasi ang paksa natin ngayong gabi, kapag ka hindi na kayo nagkakaintindihan sa inyong relasyon, paano na ba yun? Jane, ingat pa uwi, Jane. Ayan na, yung mga pauwi po, ingat-ingat. Yung mga graveyard shift dyan, papunta naman sa trabaho, ingat din. Yung mga no, team radio sa bahay, team teleradio, hello. O baka naman kayo ay team kotse, nasa labas kayo at pauwi pa lamang. Aba, madulas sa mga daan, drive safely. Ang road rage po, it's never worth it. Di baling mahuli kayo, basta safe lang po tayo lahat ha. Kapamilya at kasebisyo, lagi pong tatandaan yan. Naku, kung team motor ka, huwag kang pasaway ha. Di baling mauna na iba. Kasi lalo na kapag motor, di ba? Madulas ang daan, delikado. Dahan-dahan lang yung mga team delivery. Yung mga team delivery natin, maraming salamat sa inyong serbisyo. And thank you for tuning in sa Love Connect, di ba? Ano ang mas nakakatakot? Ang palaging nag-aaway o hindi na nag-uusap? Ang Viber line po natin, 0919-278-3000. O di kaya naman, pwedeng-pwedeng tumawag, 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671, 5672, and 5673. Okay, hihimay-himayin natin, yung mga dahilan ba? Kung bakit nangyayari ito sa couples. Why does this happen? Yung away ng away o di kaya naman pag sobra na yung away, hindi na kayo nagpapansinan. Wala nang kibuan. Kasi minsan, ang pakiramdam mo ay hindi ka naririnig, hindi ka nakikita. You are not seen, you are not heard. And those are very, very important po sa isang relasyon, Aba, importante po yun na pinaparamdam natin sa ating partner that they are seen, that they are heard. Lalong-lalo na kapag medyo may trauma yung partner mo, na lumaki siya sa isang environment na they didn't feel like napapakinggan sila o nakikita sila o hindi man lang sila inaamo nung may pinagdadaanan sila. Aba, kapag ginawa nyo yun sa kanya in a relationship, ay talagang lalong it will bring up yung mga wounds from the past. At kapag ganyan, yung senyales na paulit-ulit na lang, na hindi kayo nakakarinigan, hindi nyo nakikita ang isa't isa, unti-unti nang natutuyo ang damdamin ninyo sa isa't isa. Dumating na ba kayo, kapamilya, dun sa point na ayaw nyo na lang magsalita? Ako, dumating na dyan, promise. Yung tipong, hiwalay na tayo ng kwarto. Sige, huwag na tayo mag-usap. Ganon. Masakit, di ba? Kapag naiisip mo yung ganon. Parang, mas gusto nyo pa ba yun? Kahit nasa isang bubong kayo nakatira? O mas gusto nyo na lang yung maghiwalay na lang?
Kapag ka may mga bata involved, nako, lalong delikado. Because, mga kapamilya, hindi nyo alam, pero you are already setting an example with your actions.

ba? Sabi nga natin nung simula ng programa, eh, we are all different people. And that is okay na iba-iba po tayo. Yung mga love languages natin, eh, iba-iba, di ba? Merong iba dyan na yung language nila is service. Gusto nila, pinagsisilbihan nila yung kanilang minamahal. Oy, sana all. Yung iba naman, ang love language nila ay salita. Parating pinapaalala, uy, ang ganda mo ngayon. Uy, ang pogi mo ngayon. Uy, mahal kita. Hello, I love you. Ang saya, di ba? Pero hindi lang puro salita, ah. Kailangan yung love language mo rin, eh, action. Ipapakita mo, may iba dyan, touch. Ayan. Feeling ko yung si Coach V, ang love language niya ay touch. Malambing siya, eh, kahit sa amin, mga kaibigan niya. So, ayan, yung mga love language niyo, yung gusto mo, niyayakap mong parating partner mo. Hindi parating, ano, ha, horizontal hula in bed, ah. Uy. Importante din yon, yung may konting bout, chika-wow-wow. Pero ibig sabihin ng touch, yung hawak ng kamay, diba? Yung yakap-yakap. Minsan eh, talagang hawakan mo yung pisngi, ay, ang saya. O, anong pisngi iniisip mo? Ibig ko sabihin yung sa mukha. Baka ibang pisngi ang mahilig mong pisil-pisilin, iba yun. Magkakaiba po ang paraan natin ng love language, no? Pag-iisip, pagpapahayag ng damdamin. Kaya ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan. Kaya kailangan hahanapin natin kung ano ang love language ng partner natin. Yun ang gagawin natin sa kanila. Medyo ang misconception dito ay yung love language natin, yun ang ginagawa natin sa partner natin, di ba? Kasi yun ang gusto natin na nararamdaman. Eh hindi, yung iba sila, eh, iba yung gusto nila na love language. Kailangan gagawin natin yung gusto nila. Tapos sila ang gagawin sa atin yung gusto natin. Hindi yung ipipilit natin yung gusto natin para sa kanila, di ba? Eh walang mangyayari sa atin yan, di tayo magkakanaunawaan yan. Eto pa, nako sa buhay ngayon, lalo na ngayon. Lahat na lang ng presyo, tumataas, everything is sky high. Presyo ng gasolina, presyo ng ano, presyo ng pagkain, presyo ng inumin, presyo ng lahat na electricity, nako, nakakainis. Kaya sobrang marami ng stress. Kumbaga, there are enough stressors, no, that we are going through in the world. Kaya minsan, eh, kailangan, eh, magkakaintindihan tayo dahil yung mga stress at responsibilidad, lalo na kapag may anak, ano? Minsan kasi yung conflict, hindi tungkol sa relasyon mismo. Minsan, ang trabaho, problema sa pera, pagpapalaki ng mga anak, yung medyo meron tayong problema sa kalusugan, ano? There are health problems also, nako. Kailangan iintindihin natin lahat yan. We will take all that into consideration. Kasi, all of these things, you know, they all come together in helping us understand each other. Because if we don't understand each other, eh, nothing is going to happen. Talagang magsisimula na yung away na walang tigil na sigawan. Tapos kapag wala nang nangyari sa sigawan, eventually, ay, wala na. Hindi na kayo nag-uusap. Kaya nga ang katanungan natin, di ba, ngayong gabi, ano ba ang mas nakakatakot sa isang relasyon? Ang palaging nag-uusap? O yung hindi na talaga kayo nag-uusap at all? Sabi ni Romel ng Quezon City, ang mas nagkakatakot para sa akin, DJ Monica, ay yung kapag ka hindi na nag-uusap. Ayoko din yung talak ng talak. Talagang talak ng talak, eh, no?

0: nakakarinde, pero mas gugustuhin ko nang marinig yung pagtatalak kesa yung katahimikan. Ayan. Yung quiet daw ay more dangerous than noisy. Diba? Yan ang sabi ni Romel ng QC. Sabi naman ni Maricar ng Caloocan, mas gusto ko na, DJ Monica, yung maingay kaming nag-aaway. Kasi kapag ka maingay na nag-aaway, ibig sabihin nito ay meron pa ring caring with one another. I do agree, Maricar. Nako, tama. Correct yan. As long as you care for one another, you are still going to put in the effort to fight with each other. Because fighting with each other means you're trying to understand each other. Pero kapag ka wala nang away, ibig sabihin, you kind of don't give a damn anymore. Ayaw mo na, you don't care. Ika nga, eh, you don't give a flying anymore. Hindi ko masabi yung salita eh. Pero alam nyo na yun. Kapag kaya nang nangyari na you don't give a flying anymore with each other, ay, talagang tahimik na lang kayo niyan. Hindi na kayo magsasatsat sa isa't isa. At ang problema sa pakikinig, ano, ay hindi lamang po lahat ito ay para lang eh, ikaw ay maging tama. Ang importante ay maunawaan ninyo ang isa't isa. Nako, parati ko sinasabi to. Nung medyo tumanda-tanda na ako, mali din ako niyan dati. Kamalian ko din yan, pero nung medyo tumanda-tanda, nagkaedad na ako, naintindihan ko yan. That it is better, so much better, to be wrong than to be right all the time and then you are not understanding each other. Mas gusto ko pang aminin na mali ako because the goal is not to be right. It is to understand each other. Gusto mo ba kapamilya, eh, tama ka? O gusto mo eh, magkaintindihan kayo? Aba, yan ang tanong. That is the million peso question. Sabi ni Maris ng Quezon City, hello Maris, hello DJ Monica. Sabi niya, para sa akin mas nakakatakot yung hindi na nag-uusap. Kasi kapag palaging nag-aaway, at least may emotion pa din at may pagkakataon pang ayusin. Pero kapag katahimik na, aba, parang hindi mo na alam kung may pakialam ka pa. O kung may pakialam pa siya sa'yo. Tama. So far, no, 3-4-3, no, yung mga sagot natin eh. Ayaw ng ating mga kapamilya at kaserbisyo yung tahimik. Sabi ni Simon ng Pasig, hello DJ Monica, mas nakakatakot yung palaging nag-aaway. Ay, okay, iba ito. Sabi ni Simon, siya ang natatanging iba ang kasagutan. Kasi nakakapagod yung araw-araw na sigawan at sumbatan. Darating sa point na maubos yung pasensya mo at ang pagmamahal mo. So talagang mas nakakatakot yung parating nag-aaway. Talaga lang ha? Okay, nako. Meron tayong caller sa linya. Pero teka, eto si Johnny ng Marikina, Ryan of Caloocan, Annie ng Maylila, Elaine of Taguig. Thank you so much. At babasahin natin yung inyong mga kasagutan maya-maya lamang. For now, we will welcome sa line 12 si Flor ng Victoria, Tarlac. Nako, si Tita Flor ang ating confidence queen ng Love Connect. Hello, Tita Flor.
1: Good morning, DJ Monica.
0: Hello. Good evening pa. Hindi pa good morning. Oy.
1: 11. Ay, opo. Oh, sige.
0: 11:16.
1: Tapan pala yun, good morning sa mga trabaho. Pwede na rin po.
0: Pwede na rin. Kumusta, confidence queen? How are you doing today?
1: I'm fine. Pagod lang po kasi siyempre nagkaroon po kami ng meeting sa senior, nagkaroon po kami ng exciting. Uy. Yung nga katulad po niyang mga ganyan na hindi pagkakaintindihan, kung minsan maayos, ganun.
0: Okay, pero ano yung exciting? Kayo ba ay nagsasayaw ako eh? Kayo ba ay nag-zumba?
1: Noon pong, ano, nung Sabado. Ang Sabado po ng umaga.
0: Nung Sabado ang Zumba nyo, ang saya, oo.
1: Sabado, Huwebes po, ganyan. Kaya lang po, hindi na po nasusundan na pumupunta ako kasi unang-una po kasi ano, pag-ulan. Kasi naliligo po kami ng pawis. Kaya sabi ko nga, pag nagsusumba tayo, basang-basa ang lahat. Sabi lahat-lahat.
0: Yes, correct. Oo, lahat talaga. hanggang dun sa mga unmentionables. Eh, basang-basa. Oo. At baka mamaya, manyumonya pa kayo niyan. Dahil humid na humid, di ba? Yung panahon.
1: Sabagay, hindi niya may kaanoy. Meron naman yung covered port. Kaya lang, syempre, pag-uuwi na kami.
0: Mm-mm.
1: Eh, kanya-kanyang lipad, ganyan. Syempre, yung iba po, katulad ko, pag ano, nagsa-tricycle ako, ganyan. Mm-hmm. Wala naman akong four wheels na katulad ng mga kasama ko.
0: Oo. Tapos kapag ka umuulan at nagta-tricycle, nako, minsan, pati yung upuan, basa pa. Nako, hello.
1: Hindi naman din yung malika. At isa pa kasi, kapag ganyan po na pagod at na napapawisan po, hindi po pwede yung mauulan ka kasi ang matatanggap doon eh sakit po, DJ Monica.
0: Tama.
1: Yung pagsabi nila eh ano, yung mapapasma. Hindi alam kasi ng doktor pag yung ganun po na ang sakit ng tao eh yung pasma kahit paraming pera, hindi po nagagamot sa kwan yun.
0: Correct.
1: Doktor.
0: Oo, correct. Mahirap na kapag ka mapasma tayo. Correct, correct. Nako. O, sige. Punta tayo from ano, ang ganda ng iyong mga reminders floor, no? Sa ating mga kapamilya dyan na nakakalimot na talagang bawal yung ganyan, ano? Yung mapawisan kapag ka, lalo na ganito yung panahon. At bawal magkasakit. Mas mahal magkasakit kaysa iwasan ang sakit. Diba? Mas mahirap yon. Oo. O, teka, Floor, kwento mo sa amin ngayon. Ano ang mas nakakatakot? Nangyari na ba sa'yo to? Yung parating nag-aaway o yung hindi na kayo nag-aaway? Wala nang gulo kasi tahimik na lang, hindi na kayo nag-uusap.
1: Yung mga sa programa mo, DJ Monica, may asawa at nagkaroon na ng asawa at natapos at sakasakasalukuyan, sa ating kasing karanasan, hindi po pwede, hindi mo naman din pumalis yung hindi kayo mag-aaway na mag-asawa kasi pagka-club.
0: Yes.
1: Ganon. Ngayon, yung pag-aaway, kasi, kunyari ako, nag-aaway kami kasi kasalanan ko, hindi na lang ako umimik, ganyan. Kumigla kung pag medyo bumaba na yung temper ng bawat isa, siguro ako si babae, kung may kasalanan ako, huhingi ako ng sorry, ganyan. Kasi hindi na kami nag-iimikan eh. Na marirealize ko naman po siguro kung kasalanan ko, yan po. Kasi mas mahirap po kasi yung may hindi na kayo pagkakaintindihan na hindi na lang umiimik, hindi po maganda rin yung ganon.
0: Diba?
1: Mas maganda po, opo. Mas maganda rin po yung kunyari po sa mag-asawa kasi hindi maalis po yung nag-aaway na. Matapos nun, magkakausap, magkakaliwanagan. Ngayon po kung palagi na lang pong ganon na kunyari po yung asawa ko eh, kaya nag-aaway kami, silosa, ganyan, siloso. Yung selos, kung ano man, konting bagay lang, ay nako, yun na po ang hindi na maganda.
0: Oo, kung yung sobrang ng insecure dahil masyado ng maraming conflict, yung kakatiting na bagay lang ay talagang nagiging malaki, 'di ba?
1: Opo, Ligie. Kasi hindi niyo Monica alam mo, sa pagkakaroon ng asawa, kasi ng mga bagay na talagang nadadanasan po. Kapag ang mahirap po yung sa mag-asawa. Kung ang isa ay marupok, isa yan.
0: Yes.
1: Tapos yung isa naman, marupok nga, pero yung mapagpakumbaba rin ng isa. Pero hindi rin po eh, marupok, ibig sabihin yung marupok. Yung bang ang pinag-aawayan ko minsan yung selos o yung totoong nangyari po na nakikita naman ng bawat isa sa mag-asawa na oh, bakit ka nandun? Anong ginagawa mo doon? Ganito, magdududa na po yun. At lang, palalim na po ng palalim yan na hanggang matutuklasan na niya. Kaya kunyari lang, mag-usap lang kayo. Doon na po kasi yan yung mga parte ng away.
0: Yes. Oo. So in other words, talaga, parehong mali, ano, yung parating nag-aaway o yung hindi nag-uusap, parehong delikado, ibig mo sabihin.
1: Opo. Kasi sa danas ko rin po nung kami ay nabubuhay pa ng mister ko. Ito po, anuin ko na sa sarili ko. Lahat naman po nangyayari yan. Kanyari po si mister ko noon, nasa destino yan. Wala pa pong cellphone, wala pa pong ano. May magsasabi lang po na, oh, si madam, si ganito, may ganito siya doon, ganito. Siyempre po, yung paabot na gano'n, hindi ko pa paniwalaan.
0: Okay.
1: Ngayon, tahimik po ako, tahimik. Tahimik. At kaya tahimik, sinasabi niya siguro. Pero mahirap din po kasi yung tahimik na kinikimukin
0: mo. Mahirap din, correct.
1: Ngayon, siyempre pag ano, nang C-130, libre, hindi nakatulad ngayon, ano. Nagkuhan po ako niyan. Talagang, yung bang nakikita mo talaga na totoo. Bago ka mag-react eh.
0: Yes. So,
1: totoo po. Totoo po. Kaya lang po, pagdating dito, ang inaalala ko kasi, kung yun ang parte ng away namin, baka hindi na kami magkasundo, na yun na lang ang laging kinukulit-kulit ko, na ganito. Pero ang sagot po niya kasi, lalaki daw siya, walang maalis.
0: Ay,
1: pero
0: hala.
1: Hindi rin eh. Oo,
0: delikado naman masakit yung ganong sagot.
1: Masakit po kaya yung ganon na yes. Ang ano ko naman eh, pagpapalit mo ako. Pero hindi ako papayag. Bakit ka mo ma-diploman eh?
0: Okay.
1: Nag-service yung asawa ko. Ayaw ko yung may kahati at saka dumating ng araw. Kung yung pagkabutihan ng pamilya, kasi siyempre, pension, yung inaano ko, ayaw ko yung may kahati. Kaya, awa ng Diyos po naman kahit papano. Karoon din po ng unawa.
0: Okay, ay nako. Talagang napakahirap ng ano ng napagdaanan mo. Ay gusto ko pa makipagkwentuhan sa iyo pero meron tayong radio patrol report na pumapasok. Ano? So teka, tawag ka uli ha kasi mag-uusap pa tayo. Napaka-interesting yang sinasabi mo. Pero tama, oo, tama ka. Pareho namang nakakatakot.
1: DJ Monique, wala po akong load na kaya pagkakataon na tumawag po kayo. Thank you po.
0: Maraming salamat din. Our confidence queen Floor ng Victoria Tarlac.
1: Thank you rin po, DJ Monique.
0: Thank you. Ingat. Thank good you, night, Floor. Ayan na si Floor ng Victoria Tarlac, ano? At 24 na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi at ngayon naman ay magbibigay daan po muna tayo sa pag-ulat ng ating Radio Patrol. Apat na anyos na call center agent arestado sa Taguig City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radio Patrol Rowan Cueto. Rowan, good evening.
2: DJ Monica, arestado ang 24 anyos na call center agent matapos tumanumbalikan at kunin ang kahon na naglalaman ng 420 grams ng hinihinalang marijuana o kush sa Barangay Utusan, Taguig City. Sinilala ang suspect sa alias na April, residente ng Barangay North Signal, Taguig City. Ayon sa pulisya, natuklasan ng K-9 unit ang kahon na iniwan sa ilalim ng concierge counter sa isang establishmento. Sa pagtuturi sa CCTV, natukoy na si April ang umano'y nag-iwan ng kahon nang bumalik ang suspect para kunin ang package. Agad siyang inaresto ng mga polis. Nasamsam sa kanya 420 grams ng hinihinalang kush na nagkakalaga ng 630,000 pesos. Dinala na ang suspect sa Station Drug Enforcement Unit na Taguig City Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampan ng kaukulang reklamo sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMN.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa Istretta.
4: Love Connect.
5: Love Connect.
4: Sa DZMN.
0: Yan ang usapan natin dito sa Love Connect. Ang ating katanungan ngayong gabi, ano ang mas nakakatakot? Ang palaging nag-aaway? o yung hindi na kayo nag-uusap at all. At meron tayong isa pang caller, no, sa linya, si Berna ng Pasay. Nako, very quickly, kakausapin natin si Berna. Hello, Berna. Kumusta?
6: Hello po. Good Hi. Evening, DJ Monica.
0: Good
6: Hi.
0: Evening, Berna. Nako, isa pa itong si Berna. You sound like you are a teenager.
6: Hindi na po. May partner, may asawa na po ako.
0: Oo, but para kang teenager, parang yung ating isa pang kapamilya na parating tumatawag, si Tess ng Pampanga. Nako, talagang teenager. 16 years old ang boses eh. Kumusta, Berna?
6: Okay naman po. Masaya. Masaya with my husband.
0: Nice. Okay. We like happy. Oo, we always like happy. Pero teka, Berna, dahil medyo katiting lang ang oras natin, pero happy ako na tumawag ka, ha? Maraming salamat. Parang first time kitang nakausap, eh.
6: Opo, kasi first time ako nagkaroon ng free na oras dito sa oras ni Coach B sa Love Connect.
0: Mm-mm.
6: Kaya ngayon lang po ako laging kay Kuya Dan natatapat o kaya kila Doc Lulu.
0: Oh, okay. Oo, pag talagang madaling araw ka na usually tumatawag.
6: Usually po.
0: Sige, Berna, nakaka-relate, sana hindi naman kayo nakaka-relate ni husband, ha? Kasi sabi mo happy ka, pero gusto ko malaman ng kasagutan mo, ano mas nakakatakot, yung palaging away ng away ng away o yung hindi na kayo nag-uusap?
6: Mas nakakatakot yung hindi na nag-uusap. Hindi ko naman sa sinasabi na okay lang na palaging mag-away kasi, pero kasi pag nag-aaway kayo, I mean, di ba, nailalabas mo yung galit mo or yung gusto mong sabihin talaga. Pero kasi after nun, may chance na magkabati eh.
0: Correct.
6: Unlike doon sa hindi na talaga nag-uusap na hindi nyo alam kung ano na yung tumatakbo sa isip niya. Malay mo, bigla ka nalang iwanan, wala kang kaalam-alam. So, mas nakakatakot yun.
0: Mm-mm, tama. Ay, nako, Berna, agree ako sa'yo. Talagang, and ang ganda nung disclaimer ni Berna, ha? Mga kapamilya, narinig nyo ba yon? Sinabi niya, hindi sa kinokonsente niya yung away ng away. Pero kumbaga, kung ang choice nyo lang itong dalawa, parang the devil and the deep blue sea, parehong mali. Pero kung may choice dyan, talagang masakit.
6: Kasi yung pag-aaway, may mga pakipot effects yun eh. Alimbawa, sabi mo, ayaw ko nga kasi ng ganyan, ganito. Kunyari, galit siya, pero yung totoo pa, sikretong parang inaalis niya na rin yung mga ayaw mo. Kasi nga nasabi mo eh. Alam mo, minsan kasi may ganun. Unlike dun sa hindi na talaga nag-uusap, mas mahirap talaga yun.
0: Correct. Ibig sabihin talagang wala na, no? Talagang sila.
6: Na.
0: They've had enough already.
6: Wala na silang pakialam kung anong gawin ng isa't isa. Kasi pag ganun na, hindi na kayo nag-uusap at wala na kayong pakialam sa ginagawa ng isa't isa, ay wala na yun.
0: Tama. At kung ganon, ang katanungan ko, bakit pa kayo nagsasama? Ba? Diba? Kapag
6: yes.
0: Ka ganon.
6: Mm-hmm.
0: Pero, then again, kailangan natin itindihin, maraming rason kung bakit yung mga couples, kahit di na nagkikibuan, magkasama pa rin under one roof, yung mga, yung financially, baka kailangan nila isa't isa, ba? Diba?
6: Mas mahirap. Sa mga bata.
0: Sa mga bata, yun. Pero iba na naman din katanungan yan for another episode. Yung Berna, ba? Diba? Yung pagsasama ba para sa just for the kids, is that correct or is that already wrong? Pero that's for another topic naman sa Love Connect. Mm-hmm. Berna, maraming salamat. Anak
6: Thank
0: ko,
6: you,
0: I'm so happy
6: Monica.
0: I was able to talk to you for the first time.
6: Thank you po.
0: Thank you, Berna. Ganda ng boses ni Berna.
6: Thank you.
0: Okay.
6: Thank you po.
0: Have a good evening, Berna. Sleep well. Thank you. Ayan naman si Berna ng Pasay. Diba? Ang ganda ng boses. Ang dami-dami nating callers. Talagang boses teenager lang sila. Nako, 30 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi at talaga namang itong ating topic. Ano? Yung kapag ka hindi na kayo nagkakaintindihan kasi medyo tuyo na ba yung damdamin ninyo sa isa't isa? Medyo relatable talaga sa ating lahat, no? Papag-usapan pa natin yan sa ating pagbabalik. Samantala, here is the Apo Hiking Society telling us all about it dito lamang sa Love Connect.

0: Love Connect.
1: Sa DZFM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
11: Magandang gabi po, final stretch together, 36 na minuto, makalipas ang alas 11 ng gabi, huwag yung kakaligtaan, ano, at 12 midnight, yan po ay si Kuya Dan with Remember Your Music. Samantala ngayon, we will make way for our love confessions.
2: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
11: Hello DJ Monica, ako po si Andrea, 30 years old, 6 years na po kaming kasal ng asawa ko at may 2 anak na kami. Gusto ko lang po sana humingi ng advice kasi hindi ko naman alam kung tama pa yung nararamdaman ko. Ayoko rin namang maging masama ang tingin ko sa asawa ko dahil alam kong ginagawa lang naman niya yung tingin niyang tama para sa pamilya namin. Breadwinner po kasi siya. Bago pa kami magpakasal, alam ko na pong tumutulong siya sa parents at mga kapatid niya. Wala naman po akong naging problema doon. In fact, naiintindihan ko na siya lang kasi ang talagang bumubuhay sa pamilya niya at ayaw niyang talikuran ang kanyang pamilya. Pero ngayong may sarili na kaming pamilya, doon ko na po naramdaman na parang hindi na balanse ang lahat. Kapag may kailangan ng family niya, asawa ko agad ang tinatawagan. Tuition, siya. Gamot, siya pa rin. May bayarin sa bahay, siya din. May bigla ang gastos, aba, siya muli. Minsan po, kahit alam kong sakto na yung budget namin para sa buwan, nagpipigay pa rin siya. Kaya ang ending, kami po ang kailangan magtipid. May mga bagay na dapat sana ay napaglalaanan ng mga para sa mga anak namin sa future nila, pero kailangan munang ipagpaliban yun to make room for his family. Hindi naman po ako humihingi ng luho. Gusto ko lang sana na ang mga naipon namin para sa future ng mga anak namin ay nandoon pa rin. Kahit emergency funds mga nga lang eh, sana hindi na po nagagalaw. Ilang beses ko na rin siyang kinakausap tungkol dito. Maayos naman po akong nakikipag-usap sa kanya. Sinasabi ko sa kanya na hindi ko naman po siya pinipigilan na tumulong. Pamilya niya yun eh. Ang gusto ko lang, matuto rin siyang mag-set ng limits o ng boundaries. Pero ang sagot sa akin, pamilya ko sila. Hindi ko sila kayang pabayaan. Wala na po akong nasabi kapag gaganon. Kasi paano ko naman sasabihin na kami pa rin yun? Kami rin eh. Pamilya mo rin kami. Hindi ko gustong makaramdam siya na pinagpipili ko siya sa pagitan ng pamilya namin at sa parents niya. Ayoko rin namang dumating sa point na iisipin niya na masama akong asawa dahil ayaw kong tumulong siya sa family niya. Pero minsan, nakakapagod din ang maging understanding paulit-ulit-ulit na lamang. Lalo na kapag nakikita kong yung ibang kapatid niya ay may trabaho naman. Pero kapag may problema, sa asawa ko pa rin umaasa. Minsan napapaisip ako, kailan naman sila matututong tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang mas masakit nito, kapag nagsasalita ako ukol dito, parang ako pa yung nagiging selfish. Pero selfish nga ba talaga? Kung gusto kong unahin naman niya ang minsan, nang minsan-minsan ang aming pamilya? Is that selfishness? Or is it just right to expect that from your husband? DJ Monica, tama po ba na humingi ako ng boundaries sa asawa ko? Hanggang saan ba dapat ang pagtulong niya sa pamilya niya? Ngayong may sarili na rin siyang pamilya at kami po iyon. Ayoko po siyang ipagpili. Pero gusto ko lang maramdaman na kasama rin kami sa mga taong ipinaglalaanan niya. Nakikinig at nagmamahal, Andrea.

0: what you do.
1: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
2: Dear Andrea, unang-una, maraming salamat ha sa iyong liham. Alam naming hindi madali magpadala ng mga love confessions ninyo, mga kapamilya. So, we thank you so much for, like, bearing your heart and telling us all about your problems. Payong beshi lang ito ha, Andrea. Hindi selfishness iyon to expect that your husband prioritizes your family once and for all. Gaya ng sinabi mo, hindi mo naman ine-expect, diba? Napabayaan na niya yung mga magulang niya. Kasi kahit naman ikaw eh, ayaw mong pababayaan yung mga magulang mo. Kahit papano, magulang natin yun eh. Pamilya natin yun, tutulong at tutulong tayo. Pero since na-mention mo na may trabaho na rin pala yung mga kapatid niya, dapat yata na kausapin na nung asawa mo yung kanyang mga siblings, ano? So that they can also help with the expenses at home. With the expenses for their parents, medical or otherwise. Hindi yung siya na lang ng siya parati. Kasi tulungan dapat yan eh sa magkakapatid para buhayin pa rin yung kanilang mga magulang. As it is, medyo to me ha, hindi nga dapat na masyadong nag-expect na sa asawa mo eh. Kasi medyo bad habit yan na mga Pinoy, nako aminin natin, na ine-expect natin yung mga anak natin, eh isusuportahan tayo in our old age. Mali po yun na pag-iisip sa totoo lang. Dahil ang tama po, we are raising children because we want them to live their own lives and make their own future for themselves and para dun sa kanilang mga anak for the next generation. We don't raise children as an investment policy para tayo po eh meron tayong life insurance in our older age. Mali po yun, mga kapamilya at kaserbisyo, promise. Oo, medyo na program lang tayo na ganun, pero dapat po sana ipababayaan natin sila, no, to have their own lives. At, di ba yun naman talaga ang dapat? Nasabi pa nga yan sa Biblia, hindi ba? Na you leave your family behind, magbubukod na, to make a family of your own. And that will be your new family, your priority. Siyempre, tutulong ka pa rin sa pamilya mo. Pero ang prioridad mo na, yung bago mong pamilya. At kung kailangan, Andrea, ikausapin mo siyang muli, na sana ikausapin niya yung mga pamilya niya. Yung kanyang mga kapatid, na tulungan siyang tulungan yung mga magulang. At kung hindi, ay, medyo mag-isip-isip na kayo, siguro counseling is also something that you can do. Sa mga health centers, may mga libreng marriage counseling para marinig niya ito sa eksperto na. At baka doon, finally, makikinig na siya. Maraming salamat sa iyong liham, Andrea. Kung gusto niyo pong magpadala ng inyong love confessions, huwag po ninyong kakaligtaan, 0919-278-3000. Doon lang po ipadala, ika-copy-paste lang po namin yan para po maibasa namin on the air. 12 minutes to go bago ang Remember Your Music ni Kuya Dan at midnight. Sa ngayon po ay we are wrapping things up sa ating question of the night. Ano ang mas nakakatakot? Ang palaging nag-aaway o yung hindi na nag-uusap? Dahil sabi nga ng Apo Hiking Society kanina tuyo na ang kanilang damdamin. Sabi ni Johnny ng Marikina, parang mas nakakatakot yung hindi na nag-uusap, DJ Monica, kapag nag-aaway pa kayo, ibig sabihin may gusto pa kayong ilabas. at gusto pa kayong ayusin sa isa't isa. Sabi rin ni Ryan, good evening DJ, para sa akin mas nakakatakot yung palaging nag-aaway. Hindi healthy eh, parati kayong nagtatalakan. Nawawala ang respeto sa isa't isa. Ang galing ano, iba-iba ang mga opinion ng ating mga kapamilya at kaserbisyo. Sabi ni Annie, mas nakakatakot yung hindi na nag-uusap kasi nararanasan ko na yan eh. Yung una, akala mo lang kailangan ng space pero habang tumatagal, nasasanay na kayong wala na kayong sinasabi sa isa't isa. Nako, masakit yon. Sabi ni Elaine ng Taguig, hello DJ Monica, good evening, love connect. Siguro yung palaging nag-aawa, yun ang mas nakakatakot para sa akin. Kasi kapag laging galit, pwedeng mawala na yung respect and self-respect. Ayan na, and to wrap things up tonight, alam niyo po kapamilya, sa isang matatag na pagsasama, hindi nasusukat sa dami ng pagkakasundo, sa dami ng kakayahang, kundi ay nasusukat ito sa dami ng kakayahang, sa katibayan at kakayahang harapin ang hindi pagkakaunawaan ng may respeto, may pasensya, at may malasakit sa isa't isa. Hindi kailangan magkapareho ng opinion parati o ng pananaw. Pwedeng nag-aaway pa kayo. Pero as long as meron pa rin pagkakaunawaan, despite all the arguments, despite all the conflicts, abay, good news yan. Hindi yung tahimik na kasi wala na kayong pakialam sa isa't isa. Pag ganyan, ay, you are treading dangerous waters already in the relationship. Dito sa pagsasama, no, habang buhay, eh talagang hindi maiiwasang magkaroon ng conflict one way or the other. Pero ang mahalaga ay ang kahandaang makinig, no? Kahandaang unawain ang isa't isa. At ang kagustuhang parating ayusin ang relasyon, gaya nitong sinabi ni Andrea, no? Hindi talaga maiiwasan na tutulungan yung pamilya ng asawa niya. Pero kapag ka-feeling nila, eh talagang nawawalan na sila dahil napaprioritize financially yung mga pamilya ng asawa, ay kailangan na talaga niyang pag-usapan ng mainam. At kung hindi na nadadaan sa pag-uusap, baka kailangan na ng expert intervention. Ang mga marriage counselors ba at yung ating mga health center sa kanya-kanyang mga sa kanya-kanyang mga syudad meron naman pong libreng marriage counseling that we can run to. Dahil ang isang matagumpay na marriage, no? In a successful marriage, hindi ang pagiging perpektong mag-asawa ang mahalaga. Hindi ang pagiging perpektong partner ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagpili sa isa't isa. Despite all the conflicts, we continually choose each other every single day, araw-araw, lalo na sa mga panahong pinakamahirap ang pagkakaintindihan. You know, choosing each other doesn't only mean that we do that in good times. The more important thing is we choose each other despite the hard times. And that's how you know that you still have hope in the relationship to make it work no matter what. Ayan naman po, sana po ay nagustuhan nyo itong episode ng Love Connect at may natutunan kayo, no? Kahit konti. Nako, tuwan-tuwa ako every time nagla-Love Connect dahil we learn from each other's differences. At 53 minutes to go before, 54 minutes past 11 o'clock. 6 na minuto po. Huwag niyo po kakaligtaan, hating gabi, remember your music, kasama po, the one and only Kuya Dan. great music and great conversation all the way till 4 a.m. Sa ngalan po ng ating love guru, si Coach V. Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica. Thank you so much for being with me. Always appreciate your company. Dito lamang po sa Love Connect DZMM.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan. Mastang

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto nyo nakakwentuhan on the air, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan, ano ang pinakahihintay mo?

0: Swabbing umaga, September 8, 2026, araw po ng Tuesday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan. Alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan mula sa 60s hanggang 80s, 90s. OPM man yan at syempre ang inyong mga song request. At dahil Tuesday ngayong araw na ito, abangan ninyo ang ating Kumusta Dear Specials. Maya-maya lamang yan. At of course, ang ating topic na pag-uusapan sa pagsisimula ng ating huntahan. Pero bago yan, batiin po muna natin lahat po ng mga nakatutok ngayon, nanonood sa kanilang mga telebisyon kung nasaan man po kayo. Hello, hello po sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello. Ganon din po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo, no? Habang kayo ay nasa loob ng inyong mga kwarto, sa inyong mga kusina, sa inyong mga tindahan, sa opisina o kaya naman nasa inyong biyahe, nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok sa atin via DZMM Radio Patrol 630. Bago muna tayong magpatuloy, simulan natin kumuha tayo ng balita. Dalawang lalaki timbog sa by-bust operation sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
1: Kuya Dan, arestado ang dalawang lalaki sa by-bust operation ng Quezon City Police District o QCPD sa Barangay Payatas, Quezon City. Nakilala ang mga suspects sa alias na Mike at Tarub. Nasamsam sa operasyon ng 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. By-bust money at isang baril na may 4 na bala. Na-recover din ang dalawang misfired na bala. Batay sa police records, kapwa may nauna ng kaso ang dalawang suspect. Naharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
3: Remember your music.
0: Oras natin, 12:22 po ng umaga. Magandang morning sa lahat na mga gising na rin sa mga sandaling ito. At sasabayan na ako sa ating puyatan. Simula na naman ang ating linggo. Aha, ngayong linggong ito, hanggang Sabado akong bahala sa inyo. 12 to 4 may kasama kayo kung hindi kayo makatulog, kung kayo kailangang hindi makatulog o nagpapalipas lamang ng oras o kwentuhan, huntahan, tugtugan, yun ang hatid namin po sa inyo. At saka 108 days na lamang ay Pasko na, diba? Ganun-ganun lamang. Napakabilis na, sa pangalawang linggo na tayo ng buwan ng Setyembre. Ang bilis. Iniisip ko kung anong mga nangyari, parang sa sobrang ulan na ng ulan dito sa atin, lalo-lalo na sa Metro Manila, no? Parang feeling mo parang pare-pareho yung mga araw, di ba? Kasi ulan ng ulan eh, parang laging ganun eh, di ba? Ano ang mga pinagkaabalahan ninyo ngayong weekend? Kayo ba ay... Pero medyo ano naman, medyo kaya-kaya yung ulan, no? Patigil-tigil. Ano ang inyong mga pinagkabisihan? Si Kuya Dan ay... May kukwento ba? Nahihiya ako kaso baka makita ninyo sa TV, oh. Tumama. Kaka-pickleball ko. Napasobra yung pickleball ko kanina. Medyo naging ano ko dito, medyo... Baka akala ninyo kung ano yung nakasabit sa may ilong ko, ha? Hindi... Hindi yan dumi, ha? Ano yan? Tumama kasi may pingas. So yun na nga, so nag-pickleball kasi may mga kaibigan ako na ano din nag-invite ganyan, tapos libre na. Syempre pag libre yung court, 'di ba? Mahal pa naman dun sa court na yun. Sa ngayon napakamahal na ng mga court ng mga pickleball. Sa bagay kasi high demand, 'di ba? So maiintindihan mo na. Pero ang OA nung presyo dun sa napaglaruan namin kanina. So ayun na nga. Alam niyo naman ang Kuya Dan competitive. Kahit sabihin mong isang puntos lang yan hindi ko ano yan. Hindi ko pababayaan yan. Ito yung eksena, no? So, ano siya, walled siya, ganyan. Parang sarado talaga yung court. Kami lang yun nandun. yung mga gilid ay mga kutsyon, no? Kaya malakas ang loob kong humabol-habol eh, di ba? So kutsyon eh, kahit ibalagbag ko yung katawan ko doon, okay lang, di ba? Parang kahit ibaldug-baldug ko yung katawan, okay lang. Ito ang problema, no? So hinabol ko yung isang bola. Tumama ako, mukha una. Tapos, yung salamin ko, bumaba. Gumano, no? Lumawit siya. Yung salamin ko ang tumama dito sa mukha ko. Tapos, edi parang okay lang naman. Di naman masakit talaga. O, parang tuloy-tuloy ang laro. O, di laro kami. Tapos mamaya, napakaamot ako dito sa may... Pag ganun ko, may pula. Dumugo. So, hindi, wala namang medical na assistance na nangyari. Pero medyo, ano, medyo pahabak siyang ganun, di ba? So, mabuti na lang balba sa radyo ako, di ba? Yan ang number one benefit ng pagiging balba sa radyo. Pagka may pingas ka sa may bigote, hindi makikita. Kaya, mabuti na lang balba sa radyo si Kuya Dan. So, hindi niya nakikita. Pero pag sa personal, sabihin niyo, Kuya Dan, may tumi ka sa ilong. Baka mapaganun ka, ha? Sinasabi ko na sa inyo, ha, meron na akong ano sa inyo, may disclaimer na ako sa inyo, ha. Pero all in all, masaya naman, ano. So, dalawang oras yun at kasalukuyang namumuli katampa ako ngayon. Alam mo yung antagal kong hindi nag-pickleball, siguro, kailan ba yung huli ko nakukwento sa inyo nag-pickleball ako? Ano pa, mga February, March pa yung mga huli kong laro. Tapos kanina, G ako, di ba, na para bang... Sabi nila nga sa akin, oh, bakit ano, bakit alam mo pa din? Sabi ko, nanonood kasi ako ng reels. Feeling ko, habang nanonood ako ng reels, parang feeling ko yun yung training ko, di ba? Aminin ninyo, pag kayo may mga gustong gawin sa buhay, di ba? Tapos, interesado kayo, di ba? Sabi nga nila, ang social media ngayon, hindi na basta social media. Kung ano ang gusto mo, yun na ang i-consume mo ngayon sa social media. So, halimbawa, mahilig ka mag-pickleball. So, puro pickleball yung panonoodin mo. Tsaka puro ganun din ang ibibigay sa'yo ng Facebook, di ba? Yung algorithm mo, puro mga pickleball na. So feeling ko, kakapanood ko ng mga, ano, ng mga laban. Feeling ko ang galing ko. So sa sobrang galing ko, napingas yung... napingas yung may upper lip ko. Pero okay lang ako. Gusto ko lang ikwento sa inyo kasi yun lang naman ng bagong nangyari sa akin. Bagong-bago pa. Mahabdi-habdi pa nga ng kaunti. Kayo, anong bago sa inyo, ha? At, ano ba naman yan? Ay, bago din ang ating, ano, station ID, oh. Kita nyo ba yung station ID? Iba na yung shot ko. Kasi yung shot ko nung dati, parang nagagalit ako sa pamimigay ng mga relief, eh. Hindi ko alam ba't ganun yung itsura, parang nakasimangot akong ganyan habang namimigay ako. Mabuti na lang na bago na, no? Ang ganda na nung, ano, natin kanina. Ang ganda na nung, alam mo, yung shot namin, gumaganon sa ano habang nagre-recording. Iniisip ko, kailan ba nangyari yun? Hindi na nag-aabot ng relief sa... Tama. Tapos, hindi ko alam ba't ako nakasimangot. Siguro mabigat yung ano, mabigat siguro yung dala-dala ko. Kaya medyo nakaganon ako ng slam. Mabuti na lang na bago na. So, ano yan. Panoorin ninyo ha kung gusto nyo makita. At saka ang ganda lahat nakakulay blue, di ba? Ang saya-saya. Sana mapunta na ako sa weekday. Kasi napupunta ako sa weekend. Oo, pagka may cut na ulit ng ano, pang weekday tsaka pang weekend. Sabi, ano bang recording yung bagong shot? Hindi ko nga alam eh. Ano ba yun? Yun yata yung ano. Alam ko na. Yun yung nagre-rehearse kami ng legs. Oo, kasi di ba naka-blue na ako? Yun yung suot ko sa photoshoot eh. Oo, so tas parang kailangan naming magpa-practice yata ako nung legs nun. Diba? Nagbabasa ako pero siguro yung binabasa ko doon, legs. Yan ang ano, yan ang trivia doon sa shot ni Kuya Dan. Oo nga, i-level up yung shot eh, diba? Maging nabagay kay Kuya Dan, nasa mic eh. At saka andal-dal ko, hindi ko pa pala nasasabi ang ating pagkukwentuhan dahil 12:20 na nasimula na natin ang ating...
4: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan with Kuya Dan ngayong September 8, 2026, araw ng Martes. Alamin natin ang ating katanungan.
4: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan ngayong umagang ito, ano ang pinakahihintay mo? Sahod talaga number one. Wala nang sasagot. Ano na nasagot na? Sahod ang number one daw. Sabi ni Jess, huwag na maghuntahan. Ikaw, nakapag-bakasyon ka lang, ajit ka na, Jess, ha? Porque pababa ka na ng, pababa ka na ng Manila, mainit na ulit ang ulo mo, ha? Ano ang inyong pinakahihintay sa buhay, 'di ba? Marami naman tayong hinihintay. Pasko, bagong taon, 'di ba? 'Yan ang mga talagang ating pinakahihintay talaga. Ano pa? Ako pinakahihintay ko din yung talagang alam mo 'yun, yung bumaba na lang bumaba talagang presyo ng mga bilihin. Lalo-lalo na ang gasolina, 'di ba? Yung katulad nung dati sana, yung mga line of 60 ba 'yun? Kumakaya mag 50 sana naman, no? Mga ganyan. Ang piso laban sa dolyar, yan. Kailangan din mo mababa. Alam nyo, ito bago mag-ano ha. Kasi ang dami ko nakikita do. Marami na kasi mga Pilipino, mga free, mga VAs, di ba? Mga ang kitaan ay dolyares, di ba? Which is, pagka ang kitaan mo ay dolyares, syempre kapag ka nababalitaan mo, tumataas yung dollar, matutuwa ka, di ba? Huwag na kayong magtago sa akin. Alam ko yan ang initial na reaction, di ba? Kasi mataas ang palitan. Pero, ang totoo niyan, hindi rin balance yung taas ng palitan ng piso sa nagagastos natin. Kasi, dahil sa pagtaas ng piso kontra dolyar, ay yung mga binibili natin, tumataas din. So, wala din yung taas ng napapapalitan natin. Kaya wag nating i-wish na, sige, tumaas ka pa, sige lang. Kasi hindi maganda ang kapalit nun. Sa totoo lang, ha? So, hindi mo lang mapapansin. Kasi, syempre, pinakonvert mo na yan, edi masaya ka na, di ba? Kapag mataas ang conversion. Pero kapalit nun ay yung gagastusin mo habang ikaw ay naandito sa Pilipinas, ay ganun din. Oo, hindi rin balance talaga. So, kailangan yan kailangan bumalance out yan, no? Bumaba, no? Para hindi masyadong weak ang ating piso. Habang si Jask ay ang mga pinakahihintay daw niya ay sahod, sahod ulit at sahod pa rin. Ayaw mo sa sahod, ano? O siya, abangan ko yung mga kasagutan, i-viber nyo sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa 8924-4101 locals 5671-5672 at 5673 sa ating Facebook page. Pwede kayo mag-comment o kaya naman ay mag-DM sa akin dyan, direct message. Hanapin nyo lamang po ang spelling DANCAPUCION. Shoutout ko muna si Sir Eliodoro Opiala Animo. Sabi na, pwede bang tumawag by messenger sa program? Hindi po maaari. Sa Viber po, pwede. Pagka sa messenger, ididikit ko yung laptop dito. Sige kayo, bubuhatin ko dito. Sa Viber po, 0919-278-3000. Pwede po kayo dyan tumawag o kaya magpatawag kayo. I-text ninyo, sabihin nyo, pwede po ba makausap si Kuya Dan? Dapat ganun yung tono pag hindi ganun. Hindi po ba makausap si Kuya Dan? Bahala ka dyan, just 12:33 na po ang oras natin. Commercial muna tayo at sa ating pagbabalik maraming tugtugan at syempre huntahan. Sagot ko na yan. Kayo po ay nakatutok na dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630. At ito po ang Remember Your Music.
5: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy
6: na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
7: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
8: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasan lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Remember your music.

0: si Kuya Dan. Fifth Dimension sa awiting Last Night I Didn't Get to Sleep, Making Believe You're Here ni Nat King Cole, and I'll Dream of You ni Matt Monroe. Ganun din ang The Song of My Life ni Petula Clark ang ating napakinggan. Sa oras po nating 10 minuto bago sumapit ang alauna ng umaga. Kayo po ay nakikinig, nage-enjoy sa ating tugtugan dito sa Remember Your Music. Kasama po si Kuya Dan. At ngayong umagang ito, ang ating huntahan ay sasagutin niyo lamang po ang katanungan natin. Ano ba ang iyong pinakahihintay? Ano ba yan? Parcel ba yan? Di ba? Yun eh. Lalo pag galing sa ibang bansa yung parcel. Di ba? Medyo matagal dumating yun eh. Teka, basa tayo dito ng mga comments ninyo. Sabi ni Jean Buenaventura, magandang umaga po. Pwede pong pakibati ang aking mga pamangkin ng happy birthday na si Kian Buenaventura, Ralph Cuevas, September 9. O bukas pa, September 9. Oh. Tsaka po ang aking kaibigan si Francisco Vergel, September 10. Si Sev Adams Buenaventura, September 23. Salamat po. Pa-request po ng awiting My Love. Oo nga, happy birthday sa inyong tatlo. Ang dami niyo namang nagbe-birthday ngayong buwan na ito. Ano yan? Pa-request ng My Love Will See You Through, sabi ni Jen Guanzon Buenaventura ng Limay, Bataan. Maganda umaga sa mga taga dyan sa Bataan. Ililista natin ang iyong song request ha, para mamaya ipilay natin after ng Kumusta Dear. Sabi ni Jess, matagal dumating ang galing Shenzhen Sorting Center. Actually, medyo matagal nga. May hinihintay nga ako ngayon eh. Ang tagal no, yan ang aking pinakahihintay. Kayo ba, ano bang pinakahihintay ninyo? I-viber mo sa 0919-278-3000. No, kaya, sa aking Facebook, hanapin nyo lamang Dan Capucion ha. Ang spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At ating pag-usapan kung ano ang inyong pinakahihintay. Pero bago yan, ito na muna ang naghihintay sa kabilang linya, ang ating first caller from Bulacan. Nasa linya natin si Al John. Al John, good morning.
1: Good morning, Kuya Dan. Happy Tuesday.
0: Happy Tuesday. Kumusta ang iyong weekend?
1: Usual, Kuya Dan.
0: The usual.
1: Nothing new.
0: Siyempre, nagpakabait ko ulit ng weekend.
1: Nagpakabait tayo.
0: Maganda yun.
1: Pasasalamat na rin.
0: Tama. Ano ba ang mga pinagpasalamat mo nitong weekend na ito?
1: Siyempre, buhay pa ako.
0: Tama naman din yun.
1: Tama naman kasi hiram sa atin ng buhay natin. So, dapat natin ipagpasalamat yun.
0: Correct. At saka sa dami ng nangyayari sa atin sa araw-araw, di ba? Parang be grateful
1: para
0: talaga.
1: Parang nakakapagod mabuhay.
0: Ay, huwag ka naman masyadong mapagod agad.
1: Hindi naman.
0: Bata-bata mo pa eh.
1: It's an expression lang naman. Okay. On what I've seen.
0: Okay. Basta huwag ka naman mapapagod. Ano pa?
1: And syempre, ang nakapag-aral pa.
0: Tama. Kasi hindi lahat.
1: Kahit pinakapos kami ngayon.
0: Tama yan. Maging grateful ka kasi kasunod niyan gagawin mo lahat ng paraan para maitaguyod yung kung nasaan ka ngayon. Kapag-aral ka pa, so ipush mo lang ng ipush yan.
1: And syempre, wisdom.
0: Ano?
1: Na matupad ang pangarap ko.
0: Ang pangarap.
1: With the help of the Lord.
0: Tama. So, ang dami mong rason para maging grateful. Yan. Correct. Pero ito, sige, ano pa?
1: And sa pamamagitan ng paglilingkod ko is naibabalik ko yung mga binibigay sa akin ng Diyos. Kaya yun yung ginagawa ko every Sunday.
0: Kaya talaga
1: every weekend. Every weekend.
0: Religiously. Talagang
1: religiously.
0: Ginagawa mo. So that's good, no? Ano yan? Tanda yan ng pagiging grateful natin sa mga bagay-bagay na patuloy na nangyayari sa buhay natin na lagi natin na-experience. Kaya okay yan. Very good, very good. Ito naman, sagutin mo naman ang kasagutan natin. Ano bang pinakahihintay mo, Aljon?
1: Siyempre, graduation ko, Kuya Dan.
0: Oh, anong year ka na nga? Second year?
1: Third year na.
0: Ah, third year.
1: Ang ano?
0: So para makapag
1: taon na lang.
0: Para makapag-graduate na naman na ako dito sa Remember Your Music. Ha? Talagang dumadami na papag-graduate ko dito, ha. Oh, si ano, napag-graduate ko ng high school, si Angelo, ikaw naman papag-graduate ko ng college, talaga naman. Oh. Ramdam ko yung edad.
1: Hinintay ko rin na ano, na makasama ko yung magulang ko sa stage na pag-aakit na sa entablado. That would be my greatest ano.
0: Yun ang i-imagine mo talaga. Yun ang pinaka ini-imagine mo na, kumbaga pinaka masaya araw sa buhay mo, di ba? Tama. Samantalang yung iba dyan.
1: Hoping na matupad yun. Kasi, di ba sa ano, kapag candidate for Laudica, two parents ang makakasama mo sa ano.
0: Correct.
1: Sa stage. Oh. And hoping for that na kahit ano, cum laude lang man lang.
0: Anong man lang? Hirap kaya mag-cum laude. Coming from?
1: coming from talaga. Pero ano, yung grades ko ngayon, it's equivalent from to cum laude as of now. Sana hindi bumagsak.
0: Alam mo, ito nga, sakto yan, pinag-uusapan namin yun ni Mrs. Nung kamakailan. Kasi, minsan, yung estudyante ay, katulad mo, no, running, no, tapos biglang magkakaroon ng prof na ano, yung medyo, ano, medyo nang huhula. Alam mo yun? Yan ang pakaiingatan mo, no? Kasi minsan, parang okay ka naman, di ba? Ikaw naman
1: ay... Hindi hula yun, Kuya Dan, hindi hula yun.
0: Ano? Ano?
1: Oo,
0: Hindi!
1: May
0: basis
1: din, Kuya
0: Dan. Hindi mo nagkita. Siyempre yung sa'yo, oo. Ang sinasabi ko, minsan may mga professor na nanghuhula na ng grades.
1: Nanghuhula ng grado.
0: So yung pinakaingat-ingatan mong grades, ay bigla kang matutupay. Ay, alam mo yung grade na hindi ka napapasok sa laude, di ba? May ano yan eh. Uh-huh. May ceiling yan eh, no? So, minsan kahit na pinasa mo naman, kasi nangyari kay Mrs. yan eh. Okay, running for laude din siya. Tapos may pinagawa yung prof nila na parang project kanya, nagawa niya ng maayos, pero at the end of the day ganun pa din, no? Parang ang dami pa rin nilang bagsak, so minsan ganun eh, no? So sana ano, magandang umaga sa mga nanguhula, wag na tayo
1: magandang umaga sa mga professor na ano, may bolang crystal dyan.
0: Oo, di ba? Kasi ano naman eh, lalo na kung
1: pero,
0: ginagawa naman ng mga kamataan.
1: Fortunately naman yung mga nanguhula ng grade dito sa na pasukan kong prof is medyo matataas naman.
0: So, nanghula siya, tapos mataas lahat.
1: Pero, yung bagsak ko lang naman is, ano, yung totoo talagang nagtuturo talaga. Yung may mga pagkukulang talaga ako. Aminado ako doon.
0: Yun, aminado mo, di ba? Pero, ang sakit sa feeling pagka alam mo namang ginawa mo naman ang lahat.
1: Ginawa mo lahat, diba? Tapos bagsak ka pa rin.
0: Oo, kasi marami ng kwentong ganyan eh. Yung iniingat-ingatan nila yung grades nila, tapos biglang at the end of the school year, biglang makikita, bakit ganito, anong basis? Tapos wala na, hindi mo na mahabol, di ba?
1: So, hindi ka na makapag-petition eh.
0: Wala na. So, yung ibang mga grades mo okay, tapos yung isa dahil nga bumaba ka dun sa quota, di ba? Wala na. So, yun ang medyo, ingatan mo.
1: Medyo nahirapan na akong sumabay sa flow ng pagtuturo. Medyo complicated yung subjects eh. Theories kasi.
0: Pero ako naniniwala ako pagka...
1: Ayoko na theories.
0: Pagka chinaga mo, I mean... Kasi marami na akong kakilala. Madadaan sa tsagayan. At saka syempre, kailangan mong mag-show up, diba? Yung presence mo, kailangan mong iparamdam sa room. Kasi, totoo yan eh. Yung halimbawa, meron kang matsyempohan ka, diba, nanguhula. Kailangan yung presence mo, alam niya na nandun ka. So, kasi yun yung tekniko dati. Yung ganun ha, sabi ko.
1: How to be you po, Kuya Dan.
0: Hindi, kasi alam mo naman eh. Alam mo naman kapag...
1: Kasi ako, Kuya Dan eh.
0: Hindi, alam mo kapag ka medyo yung prof ay...
1: Actually, nung high school, hindi naman talaga ako district. Nung nag-college, medyo naglaylo ako. Nagpaka, ano, introvert ako.
0: Kala ko may sasabihin. Hindi, sinasabi ko, kailangan, pagka alam mong medyo alanganin mag-grade itong prof mo, kahit na halimbawa talagang nagagawa mo naman yung mga, yung lahat na kailangan sa end mo, napapasa mo naman. Ang isa pang ano dyan, ang isa pang pwede mong gawin ay iparamdam yung presence mo sa kanya. Kasi, kung hindi niya matandaan kung anong grades mo, matatandaan niya yung personality mo. Diba? Matatandaan niya na, itong batang ito, ano to eh, palasagot to eh. Hindi pala sa sagot na ano, na bad na. Yung ano, yung nakikipag-participate, oo, nagpa-participate, nagbibigay ng input, ganyan. So, ganun na lang, yeah. Diba? Kasi, syempre, again, hindi nga natin alam kung anong tumatakbo sa isip nila. Hindi naman lahat, syempre, marami pa rin nagtuturo ng mahusay. Pero meron at meron din.
1: Oo, medyo, naman.
0: Medyo saka, naliligaw.
1: Saka, it reflects din sa kung anong kalagayan ng pamantasan nila. Kasi may mga ibang prof din kasi na nagre-reklamo din na hindi delayed ang sweldo, kaya tinatamad magturo.
0: Oo nga, pero pagka ganun, wag na ano.
1: Sana ayusin na nila.
0: Correct, ayusin na lang. Kaysa
1: kami rin maapektuhan eh.
0: Magkatamaran.
1: Kami rin masasakripisyo kung ganyan din ang sitwasyon.
0: Tama. Wag, diba, kasi kahit saan naman, kahit hindi naman sa pagtuturo, eh, diba? Pagka tinatamad ka, hindi dapat hindi maapektuhan yung trabaho dun. Kasi trabaho yun eh. Kung hindi mo carry, o hindi mo na ma-team, di ano ka, hanap ka ng iba or discarte ka ng iba.
1: Let it go.
0: Correct. Oh.
1: Sabi nga sa kanta.
0: Sabi ni Elsa. Oh. Alright. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Aljo. May mga gusto mo nang batiin. Go ahead.
1: Binabati kita, Kuya Dan. Happy Tuesday morning. Naku, 100, almost 108 days na lang ba? Pasko na ba?
0: Mahaba-haba pa naman.
1: Mahaba-haba pa naman. Pero kapag ano na yan, isang pikit mo lang, 100 days na yan.
0: Sige nga, pipikit ako ha. Ito na. 108 pa rin eh.
1: Literal.
0: Sino ba?
1: And of course, si Kuya Patrick na sumagot sa tawag ko. Thank you, Kuya Patrick, for answering my call. And of course, sa mga nakikinig sa inyo sa DZMM, Radyo Patrol sa Israel, at nanonood sa DZMM Teleradyo.
0: Telebird? Ano?
1: Ilang beses na ako bumabati, na kayo nang sumabit eh. And of course, ano, kay Angelo na nakikinig. Ewan ko kung nakikinig siya today. And umaasang walang pasok tomorrow.
0: Diba?
1: And napansin ko din, Kuya Dan, na nagbago ang station ID mo. Ganda. Ay,
0: napansin mo ba yung yung shot ko doon? Ako na naman. Ano napansin mo? Lahat naka-blue, diba?
1: Lahat naka-blue. Feel na DZMM talaga siya.
0: Tama. Correct. Mabuti naman sa napansin mo yan. Okay. Alright. Ano ang song request mo ilagay natin?
1: Stop up the millennium tayo, Kuya Dan.
0: Aga naman na.
1: 1,000 miles.
0: 1,000 miles. So, sige, mama, ilista natin kasi magkukumusta dear muna tayo, okay? Alright. Sige, maraming salamat. Thank you, thank you.
1: Bye-bye.
0: Si Aljon po ng Bulacan. At speaking of walang pasok, no, kanina nabanggit niya, ito po ha mga kapamilya, suspendido ang klase sa City of Manila bukas, all levels, public and private, dahil sa inaasahang sama ng panahon. Today po, actually dahil alas 12 na, no? Again, wala pong pasok, suspendido ang klase sa City of Manila ngayong araw po yon, September 8, 2026. All levels, public and private, dahil sa inaasahang sama po ng panahon. Oras natin, 1:03 sa ating pagbabalik. Ay ating aalamin na kung tungkol naman kaya saan ng sulat na ating babasahin sa umagang ito. Kaya dyan lamang po kayo, pero magbasa muna tayo ng mga DM sa atin dito dahil na mawawala-wala ulit tayo mamaya. May matagal-tagal ulit dito. Matagal-tagal. Sabi ni Ate Jax Morales, Kuya Dan, good morning. Listening while working at home. Ako po, pinakihintay ko yung aming 13th month. Sino bang hindi? Marami kasing need ipaayos dito sa house, kaya yun talaga ang priority ko for now. Para naman sa bago, para naman sana bago magpasko, goods na yung bahay namin, di ba? Yung mga ganyang bonus, okay na okay din talaga yan, lalo na pagka meron kang mga gastos na alam mo yung bonus ginagamit niya sa mga gastos na ano, hindi typical, di ba? Katulad niyan, magpapaayos ng bahay, di ba? Okay, meron kang kagamitan sa bahay na gustong-gustong bilhin, di ba? Kasi nga bonus mo nga yan eh. Yan yung kumbaga kahit papaano sa tagal mong nagtrabaho sa buong taon, meron kang mabibili na para sa'yo din. No? Sa case ni Ate Jax, para sa pamilya din talaga. Sana dumating ng ating mga pinakahihintay. Ang kanyang song request, You're in Love by Wilson Phillips. O, lista natin lahat yan mamaya, okay? Alright, 104 na po ang oras natin. Lamang po kayo at magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... 5 minuto makalipas ang alauna ng umaga. Remember.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Ang kwento na ikaw ang bida. Kumusta, dear?
1: Oras po natin, 1:07 ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

0: Ay kung saan halos magkakakilala ang lahat. At kung may isang bagay na siguradong hindi nawawala sa inyo, yun ay ang kalokohan. Dahil sa pamilya ninyo, may isang paniniwala. Kapag walang problema, gumawa ka ng problema. At sa isang ordinaryong umaga, nagsimula ang isang araw na hinding-hindi mo malilimutan. Maaga pa lang, gising ka na. Parang sipag-sipag mo. Pero may isang tao pala sa bahay ninyo na mas malakas pa sa alarm clock. Ang nanay mo.
1: Ay, bango na! Bango na dyan! Ba't ang halina? Kumilos ka na, hoy! Ay, walang mangyayari sa inyo kung palagi na lang kayong nakahilata dyan, ha? Ay, kilos na! Kilos na!
0: Madaling araw po eh. Mahinang boses mo at antok na antok. Hoy, umaga na talaga. Ano gusto mo, ha? Gabi na bago ka bumangon? Hoy, magsayang ka na. Tulungan mo ako maghanda ng almusal. Ano ka ba? Anak mayaman? Senyorito? Hoy, tandaan mo, ha? Mahirap lang tayo. Wala tayong katulong. Pag hindi ka bumangon dyan, chichinilasin kita. Pinatay ni nanay ang bentilador at namewang sa harap ng higaan mo. Ngayon naman eh. Bakit ba nga gaganin yung mong gising? Sarap-sarap mo ng tulog ko eh. Saka alam ko, mayaman lang may alarm clock ah. Ibig sabihin ba nito mayaman na tayo? O talaga? Ha? Paano mo nasabi? Nanlaki ang mga mata ng nanay mo sa'yo. Eh kasi, mas matindi pa kayo sa alarm clock eh. Para naka-program na kayo tuwing umaga, no ba yun? Aba, nangangatwiran pa tong batang to. O sige na, bumangon ka na dyan. May trabaho ka pa, ha?
1: Huh? Ano ba trabaho?
0: At inabot ang walis tambo at tingting sa'yo ng nanay mo. Oh, magwalis ka, ha? Kunin mo yung dustpan doon sa bakuran, okay?
1: Hindi ba, trabaho yan ni tatay?
0: Tatay mo? Ayun, tulog pa. Parehong pareho kayo. Lumabas ka ng kwarto at pumunta sa sala. Nakita mo si tatay. Nakahiga, nakanganga ng mahimbing, at may hawak pang pamaypay para sa sarili. At dear, alam mo ba kung gaano katagal ang 5 minuto ni tatay? Hindi lang 5 minuto, kundi isang buong dekada.
2: Hay! Ikaw, gisingin mo yung tatay mo, ha? Baka mapagod doon sa kakahigaan niya. Baka masira pa ang sala.
1: Ay naman eh. Baka magalit sa akin yun.
0: Nag-aalangan mong sagot.
2: Hindi yan magagalit. Subukan niya lang. Kasi hindi pa siya gumising eh.
0: Lumapit ka sa tatay mo na parang humaharap sa isang leon.
1: Tay, gising na po. Lagot kayo kay nanay.
0: Yan ang sambit mo habang tinatapik mo sa braso ang tatay mo. Ngunit wala siyang imik. At lumipas ang oras nang pasaglit-saglit mo siyang ginigising nang masanggi mo siya. Kaya naman nagising na lang tuluyan ang tatay mo.
3: Ano siya ba?
0: Napabalik ko sa gulat ang tatay mo.
1: Tay, alas 7 na po.
3: Alas 7? Ay, naku naman. Ba't di mo ako ginising na alas 5?
1: Ginigising ko po kayo, tay. 5 minuto nun bago mag-alas 5.
3: Ay, naku. Lait na tuloy. Ay, nabay. Lagot ka sa nanay mo.
1: Ako? Bakit ako?
0: At doon mo unang natutunan ang aral ng buhay. Kapag may problema sa bahay, huwag mong asahan na ikaw ang may kasalanan. Pero siguradong ikaw ang mapagbubuntunan.
4: Ha? Hindi ka nga dito? Nakita mo ba yung pera ko sa ibabaw ng mesa, ha? 2 piso lang yun, ha?
0: Sigaw ng nanay mo mula sa kusina.
1: Po, ano pong pera, nay? Wala naman po ako nakita nung naglinis ako, eh.
4: Eh, baka kinuha mo, ha? Naku, pag nakita ko yan, sinasabi ko sa'yo.
0: At doon nagsimula ang investigasyon.
2: Parang may nawawa.

0: Walang milyon, kahit 2 piso lang naman. Dahil nung panahong yon, napakalaking halaga na nito. Pati si Chuhi na nagbubuting-ting sa labas, nadamay pa sa interogasyon. Hay, ikaw ha? Kinuha mo ba yung pera sa mesa? Di ba ikaw yung huling sumandok ng kanin kanina? Anong nang nanay mo sa'yo yung Chuhin?
1: Ha? O teka, bakit ako?
0: Ay, kasi ikaw yung pumunta rito kanina eh. Anong ginawa mo ha?
1: Aba, ako, kumain, uminom ng kape. Tapos uminom ulit ako, umupo, tumayo, umupo ulit.
0: Aba, loko to ha. Ang ibig kong sabihin, yung pera sa mesa, nasaan? Sabay pingot sa tingin ng Chuhin.
1: Aray! Uy, hindi ko alam yun. Bahala ka nga dyan, papasok na ako.
0: Ma, teka lang. Hindi ba nilagay niyo po kanina sa garap po ng asukal? Di ba mahilig naman po kayo maglagay doon tapos nakakalimutan ninyo?
2: Kinuha mo ang garapon sa aparador at binuksan.
0: Aba, oo nga ano. Nandito pala. Ay, sinasabi ko na nga ba. Kapag hindi mo makita, tsak nandyan lang yan sa paligid.
2: At doon natapos ang unang malaking problema ng umaga. Pero dear, hindi pa rin nagtatapos ang araw. Bandang tanghali, may dumating na balita sa barangay na nagpabago ng ikot ng mundo ng lahat.

0: Kung akala mo, pagkatapos ng nawawalang 20 piso ay magiging tahimik ng araw mo, nagkakamali ka dyan. Dahil bandang tanghali, habang nakaupo ka sa harap ng bahay at tahimik na nagpapahinga, biglang may narinig kang sigawan mula sa kabilang kanto.
1: Hoy! May balita! Oo, may darating daw na taga-munisipyo. May inspection daw sa mga bahay.
0: At alam mo na kung anong ibig sabihin kapag may sumigaw ng ganun sa barangay. Daig pa ang radyo at breaking news. Biglang nagpanik ang buong kapitbahayan.
1: Nako po, talaga? Taga-munisipyo? Ay, nay, anak, maglinis tayo. Baka walang papel ang bahay natin at palisin tayo dito. Bilisan ninyo, ha?
0: Pagmamadali ng tatay mo.
1: O, ano ba lilinisin natin? Lahat. Itago mo lahat ng gamit.
0: At doon ka napilitan. Ikaw ang nagwalis, si nanay ang nagpunas, at si Chuhin ang naglipat ng mga gamit. At si tatay, nagbabantay na parang bisor.
2: Ay, di pa ba kayo tutulong?
1: Ay, tumutulong ako, ha? Nakikita mo, di ba? Oh, tinitingnan ko kung tama yung ginagawa ninyo.
2: Oh, paano po kung mali?
1: Pwede sasabihin ko.
2: Paano po kung tama?
1: Pwede sasabihin ko pa rin na ituloy ninyo. Teka nga, para kang taga-munisipyo dyan. Tumabi ka nga dyan.
0: Dahil sa takot na makita ang dami ng gamit sa bahay, nagdesisyon ang tiyuhin mo na mag-imbento ng isang imbakan.
1: Yung mga kahon, yung damit, yung silya, pati yung anderola, ilagay natin sa lahat na sa ilalim ng kama, ha? I-shoot mo na lang yung lahat bago mahuli tayo ng NBA.
2: Chong, NBA po yun, hindi NBA. Tsaka mga taga dito na pulis lang po yung nag-iikot sa atin.
1: Ganun na din yun. Paano ko silipin? Ma-surprise tayo lahat dito.
0: Ilang sandali pa, narinig ninyo ang tricycle ng barangay opisyal na tumigil sa tapat.
3: Mga kabarangay, makinig po kayong lahat, ha? Walang inspection sa mga bahay. Ang pupunta rito ay ang municipal health officer para magbigay ng libreng bakuna.
0: Sigaw nila sa kalsada.
1: Bakuna? Bakit tayo naglinis? At saka ba't tinago natin yung mga gamit?
4: Ay, ikaw naman ang nagpasimula eh.
1: Anong ako? Ba't di mo ako pinigilan?
0: At nang subukan ninyong hilahin ang mga gamit sa ilalim ng kama para ilabas, bumagsak ang lahat. Kasama ng lumang radyo, timba, at ang arinola na may laman pa.
1: Ariko! Teka lang! Bakit ang panghin ito? Sino man naglagay ng arola sa ilalim ng kama? Parang ihi ng dinosaur to, ha?
0: At nagtawa na naman ng buong pamilya sa nangyari. Kaya naman isa-isa ninyo itong iniligpit ang mga gamit na kaninang inayos ninyo. At magpapahinga na kayo para naman maghanda ng inyong hapunan.

0: Matapos ang paglilinis para sa walang kwentang inspeksyon, dumating na rin ang pinakahihintay ng lahat. Ang oras ng hapunan. Sa isang maliit na plastic sa mesa, nagtipo ng pamilya. Ang ulam, tuyo, itlog na maalat, at kanin na may konting extra na sunog pa sa ilanim. Ang bango ng tuyo ah. Parang imported. Oh, sino mangangahas umubos na habang kumakain ha? Oh, kailangan nating irespeto ang grasya. Sabay amoy sa ulam ng tatay mo. Tay, bakit po ba kailangan dahan-dahan ang pagnguya ng tuyo? Tanong mo sa tatay mo. Eh kasi anak, ang tuyo ngayon, kapag hindi mo nginatngat ng maayos, baka bumalik sa dagat at lumangoy ulit sa tiyan mo. Habang masayang nagkukwentuhan at naguunahan sa ulam, biglang nagsitaas ang balahibo ng lahat nang may marinig kayong tunog sa ilalim ng mesa. Teka lang. Ano yun? May gumagalaw sa ilalim ng paa ko ah. Huwag mo sabihin, daga na nasa mga basura kanina. Nanlaki ang mata ng nanay mo at hinawakan ang braso ng tatay mo. Nako lagot, eh baka yun na yung inspector mula doon sa munisipyo. Baka nag-undercover bilang pesting hayop pa. Sambit naman ang yuntuhin. Sige, lumabas ka kung sino ka man. Hindi ka tatagal sa tatlong hampas ng walis ko. Kumuha ng walis tingting ang tatay mo at nakahanda ng ihampas ito. At sa isang matapang na hakbang, tinaas ni tatay ang mesa. Lumitaw ang isang matabang kuting, si Muning. Tahimik lang pala na nakatulog sa paa ng tiyuhin mo. Ay, naku naman! Muning! Akala ko kung anong halimaw ng aabang sa tuyo namin eh. Ayos ah, pamilyang pusa na rin pala tayo ngayon ah. Pagkatapos ng matinding halakhakan sa hapag, lumalim na ang gabi. Tahimik na ang buong kabahayan. Maliban sa tunog ng sirang bentilador na parang lumilipad na helikopter at ang malakas na hilik ng yung tatay na parang tambutso ng kotse. Nakahiga ka sa banig sa tabi ng kapatid mo at pinapanood ang anino ng bubong sa kisame. Ay, akala ko bukas seryoso ng buhay namin. Pero bakit ganun? Parang araw-araw na lang may bagong palabas sa telebisyon ng kalokohan namin eh.
1: Hay, kayong dalawa dyan ha? Huwag na kayong magpuyat at ikaw, mister, itiko mo nga yung bibig mo ha? Hindi mo inaayos yung bubong para humilk ng ganyang kalakas ha?
0: Sigaw ng nanay mo mula sa kabilang kwarto. Oo na, sige na. Ikaw nang bahala sa munisipyo. Bulong ng tatay mo, naalimpungatan lang at tila nananaginip pa. At sa isang maliit na bahay na yon, sa gitna ng kakulangan sa pera, mga maling akala at mga tawa ng walang humpay, nakatulog ka ng mahimbing. Dahil alam mong kahit anong mangyari sa umaga, hinding-hindi ka nag-iisa. Dear, lumipas ang panahon. At ngayon, malaki ka na. Ngayon, may sarili ka ng silid at may sarili ka ng cellphone, may sarili ka ng mga aalalahanin sa buhay. Teka lang, hindi ba't nakakatuwang isipin? Minsan, hinahanap-hanap mo rin pala. Hindi mo hinahanap ang karangian, hindi mo hinahanap ang perpektong tahanan. Ang hinahanap mo ay ang ingay ng umaga na ginigising ka ni nanay. Ang walang katapusang 5 minuto ni tatay na umabot ng 20 taon at ang 20 pesos na nawala mula sa bahay ninyo pero nagbigay daan sa imbestigasyon ng buong angkan. At ang maling balita sa barangay na nagturo sa inyo ng sabay-sabay na magtulungan, magtago ng arinola, at pagkatapos ay magtawanan hanggang sumakit ang tiyan. Ang pamilyang puno ng kalokohan. Sila pala ang pinakamagandang regalong ibinigay sa iyo ng tadhana. Dahil sa mundong madalas seryoso, minsan ang hirap, at minsan mabilis manghusga,
2: tinuruan kanila ng isang napakahalagang aral. Na sa gitna ng kahirapan at mga problema, ang pinakamalakas na panlaban mo ay ang pagtutulungan at ang kakayahang tumawa ng sabay-sabay. Kaya dear, kung nasaan ka naman na ngayon, kapag medyo mabigat na ang araw mo, pumikit ka lang saglit. Alalahanin mo ang lumang bahay, ang sirang bentilador, at ang pamilyang kahit kailan, hinding-hindi ka iiwan sa ere. Dahil ang pagmamahal ng isang pamilyang punong-puno ng kalokohan, walang katumbas na yaman sa buong mundo.

0: Mga kwentong sumasalamin sa iyong buhay. Kumusta dear? Kumusta dear? Sa Remember Your Music. Ang kwentong para lamang sa iyo. Kumusta dear? Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Minuminutong makatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magpapalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember Your Music.

0: Halika na, huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin 11 minutes bago po mag alas 2 ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa ating huntahan. Ang ating katanungan, ano ang pinakahihintay mo? Sabi ni Ami Castaneda, ang pinakahihintay ko, yung balikbayan boxes from my sister in the US. Ang song request 2 for The Road by Vic Damon and Moon River by Andy Williams. Maraming salamat, sabi ni Ami Castaneda from BF Homes, Paranaque City. Noel ang balita, sabi niya, isang maganda at malamig na Martes na umaga, Kuya Dan. Para sa ating huntahan, every day ay meron akong hinihintay that keeps me going and excited every day. Tama. Although for this month, hinihintay kong bumaba pa sa 1K ang electric bill ko. Ako nga, hindi nga din bumaba sa 1K. Yung mga kakilala ko, 2K yung binaba nila. Ako, parang 900 lang. Ba't ganun? At gaya ng nasabi ko noong unang araw ng September, ito ang buwan na marami akong kakilala, kaibigan na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Kaya naman, ito na, madami nga ah. Pa-shoutout kay Alan Suyat sa September 4, si Romeo Concepcion, September 4. Ganon din si Roel Canlas, si Alma Pascua sa September 5. Grabe naman! Ganon din si Reggie Simpelo, September 6, si Gary Tolosa, September 7, si Adrian Arias, Stephen Fuentabella, si Dan Tama, at si Natividad Balyon, si Choi Gargantiel, at ang mahal na birhen ngayong pinagdiriwang ang kanyang kaarawan, Nativity of the Blessed Mother. Shoutout din sa Grab driver na si Amado. Naka-tune in siya sa FM station ng pagkasakay ko last Sunday, kaya nabanggit ko na try niya ang 630 kHz AM Tuesday to Saturday. Ay, salamat, thank you. From 12 midnight to 4 AM, malamang hinihintay niyang batiin ko siya, as promised. No song request today, baka makasama sa hinihintay ko. Hoy, biniplay ko mga song request niyo ha. Kayo ha. Magandang umaga sa iyo, Sir Amado. Sana ikaw ay naka-AM band na. Dati daw ikaw ay sa FM. Sa AM ka na lang. Parang ganun din naman. Oo, kaya dito ka na lamang ho. Maraming salamat ho sa pagtutok. Good morning. Ingat-ingat sa biyahe ha. At medyo maulan-ulan pa rin. Ewan ka ba dito sa ulan na ito? Hindi tayo lubayan ano? June Agbayani, sabi niya, Kuya Dan, good morning. Please play the song Misa de Gallo. Yun ang kanyang pinakahihintay. Misa de Gallo na. Thank you so much. Sabi ni June Agbayani in Santa Monica, California, USA. 1:52 ang oras natin. Kausapin na natin ating next caller from Paranaque. Nasa linya natin si Kuya Jess. Kuya Jess, good morning. Kuya Jess.
2: Hello, good morning, Kuya Dan. Kamusta na po?
1: Okay naman. Ikaw, kumusta ka naman dyan? Nasa Paranaque ka ba ngayon?
2: Apo, Kuya Dan, sa Paranaque.
1: Paranaque, kumusta? Medyo dire-diretsong ulan itong mga nakaraan. Ano? Nakakapuesto ba kayo o medyo hirap?
2: Wala, walang tugtog, Kuya Dan. Medyo relax muna lang konti kasi matakalakas ang ulan.
1: Kaya nga eh, no? Parang mahahassle ka pa. Pagka lumabas ka, pinilit mong tumugstugs eh. Kaya ano na lang, tama ka.
2: Oo. May bisita tayo lagi ng ulan. Madami na tayong ulan dito.
1: Pag hindi bagyo, habagat. Di ba? Pag hindi habagat, haze mula sa ibang bansa. Ano na tayo?
2: Doon ko na padadala sa ibang bansa yan.
1: Kaya nga, sana lumabas na yung mga bagyong dada. Tsaka itong si habagat, masyado na itong tumatambay sa atin. Matagal na itong nakatambay ha. Ikaw habagat, sinasabi.
2: Oo, Kuya Dan.
1: Alright.
2: Nga po, Kuya Dan. Dapat diretso na sa China.
1: Ay, grabe naman. No? Doon sa dagat. No? Diretso mo sa dagat yan. ito, Kuya Jess. Ikaw, sumagot sa ating katanungan. Ano ba ang iyong pinakahihintay, Kuya Jess?
2: Kuya Dan, kinahihintay ko yung darating na blessing tong bagong mong pagpasko. Sakaling ano? Mabigay na ni Lord.
1: Ano ba ang... Ano yan? Matagal mo nang hinihintay yan? Ano ba yan? Nasabi na sa'yo?
2: Na, Kuya Dan. Tagal na rin.
1: Opo, saan manggagaling itong blessing na ito?
2: Eh kung may pagkakaloob ni Lord sa akin, mas maganda, Kuya Dan.
1: Sa?
2: Mas maganda kung yung pagkakaloob ni Lord ng maaga-aga.
1: So parang meron ka lang in mind na darating siguro, ako, parang gano'n. Pero hindi ka pa rin sure kung darating nga, gano'n.
2: Ayan, Kuya Dan. Tsaka yung Christmas natin, yun. Tsaka New Year. Ayan, Kuya Dan.
1: Oo, no? Kasi pagka ganyan season, maraming tao sa labas, di ba? So, kung tutugtog ka, paldo, di ba?
2: Okay, Dan. Tsaka yung biyahe dyan sa Paranaque, no? Nung ibalik na yung biyaheng alabang sa kanan.
1: Ano yun?
2: Ang hirap sumakay, Kuya Dan.
1: Bakit nilipat daw?
2: Expressway. Hindi, tatlong sakay kasi yan eh. Sana ibalik na lang, ano yan, ang land transportation yung biyahe dyan. Kasi matagal na yan eh.
1: Ano, wala.
2: Tatlong jeep ang buo biyahe dyan. Pero isang jeep na naman ang biyahe talaga dyan, yung alabang kanan.
1: Oh, ilan na
2: papuntang
1: ang ano?
2: Edsa yan eh.
1: Ah, hindi ako familiar eh. So, ano, nabawasan ng mga jeep, ganun? Kaya medyo kumonte.
2: Hindi, bawasan ng jeep. Kaya lang yung biyahe nila, tatlong lipat. Hindi para kang bumiyahe ng probinsya dyan. Laki ng pamasahe.
1: Correct. Palipat-lipat na hindi isang diretso na biyahe lang. Bakit daw kaya? Ano, may iniiwasang ruta? May iniiwasang ruta. Kaya
2: hindi, matagal na yan. Nung panahon pa yung dating presidente natin na ano, bago si Bongbong. Yung dating presidente. Dapat na ibalik na sa dati. Para dinahirapan yung mga tao, may oras pa yung biyahe.
1: Para isang sakay.
2: Kasi 24 diba? Hours yan eh.
1: Correct. Oo. Oo. Tama. Actually,
2: sana,
1: no?
2: Kung nakikinig mo sana yung namumuli dyan sa transportation natin, pakibalik na naman yung biyahe. Nahihirapan din yung mga biyahe.
1: Correct. Sana kung anong...
2: Yung mga driver eh.
1: Oo, kung anong pabor sana sa mga commuter, di ba? Para hindi lugi yung mga commuter natin.
2: Oo, kasi yun ang pinaghihiligo, ano, hilingan ko sa mga taga Bicutan. Hanggang Merville kasi ang hirap din ng biyahe, may oras kasi.
1: Correct. At saka kung tatlong baba, di ba, malaki nga sa pamasahe yun. Saka pagod ka pa, palipat-lipat ka pa, di ba, kung dati isang sakay lang.
2: Ano ba yan? Kasi nangyari sa amin yan, bumiyahe kami yan. Nagulat ako, tatlong sakay. Tatlong sakay, dati isang sakay lang po. Ngayon, nagiging tatlo na.
1: Siguro may mga iniiwasan, pero sana makonsider no, itong nabanggit mo. Kasi kung hassle sa mga commuter, di ba?
2: Kaya nananawagan ako sana, pakibalik na nila yung biyahe na yan. Ang hirap-hirap kasi ng biyahe.
1: Correct. Sige. Hindi ako madalas napupunta dyan sa may area kaya hindi ko alam yun. Sa may alabang side. Pero kung ano ang dapat pro passenger, diba? So kung anong mas pabor sana at kaugnay din naman sa kanilang mga patakaran, sana yun na lang ang gawin. Kasi ito, yan. Valid, galing mismo sa isang commuter. O, si Kuya Jess, commuter talaga. O, diba? So,
2: ang hirap kasi ng biyahe na din. Katulad namin mga PWD, biro mo galing ka at bababa ka pa ng Bicutan, nilipat ka naman sa kabila, papunta ka doon.
1: Ano yan? May tawid pa ba ng ano yan? Tumatawid pa ba kayo ng, ano bang tawag doon? Yung may hagdan pataas? Ano may flyover? Hindi flyover.
2: Ay, mayroon Kuya Dan.
1: May ganun pa. Oo, may tawid pa. Overpass pala.
2: Oo, grabe yan.
1: Totoo, sa totoo lang, di ba? Kung kasi tapos sasabihin nila, ba't may mga nag-jaywalking? Kasi ang hirap ng mga sinasuggest ninyo mga gawin eh, di ba? Alam mo, Kuya Jess, ito ha, magkukwento ko lang mabilis sa'yo ha. Sa ibang bansa, marami ding mga lakaran, marami ding lakad ng lakad sa ibang bansa, pero hindi siya hassle sa mga commuter. Unang-una, hindi sila overpass, sa ilalim sila dumadaan. So, alam mo yun, mas hindi mainit, di ba? Hindi ka mapapagod, umakyat. So, kumbaga, meron pa ding lakad-lakad at mag-a-adjust pa rin mga pasahero, pero hindi sila yung hirap. Eh, dito sa atin, di ba, yung mga overpass pala, pakatataas. Buti nga, yung isa nga dito sa may EDSA, buti tinanggal na yun eh.
2: Ayun nga po. Sa pawalang ano, dinalagyan sana nila ng ano, yung parang rampa para sa mga PWD, yung nakabilis, diba? Hindi makatawid.
1: Correct. Oo, tama.
2: Hirapan, oo. Again, kaya maraming aksidente.
1: Hindi siya friendly, diba? Sa mga commuter, sa mga...
2: Friendly sa mga PWD.
1: Kung
2: siguro naging DOTL dyan at gagawin ko lahat dyan para gandiyan ko Pilipinas.
1: Yan, iboto si Kuya Jess. Masabi ko sa inyo.
2: Tatakbo
1: ka, ano, 5 kilometer, ano ba?
2: Hindi, tatakbo ko sa Paranaque.
1: Ay, sa Paranaque, Dandani mo lang, baka madama.
2: Baka magaling ko yung ewer dyan.
1: Dandani. Nandahan lang sa takbo ha.
2: Joke lang, Mayra. Joke lang.
1: Ah, sige.
2: Ano naman nila, bibiro lang.
1: Kaya nga. Yun naman ay huntahan lang eh.
2: Pamili lang.
1: Kung sakali lang naman. Oh, sige, maraming salamat sa kasagutan kay Jesus. Bumati ka muna ng mga gusto mong batiin. Go ahead.
2: Binabati ko si ano si JR, tapos si Ate Flor ng ano ng Victoria Tarlac, tapos yung asawa ko, tapos si Tess Orian, tsaka si Cesar Corpus, si Kuya Jaime and Lucia Aquino, tapos yung mga kaibigan ko na nakikinig, Ate Jol, Ate Violi, tsaka si John Martinez. Kuya Dan, meron sana mabati, Kuya Dan.
1: Oh, batiin mo, sino yan?
2: Okay, okay, Kuya Dan. Taglit lang, Kuya Dan, kakusapin ko sa bed.
1: Naalis ka okay, na dyan? Ano, surprise ba yan? Hindi mo... Surprise ba yan?
2: Mga... Hindi, kaya sandali lang. Ah. Yung binabati ko pala si Kuya Chico kanina. Yung bumati kay Kuya Chico, napakinggan mo ba?
1: Hindi, hindi eh. Binati ako, binati ako.
2: Sandali lang, Kuya Dan, ha?
1: Sino bang... Pasama na po.
2: Kuya Dan, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po. Ano pong pangalan niyo, Kuya?
2: Kyle, Lolo Kyle.
1: Sino?
2: Lolo Kyle po, Lolo Kyle.
1: Kaya just pinaglololoko mo. Ikaw, akala ko tapos na kanina. Akala ko tapos na kanina tayo ha, pinaglololoko mo ako dyan.
2: Kaya Dan, iko-comedy na ako, Kuya Dan.
1: Kaya nga eh, puro ka-comedy dyan. Mag-request ka kaya, Kuya Jess.
2: Kuya Dan, i-request ko yun, no? Merry Christmas, darling.
1: Merry Christmas, darling. Sige, meron tayong yan.
2: Meron ba, Kuya Dan?
1: I think meron. Suddenly, at saka Merry Christmas, darling. Sige, hanapin natin. Alright, maraming salamat kay Jess. At good morning sa'yo.
2: Maraming salamat, Kuya Dan. God bless you.
1: Salamat. Kung ano nangyayari kay Kuya Jess. Parang nahahawa siya to sa mga nangyayari, no? Alas natin, isang minuto makalipas ang alas dos ng umaga. Ang ating huntahan, ano ang iyong pinakahihintay? Hihintayin ko yan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... 2 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga. Remember.

0: Tuturuan tayo. Yung totoo lang, ha? We remember your music.
1: Oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga. At bago tayo magpatuloy sa ating huntahan at tugtugan, kumuha muna ulit tayo ng balita. 2 Korean fugitives arestado ng BI sa Pampanga. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
2: Kuyedan, arestado ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang 2 Korean fugitives sa magkaiwalay na operasyon sa Mabalacat City, Pampanga. Inilalang suspect na sina Mon Jong-ju at Che Byong-byon. Si Mon ay wanted sa South Korea dahil sa kasong fraud at subject ng Interpol Red Notice. Ayon sa Korean authorities, pinamunumunuan niya umano ang isang proxy account fraud, ring of Phnom Penh at nakapanghinagkayat ng mga biktima na magdeposito ng halos 480 million pesos para sa investment. Samantala, si Che ay wanted din sa South Korea dahil sa kasong telecommunication-based financial fraud batay sa warrant of arrest na inilabas ng Seoul Central District Court. Dinala sa BI Warren Facility sa Taguig City ang 2 habang iniintay ang deportation order. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Grown Up Christmas List ang ating napakinggan. Ganun din ang song request sa atin ni Aljon Merciales. Sabi niya, Kuya Dan, may nakapag-request na ba dati ng 1,000? Ikaw pa lang yata. Actually, para sa ating Songs of the Millennium. Ngayon ko pa lang kasi narinig na nag-play since that's my song request. Ako din, ngayon pa lang. Ang oras po natin, 2:20 ng umaga. Huntahan natin, ano ba ang iyong pinakahihintay? Tingnan natin ang mga kasagutan ninyo sa ating Facebook. Sabi ni Miss Donna Damian, happy to hear you again and listen sa mga music that you play. Lagi kong hinihintay ay pension at monthly allowance from the office of the mayor para madagdagan ang savings ko sa bank. Nag-iipon ako for myself, for my health, emergency. Hindi naman kami mayaman para hindi naman mahirapan ang mga anak ko sa akin. Sa totoo lang, Kuya Dan, meron akong St. Peter Burr Service na columbarium. Dahil mahirap man ang buhay, dahil sa taas ng bilihin ay mahirap din ang kamatayan. May totoo yun. At saka parang panahon na para maging open tayo sa mga ganitong bagay, no? Diba? Kasi darating at darating tayo dyan sa point ng buhay natin na yan. Wala na ngang buhay, diba? Dadating tayo sa point na wala na tayong buhay. At hindi dahil wala na tayong buhay ay titigil na ang buhay ng mga naiwan natin dito sa mundo, no? So, okay na yung prepared, di ba? Isa yung, ano, dahil hindi mo na alam ang nangyayari, hahayaan mo na lang yung mga mahal mo sa buhay, di ba? So, kung may chance kayo mag-prepare, may chance kayong makapag-usap-usap, di ba? Or kung meron kayong pwedeng simulan ng mga bagay-bagay, simulan na natin. Kasi, again, mawawala at kunyari tayo sa mundo, pero maiiwan yung mga mahal natin sa buhay. Tayo naman natin na, di ba, nakukumahog sila, di ba, kung anong gagawin nila. Totoo yun. Sabi niya, dahil mahirap ang mabuhay, dahil sa taas ng bilihin, mahirap din ang kamatayan. Kaya meron nag-alok, kumuha agad ako, apat kami dito sa bahay. Except sa aking apo, dahil nabili namin ay yung baby pa siya. Now she's 21 years old na, wow. Sana, biglang sabi niya, sana ma-impeach, ang dapat ma-impeach, tama. Tama. Yan din ang ating hinihintay, isa din yan sa pinakahihintay natin. Matsala. Maraming salamat. At managot ang mga dapat managot, di ba? Yan, di ba? Tama, pwedeng isagot yon. Ang pinakahihintay-hintay ng mga Pilipino ay managot ang mga dapat managot. Kung sino man sila, kung sila ay mapapatunayan na nagkasala sa bayan, kailangan silang managot, di ba? Ganun naman eh. Hindi, dapat ganun, di ba? Dapat ganun ang nangyayari. Maraming salamat, Miss Donna Damian. At maraming salamat sa iyong inopen na topic. Tama yun. Paghandaan din natin ang pagkawala natin, no? Siyempre, hindi naman yung agad-agad, no? Dahil nga meron pa tayong araw-araw na binibigay sa atin. So, pwede naman dahan-dahan, no? Pwede namang pag-usapan muna. Ano bang strategy natin pagka ganito ang nangyari? No? Saan ba tayo huhugot? No? Importanteng mapag-usapan yung mga ganyang bagay. Ito na, 2:23 na ang oras natin. Kausapin na natin next caller. Nasa kabilang linya si Kuya JR ng Cainta, Rizal. Kuya JR, magandang umaga.
2: Kuya Dan, good morning.
1: Good morning. Kamusta? Kamusta ka?
2: Ito, inuulad pa rin.
1: Ano, bumabaha pa din dyan?
2: Oo, ba? Nagbalik na naman.
1: Hanggang saan na naman?
2: Nandito sa may pintuan ko.
1: Pintuan mo? So, sa banda sa ano sakong mo? Ganyan, no? Tuhod?
2: Mga kalahating binti, Kuya Dan.
1: Kalahating? Akala ko, binti hita pala yung nasa taas. Mali. Binti wala sa baba.
2: Sa taas na yun.
1: Kaya, sabi ko kalahati, ha, sabi ko ang taas naman, di ba, mali pala ako na imagination, ano pala, binti sa baba. So, medyo mataas pa din, Kuya JR, ha? Tsaka ano yan, yan yung baha pa noon na hindi humupa, o ano, napalitan na yun. Kasi alam mo, iniisip.
2: Nagupa na, Kuya Dan. Tsaka, paapatang ang balik ito, eh.
1: Nawiwili yan. Hindi naman ini-invite, ano. Ang problema ko sa ganyan, yung, di ba, pagka matagal, yung amoy din talaga, no? Parang, bukod sa ang hassle, kasi basa, yung alam mo yung tubig na natagalan na doon sa inyo, na hindi gumagalaw, di ba? Parang, ang hirap ng gano'n ng, ano.
2: Kaya nga, eh. Ginagano. Kaya nga, bumili na ako, Kuya, ganang buta.
1: Alam mo yung uso ngayon, Kuya JR, alam mo, i-describe ko sa'yo yung mga ginagamit ngayon ng mga reporter tsaka ng mga vlogger. Para siyang jumper, alam mo ba yung jumper, yung... Isang buong suot siya, Kuya Jer, hanggang dibdib siya, tapos medyo maluwag. Pero mula pa hanggang dibdib siya, para tapos may jumper lang siyang...
2: Dibdib na.
1: Oo, nakalagay. Kasi, maganda. Kasi, I mean, hindi maganda kasi ibig sabihin, binabaha yung mga tao, di ba? Pero, I mean, kung kailangan mong ng proteksyon, parang okay yung ganun. Baka meron ka dyan, ano. Kasi pag bota, minsan, di ba, umaano eh. Parang may tumatalo.
2: Hanggang ano lang, hanggang tuhod lang hanggang yung buta, Kuya Dan.
1: Minsan nga, mas mababa pa sa tuhod.
2: Kung ano yung sa tuhod, wala na.
1: Yun nga, oo. So,
2: dali na rin.
1: Para prepared ka dyan. Pero huwag naman natin ipagdasal na kailangan mo yun kasi ibig sabihin, sobrang taas naman yung tubig sa inyo. No?
2: Oo
1: para,
2: nga.
1: Pero wala lang kasi nakikita ko.
2: Balik-balik.
1: No?
2: Balik-balik yung
1: balik. Balik-balik. Eh, kasi nga, yung ulan eh, hindi mo din malayan eh.
2: Balik-balik din. Ayaw umalis yung adagat.
1: Oo, no? Parang jowa hindi makamove on. Ano? Balik-balik. Ah, siya. Oh, ito kay JR, sagutin mo na lang muna ito nga sa katanungan natin. Ikaw, ano ba ang pinakahihintay mo?
2: Parang ako kaya na hinihintay.
1: Ah, alam ko dyan, una-una yung girlfriend mo.
2: Oh, isa na yon.
1: Ano pa?
2: Pangalawa na ko yan, hinihintay ko umalis yung ulam para makatrabaho ako.
1: Check. Hindi ka ba makalabas? Ay, sa bagay kasi baha, ano? So, ano?
2: Ang hirap lumabas kasi sa bahay pag yung ano. Kasi mababasa yung batos ko.
1: Correct. Oo. Oh. Tsaka malay mo, bigla lumalalim na doon sa mga ibang lugar, di ba? Yung mga ibang parts dyan. So,
2: oo nga.
1: Tama. Oh. Ano pa? Pang pinakahihintay mo?
2: Tapos, yun, hinihintay ko ngang... Makapag-trabaho dyan para makapag-work ulit. Ko yung ano ko. Aking pinagagawang bahay dito. Kunti na lang.
1: Gaano ka katagal na ano? Gaano ka katagal na hindi nakakalabas ngayon?
2: Ano? Mga 1 linggo na.
1: 1 linggo? Uy, malaki-laki ng kita yun na nawala, Kuya JR, ha? Hindi
2: may... Ang kagandaan naman, Kuya Dan, may pumupunta ng mga customer dito sa bahay.
1: Ah, talaga? Dinadayo ka dyan?
2: Kahit paano, nakakaroon ng panggastos.
1: Ang galing, ha? Ano, talaga dumadayo sila, ganun? Ayos, ha?
2: Mga regular ko pumupunta dito.
1: Ano yung mga kapitbahay mo? Galing pa sa malaki? Kahit baha?
2: Hindi. Mga ano? Mga iba,
1: talagang
2: bayan din.
1: Bayos, ah.
2: Talagang sa
1: Pasig. Oo, talagang dinadayo ka kahit baha. Hindi, ano?
2: Sa tayo.
1: Paano yun? Nagbobota na lang sila? O nagsiswimming?
2: Oo, no, nagagawa ng... Kasi may tulay-tulay naman dito sa ano eh. Kaya lang yun, siyempre, pag yung tulad ko, baka bigla akong mag-post.
1: Oo nga.
2: Kaya ako na sa ano.
1: Pero ang galing ano, ibig sabihin talagang ayaw nila na ano, may iba yung magsiservice sa kanila. No? At least, kahit papano, isang linggo. Sa isang linggo, ilan yung mga customer na sila mismo yung pumupunta sa'yo?
2: Hindi naman nasi zero sa araw-araw. Misang isa, dalawa, gano'n.
1: Ba, ayos na din. Pwede na rin, ano? Tama ka, panggasos araw-araw. Correct. Tsaka may ipon ka naman. Kahit pa
2: pa. Kaya, pero maganda sana yung may maipon ka.
1: Tama.
2: Pero kahit pagawa ko nito, baka ano kung kabiling material.
1: Kaya nga, eh. Pero, kalmahan mo lang muna kasi ang hirap din naman ngayon kasi maulan, no? Kahit yung mga trabahador mo.
2: Oo, hindi rin magawa ko yan.
1: Oo, correct. Hindi rin naman magagawa. So,
2: paano ulam?
1: I-ano mo na lang.
2: Nalalag yung mga simento.
1: Oo, isave mo na lang muna yung pera mo. Itabi mo na lang muna. Tapos pagka...
2: Oo, yun nga. Sana.
1: Malaki-laki. Eh, pag tag-init kasi usually, di ba, mga summer talaga yung paggawaan ng mga bahay-bahay eh. Pagka ganyan. Kasi...
2: Sundo sa ating ko yan. Walang ulan eh.
1: Ay, sinabi mo...
2: Mabaw kanilag sa pisang ko.
1: Sinabi mo pa. Simula pa nung ano yan, nung simula pa yan nung Quezon Day, maaraw dun. Pumaparada pa nga sila eh.
2: Paambun-ambun lang daw minsan, paambun-ambun ganun.
1: Hindi kasi yung concentration talaga ng habagat nandito sa atin sa Metro Manila, sa NCR tsaka pataas yung bandang Quezon province eh. Hindi sila inuulan ng malamig. Buti na lang din, 'di ba? Pero sana lahat ano, sana lahat.
2: Wala rin yung mga taga Roon Kuya doon kasi hindi nakapagtalok ng pala. Kasi ko kapatid ko rin Kuya, hindi nakapagtalok ng pala, nakapagtalim.
1: Hindi nakapagtalok kasi walang tubig.
2: Walang tubig.
1: Oo, kasi
2: yung tubig nila doon, sahod ulan.
1: Natuyo, oo, sahod ulan. So medyo natuyo. Hindi yung irrigation, di ba? Yung irrigation yung pinapaano yung tubig.
2: Wala, ulan may irrigation.
1: Wala, ulan lang, tama. Yun lang, di ba? Kaya sana ano din, maulanan din, pero yung hindi naman ganito na nagkakanda baha-baha, di ba? Para hindi rin hassle sa kanila.
2: Siyempre may ulan dito eh, isang buwan ng
1: oo, at saka ano, bumubuhos talaga. Yun ang napapansin ko eh, talagang parang pagka dalawang oras, hindi tumitigil.
2: Pag bumuhos na ng todo, yun sa kanabalik yung bahay dito.
1: Correct.
2: Siguro na hindi na kayahin doon sa dulo ron ng ano, kulit papuntang Laguna Bay.
1: Dito na lang sa EDSA, eh, laging may mga baha ako nadadaanan eh. Kaya talagang hirap pagka ganyan. Tsaka yung lupa natin, masyado na rin ano eh. Kumbaga, basang-basa. Basang-basa.
2: Ano yung harap buhay, walang ano kuya dahil. Yung hanap buhay, walang paglagyan.
1: Correct, correct.
2: Di makapaghanap ng ano.
1: Di makadiskarte ng maayos.
2: Oo, tapos tuloy pa yung pagtas ang bilhin.
1: Sinabi mo pa, nga siya. Alright, eh yun na, hintayin natin yan. Umayos ang panahon natin pare-pareho dito.
2: O, yun na, hintayin ko. Bumaba yung bilhin pati.
1: Sige. Alright, maraming thank you, Kuya
2: Jay. Kailan yun?
1: Eh, nang di natin alam. Pero sana dumating na agad. Maraming salamat sa kasagutan mo. Mga taong iyong gustong i-shoutout mo, go.
2: Sige, talaga nga. Una, si Ninang Viner. Tapos si James Marilyn. Tapos si... Pag-aluna ko yung talagang siya lang ano, magtipikse sa'yo.
1: Sino? Ano yun?
2: Si Marilyn.
1: Sabi mo, ay, mag-detect siya. Sabi mo, may 2-5 ba siya dyan? Oh, tawa ka.
2: 2-5 ba?
1: 2-5. Oh, sige, sino ba?
2: Mali daw kasi kuya dahil yung ano niya. Mali daw yung day-off niya. Kasi yung day-off niya, doon daw wala kang programa. Kaya di sa mga mag-anasin.
1: Iba naman yan. Sabi mo sa boss niya, baguhin yung day-off. Hindi ka mag-aabot niyan. Sige.
2: Ay,
1: grabe. Grabe naman yung bugbog. Huwag naman sana. Bumati ka na nga na iba pa. Kung ano-ano na mapag-usapan ito eh. Sige na, sino pa?
2: Ito yung batay ko yung mga birthday mo na, Kuya Dan?
1: Ano na?
2: Birthday.
1: O sige, sa lahat ng babatiin mo, batiin mo ng batiin.
2: Ito mo na may birthday. Si ano, yung pamangkin ko, si Rizel, bukas, 9.
1: Sino pa?
2: Tapos yung best friend ko, si Bibi. 14.
1: Sino pa? Sige lang, dire-diretsuhin mo.
2: Pamaking ko ulit, si Marite, 20. Tapos si Binay, 29.
1: Dami
2: tapos na. Bibi ulit, at 30. Dalawang Bibi yung pamaking ko ulit.
1: May dalawang Bibi ako na.
2: Tapos sinabati ko na kuya dan si ano ha, si Tess ng Pampanga, si Nelly, si Sabataan.
1: Oh, kala ko nakatulog ka in between eh. Sino ka?
2: Oo, si Noemi. Dapya. Si ano, si Jeff, si Lito, si Sir Joel.
1: Ito times to kita, Kuya J.R. Sino ba?
2: Saka yung tatlong gwapo dyan, Kuya Dan.
1: Tatlong gwapo? Teka, 1, 2, tama naman, tatlo naman yan nandito. Basado
2: mo. Oo, tatlo. Mali lima tayong gwapo, ikaw yung mastermind.
1: Ayusin mo yung salita mo, mastermind, ha? Baka kung anong ihanap sa akin, ha? Hindi ako mastermind.
2: Basta nang kanalang gabo po ako.
1: Nakagapuan.
2: Ay, hindi naman maganawan.
1: Okay, sige. Maraming salamat. Ano sa request mo, ilagay na natin?
2: Pwede yung dalawa ko na, Dan?
1: Basta meron.
2: Meron. Nakinig ko na dyan, eh.
1: Oo, yun pala.
2: Kahit si Aro, yung kahit maputi ng buhok mo.
1: Saka PS, I love you.
2: Oo, saka yung kay ano, yung dahon tuyo.
1: Ay, naman yun. Ano nga title?
2: Pag-ibig ko iba-iba, Kuya Dan. Yun.
1: Pag-ibig ko'y ibang-iba.
2: Yung Cinderella.
1: Pag-ibig ko'y ibang-iba. Kapag kapiling ka, sinta. Yun, okay. Sige, meron tayo. Maraming salamat kay JR. Good morning sa dyan. Alright, meron. Nailagay na natin. Salamat. Thank you, thank you.
2: Thank you. Good
1: morning.
2: Ay, ko yan.
1: Oh, ano?
2: Yung palang kakapatid ko, nangangalabit, hindi ko sinabate.
1: Eh, ba't ako? Si
2: Bobby, sa kasi kuya, yun eh, ano?
1: Yan. Ikaw ang bumabati dyan, eh, bakit ako inaano ninyo?
2: Nalimutan, buti na alaala.
1: Alright, sige, maraming salamat.
2: Sama na tingin sa akin.
1: Matiin mo kasi. Salamat kay JR. Mag-iingat kayo dyan.
2: Thank you.
1: Bye-bye. Sige, JR ng Kainta Rizal. Oras po natin, 2:34, bago tayo magpatuloy at mag-commercial. Kumuha muna tayo ulit ng balita. Nagpatupad ng suspension ng face-to-face classes sa ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
3: Kuya Dan, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong Martes, September 8 dahil sinasaang epekto ng pag-ulan dala ng habagat, kabilang sa mga nagsuspende ng klase ang Manila, Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Pateros, Quezon City, San Juan at Valenzuela. Pinapayuhan ng mga estudyante, magulang at guro na manatiling nakatutok sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan kaugnay ng kondisyon ng panahon. Samantala, nakararanas tayo ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan dito sa Maynila. Paalala sa mga motorista na bumibiyahe po ngayong gabi na mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa basang kalsada. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roen Cueto.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Remember your music sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magpapalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
6: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanggulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
5: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Remember your music.

0: Tuwan tayo. Yung totoo lang, ha? We remember your music.
1: Sharon Cuneta sa awiting Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Pag-ibig ko'y ibang-iba ng Cinderella at kahit sino ni Richard Reynoso ang ating napakinggan. 11 minutes bago po ang alas 3 ng umaga. Ang ating huntahan ngayong umagang ito, no, dudugtungan nyo lamang po, sasagutin nyo ang katanungan. Ano ba ang pinakahihintay mo sa buhay, sa kalagayan mo ngayon, sa mga, sa family mo, ano bang hinihintay ninyo? Meron ka bang hinihintay? Pwede mong i-Facebook sa akin yan. Hanapin mo lamang Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Sabi ni Ethel Mojica, good morning Kuya Dan, para sa akin, ang hinihintay ko po ay pagbabalik ng internet po namin na ilang araw na po kami naghihintay na bumalik. Bad trip yan pagka walang internet sa bahay. Oh. Lalo po ang hirap pong gumalaw kapag walang internet, kapag doon ka po nagbi-business, ang hirap pong makikonek sa mga kamag-anak kasi mapapagalitan ka pa, yung iba po kasi madadamot. Ha, sila, no? Totoo din, alam nyo, yung internet, dati, di ba parang option dati ang internet sa buhay, di ba? Kumbaga parang kung may budget ka, mag-internet ka, no? Pero ngayon, ano na siya, necessity na siya. Kasi, again, yun nga, parang si Ethel, may mga business na nakarely sa internet, di ba? Mapa-mobile data man yan o wifi. So, ang hirap gumalaw, ang hirap makipag-transact kapag wala kang internet. At sobrang bad trip yung ganyan, yung nawawala ng internet. Naalala ko dati, yung nanay ko, nung nag-stay siya dito sa Manila, nagagalit siya sa akin kasi mabagal daw yung internet. Nasabi ko sa kanya, yung mo lang, mag-data ka na lang, ganyan. Hindi ko siya pinapansin kasi nag-office pa ako noon eh. No? So, hindi ako affected kasi lagi naman ako nasa office, ganyan. Tapos siya reklamo siya ng reklamo. Tapos, nag-pandemic, di ba? Naipit din ako sa bahay. Tapos, nung naramdaman ko na yung hassle ng internet, halos isumpa ako talaga eh. Sabi ko, sorry na ma! Sorry na! Sobrang hassle pala talaga. Di ba pagka dun ka nakaasa, di ba, sa mga ginagawa mo. Ay nako, sabi ni Martina Mana, ay kaya din hinihintay ko po yung araw na maging kompleto po kami, buong pamilya, kasi po sa aming limang magkakapatid, apat na ang nandito. Nandito na rin po ang nanay namin, ang bunsong kapatid, at family niya na lang po ang nasa Davao. Kung luloobin po ng Diyos, sana kahit nagbakasyon man lang sila dito ay ayos na. Pero syempre, looking forward pa rin po ako sa hinihintay na opportunity na makauwi din ako ulit dyan. Maraming salamat kay Dan, pa-request po sana ako ng song na Maaari Ba by Florante, kung meron pa pong oras. Maaari ba? Tingnan natin kung meron yan at kung maaari ba. Sabi ni Miss Fatty, for me, hinihintay ko yung magandang panahon at matauhan ang mga walang habas na pagdedma ng mga nangyayari sa Pilipinas. Tama! Sabi nga ng isang content creator na napanood ko, ngayon, mayaman o mahirap, di ba? Kahit mga mamahaling village ngayon, binaha eh. So, sana ito na yung panahon talaga para magising tayong lahat. Wala. Walang maaari ba? Ate Martina, wala po yung maaari. Ang meron po, hindi po maaari. 2:53 oras natin, kausapin na natin next caller from Tagkawayan, Quezon. Magandang umaga, Susan.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Si Susan, naririnig na ako ngayon. Nakakapakinig na siya. Nakakapag-monitor na. Kumusta naman, Susan?
2: Okay naman, Kuya Dan.
1: Happy? Happy?
2: Happy naman, Kuya Dan.
1: Pinaparamdam mo pa sa akin. Yung umi-echo yung radyo mo bago tayo magtuloy-tuloy. Pwede bang ipapatay mo muna siya? Ayan, agad-agad yata pinatay. Ah, hindi. Mamaya, kasi baka natutuwa siya, naririnig. Naririnig, baka din niya ako pinapakinggan sa radyo. Pag natawag ko kayo, wag sa radyo niyo ako pakinggan or sa TV. Kasi delayed yun eh. delayed. May ginawa sila ayan. hindi siya sync, so sa telepono lang, no? Ba't ako gumaganito? Sa telepono nyo lang ako pakinggan para hindi tayo nag-ano. Tsaka nag-feedback, so kailangan talaga, it's either malayo sa'yo or patayin mo muna yung radyo. Okay na. Susan, oh, you're back. Parang naririnig ko pa eh. Hello, Susan?
2: Hello, kaya lang.
1: Patayin mo nga muna, ngani, yung radyo mo. Para hindi ka ma-delay.
2: May kasama po kasi ako dyan.
1: Ay, sus. Ah, sabihin mo doon sa kasama mo sa linya, patayin niya yung radyo niya. Baka siya yung naririnig ko.
2: Patayin mo mama ng monitor dyan.
1: Talaga dito, on air pa kayo nagpatay ng monitor ha, sinas. Kulit nyo ha. Oh, sige. Sino bang kasama mo?
2: Oh, sige. Surprise ako sa Kuya Dan. Sige, kasama ako dyan, Kuya Dan.
1: Sige, sige. Gusto ko ma-surprise. Okay, kunyari. Oh. Sino bang kasama mo, Susan?
2: Isa gani.
1: Huh? Oh, yeah. I'm surprised. Hello?
3: Hello, Kuya Dan.
1: Yan ang sinasabi ko. Nag-voice reveal na. Pero tumatawag na. Di ba, Kuya Isagani, nakatawag ka na dati?
3: Hindi pa po.
1: Ay, hindi pa ba? Ay, ibang Isagani pala yung nasa isip.
4: Mali.
1: Sir Isagani, welcome po sa Remember Your Music. First time nyo pala tumawag. Kumusta po kayo dyan?
3: Salamat po, Kuya Dan.
1: Yun. Ikaw pala ang Isagani sa puso ni Susan. Ikaw nga ba yun?
3: Magic po eh.
1: Ano? Ano?
3: Magic.
1: Ano? Magic. Na-addict? Ano?
3: Magic.
1: Sorry. Mali bang, na-magic sa puso ni Sus. Bakit, bakit naman na magic? Ano bang nangyari? Bakit manasawing na magic?
3: Narinig ko si Susan, gusto ko
1: na
3: makilala eh.
1: Nung narinig mo, biglang ano, iba yung pinibok ng puso mo, gano'n?
3: Papalantalan,
1: patambing-tambling, ano? Nag-kandirit yung... Nagkandirit ang puso ni Kuya Isagani ba? Ano ang... total, nandito ka. So, ikaw ka tatanungin ko ha. Kasi nandito. First time mong umere. Kaya welcome. Ano ba ang nagustuhan mo kay... Ano ba nagustuhan mo kay Susan, Kuya Isagani?
3: Marunong siya makikon sa tao. Makikon.
1: Mabait. Oh. Yung boses ba niya, pag nakakausap mo, naiinap
3: ka? Hindi ka
1: nagsismaling
3: na sabi ka na nagpapanggap, hindi naman nagpapanggap ito, pwede naman yung sinasabi niya.
1: Yun, talagang, Susan, yung buhok mo maabot dito sa Mother Ignacia ha, haba-haba ng hair mo dyan sa tagka.
2: Hindi naman Kuya Dan, maikli na buhok ko eh.
1: Maikli na, ito na, naapakan ko na dito, sinasabi ko sa'yo eh. Oh, eh welcome ho at maraming salamat. Ikaw ba eh nakakapakinig din dito, Kuya Isagani, kahit na si
3: Lagi po ako nakikinig po sa inyo gabi-gabi.
1: So, okay na din yung tampuhan niya. Okay na yung tampuhan niya. Bati na kayo, bati na.
3: Tsaka
1: ganun talaga ang relasyon, di ba? Pampaano yan, pampatindi lalo ng relasyon yan kapag ka may konting ano, pakyut lang ba? Ano-ano lang yan. Ano mo naman mga babae, ganyan yan. Nako, sinasabi ko sa'yo.
2: Grabe naman talaga si Kuya Dan, mukha babae talaga.
1: Ay, eh, kasi based on experience, minsan talaga, gusto nila yung sinusuyo sila. Oo, ganyan yan sila talaga. Sinasabi ko sa'yo. Gusto nila yan yung sinusuyo. Yung totoo naman ah, yung lalambingin sila, susuyuin. Oh. Sabihin mong hindi, Susan. Ayaw mo nun? Gusto mo yan, di ba?
2: Kontra naman, Kuya. Oh. Lalo na kung mahal mo yung maglalambing
1: sa'yo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Oh, kaya, okay lang, tinan mo ngayon. Oh, tinan mo, pagkatapos ng tampuhan ninyo ngayon, oh, pinatawag mo pa on air. Oh, talagang voice reveal si Kuya Isagani. Oh, siya. Pero sumagot muna kayong dalawa. Ano ba ang pinakahihintay ninyo? Ikaw muna, Kuya Isagani.
3: Ano
1: po? Ang tanong ho natin ngayon ay, ano ang pinakahihintay mo? Meron ka bang pinakahihintay?
3: Malapit na po eh. Sa September 20.
1: Aba, ano ba ito? Pwede mo bang i-share sa amin yan?
3: Imbitado po kayo.
1: Ano? Teka. Ano nangyayari dito, ha? Anong imbitado ang nangyayari?
2: Ganyan kayo daw.
1: Ano?
2: Birthday ko, Kuya Dan, yung tinutukoy niya malapit
1: na. Akala ko kung anong mangyayaring imbitado na dito. Yan ang hinihintay ni Kuya Sagani. Ikaw naman, Susan, anong pinakahihintay mo naman?
2: Ay, siyempre, ang pinakahihintay ko, Kuya Dan, yung makasama ko siya.
1: Mm-hmm.
2: Yan ang... Yan ang pinakahihintay ko sa buhay ko.
1: Talaga naman. Ang mahawakan ang kanyang mga kamay at mahaplos ang kanyang mga buhok. Yan ang kanyang... At syempre, hindi mawawala ang matamis na... mga halik at yakap. O bakit? Sa chicks lang naman. Sa chicks, kaya naman. Masyado naman kayong ano dyan. Diba? Tama naman ah. Diba? Tama naman. Ayaw mo ba, Susan? Okay naman yun, diba? Nasa tama.
2: Gusto mo ko naman, Kuya Dan. Oh, nasa tama. Papakene-kene pa ba ako?
1: Yan ang gusto ko sa'yo. Ayos. Maganda. At sana nga dumating na yung panahon na yan para naman mas lalong magliyab ang pagmamahala ninyong dalawa. Kuya Isagani at Ate Susan. O siya, maraming salamat sa inyong mga sagot. Meron ba kayong mga gustong batiin? Bumati muna kayo.
2: Ako muna, Kuya Dan. Ano, binabati ko yung mga kaibigan ko, si Kuya Dubin, saka yung asawa niya, si Ate Linda Cruz, si Ate Nina Araneta, si Ate Evangeline, si Kuya Ronald, si Kuya Dean, at lahat-lahat na lang na nakikinig sa'yo, Kuya Dan.
1: Thank you.
2: Especially na pala sa mahal ko dyan, si Isagani Bautista.
1: Isagani Bautista. Ikaw naman kay Isagani, sino ba mga gusto mong batiin? May babatiin ka. Sige. Yun na lang din. Ito na lang. Yun. O kung meron kang maiksi at sweet na mensahe para kay Susan, ano ba yun?
3: Susan po. At sa yung sarili niya, yung pababayaan at lagi siya magdasal para maganda yung araw-araw niyang buhay po.
1: Yan lang? Ano pang kasunod?
3: Laging masaya.
1: Lagi masaya. Ano pa? Yung dulo, yung ending ng ano, ng message. Dapat may ending yan, di ba?
3: Parang dito lang ako na karamay mo lagi. Araw-araw.
1: Oo. Oh. Isa pa? Ano pa? Yung dulo pa? Yung sinasabi sa dulo. Ano sinasabi?
3: Dito sa Facebook, nakatapak ang kanyang pangalan.
1: Meron pa yan sa dulo. May sinasabi yan sa dulo, di ba? Pagkatapos, ano pa yun?
3: Ganun pa.
1: Ano yun?
3: Pambira ko yada na. Lalat na ba?
1: may dulo pa eh. May dulo. Para kay Susan. Dali, di kita yung bibitawan dito. Ang ganda mo sinasabi. Ano yung dulo?
3: Hindi ko po siya.
1: Yun! Oh yeah. Ay, ang sarap doon ha. Iniibig ko po siya. Susan, alam mo sa lahat ng mga nag-message dito, ngayon lang ako nakarinig ng iniibig ko po siya. Parang nakakakilig yun ng todo-todo. Kinilig ka ba?
2: Yes naman, Kuya Dan.
5: Ako
2: pa ba?
1: Sige.
5: Oh, yes.
1: Oh, yes. O, siya na. Ituloy niyo ang kilig ninyo mamaya off-air. Maraming salamat sa inyo, ha. Thank you. Ano mo ng song request pala? Ano, hindi ko pa inalagay.
3: Kuya Dan, basta kayo marag po kayo yung Good Whiskey Lab.
1: Ano? Could this be love? Could this be love? And this be, can this be love? I'm feeling right. Yung ba yun? Teka, sandali lang. Hanap, meron, you know, could this be love? O, sige. Meron, meron.
3: Saka, now and forever kay Air Supply.
1: Ay, sige. Now and forever. Ay, hindi pala yun. Di ba pala yun? Now and forever. Yun yun, di ba? Air Supply.
3: Galing, no?
1: Galing. Ayan. Thank you, thank you.
3: Nasigang bumabanap kaya gan.
1: Ayan, o, sige. Maraming salamat. Susan, napuno na yung song request, ha? Yun na din yung request mo, ha?
2: Yeah, yun na lang din kaya
1: lang. Sige.
2: Ah, siya na yung request ko. Yun na rin yung sa akin.
1: Okay na yun kasi iniibig ka naman daw. Yes! Sige na. Maraming salamat sa inyong dalawa. Good morning. Ingat kayo dyan. Thank you, kuya.
2: Yes, kuya. Bye-bye. God bless.
1: Bye. Finlex sa atin ni Susan ng kanyang iniibig. Magandang umaga sa mga umiibig dyan. Parang nararamdaman ko yung kilig ni Susan hanggang dito. Sabi ni Marian, Kuya Dan, pinakaiintay ko yung pinadeliver ni Marvin Suhol sa misis na gutom sa dami ng utos niya. Pabati raw sa kanya, Kuya Dan, papunta na naman siya ngayon ng Katanawan. Uy! Ingat sa biyahe, maulan. At wag sanang magpadala sa antok. Ba't di mo sinamahan si Mister? Sa bagay, hindi ko naman alam ang schedule niya. Mag-iingat ka na lang dyan, Marvin, ha? 3:05 po ang oras natin. Marami pang tugtugan at huntahan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: Oras po natin, 3:20 ng umaga. Ang inyong mga kasagutan sa ating Facebook page naman ang ating babasahin tungkol sa ating katanungan ngayong umagang ito para sa ating huntahan. Ano ang pinakahihintay mo? Sabi ni Nudent Ramirez, ang maaprubahan ng aming papel at praise God, dumating na yun. Amen. Cory Alejandro, yung monthly pension, pambili ng maintenance. Lori Santos, yung bonus para pandagdag sa panregalo at pang Noche Buena. Medyo malayo pa pero kailangan magsimula ng mag-ipon. Pa-play naman ang song ng Carpenter na Masquerade. Maraming salamat, Kuya Den. Happy listening from Bulacan. Hinihintay ni Erich Mercado ay ang makauwi sa probinsya sa Pasko. Tagal na rin ako hindi nakakauwi sa probinsya. Uwi nga ako ngayon. Ngayon umalis. Gloria Martinez Elago, pension at sweldo, pambili ng maintenance pagka medyo may edad-edad na din talaga. No? Yan talagang babantayan natin. Sabi ni Konsehal Alex, pangalan niya Konsehal Alex, ang pinakahihintay ko ang 60th birthday ko kasi sabi nga, bonus na sa amin yun. Parang yung tatay ko malapit ng mag 60th birthday ngayong September din. Sa 21. Tapos kasunod si Mrs. 22. Galing ano, magkasunod yung birthday nila. Flor Delisa de la Cruz, good morning Kuya Dan. Ang sa akin, sweldo. Aurora Laksa, sabi niya, pinakahihintay ko ay Pasko at New Year, the happiest holidays ever. Simon Wright, nagkaroon ng sira sa water main break noong nakaraang Miyerkules at naglabas ng boil water notice kinabukasan. Kaya kinailangan naming magtipid ng tubig ng aking pamilya sa loob ng ilang araw. At sa panahong yon, ang pinakahihintay ko ang pagbabalik ng pressure ng tubig sa normal. Sabi niya, well, natapos na ang lahat ng pagkukumpuni at kahapon ay inalis na ang boil notice at ang tubig na yun ay bumalik na sa normal na serbisyo at ligtas na ulit inumin. Oh, yun pala. Hasil din pagka tubig din na nasira. No? Ano, ibig sabihin pang ano nyo yan, water consumption ninyo na pang inom talaga. Mabuti na ayos na. Sabi ni Virginia Cuesta, Kuya Dan, ang pinakahihintay ko po ay lumaki naman ang aming incentive sa barangay, municipal at provincial. Isa po kasi akong barangay nutrition scholar ng aming barangay. Salamat po. Pwede po request ng loving arms. God bless from El Nido, Palawan. Wow. All the way from El Nido, Palawan. Ay kinig sa atin si Miss Virginia Cuesta. Magandang umaga po sa inyo dyan sa El Nido. When kaya makapunta sa El Nido? Kuya Dan, pabati po ang tita ko. Birthday niya si Tita Norma today. Tita Norma, happy birthday! Hindi po sinabayan ng pamangkin niyo. Isa pa, Tita Norma, happy birthday! Hotdog na lang masasabi ko talaga. Isa pa, Tita Norma, happy birthday! And thank you. Happy birthday, Tita Norma. Sana kayo ay mag-enjoy bilang today is your day at ang aking wish ay maraming blessing. Good morning, Tita Norma. Maria Dulce Orate, birthday ko sa November ang kanyang inaabangan. Sabi ni Angel Jan Magampon Cardenas, listening to your program from Alaminos, Laguna. Marami siyang pinakahihintay. 1 to 8 my number. Number 1, pumasok sa on the training as student teacher. Number 2, makapagturo na sa demo. Number 3, dumating yung school ID ko. Naalala ko tuloy yung mga nagde-demo ng mga intern, di ba? Pag elementary ka, di ba may mga nagde-demo dun? Wala lang. May kaklase kasi ako, inamay yung isang intern namin. Inaaway yung intern. Sabi ko, sama naman na ugali mo, inaaway mo yung intern. Basta. Number 4, magpista sa amin sa Alaminos, Laguna. Number 5, mag-birthday ng pinsan si Calix Redel Magampon sa September 9. Uy, bukas na yon. Magbakasyon na pagkatapos ng on-the-job training. Number 7, makita ang bini sa hinaharap. Gusto ko yung biglang may bini dun sa listahan. Tama naman yun, di ba? Sabi nga nila, pag may gusto ka, sabihin mo para hindi ka malilito. At number 8, pinakahihintay ko po ay dumating ang aking mami. Pa-request ng kantang On This Day by David Pomeranz. Marilyn De Leon, good morning Kuya Dan at sa mga nakikinig ng RYM. Sa ngayon, ang hinihintay ko ay araw ng Sunday para makapagsimba. Hinihintay ko rin ang pag-uwi ng kapatid ko galing Italy. Presi Abapo, Christmas season Kuya Dan from Nagcarlan, Laguna. Ay, gusto ko yung sinasabi ninyo ko sa kayo ng gagaling. Parang feeling ko nalilibot ko yung Pilipinas. Kanina galing tayong Palawan, tapos nagpunta tayo ng Batangas, ng Bataan, tapos Nagcarlan. O, ilagay nyo lagi kung saan kayo galing para ano. Tapos pumupunta pa tayo minsan ng Canada, di ba? Ganun lang. Ganun kabilis dito sa RYM. Kung palipat-lipat lang ako ng mga... Kuya Dan, ang pinakahihintay ko yung next weekend, patapos na ang long weekend ko eh. Feeling ko bitin, sabi ni Vanya. Sabi naman ni Geraldine Lopez, Kuya Dan, ang pinakahihintay ko ay makuha namin yung justice naming mag-ina. Yung mahuli at makulong yung nakabangga sa amin dahil doon sa aksidente na yon, nagkabali-bali ang mga buto at nawala ang anak ko. At nadagdagan ng sakit ko. Sana makonsensya na yung taong yun at sumuko na siya dito. Kasi sa bansa natin, kapag may kaya ang akusado, nagtatago sa ibang bansa. Naku, talagang mabigat-bigat itong pinakahihintay ni Miss Geraldine. Pero sana. Bakit nga kaya ganun, ano? Pag may kaya, ano? Pa-request ng Wind Beneath My Wings para sa anak ko, sabi ni Miss Geraldine Lopez. Bonus at sahod, sabi ni Jessica Marie Borromeo. At si Joe Bueno naman, sabi niya, good morning Kuya Dan, pinakahihintay ko magkatotoo na lahat ng wish ko. Sana nga ho, lahat ng wish ay mangyari na, no? Lahat ng ating mga pinakahahangad-hangad, lahat ng ating mga pinagdarasal ng matagal na ay mangyari na sa atin. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan, sa lahat ng inyong mga pinadala, sa lahat ng mga tumawag at nakipaghuntahan sa atin. Thank you so much. Ito pala, si Jeffrey Dohali Gumapos. Sabi niya, Kuya Dan, pinakihintay ko ang alas 8 ng umaga, leave ko na mamaya at mag-me-me-time ako sa Manawag. Sana all mag-me-me-time. Ano ang me-time na gagawin mo, Jeffrey? Mag-ano ka, mamamasyal ka, ganun. Sana next time makapag-me-time ako with her. Wala! Landi! Ang tanong ko sa'yo, pumuporma ka ba? Baka naman puro ka ganyan, puro ka, ano ba tawag, yung palipadhangin, di ba? Yung puro palipadhangin. Pormahan mo! Dumamoves ka! I-chat mo! Ano yun? Ba't ganun ako magsalita? Pormahan mo? Kasi pagka sa akin mo lang, sa amin mo lang sinasabi yan, baka hindi makarating sa kanya. Ang hamon ko sa'yo ngayon ay pormahan mo siya. Pa-request ng Can't Fight This Feeling ng REO Speedwagon. Sus. O siya, ay 3:28 na pala. Mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik mga headlines ngayong umaga ng September 8. Ang ating aalamin, kaya dyan lamang po kayo magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: casa. Patio Patrol, balita a la 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
2: Basta inip, DZMM!
1: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, September 8, 2026. Habagat patuloy na magpapaulan sa Luzon at Visayas. Face-to-face class sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Lalawigan sinuspinde dahil sa masamang panahon. Presyo ng langis muling tataas ngayong araw. Dating House Speaker Martin Romualdez at tatlong iba pa kinasuhan ng plunder. Mga minor de edad at patay tumanggap umano ng confidential fund mula sa Office of the Vice President at DepEd. Off-duty na police, nagpaanak ng buntis sa Malabon. Balita sa Lalawigan, Bulkang Canlaon, dalawang beses nagbuga ng abo. Ilang barangay sa Canlaon City apektado ng ashfall. Sa showbiz, pagbati para kay Broadway diva Lea Salonga, bumuhos matapos tanggapin ng star sa Hollywood Walk of Fame. At sa sports, 464 Pinoy athletes sa sabak sa 39 sporting events sa 20th Asian Games sa Japan ngayong buwan. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Dom Garner. O ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
2: Basta inip, DZMM!
3: Remember your

0: Halika na, huntahan na, kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:41 po ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Magandang umaga sa mga gising pa rin at kasama pa rin natin mula pa kanila alas 12 ng umaga. Hello, hello po sa inyo dyan. Lalo-lalo na ang ating mga kapamilya kaserbisyo na nagtatrabaho din sa mga sandaling ito. Kasabayan natin. O ako maya-maya, alis na ako. Kayo baka mga hanggang alas 6 pa, alas 7, alas 8. O, kaya-kaya niyan. Kayo pa ba? Oo, nagsisimula pa lang ang linggo natin. Ilaban natin yan. Pinakahihintay natin ngayon ay mag-weekend ulit. Diba? O, para makapaghayahay ulit. Kayo naman, o. Ay, batiin muna natin lahat po ng mga bumabiyahe pa rin sa mga sandaling ito na mamasada. O kaya naman yung malayo ang pupuntahan. Hello, hello sa ating mga kuya ate na nagda-drive sa mga sandaling ito ng mga kanilang mga sasakyan, truck driver, kasama pahinante, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS na baka ngayon ay nasa may Paresan muna at nag-aagahan, umihigop ng mainit na sabaw. Ganon din ang mga mototaxi natin, na mga rider. May mag-iingat ko kayo mga kuya. Dahil na ang daan ay basang-basa pa din. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com. Parang ito yung pinakamatagal na di ko sure. O may, yung iba, dati kasi parang bumabagir at sawawala ulit, di ba? Parang iinit ulit ang araw. Ngayon parang consistent siyang gloomy, no? Alam niyo yun, yung consistent siyang, at least dito sa Metro Manila, laging may konting ambon. O, iinit pero sobrang, very, very cute-cute lang na siya. Mas biglang ano na ulit. So, I guess, yan na lang ang aking pinakahihintay talaga, na umayos ang panahon. Hindi lamang dito sa Metro Manila, pero lalo-lalo na dito sa Metro Manila, pati yung mga dyan banda sa may Bulacan. Kasi marami pa rin tayong mga kababayan dyan, no? Anong pecha na? Naku, grabe pa rin ang baha sa lugar nila. Wala pa ding nangyayaring iba. Sana umayos na po ang panahon. Yan ang aking pinakahihintay. Nang sa ganun eh, yung maayos ha, yung balance, di ba katulad ng sabi nga ni isang caller natin kanina, si Kuya JR, natutuyuan naman daw dun sa may bandang ano, Quezon, kasi hindi naman nauulanan, di ba? So yung sakto lang, may pag-ulan na hindi nakakabaha at pag-init ng araw, nakakatuyo ng damit. Sana yun ang, ano, yun ang magandang panahon na ating hintayin hanggang sa matapos natin ng taon na ito. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin, no? Bukas ulit hanggang Sabado morning, akong bahala sa inyo. Kung apat na oras, naghahanap kayo ng kasama, sasamahan kayo ni Kuya Dan. No problem yan. Pero sa oras nating 3:44 ng umaga, hayaan nyo muna ang gisingin ko ang inyong mga diwa, lalo-lalo na yung mga kailangan ng kumilos dyan para i-prepare ang agahan, ang baon ni Mister at ng mga bata o baon ni Mrs. Sige, gigisingin natin ang inyong diwa sa mamamagitan ng ating mga tugtugin. Pero ito, medyo chill-chill lang muna. Song from Sixpence, None the Richer. Here's Kiss Me. Gising na, bango na. Alam niya na ang gagawin. Maya-maya, tayo ay mag-yug-yug na. Morning.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: September 8, 2026, araw po ng Martes. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming thank you sa pagsama. Mula kanina alas 12 hanggang ngayon oras po natin. 10 na minuto bago po mag-alas 4 ng umaga. Thank you. Bukas ulit hanggang Sabado morning, sasamahan ka ni Kuya Dan. Pero ngayon, susunod na Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama si Steve Raz at Jom Garner. Ako exit na muna. Maraming salamat. Bukas ulit. Until then, nakasama rin niya nag-iisang Balbasaran. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Tuesday, everyone. Ingat-ingat. Bye-bye.

0: usapan.
1: Kung hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
2: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
3: Mas tanda.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, alas 4 ng madaling araw.
1: Ang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Martes, September 8, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Habagat, patuloy na magpapaulan sa Luzon at Visayas. Ilang lugar sa Metro Manila at Karatig, Lalawigan nagsuspende ng face-to-face class.
1: Presyo ng langis muling tataas ngayong araw. Mga tsoper nagbabalang magbabawas ng biyahe dahil sa mataas na presyo ng petrolyo.
0: Warren Tovarez sa kasong plunder, inihain kay dating House Speaker Martin Romualdez. Lady Congressman haharapin ang kasong isinampa ng Ombudsman.
1: Halos 2,000 tumanggap ng confidential funds ng OVP at DepEd, walang record sa PSA. Ilang menor de edad at patay, tumanggap din umano.
0: Sa Lalawigan, Lola sinakal at hinampas ng bakal sa ulo ng anak sa Samar, patay. 4 na taong gulang na bata, patay sa pananaksak ng ina sa Tarlac.
1: At sa balitang sports, pinaitan ni star Alex Ayala excited ng maglaro sa national team sa 28th ASEAN Games.
0: Magandang umaga, kapamilya. Kompleto pong dalawang Pogi ngayong Tuesday. Pero wala pa rin po si Pogi 1. Ha? Bukas, inaasahan mong babalik yun. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Good
1: morning! At sa ngalan po ng very busy naming Radyo Patrol Robert Mano, ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner.
0: Alas 4:03 na madaling araw. Alamin po natin lagay ng panahon. Patuloy na magpapaulan sa Luzon at Kabisayaan hanghabagat na pinalalakas ng bagyo at low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isang low pressure area ang posibleng mabuo sa West Philippine Sea mamayang gabi. Ang Metro Manila buong araw na magiging maulap na may kasamang bugso ng hangin at kalat-kalat na ulan, lalo po mamayang hapon. Nakataas ngayon ang orange rainfall warning sa ilang bahagi ng Zambales, habang yellow rainfall warning sa Bataan at ilang bahagi ng Pampanga, Batangas, Cavite at Tarlac, gayon din sa nalalabing bahagi ng Zambales.
2: Basta AM, DZMM!
3: Alerto Servicio!
2: Alerto Servicio!
1: Alerto, alerto po mga kaserbisyo at kapamilya. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development laban sa mga online scammer. Ito yung kasunod ng mga kumakalat na nag-aalok ng 6,500 pisong financial assistance kapalit ng personal na impormasyon. Ayon sa DSWD, hindi bahagi ng kanilang proseso ang paghingi ng cellphone number, address at iba pang personal na detalye para sa o sa pamamagitan ng private message online para maging benepisyaryo. Paalala sa publiko, huwag basta-basta maniwala sa mga ganitong mensahe at yaking beripikado ang impormasyon. Sa mga gusto mong humingi ng tulong sa ilalim ng AIX program, maaaring pumunta sa pinakamalapit na DSWD field office o satellite office para sa tamang proseso at assessment.
2: Basta AM, DZMM.
0: Ng report, call center agent na hulihan ng gramo-gramong kush o high-grade marijuana dyan po sa Taguig. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
4: Steve, arestado ang 24-anyos na call center agent matapos manumbalikan at kunin ng kahon na naglalaman ng 420 grams ng hinihinalang marijuana o kush sa barangay Ususan, Taguig City. Inilala ang suspect sa alias na April, residente ng barangay North Signal, Taguig City. Ayon sa pulisya, natuklasan ng K-9 unit ng kahon na iniwan sa ilalim ng concierge counter ng isang establishmento. Sa pagsusuri sa CCTV, natukoy na si April ang umano'y nag-iwan ng kahon na bumalik ang suspect para kunin ang package. Agad siyang inaresto ng mga pulis. Nasamsam sa kanyang 420 grams ng hinihinalang kush na nagkakahalaga ng 630,000 pesos. Dinala ang suspect sa Station Drug Enforcement Unit ng Taguig City Police Station para sa dokumentasyon at pagsasapan ng kukulang reklamo sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta DZMM.
1: O para sa mga nag-aabang po kung may pasok ba o wala dahil sa inaasahang masungit na panahon dulot ng habagat, nagsuspende po ng face-to-face class ang ilang lugar sa Metro Manila at ilang karatig lalawigan ngayong araw. Walang pasok sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila, Malabon, Las Piñas, Valenzuela, Marikina, Mandaluyong, Quezon City, Caloocan, San Juan, Navotas, Pateros, Bataan at Laguna. Sa Batangas, kanselado ang in-person class sa Nasugbu, Balayan, Lian, Lemery, Calatagan, Calaca City, Taal, Tuy, Cuenca, San Luis, Mabini, Tingloy at San Jose. Gayon din sa Bacoor at Silang sa Cavite. Wala rin pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Hagonoy, Kalumpit at Paumbong sa Bulacan.
2: Basta AM, DZMM!
0: Sumampa na sa epidemic level ang mga kaso ng leptospirosis sa Maynila. Ayon kay Dr. Grace Padilla, City Health Officer ng Manila City Health Office, halos 1,000 na ang mga naitalang nagkasakit sa Maynila. Punuan na rin anya ang mga pagamutan sa lungsod tulad ng Ospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Judge Jose Abad Santos General Hospital dahil po yan sa pagdagsa ng mga pasyenteng dinapuan ng leptospirosis. Nangangamba ang Manila City Health Office na maragdagan pa ang mga magpapakonsulta at magpapakonfine dahil sa dami ng mga residenteng naapektuhan ng baha noong Agosto. Muli rin nanawagan sa publiko na huwag baliwalain ang leptospirosis dahil nakamamatay ang sakit nito. Inatasin ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga local government agency na palakasin ang kampanya laban sa leptospirosis at ipaalam sa publiko na libre ang doxycycline capsule sa mga health center at district hospital sa Maynila.
2: Basta AM, DZMM!
1: Pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways ang pagkakabit ng sheet piles at flood control barriers sa binahang bahagi ng North Luzon Expressway sa Pampanga. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na target na mabuksan ang ikatlong lane ng San Simon Interchange at hindi na muli itong bahain. Bukod sa sheet piles, ikinabit din sa San Simon ang modular flood barriers para haranging makapasok sa expressway ang tubig mula sa ilog at creek sa Pampanga. Kahapon, muling tumukod ang trapiko sa magkabilang lane ng San Simon Interchange dahil sa pagtaas ng baha nang bumuhos ang ulan pero humupa rin ito. Tiniyak ng Toll Regulatory Board na patuloy ang toll holiday sa bahagi ng San Simon o sa bahagi ng Pulilan o mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga hanggat hindi po bumabalik sa normal ang sitwasyon.
2: Basta AM, DZ!

0: Iginiit ng mga tsuper na dapat nang itaas sa 20 pesos ang diskwento sa diesel para sa mga Jeep at UV Express. Nakukulangan ang mga tsuper sa 12 pesos na diskwento o dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Nagbabala naman ang transport group na Piston sa posibilidad na magbawas ng biyahe ang mga tsuper. Sinabi ni Piston President Modi Floranda sa DZMM na halos wala nang kinikita ang mga tsuper sa maghapong pamamasada dahil napupunta lang sa pagpapakarga ng langis ang kanilang kita. Hinikayat din ng Piston ang pamahalaan na maglatag ng pangmatagal ang solusyon sa mataas na presyo ng langis.
1: Basta AM, DZMM!
2: Sa ibang balita naman, naglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pinasuan ng Office of the Ombudsman si Romualdez, dating Congressman Zaldico at dalawang iba pa ng plunder. Kaugnay ng sinasabing 7.4 billion pesos na ill-gotten wealth na umano'y mula sa kickbacks sa mga infrastructure project ng gobyerno mula 2022 hanggang 2025. Narindigan ng Ombudsman na matibay ang kaso laban sa mga akusado base po yan sa mga nakalap na mga ebidensya at testimonya. Iginit naman ang kampo ni Romualdez na nirerespeto nila ang korte at legal na proseso. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, abogado ni Romualdez, haharapin ng dating House Speaker ang mga aligasyon at hindi humihingi ng special treatment ang kanyang kliyente. Matatanda ang sinabi ni Fajardo na wala ng credible witnesses maski sapat na batayan ang ombudsman para ituloy ang kaso laban kay Romualdez matapos bawiin ni Orly Gutesa at ilang dating bodyguards ni Ko ang kanilang testimonya na nag-deliver sila ng mali-malat ang pera kay Romualdez.
1: Basta AM, DZMM!
0: Kaugnay pa rin po niyan, warrant of arrest para sa kasong plunder isinilbi kay dating House Speaker Martin Romualdez. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
3: Ayon sa Sandigan Bayan, naghain si former House Speaker Martin Romualdez ng manifestation for hospital confinement at urgent motion for continued hospital confinement under custody. Hindi na naidala si Romualdez kahapon, September 7, 2026, sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Nananatili si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center kung saan siya nasilbihan ng warrant of arrest kagabi na pinangunahan ni na DILG Secretary John Vicrimulia at PNP Chief Police General Jose Melencio Nortatis Jr. Ayon kay Rimulia, sinabi ng mga doktor na may iniinda itong cardiovascular event, unstable ang blood pressure at anxiety attack. Pansamantala munang mananatili sa ospital si Romualdez hanggang sa kaya na umano nitong lumabas para sa return of warrant sa korte ayon kay Rimulia. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X30. Basta AM, DZMM.
2: Iginagalang ng palasyo ang sinampang kasong plunder ng Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na walang sinasanto si Pangulong Marcos Jr. kung sino ang dapat managot sa flood control scandal kahit kamag-anak, kaalyado o kalabat sa politika. Maratanda ang sinabi ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong Hulyo na malapit ng kasuhan ng Ombudsman ang kanyang pinsang si Romualdez. Para kay DPWH Secretary Vince Dizon, patunay ito na seryoso ang Administrasyong Marcos na papanagutin ang mga responsable sa flood control scandal. Naniniwala rin ng kalihim na matibay ang mga ebidensya laban sa mga akusado sa kabila ng pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa at ilan sa mga dating bodyguard ni Zaldico. Pero naniniwala ang law expert na si Attorney Howard Calleja na malabnao ang kasong plunder laban kay Romualdez. Maguluan niya ang kaso laban sa dating House Speaker matapos ang recantation ng ilang testigo tulad ni Gutesa at ilang umano'y bagman ni Ko.
1: Basta AM, DZMM!
0: Kuha pa tayo ng report, kaugnay pa rin yan. Ilang miyembro ng Lakas CMD Party nakatitiyak na haharapin ni dating Speaker Martin Romualdez ang isinampang kasong plunder ng Ombudsman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez.
4: Sa press conference, sinabi ni Lakas CMD spokesperson Representative Zia Lonto Adio

0: Naharapin ng dating House Speaker ang isinampang kaso laban sa kanya. Naging consistent anya si Romualdez sa kanyang intensyong sagutin ng mga alegasyon mula pa noong nagsimulang mag-imbestiga ang ombudsman sa flood control issue. Dagdag ni Adyong, hindi pa niya nababasa ang kaso na isinampa at hindi pa napag-uusapan ng mga miyembro ng Lakas CMD ang ginawang pagsasampa ng ombudsman sa kanilang kapartido. Nanawagan naman siya para sa impartiality at due process, kaugnay nito at ang pagtukoy ng Sandigan Bayan kung anong mga aksyon ang gagawin matapos ang pagsasampa ng ombudsman. Samantala, sinabi ni Attorney Ade Fajardo, abogado ni Representative Romualdez, na harapin nila mga alegasyon at nirespeto ang korte at legal na proseso. Hindi naman anya hihiling ang mambabatas ng special treatment at humiling ng due process at patas na pagdinig. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AMMM.
3: Diyan naman sa Malabon City, nagpaanak ng buntis ang off-duty na pulis sa bangketa ng Governor Pascual Avenue nitong linggo ng umaga. Kinilala ang pulis na si Patrolman Roselindo De Lima ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng Manila Police District. Ayon kay De Lima, kagagaling lang niya sa duty at pauwi na sana nang makita ang buntis na nanghihina sa tabing kalsada kaya agad niya itong tinulungan. Dahil sa kanyang agarang pagtulong, ligtas na nailuwal ng buntis ang isang baby girl. Pinuri naman ng National Police Commission at ng Manila Police District ang kabayanihang ipinakita ni Patrolman De Lima. Nakaragdang makatanggap ng pagkilala ang pulis dahil sa kanyang natatanging serbisyo at paglilingkod sa kapwa.
2: Basta AM, DZMM!
4: Sa Marikina City, sugwatan ng isang aso matapos umanong mabiktima ng hit and run sa Barangay Fortune. Rumesponde at nirescue ng Barangay Fortune Animal Welfare Office ang aso matapos malaman ang kalagayan nito. Naghahanap ng saksi at kuha ng CCTV o dashcam ang mga opisyal ng barangay para malaman kung ano ang nangyari at sino ang responsable sa insidente. Nanawagan din sa publiko na ipapot ang anumang impormasyon na makatutulong sa investigasyon at sa pag-aalaga sa aso.
2: Basta AM, DZMM!
3: Arestado ang 21-anyos na lalaki matapos umanong nakawin ang nakaparada motorsiklo sa Blumentritt, Maynila. Ayon sa Manila Police District, naiwan ng may-ari ang susi sa motor. Nakuha ang pah ng CCTV ang suspect habang minamanay ang motorsiklo palayo. Natuntun at naaresto ang suspect sa tulong ng mga residente. Aminado siya sa krimen at sinabing nagawa niya ito dahil sa gipit sa pera at pangangailangan ng pambili ng gatas ng kanyang anak. Naharap siya sa reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016. Nagpaalala naman ang pulisya na huwag iwan ang susi sa kanilang motorsiklo.
4: Sa Pasay City, 18 pamilya ang naapektuhan ng sunog sa residential area sa Barangay 178 sa Marikaban. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naiwang nakasinding kandila ang pinagmulan ng sunog na tumupok sa 2 bahay. Walang nasaktan sa insidente at inaalam pa ng BFP ang halaga ng mga naabong ari-arian.
2: DZMM, numero 1 sa aksyon!
3: Message boys, sabi yung Viber number na 0919-278-3000. Mamaya po, babati po kami sa inyo ha, kapag may oras pa. Siyempre, good morning po sa mga nakikinig sa Radyo 630, 630 kHz AM band at ng mga nanonood po sa inyong mga telebisyon. Mapa-online man yan, mag-iingat po kayo. Ngayong epekto pa rin po ng habagat. Good morning! Abangan po muna sa aming pagpabalik, DILG Secretary John Vic Rimulya binueltahan ang drama ni Vice President Sara Duterte.
4: At 2 pugganteng Koreano na timbog ng Bureau of Immigration. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng
3: Radyo Patrol Balita, alas 4. Kapi.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMS Radio Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMS Radio Patrol sa Estrella.
6: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
7: Money, money, money!
6: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM.

venganza. Macho Patrol, balita a la 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Radyo Patrol! Balita!

0: 4:22 na po ng madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Habag at patuloy na magpapaulan sa Luzon at Visayas, ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Galawigan nagsuspende ng face-to-face class.
1: Presyo ng langis muling tataas ngayong araw. Mga tsuper nagbabalang magbabawas ng biyahe dahil sa mataas sa presyo ng petrolyo.
0: Waranto pa rin sa kasong plunder, inihain kay dating House Speaker Martin Robualdez. Lady Congressman haharapin ang kasong sinampa ng ombudsman.
1: At halos 2,000 tumanggap ng confidential funds ng OVP at DepEd, walang record sa PSA. Ilang minor de edad at patay tumanggap din umano.
0: Sa oras po natin 4:23 ng madaling araw, alamin po muna natin yung magiging lagay ng panahon ngayong araw.
2: Ulat, panahon.
0: Nakakausap po natin si Ma'am Chanel Dominguez. Wala po yan sa pag-asa. Ma'am Chanel, magandang morning.
3: Magandang morning din po sa inyo at magandang morning din po sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, patuloy pa rin naman ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa May Luzon at Visayas. Asahan natin ngayong araw yung malalakas na bugso ng pag-ulan dito sa May Zambales at Bataan. Asahan din natin yung mga pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Magiging maulap naman ang papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang panahon, pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, wala na tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Chanel Dominguez po. Magandang umaga.
0: Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez. Mula po yan sa Pag-asa.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: At para sa ating Ulat Kalusugan on a Tuesday morning.
4: Good morning!
1: Partner.
0: Oy!
1: Mahilig ko bang kumain ng mani?
0: Mahilig ako sa mani, partner. Lalo na pag yung mamasama sa bagong kulo.
1: Oh, ano klase?
0: Hango pa lang. Yung pinakuluan naman eh.
1: Yeah, I mean, ano klase? Almonds ba yan?
0: Hindi, yung mani lang na nabibili dyan sa Gedli.
1: Pero sa Gedli, no, maraming ano, no, maraming bawang.
0: Bawang, correct. Tapos maanghang, may asin. Oh. Pero pwede rin almonds, masarap din yan.
1: Almonds.
0: Bakit? Ano ba yan?
1: Ano para sa ating ulat kalusugan, sabi ng mga eksperto, maaring makatulong ang pagpapanatili ng maayos na blood sugar, ang pagkain ng mani, na mas mainam umano kaysa popcorn. Ayon sa mga eksperto, mas mababa sa carbohydrates at mas mataas sa protein at healthy fats ang mani. Kaya mas mabagal itong nakakaapekto sa blood sugar. Mayaman naman sa fiber at air pop popcorn. Ang air pop popcorn at mas mababa o mababa ang calories. Kaya maaari pa rin itong maging healthy snack. Kaya kung kaunti lang ang butter, mantika at asukal, pareho namang maaaring kainin ng mani at popcorn, pero mahalaga ang tamang dami, lalo na sa mga taong kailangan kontrolin ang kanilang blood sugar. At yan ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon.
0: For 26 na madaling araw, tuloy-tuloy pa rin po balitaan sa Radyo Patrol Balita alas 4. Dalawang puganting Koreano na sakote ng Bureau of Immigration sa Pampanga. Narito balitang kumpirmado, sigurado, hatid Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
5: If arrestado ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang dalawang puganting Koreano na mag-iwalay na operasyon sa Mabalacat City, Pampanga. Sinilala ang mga suspect na si Moon Jong-ju at Choi Byung-byon. Si Moon ay wanted sa South Korea dahil sa kasong fraud at subject ng Interpol Red Notice. Ayon sa Korean authorities, pinamunuan umano ni Moon ang isang proxy account fraud ring sa Cambodia at nakapanghikayat ng mga biktima na magdeposito ng halos 480 million pesos para sa investment. Samantala, si Choi ay wanted din sa South Korea dahil sa kasong telecommunications-based financial fraud. Patay sa warrant of arrest na inilabas ng Seoul Central District Court, dinala sa BI Warren Facility sa Taguig City ang dalawa habang hinihintay ang deportation order. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto.
1: Sa Negros, Bulkang Canlaon, dalawang beses nagbuga ng abo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Canlaon City, hatida ni Romeo Subaldo.
4: Pasado alauna ng madaling araw, nang unang magbuga ng abo ang Bulkan Canlaon sa isla ng Negros nitong Lunes. Tumagal ng 174 na minuto ang ash emission. Ang ikalawang ash emission naman ay naitala pasado alas 7 ng umaga na tumagal naman ng 15 minuto. Ayon kay Ptolemy Maniego, ang Science Research Assistant sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nakabase sa Canlaon Observatory sa La Carlota City sa Negros Occidental, may naiulat na pagbagsak ng abo sa barangay Lumapaw, Malaiba at Mabigo sa Canlaon City, Negros Oriental dahil papunta sa direksyon ng mga barangay na ito ang ihip ng hangin. Sa September 7 na monitoring ng FIVOC sa Canlaon, may 11 volcanic earthquakes ang na-record. 1,094 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan na umabot sa 150 metros ang taas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Isinalang ng House Prosecutor sa opisyal ng Philippine Statistics Authority o PSA sa patuloy na pagdinig ng impeachment court sa wari-baling paggamit ng daan-daang milyong piso ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Attorney May Divine Gracia, sinabi ng testigong si PSA Assistant National Statistician Marisa Grande na inisa-isang binerepika ng ahensya ang 2,669 ng mga pangalang tumanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Kinumpirma niyang sa halos 2,000 OVP payees, 1,287 dito ang walang record ng kapanganakan, kasal at pagkamatay. Halos 400 sa mga tumanggap ng confidential fund ng DepEd ang walang record ng birth, marriage at death sa PSA. Kabilang dito si Mary Grace Piatos. Wala rin record sa PSA sina Arthur Baon, Ralph Josh Bacon, Beverly Claire Pampano, Matthew N. Cueso, Maxine Calios, Charles Sampalok Jr., Xiaomi Ocho, Dan Rick Ocho, Thomas Panda, Timon Angelo Pusa at Tina Matching. Nadiskubre rin sa PSA na may 32 pangalan sa OVP list ang patay o merong death certificate, habang 5 pangalan naman ng sa DepEd list. 20 minoritela din ang kabilang sa mga tumanggap ng confidential fund ng OVP at 5 sa DepEd, kasama ang isang Beatrice Cuenca na may birthday noong January 7, 2022 na mahigit isang taon lang pero pumirma sa acknowledgement receipt noong March 14, 2023. Hindi naman nakasipot sa pagdinig si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda matapos makatanggap ang House Prosecutors ng medical report mula sa kanyang doktor na kailangan itong magpahinga ng 30 araw matapos magka-mild stroke. Dahil dito, binawi ng impeachment court ang subpoena para kay Fajarda.
1: Kinumpirma ng defense panel ni Vice President Sara Duterte ang paggamit ng mga alias acknowledgement receipts ng mga tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Sa pagtatanong ni Senator Judge Riza Ontiveros, sinabi ni defense lawyer attorney Justin Gular na sasagutin nila ang issue sa takdang panahon kapag nagharap na sila ng ebidensya sa cross-examination kay PSA Assistant National Statistician Marisa Grande. Iginit ni Gular na walang otoridad ang Philippine Statistics Authority na beripikahin kung totoong tao o gawa-gawa lang ang mga pangalan sa mga acknowledgement receipt. Question din ng company VP Duterte ang posibleng paglabag ng PSA sa Data Privacy Act dahil sa paglabas ng mga record, pero sagot ni Grande, may exemption sa batas. Kabilang aniya ang pagproseso ng mga impormasyon na gagamitin sa court proceedings o hihilingin ng mga otoridad. Nagkasagutan rin sina Attorney May Divina Gracia at Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison ng questionin ng prosecution kung bakit ngayon lang sinagot ng depensa ang isyu sa paggamit ng mga alias sa acknowledgement receipts. pinahupa ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang tensyon at sinabihan ng House Prosecutors na questionin ng defense panel kapag nagsimula na ang paglatag nito ng mga ebidensya.
0: Tatalakayin pa rin ang prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sar Duterte ang ikatlong article of impeachment o ang sinasabing panunuhol ng Vice Presidente sa ilang opisyal ng Department of Education o DepEd. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Jervin Luistro na sa halip na huling talakayin ang Article 2 o ang konektado sa umano hindi pa ipalawalag na yaman ng VP Sar, huli na lang tatalakayin ang Article 3. Paliwanag ni Luistro, pinagpalit ang order of presentation ng Article 2 at Article 3 bilang konsiderasyon sa availability ng mga testigo. Sinabi rin ni Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na dapat abangan ng publiko ang pagtalakay sa Article 2 na inaasa magkakaroon ng mahabang trial days. Sa ngayon, nagpapatuloy pagtalakay ng prosecution sa unang article of impeachment na konektado sa sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds ni VP Sara. Nauna ng igrit ang prosecution na target ng tapusin ang pagtalakay sa Article 1 sa September 9 o bukas.
1: Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang sinasabing planong pag-atake sa kanya ni Pangulong Marcos Jr. simula pa noong 2024. Kabilang dito ang pag-aresto ng International Criminal Court sa amang si dating Pangulong Duterte na nakakulong na ngayon sa dahig dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Kinundin na rin ng Vice Presidente ang sinasabing surveillance activities ng DILG kung saan nadadamay na umano ang kanyang mga anak na menor de edad. Ayon sa pangalawang pangulo, nakausap niya si dating AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. hinggil sa mga umano'y banta para matiyak ang kanyang seguridad. Itinanggi naman na Malacanang ang sinasabing planong pag-atake ng pangulo kay VP Sara at iginiit na walang anumang ebidensyang sumusuporta sa ibinunyag ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang naitatalang record o reklamo ang PNP at NBI kaugnay ng sinasabing banta sa buhay ni VP Sara. Tiniyak din ng PNP ang pagbibigay ng proteksyon sa Vice Presidente kaya wala umanong dahilan para igiit ni VP Sara na hindi siya ligtas.
0: DILG Secretary John Vic Rimulya, tinawag na drama ang mga eksena ni Vice President Sar Duterte kaugnay sa warrant of arrest nito para sa kasong grave threat. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol, Marlene Padilla Mars.
6: Hindi piniyagan ni DILG Secretary John Vic Rimulya na matuloy ang anyay high drama ng company Vice President Sara Duterte kaugnay sa kinairat nitong kasong grave threat na inilabas ng QCRTC. Sa pulong balitaan sa Campo Corame, ibinunyag ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na mismong ang kampo ng Vice Presidente ang humiling na magpakulong sa PNP batay sa initial nilang pakikipag-ugnayan sa Vice Presidential Security and Protection Group. Pero kalauna ay nagbago umano ang isip nila nang malamang handa ang PNP na ibigay ang tamang courtesy para sa pangalawang pangulo.
7: I was informed by the Vice Presidential Security Group that she doesn't want to be the postmates, she wanted to be incarcerated. So they asked when what function GM facility. So I told them that I will not come in sa GM facility si Vice President and she will be placed sa conference room because we have to order all the necessary respect due to her office.
6: Diit na Rimulya, walang nangyaring pangaharas ng mga polis kay VP Sara o sa kanyang mga kasamahan dahil sumusunod lamang anya ito sa proseso. Wala rin anyang SWAT at hindi armado ang mga polis, habang mga babaeng polis din ang idineploy para magsilbi ng warrant sa tahanan ng bise. Kaya hamon niya sa kampo ni Vice President Sara Duterte.
7: We dare them to present any CCTVs that they have in their office and their residence of harassment that went on in the service of the warrant. Gusto niya kasi pulong dahil eh. Gusto niya dahil drama na ipupulong siya rito. Gusto niya makita na nakaposa siya. We were wondering baka manungkok siya ng pagsaserve ng warrant kasi nangyari na dati yun sa Davao.
6: Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Pa!
2: basta't may nangyari, naka-report agad sa Daily ZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Handa na ang Commission on Elections para sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections na gaganapin sa Lunes, September 14. Sinabi ni COMELEC spokesperson Janrex Laudianco, nakadeploy na sa mga COMELEC hubs ang mga balota, counting machines at iba pang gagamitin sa eleksyon. Susuriin din sa Sabado ang mga makinarya para masigurong gumagana ang lahat at ipapamahagi naman sa mga guro ang mga balota sa Linggo. Binubuo ang eleksyon na mahigit 5,000 presinto at gagamitin ang automated vote counting machine habang may nakaantabay namang makina kung sakaling magkaroon ng aberya. Ayon sa COMELEC, mas makapal ang balota at alcohol-based markers ang gagamitin sa araw ng botohan at tiniyak na mabibilang ng maayos ang mga boto. Nauna nang idineklara ng Malacanang na special non-working day ang September 14 sa BARM para masiguro ang partisipasyon ng lahat sa rehiyon.
0: Mahigit 800 pulis ipakakalat para sa paparating na BARM elections. Narito balita kumpirmado sigurado mula sa BARM at hindi Queenie Casimiro. Queenie.
8: Sa bilang na ito, 455 ang madedestino sa Basilan, siyam sa Tawi-Tawi, 215 sa Lanao del Sur at 102 sa Maguindanao del Norte. Ilan sa mga pulis ay magsisilbi rin bilang miyembro ng Special Electoral Board habang ang mahigit kalahati ay dagdag seguridad sa mga nasabing lalawigan. Binendisyonan ng command chaplain ang mga pulis sa sakyan at ibang kagamitan na kasama nilang idideploy sa BARM para sa kauna-unahang parliamentary election sa darating na Lunes, September 14. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
1: Lumagda ang pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF sa bagong guidelines para palakasin ang ceasefire coordination bago ang kauna-unahang BARM parliamentary election sa September 14. Layo nitong maiwasan ang alitan at karahasan sa panahon ng halalan. Binigyan din ni Peace Advisor Carlito Galvez Jr. na dapat manatiling neutral ang mga ceasefire mechanism. Samantala, 44 na loose firearms ang voluntaryong isinuko sa Dato Udin Sinsuwata bilang bahagi ng pagsisikap na maiwasan ang kaharasan sa panahon ng halalan. Patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan, MILF at security forces para sa ligtas at mapayapang halalan sa BARM.
0: Sa Quezon City naman, dalawang umano'y tulak ng shabu arestado sa Quezon City. Babalik si Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
9: Inarestado ang dalawang lalaki sa may bus operation ng Quezon City Police District QCPD sa Barangay Payatas, Quezon City. Nakilala ang mga suspect sa alias na Mike at Tarug. Nasamsam sa operasyon ng 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. 5 bus money at isang baril na may 4 na bala. Patay sa police record, kapwa may mga nauna ng kaso ang dalawang suspect. Naharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
1: Sa Pampanga, halos 50 milyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo nasabat ng operatiba. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao.
10: Nasabat ng Police Regional Office 3 ang isang wing van na naglalaman ng tinatayang 48.9 million pesos na halaga ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa Barangay Kakutod, Mabalacat City, madaling araw nitong Setyembre 7. Sa isinagwang operasyon ng RSOG RID 3, Mabalacat City Police Station at CIDG RFU 3, Nakumpiska ang 759 master cases ng modern cigarettes, 329 master cases na red packs at 430 blue packs. Wala umanong BIR tax stamps ang mga nakumpiskang sigarilyo at isa sa ilalim pa sa pagsusuri at beripikasyon. Apat na individual na sakay ng truck ang naaresto. Nakumpiska rin ang wing van at tatlong cellphone. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mga suspect at mahaharap sa kaukulang kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao.
0: Pinawalang bisa ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na nabisto na dalawang beses ang nasangkot sa insidente ang driver ni Torre gamit ang SUV na may markings ng MMDA, sirena at blinker. Idineklara siya ng MMDA na improper person to operate a motor vehicle at nananatiling naka-impound sa LTO ang SUV. Malalandaan nag-sorry si Torre matapos makuna ng video ang kanyang sasakyan habang dumadaan sa EDSA busway. Inamin din ni Torre na sakay siya ng SUV nang idaan nito ng kanyang driver sa busway. Pinagmulta ng LTO si Torre ng 14,000 piso dahil sa mga traffic violation. Kabilang ang illegal na pagdaan sa EDSA busway, pamimike ng plaka ng sasakyan at hindi autorisadong paggamit ng blinkers.
1: Sa Samara, patay ang 79 na taong gulang na vendor matapos umanong sakalin at hambalusin ang bakal sa ulo ng sarili niyang anak sa barangay Gindapunan, Catbalogan City. Ayon sa pulisya, nagkasagutan ng mag-ina matapos umanong humingi ng pera ang suspek hanggang sa mapatay nito ang kanyang ina. Dead on arrival sa ospital ang ginang habang isinuko ng kanyang kapatid sa mga pulis ang suspek. Naharap ang suspek sa reklamong parricide.
0: Sa General Santos City, sugatan ang 15-anyos na grade 8 student matapos umanong saksakin ng 18-anyos na grade 11 student sa Buwayan National High School. Nagtamo ang biktima ng saksak sa leeg at kanang tiyan at kaagad na dinala sa ospital. Naaresto naman ang suspect at na-recover ang isang folding knife. Ayon sa pulisya, tinitignan ng motibo ang umano'y pambubuli ng grupo ng biktima sa suspect. Magpapatupad ng mas maigpit na seguridad ang DepEd General Santos City habang patuloy ang investigasyon.
1: Patay ang 4 na taong gulang na batang lalaki matapos umanong saksakin sa leeg ng sarili niyang ina sa Kamiling, Tarlac. Ayon sa pulisya, natagpuan ng ama ang anak na duguan at tatakpan ng kumot sa tabi ng kanilang bahay pag-uwi nito mula sa trabaho. Batay sa salaysay ng 8 taong gulang na kapatid ng biktima, bigla umanong hinila at sinaksak sa leeg ng ina ang bata. Naaresto ang suspect matapos magtago malapit lamang sa kanilang bahay. Ayon sa ama, may problema umano sa pag-iisip ang suspect at hindi pa napatitingnan sa mga espesyalista. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect na nahaharap sa kasong parricide. Para sa ating mga kapamilya na nangangailangan o mangangailangan ng tulong sa pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaaring tumawag sa crisis hotline ng National Center for Health or for Mental Health na 1-553-1800-188-1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727.
0: Sa Rizal naman, arestado ang 19-anyos na transwoman matapos pukpukin ng bato sa ulo ang kapwa transwoman sa labas ng bar sa bayan ng Tanay. Sa lakas ng hampas, nawala ng malay at sinugod sa pagamutan ng biktima. Sa imbestigasyon, nagsimula ang alita ng dalawa ng tawagin ng biktima ang suspect na maasim. Pero ugit ng suspect, na-trigger lamang umano siya at hindi niya intensyong manakit. Nasa kustudiya ng pulisya ang suspect na naharap sa reklamong frustrated homicide habang nakalabas na sa ospital ang biktima.
1: Sa Aurora, sugat ang balyena na padpad sa dalampasigan ng baler. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Aurora, hatid ni Cesar Galassi.
11: Napadpad sa dalampasigan ng isang sugatang sperm whale sa barangay Zavali, Balera, Aurora pasado alas 12:30 ng tanghali noong Sabado, Setyembre 5. Ayon sa BFAR Region 3, nanghihina na ang sperm whale nang makita ito ng mga residente at may indikasyon din na mayroon itong sugata. May habang 2.46 meters ang balyena at nasa 120 hanggang 130 kilograms ang bigat nito. Pagsapit ng alas 4:05 ng madaling araw noong Linggo, Setyembre 6, tuluyan ng nasawi ang balyena. Batay sa isinagawang pagsusuri, posibleng internal disease ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Gayunman, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng sperm whale. Matapos masawi, inilibing din ang sperm whale sa tabing dagat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Ito po sa mga kapamilya po natin, kaservisyo na naghahanda sa pagpasok sa eskwela at trabaho. Alamin po natin sitwasyon sa EDSA Busway sa bahagi ng Ross Boulevard sa Pasay. May mahaba na kaya yung pila dyan ng mga pasahero? Ito po si Raj Patrol Rowan Quetta. Rowan, magandang morning.
12: Magandang umaga, Steve at Jom. Sa mga oras ngang ito ay maaliwalas at maluwag pa ang sitwasyon at wala pang pila ng mga pasahero na gumagamit ng EDSA Busway. Samantala, dito naman sa isang terminal ng jeep dito sa Pasay City sa may Rojas Boulevard ay madami ng jeep ang nakapila sa terminal dito at kabilang sa mga biyahe dito ang Dasmariñas, Paliparan, Supat, Alabang at Las Piñas. Nakapanayam din natin ang ilang mga pasahero dito na pauwi sa kanilang mga bahay. Ayon sa kanila, medyo mabagal mapuno ang mga jeep kumpara sa mga nakalipas na araw dahil nga kakaunti lamang yung mga pasahero nga pumupunta ngayon dito. Habang umaari naman ng ilang tsuper sa panibagong oil price tag ngayong araw, matumbal ang mga pasahero nitong mga nakalipas na araw dahil nga sa pag-ulan, dahil na talagang tinatagaan na rin ang kanilang kinikita. Samantala, nakararanas tayo dito ngayon ng pag-ulan o ambon dito sa bahagi ng Pasay City. Yan muna ang pinakauling update mula dito sa Pasay City. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto.
0: DZMM. Maraming salamat, Raj Patrol
1: Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol.

0: At mga kapamilya, para po sa mga balita sa labas ng bansa, siyam ang patay kabilang ang isang bata sa umano'y dalawang airstrike ng Israel sa Lebanon. Unang binomba ng Israel forces ang residential building kung saan walo ang patay at isang paramedic ang namatay sa ikalawang pag-atake. Nagbabala ang Lebanese government na nalagay sa alanganin ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah dahil sa patuloy na airstrike ng Israel military. Samantala, pito ang patay sa pagguho ng residential building sa Delhi, India. 12 ang sugatan habang patuloy ang paghahanap sa mga pinaniniwalaang mga naipit sa ilalim ng pagguho. Hininalang naipong tubig at repair work sa basement ng gusali ang ugat ng pagguho sa nasabing residential building.
1: Balita! Ating ilamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula po sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
2: anong latest?
3: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Bumuhos ang pagbati para kay Broadway diva Lea Salonga matapos tanggapin ng star sa Hollywood Walk of Fame sa California. Kabilang dyan, si Grammy-winning Filipino-American artist na si Her na idinaan sa social media ang paghanga sa makasaysayang tagumpay ni Lea. Nagpakita din ng suporta sa mismong star ceremony ang ilang Pinoy artist gaya ni Pops Fernandez, mag-asawa Caril at Yael Yuzon. Si Lea ang kauna-unahang Filipina na nakatanggap ng star sa Hollywood Walk of Fame. Sa iba pa nating chika sa umaga, ipinakilala na ang mga bagong cast sa bagong season ng Harry Potter series. Kabilang dito, sina Bonnie Hill na gaganap bilang Ginny Weasley, Billy Barrett bilang Tom Riddle, at gaganap naman bilang Dobby si Lenny Rush. Sa December, ipalalabas ang season 1 ng Harry Potter series. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Thank you, Erica Balmes.
4: Sports Balita. Good morning.
0: At para sa ating balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala excited ng maglaro sa Philippine team ng 28th Asian Games sa Japan. Yan at iba pang mga balita ihahatid ng ating big man na sa DZMM na may tantalizing eyes. Ano pa yan, Steve?
5: At syempre,
0: ano may describe siya?
5: Huggable yan eh. Huggable.
0: Ano pa?
5: Huggable snow bear? Snow bear tuloy. Snowman.
0: Oh. May soft skin. At matangkad.
5: Matangkad yan, oo.
0: Tall, dark, and handsome.
5: Oh, syempre, lahat na nasa kanya na.
0: Grabe talaga.
1: Go!
0: Na si Alfred Dalde.
4: Good morning!
6: Good morning, Steve at Jom. Para sa ating balitang sports. Excited na si Pinay tennis star Alex Ayala na katawanin ng bansa sa 28th Asian Games sa Japan. Mas pinili ni Ayala na maglaro sa Asian Games matapos sumabak sa Singapore Open at hindi maglaro sa China Open. Bihira lang anya ang pagkakataong maglaro para sa bayan at makasama ang Philippine team sa Asian Games na ginaganap tuwing 4 na taon. Isa ang world number 18 na si Ayala sa mga paborito na manalo ng gold medal sa women's single tennis at makakuha ng otomatikong slot sa 2028 Los Angeles Olympic Games. Nanalo si Ayala ng bronze medal sa mixed double at women's single noong 2023 Asian Games na ginanap sa China. Samantala, 446 na atletang Pinoy ang sasabak sa 28 Asian Games na magsisimula na po sa susunod na linggo. Kabilang sa listahang isinumite ng Philippine Olympic Committee sina Ayala, Olympic double gold medalist Carlos Iulo at Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Sasabak ang mga atletang Pinoy sa 39 na sporting event tulad ng basketball, tennis, swimming at boxing. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde.
1: O sa mga nagtatanong po ng walang pasok ha, ngayong Martes na madaling araw, as of 4:30 a.m. po,
5: Sa mga nakikinig po, nanonood, ito po yung aming anunsyo. Dahil po rin po yan sa masamang epekto, no? Dulot po ng habagat. Sa NCR o National Capital Region, wala pong face-to-face classes. Ang public and private schools, lahat ng level po sa Las Piñas City, Malabon City, Mandaluyong City, Quezon City, Valenzuela City. Sa Bulacan, wala pong face-to-face classes sa public and private sa Kalumpit. Diyan naman po sa Pampanga. Sa Masantol, walang face-to-face classes, public and private. Gayon din sa San Simon, public and private. Maliban sa Concepcion, integrated school hanggang September 11 na po yan. Gayon din sa Santo Tomas, public and private hanggang September 12 naman. Sa San Juan, public and private schools, wala pong face-to-face classes. Sa pa, partner?
0: Partner, sa Pangasinan, wala rin pasok sa face-to-face classes, mapapampubliko at pribadong paaralan sa Benmali, Lingayan, Malasiki, Mangaldan, Mangatarem at San Carlos City. Wala rin pasok, mapa-face-to-face classes sa pampubliko at pribadong paaralan sa Balayan. Sa Batangas, sa Balayan, Calaca, Calatagan, Cuenca, Lemery, Liana, Mabini, Nasugbu, San Jose, San Luis, Taal, Tingloy at Tuy. Sa Cavite, wala ring pasok, mapapampubliko at pribadong paaralan ang Alfonso, Amadeo, Bacoor, Cavite City, Dasmariñas, General Emilio Aguinaldo, General Trias, Imus, Indang, Kawit, Maragondon, Mendez, Naik, Noveleta, Rosario, Silang, Tagaytay City, Tansa, Ternate at 13 Martires. Wala rin pasok sa lalawigan ng Laguna, mapapampubliko at pribadong paaralan. Selected schools naman sa Candaba, Pampanga ang walang pasok ngayong araw. Kasama din dyan ang San Agustin Elementary School, Candaba Elementary School, Pasig Elementary School, Paralaya Elementary School, Bambang Elementary School, Mandasig Elementary School, Pansinaw Elementary School, Gulap Elementary School, Lanang Elementary School, Paralaya High School, Pasig High School, Lanang High School at Pampanga State University, Candaba Campus.
5: Eto partner, ulitin ko lang partner yung nagsuspend din ng face-to-face class. Kabilang po yung Metro Manila at Karatig Lalawigan ngayong araw po yan. Walang pasok sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Kasali po yung Maynila. Yung lungsod ng Maynila ha, Malabon, Las Piñas, Valenzuela, Marikina, Mandaluyong, Quezon City, Caloocan, San Juan, Navotas, Pateros, Bataan, Laguna at Batangas at mga yung nabanggit po na lugar kanina namin ha. At syempre bukod po dyan sa Cebu, no face-to-face classes po. Simula kindergarten hanggang senior high school, public and private dahil po sa air quality index. Yan po ay dahil sa unhealthy for sensitive groups. Wala pong napasok sa lahat ng level, katulad po yan ng college and universities. Yung college for and universities, decision po ng kanilang paaralan na magsuspende ng pasok po. Ano. Pero so far sa Cebu, wala pong face-to-face classes simula kindergarten hanggang senior high school, public and private lamang. Oras po natin, 4:58 ng madaling araw. Batiin lang natin ang happy birthday. By September 8 po ngayon. Happy Sino? Birthday po kay Mama Mary.
0: Yun. Happy birthday, Mama Mary.
5: September 8 po ngayon. And happy fiesta din po dyan sa Calbayog City, Samar. And happy birthday po kay Ma'am Sally Roleda and Sir R.R. Roleda. Dyan po sa Calbayog City, Samar. Happiest birthday po. Mag-iingat po kayo. Good morning din po sa mga nag-message sa ating Viber kay Joe Gabriel ng Taguig City, kay Mary Jane Briones Advincula. Mula naman po yan sa barangay from West Rembo, Makati. Kay Romeo Valderrama mula sa Babalakat, Pampanga, Sir Zosimo Gasmin. Mula rin po yan sa Pampanga kay Tita Lina Ho, Tita Nona Damian, kay Cher Diaz, kay Choi, Elsie Balyol Florentin, kay Nanay Ineng sa Cabuyo City, Laguna, kay Nanay Linda, Tatay Juan Raz. Good morning kay Alex Faustino. Good morning!
0: Ito po partner, mga bumate sa atin, kay Ma'am Maggie, Luis F. Cruz, Lorena Pascual, Sara C., Bong Bad, Kayla, at kay Hes Serrano na bumabati ng happy fiesta nga partner sa Calbayog City, sa Samar. Bumati rin si Romaric Rojas, si Ma'am Flor Lina Ho, at si Tita Nona Damian.
1: At syempre, good morning kay Emilita Lagat. Happy happiest birthday po sa kanyang anak na si Michelle Lagat. Good morning and happy birthday.
0: And good morning din and salamat sa pag-antabay kay Celestial Queen na bumabati Slay. Sa ating partner.
1: Oras po natin na 4:59 na po na madaling araw. Susunod ang pasada balita kasama sila Daddy Johnson Manabat.
0: At Daddy din ba to?
1: Daddy din yan.
0: Daddy Radyo Patrol, Christian Yosores.
1: Bye-bye, mag-ingat po kayo kapamilya.

Sikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Basa na balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada!

0: Mga Pilipinas, ngayon po ay September 8, 2026, 108 days before Christmas. Gising bangon ka pamilya, samahan niyo po kami sa isang oras ng balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Bango na, gising na sa mga may maagang pasok at sa mga walang pasok pero nagising pa rin, samahan niyo kami ha. Ako po si Johnson Malabon.
0: At sa oras na 5:02, narito na ang ating mga headlines.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Malaking bahagi ng Luzon patuloy na uulanin dahil sa habagat. Face-to-face classes sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig probinsya sinuspinde.
1: Malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad na naman mamayang alas 6 ng umaga.
0: Dating House Speaker Martin Romualdez hiniling sa Sandigan Bayan na manatiling nakakonfined sa ospital. Kongresista nangakong haharapin ang kasong plunder.
1: Ilang nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP at sa DepEd, nagtugma sa pangalan ng mga minor de edad o namatay ng individual.
0: At sa ating Metro Pasada call center agent, nahulihan ng halos 700,000 pisong halaga ng high-grade marijuana sa Taguig City. Muli, magandang umaga Pilipinas. Samahan nyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Christian Yosores.
1: Bango na, gising na sa mga may maagang pasok po dyan sa mga tinatamad. Lalong bumango na. Ako po si Johnson Malabon.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita.
0: Sa lagay muna ng panahon, patuloy na uulanin ang malaking bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Visayas dahil sa habagat. Inaasahang iiral ang habagat hanggang sa weekend, kaya asahan ang malakas na ulan sa maraming lugar kabilang na sa Metro Manila. Isang low pressure area naman ang posibleng mabuo sa West Philippine Sea mamayang gabi. Mataas ang tsansa nitong maging bagyo habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa pang LPA ang posibleng mabuo sa Philippine Sea na lalo pang magpapalakas sa habagat.
1: Sinuspindi ang klase sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa inaasahang epekto ng habagat. Kansilado po ang face-to-face klase sa lahat ng antas sa pampubliko at sa pribadong paaralan sa Maynila, Malabon, Valenzuela, Navotas, wala ring pasok sa Caloocan, Las Piñas, Marikina City, Mandaluyong, San Juan City, Pateros at Quezon City. Sinuspindi rin ang pisikal na klase sa Laguna, gayon din sa ilang lugar sa Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Batangas at sa Cavite. Nauna na iginiit ng Secondary Congressional Commission on Education na EDCOM 2 na maaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspension ng klase dahil sa masamang lagay ng panahon.
0: 505, itinuturing ng epidemya ang mga kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Sa tala ng City Health Office, halos 1,000 na ang tinamaan ng sakit kung saan mahigit 20 ang namatay. Puno na rin ng mga pasyente ang maraming government hospital sa lungsod at posible pang madagdagan dahil sa malawakang pagbaha noong Agosto. 2 linggo ang incubation period ng leptospirosis na may sintomas na lagnat, paninilaw at pananakit ng katawan. Sa buong bansa, mahigit 6,000 na ang mga kaso ng leptospirosis ngayong taon kung saan 277 ang namatay.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang iba pang detalye sa lagay ng panahon kasama si Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Good morning, Ma'am Chanel!
3: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Patuloy na southwest monsoon or habagat ang umiiral dito sa Luzon at Visayas. Asahan natin yung pabugso, malalakas na bugso ng pag-ulan sa Zambales at Bataan. Magiging pabugso-bugso na malalakas na pag-ulan naman sa may Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila, rest ng Luzon, pati na rin dito sa may western Visayas, ay magiging maulap ang papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa nalalaming bahagi ng ating bansa, maaliwalas na panahon ang inaasahan, pero may mga isolated rain showers at localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, wala na tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez.
1: Oras natin, 5:07, dalawang beses na nagbuga ng abuang Bulkan Canlaon sa Negros Island kahapon. Tumagal ng mahigit dalawang oras ang unang ash emission na nasundan ng 15 minutong pagbubuga ng abo. Dahil dito, naitala ang ash fall sa ilang lugar sa Canlaon City sa Negros Oriental, kabilang nasa barangay Lumapaw, Malaiba at Mabigo. Nananatili naman sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
0: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas at Mindanao grid kahapon. Tumagal ng halos 9 na oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alauna ng hapon hanggang bago mag-alas 10 kagabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Bunson ito ng pagpalya ng 34 na planta habang 15 ang tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad. Simula noong Enero, halos 100 araw na ang yellow at red alert sa Visayas. Sa taya ng Department of Health o Department of Energy, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa September 21, bunsod ng inaasahang pagbabalik ng operasyon ng malalaking planta sa Visayas Grid. Nauna nang nag-abiso ang ilang electric cooperatives na tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa seri ng red at yellow alert.
1: Sa ating mga mamang tsuperpo dyan, makinig, bango na, gising na ho kayo, it's Tuesday! Tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. 5 pesos and 20 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 4 pesos and 70 centavos sa gasolina at 5 pesos and 60 centavos naman sa kerosene. Bunsod ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, kabilang na ang pag-atake ng Amerika sa tatlong oil tanker na konektado sa Iranian Revolutionary Guard. Mula nang mag-umpisa ang giyera noong Marso, halos 50 piso na ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang 52 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Dahil dito, naglalaro na sa 85 hanggang 105 pesos, Mariosep, ang presyo po ng diesel sa Metro Manila. Aray mo.
0: Aray mo.
2: Pasada Balita.
0: Sa oras na 5:09, nananatili sa ospital sa San Juan City si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos silbihan.

0: Big Fish sa Romualdez sa maanomalyang flood control projects. Kagabi, isinilbi ang warrant of arrest kay Romualdez habang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center matapos makaranas ng anxiety o pagkabalisa, cardiovascular ailment at unstable na blood pressure. Sumailalim na rin sa booking process ang kongresista kabilang ang pagkuha ng kanyang fingerprint. Sa ngayon, nakuha na ng Sandigan Bayan ang manifestation for hospital confinement mula sa kampo ni Romualdez. Nagain din ang kongresista ng urgent motion of continued hospital confinement sa mga ospital sa San Juan City. Nangako naman ang kampo ni Romualdez na haharapin ang mga aligasyon alinsunod sa batas.
1: Respeto naman ng Malacanang ang pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Palacio, dapat harapin ang sinumang personalidad ang kaso sa kabila ng relasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na ibinunyag ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA, nakakasuhan ng pinsang si Romualdez kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Naniniwala naman ng ilang eksperto na malabnaw ang kaso dahil sa pagbawi ng testimonya ng ilang testigo tulad ng dating security aide ng puganting si dating Congressman Zaldico na si Orly Guteza.
0: Aminado ang opisyal ng Philippine Statistics Authority na unusual o hindi pangkaraniwan ang mga pangalan sa acknowledgement receipts na sinasabing nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa impeachment trial, sinabi ni Assistant National Statistician Marisa Grande na walang birth, marriage at death record ang mahigit 1,000 pangalang sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP. Wala ring record ng halos 400 pangalang nakalista sa acknowledgement receipts ng DepEd. Kabilang dito ang mga bagong pangalang sina Maxine Calios, Charles Sampaloc Jr., Dan Rick Ocho, Tomas Panda, Tina Maching, Adonis Mascariñas, Joel Mata Florida, Anselmo Santa Cruz, Paolo Fernan at Ramil Dabon. Sa direct examination ng prosekusyon, kinumpirma ni Grande na nagtugma sa mga namatay na individual ang 37 pangalang nakatanggap ng confidential funds. Kabilang dito si Emilio Sagan na pumanaw noong 2015 pero nakatanggap ng 70,000 pesos noong 2023. Ayon kay Grande, 25 records na may kaparehong pangalan sa acknowledgement receipt ng OVP at DepEd ang nakatanggap pa rin ng confidential funds kahit minor de edad pa lang. Kabilang dito si Marlene Sunga na ipinanganak at namatay noong 1965 pero nakatanggap ng pondo noong 2023. Paano yun? Nilinaw ni Grande na hindi niya matukoy kung nakatanggap ng confidential funds ang mga recipients lalo't nakabase ang impormasyon sa ginawang verification sa records ng PSA.
1: Hindi na iaharap ng House Prosecution Team bilang testigo si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Kahapon, titestigo sana si Fajarda kaugnay ng paggastos ng confidential fund ng DepEd pero nagpadala ng medical certificate sa impeachment court bilang patunay na inabisuhan siyang magpahinga muna ng 1 buwan matapos makaranas ng stroke. Dahil dito, binawi na ng impeachment court ang ipinalabas na sabina laban kay Fajarda para tuluyang makarecover sa kanyang sakit. Bago bitawang testigo si Fajarda, nagkasundo ang prosecution at depensa sa pag-stipulate sa ilang impormasyon kabilang ng pagtanggap ng security officer na si Colonel Dennis Nolasco ng confidential funds mula sa dating opisyal. Maaari na maipatawag ng impeachment court para tumistigo ang mga security officer na sina Nolasco at Colonel Raymond Lachica kahit hindi gawing testigo ng anumang panig.
0: 5:14, sunod na haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Police Major Jovelyn Magay. Tikom ang bibig ng prosekusyon kung saan tetestigo si Magay at iginiit ang sub judice rule. Nakatakda rin tumistigo ang tauhan ng Commission on Audit na si Basilio Sabaldan at dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda para talakayin ang proseso ng paggasto sa confidential funds. Nilinaw naman ng prosekusyong tatalakayin pa rin ang 3rd Article of Impeachment na may kaugnayan sa sinasabing panunuhol ni VP Sara sa mga opisyal ng DepEd noong nakaupo pang Education Secretary. Pero una nang tatalakayin ang Article 2 na may kaugnayan sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, kaya huling hihimayin ang akusasyon ng panunuhol.
1: Itinanggi ng DILG na hinaras ng mga pulisi Vice President

0: President Sara Duterte nang silbihan ng arrest warrant dahil sa kasong rape threats. Kasunod po ito ng pahayag ng Vice Presidenteng nakaranas ng harassment ng kanyang ina at mga anak sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa may kaugnayan sa pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag ni DILG Secretary John Vic Remulla na drama ang akusasyon at iginiit na walang ginawang pananakot ang mga pulis nang magsilbi ng warrant of arrest sa opisina ni VP Sara sa Mandaluyong City at sa bahay nito sa San Juan City. Para kay Remulla, bahagi ng drama ng Vice Presidenteng makulong sa Campo Crame, pero kalaunan ay nagbago ang isip. Sinasabing gusto rin ni VP Sara na mapusasan at makuhanan ng litrato sa kulungan pero hindi pinagbigyan. Sa social media post, isinapubliko ni VP Sara ang sinasabing plano ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-atake laban sa kanya. Ipinakita rin ang screenshot ng kanilang pag-uusap ni dating AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para iparating ang ilang mahalagang pakiusap kabilang na ang proteksyon sa kanyang ina at mga anak. Pero itinanggi ng Malacañang sinasabing planong pag-atake kay VP Sara.
1: Sa oras na 5:16, alamin po natin ang presyo ng mga produkto sa palengke dyan sa lungsod ng Maynila. Naroon sa Paco Market si Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, go!
2: Good morning, Christian at Johnson. Nagmahal ang ilang gulay sa Paco Public Market ayon sa mga nagtitinda. Nasa 20 pesos kada tali ang kangkong at pechay Tagalog, habang 200 pesos kada kilo ang repolyo at pechay Bagyo, habang 100 pesos kada kilo ang kamatis at sibuyas. 140 pesos naman ang bawang at patatas at 80 pesos ang kalamansi. Samantala sa baboy, nasa 300 pesos kada kilo ang pork chop, kasim at sige, habang 360 pesos naman ang liyempo. Ayon sa mga vendor, dulot pa rin ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa bansa at pagkaantala ng supply. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na inaasahan na nila ang pagtaas sa presyo ng gulay dahil sa epekto ng nagdaang bagyo at habagat. Umabot na sa mahigit 4 bilyong piso ang pinsala ng mga kalamidad sa sektor ng agrikultura. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMF.
1: Maraming salamat, Roen Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF. Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras po natin...
0: Ay, nako, tanghali na. Sinasabi ko sa inyo, 5:80 na.
3: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Basta AM, DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magpapalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Espresso. Basta AM DZMM.

0: Babalik po ang Pasada Balita sa oras na 5:21. Balik po tayo sa mga balita. Pinalawig ni Senador Loren Legarda ang medical leave hanggang September 16. Pero hindi pa rin idinedetalye ng Senado ang sinasabing malubhang sakit ng senadora. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman si Legarda at anak nitong si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste kaugnay ng 10 billion pesos na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kamiguan ng renewable energy company ng kongresistang magbigay ng solar power alinsunod sa prangkisa. Itinuturing ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla bilang big fish ang mag-ina kaugnay ng investigasyon sa energy company. Nakatakdang pumunta si Remulla sa France kung saan sinasabing nananatili si Legarda. Kakausapin din ang Ombudsman ang otoridad sa France dahil misto lang nagiging taguan ng mga may kinakaharap na kaso. Sa iba mga balita sa oras po nating 5:22, walang inilaang pondo para sa pagkuha ng karagdagang guro sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Sa budget hearing ng Kamara, sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na walang inilaang pondo dahil maaaring sumobra ang bilang ng mga guro kumpara sa available na classroom na pwede nilang pagturuan. Mahigit sa 14,000 ang teacher shortage na kailangan ng 4.29 billion pesos. Bukod sa mahigit 17 billion pesos na inilaan sa 2027 National Expenditure Program, humihiling pa ang DepEd ng karagdagang 5 billion pesos para sa konstruksyon ng mga bagong silid-aralan sa susunod na taon. Bumaba naman sa 142,000 pesos ang backlog sa classroom noong Hulyo mula sa dating 166,000. Kinwestiyon naman ng ilang kongresista kung bakit walang inilaang pondo para sa Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program na layong magbigay ng libreng tutorial sa mga nahihirapang magbasa. Humiling ang DepEd ng halos 16 bilyong pisong pondo para sa programa pero walang nakalaan sa ilalim ng 2027 national budget. Isinulong na gawing prioridad ang programang makatutulong para mabawasan ang mga Pilipinong hirap na magbasa. Pinag-aaralan naman ng DepEd na isama ang pagtuturo ng mathematics at science sa ARAL program.
1: Sa iba pang balita sa oras na 5:23, pinag-aaralan ng Department of Education na itaas ang oras ng on-the-job training o OJT ng mga estudyante sa senior high school. Kasunod ito ng feedback ng mga employer na hilaw pa at hindi sanay sa 8 oras na pagtatrabaho ang ilang nagtapos ng senior high. Sa budget deliberation sa Kamara, sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na planong itaas sa 640 hours ang OJT mula sa kasalukuyang 80 hanggang 160 hours. Layon itong mapahaba ang exposure ng mga estudyante para ma-develop ang kakayahan at mapataas ang chance ang kunin ng employer kung saan sila nag-training. Inayos na rin ng DepEd ang curriculum para maisama bilang subject ang life skills na makatutulong sa mga estudyante sa pagtatrabaho, pagdenegoso o pagpasok sa kolehiyo.
0: Planong ipatupad simula sa Oktubre ang paggamit ng National ID para sa age verification sa online gaming platform na Roblox. Layon po nitong makumpirma kung tama ang pagkakakilanlan at edad ng user. Nauna nang natuklas ang naglalaro ng Roblox ang 14 anyas na estudyanteng Namaril sa Ateneo de Zamboanga University High School Campus. Sinasabing may group chat ang larong maaaring maka-impluensya sa mga minor de edad. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nagpahayag din ng interes ang mother company ng Facebook na Meta na gamitin ang kaparehong sistema kung magiging matagumpay sa Roblox.
1: Sinuspin din ng 1 taon ang lisensya ng driver ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Kaugnay ito ng pagdaan ng patrol vehicle ng opisyal sa EDSA Busway, gayon din sa illegal na paggamit ng plaka at blinker at paglalagay ng sticker ng MMDA sa pribadong SUV. Natuklasang sangkot din o nasangkot din ang naturang driver sa isa pang insidente gamit ang kaparehong sasakyan. Pinatatanggal na ang sticker at blinker ng SUV na mananatiling naka-impound sa LTO Central Office.
0: Sa Taguig City, arestado ang call center agent matapos na kunin ang package na naglalaman ng high-grade marijuana sa Barangay Ususan. Natagpuan ng kahon sa ilalim ng concierge counter ng establisimiento. Dinampot ng suspect matapos balikan ang kahong naglalaman ng 630,000 pesos na halaga ng kush.
2: Pasada Balita!
1: na 5:26. Alamin na po natin ang mga balita mula sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya.
1: Sa ating Pasada Probinsya sa Albay, patay ang lalaking rider matapos bumangga sa pampasaherong bus sa barangay Travesia, Ginobatan. Sinasabing mabilis ang takbo ng motorsiklo kaya lumipat sa kabilang linya ng kalsada at sumalpok sa kasalubong na bus sa Maharlika Highway. Agad namatay ang rider dahil sa tinamong pinsala sa ulo habang nakakulong na ang driver ng bus. Sa Nueva Ecija, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa bahay ng Kabiyaw. Sakay ng kolong-kolong ang biktima ng barilin ng gunman sa barangay San Vicente. Inaresto ang kasama ng biktimang sinasabing nagsilbing lookout habang patuloy na tinutugis ang gunman at iba pang posibleng kasabwat.
0: Sa Samar, patay ang 79 years old na ginang matapos tatawin ng bakal ng anak sa Catbalogan City. Sa imbestigasyon, ang hihingi umano ng pera ang suspect pero hindi pinagbigyan ng ina kaya nagalit. Dahil dito, sinakal ng suspect ang ina at hinampas sa ulo ng bakal hanggang sa mapatay. Isinuko naman ng kapatid ang suspect na maharap sa kasong homicide. Mario.
1: Klase sa Bataan, sinuspinde dahil sa inaasahang pag-ulan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
3: Good morning, Christian Johnson. Sa mga estudyante, walang pasok ngayon, araw ng Martes, September 8, 2026 dito sa Bataan, sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paralan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, batay ito sa pinakahuling ulat ng pag-asa. Nananatiling nakataas sa orange rainfall warning ang Bataan dahil sa habagat at inaasahan pa ang malakas na ulan hanggang Miyerkules na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Severe impact ang inaasahan sa mga bayan ng Hermosa, Dinalupian at Samal, habang significant impact naman sa iba pang bahagi ng Bataan. Maaari namang magsagawa ng online classes o modular distance learning ayon sa pagpapasya ng mga pinuno ng mga paaralan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Izon. Five-28 ang ating oras. Sa mga palabas na po ng bahay dito sa Quezon City at papasok po sa mga trabaho at eskwelahan, alamin po natin ang lagay ng trapiko at panahon dito po sa Quezon City. Rumoronda si Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
4: Banayad pa ang daloy ng trapiko sa magkabilang panig ng Mindanao Avenue sa mga oras na ito. Kung manggagaling ang mga motorista sa North Luzon Expressway, dyan sa May Smart Connect, Quirino Highway o Mindanao Avenue Extension, magiging mabilis lang ang pagdaan nila dito at mahihinto lamang sa mga intersection tulad ng sa kanto ng Tandang Sora at Congressional Avenues kung saan may stoplight. Magkakaroon lang din ng pagbagal sa bahagi ng North Avenue dyan sa lugar na yan dahil na rin dyan sa stoplight. Habang maluwag din ang daloy na trapiko sa northbound o yung papuntang NLEX, Caloocan at Novaliches. Sa mga oras na ito ay may nararanasang pag-ambon lamang dito sa bahaging ito ng Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta! Pasada Balita. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita.

0: Alas 5:30 na kapamilya, gising bangon kapamilya. Mayroon pong pasok ngayong araw ng Martes sa ilang lugar. Pero yung balita nga po kanina dyan sa Bataan ay suspendido ang klase.
1: Oo, at dito ho sa Quezon City rin, public and private schools ay walang pasok. Naku, ang dain ang nawalang araw sa mga estudyante.
0: Ano pa kaya hahabulin yan? Eh, kung sa mga susunod na linggo at buwan, canceled na naman ang klase dahil sa masamang panahon.
1: Although naka-online classes yung iba ngayon, pero syempre iba yung face-to-face classes.
0: Oo. At saka diba na-resolve na din ba yung issue diba sa online classes na hindi naman din lahat ay may access online. Totoo. Kahit sa mismong basic na cellphone na gadget, yung iba ay wala naman talagang access.
1: Iba, wala rin data sa mga panahon na suspendido ang face-to-face classes. Eh, paano yun?
0: Diba? Wala ka ngang maibigay na pambaon dun sa anak mo. Magpapaload ka pa para lang siya ay maka-attend dun sa virtual na mga klase. Pero meron naman tayo tinatawag na modular, di ba? Na kahit hindi kailangan na online, may ipinapadalang mga modules yung mga eskwelahan sa mga bata para sila ay matututo pa rin at pwedeng makagawa at maka-accomplish yung kanina mga assignments.
1: Kaya bantayan ng mga bata at baka hindi naman tinatapos yung mga module ha. Yung mga magulang, bantayan din po para maka-accomplish yung bata yung kanilang mga kinakailangan tapusin sa eskwela. Mm-hmm.
0: Kahit pa paano may advantage kung nasa bahay ang bata at least less exposure doon sa mga dapat ang dami-dami nangyayari sa mga eskwelahan, di ba? Pero yun nga po, sana pakatutukan din ng ating mga parents, yung ating mga chikiting, para kahit po'y nasa bahay lang, ligtas po tayo at meron pong natututunan.
1: Basta din tayo ha, safety first sa mga magulang, sa mga bata, sa mga teacher at sa lahat po na kinakailangang hindi muna lumabas pansamantala. Importante po'y ligtas ng pare-pareho.
0: Yeah, minsan nakakamiss maging estudyante na
1: pa. Yung una,
0: kapag canceled ang classes, nasa bahay ka lang.
1: Yung nga lang, wala kang baon.
0: Pero araw-araw may baon kung araw-araw may pasok.
1: Pero alam mo ba ang mga bata pagka nasa bahay, lalong mas malakas sa gastos.
0: Dahil?
1: Ano yung bukas ng rep.
0: Ah, okay. Mas madalas kumain dahil nasa bahay.
1: Kain ng kain.
0: Babad sa TV. Good morning po sa maigit 25,000 viewers natin ngayong Tuesday morning. Magandang umaga po sa inyo. Batiin lang po natin ang mga dapat batiin gaya ni na Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California at si Ma'am Elsie Balliol Florentine. Good morning!
1: Si Kuya Rodel Moniz ay nakamonitor ho sa atin ngayon. Magandang morning. Yung mga taga-Caloocan din daw. Nagmamagandang morning si Kuya Rodel Moniz ng Caloocan. Magandang umaga.
0: Magandang umaga po si Ma'am Ellie Trinidad. Sabi niya, I choose to feel good about myself each day. Happy Tuesday. Happy
1: Tuesday. Yan. Choose to be happy every day. Si Pepito De Leon, nag-good morning. Johnson and Christian ay nakasubaybay daw po sila sa mga balita. Nasa Atlantis Lane sa White Plains, hindi ho sa Quezon City ha, nasa Maryland sa USA.
0: Okay. Kala ko dyan lang sa may bandang Corinthians.
1: Yung mga taga Maryland sa Cubao, maganda umaga rin po sa inyo.
0: Good morning po sa inyo. Magandang umaga rin po kay Sir Zosie Bugasmin sa Pampanga, Ma'am Nono Damian, Ma'am Lina Ho, Ma'am Maria Dulce Orate, magandang morning. At si Sir Bobby Ray Herbosa Guevara dyan sa Calamba, Laguna, good morning.
1: Linus Balotabot, maganda umaga rin po sa inyo at sa mga nag-attendance check sa iba't ibang social media platforms ng DZMM. Magandang morning kay nawala. Mamaya naman nawawala eh.
0: Professor Gabby Lopez, good morning po sa inyo. At good morning din po sa mga taga-Lipa, Batangas. Good morning. Nandiyan ako sa Lipa kahapon. May event ang Pangulo dyan.
1: Anong meron sa Lipa kahapon?
0: Merong binisita ang Pangulo na isang training hub facility para sa mga engineer.
1: Ay, natanong nyo ba ng reaksyon ng Pangulo?
0: Ayun nga eh. Wala din eh. So close yet so far eh.
1: Ayun.
0: Pero nung umaga, nasubukan din siyang tanongin dun sa Marikina. Pero nakita natin, umiling lang eh. Medyo ano pa, medyo dumistansya siya.
1: Pati ang man ng IMI mo, ayaw ding sumagot.
0: No comment ngayon. Pati nga doon sa doon sa kaso sa kanyang pinsan si dating Speaker Romualdez, wala pa pong reaksyon ng Pangulo, pero ang Malacanang hindi masabi na iginagalang daw nila.
1: Ay Kuya Lou Vertusha, magandang morning. See you later. At si Tita Christy Galvez ay gising na rin. Ay, birthday nga pala ng Mama Mary today ah.
0: Oo nga, happy
1: Mama
0: birthday.
1: Mama Mary loves you.
0: Me too.
1: Happy birthday.
0: Good morning po dyan kila Melissa Balabanan and family sa Lipa, Batangas. Alex, good morning. At yung kinainang kong lumihan kagabi, ang sarap ng lumi doon sa Batangas.
1: Overload ba yan?
0: Oo. at yung Chami. Yan ang legit na talagang lomi at chami sa Batangas.
2: Yes, chami.
0: Siya yung parang lomi din pero walang sabaw. Pero sos ang nakalagay sa'yo pero marami ding tapos.
3: Good morning po.
2: Medyo nag-gain ka ng weight.
0: Iba yun.
2: Ay, iba yun.
0: Yung nakukurot-kurot. Ay, maganda umaga rin po dyan sa Imus, Cavite at pati na rin po dyan sa Ortigas, Pasig. Good morning.
1: Ay, tsaka daw yung mga taga-ubando sa Bulacan, pinababati kayo ni Ma'am Len Reyes, ha?
2: Wala palang traffic sa inyo, ha?
0: Good morning po sa inyo. Sa oras na 5:36, makinig po kayo.
4: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Magandang magandang umaga po sa ating mga mama at aling polis. Dahil pinuri po ang polis na tumulong sa ginang na nanganak sa kalsada sa Malabon City. Sumakit ang tiyan ng ginang habang naghihintay ng tricycle. Saktong napadaan si Patrolman Roselindo De Lima na pauwi galing sa duty. Pero hindi nagdalawang isip na tumulong. Ayan po sa mga nanonood sa teleradyo, pinapakita mo namin yung CCTV video. Agad siyang kumuha ng plywood para mahigaan ng buntis hanggang sa tuluyang mapaanak. Ang pulis din ang tumawag ng taxi para ihatid sa ospital ang mag-ina. Aminado si De Lima na wala siyang background sa medisina pero alam niya ang gagawin dahil siya rin ang umalalay ng mga anak ang kanyang misis. Lakik pa sa salamat ng ginang pero iginiit ni De Lima na walang espesyal sa kanyang ginawa dahil walang pinipiling pagkakataon ang pagtulong. Sa ngayon, nasa maayos ng kalagayan ang ginang at ang kanyang baby girl.
2: Pwede kukunin nino ngayon si polis.
0: Eh, syempre, automatic.
1: Kaya mabuhay ka, mamang polis, at sana'y dumami pa ang lahi mo.
0: Yan, si Patrolman Roselindo De Lima. Congratulations din po doon sa bagong parent ng anak dyan sa Malabon. At have a healthy baby girl.
2: Yun yung mga minsan na hinahanap-hanap natin na good news talaga. Yes. Yung bang, kasi minsan, di ba, napapanood nyo, may na-aksidente, dinadaan-daanan lang, walang tumutulong. Yung mga ganyang pagkakataon, mo makikita na talagang may malasakit pa rin ang ating mga kababayan sa ating kapwa.
0: At saka kapag nabubugbog din ang tao ng mga good news, infectious din yan.
2: Oo,
0: mas nakaka-inspire na, uy, tutulong din ako, magiging mabait din ako sa kapwa, gagayahin ko rin sila. Para naman, hindi lang dahil may kapalit, diba? Hindi naman lagi may kapalit, pero para lang mas spread out natin ang positivity.
2: Saka hindi kayong nagbibigay ng tulong dahil alam mong may nakaharap na camera na kunwari hindi mo alam.
0: Yung authentic pa rin talaga, diba? Hindi yung for the cloud, hindi yung for the views. Hindi yung for the likes.
2: Yung hindi ka iiyak ng walang luha. Yung mga ganon. Ibig sabihin, pagka umiyak ay sincere, totoong iiyak totoong luha.
0: Dahil totoong nararamdaman. Yan po ang ating tampok na kakaibalita ngayong Martes ng umaga.
4: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Sa ating pong pagbabalik mamaya, kumustahin natin ang lalawigan ng Bataan dahil nga po nireport namin kanina na suspendido po ang pasok dyan at alamin po natin ang sitwasyon dahil mukhang ilang probinsya po kahapon kabilang na ang Bataan ay
2: maulan pa rin.
0: Maulan pa rin o baka po hanggang ngayon. Makakasama po natin mamaya ang acting head ng PDRMO ng Bataan sa ating programa. Ang oras po natin mga kapamilya.
1: Oras po natin sa lahat ng mga naka-monitor po sa ating PDRRMO, MDRRMO at sa iba pang mga rescuers po dyan. Maganda-magandang morning dahil 5:39 na po ng tanghali.
0: Magbabalik po kami.
4: Pasada Balita! Pasada Balita! Basta AM, DZMM!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

Ang witty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30,

0: Alianza. Macho Patrol, palita a la 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita. Pasada Balita.
1: Pasada Balita. 5:41 po ng umaga, mga taga-Bataan. Magandang umaga po sa inyo. Palitaan nyo nga po kami kung ano po ang lagay ng panahon dyan ngayon at kung ano po ang ating sitwasyon. Dahil makakasama na po natin ang acting head po ng inyong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRMO ng Bataan, si Ma'am Rowena Marie Santos. Ma'am Rowena, good morning po, Christian at Johnson sa DZMM.
2: Good morning, Ma'am Weng.
3: Good morning po, Sir Christian and Sir Johnson at sa inyo po mga tagapakinig.
1: Po, kamusta nga po ang lagay ng panahon ngayon dyan sa Bataan ngayong umaga?
3: Bali po, as of this moment po, nakakaranas lang po kami ng light rains.
1: Opo, pero tama po ba yung na-report din namin kanina na suspendido po muna ang pasok ngayong araw dyan po sa buong probinsya?
3: Tama po yun, dahil as per forecast din po ng PAGASA, ngayon araw po is meron pong mga nasa 100 to 200 po na millimeter na rainfall na aasahan po for the province of Bataan.
1: Pero po nitong mga nakalipas na araw at linggo po na hinahagupit tayo ng habagat, kamusta po ba ang Bataan? May mga naging damages po ba, pinsala po, mga lugar pong labis pong naapektuhan ng masamang panahon?
3: Opo, thank you po. Bali po, gaya po ng mga previous po na interview, halos isang buwan na po kasi din kaming inuulan dito sa Bataan. So may mga reported po kaming flooded areas, pero po ngayon nag-subside naman po. And meron din po mga damages to agriculture and sa mga damages po sa livestock and infrastructure.
1: Opo, nasa magkano po yung halaga po noong naging pinsala sa agrikultura tsaka infrastruktura po dyan sa ating probinsya?
3: So, currently po, sa damage to infrastructure po, meron kaming total of 500 million po na damage. Sa agricultural naman po, ang damage po namin dito ay nasa 50 million din po, and also yung hectares po na na-damage is nasa 1,752 hectares.
1: Pero Ma'am Weng, sa ngayon, as in hupa na ang mga pagbaha dyan sa inyo sa probinsya ng Bataan?
3: Yes po, meron pong mga ilan lang po na lugar or barangay po na meron pa pong tubig, pero po unti-unti na rin po siyang humuhupa.
1: Opo, pero alin ang pinakamatinding tinamaan ng pagbaha nung kasagsagan ng habagat at mga nagdaang bagyo?
3: Ang munisipyo po ng Dinalupian at Hermosa po yung lagi pong binabaha, lalo na po kapag malakas po talagang at sunod-sunod po yung pag-uulan.
1: Opo, dahil ang Dinalupian po ay malapit po ba sa ilog or yun ang catch basin ninyo sa Bataan?
3: Bali po, ang Dinalupian at Hermosa po, ang Hermosa po ang aming catch basin po. At yung sa Dinalupian naman po, dahil nga po meron pong kabundukan dito, yung mga tubig po from upstream dito po dumadaan. At after po ng Dinalupian, dumadaan po ito sa Hermosa.
1: Opo. Meron pa kami isang napuntahan dyan sa Mariveles. Merong malapit dun sa ilog na talagang binabaha din kapag malalakas ang pag-ulan. Kumusta ho sa Mariveles?
3: Sa Mariveles naman po, meron din pong mga lugar po na bahain, katulad po sa townsite sa Kakabkabin. Pero ito naman po, gaya na sabi ko, kapag huminto naman po yung ulan, unti-unti rin naman po itong humuhupa agad.
1: Opo, kanina nabanggit nyo na nasa 500 million ang damage sa infrastructure. May nasira bang tulay?
3: Sa tulay po, wala naman po. Yung mga major bridges, wala naman pong nasira.
1: Opo, pero wala kayong declaration ng state of calamity?
3: Nope. Nag-declare na po kami ng state of calamity last August 20 pa po.
1: Matagal na rin pala, no? So, ibig sabihin, may nahugot kayong karagdagang pondo, quick response fund, sa ilalim ng declaration ng state of calamity?
3: Yes po. Bali, yun po rin yung ginagamit po namin para din po maibigay din po yung mga pangangailangan din po ng mga ibang community.
1: Sa ngayon po ba, may mga evacuees pa po tayo dyan sa Bataan or meron nga po bang inilikas noong kasagsagan ng mga pag-ulan?
3: Noong kasagsagan po ng pag-ulan, dahil nga po may mga flooded areas saka nagbabadya po ng tumaas ng mga ilog, meron po kaming mga reported na evacuees. So ito po ay bunsod po ng preemptive at forced evacuation po. Pero po as of this moment po, meron na lang pong mangilan po na nasa evacuation center. Dahil nga po hindi pa po ligtas na pabalikin din sila sa kanilang mga tahanan pa.
1: Opo, saan-saan po mga lugar pa, Ma'am Weng, yung may mga evacuees natin dyan?
3: Bali, sa meron po tayo sa bayan ng Dinalupihan, City of Balanga, and sa Bagak po.
1: Opo, at hanggang kailan po sila maaaring magstay doon sa mga evacuation centers? Mga eskwelahan po ba yung kanilang pinaglikasan?
3: Hindi naman po. Meron pong mangilan lang, pero mostly naman po sa barangay hall po.
1: Ah, okay po. So indefinite pa po kung hanggang kailan po sila or kailan sila makakauwi sa kanilang bahay?
3: Yes po, sir. Kasi po, iti-check po muna namin kung sila ba ay ligtas na po sa kanilang mga tahanan bago po namin din sila pauwiin.
1: Opo. Sino ho bali ang nagsusupply ng pangangailangan ng mga evacuees ngayon, yung relief goods? Pumasok na ho ba ang national government, DSWD halimbawa, o kaya pa ng provincial government?
3: Nung kasagsagan po ng previously po ng mga pag-uulan, nagbigay na rin naman po ng tulong ang ating national government to the DSWD. Then ang aming ang probinsya naman po ay naghatid na rin po ng tulong sa ating mga LGU.
1: Pero sa inyong observation, ma'am, kumpara halimbawa ng mga nakalipas na tagbagyo at tagbaha, mas mabilis bang humuhupa ang baha sa inyo sa Bataan ngayon?
3: Right now po, mabilis naman po siyang humuhupa, although po kasi nga dahil isang buwan na pong inuulan kami, kapag pumalakas ang ulan, mabilis lang po talaga siyang bumabaha dahil na rin po yung mga lupa, masyado na pong ano ng tubig.
1: Saturated.
3: Saturated na po, opo, kaya mabilis po siyang bumabaha. Pero pag huminto naman po, awa po ng Diyos, mabilis na rin naman po nagsasubside.
1: Opo, so wala naman kayong mga situation gaya halimbawa kasi may mga naiikutan kami halimbawa sa Kalumpit, Bulacan, sa Hagonoy. Matagal nang walang ulan, actually sikat na, tirik na nga ang araw, pero ilang mga subdivisions nila, lubog na lubog pa rin sa baha. May ganun ho ba kayo?
3: Wala naman po, pero dito lang po sa May Hermosa, sa May Almasin, kapag po kunyari tumila po yung ulan ngayon, bukas po meron pa po silang tubig, pero po gaya po nasabi ko, unti-unti naman po nagsaside, gaya kasi po ang Almasin is catch basin, kaya po sila po yung parang pinakahuli po na nawawalan ng nagsasubside yung ano, tubig baha.
1: Po, pero yun po ba ay dahil kulang po ng mga drainage or may problema po sa paglabas po ng tubig kaya medyo natatagalan po yung paghupa ng baha kapag tumataas po ang tubig doon?
3: Isa pong dahilan kung bakit po mabagal din yung pagbaba dahil nga po sa volume din po ng tubig. Hindi po kasi kaya nung capacity po nung ilog para po sa paglabas ng mga rainfall. Dahil nga po sabi ko po, aside po sa kabundukan sa Dinalupihan, yung ibang part din po ng sa Pampanga, dun din po kasi yung baksak ng tubig.
1: Mm-mm. Tapos ma'am, kanina nabanggit mo, 50 million pesos naman yung damage sa agrikultura. Ano-ano po bang mga pananim po o mga produkto ang apektado nito?
3: Bali po, sa pananim po sa rice, meron din pong from corn, saka high value crops po.
1: Opo. Ngayon ho, ano ang tulong na bukod sa syempre relief goods na natatanggap ng mga evacuees? How about yung mga apektadong magsasaka? Anong tulong from the provincial government ang naiparating po ninyo sa kanila?
3: Sa in regards naman po sa mga magsasaka, ongoing pa po kasi ang aming assessment, at the same time po magbibigay rin po ng financial assistance sa mga magsasaka. Right now po, meron din po kaming ginagawa pong mga parang workshop po para po sa magsasaka in regards naman po sa kanilang livelihood diversification, wherein po sila tinutulungan po sila na kapag po may bagyo o ganitong pong panahon, meron po silang alternative na kabuhayan na gagawin para naman po yung kita nila ay tuloy-tuloy po.
1: Gaya po ng mga anong alternatibong kabuhayan?
3: Bali po, for example po, aside sa farming, meron po silang ibibenta na iba pong products. Yung ganun po.
1: Sa mga financial assistance, ma'am, meron din po bang ipinapamahagi ang LGU para po doon sa mga apektadong sektor na yon?
3: Alam ko po, meron naman pong pinapamahagi po ang LGU in regards po sa mga affected na sector. Ongoing naman po siya right now po.
1: At ang supply naman po ng kuryente at tubig natin, internet, kamusta naman dyan, ma'am?
3: Wala naman, nung mga kasagsagan po ng bagyo, hindi naman po naputol yung ating supply ng kuryente, mga utilities po, hindi naman siya nasira po or nahinto.
1: Opo. Ma'am Buena, kumusta ho yung mga kababayan ninyo dun sa barangay Pita sa Dinalupihan daw na nangasira ang mga bahay sa Purok 5? Kumusta ho sila?
3: Opo, bali right now po, yung mga tao po sa barangay Pita ay nasa evacuation center pa po dahil nga po yung iba po nilang kabahayan ay nasira na po dahil nga po yung nagkaroon po ng landslide po dito sa Mount Batyawan po sa May Zambales.
1: Paanan ba sila ng bundok?
3: Po, nandun pa po sila.
1: Nasa paanan ba ng bundok yung barangay Pita?
3: Hindi po, nasa tabi po sila ng ilog dahil nga po yung tubig po sa kabundukan ay doon po din po dumadaan. At saka medyo putik na po kasi yung dumadaan po, may kasamang putik na po yung dumadaan po doon sa tubig dahil nga po doon sa malawak po kasi yung landslide na nangyari po doon sa May Zambales part din po.
1: Ibig sabihin na lumaki ang ilog, inabot yung mga kabahayan nila. Pero sila ba'y pababalikin pa kaya doon sa dating kinatatayuan ng mga bahay nilang nasira?
3: As of this moment po, hindi po muna namin silang pababalikin dahil nga po sinisigurado po namin na safe sila. In regards naman po dun sa, dahil nga po ay sila ay malapit sa may ilog po, ongoing naman po ang pag-a-assess po ng mga na municipal litinang Dinalupihan kung saan po sila po pwede pa pong i-relocate.
1: Okay po, siguro panghuling paalala na lang, Ma'am Mueng, sa ating mga kababayan dyan sa Bataan, bilang nabanggit po rin nyo na inaasahan pa rin po ang pag-ulan ngayong araw dahil o kaya po kayo magsususpend ng pasok. Go ahead, Ma'am.
3: Opo. Bali po sa ating pong mga kababayan, hinihiling po lang namin na patuloy po tayong maging alerto, lagi po tayong makinig sa mga official advisory po ng pag-asa ng ating provincial government at sa ating pong mga barangay at LGU. And then kung kayo pa po ay nasa evacuation center, manatili lang po muna tayo dyan dahil po papauwi namin kayo kapag alam po namin na kayo po ay ligtas na po.
1: Alright po. Ma'am Weng, maraming salamat po at ingat po dyan sa Bataan. Thank you.
3: Thank you po.
1: Si Ma'am Rowena Marie Santos, ang acting head ng PDRMO Bataan.
0: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada Balita.
1: 5:54 po ng nagmamadaling umaga, 6 minutes bago mag-alas 6. Nakagayak na po ba ang mga kapamilya natin, lalong-lalo na po yung mga motorista natin, yung mga chopper, dahil 6 o'clock, di ba?
2: Ang taas ng itataas po sa gasolina at diesel ngayon na. Sayang din nga ho naman.
1: 5 piso rin.
2: Mahigit, oo.
1: Diyos ko po.
2: Kaya kung nag-aabang po kayo ng rollback, ay mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit ngayon ng rollback sa mga susunod na linggo.
1: Oo, madilim, hindi klaro po. Nitong nakaraan, pinatikim lang tayo noong nung pa sulpot-sulpot na mga rollback, pero ito, balik na naman tayo sa mataas-taas.
2: Kanina dun sa binasa nating news item, ang itinaas na mula nung magkaroon ng tension sa Middle East, parang nasa 50 pesos na per liter sa gasolina diesel.
1: Yun na yung nakolekta, yung kabuuan.
2: Diba? Wala, yung itinaas.
1: Pero kung para doon sa in-roll back, baka wala pa po ata sa 5 piso.
2: Tsaka tapos, wala naman ding approval pa mula doon sa LTFRB para sa fare hike petition ng mga mamang chuper po natin. Na bagamat siyempre ang magiging tama ay sa mga pasahero, ay naintindihan din po naman natin yung mga jeepney drivers na tumataas ang diesel, may gastos sa spare parts pero hindi naman nadadagdagan ng kita dahil sa hindi naman tumataas ang pasahe. Tapos ay marami pang cancellation ng pasok sa eskwela. Mm-hmm. Pag walang pasok, walang estudyante, walang kita.
1: Mas lalong lugmok yung mga chuper natin dahil wala silang masyadong magiging pasahero. Ngayon, baka time na rin na pag-usapan ulit ng Malacanang yung proposal noon na galawin na rin yung excise tax sa diesel naman din at sa gasolina dahil nagalaw na yung sa kerosene tsaka sa LPG. Na wala sa mga pinag-uusapan natin noon yung mga uplift na yan dahil medyo nalihis yung atensyon natin sa ibang issue. Pero yung katotohanan po, kahit po tayo'y tutok doon sa impeachment, dito sa flood control, ay mas ramdam po natin directly yung impact po nung nangyayari dyan sa Middle East dahil po sa patuloy na paggalaw po ng presyo ng mga bilihin, kabilang na po ang petrolyo.
2: Tsaka diba meron pang inaasahang aumento sana sa sahod ang mga minimum wage earner na hindi matuloy-tuloy dahil sa pending na kaso dyan sa Pasig City Regional Trial Court. Bagamat syempre maliit lang kung tutuusin yung magiging dagdag sa sahod ng mga minimum wage earner, maliit man yun, pero may tulong pa rin kung maibibigay.
1: Kung naibigay sana agad at hindi agad naharang nung i-final na petisyon. Ngayon tuloy, parang wait and see tuloy yung mga manggagawa dito sa Metro Manila kasi mangyayari pa ba yan? May sasakutuparan pa ba yung 85 pesos na aumento sa sahod dito sa NCR at may chance bang maulit-ulit itong gantong pagharang kung magkakaroon pa ng aumento sa sahod?
2: Kaya sabi tuloy ni Nelson Alaba Jr., pakibati na lang daw yung mga taga Masbate. Na lagi daw nanonood sa atin at sana hindi naman din sila bagyuhin dyan sa Masbate. Yung mga baka nyo, isugan nyo na hat na madaling araw na.
1: Magandang umaga po dyan sa inyo sa Masbate. Magandang umaga rin po sa mga taga Santa Rosa, Laguna, si Sir Eleazar Isidro, Richard Eleazar, good morning po. Pabati raw sa kanyang apo na si Brianna R. De Letran, si Sir Aldin Fortuno, magandang umaga rin. At pati na rin si Popoy Vladimir, happy Tuesday po sa inyo.
2: Eli Trinidad, nag-attendance check na rin, magandang morning po sa inyo. At kay... nabasa na pala yung kanina.
1: Leido Ilagan, maganda umaga rin po sa inyo. Pati na rin si Elcid Matiliano at si Shirley Musa dyan sa Naga Camarines Sur. Maganda umaga po. At si Lookmaster Chief. Sa oras na 5:58, balikan po natin ang mga balita ngayong Martes.
4: Johnson Manabat, Christian Yosones, Pasada Balita!
1: Uli, narito po ang mga mainit na balita ngayong Martes. Malaking bahagi ng Luzon patuloy na uulanin dahil sa habagat. Face-to-face classes sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya, sinuspinde.
2: Malakihang pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad mamayang alas 6 ng umaga.
1: Dating House Speaker Martin Romualdez hiniling sa Sandigan Bayan na manatiling naka-confine sa ospital. Kongresista na nga kung haharapin ang kasong plunder.
2: Ilang nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP at sa DepEd, nagtugma sa pangalan ng mga minor de edad o namatay na individual.
1: At sa Metro Pasada call center agent na hulihan ng halos 700,000 pisong halaga ng high-grade marijuana sa Taguig City.
4: Pasada Balita!
1: 5:59 ang ating oras. Maraming salamat kapamilya sa pagsama sa amin sa isang oras na balitaan. Bukas po ulit 5 to 6 a.m. dito po sa DZMM. Ako po si Christian Yosores.
2: Wala po maglilipat ng channel, hawalang BBTU. Babalik pa po tayo sa mas marami pa mga balita. Pero gising Pilipinas na. Ako po si Johnson Manabat. Susunod na Energy!
1: Energy!
2: Alvin El Chico, susunod na.
1: Ingat ka pamilya, bye!
2: Good night.

Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada Balita. Ito po ang DZMM.

0: tao po! Today's Tuesday! I choose to be brave!
1: 601.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
4: Gising na!
5: Gising na!
4: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
3: Gising! Gising Pilipinas!
6: Good morning!
0: Good morning, peeps! Are you ready? Mr. Gising reporting in the morning. It's a Tuesday. O maganda na ha. I choose to be. Sabi ko rin sa akin, I choose to be brave today. Narito naman may init na balita ngayong Martes, the 23rd day of the impeachment trial sa Gising, Pilipinas.

0: damdamin nyo ng todo, ha? Sa lagay muna ng panahon, patuloy na uulanin ang malaking bagi ng Luzon at ilang lugar sa Visayas dahil sa habagat. Inasang iiral ang habagat hanggang sa weekend, kaya saan ang malalakas na ulan sa maraming lugar kabilang na sa Metro Manila. Isang low pressure area naman ang posibleng mabuo sa West Philippine Sea mamayang gabi. Mayroon na naman. Mataas po ang tsansa nitong maging bagyo habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa pang LPI ang posibleng mabuo naman sa Philippine Sea na lalo pang magpapalakas sa habagat. As expected, sinuspindi po ang klase sa ilang lugar sa Luzon hang ngayong araw dahil inaasa ang epekto ng habagat. Kanselado ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Maynila, Malabon, Valenzuela, Navotas, Caloocan, Las Piñas, Marikina, Mandaluyong, San Juan, Pateros at Quezon City. Dami-dami na rin, ha? Wala na naman as usual ang Makati. Sinuspindi rin po ang physical na klase sa Laguna. Gayon din sa ilang lugar sa Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Batangas at Cavite. Nauna na iginiit ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaari pong magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon. Maganda rin po ulit-ulitin yan para sa mga administrador o kung sino man yung nagpapasya na walang pasok na yan po ay may epekto sa atin sa dulo. Sa dulo magtuturoan po tayo kung bakit naging mahina ang reading, ang comprehension at yung abilidad na matuto po ng ating mga anak, mga apo. Ay nako, alas 6.04, maganda umaga po sa 27,000 na nakamonitor at nakatutok ngayon sa Gising, Pilipinas. Itinuturing ng epidemya mga kaso ng leptospirosis sa Maynila. Sa tala ng City Health Office, halos 1,000 na ang tinamaan ng sakit kung saan mahigit 20 na po ang namatay. Sa Maynila lang po yan. Puno na rin ang mga pasyente ang mga government hospital at posible pang madagdagan dahil sa malawakang pagbaha noong Agosto. 2 linggo po kasi ang incubation period ng leptospirosis na may sintomas na lagnat, paninilaw at pananakit ng katawan. Sa buong bansa, mahigit 6,000 na ang mga kaso ng leptospirosis ngayong taon kung saan 378 ang namatay. Alas 6.05, gising
1: na, bangun na. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Cap.
0: Hindi mo naman sinabi kasi pa, smile ka lang, AC. Tingnan natin na maayos, ha? May award ka sa akin mamaya, ha? AC, first honor. The time check is 6.05.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ipinatupad na po ang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayan, alas 5 na nga pala, no? 5 pesos and 20 centavos po ang dagdag presyo sa diesel, habang 4.70 naman sa gasolina at 5 pesos and 60 centavos sa kerosene. Usod po ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, kabilang na ang pag-atake ng Amerika sa 3 oil tanker na konektado sa Iranian Revolutionary Guard. Ayaw po paawat. Mula nang umpisa ang ng gera, noong Marso po, halos 50 pesos nang itinaas sa kada litro ng diesel, habang 52 pesos naman sa gasolina. Net na po yan. Kung titingnan nyo lang po yung increase, naku, malulula po kayo. Kulang-kulang 150 pesos ang kabuuan itinaas sa diesel. Pero syempre, hindi naman po ligo-ligo nataas. Meron namang rollback, nagsisison naman po, ano po. Pero mas marami syempre ang increase, kaya yung net adjustment na pataas, pag binangga po lahat ng rollback, versus lahat ng increase, ayun, ang increase 50 pesos sa diesel at 52 pesos po sa gasolina. Eh marahil magtataka kayo, eh bakit ang mas mahal yung diesel? Hindi po, yung pinanggalinan kasi ng diesel, bago yung sumiklab yung gera, tumaas na po talaga siya. Dati mas mataas yung gasolina, bago po yung sumiklab yung gera, mas mataas na po ang presyo ng diesel noon. Kaya tingnan po ninyo, mas mahal ang diesel ngayon. Naglalaro na po ang diesel sa 85 hanggang 105, 85 pesos hanggang 105 pesos batay po sa tala ng Department of Energy. Kaya mamaya sa Radyo Patrol, pahanap nga natin na saan ba itong 100 plus na diesel. Ano po? Kasi may 100 na eh, bago pa yung increase today na 5 pesos. Pahanap mo nga kay Zeus, kung si Zeus man yung nasa labas yan. Zeus, pakihanap mo nga saan ba itong 105 pesos per liter na diesel, ha? Hindi naman Huwag po ibig sabihin yan yung diesel na ano na ordinaryo. Hindi po. Meron dyan yung medyo premium na diesel, kaya medyo mahal. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na apektado ng giyera sa Middle East ang pagbiyahe ng mga produktong petrolyo. Mula sa petrolyo, lipat po tayo sa kuryente. Muli na naman isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas at Mindanao grid kahapon. Mayong buntag, kaninyong tanaan, di mayong aga. Ibugtaw naman, anong pamahaw, tada man? Anong almusal? Kain na tayo! Ano bang masarap sa almusal ngayon, ha? Yung mga taga-Visayas, kahit tad-tad po tayo ng brownout, merong rotating power interruption, hindi po dahilan para maging masama na yung buong araw natin, ha? Sabi ko nga, may choose tayo ngayon dahil Tuesday ngayon. So malamang ang inyong moto ay I choose to be happy. Kasi ako, I choose to be brave today, ha? Tumagal po ng halos 9 na oras ang red alert o kawalan ng Reserve Bank Kuryente. Simula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Dideklara rin po ang yellow alert o kakulangan ng Reserve Bank Kuryente simula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Bunsod po ito ng pagpalya ng ulan ninyo kung ilang planta po ang palyado dyan sa Kabisayaan. 34, 34 po na planta. Imagine, sobrang dami ng plantang sabay-sabay, pare-pareho pong bagsak kahapon. Habang 15 naman po tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad. Simula noong Enero, halos isang araw na ang yellow at red alert sa Visayas. Sa taya naman ang Department of Energy, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa September 21. Hoy, DOA, sinabi nyo yan, ha? September 21, pangako yan sa mga taga-Visayas na wala na po daw yung yellow at red alert pagdating ng September 21. O yan ang sabi ni Director Luningning Baltasar ng Department of Energy na sinusuga naman ni Undersecretary Rowena Guevara. Ayaw ko si Secretary kung nagdeklara ba ng petsang September 21, ha? O tandaan ninyo, ha? Ano nga ba yung September 21, Eliza? Anong petsa yun? Makasaysayan yung September 21, hindi ba? Hindi yung September 11 attacks, ha? Hindi ba martial law ang September 21 o birthday ni McCoy? Parang naalala ko lang yung ano, yung hindi yung kung anong araw, kung hindi ano yung kahalagahan ng September 21. Sa taya po ng Department of Energy, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa September 21. Bunsod ng inaasang pagbabalik po ng operasyon. Ayun, martial law nga. Naalala ko parang ano eh, ang historic yung 21 eh. Operasyon po ng malalaking planta sa Visayas Grid. Nangako naman si Energy Secretary Sharon Garina na may mananagot. Ay buti naman, ay dapat po talaga may managot. Isang daang araw, kulang-kulang isang daang araw na po na ganyan ang sitwasyon, Madam Secretary. Hindi po obra walang managot. Ano po, kasi ang nagsasuffer niyan, taong bayan, consumer.

0: na may mananagot sa naranasang problema o nararanasang problema sa supply ng kuryente.
1: Hindi dapat ang consumer ang paulit-ulit na mag-adjust dahil may problema ang paulit-ulit namang hindi naaayos. We are applying the same urgency to transmission. It is not enough to have electricity available somewhere in the system. The grid must be able to move that electricity to where people need it.
0: Nauna nang nagabiso ang ilang electric cooperatives na tatas-pause singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa serye ng red at yellow alert. Balitang politika naman po, 6:12 in the morning. Nananatili sa ospital sa San Juan City si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos silbihan ang kongresista ng arrest warrant mula sa Sandigan Bayan kaugnay ng 7.44 billion pesos na kasong plunder na isirampan ng Office of the Ombudsman hinggil sa sinasabing pagtanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Dawit din sa kaso si dating Congressman Zaldico, isang pribadong individual at presidente ng Samchan Foreign Exchange. Sa investigasyon ng ombudsman, natuklasang 15 beses na katanggap ng pera si Romualdez simula 2022 hanggang 2025. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ginawang basehan sa kaso ang testimonya ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico. Ito'y kahit bumaliktad na ang ilang testigo, kabilang ang nagpakilalang dating Marines na si Orly Guteza. Para kay Remulla, si Romualdez ang may tuturing na big fish. O kaya palang tawag ay big fish na ito kahapon. May tuturing pong big fish sa maanumalya ang flood control projects.
2: Sa dami ng perang nakulimbat, wala nang paglagyan, ibinili na ng ibinili ng iba't ibang mga bahay na hindi naman kailangan. Pero bumili pa rin ng bahay. At yun nga, meron pa nga dinonate sa Harvard eh. Meron pa nga dinonate sa Harvard ilang milyon dolyar eh. Nagpupumutok na. Kumbaga sa bulsa, hindi na kasya sa bulsa. Lawit na ang nakikitang pera.
0: Kagabi sinilbi ang warrant of arrest kay Romualdez habang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center matapos makaranas ng anxiety o pagkabalisa, cardiovascular ailment at unstable na blood pressure. Sa mailalim na rin sa booking process ang kongresista kabilang pagkuha ng kanyang fingerprints. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na dadalhin sa kuluan si Romualdez sakaling payagan ng mga doktor. Sa ngayon, natanggap na lang sa Sandigan Bayan ang manifestation for hospital confinement mula sa kampo ni Romualdez. Naghain din ang kongresista ng urgent motion for continued hospital confinement sa ospital dyan po sa San Juan City. Nangako naman ang kampo ni Romualdez na haharapin ang mga aligasyon alinsunod sa batas. Standby Radyo Patrol, nire-respeto na Malacanang ang pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa palasyo, dapat harapin ng sinumang personalidad ang kaso sa kabila ng relasyon kay Pangulong Marcos. Nauna na ibinunyag ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA, nakakasuhan ng pinsang si Romualdez kaugnay na manumalyang flood control projects. Naniniwala naman ng ilang ekspertong malabnaw ang kaso dahil sa pagbawi ng testimonya ng ilang testigo tulad ng dating security aide at ng puganteng si dating Congressman Zaldico na si Orly Guteza. Magandang umaga po sa ilan yan, anong bilang? 29,000 na agad, ang bilis tumalo na. Magandang umaga po sa 29,000 na viewers ng DZMM. Gising na, bango na ha. Punta na po natin yung ating mga Radyo Patrol. Sabi ni Butch Garcia ng Land Bank, ano daw, let us choose to rise every time we fall. Hindi dapat isa iyo, parang I choose. Si choose din nga, di ba? I choose to rise every time I fall. Yan, mga ganyan dapat. Ano po? Punta natin si Roen Cueto. Go, Roen!
3: Morning, Alvin. Hindi man madali, tuloy pa rin ang sa pamamasada ang ilang jeepney driver kahit patuloy na tumataas ang presyo ng diesel. Ayon kay Lloyd Sales, jeepney driver, malaking bawas sa kanilang kinikita ang napupunta ngayon sa panggasolina. Sa tatlong biyahe, nasa 700 pesos hanggang 800 pesos na lang ang naiuwi niya at may mga araw na umaabot lamang sa 150 hanggang 300 pesos ang kita. Pero kahit mababa ang kinikita, hindi niya pwedeng tumigil sa pamamasada dahil araw-araw na pangangailangan ng pamilya ang kailangang tustutan.
4: Ay, hindi, tuloy-tuloy pa rin.
5: Tuloy-tuloy.
4: Kasi pagka

0: sakali.
1: Wala. Walang makain. Mm. Isang araw nga lang din makabiyahe. Halimbawa, kumita kami ngayon, bukas din kami nagbiyahe. Wala na yun. Mm. Ay, kailangan talaga araw-araw tayo sa biyahe.
2: Pahayag yan ni Lloyd Sales kahit hindi pa man nadadagdagan ang inaasahang mahigit 5 pisong presyo kada litro ng diesel ngayong umaga. At kaugnay nga niya, nag-ikot tayo sa ilang gasolinahan dito sa Pasay City. Dito sa refill side sa corner FB Harrison Street, nasa 83.56 pesos ang kada litro ng diesel.
3: Mura
2: 71.10 pesos naman ang regular gasoline habang 72.10 pesos naman ang premium gasoline. Ayon sa nakausap natin nga pump attendant Alvin, bandang alas 12 pa ng tanghali nila i-a-adjust ang presyo. Kaya naman, madaling araw pa lang ay dagsa na ang mga motorista na nagpaparaga para makaabot nga sa mas mababang at mura nga presyo. Dito naman sa Shell, sa Edsa Tough Extension, naglalaro na sa 90.40 kada litro ang regular diesel at 97.40 pesos naman ang premium diesel. Samantala, 78.80 pesos kada litro ang regular gasoline habang 84.70 naman ang premium gasoline. Sa Petron Macapagal Boulevard naman, narito ang adjusted price, 89.40 ang regular diesel, 92.40 ang premium diesel, 78.80 pesos ang regular gasoline at 79.80 ang premium gasoline. Ang Blaze naman, 89.80 pesos. Yan ang balitang
3: so wala kang napansing 100 plus na diesel.
2: Alvin, sa pag-iikot nga natin dito sa ilang gasolinahan sa Pasay City, hindi tayo nakakita ng lampas na 100 pesos na presyo ng diesel dito sa Pasay City, Alvin.
3: Kung nasa Pasay ka, saan banda ka sa Pasay?
2: Dito ko ngayon sa extension, Alvin, sa may isang
3: Actually, malapit-lapit ka nga, no? Pasilip mo yung tapat ng... Di ba may gasolinahan dyan sa tapat ng Ninoy Aquino International Airport? Actually, palagi yan, pag nanghingitay ng datos sa Department of Energy, ang pinakamahal na sa South lagi. At ilang beses na ang pinakamahal, yung gasolinahan dyan sa tapat ng NAIA, total ata yung gasolinahan na yun, yan palagi ang pinakamahal. Silipin mo nga kung ang naabot na ng 100 plus ang kanyang diesel, kung kaya lang, ano, swingan mo ng, ano, tapos pa-picture naman, o pa-videohan mo nga. At sa mga kababayan din po natin, tulungan nyo nga po kami, saan banda ba yung mahigit 100? O saan, magkano ang presyo? Naabot na ba ng mahigit 100 ang litro ng diesel malapit sa inyong lugar? Pakipicturan nyo nga po, ha? So, at least kahit papano ang nadaanan ni Roen, less than 100, ano? At saka yung refill, mura-mura yan.
2: Tama ka dyan, Alvin. Kasi yung dito nga sa refill ay bandang alas 12 pa ng tanghali sila mag-a-adjust kasi inuubos pa daw nila yung kanilang mga supply bago sila mag-adjust at bago mag-refill ng panibagong presyo, Alvin.
3: Nax naman, nagamit yung refill dun sa ano, sa Verba. thank you. Rise up at extra.
2: Si Alvin, yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
3: Roen Cueto, first honor. Punta naman natin yung second honorable mention. Manong Rod Izon. Manong Rod, good morning, Manong Rod.
4: Good morning, Alvin. Sinimula na sa bataan ng Oplan Kontrabaha, isang hakbang na naglalayong makabuo ng pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema ng baha sa lalawigan. Nagsanay puwersa ang lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa isang mini-summit na nakatuon sa pagbuo ng mabilis, ngunit pangmatagalang solusyon sa problema ng baha. Sinagawa ang mini-summit upang makabuo ng isang komprehensibong plano sa tulong ng mga kinukunang ahensya, hindi lamang sa provincial government, kundi ang Department of Public Works and Highways. Kabilang sa mga konkretong hakbang na tinutuon ng Oplan Kontrabaha Task Force, ang pagsusuri sa mga ugat ng pagbaha, gayon din ang kasalukuyang kondisyon ng mga dams at dike. Tinalakay din ang pagsasagawa ng dredging, pagpapalalim at clearing ng mga ilog at mga waterways upang mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang pangalim ng baha. Ayon naman kay Governor Jose Enrique Garcia III, bubuo ang task force ng isang integrated at pangmatagalang solusyon na nakatuon sa pagpapalakas ng flood control infrastructure at maayos na mapangalagaan ang paglilinis at ang pagpapalalim ng mga daluyan ng tubig. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
3: Thank you, Manong Rod Izon. Magandang umaga po, kinakagawad Marlon Nacion, mga ano din to, mga honor roll din ito, ha. Top 10 naman ito, sinakagawad Marlon Nacion at si Grayson Mateo at si Ted Cua at si Paolo Balden ng Viracatantuanes at si Richard Merck at si Deo Jeronimo at si Christopher Sanji. O yan, puro kayo ano ha, ang aga-aga nyo ha, na pinababati ng happy birthday ang taga Kalamba, Kalamba City Lone District Congresswoman Cha Hernandez mula sa mga kasandigan. Sabi ni Christopher Sanji yan. Ano? Punta natin si Arelo Zaita Gonel.
0: Good morning, Alvin. Isa ang kumpirmadong patay habang dalawang sugatan sa naganap na pamamaril sa Barangay San Francisco General Trias, Cavite. Dead on the spot matapos magtamo ng tama ng bala sa ulo, ang biktima na kinilalang si alias Abraham na naglalakad lamang sa lugar patungo sa isang tindahan. Sugatan at kasalukuyan namang ginagamot ang dalawa pang biktima na kinilala sa mga alias na Mohaimen, 43 anyos, at Ronelio, 48 anyos, kapwa residente ng lugar. Base sa ulat, alauna ng hapon nakaupo at nag-uusap ang dalawang biktima sa tabi ng kalsada sa may Tropical Village Pabahay 2000 nang dumating ang tatlong kalalakihan. Dalawa sa mga ito ang agad na bumunot ng baril at pinagbabaril ang mga nakaupong biktima. Napalingon ang nooy naglalakad lang na si Abraham nang marinig nito ang mga putok ng baril, subalit pinagbalingan din ito ng mga suspect at binaril sa ulo bago mabilis na nagsitakas. Agad naman na itakbo sa paggamutan ng mga ito, subalit hindi na umabot ng buhay si alias Abraham. Nakilalang isa sa tatlong suspect na alias John na tinutugis na ng mga alagad ng batas. Sinalam pa rin ang motibo ng pamamaril. Ayan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DCMM.
3: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Magandang umaga din po sa mga taga Southern Luzon, Southern Tagalog. Ganun po, kung saan galing si Arnel. Maganda umaga din kay Donnie Santiago. Ang kanya namang turan ay I choose to be hopeful for a better Philippines. Ang dami pong problema. Ano po, kaliwat kanan. Sara Concepcion, maganda umaga siya. At si Quill Tuesday po. Be kind po every day. Mga kagising, happy birthday Mama Mary. Pray for us po always. Thank you. Tama nga po. Happy birthday Mama Mary. Puntan po natin. Uy, 31,000 na agad. Aba, ang talantay tigda 2,000 ha. Maganda umaga po sa lahat na nakamagawa. Monitor sa atin sa YouTube channel po ng DZMM Dela Radio. Bukod pa po yun sa YouTube naman ng ABS-CBN kung saan live din po tayo sa Gising Pilipinas. Maganda umaga po sa inyong lahat. I hope you will have a good Tuesday today. Puntaan po natin si Ma'am Trisha Lindo na inaalam po lagay ng trapiko dyan sa lungsod ng Maynila. Ay malamang may nadaanan din gasolinan itong si Trisha. No? Go Trish!
5: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating babiyahe ngayong Martes ng umaga sa Maynila, asahan pang light traffic sa Mendoza Boulevard, tagos ng Quezon Boulevard papuntang Quiapo. Hindi pa naman masyadong nakakapekto sa daloy ng trapiko yung ilang jeep na nagbababa at nagsasakay ng pasahero sa tapat yan ng Quiapo Church. Di gaya ng ibang naghihintay na jeep sa kanto naman ng Recto Avenue mula Quiapo na nakakabarado sa mga motoristang liliko papuntang Menjola. Banayad yung daloy sa intersection Palegarda-Bustillos hanggang sa makarating o makakyat ng Legarda Magsaysay Flyover. Samantalang may pagbagal na Alvin sa kabilang bahagi ng Legarda, ito yung mga pabalik ng Recto Menjola, particular sa mga stoplight mula LRT Station pabalik ng Casal. Nung baybayin naman natin yung Magsaysay Boulevard, walang katraffic-traffic Alvin, tuloy-tuloy lamang yung usad sa east at westbound hanggang sa makarating sa kanto ng V-MAPA papunta mang Quezon City o palikuman ng SO. Dagdag ko na rin, Alvin, wala pa namang mahabang pila ng mga pasahero sa mga nadaan nating LRT station, particular sa Legarda at Pureza. Okay pa yung panahon dito sa Maynila, Alvin. Bagamat makulimlim, wala pang nararamdaman na anumang pag-ambon o pag-ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
3: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Maraming salamat, Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instret. Basta AM, DZMM.
3: Maganda kapatid.
6: Sa Habagat.
3: Hindi tayo nagta-timing lagi. Ako nang si-signal sa'yo, kung pwede ha. Ako na. Para hindi tayo nagka-clash na dalawa. Sa kasa tayong dalawa. Ako magbibigay sa'yo ng hudyat ha. Kung kailang kapipindot, AC ha. Magandang umaga kay Dr. Mario Festine. Nagpapa-attendance check at binabati po ang kanyang insang si Mina Reyes, operaryo na isang happy birthday. Opo,
7: happy birthday!
3: Manatan mo, sige, go! Alerto!
7: Happy birthday!
3: Na yung alerto mo, pinutin alerto mo.
6: Alerto sa habagat!
3: Si Dan Villamil, kausapin po natin ang pag-asa weather forecast. Alamin natin yung magiging taya ng panahon for the rest of the day dito sa Metro Manila at kalapit probinsya. Dan, magandang umaga sa iyo, Dan.
8: Yes po, good morning Sir Alvin at sa ating mga taga-subaybay sa Talaradyo. Makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan ngayong araw dala ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Patuloy po tayo mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances dito sa western regions ng Luzon, particularly over Ilocos Region, Central Luzon, including Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng Mimaropa. Dahil sa mga susunod na araw ay malalakas pa rin yung mga pag-ulan yung ating mararanasan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa sa Central and Eastern Visayas, maging sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan, pero may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron po tayong offshore thunderstorm activity, makakaranas tayo ng mga pagbukso ng hangin kaakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Sir Alvin?
3: Meron bang rainfall warning advisory as we speak, Dan?
8: Yes po, 5 yung for Greater Manila Area as of 5 a.m. Nakataas po yung yellow rainfall warning.
3: Ay, yellow tayo.
8: Sa bahagi ng Zambales at Batangas, Sir Alvin.
3: So yellow lang pala tayo ngayon. Pero yan, after 8 a.m., posible din na mayroong panibago ulit.
8: Yes po, possibly po later in the day, mas maraming areas yung mga makakaranas ng pag-ulan. Kasi ganito po kasi yung karakteristik ng habagat talaga, no, yung intensity at timing ng rainfall, mas mahina talaga starting umaga hanggang sa tanghali. Pero asahan po natin, possibly mamayang hapon na lakas po muli yung mga pag-ulan natin.
3: At yung mga weather systems na binabantayan natin, yung unang item ko kanina, mukhang may dalawang binabantayan, ano?
8: For now po, may mga cloud clusters, no, yung outlook natin, posible may mamuo sa Silangan at Kanluran ng Luzon in the coming days. Pero for now po, cloud clusters pa lang yung turing natin sa mga ito since wala pa pong itong definite circulation. Pero once mag-form ang mga ito as LTA, possibly po ito po yung magiging trigger na magpapalakas ng ating habagat muli towards the end of the week.
3: Yung nasa taas, ano yung nasa taas, Dan? May nabasa ako kanina ng first story ko na parang may namumuo sa taas na magpapalakas ng habagat.
8: Most likely, ito po yung nakikita natin, hindi ko sure kung nakita niyo pang satellite, ito po yung buntot ni Bagyong Pilandok. No, itong cloud clusters na ito, possibly sa mga sunod araw, ito po yung possibly na maging low pressure area.
3: Ayun, yun ang sinasabi. Ito apo, nakita apo. Ko na inyo sa item. Ang sabi, isang low pressure area naman ang posibleng mabuo sa West Philippine Sea. Adi, iba pa ito kung West Philippine Sea, nasa western ito, hindi nasa taas.
8: Yes po, possibly po, no, sa outlook natin, magkabilaan po. So, west and east, may posibleng pong mga mamuong low pressure area dyan.
3: Ayun. Tapos, isa pang LPA, ang posibleng mabuo naman sa Philippine Sea. Ito
8: yes
3: yung,
8: so,
3: yung sa Philippine
8: yes
3: Sea, ito yung nasa kanan.
8: Yes
3: yung
8: po, nasa kanan po natin.
3: Ayun, yung West Philippine Sea, nandun sa kaliwa.
8: Yes po, tama po.
3: Oh my goodness. Hindi ibig sabihin, posible na for the rest of the week, magiging maulan pa rin, Dan.
8: Yes po, towards starting as early as late Wednesday, lalakas pa rin po yung, mas lalakas pa yung mga pag-ulan natin dahil po sa possible formation ng mga ito. So, for now, in terms of intensity as compared sa mga nakaraang araw, bahagyang humina, pero towards the end of the week, lalakas po muli yung mga pag-ulan natin.
3: Oo, kasi marami apektado eh. Bukod sa baha, siyempre, abala, yung mga bata, wala rin pasok. Eh di siyempre, ang dami nang hindi masyadong hindi magaling magbasa, hindi magaling magintindi, madaragdagan pa pag hindi napasok ng paaralan. Ano? Kaya importante yung weather para sa mga nag-a-administer ng school. Kasi nagdideklara ng walang pasok, pati na yung mga local government officials dan, di ba?
8: Yes po, so yun po yung reason kung bakit yung suspension, most likely yung mga localized, magkakaroon pa tayong tinatawag na localized flooding, possibly sa isang lugar, walang baha, pero yung katabing bayan may baha. So I guess ito, isa po ito sa mga kinoconsider ng ating mga kasamaan sa mga LGU.
3: So one last na Dan, lalabas ang haring araw, weekend? Magiging maulan pa rin for the weekend?
8: Unlikely po, no? So for the weekend, possibly maulan pa rin yung panahon natin nasaan for most of Luzon.
3: Nako. O di next week na lang?
8: Opo, most likely ba? Hopefully by next week po. Pag mabawasan yung mga pag-ulan natin, possible po sumilip itong si Haring Araw.
3: Assuming na hindi po mamuo yung isang sama naman ng panahon, either sa taas o sa baba. Okay, pareho lang. Kasi may epekto din kahit sa baba mang manggaling sa Pacific Ocean yan, Dan. Pwede ding magpaulan sa mga parting Mindanao at eastern part naman ng Pilipinas, di ho ba?
8: Yes po, tama po, Sir Alvin.
3: Ay, nako. Sige, Dan, thank you. Mabuhay kayo dyan sa pag-asa.
8: Thank you po, Sir Alvin. Good morning.
3: Maraming maraming salamat. Sige noong Dan Villamil, ang ating pag-asa weather forecaster. Sa oras po na 6:31 in the morning. Magandang umaga kay Amy. Sabi ni Amy Hernandez, ang taray ng I choose ni Amy. Oh. Kasi Tuesday po ngayon, di ba? Sabi ni Amy, I choose to be maganda lagi, sir. O, hindi ikaw na Amy ang maganda, ha? Dahil sinabi mo maganda, maganda, maganda umaga sa 32,000 viewers po ng Gising Pilipinas. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday.
6: Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
9: Pahit-pahit para sa kabag. Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan. With Rest Time Drops. Basta kabag.
10: Rest Time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I want home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
14: Pag naasiman ka, akin ka.
13: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Balitang kumpirmado sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
17: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
18: Tuloy lang sa activities on the go!
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
19: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
17: Let's go!
18: Make your move, baby!
19: Arthrosin, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
18: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more! Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig solid kaban. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
7: Good morning.
3: Good morning everyone, mayong buntag ganin yung tanan. Sabi ni Butch Garcia, nadaanan niya Shell EDSA Ortigas southbound before Ortigas flyover. Ang diesel premium ay 98.60. Inahanap natin yung lumagpas na isandaan ha. Kausapin muna natin, nasa line 5 si assistant ng Budsman Mico Clavano the 4th. Magandang umaga sa iyo, Mico. Good morning, sir.
1: Mayong buntag.
3: Mayong
1: buntag din yun. Kaninyo tanan.
3: Paano pa yung diretso niyan? Siyempre, Ilonggo ko. Hindi ako marunong. Mayong buntag,
1: Sir Alvin.
3: Hindi, ano yung diretso? Sa inyong lahat. Mayong buntag.
1: Kaninyong tanan.
3: Ayun. Anyway, magandang umaga. Pahingi naman kami ng reaksyon. Siyempre, kayo sa ombudsman ang magpo-prosecute ng kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez. Hindi ho ba? Ano ang reaksyon ninyo na siya ay under hospital arrest ngayon?
1: Well, Sir Alvin, kagaya ng sinabi niyo ngayon, kami ang prosecutor. Hindi po kami ang may kapangyarihan or may responsibility para ipakulong, no? So, kami po ay nandito ngayon para lang i-prosecute siya. So, under DILG tsaka PNP na po kasi yan pati yung custody po, dahil nasa kustodiya na po siya ng PNP, ay may jurisdiction na po ang Sandigan Bayan. So, ang may discretion po dyan kung saan siya i-commit, Sandigan Bayan na po.
3: Opo. So, ano po reaction ninyo na siya po ay nasa hospital arrest? Igigiit ba ng ombudsman sa korte na hindi siya dapat naka-hospital arrest, ikulong yan sa ordinaryong kulungan kung saan ikinukulong yung mga akusado ng mga kaso kagaya ng plunder?
1: Isusulong po talaga ng opisina na hindi mabigyan ng special treatment itong respondent na ito na si former Speaker Martin Romualdez, dahil sa amin naman, ang responsibilidad naman namin ay mag-file mo ng mga pleadings or mga opposition doon sa mga ifa-file niya na motion for hospital arrest. We will insist po, no, na makita po natin yung totoong kalagayan ni former speaker para makita namin yung sakit na kailangan supposedly naggamutan, no. So we will see kung anong ifa-file niya sa Sandigan Bayan, kung meron siyang motion for hospital arrest, and rest assured po, we will scrutinize the motion and make sure na wala ho talagang special treatment.
3: Inaasahan niyo po ba na siya ay magpapa-hospital arrest after the story na kinasuhan na po at nai-raffle ang kaso niya?
1: Kami po, na narinig na lang namin yung balita at the same time po sa lahat ng tao. Nung finile ho namin yung kaso kahapon ng tanghali, wala po kaming alaman kung nasaan siya. We were hoping and wishing po na nandito po siya sa Pilipinas, dahil sa sobrang daming pera nga po, posibleng-posible na makaalis siya na walang trace, no. Pero buti na lang din ay nandito siya. Ngayon na nga lang, narinig namin na at 4 p.m. Base sa report, no, ng DILG at PNP, na at 4 p.m. pumasok po siya sa hospital. And syempre, flinag namin yung fact na 12 o'clock po yung filing, biglang 4 p.m. nung narinig na po yung balita, bigla na lang siyang na-admit sa hospital. Kaya, syempre, we will treat this with a lot of care, no, and suspicion, dahil ang sa amin talaga, ang gusto talaga namin na i-prosecute itong kaso sa lalong madaling panahon, no. Gusto namin na ipresenta kaagad lahat ng ebidensya para mabilis po yung side ng prosecution para defense pa kaagad tayo. Ayaw namin din na tatagal itong kaso na ito para malaman na talaga natin kung ano talaga ang kinalabasan. And we are very confident po sa aming evidence. We are ready to present everything to the justices all at once.
3: Opo, talking of evidence, Attorney Mico, ano ang pinakamatibay na ebidensya na sa palagay ninyo ay magpipin down sa dating speaker?
1: Well, ano po yan, no? Dahil po plunder ang kinasuhan natin sa kanya, yung elemento po ng plunder, first, public officer siya, wala namang duda yon. Pangalawa, may series or combination of transactions. Kita po yan sa mga dinadalang pera sa kanya. In the last 3 years, from 2022 to 2025, meron siyang natanggap na a total of 56 to 57 billion pesos, although dito sa complaint po namin, ang subject po ng case na ito ay 7.4 billion. No, that is what was proven by the statements. Tapos, dahil sa sobrang daming pera na hindi na kayang itago, hindi na kayang ilagay sa bahay or kung saan man, kailangan na niyang i-convert. Nandyan din yan po sa mga allegations po natin na sobrang daming mansion, sobrang daming shareholdings ang nabili niya para lang hindi niya kailangan itago pa yung pera. So ngayon, kailangan na kagad niyang i-convert yung pera na yon into actual assets na hindi naman namin nakita sa sal-in niya.
3: Opo.
1: So yun po yung ano, and of course the third element, kailangan humigit ng 50 million pesos in this case dahil 7.4 billion ang subject ng case na ito times 150 ng 50 million yun, roughly ganun po yung amounts na tinitigan natin dito sa kaso na ito.
3: Attorney Mico, ano po ang magiging testimonya ni dating DPWH Secretary Manny Bunoan na magdidiin kay dating Speaker Romualdez?
1: Sir, actually, para lang maklaro ko and thankful po ako na tinanong niyo po yan, hindi po namin gagamitin ang statement ni Bunoan dito sa kaso na ito kundi sa mga susunod pa na kaso. Dahil itong kaso na ito ay nakakatayo na dun sa mga ebidensya na nakuha namin. Although, yung ating next cases will really examine and will really go into the budget process of the 2025 budget. At dun, napaka-importante po yung testimonya ni former Secretary Bunoan. Dahil ito po, meron na tayong na-identify na series of transactions, meron tayong na-identify na properties kung saan niya kinonvert no, yung pera. Pero the next case, the subject of the next cases will be kung paano nila inabuso yung proseso ng budget sa Kongreso. Na dapat plenaryo yan, lahat ng congressman may say sa budget. Pero ang nangyari po ay parang ilang tao na lang po ang nakapag-decide no, kung ano talaga ang nilalaman ng GAA ng 2025. So, yun po, hindi namin ginamit dito sa kaso na ito dahil sa tingin namin malakas na po siya. No, and, but we will use his testimony later on sa mga ibang kaso.
3: Mabuti po nilinaw nyo, kasi akala ko talaga, kaya tinanggal sa kinakasuhan si Bunoan dahil ang kanyang testimonya ay gagamitin laban sa dating speaker. So iba palang pinaglalaanan doon. Sino naman po ang kakasuhan doon na si Bunoan ang magiging testigo?
1: Well, syempre po, lahat po na may kinalaman sa pag-abuso ng 2025 budget, ang laman po kasi ng testimony ni Secretary Manny Bunoan ay meron siyang pinopose po na budget in the tune of about 800 billion pesos para sa DPWH. Kinaltasan po yan ng todo-todo, more than 50% kinaltasan. Pero dinagdagan din ng pondo yung DPWH na puro insertions na. Hindi na po kasama sa plano ng DPWH, pero insert ng insert yung Kongreso kung saan-saan nilang nilalagay at marami po dyan ay papasok sa flood control dahil dun po yung malaking margin, kumbaga, no? So, nagiging currency na po yung in-insert sa budget na yon. So, yan po ang ina-analyze ngayon ng mga fact-finding bodies natin and we are looking forward po sa result ng kanilang investigation para makita po natin yung naging abuso doon sa 2025 budget, which is often described as the most corrupt budget in the history of the Philippines. Kaya kailangan namin talaga ng mga experts dito, kailangan namin ng mga insider information dito at kasama na po dyan yung testimonya po ni former Secretary Bunoan.
3: At kampante naman po ang ombudsman na hindi makakapag-piansa si dating speaker. I know, ang common idea is yung plunder is non-bailable pero may dat-dat-dat po yun eh. If the evidence is strong, hindi huma. So, kampante naman kayo na malakas yung ebidensya.
1: Actually po, ang tinitignan po namin dito, conviction eh. So, itong bail ay dapat wala na talagang problema ito. Dahil ang nagiging threshold namin ngayon ay hindi na probable cause. Kung saan vulnerable po yan sa bail, no? Ang sa amin dito ngayon ay prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ibig po sabihin, bawat elemento na binanggit ko na po kanina ay kailangan na satisfy na po ng ebidensya. So, bawat elemento, meron na kaming linagay na attachments sa aming kaso para i-support na meron talagang or satisfied na po yung elemento ng crime ng plunder.
3: Okay. Pihit tayo doon sa kaso naman ng maginang Ligarda at Leandro Laviste as amigo. Anong update doon at mukhang matutuluyan din ba yung mag-ina?
1: Well, of course, hindi namin masasabi ngayon. Ako, lalo na as spokesperson, hindi namin pwedeng masabi na matutuluyan o hindi dahil nasa preliminary investigation stage and kami po at that stage, binibigay po namin ang independence sa panel of prosecutors para sila na po ang mag-decide whether or not may kaso o hindi. Yun po talaga ang design po ng office. No? Ang fact-finding, merong findings, maghahain po ng complaint sa preliminary investigation team. Pero pagdating ng preliminary investigation team, kailangan mong bigyan ng independence yan para makita nila yung ebidensya in a very objective way para malaman nila kung meron talagang kaso o hindi. Dahil dito sa stage na ito, may complaint nga, pero papasagutin na po yung respondent. No? So, pag nakita na po yung defense or yung counter-affidavit, ibabangga po dun sa complaint at sa mga allegation, sa mga ebidensya, at ang preliminary investigation team lang po makakasabi kung may kaso o hindi. Pero sa tingin po ng mga investigators, malakas po ang complaint nila dahil nakita po nila na ginamit po yung very limited slots no para sa pag-service ng solar power sa ating bansa pero wala namang ginawa. So virtually hinawakan nila po yung buong solar industry dito sa Pilipinas pero wala silang ginawa. Ang ginawa tuloy, ginawang negosyo. Clinic, kahit walang assets, kahit walang tao, kahit walang operations, pero binenta nila at the
3: tune of anong kaso pa ganyan, Migo?
1: Well, sa ano po kasi sa plunder law, meron din tayong ang ano kasi yung sa second element na kailangan may series or combination of transactions. It has to fall within the act na nakalista din po doon sa batas no sa RA 7080. At isa doon ay holding monopolies. Monopolies po. So, ang ibig po sabihin ng monopolies ay isang tao, isang korporasyon ay naghahawak ng negosyo sa buong Pilipinas na siya lang din po ang makakapag-negosyo ng ganyan. Dahil sa batas, or well dito nga, sa batas, at yung sa Department of Energy, yun lang po ang allocated na pwede lang kumuha ng service contract. At halos pinakyaw nila lahat, pero walang ginawa. Yun din po yung advantage po kasi ng ano ng monopoly na kung ikaw lang may hawak ng isang negosyo, na ikaw lang pwede magnegosyo ng ganyan, ikaw lang din ang may discretion kung anong gagawin mo dun sa negosyo na yon. So, nakasalalay po sa isang tao, isang korporasyon, ang isang buong negosyo or isang buong industry.
3: So, ang ibig mo sabihin, Miko, posibleng kaso nung mag-ina, plunder din?
1: Posible po. Yun po yung complaint na inihain ng fact-finding. Pero sa dun sa explanation ko kanina, kahit yun ang complaint na final ng investigation team, ang PI team ang ang magsasabi kung ano yung makarating sa korte.
3: At saka medyo, medyo matagal-tagal pa ito. Hindi pa hinug. Hindi pa ito kagaya ng kaso ni Romualdez na naisampa na kaagad kahapon at agad-agad na i-raffle. Hindi pa ganun. Malayo-layo pa tayo dun sa kaso ni ng mag-inang Ligarda. At
1: actually po, pinapasagot na po natin ang mga respondent. At pag sumagot pa po yung mga respondent ho kasi, ang mag-ina, submitted for resolution na po yan. At ang output po ng preliminary investigation team ay isang resolution at kung ang recommendation nila ay ipa-file na po sa korte, ay information na po na ipa-file sa korte. So, it could, basta po ay submitted for resolution, up to, ano na yan, the timeline is completely up to the panel of prosecutors para gumawa ng isang resolution. So, it could take weeks, it could take maybe 1 or 2 months na lang po. Actually po, yun nga po yung confusing eh. Pag sinabi po natin kasing preliminary investigation, ang tingin po ng mga tao na hindi abogado, preliminary, napaka-aga po doon sa proseso. Pero hindi po totoo yun. Ito po yung punto na papasagutin na po yung mga respondent para ibangga na yung mga complaints at allegation doon sa depensa. At pagkatapos ito, malalaman na natin kung isa-file po sa korte.
3: Eh paano pag hindi sumagot? Eh wala dito yung mag-ina, di ba? Nasa ibang bansa.
1: Opo. So, pag hindi po sumagot ang mga respondents sa proseso namin, ibig po sabihin, ni-waive na po nila yung right nila para sumagot at maghain ng depensa. So, ang panel of prosecutors, wala pong choice yan, kundi mag-resolve, i-resolve yung kaso on the basis only of the complaint and only of the evidence attached to the complaint. At wala na pong depensa na ibabangga.
3: Hindi pala mag-aantay yun, Attorney Mi. Akala ko aantayin. Walang antay-antay. Pag ayaw mo, di i-resolve namin whether or not meron kang sagot.
1: Opo, yun po yung difference po dito sa proseso namin sa Office of the Ombudsman na preliminary investigation at sa korte. Sa korte naman po, kailangan magkaroon ng jurisdiction ang korte sa tao mismo. Pero dito sa amin po, sapat na po na nabigyan po namin ng opportunity ang respondent para sumagot. Okay. Yung opportunity na po na yun ay tinatawag na due process. Kailangan sa batas at sa saligang batas, yun po yung ibig sabihin ng due process dito sa process na ito na at least napagbigyan mo ang respondent ng opportunity na sumagot.
3: Okay.
1: Pero kung hindi, nilwave na po nila yung right na yun. At sana po, the advice of the lawyers, this is where it comes in, no? Na sana po ma-advise ng mga lawyers na mag-ina na mag-file naman po dahil binibigyan naman talaga sila ng opportunity para iklaro yung nangyari.
3: Thank you. Attorney Miko, maraming salamat ha, at pinagbigyan mo kami ha. Thank you. Maraming salamat sa oras mo. Mabuhay ka.
1: Sir, nag-diet na po ako. Sinabi mo dati.
3: Hindi ka naman sumasagot sa amin. Busy. No? Paminsan-minsan na sumagot ka naman na attorney ha. Thank you. Mabuhay ka.
1: Yes, sir. Thank
3: mabuhay,
1: you.
3: Mabuhay ang ombudsman. Po. Thank you. Si Attorney Miko Clavano, the fourth, ang ating assistant ombudsman. Pihit po tayo kay Attorney Michael Tiu Jr., assistant professor ng University of the Philippines College of Law at head po ng International Criminal Law Program ng UP Institute of International Legal Studies. Hingi lang tayo ng konting legal insights kaugnay po sa kaso ni dating Speaker Romualdez. Attorney Mike, good morning po.
0: Good morning, Alvin. Good morning sa lahat ng mga nakikinig at nanonood.
3: Opo, mukhang nakikinikinita ko na po na mga abogado ni former Speaker Romualdez ay maghahain yan ng motion to bail. Ano po? Pakipaliwanag nyo nga po na hindi naman absolute na pag sinabing, halimbawa, plunder o murder, non-bailable, ay hindi talaga pwedeng mag-bail. Hindi ho ba may pagkakataon din na pinapayagan yung bail, Attorney Mike?
0: Yes, so ang nakalagay sa ating batas ay non-bailable pero pwedeng mag-file ng bail kung the evidence of guilt is not strong. Sorry, kabaliktaran, when the evidence of guilt is strong, then non-bailable. So kagaya ng ilang mga kaso na nakita natin on plunder, nagpa-file ng petition or motion for bail or to post bail ang mga akusado at nasa burden na ngayon ng prosecution kapag dinidinig ang motion na yan na ipakita na malakas nga ang ebidensya sa crime na yan at kaya dapat siya ay non-bailable. So kailangan, nasa discretion yan ng magistrado or ng juez. Yes, in this case, yung division, third division to evaluate, wala tayong klarong baseline rule kasi nga depende sa kung anong ipepresent ang ebidensya ng prosecution dito sa petition na ito. So talagang hihimayin nila kung ano yung ebidensya na nagpapakita na malakas na ang ebidensya ng guilt.
3: Dito sa kaso ni former Speaker Martin Romualdez, sa palagay mo ba ay may sapat na ebidensya para i-deny ang motion or petition for bail just in case the lawyers do it?
0: Yes, if I am hearing or getting the information correctly, medyo makapal-kapal ang ifinile na resolution with attachments ng ombudsman at from listening from the comments as well of the ombudsman and his spokesperson themselves, no, parang malakas ang kanilang ebidensya, meron silang sinasabi na naka-document na bawat item doon sa list ng prohibited acts doon sa anti-plunder law. So if that is the case, and also given the fact na meron nga ding in-issue na warrant of arrest, no, so we can expect that more likely than not ay i-uphold yung kanyang detention.
3: At ang problema rito ni former speaker Attorney Mike, kung hindi mapagbibigyan ang kanyang motion or petition to bail in case the lawyers do ano po, mananatili siya sa piitan habang dinidinig yung kaso. Wala pa po sinasabing guilty siya. Wala pa tayo sa stage na yun kasi wala pa nga pong hearing, di ho ba? Akusasyon lang po yan. Kaya lang, kung hindi pagbibigyan na makapagpiansa siya, eh talagang mapipiit po siya habang dinidinig. Kung ilang taon man yan, ay nakakulong ka na. Di ho ba?
0: That's correct. Nakikita din natin sa ibang mga kinasuhan ng plunder yan, no, na even nga every merong medical test, magpapaalam sila na makalabas sa piitan. And I think that's just called for, no? Pinatalas ang ating anti-plunder law kasi nga dahil sa experiences natin on corruption in our country, no? So pinalakas talaga siya na even while the case is pending, although presumed innocent sila, ay meron na tayong mga safeguards na hindi makawala sa hustisya yung mga dapat mapanagot. And kaya din binaba yung threshold, dati 75 million yung anti-plunder law na yan, ngayon 50 million na lang yung total kasi talagang ayaw na natin na maisahan tayo ng mga taong nagkamit niyan.
3: Opo, ngayon punta tayo sa sabi ng ombudsman, ang dating speaker ay nakakuha ng mahigit 7 bilyong pisong kickback. Ano po? Although hindi nila sinabi na personal na tinanggap ito ng speaker based on criminal law. Pag kailangan mong patunayan ng isang krimen, kailangan ba talaga mapatunayan ng ombudsman na personal na tinanggap ni Romualdez di umano ang perang ito o hindi naman kailangan na siya talaga ang tumanggap niyan physically?
0: Hindi naman kailangan na siya ang tumanggap physically kasi yung mga enumerated acts sa anti-plunder law and in other criminal cases, kapag ikaw ay nag-facilitate or nag-benefit doon sa... So effectively, ikaw talaga yung gumawa, no? Kasi marami tayong ibang mga klase ng principal, no? Meron tayong mga principal by direct participation, meron din tayong principal by inducement and other concepts, no? So hindi kailangan ikaw mismo ang tumanggap, pero ikaw ang nagpagalaw, ikaw ang hindi nangyari ang krimen kung wala kang participation. And in this case, kailangan mapatunayan yung kanyang role, no? Kasi in plunder, kailangan yung main plunderer ay a public official at ang mga kasangkot pwede ng private persons tulad ng mga contractors, no? Pero kailangan mapatunayan yung main role ng public official. So while not required na siya yung physically magtanggap nung pera or nung kickbacks kasi merong ibang forms ng kickbacks na hindi physical, eh. The shares, for example, or transfers in accounts, no? So hindi kailangan cash. Kailangan mapatunayan, but also kailangan din mapatunayan kung ano yung role niya exactly dito sa eskema na ito.
3: At kung meron mang magdidiin sa kanya, sino yun? Sino ang testigo o witness na talagang magdidiin sa kanya na wala siyang kawala, Attorney Mike, kung meron man?
0: Right. So I think dito sa pattern na ina-allege against him, magsisimula siya doon sa appropriations tapos may awarding sa contractors noong contract ng infrastructure and then merong quota or kickback per month, I think, if I understand it right. And then, tina-transfer yung kickback na yan to dummy or shell corporations. So, hindi iisang witness ang magdidiin sa kanya dito. Papakinggan natin, tingnan din natin kung anong sasabihin. Unang-una, I think in this case, kaya na-charge din si Zaldoco not only as a contractor but also as the chair of the Appropriations Committee during this time na may talagang major role sa pag-allocate ng sum sa ating budget. But also, I think makikita natin sa charges nila na yung kanyang staff, isa sa kanyang staff ang nag-create ng mga dummy corporations, shell corporations, at ang nang tumanggap through those corporations. So we'll see what that staff member will say kasi kailangan din niyang depensahan yung sarili niya na independent of her defense doon sa kanyang former boss or boss, no? So lahat ng mga tao sa pattern na yan has the potential to implicate former speaker Romualdez, pati hindi iisang witness lamang iyan.
3: Sige. At habang siya ay nasa ospital, yung doktor naman ng korte chinecheck din siya kung tama ba. Kasi otherwise, baka sabihin niya lang palagi na hindi niya ako pwede. Masamang pakiramdam ko eh. Hanggang sa tuloy-tuloy lang yung kaso na sa ospital lang siya. Hindi ubrang ganun. Hindi ba trabaho din ng gobyerno na alamin kung may basihan ba ang pagkakadeklara ng hospitalization niya?
0: That's correct. And makikita natin sa ibang pagkakataon na ginrant ang hospital arrest na yan, na medyo mataas-taas naman yung threshold tulad ng may imminent real danger to life. No, so hindi pwedeng nalalagnat ka lang ay hospital arrest kanya. So kung merong presentasyon ng ebidensya na may danger sa buhay or may at least imminent threat to life nung hino-hospital arrest, ay saka siya ginagrant.
3: Sige, hanggang dyan muna tayo, Attorney Mike, pero magtutuloy-tuloy yung ating edukasyon sa ating mga kababayan kaugnay sa mga ganitong klase ng kaso. And we thank you for your insights. Thank you, Attorney, ha? Mabuhay po kayo dyan sa UP.
0: Thank you, Alvin.
3: Thank you, si Attorney Michael Tiu Jr., Assistant Professor, University of the Philippines College of Law at Head po ng International Criminal Law Program na UP Institute of International Legal Studies. Kumusta, partner?
2: Merong late.
3: Oh, hindi ako late kanina.
2: Oo.
3: I was on time. Okay. Andito
2: ako. Din. Ako din.
3: Oo. Ay, palagi ka naman on time.
2: Oo. Ito lang talaga ang late.
3: Tinuro. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy!
4: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Malaking bahagi ng Luzon patuloy na uulanin dahil sa habagat. Face-to-face classes sa ilang lugar sa Metro Manila at karating probinsya sinuspindi ngayong araw.
2: Big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipinatupad na.
3: Ilang pamilya at kumpanyang iniugnay sa flood control projects, nakakuha rin ng bilyong-bilyong pisong kontrata para sa school infrastructure projects ayon sa report ng PCIJ.
2: Dating House Speaker Martin Romualdez, nangakong haharapin ang kasong plunder, posibleng hospital arrest sa kongresista, haharangin ng ombudsman.
3: Ilang nakatanggap ng confidential funds nagtugma sa pangalan ng menor de edad o namatay na individual, iba pang questionableng pangalan na bunyag din.
2: DepEd, walang inilaang pondo para sa pagkuha ng mga bagong guro at ilan pang programa sa susunod na taon.
3: Grade 8 students sugatan sa pananaksak ng grade 11 students sa General Santos City.
2: Sa showbiz spotlight, Christopher De Leon nag-throwback sa kanyang unang pelikulang, Tinimbang Ka, Ngunit Kulang.
3: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Martes, September 8, 2026. Birthday ni Mama Mary. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
3: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, patuloy na uulanin ng malaking bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Visayas dahil sa habagat. Inaasahang iira lang habagat hanggang sa weekend, kaya asahan na malalakas na ulan sa maraming lugar kabilang na sa Metro Manila. Isang low pressure area naman ang posibleng mabuo sa West Philippine Sea mamayang gabi. Mataas ang tsansa nitong maging bagyo habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa pang LPA ang posibleng mabuo sa Philippine Sea na lalo pang magpapalakas sa habagat.
2: Sinuspindi ang klase sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa inaasahang epekto ng habagat. Kanselado ang face-to-face klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila, Malabon, Valenzuela, Navotas, Caloocan, Las Piñas, Marikina, Mandaluyong, San Juan, Pateros, Pasay at Quezon City. Sinuspindi rin ang physical na klase sa Laguna, gayon din sa ilang ilang lugar sa Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Batangas at Cavite. Nauna nang iginiit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon.
5: Alas 7 sa East, itinuturing ng epidemya ang mga kaso ng leptospirosis sa Maynila. Sa atala ng City Health Office, halos 1,000 nang dinaman ang sakit kung saan mahigit 20 ang namatay. Puno na rin ang mga pasyente ang maraming government hospital sa lungsod at posible pang madagdagan dahil sa malawakang pagbaha noong Agosto. 2 linggong incubation period ng leptospirosis na may sintomas na lagnat, paninilaw at pananakit ng katawan. Sa buong bansa, mahigit 6,000 na ang mga kaso ng leptospirosis ngayong taon kung saan 378 na ang namatay.
2: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas at Mindanao grid kahapon. Tumagal ng halos 9 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alauna ng hapon hanggang bago mag-alas 10 kagabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Bunso dito ng pagpalya ng 34 na plant habang 15 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Simula noong Enero, halos 100 araw na ang yellow at red alert sa Visayas. Sa taya ng Department of Energy, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa September 21, bunsod ng inaasahang pagbabalik ng operasyon ng malalaking planta sa Visayas grid. Nangako naman si Energy Secretary Sharon Green na may mananagot sa naranasang problema sa supply ng kuryente.
8: Hindi dapat ang consumer ang paulit-ulit na mag-adjust dahil may problemang paulit-ulit namang hindi naaayos. We are applying the same urgency to transmission. It is not enough to have electricity available somewhere in the system. The grid must be able to move that electricity to where people need it.
2: Nauna nang nag-abiso ang ilang electric cooperatives na tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa serye ng red at yellow alert.
5: It's 7:08. Ipinatupad na ang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 5 pesos and 20 centavos ang nagdag presyo sa diesel, habang 4 pesos and 70 centavos naman sa gasolina at 5 pesos and 60 centavos sa kerosene. Puso dito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East kabilang ng pag-atake ng Amerika sa 3 oil tankers na konektado naman sa Iranian Revolutionary Guard. Mula na mag-umpisa ang giyera noong Marso, halos 50 pesos na ang itinaas sa kada litro ng diesel habang 52 pesos naman sa gasolina kapag binangga po ang lahat ng increase at lahat ng rollback sa presyo dahil dito naglalaro na sa 85 hanggang 105 pesos ang presyo ng diesel sa Metro Manila. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na apektado ng giyera sa Middle East ang pagbiyahe ng mga produktong petrolyo.
9: Ang atin ng kabay is kung masaray yung Red Sea kasi around 6 million barrels ang lumalabas pa rin dito from Saudi and then yung petroline nila.
5: Nakapekto rin sa presyuhan ng petrolyo ang paghina naman ng palitan ng piso kontra US dollar. Kahapon po nagsarang palitan sa 62 pesos and 58 centavos kada US dollar. Matapos sumadsad sa pinakamababang antas na 62 pesos and 77 pesos na centavos. 62 pesos and 77 centavos sa intraday trade. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, 1 peso and 60 centavos na kaagad ang taas presyo sa diesel, habang 2 pesos and 80 centavos sa gasolina at 1.60 naman sa kerosene.
2: Nakakuha ng bilyong-bilyong pisong kontrata para sa school infrastructure projects ang ilang pamilya at kumpanyang iniuugnay sa sinasabing maanomalyang flood control projects. Sa investigative report ng Philippine Center for Investigative Journalism, natuklasang nakakuha ng 13.4 billion pesos na halaga ng kontrata ang mga kumpanya ng mag-asawang Curly at Sara Discaya si simula 2016 hanggang 2026. Karamihan ng proyektong hawak ng Pamilya Discaya ay ginawa sa Palawan, Metro Manila, Bulacan at Davao City. Nakakuha naman ng 1.6 billion pesos na kontrata ang kontrobersyal na Hightone Construction at SunWest Incorporated ng magkapatid na sina dating Congressman Christopher Co at puganteng si Saldi Co. Sinasabing itinayo ang karamihan ng school infrastructure sa Albay na hometown ng magkapatid. Natuklas ang ilang kontraktor ang nakakuha pa rin ng malaking halaga ng kontrata kahit palpak ang mga nakaraang

0: Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ginawang basehan sa kaso ang testimonya ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico. Ito'y kahit bumaliktad ng ilang testigo, kabilang nagpakilalang dating Marines na si Orly Guteza. Para kay Remulla, si Romualdez ang may tuturing na big fish sa manumalyang flood control projects. Kagabi, isinilbi ang Juaran Tavares kay Romualdez habang nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center matapos makaranas ng anxiety at pagkabalisa, cardiovascular ailment at unstable na blood pressure. Sumailalim na rin sa booking process ang kongresista kabilang pagkuha ng kanyang fingerprint. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na dadalhin sa kulungan si Romualdez sakaling payagan na ng mga doktor.
1: Kahit gano'ng kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para payagan siya dito sa magandang lugar lang, magandang lugar na matutulog. Dadalhin naman siya sa payatan sa tamang panahon na kung sabihin ng doktor na kaya na. Hindi to permanent situation. Ang kwarto niya sa payatan ay naghihintay na kung sabihin man ang korte na daan siya, batas ang laban dito.
0: Nangako naman si Assistant Ombudsman Mico Clavano na haharangin ang anumang hiling na hospital arrest ng kampo ni Romualdez.
2: Responsibilidad naman namin ay mag-file mo ng mga pleadings or mga opposition doon sa mga ipa-file niya na motion for hospital arrest. We will insist po no na makita po natin yung totoong kalagayan ni former speaker para makita namin yung takip na kailangan supposedly nagamutan no.
0: Sa ngayon, natanggap na ng Sandigan Bayan ang manifestation for hospital confinement mula sa kampo ni Romualdez. Nagahain din ang kongresista ng urgent motion of continued hospital confinement sa mga ospital sa San Juan City. Nangako naman ang kampo ni Romualdez na haharapin ang mga aligasyon na linsunod sa batas.
3: Nire-respeto ng Malacanang ang pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa palasyo, dapat harapin ng sinumang personalidad ang kaso sa kabila ng relasyon kay Pangulong Marcos. Nauna nang ibinunyag ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA na kakasuhan ang pinsang si Romualdez kaugnay ng maanumalyang flood control project. Naniniwala ang law professor na si Attorney Howard Calleja na malabnaw ang kaso dahil sa pagbawi ng testimonya ng ilang testigo tulad ng dating security aide ng puganting si dating Congressman Zaldico na si Orly Guteza.
4: Ano ba ang testigo nila? Kasi kung ang testigo nila yung mga nagrecant, parang lumalabas polluted sources na itong nagrecant sa mga testigo na ito unless they have other evidences and other testimony, baka naman merong ibang dokumento, ibang testimonya na hawak din yung ombudsman para palakasin yung kaso.
3: Pero para sa ilang eksperto, posibleng ibasura ang bail petition sakaling hilingin ni Romualdez dahil sa lakas ng ebidensya.
5: Medyo makapal-kapal ang i-file na resolution with attachments ng ombudsman at from listening from the comments as well of the ombudsman and his spokesperson themselves, no, parang malakas ang kanilang ebidensya. Meron silang sinasabi na naka-document na bawat item doon sa list ng prohibited acts doon sa anti-plunder law. So if that is the case, and also given the fact na meron nga ding in-issue na warrant of arrest, no, so we can expect that more likely than not ay i-uphold yung kanyang detention.
3: Si UP College of Law Assistant Professor Attorney Michael Tiu Jr.
0: 16 na minuto makalipas ay 7 ng umaga, aminado ang opisyal ng Philippine Statistics Authority na unusual o hindi pangkaraniwan ng mga pangalan sa acknowledgement receipts na sinasabing nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa impeachment trial. Sinabi ni Assistant National Statistician Marisa Grande na walang birth, marriage at death record ang mahigit 1,000 pangalang sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP. Wala ring record ang halos 400 pangalang nakalista sa acknowledgement receipts ng DepEd. Kabilang dito ang mga bagong

0: pangalang sina Maxine Calios, Charles Sampalok Jr., Danrick Otso, Tomas Panda, Tina Matching, Adonis Mascarinas, Joel Mata Florida, Anselmo Santa Cruz, Paulo Fernan at Ramil Dabon. Sa direct examination ng prosekusyon, kinumpirma ni Grande na nagtugma sa mga namatay na individual ang 37 pangalang nakatanggap ng confidential funds. Kabilang dito si Emilio Sagan na pumanaw noong 2015 pero nakatanggap ng 70,000 pesos noong 2023. Nagtugma naman sa mga minor de edad ang 25 pangalan sa acknowledgement receipts. Kabilang dito si Marlene Sunga na namatay sa edad na 2 buwang gulang noong 1965 pero nakatanggap ng pondo noong 2023. Nalinaw ni Grande na hindi niya matukoy kung nakatanggap ng confidential funds sa mga recipients lalo't nakabase ang impormasyon sa ginawang verification sa record lang ng PSA.
1: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
2: Kasi sa talaan nyo, may ganong pangalan na namatay, pinanganak o kinasal pero hindi nyo alam kung siya din yun o hindi na nakalagay doon sa acknowledgement receipt. O dun sa pinagbasihan ng pangalan?
1: Your Honor, yes po. Based lang po ako sa record, Your Honor. So I cannot speculate.
0: Matapos ang ilang linggong pagtalakay sa unang article of impeachment, umamin ng defense team na alias ang ginamit na pangalan sa acknowledgement receipts. Pero tumanggi si Defense Counsel Justin Gular na i-detalyang impormasyong hihimayin kapag depensa na ang maglalatag ng ebidensya. Pero balta ni Private Prosecutor May Divina Gracia, huli na para sabihing alias ang ginamit sa mga resibo.
3: Given that it has become a material matter, we have to couch this answer that this is classified information, but these are in fact aliases, Your Honor.
4: Since the beginning of these proceedings, the defense has been invoking due process as if it were a magic wand that could straitjacket the prosecution. We are entitled to know. We're already at the 11th hour, Your Honor. Wala pa rin, Your Honor, kasi siguro...
0: Pero sagot ng depensa, karapatan nilang manahimik habang ang prosecution pa ang naglalatag ng ebidensya.
5: Hindi na ihaharap ng House Prosecution Team bilang testigo si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Kahapon, tetestigo sana si Fajarda kaugnay ng paggastos ng confidential funds pero nagpadala ng medical certificate bilang patunay na inabisuhang magpahinga ng 1 buwan matapos makaranas ng stroke. Dahil dito, binawi ng impeachment court ang ipinalabas na sabina laban kay Fajarda. Nauna nang nagkasundo ang prosekusyon at depensa sa pag-stipulate sa ilang impormasyon, kabilang ang pagtanggap ng security officer na si Colonel Dennis Nolasco ng confidential funds mula kay Fajarda. Maaari namang ipatawag ng impeachment court si Nolasco at isa pang security officer na si Colonel Raymond Lachica kahit hindi gawing testigo ng prosekusyon at depensa.
2: We do not know yet if the defense will call Lachica and Nolasco because I believe they are listed too as a common witness supposedly by both parties in the pretrial order. So there may still be a chance, but should that not happen, Senator Judge Erwin Tulfo, nothing prevents the court from calling a witness.
5: Ngayong araw, nakatakdang tumestigo si Police Major Jovelyn Magay, gayon din ang tauhan ng Commission on Audit na si Basilio Sabaldan at dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda para talakayin ang proseso ng paggastos sa confidential funds.
0: Alas 7:21. Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
6: Radyo Patrol, Balita alas 7.
7: Basta AM, DZMM.
6: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magpapalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng nakabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM.

0: balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.24. Itinanggi ng DILG na hinaras ng mga pulis si Vice President Sara Duterte nang silbihan ng arrest warrant dahil sa kasong grave threats. Kasunod po ito ng payag ng Vice Presidenteng nakaranas ng harassment ang kanyang ina at mga anak sa pagsisilbi ng warrant of arrest na may kaugnayan sa pagbabanta kay Pangulong Marcos. Tinawag ni DILG Secretary John Vic Ramulla na drama ang akusasyon at iginiit na walang ginawang pananakot ang mga pulis nang magsilbi ng arrest warrant sa opisina ni VP Sara sa Mandaluyong City at bahay naman sa San Juan City. Para kay Ramulla, bahagi ng drama ng Vice Presidenteng makulong sa Campo Crame pero kalaunan ay nagbago ang isip. Sinasabing gusto rin ni VP na mapusasan at makuhanan ng litrato sa kulungan pero hindi pinagbigyan.
1: Laras nila kung nasaan yung nanay ko, nasaan yung anak ko. Wala na akong tiwala sa pulis. Wala na akong tiwala sa mga korte. I do not feel safe at all.
2: Ang drama nila, gusto nila makulong siya. Hindi kami pumayag. We wanted to go according to the rules of law and to the rules of court. Sabi kasi sila shortcut eh. Gusto niya may picture siya na naka-handcuff. Gusto niya may picture siya na nakakulong. Hindi namin ibigay yon.
0: Sa social media post, sinapubliko ni VP Sara ang sinasabing plano ni Pangulong Marcos na pag-atake laban sa kanya. Ipinakita rin ang screenshot ng kanilang pag-uusap ni dating AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para iparating ang ilang mahalagang pakiusap kabilang ang proteksyon sa kanyang ina at mga anak. Pero itinanggi ng Malacanang ang sinasabing planong pag-atake kay VP Sara.
3: Pinalawig ni Senador Loren Legarda ang medical leave hanggang September 16. Pero hindi pa rin idinidetalye ng Senado ang sinasabing malubhang sakit ng senadora. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman si Legarda at anak nitong si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste kaugnay ng 10 billion pesos na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng renewable energy company ng kongresistang magbigay ng solar power alinsunod sa prangkisa. Itinuturing ni Ombudsman Jesus Crispin Ramulla bilang big fish ang mag-ina kaugnay ng investigasyon sa energy company. Nakatakdang pumunta si Ramulla sa France kung saan sinasabing nananatili si Legarda. Kakausapin din ng Ombudsman ang otoridad sa France dahil mistulang nagiging taguan ng mga may kinakaharap na kaso.
0: Alas 7.27, walang inilaang pondo para sa pagkuha ng karagdagang guro sa ilalim ng panukalang 2027 National Budget. Sa budget hearing ng Kamara, sinabi ni Education Secretary Shani Angara na walang inilaang pondo dahil maaring sumobra ang bilang ng mga teacher kumpara sa available na classroom na pwedeng pagturuan. Mahigit 14,000 ang teacher shortage na kailangan ng 4.29 billion pesos. Bukod sa mahigit 17 billion pesos na inilaan sa 2027 National Expenditure Program, umihiling pang DepEd ng karagdagang 5 billion pesos para naman sa konstruksyon ng mga bagong silid-aralan sa susunod na taon. Bumaba na sa 142,000 ang backlog sa classrooms noong Hulyo mula sa 166,000.
4: So this year we received 32,000, which is 12,000 over the average of 20,000. We're hoping baka madagdagan yan in the course of the budgetary process. Minsan may excess kasi nga hindi kulang sa classrooms din ho. So wala rin silang maturuan. Hindi sila nakakasabay yung infrastructure, Your Honor, dun sa number of teachers.
0: Kinwestiyon naman ng ilang kongresista kung bakit walang inilaang pondo para sa Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program na layong magbigay ng libreng tutorial sa mga nahihirapang magbasa. Umihiling ang DepEd ng halos 16 billion pesos na pondo para sa programa pero walang nakalaan sa ilalim ng 2027 National Budget. Isinulong na gawing prioridad ang programang makatutulong para mabawasan ang mga Pilipinong hirap magbasa. Pinag-aaralan naman ng DepEd na isama ang pagtuturo ng Mathematics at Science sa ARAL program.
3: Pinag-aaralan ng Department of Education na itaas ang oras ng on-the-job training o OJT ng mga estudyante sa senior high school. Kasunod dito ng feedback ng mga employer na hilaw pa at hindi sanay sa 8 oras na pagtatrabaho ang ilang nagtapos ng senior high sa budget deliberation sa Kamara. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na planong itaas sa 640 hours ang OJT mula sa kasalukuyang 80 hanggang 160 hours. Excuse me po. Layo nitong mapahaba ang exposure ng mga estudyante para ma-develop ang kakayahan at mapataas ang tsansang kunin ng employer kung saan sila nag-training. Inaayos na rin ng DepEd ang curriculum para maisama bilang subject ang life skills na makatutulong sa mga estudyante sa pagtatrabaho, pagnenegosyo o pagpasok sa kolehiyo.
0: Planong ipatupad sa Oktubre ang paggamit ng National ID para sa age verification sa online gaming platform na Roblox. Layo nitong makumpirma kung tama ang pagkakakilanlan at edad ng user. Nauna na natuklasan naglalaro ng Roblox ang 14 anyos na estudyanteng na Maril sa Ateneo de Zamboanga University High School Campus. Sinasabing may group chat ang larong maaring maka o naka-iimpluwensya sa mga minor de edad. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nagpahayag din ang interes ang mother company ng Facebook na Meta na gamitin ang kaparehong sistema kung magiging matagumpay sa Roblox.
5: Kapag humana po yan sa Roblox, ang sinasabi ni Meta na po pwede niyang gamitin as another tool para makapag-verify din po siya ng edad ng mga kabataan. Umasa kami na pagka naging successful si Roblox dyan, baka yan din po yung maging technical template and policy template for the other social media platforms to follow.
0: Si DICT Secretary Henry Aguda.
3: Sa General Santos City, sugatan ang 15 anyos na grade 8 student matapos saksakin ng 18 anyos na grade 11 student sa Buwayan National High School. Nagtamo ang biktima ng sugat sa leeg at tiyan habang naaresto ang suspect na nahulihan ng folding knife na may habang 5 pulgada. Iniimbestigahang motibo sa pananaksak ang sinasabing pambubuli ng grupo ng biktima sa suspect. Naghigpit na ng seguridad sa paaralan habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
0: Tuluyan nang kinansela ang lisensya ng driver ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Kaugnay ito ng pagdaan ng patrol vehicle ng opisyal sa EDSA Busway. Ngayon din sa illegal na paggamit ng plakat blinker at paglalagay ng sticker ng MMDA sa pribadong SUV. Natuklasang nasangkot din ang naturang driver sa isa pang insidente gamit naman ang kaparehong sasakyan. Pinatatanggal na ang sticker at blinker ng SUV na mananatiling naka-impound sa LTO Central Office. Samantala, naghain na si Torre ng 1 buwang leave simula ngayong araw. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Napa-throwback ang aktor na si Christopher De Leon sa kanyang unang pelikulang Tinimbang Ka, Ngunit Kulang. Kasunod ito ng special screening ng pelikulang 4K digitally restored sa Shangri-La Plaza. Sa unang pelikula, nangyari ang first on-screen kiss ng aktor kasama aktres si Cenerise Guillen. Dahil din sa debut film, kaya nasungkit ni Christopher ang kanyang unang Best Actor Award mula sa FAMAS. Nagpasalamat ang aktor sa Diyos sa talentong ibinigay sa kanya, gayon din sa kakayahang makagawa ng pelikula hanggang ngayon. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
0: Oo nga, parang kailan lang yung Tinimbang Ka, Ngunit Kulang. Ilang taon na ba si Christopher De Leon, Ganiel?
6: Yung tinimbang ka, ngunit kulang 1974 pa. Pero si Christopher De Leon
0: 1974, yun ang taong pinanganak ako. 74 ako. Ah, talaga ba? Oo. Yung pelikula na siya noon.
3: Oo.
0: So, mga, siguro mga 70s na, no?
3: Ha, ganyan ba?
0: Pwede, pwede. Pwede, pwede
6: 69 na siya.
0: Ah, 69. Ah, so magsi-70 pa lang.
6: Wow. Yes, October 31 ang kanyang birthday. Oo.
0: Pero walang ano, di ba? Walang kupas.
3: Walang kupas talaga.
0: Ang galing pa rin umarte, no? Manang-mana kay Doris Bigonia yan eh. thank you.
3: Excuse me. Tinimbang ka, ngunit
0: hindi kulang. Sobra
3: hindi,
0: ka.
3: Sobra. Sobra ka na, ha? Gumaganyan.
0: Thank you, maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
3: Ako po si Doris Bigonia.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas
0: Energy!
7: Radyo Patrol Balita Alas 7. Basta AM DZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Palitan kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Maganda umaga po sa lahat po ng gising na't nanonood sa atin via DZMM.
1: Good morning!
2: YouTube channel na hindi ko alam kung ilan na ba ngayon, AC. Ilan na yung nakalagay, Diana? Ay kanina, 30 million, di ba?
0: Basta AMD!
2: Ano ba talaga, AC?
3: Wake me up, ha? Kapag naayos na yan.
2: Lilito na si AC kung ano pipindutin eh. Punta na nga natin si Radio Patrol Nico Bagsik! Go, Nico! Nico!
4: Kapatidyan natin, ano, na ngayon ay sasakay ng EDSA Bus Carousel ay good news at magiging maganda rin ang kanilang morning dahil wala ng pila sa Monumento Station, pati na rin dito sa Roosevelt Station kung saan yung kadalasan ay mahaba yung pila ng mga pasahero na sumasakay sa Bus Carousel para naman kung pupunta sila sa south, ano, kung southbound sila o doon sa bahagi ng Makati at PITX. So, hindi nyo na kailangan pumila ng mahaba sa mga oras na ito dahil marami ding bus, lalo na sa Monumento Station kung saan doon nakaantabay yung mga bus unit. Pero kanina, mga bandang past 6 o'clock ano, ng umaga ay mahaba ang pila ng ilang istasyon ng EDSA Bus Carousel ngayong Martes dahil sa patuloy na pagdating itong mga pasahero. Sa Monumento Station kanina, ang mga past 6 ay umabot sa kalapit na footbridge ang dulo ng pila, pero mas mabilis na mga nakasakay ang mga pasaherong papasok sa kanilang mga trabaho at klase dahil mas maraming bus ang dumadating at nakakasakay sa loob. Sa ibang istasyon naman na halos walang pila, pero kung dito sasakay sa May Balintawak at Roosevelt Avenue ay standing o siksika na ang sitwasyon ng mga pasahero sa loob ng bus dahil sa Monumento pa lang ay halos napupuno na yung isang bus. Pero dahil nga marami ngayon nakaantabay na bus dito sa Monumento Station ay hindi mahihirapan ang mga kapamilya natin na papasok sa kanilang mga trabaho sa mga oras na ito. So yan ang sitwasyon sa EDSA Bus Carousel. Yan ang balitang kumpirmado.
3: Nico!
4: To ang Radio Patrol. Doris!
3: Nico, maulan!
2: Hindi ka nakikinig eh. Makulimlim raw.
3: Makulimlim pero nakikinig.
4: Oo, tama. Tama, Doris. Tama si Alvin. Ano, makulimlim dito sa bahaging ito ng Caloocan. Maging na nasa Quezon City ako kanina, makulimlim yung panahon. Actually ngayon, nandito na kami sa bahagi ng G. Araneta Avenue. Palabas kami ng Quezon Avenue dahil patungo naman kami ano ng Cardinal Santos para mag-abang ng sitwasyon doon sa kalagayan nga ni Representative Martin Romualdez doon sa Cardinal Santos. So dito sa bahagi ng G. Araneta ay makulimlim din ang lagay ng panahon. Pero wala naman kaming naranasang pag-ulan doon kami ay bumabiyahe kanina.
2: Thank you. Maraming salamat.
3: Thank you.
2: Nico Bagsik.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
2: Hindi pala kita natanong kasi pag Tuesday, nagtatanong kami anong chino-choose mo. Ako sabi ko kanina, I choose to be brave. Kasi Tuesday, si Richard Merck, I choose to count my blessings. Wow, sana all my blessings.
3: Oo.
2: Sagana sa blessings.
3: Sana all.
2: Si Vaya de la Cruz, I choose to be grateful every day. Happy birthday, Mama Mary. Dami mga ganun. YouTuber Facto PH 2000, I will, ano daw? I choose to be honest. Boom. Mga ganun. So ano, ikaw, I choose to be ano ka?
3: Loyal.
2: Ay. Ganyan, parang makahulugan yun ah. Actually, loyalty, isa yan sa mga attributes na dapat meron ka rin as a person. No? Diba? Lalo na kung mabait naman sa'yo.
3: Correct.
2: Yung mga aso, limbawa.
3: Mga pusa.
2: Pusa, very, very loyal.
3: Loyal true orange to, diba?
2: Royal yun, royal.
3: Ay, sorry, sorry.
2: Loyal ang pinag-usapan.
3: Sorry. Ah, okay.
2: Sabi ni Floor. Maganda-maganda umaga po sa lahat ng viewers at nanonood sa Gising. At si Shirley Musa, always watching po from Bicol, Kamsur. Hoy, mabuhay kayo dyan, ha? At si Agnes Villajuan, watching from Pantabangan. Naku, parang layo niyan. Roberto Diego, happy birthday sa aking anak na si Jano Victor Diego at maupay nga patron sa Calbayog City. Yan.
3: Maupay gumana, nga patron?
2: Ano? Maupay is happy, di ba? Maupay nga aga.
3: Maganda.
2: Baka yung patron nila is si Mama Mary.
3: Mama Mary,
2: kasi feast day ni ano ngayon, di ba?
3: Mama Mary, bikini men. Siyempre, pagka ganyan, dapat may pansit, di ba?
2: Bakit si Mama Mary hinarbatan? Ano?
3: Nanet Magno, good morning sa iyo at happy birthday sa iyong anak na si Rio. Rio, happy, happy birthday.
2: Si Jerry Diaz, di ba? I choose to be positive as always. Pero yung nasa kabilang messenger ko, nasa na ba yun? Ang dami din nun, partner, si Chris Aberin, ni Gassiano, si Edner Villasis, si June Villa, si Lilibeth Oyi, at si Cyrus Alavera Diego. Mamaya naman yung iba. Gubernur.
3: Si ano, 30 na 10-year-old pamangkin ng ating kasamahan na si Kurt Lintan, binabati ko. Lagi nakikinig siya sa atin. 30, ay wala palang pasok ngayon. 30, soli, baon, ha?
2: Sabi ni Noriel Aragon, ang ibig sabihin ng binasa mo, maupay na patron is happy fiesta.
3: Ayon, maupay na
2: patron. Thank you, ha? Arnold A., magandang umaga.
3: Bakit?
2: Wala, Arnold, alam mo na, ha?
3: Ay, ito ang mga 30 taon ko nang hindi nabasa, pero habol pa rin ako. Sorry naman, Ina Andalong, na taga-Kerala.
2: Naka-monitor ba si Ina ngayon?
3: Lagi yan nagbo-monitor, kaya lang nagpabati siya. Siguro mga 6 years ago, ngayon ko lang mababasa. Pabati daw ang mga kasama niya na si David Pangilinan and Naan Santos of Windsor, Ontario.
2: Yeah. Jing Subido, good morning, Arnold. Pareho tayo. Oo. Paring Mon Samson na Manila Bulletin. Partner si attorney pala nandyan na, attorney Paolo Emmanuel Tamase. Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Magandang umaga po sa inyo, attorney Paolo.
5: Magandang umaga, Alvin Doris, sa inyo mga taga-subaybay.
3: Good morning.
2: Tingin naman ng konting paliwanag, ba't parang nagpanting yung tinga? Kaugnay ito sa impeachment kahapon, partner, sa hearing kahapon. Parang nagpanting yung tinga ng prosecution nung biglang sinabi ng depensa na hindi alias sa mga yan. Ano bang significance doon? Ba't sila parang nagitla na, ha? Kasi tinagal-tagal natin dito, ngayon yung lang sasabihin na ang mga ganyan pala, ang turing ninyo ay alias. Anong kahalagahan nun?
5: So kung mababalikan niyo po yung proseso kasi doon sa impeachment, no, meron po silang ginamit yung tinatawag natin na pre-trial. Doon po kadalasan sa pre-trial, maging doon sa antas, yung stage ng tinatawag natin na answer, na bago naman ng pre-trial, yung polisiya kasi ng mga patakaran natin sa korte ay ilabas niyo na yung lahat ng depensa niyo, ilabas niyo na lahat ng alegasyon ninyo sa magkabilang panig upang siguraduhin na pag pumunta na sa paglilitis yung kaso ay hindi magkakaroon noong gulatan, no, yung surprise. Mahalaga yun kasi yung concern naman natin sa proseso, but lalo na sa impeachment, ay hindi yung pagalingan, yung tagisa ng abogado, but yung palakasan ng kaso batay sa ebidensya. So kung hindi malinaw kung ano yung issue at ano yung mga depensa ng magkabilang panig, parang nagtataguan ng ebidensya, nagtataguan ng ganitong argumento, tapos gugulatin ka sa dulo. So hindi tayo lumalapit dun sa katotohanan. No? Ganoon po sa regular na court, ganoon din po I think yung pag-unawa natin dito sa impeachment. So ang allegation ng prosecution, kung tama po yung unawa ko, ay hindi nyo naman isinagot ito sa answer ninyo. Hindi nyo rin binanggit sa pre-trial na alias yung depensa na ilalabas ninyo. So, akong prosecution, paano ako ngayon hahanap ng ebidensya, patapos na ako sa Article 1, na hindi alias yung ilalabas ninyo, kung hindi ko alam na yan yung argumento na ibubuga ninyo pagdating dito sa phase na ito.
2: Okay. So, may ano ba yun? Is that something fatal for the prosecution? Kaya na hindi niya pala alam na all the while, ang posisyon ng depensa, hindi alias nga
3: exactly.
2: Yan. Eh, pinapupupan natin yung PSA, alias lang din naman pala.
3: Oo.
5: Hindi naman po siya fatal, no? Kasi I think, ultimo, depensa po yung alias. Kung hindi mapatunayan ng depensa yung argumento nila na alias, edi hindi po nasasaktan or nadadamage yung kaso ng prosecution. Kung susubukan naman ng depensa na patunayan yung alias, may oportunidad naman na i-cross-examine ng prosecution yung mga depensa nila. So hindi naman fatal in the sense na wala nang pag-asa yung prosecution sa kaso nila. In fact, baka wala nga pong ganoong ka-detrimental na effect. But I guess yung reklamo lang ng prosecution ay, look, mula na itong simula ng proseso na ito, yung depensa, and to a certain extent, yung Senado, yung nag-i-insist na sumunod tayo sa patakaran, sumunod tayo sa korte, gawin natin kung paano siya ginagawa ng mga regular na korte. Eh, totoo po talaga, pag sa regular na korte po, unang beses lalabas yung depensa na wala sa sagot sa answer or wala sa pre-trial, pwede nyo po talagang ipabar, no, or bawalin yung gano'n na depensa kasi unfair siya dun sa kabilang side.
3: Opo.
5: No? At least yun po yung pag-unawa ko sa argumento noong prosecution.
3: Pero attorney, ang sabi naman ng iba, kailangan pa bang itanong yan? Kailangan pa bang linawin yan? Eh kumbaga, eh halatang-halatang obvious na itong mga pangalan na ito ay gawa-gawa lamang, fictitious.
5: I guess doon po papasok yung kung paano po natin titignan itong proseso na ito. Kung sa korte po kasi, whether civil case or criminal case, parang kahit papaano mas mataas yung threshold na hinahanap ng korte na magpakita kayo ng ebidensya either na alias yan or to the defense, no? Or kung yung depensa nagpakita, bibigyan niya ng pagkakataon yung prosecution na pabawalaanan yung argumento ng depensa. Pero yung impeachment kasi, no, na Doris, na sinusunod natin, mixture siya ng legal at political na proseso.
3: Opo.
5: So, dahil yung publiko yung nakikinig at dahil yung mga senador ay hindi naman mga abogado o huwes na nagsanay sa batas or nagsanay sa kung paano magmamanage ng paglilitis, may tests of obviousness kahit papaano na parang to the public or to the general population, no, parang obvious naman yan. And yet, siguro una, dahil sa agarang pag-iingat ng prosecution at ng depensa, pag-iingatan nila dahil lately, since the last year nung pumasok yung Korte Suprema dito sa kaso, sa impeachment, no, parang mas naging court style yung mga choices natin. At dahil din sa current na direction ng Senado na mawalang galang na po, nabanggit pa yung demurrer kahapon na I think hindi naman nag-a-apply sa proseso.
2: Ano ba ibig sabihin ng demurrer? Demurrer ba yun o demurrer?
3: Demurrer?
5: Yung demurrer po ay isang paiyahain ng depensa matapos magpakita ng ebidensya, lahat ng ebidensya yung prosecution. Iyahain yun ng depensa. Ang allegation nun basically ay kahit aminin pa namin or tignan namin yung ebidensya ng prosecution, wala kayong napatunayan na krimen. So kinulang yung elemento ng krimen or kinulang yung proof beyond reasonable doubt na required sa krimen. Hindi niya naipakita na with moral certainty, no, sigurado tayo na makatutulog tayo sa gabi, na malino yung ebidensya. Base po dun sa description ko, parang malino na pang criminal case lang po kasi talaga siya. At wala po siya, sa pagbabasa ko po kagabi, no, wala po siya sa rules of yung Senate as an impeachment court. Mahirap din po i-analogously apply ito sa Senado dahil I think yung Senado maingat din naman mismo. Sinasabi nila hindi ito criminal na trial. So, yung po yung example, no, na parang kung ako yung prosecution, naintindihan ko na maingat talaga yung paglalatag ko ng ebidensya, kahit minsan obvious na yung tanong.
2: Oh.
5: Kasi pinapangalagaan ko yung kaso ko na what if mataas pala, sobrang taas pala nung bar na i-apply ng mga senators or yung bar na inaantay ng publiko. So pag-iingat lang po, I think, on their part yun.
2: Okay, ngayon, okay. Ang magsasalang po for today is si Police Major Jovelyn Magay, yung taga-COA, si Sir Basilio Sabay. Baldan at yung dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda. So tungkol pa rin ito sa mga confidential funds. Ano, I wonder anong role ng Police Major Magayang. Pinag-usapan natin na nakatanggap ng confidential funds ay mga sundalo. Well, supposedly, ano, allegedly.
3: Correct.
2: Oo, yung mga assets, ano po, pero hindi police. Would you know, attorney, anong papel nitong major, police major?
5: Batay po kasi dun sa pre-trial brief, hindi ko rin po mabasa ng maayos, no, kung ano po yung balak ng prosecution dito sa testigo na ito. But I think kung huhulaan po natin kung nasaan na po tayo ng punta ng kaso, bagaman important yung mga stipulation, yung napagkasunduan na testimonya sana ni SDO Fajarda, no, kahapon, parang gusto pa rin siguro gawin ng prosecution na itali ng maayos yung kaso tungkol sa Department of Education. Puro naririnig po kasi natin in the last 2 weeks ay mga Office of the Vice President with the exception of yung kay Attorney Poa. So parang kahit papaano, no, kahit same batay doon sa testimony na pinagkasunduan ni SDO Fajarda, same naman yung kalakaran, same yung scheme or yung same yung operations nung DepEd pagdating doon sa tiwala nila kay VP Sara dito sa confidential funds, batay doon sa kawalang ng personal knowledge ng SDO ukol doon sa operations, so pareho yun sa OVP. Siguro yung today and possibly tomorrow, madadagdagan ng kaunti pang detalye yung sa DepEd para maitali yung kaso. So, ano yung specific po na testimony nung galing po sa police, hindi po kasi ako sure.
2: Opo. Ngayon, ito namang dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda, misis naman ito nung isang Fajarda na stroke, di ba?
5: Opo.
2: Oo. So, ano naman ang testimonya nito? Anong asahan natin dito? Tungkol pa rin sa confidential funds. So, mag-tandem pala silang dalawa, yung mister niya.
3: Yun nga.
2: Special Disbursing Officer.
3: Oo. Si Sunshine.
2: Apa? Si Sunshine Asek.
3: Ah, okay.
2: Ng DepEd. Ano, Attorney Tomase? Ay, Tomase.
5: Apa. So, in-expect din po natin kahit papaano na same doon kay Asek Ortonio yung internal affairs, internal operations ng DepEd yung maririnig natin today. Yung specific po na aspeto, again, hindi po malinaw doon sa pre-trial brief. So, medyo wait and see po tayo kung ano talaga yung sasabihin nila or batay po sa any disclosures na gagawin ng prosecution ngayong umaga. Pero siguro yung maganda pong observation dito, no, pagdating po kay Asek Sunshine Fajarda, mayroon po, and baka maka-expect tayo, may certain attempts po siguro na patas naman on the part of the prosecution to get what they would normally get from from SDO Fajarda, no, kasi mag-asawa po sila, baka nagkatrabaho po sila, baka makarinig tayo today ng mga terms like marital privilege, marital exception. Meron po kasi kadalasan, no, yung mga testimonya na naibigay ng mag-asawa sa isa't isa based on their dahil sa pagkakaasawa nila, no, na ikwento lang na ganito, may privilehiyo po kahit papaano na hindi kasi pwede hugutin yun mula sa asawa. So hindi natin alam kung lalabas yan. My sense is hindi dapat, na hindi naman siya applicable, pero madami na po kasi yung beses na nagulat tayo dito sa impeachment, na so baka kailangan po natin abangan ng kaunti.
2: Tama, tama. Ngayon, sabi naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero, kung ayaw ipatawag ng prosekusyon at ng depensa yung Colonel at Chika, sila na lang ang magpapatawag. The court itself. Ano po?
3: Pwede yun?
2: Oo, sa iyong analysis, attorney, dapat bang ipatawag pa itong si La Chica at si, ano pangalan ng isa? Dalawa, Lulasco. Okay lang po ba ipatawag ito o hindi na rin kailangan?
5: So siguro ang sagot ko po kasi dyan ay, okay lang naman po natawagin siya ng Senado, pero wag po sana nila pangunahan yung magkabilang panig. So look, may strategiya yung mga parties, yung mga panig, kung sino yung pinapresenta nila na testigo. On the part of the prosecution, I think hindi nila gusto ipresenta or hindi nila ilalabas si Colonel Chica, dahil una, hindi na nila burden na patunayan po kung paano ginastos yung confidential funds, kasi napatunayan na nila yung multiple lapses doon sa proseso. At sa under sa joint circular, may presumption na inappropriate, no, kinimkim yung pera na dapat sana na sa confidential funds na or sa confidential expenses na punta. So hindi na po nila parang burden or tungkulin yun. Tungkulin na po siya nung kabila, nung depensa. Ngayon, yung depensa naman, ayaw po siguro nila, may chance po ilalabas nila si Colonel Chica, but at the same time, baka may own evaluation sila kung bakit ayaw nila ilabas, no, si Colonel Chica. So, siguro nasanay po yung Senado natin na sa congressional hearing kasi yung Senado ang nagdidikta. kung sino yung mag-a-attend, kung sino yung testigo na tatawagin. Wala namang prosecution at depensa sa isang congressional hearing. Okay. Pero impeachment po kasi ito, so kahit pa paano mas hinahayaan nila yung mga abogado at yung magkabilang panig na magdesisyon kung paano ipepresenta yung kaso. All of that said, wala pong pinagbabawal sa patakaran ng Senado na gawin ito. In fact, kung truth-telling po talaga itong proseso na ito, then I would interpret yung karapatan ng Senado na magtawag din ng sarili nilang testigo kung may hindi malinaw doon sa magkabilang kaso. Ang importante lang po siguro na caveat ay alalahanin na hindi po ito kaso ukol kay Colonel La Chica. Hindi rin po siya kaso ukol kay SDO Fajarda. Kaso po siya ukol doon sa culpability ni Vice President Duterte sa ilalim ng ating saligang batas, no, bilang isang impeachable officer. So kung nagiging curious na po kung ano po yung buong kwento, baka okay lang po yun in terms of understanding kung ano ba yung liability ng Vice President, but baka hindi po dapat mawala doon sa focus na iyon. And I think yun po yung risk, no?
2: Yeah.
5: Kung maraming testigo na tatawagin yung Senado on their own.
2: No, ako, I get that, ano? Pero dapat kasali din yung madlang people, yung general public, kasi bitin eh. Hindi nila nalaman sino ba ta. At the end of the day, so sino nga nakakuha ng daang milyon? Yun, nabitin tayo doon kasi wala nga sa mga na-interview o na-salang. Ang may alam.
3: Kaya
2: lahat ang may alam, sino Lasco.
3: Kung ibababa mo
2: o sina
3: talaga.
2: Chica. So dapat alam ko rin kasi dapat participant ako dyan.
3: Correct.
2: Kasali ang taong bayan ni Camo, hindi ho ba?
3: Isa lang naman ang tanong, saan napunta yung pera? Kanino napunta yung pera?
5: Actually, maganda siyang punto, no? Kaya nga yung normally, kung regular po to na korte, hindi po talaga papayagan yung judge na magtawag ng sarili niyang testigo as much as possible. May exceptions po sa batas natin, sa batas sa Estados Unidos. Hindi ko pa po siya nakita dito sa Pilipinas na in-apply. But generally, hinahayaan natin yung mga panig na sila yung magdikta kung paano ipipresenta yung kanya-kanya nilang kaso. Now, that said, hindi naman ito regular na korte, no? Bagaman ganun yung feeling niya minsan, malaki yung palugid na binibigay natin sa Senado kung paano nila didisenyohan yung process. And again, kung truth-telling yung proseso, maganda kung marinig kung ano talaga yung buong kwento, no, ukol dito sa confidential funds. But siguro po, dahil hindi pa naman po tapos yung depensa, and tama ko si Senator Escudero dito kahapon, pwede pa po siya ilabas nung depensa. Siguro po, kung hindi po ilalabas ng depensa upang magpaliwanag kung saan talaga napunta yung confidential funds, then baka doon po dapat marapati ng Senado na tawagin si Colonel La Chica.
2: Okay, ito pala sabi ni Arnold, si Police Magay daw will testify about the penmanship of the name sa acknowledgement receipt. She will testify na one or two persons lang ang nag-sign sa AR. So, ibig sabihin, expert ito sa handwriting. Kasi sa NBI may ganyang field. So, ganun ang kanyang testimonya, attorney.
5: So, salamat po dun, dun sa point na yun. Kung handwriting expert po yung tatawagin, must have missed it dun ho sa pre-trial brief. Yung importante po yun kasi yung isa pong allegation ay fictitious nga ito mga pangalan na ito, una sa lahat. No? Pero kung fictitious nga po sila, yung dagdag po na tinitignan natin ng iba't ibang ebidensya. Una ay yung wala sa PSA, yung more than 60%, no? Nung 67%, 68% po ata yung wala sa PSA records. And therefore, questionable na yung pagkatao nila. Of course, may sagot na alias. No? Na alias po yung ginamit. Pero kung alias po yan, hindi naman po naitatago yung penmanship. Kung alias po yan, 2,000 plus din ho na tao yung iba-iba dapat ang sulat at least dun sa pagpirma. So kung yung testimony ay isinulat na lamang ito ng dalawang tao lamang, then makapangyarihan yung testimony na yun in the sense na papasok siya dun sa naratiba ng prosecution na panakit-butas itong acknowledgement receipts.
2: Okay.
5: Ibig sabihin nun, ginawa lang siya dahil alam yung naka-audit na kayo or hinahabol na ho kayo ng COA. Parang yun yung naratibo kasi na nag-emerge.
2: Attorney, maraming salamat po sa oras po ninyo. Sabi ko kay Doris Attorney, siguro kahit natutulog si Attorney Tamase, partner ang pinapanaginipan ito, impeachment. Mula sa atin hanggang sa ANC, andun si Tamase.
3: Correct.
2: Walang pahinga.
3: Nagsasalita na nga, kahit tulog. Your Honor, gumaganyan.
2: Kasi ano, subject matter expert na siya, partner, pagkatapos itong impeachment. Tingnan mo, pag may susunod ba impeachment, kukunin natin si Tamase to analyze. Ano? Attorney, mabuhay po kayo dyan sa UP. At keep up the good work.
5: Po.
3: Thank you, mabuhay kayo.
2: Maraming salamat, Attorney Paolo Emmanuel Tamase, Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. O partner, si Attorney Chris Bindio, nakamonitor.
3: Ay,
2: mo si Attorney Chris. Chris.
3: Good morning.
2: At si Elaong, I choose to stay strong no matter what comes my way. Tama yan.
3: Pwede,
2: at si Cesar Abarisha naman, I choose to stay with TV Patrol kahit 2 years ka na. Na-connect mo pa talaga yan.
3: 2 years na ba, partner?
2: 2 years na, oo.
3: Wow, congrats.
2: Alam mo na, oo.
3: Bakit wala man lang pakain?
2: Oo, eh, mag-order ka ikaw naman. Napakadali namang. Oo, pero kailang uwi na ako eh. Bayaran mo.
3: Hindi, ipapa.
2: Mag-order ka tapos bayaran mo.
3: I-charge namin sa'yo. Tapos ang address ay ibibigay yun sa'yo.
2: Yodge D.L., Des Coronel Clemente, Rosalie Pueblo. Habol na lang po ito, R.C. Castle, si Jing Pahe, at si Mariliza Ariola Pancho, at si Eduardo Parone Pesimo. Ekang Era, Annie Valenzuela, Cyrus Diego, Lilibeth Oye, Lina Ho, June Villa. Ay naku, ang dami. Floridelisa Uledan, Chiyo MDP at si Chris Averini Castiano. Yeah. Partner, sinong kasama mo today? Wala pa rin pala si Robert Mano.
3: Wala pa, nakiki-birthday ang